0: But the dog, the dog is already there. Oh, sabi niya, please extend my greetings to Dory. Sabi niya, Dr. Angelo Librojo.
1: Ay, Doc. Oh, good morning po sa inyo.
0: Kamonitor sa atin. Ang dami, sa totoo naman, ang dami pong pabati. Kaya may kasalanan na naman ako. May laong magandang umaga sa iyo.
1: Eh, hindi ko na mababati, partner, yung mga nakatutok sa atin lagi sa St. Luke's BGC at si Dr. Marcia na nag-aalaga sa sister ko at lahat ng mga nurse niya doon, Eman Anton Jarb at iba pang mga nurses.
0: Huwag mo nang batiin yan kasi wala nang oras.
1: Huwag mo nang batiin, wala na.
0: Si Alvin Olchico po ito.
1: Si Doris Bigonya po.
0: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mutyanang Masa at nag-iisa. At pinakamamahal kong Doris Bigonya.
1: Yan.
0: Siyempre kasama po si Kuyang Danny Buenafe. At magla-live report po si Robert Antemano-Mano dahil may special session. Ay, hindi kasasagasaan pala. Alas 9 pala yung ano, ang special session.
1: Correct,
0: pero mag-advancer ka na.
1: Tama.
0: Si Robert,
1: ay, isasalang namin si Robert.
0: Okay. Ako
1: sa house yata meron kami isasalang.
0: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy!
2: Ang morning tandem ng bayan.
3: Good morning!
2: Alvin L. Chico at Doris Bigonya sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
2: Basta AM! MM!

0: Ay, makinig na po kayo at 8:04 na po ng umaga.
1: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
0: And so, I will end with a message to the public.
2: Yun.
0: It has been the honor of my life to serve as your Senate President. Okay, in Tagalog, Kuya Danny, tanggap ko na. Ganon, no? Diba? Sinabi niya.
2: Siyempre, oo. Nasundan ko nga yung bahagi, no? Yung last portion niyo ni Boss Alvin El Chico. Uh-oh. Napakahaba ng kanyang post, no?
0: Mahabang kanyang post.
2: At least, para ho sa mga ngayon lang nag-tune in. Ako makakasama muna ng ating nag-iisang mutya ng masa dahil na ang aming reporter na si Robert Mano ay nasa Senado at magkakaroon ho ng special session. So pansamantala, ako po si Danny Buenafe para sa programang Tandem ng Bayan.
0: Yan.
2: It's an honor to be with Doris Bigornia.
0: Yan. Pero ang sinasabi nga ni Alan Peter Cayetano, hindi po lahat ng posisyon ay atin, ang kin natin. Yan yun. Po ay hiramlaang. Parang pelikula dati, 'di ba? Pag-ibig na hiram. Nak, alam mo 'yan,
2: diba,
0: abutan mo 'yan. 'Di
2: ba, Doris, naalala mo 'yung sinasabi rin ni Senator Erwin? Lagi ka raw niya naalala 'yung kaang-kaang. Huwag kang pakaang-kaang. Alam niyo, matagal ko na rin nakasama si Doray, no? Dahil sa mga coverages niya, lalo na pag medyo wala sa hulog 'yung mga ini-interview natin, 'di ba? Yung coverage na naalala ko yung pinapataob yung mga sasakyan.
0: Ay, grabe.
2: Di ba yung sabi mo, ano ba mga sumanib sa espiritu nito, mga to?
0: Naalala ko yan kasi si FMG, sabi ko, hindi ko alam kung anong demonyo ang sumapi sa
2: yun.
0: Mga ito.
2: Hindi
0: diba?
2: Ko makalimutan yun. Sabi ko, it's only Doris Bigornia who can get
0: ay,
2: away with that.
0: Ay, totoo naman kasi diba? Yung kaguluhan doon.
2: At saka, may risk kayo. Munti kayo talaga. Di ba? Threaten kayo ng time na yun. Kasi sabi yung mga sasakyan nyo, tinaob eh.
0: Hindi lang tinaob. Sabi ko sa camera bang
2: sinunog
0: ko.
2: Ba? Yung iba?
0: Sinabi ko sa camera bang ko si Jimmy. Jimmy, punta tayo doon. Nasusunog yung crew cab. Little did I know, akin pala yung crew cab. Lahat ng gamit ko nasunog. Yun.
2: Pati personal na gamit mo?
0: Oo, lahat ng gamit ko na andun eh. Pero past is past. Ikaw nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang talagang masaklap
2: maganda
0: na pangyayari.
2: Eh.
0: At least sana nga po, Danny, no? Yan magkaroon na ng hudyat. Na magkakaroon na ng kaayusan.
2: Sana. Peaceful transition. Kasi ini-expect na medyo kagabi, hanggang kagabi, ini-expect baka ano kaya eksena na naman
0: diba?
2: Ni Senator Cayetano ngayon. So,
0: totoo.
2: At least with this post, at saka yung binasa mo kanina, na nakausap niya na personal.
0: Correct.
2: Si Joel Villanueva, na talagang tatawid na. Mm-hmm. Hopefully talaga, sinabi naman din yung tatay na a-attend ngayon.
0: Correct.
2: Diba, sa
0: at saka, kanya-kanya na pong prinsipyo ang usapan eh. Kung ito ang desisyon ng isa, irerespeto kung ano man ang maging desisyon.
2: Tama.
0: At ang desisyon natin, kung ready na po si Robert Antemano,
2: ready na ba?
0: Wala pa. Abangan po ninyo kasi magbibigay siya sa atin ng advancer kung ano na po ang nagpalit eh. Dahil dito sa post na ito ni Alan Peter Cayetano,
2: yes.
0: Nagpalit yung expectation natin kung ano ang mangyayari mamaya.
2: Pero this is good news, ha? At least in a few minutes, kasi wala, para dun sa mga hindi pa masyado nakakaalam, magkakaroon ng special session,
0: yan.
2: Both houses of Congress, pero ang attention ay nasa Senado.
0: Tama.
2: Dahil nga ang Senado ngayon, ang sinasabi nga ni dati pa ni Alan Peter Cayetano na ito ay ang dahilan nito special session is for the Senate leadership, di ba?
0: Correct.
2: Ngayon ay pumapayag na siya, mukhang alam na niya, tanggap na niya na 13 ang grupo nila Gatchel yan. So alamin natin, pero alam mo Doris, 'di ba? Remember yung ano, yung isang report ninyo kanina na hindi kasama talaga dun sa mga pumirma ng petition nila?
0: Tama.
2: 'Di ba sa Supreme Court wala yung dalawa eh.
0: Wala.
2: At saka si Senator Mark Villar.
0: Si Mark Villar tahimik lang.
2: Oo, pero ang balita ko, nag-text sa akin si Robert kagabi. Si nako, hindi maganda ang pakiramdam mo, Doray. So ibig sabihin,
0: sorry naman. Excuse me po.
2: Oo, di ba? Ang balita ko dun sa text ni Robert, nasa abroad yata si Mark. Si Senator Mark Villar. So, hopefully, sana meron nga, dumating siya kasi iba pa rin yung physically mag-attend. At saka gusto ko makita kung sino sa mga supposedly minority uli na sila. Oo, sa group ko sila, Amy will attend, di ba? Sila Pia Cayetano. Gusto natin malaman.
0: Si Escudero.
2: O si Cheese,
0: kung ano asama. Talagang mga... kasi hindi ko na alam, Danny. Sana nga lang ay maging malinaw na ito. Hindi yung papalit-palit ng mga kung ano yung stand nila. Lauren Legarda, ano ba talaga? Diba? Yan din, abangan ng mga tao.
2: Yeah.
0: Si Lauren, ganito ba ang gagawin niya? O ano? Eh lahat naman tayo, alam mo, pagdating sa ganyan, lahat tayo nagiging instant analyst. Diba?
2: Kahit meron lang.
0: Kahit meron lang, sa usawero, ika nga ni Alvin El Chico.
2: Parang katulad tayo ni Ronald Llamas, gano'n.
0: Yan!
2: Na talagang number one political heckler.
0: Oo, diba? Pambansang political heckler.
2: Na napapanood natin kahit saan eh. Diba?
0: Ayun
2: lahat
0: na
2: ng vlog, lahat ng podcast, mukha ni Ronald Llamas, pero... pero when he talks kasi talagang salitang ano eh, 'di ba? Yung
0: correct.
2: Kanto na madaling maano maka-adapt.
0: At saka ano, alam mo na pagka nagbigay siya ng impormasyon ay base 'yan sa kanyang mga ikanga ni Tito Monton.
2: 40 years mahigit na experience.
0: 450.
2: Ikaw para si Lorna Kapunan, 46 years. Na sinasabi ilang years na, no?
0: Hindi, yung nga sinasabi na parang pagka nagbigay ng impormasyon si Ronald Llamas, A1 information. Kasi meron siya mga kagaya ni Tito Montulfo, may mga Tweety Bird.
2: Yes, parang Jess Falsies, di ba? Marami rin mga Tweety Bird. So, yun ang gusto natin alamin kanina, napapakinggan ko yung interview eh.
0: Kay
2: Montulfo ibang klase din yung mga... Sinasabi niya, may mga halong marites na rin sa bandang huli. Eh,
0: kaya
2: diba?
0: Nga, bigla na
2: walang preno rin.
0: nakakagulat at nakakakaba. Pero lahat ito, yung mga, kasi mga batikan na journalists man ito, kilala natin sila. Kaya lang, yun na nga, ang publiko pa rin,
2: taba.
0: Ang may final say, kumbaga, kung anong paniniwalaan nila. Kaya nga, kayo mga senador, umayos-ayos po kayo. Kasi kami ay nakasalalay sa inyo yung aming mga kailangang pagdesisyonan.
2: Tapos, ito nga, para dun sa mga hindi masyadong nakakalam, ito nga special session. Alam ko, tatagal lang hanggang mamayang hapon to. Pero may mga i-consider yata sila ng mga important na mga considerations. Yung katulad niyan, yung 'di ba, yung confirmation ng apat or limang generals na dapat na nabimbin. Anyway, ito, meron ako tayo, nakaantabay na tayong lahat dito sa magaganap na special session ng Kongreso kasama ang buong puwersa ng Radyo Patrol. Nakabantay na si Robert Mano sa loob ng Senado, si Zeus Legazpi naman sa harap ng Senado, si Pamela Vasquez sa House of Representatives. Pero tawagin daw muna natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez mula sa House of Representatives. Pamela, anong latest?
3: Yes, good morning.
4: Radyo Patrol!
3: Payapa pa naman dito ngayong umaga kung saan nga inaasahang mamaya nga alas 9, 9 a.m. ay mag-uumpisa yung special session. Expected natin na payapa ang magiging ganap dito dahil nga hanggang matapos ngayong araw dahil nga gaya ng binanggit mo, Danny, ay mukhang sa Senate talaga mayroong malaking mangyayari dahil nga kung matuloy ang change of leadership ay dahil nga kanina nabalitaan natin na mukhang may enough numbers na sila para nga ma-push through yung change of leadership. Pero nasa Senate na rin kasi yung bola matapos nga maipasa yung mga panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Katunayan, binalikan ko din yung mga script ko noong Senate adjournment kung saan 160 measures nga o mga bills yung naipasa na ng Kamara at naipadala sa Senado. Pero dahil special session, Danny at Doris, ay aabangan natin kung harap ba mamaya sa plenary si House Speaker Faustino D. III kung siya ba ay magbibigay ng mensahe o talumpati at o kung siya ba ay magpre-preside sa floor mamaya. Possible rin na basahin, no, yung mga panukala o resolusyon na inihain pagkatapos o yung inabutan na ng Senate adjournment at para ma-refer ito doon sa kanilang respective committees. Doon sa after ng Senate adjournment, no, ilan doon sa mga naabutan or na-cover natin na coverages, no, yung resolusyon para nga imbestigahan yung gumuhong gusali doon sa Angeles City, Pampanga, no, meron ding nag-file ng bill na para doon sa supplemental budget kaugnay nga doon sa tumamang lindol sa Mindanao. At isa pa na yung reso ni Manila Representative Rolando Valeriano para nga imbestigahan yung pagkasawi ng dalawang Atenean student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonya, kung saan nga sinabi ni House Speaker o House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V ay posibleng imbitahan yung coaching staff ng Ateneo. Again, 26 o kalahati doon sa 52 LEDAC priority bills na ang naaprubahan doon sa third and final reading at nasa Senado na din. Kabilang dito yung Kalinga, Right to Information, Anti-Political Dynasty, at Anti-Fake News and Disinformation Bills. Dani at Doris?
0: Pamela, yung sa mga sinabi mo na mga susubukan nila na talakayin, ang dami nun at lahat, Dani, ay importante. Sa palagay mo, doon sa mga pagkausap mo, doon sa mga kongresista, kakayanin po ba, Pamela, na matapos yan? Ano ba ang special session? 9 a.m. up to sawa?
3: Gaya nga nung sinabi kanya ni Dani, no, mukhang until today lang kumbaga yung special session. Pero kahapon kasi, no, based doon sa initial information natin, 9 a.m. pero posible din na matapos ng maaga, at least dito sa camera, mukhang in-expect natin na around lunchtime or before or after lunch, dahil na ang inaasahan talaga na magtatagal siguro ay doon nga sa Senado kung nasaan na si Robert Mano. Pero doon sa tanong mo, Doris, no, may mga kongresista naman nagsasabi na kaya naman na matapos o maihabol yung ibang pending na bills. Pero kasi nagkakatalo or natatagalan lang yan kapag sa second reading, kung saan doon kasi pumapasok yung debate, yung amendments, bago kasi kumbaga sa third reading na lang, madali na lang yan yung sabotohan. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, kung sa paghabol, mukhang kakayanin naman daw, Doris.
2: Okay, maraming salamat, Pam. Nakantabay rin kami dyan sa house, ha, partner?
3: Yes, maraming salamat. Okay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Yan, si Pamela Vasquez po yan, nakabantay loob at labas
2: ng lower house.
0: Oo, ng lower house. Hmm. Kaya naman, mula doon sa Quezon City ay tatawid tayo papuntang Maynila, dahil ando doon po, pakalat-kalat ang aking partner na si Robert Mano. Robert Mano, ano bang nangyayari dyan? Kasama din pala Tito Dani. Ay, Tito Dani talaga. Ang ating pang-gym na nga, buong puwersa na ng DZMM Radio Patrol andyan. Si Zeus Legazpi maya-maya po ay magre-report din. Pero namimiss ko na agad ang aking kapatid.
2: Ganun ba? Ilang oras pa lang. Oh. Anyway, alamin na natin. Dahil few minutes ay magsisimula na yung special session. Meron na tayong update mula sa ating kasama sa Senado, Robert Mano. Robert, go!
4: Doris at Dani, magandang umaga sa inyo. At alas 9 ngayong umaga nga, magsisimula itong special session na ipinatawag ng palasyo para tapusin yung mga panukalang batas na kinakailangan na makatutulong para sa social protection ng ating mga mamamayan. Sa pagpasok pa lang dito sa Senado, sa labas pa lang nitong compound ng Senado, kapansin-pansin ay napakaraming bilang ng mga pulis na nagbibigay ng security dito sa paligid ng Senado. So far, sa pagdaan ko kaninang umaga, bandang alas 7:30, ay wala pa naman ako nakita ng mga nagra-rally dito sa labas ng Senado. Pagpasok mo dito sa compound mismo ng Senado, Dani at Doris, mas mahigpit yung panuntunan. Kung dati ay dire-diretso lamang nakapapasok yung mga sasakyan, ngayon isa-isa na ini-inspect yung mga sasakyan. Kailangan nilang dumaan doon sa security check bago tuluyang makapasok. Kailangan din nasa approved list ka ng Senate Sergeant at Arms para makapasok yung sasakyan mo at yung individual dito sa loob ng compound. Pagdating mo naman dito sa Senado, dito sa second floor kung saan ako nakapwesto ngayon, dito yung session hall At sinilip ko na yung session hall kanina, nililinis na lang at inaayos na lang yung ilang mga upuan, bagamat wala pa yung mga senador, wala pa ako nakita mga senador na nandito sa session hall at maging yung kanilang mga guests. 9 to 5, Danny at Doris, yung ibinibigay na oras ni Acting Senate President Wing Gatchalian para tapusin yung kanilang sesyon ngayong umaga. Ang mangyayari sa pagbubukas ng sesyon, alas 9 ngayong umaga, ay tatapusin nila yung mga pwedeng tapusin na pagbotohan into third reading. Magkakaroon ng break pagdating ng alas 11 ng umaga dahil magko-constitute naman sila bilang miyembro naman ng Commission on Appointments. Dito naman isasalang yung promotion ng ilan sa mga general na una lang napornada dahil nga sa nangyaring issue dito sa Senado. Pagkatapos ng Commission on Appointments ay magbabalik muli ng kanilang session at itutuloy kung ano pa yung mga dapat pag-usapan. Natanong na namin na si Acting Senate President Wing Gatchalian, number one, kung maihahalal na ba siya finally bilang Senate President. Ayaw niya yung pag-usapan dahil hindi naman daw niya nakausap pa si Senator Joel Villanueva. Bagamat kayong umaga nga, gaya ng inyong inanunsyo kanina, ay nag-post na sa kanyang Facebook account si Senator Alan Peter Cayetano, kung saan nga nire-recognize niya na posible na may numero na itong Gatchalian Blanc matapos siya makausap si Senator Joel Villanueva. Pero tayo ay wala pang confirmation mismo from Senator Joel Villanueva at sa mga majority block, itong grupo ni Senator Cayetano, kung tuluyan na nga. Pero sinasabi naman talaga ng ilang mga senador na miyembro ng Gatchalian Blanc na posible talaga na mangyari na magkaroon ng botohan pagdating sa liderato ng Senado ngayong araw. Pwede yan lalo na kung may numero sila na makukuha mula sa mga darating pa na mga senador dahil nga patuloy yung kanilang pakikipag-usap at para nga magkaroon ng change of leadership. Kumbaga with finality ay maihalal na ang Senate President dahil nga kailangan ay 13 yung boto para makapaghalal ka ng Senate President. So yan yung magiging latag ng session ngayong araw, special session ng Senado. At inaasahan natin, bagamat ang mga grupo, ang Gatchalian Blanc, definitely darating yan. Pero yung Cayetano Blanc ay wala pa rin pasabi kung darating sila Danny at Doris.
2: Yun, Robert, ang gusto kong malaman kung merong miyembro ng Gatchalian, ay ng Cayetano Blanc, kung sila Amy and sila Loren or sila Camille or sila Marcoleta will be there para sa special session. Wala ka na ulinigan?
4: O wala pa silang nababanggit dyan. Pero kahapon, doon kay Senator Mark Villar, natanong namin yung kanyang tanggapan na binabanggit ay nasa abroad ang Senator Mark Villar, kaya wala siya dito sa Senado. Doris at Danny, with your indulgence, habang ako'y nakikipagkwentuhan sa inyo, ilalakad ko lang, lalakad lang tayo papunta sa session hall para masundan lang natin kung ano yung nangyayari pa, yung mga development doon habang tayo ay nag-uusap. Ako ngayon kasi ay nandito sa may bahagi ng Legacy Wall. At ito kasi ay kalapit na lamang halos ng session hall. So ito dito naghihintay ngayon ng mga senador. At yung session hall ay nasa medyo may cordon off lang dito. At wala pang lumalabas so far na senator. So usog lang tayo dito.
2: Malayo ba yan sa lounge? Malayo?

0: Doris.
1: Okay. Robert, doon sa video mo, nakikita ko na may mga nagkalat na, ito ba yung mga security?
2: Oh, staff.
1: Yung mga naka-gray at naka-black?
3: Ayan.
2: Mga
3: bahagi
2: staff
3: sila ng Senate, yung iba ay member ng Senate Sergeant at R. So sila yung nagpapasilitate dito maayos, tahibik, walang tulakan, walang
2: masyadong media pa, no? Diyan sa area mo.
3: Meron, Danny. Marami. Ito, silang lahat yan.
2: Media yan.
3: Naghihintay yan kasi dito daraan yung mga senator na anytime from now ay bababa na kaya kami nakapweso dito para kapag dumating, alam niyo na Danny at Robert, Danny at Doris ay
2: i-interview.
1: Pero partner, yan mismo, yan lugar na yan, dyan nangyari yung infamous na putukan. Hindi ba? You would expect na magkakaroon pa ng kumbaga doble o triple na seguridad dahil sa pangyayaring yun. Hindi gaano karami at wala tayong nakikita na may armas. Talagang bawal, hindi ba?
3: Oo, tama yun, Doris. Dito yun sa second floor nangyari. At pagkatapos ay pagdating mo kasi sa lobby, Doris at Danny, wala namang masyadong paghihigpit dahil simula nung maupo ang acting Senate President Win Gatchelian, binago na nila yung sistema dito. Mas nagdagdag na ng mga tauhan ng PNP dito sa loob at labas ng Senado. Kaya hindi na sila makikita kagaya nung dati na may mga dalang armas at may bit na mga armas. Kung makikita nyo, may dalawang polis na mga umiikot dito. So bahagi yan ngayon nung pagsisiguro dito sa loob at labasan ng Senado, Doris at Danny. Doon sa kabilang dulo naman, doon nangyari yung putukan, kabilang end nitong session hall. Itong kinatatayo ko ngayon ay nasa may bahagi tayo, labas lang mismo ng pinto ng session hall, Danny at Doris.
2: Robert, naaninag mo ba dyan si Corpus, yung bagong USAA, Chief?
3: Hindi ko pa siya nakita. Hindi ko nakita ngayong umaga. Hindi ko pa siya nakita. Pero definitely, makikita natin siya mamaya sa session dahil siya yung, kung pamilyar tayo doon sa kapag nagkakaroon ng session, yung mace ng Senado, ibig sabihin yung symbol ng Senate.
2: Baka bigla may agawan ng mace. Eh, pero mukha namang mukhang very peaceful ang transition. No?
1: Sana.
2: With the post of Senator Alan, di ba, Robert?
3: Ititake ko din yung sabi ng partner natin, Danny. Sana. Abangan natin.
1: Abangan natin kasi nakatutok ang lahat.
2: Buong Pilipinas, buong mundo.
1: So, sa palagay mo, partner, yung naging post niya, Senator Alan Peter Cayetano, ay hudyat na ito na magkakaroon ng smote ba?
2: Smote, ha?
1: Oo, smote. Na
2: transition.
1: Transition. Matalakay talaga ang lahat na dapat matalakay. Pero, balikan ko lang yung sinabi mo kanina tungkol sa security. Sabi mo nagiging mahigpit yung sa mga pumapasok at lumalabas na mga sasakyan. Sinisilip nila, baka mayroong biglang dumating na hindi inaasahan. Itago natin sa pangalan ng Ronald De La Rosa.
3: Hindi naman ganun exactly ito, Doris, pero ang nangyayari kasi bahagi na talaga siya ng security dahil nga may threat, di ba, na ang threat na nabanggit nila noong nakaraan ay
2: yung destabilization,
3: posibleng may dumating dito sa Senado, di ba, na mga armado pumasok dito sa compound ng Senado. So yun yung iniiwasan nila, kaya ganun naghihigpit yung security kaya.
2: Robert, correct, wala ka bang idea si Senator Cayetano? Ano bang feedback ninyo darating?
3: Wala pang nababanggit Danny, pero ngayon nandito ako sa session hall. Tinitingnan ko actually kung mayroon siya mga staff na dito, hindi ko pa nasisilip yung kanyang mga staff para ba itanong natin kung darating. Pero mamaya siguro babalikan ko sabagkat in 30 minutes time mag-start na yung kanilang session. Naka-ready na yung session hall, nakapuesto na yung mga upuan nila, yung mga folders. Siyempre, ito yung nakalagay dito sa mga folders na to, yung mga bills na pag-uusapan nila. Doon lang sa binanggit mo kanina, partner Doris, doon sa change of leadership, kung pag-uusapan natin yung tradisyon dito sa Senado, ang nangyayari, bago ang sesyon, kapag may numero na yung bagong leadership, ang nangyayari ay nagkakaroon ng courtesy, pupuntahan ang incumbent na

0: ni President ipakikita ang listahan ng mga nakapirma na ibig sabihin in support dun sa bagong leadership. Kapag nakita niya na 13 pataas ito, pagdating ng session, it's either number one, mag-resign yung Senate President, o number two, ay hihintayin niya na ipa-declare na bakante yung lahat ng posisyon para mabigyang pwesto o maihalal yung mga bagong liderato na may bit-bit nga nung numero na 13 pataas. So yan yung nagiging tradisyon. Pero ngayon, mas nauna nating narinig yung anunsyo ng aalis na Senate President bago yung announcement naman galing dun sa block na nakakuha na ng number. Until now kasi, Doris at Danny, walang confirmation sa Gatchalian block kung number one ay may numero na nga ba talaga sila at number two kung ano yung gagawin nila. Kung pag-open ba ng session ay leadership agad. Actually, isa na lang naman ang i-fill in nila. Ang
1: Senate President.
2: Sorry, go ahead.
1: Yung ano lang, yung tug, kasi isang ipinaglalaban din ni Senator Cayetano, remember yung Blue Ribbon, di ba? Para gusto niya i-retain, di ba, sa grupo nila, di ba? Pero for now, di ba, umugong din yung baka ilagay daw si Francis Pangilinan. Pero ang pagsakaling magpalit na nga, o let's say 30 na nga sila Gatchalian, yung Blue Ribbon, babalik uli kay Erwin, tama?
0: Nasa kanya naman na talaga ngayon yan. Siya na yung tumatay yung leader niyan ng chairman daughter ng Senate Blue Ribbon Committee at binabanggit ng Gatchalian Black na Doris and Danny, ang Blue Ribbon ay isa sa makapangyarihang komite dito sa Senado. Yan yung isa, kumbaga, among the committees, 40 plus committees na meron dito sa Senado, yan yung isa sa pinakamakapangyarihan. Kaya nga, kailangan majority ang humahawak niyan. At bukod dyan, ay doon sa subcommittee na binabanggit mo naman, ay isa yan doon sa option na pwede kapag maggawa ng investigation, ituloy investigation sa flag control, pwede mag-subcommittee on flag control at ipahawak kay Senator Kiko Pangilinan. Yan nga yung nakikita ni Senator Kiko kung bakit nadamay.
1: Nadamay siya sa maleta-maleta.
0: Mukhang sabi niya, nung lumutang yung possibility na siya yung mag-take charge doon sa hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon kaugnay nga dito sa flag control, posibleng ito yung naging dahilan kung bakit ganyan, idinamay na siya.
2: Namaleta siya. Diba? Namaleta. Ano ba yun? Namaleta. Mali-malita. Mali!
1: Tira sa malita.
2: Pero, partner, pwede bang may posibilidad ba na makakarinig tayo mamaya ng I quit, I resign, at may drama pa dyan.
1: Lagi kang extreme.
2: May drama pa dyan. Mamaya sabihin ng isa, hindi nyo man lang ako kinumusta bago ako mag-resign. May mga ganyan ba? Inaasahan natin.
1: May iiyak ba kaya uli?
0: Actually, lahat ng possibility pinaghandaan ng Gatchalian Black kahapon nung tinatanong namin, even si Senator Fantelo Lacson. Ang sabi niya, yung sa special session nila ngayong araw, lahat ng possibility ay pinaghandaan nila para lang just in case magkaroon ng problema o mangyari nga yung hindi dapat mangyari ay may action sila agad na gagawin. Si Senate Sergeant at Arms nandito na sa session hall. Nakikita ko na si Major, Retired Major General Alfred Corpus at nag-i-inspect siya. Nandun siya sa gitna mismo.
1: Si Ray Banto, nandiyan na, Secretary. I'm sure.
0: Wala pa si Sergeant, hindi ko pa nakita. Pero si... Kailang hanga, susubukan natin siya lapitan.
1: Yung Robert, yung staff ni Cayetano, alam ko si Sara Ariola, siya ba? Di ba?
0: Wala pa silang lahat dito. Kaya, si Sergeant at Arms pa lang yung nandito, kausap din yung ibang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms. At ayan, umupo na siya doon sa pwesto. Kailang hanga, subukan natin siya lapitan. Ay, hindi siya nakatingin eh. Mamaya, siguro babalik
2: ako. Partner, kapag mamaya mag-start na yung special session, pag pumasok na kayong lahat dyan, including the media, wala nang labasan?
0: Hindi naman, kaya lang ang ano mangyayari kasi dito, kapag pasok ay kami mismo choice namin hindi lalabas. Pero bawal na yung mga live reporting muna dito kasi
1: okay,
0: para ma-facilitate yung maayos na session. So, ang babantayan kasi natin lagi, lalo na yung opening nito, okay, kung paano yung mangyayari kung dumating yung camp ni Senator Cayetano,
1: okay,
0: or kung magkaroon ba ng question or what. Hindi natin alam. So, ito yung mga bantayin, ika nga,
1: sige,
0: ngayong special session dito.
1: Sige, Robert.
2: Alright.
1: Oo, basta,
2: mabalikan ka namin.
1: Mabalikan ka namin, ha? Basta makapuesto ka muna na maayos dyan. No? At anyway, puntahan rin natin yung harap ng Senado. Pero time check muna tayo, partner.
2: Okay. Ang tutu time po natin ay 8:33 ng umaga.
1: Okay, mula doon sa loob ng Senado, punta na tayo diyan sa harap naman ng Senado. Ha, nandoon nakaantabay ang ating kasama dahil may mga grupo daw nagkakampo sa harap ng Senado at tauhan ng Pasay LGU.
2: Mm.
1: Nagkainitan daw sa gitna ng clearing operations. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus Ligaspi. Zeus, go!
3: Danny at Doris, muling binaklas ng mga tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office at Public Safety and Order Unit ang mga tent at tarpaulin na anilay. Nakahambalang sa sidewalk at daanan dito sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa harap nga yan ng Senate Compound. Yung mga tent na ito, Doris at Danny, ay itinayo ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at ng Cayetano Black sa Senado na nag-init yung mga ulo nang masaksihan yung clearing operation. Ang ilan sa mga taga-suporta, nakipagpangayan pa sa tauhan ng Pasay LGU, kaya namagitan na yung mga pulis para hindi na tumaas pa ang tensyon. Damay sa clearing operation ang mobile lead wall na ginagamit ng mga grupo sa kanilang programa, ang mga cardboard standee ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte at ang kabaong na inilagay bilang bahagi ng mga nakaraang protesta. Paliwanag kasi, Doris at Danny ng Pasay Senro, wala namang permit ang grupo at nakasasagabal na sila sa kalsada kaya tuluyan na rin silang inalis. Hindi na ito, Danny at Doris, yung unang pagkakataon pinaalis yung mga nagkakampo rito. Pero anila, desidido pa rin silang manatili sa tapat ng Senate compound. Ngayon, Doris at Danny, tahimik na yung sitwasyon ilang minuto pagkatapos ng clearing operation. Dito tayo ngayon nakatayo sa Center Island ng kahabaan ng Diokno Boulevard. At dito ay puno ng mga tent kanina ng mga supporter. At ngayon nga ay wala na, inalis na maging yung kanilang mga lamesa at upuan. Dito naman sa bahagi ng southbound lane ng Diokno Boulevard, inalis na rin yung mga tent, upuan, lamesa at iba pang mga ginagamit pang protesta ng mga supporter. Sa northbound lane naman, dito na nakapuesto yung mga pulis at wala na rin yung entablado na ginamit sa nakaraang programa nito mga supporter noong araw ng kalayaan, Biyernes, June 12. Ngayon, nakabarikada yung ilang bahagi ng Diokno Boulevard pero hindi naman tuloy ang hinaharangan yung kalsada kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan. Mm-hmm. Pinakauling sitwasyon sa
2: Diyos,
3: harap ng Senate compound, Doris at Danny.
2: Diyos, so yung trapiko, ayos na ang daloy ng trapiko at wala nang mga balakid, kumbaga, kahit pa may mga nagpo-protesta?
3: Mm-hmm. Walang yung malawak na pagtitipon sa ngayon, Doris at Danny, ano, wala naman. At yung kalsada, yung mga barikada, bagamat merong mga nakalatag na barikada dito, hindi naman tuloy ang naharangan yung kalsada, kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan.
2: Okay. Yung paghihigpit ng pulisya doon sa mga dumadaan dyan sa paligid ng Senado, napansin mo ba?
3: Mm-hmm. Kanina meron tayong nakita dito mga traffic enforcer, pero ito yung sa lokal, ano, sa Pasay LGU at minamando na nila yung traffic dito. Bagamat na ngayon, suabe naman yung usad ng mga sasakyan. Pagdating doon sa paghihigpit ng seguridad, ang nakita natin ay yung dito mismo sa may tapat ng main gate ng Senado ay may mga nakapwesto na rin mga pulis at ini-inspeksyon nga nila yung bawat sasakyan na papasok doon mismo sa Senate compound. Pero dito, kung babaybayin lang naman yung Diokno Boulevard, wala namang aberya, wala rin ginagawang kumbaga one-on-one inspection yung mga pulis.
2: Okay. Danny?
1: Okay.
2: Okay.
1: Oo, maraming salamat, Zeus Ligaspi.
2: Thank you.
1: Extra, Zeus.
3: Maraming salamat, Danny at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Ligaspi, DZMM.
1: Okay, time check tayo, partner.
2: Ang oras, 8:37 ng umaga.

0: Okay, magbabalik ko ang special coverage. Actually ito, no, primer ng special session ng Tandem ng Bayan. So wag ko kayong alis. Meron ho tayong makakausap dito sa ating next na segment para dito tungkol nga sa masasabi natin batikan nito na Senado, litigation lawyer at professor ng law at saka siya rin ay isang convener ng Sambayan Coalition. Wag ko kayong alis. Babalik ko ang Tandem ng Bayan.
1: Senado 101.
0: Okay.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM-MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Happy 40th anniversary DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: sa Pilipino, sa mansamundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Tandem ng Bayan. Ako po si Danny Buenafe, pansamantalang pumapalito sa aming kasamang si Robert Mano at syempre kasama ang Mutya ng Maza.
2: Andito pa rin po kasama ninyo si Doris Bigornia na talagang kailangan gisingin kayong lahat. Dahil abay, huwag na po kayong magpakaangkang. Bumangon na po kayo, alisin nyo na po yung mga kumot ninyo dahil mayroon po mga kaganapan. Ay, mali pala ang kaganapan.
1: Mayroon mangyayari.
2: Po mga pangyayari na kailangan natin tutukan. At dahil malaking pangyayari po ito, kailangan na natin ng tamang impormasyon, di ba?
1: Ngayon nga, in a matter of almost 15 minutes na lang, partner, special session ng Kongreso, pinalad naman tayo dahil makakausap natin via Zoom, suki na ho dito sa DZMN Teleradio.
2: Ayan.
1: Isang law professor at isang masasabi nga natin talagang veterano, litigation
2: Vatican
1: lawyer. Convener siya ng isang bayan coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney, good morning!
2: Good morning, Panyero!
3: Good morning sa inyo, Danny at Doris. Good morning din sa mga tagapakinig. At kulang mong sinabi sa inyong intro. Hindi mo sinabi, magandang lalaki din tayo.
1: Yun.
2: Mamaya na po yun.
1: Mamaya na. Tsaka medyo kailangan relevant tayo eh. Tama ba?
2: De, mamaya na po yung magandang lalaki at generous. Mamaya na. Sige. Go, Danny.
1: Attorney, so ngayon, sabi nila, dapat ituro yung mga time na magkakain ka uli ng popcorn. So, expected natin na itong special session very possible na, no, with the post ni tung si Senator Cayetano na mukhang tanggap na niya na siya ay wala na diyan sa bilang Senate President. So ano yung mga expectation niyo, Attorney?
3: Well, siguro sabi nga ni Senator Lacson, no, they are ready for whatever eventuality. Mm-hmm. Tingnan na po natin. We hope na yung pagkaka-declare ni Senator Alan, I think last night or this morning nung nabasa
1: ko.
2: This morning po.
1: Post.
3: This morning, sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal sa all seats vacant. Ano? Pero be that as it may, sana nga kung totoo yung kanyang sinabi, then it would be a peaceful session, peaceful transition this morning. No? Pero tignan natin kasi nag-file pa rin sila ng kaso sa Supreme Court. So,
2: yun na nga po.
3: Kung wala namang, kasi meron doon tinatawag na status ko anti-order, kung wala naman in-issue yung Supreme Court until this morning na status ko anti-order or TRO, talagang wala namang balakid, no? Siguro yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema, kaya siguro nag-save face na lang siya, sabi niya, with the it was his honor, sa akin, ibigay na natin sa kanya yon at napigyan siya ng ilang araw ng Senate President, pero tingin ko yan ang pinakamagulong termino ng isang Senate President.
2: Opo, opo. Sa mga pangyayari po na ganyan, Attorney Howard, ang daming naging drama, ang dami nating nakita na sagutan, ambahan at lahat. Sa palagay ninyo, paano nyo na-envision ang takbo ngayon ng Senado? Kumbaga ay may lamat na po sa kanilang relasyon sa isa't isa. Or mabubura yan dahil nga si AP, si Alan Peter Cayetano ay kumbaga nagpakumbaba na, tinanggap na. Kahit na medyo late na nga sinasabi mo, tinanggap na rin.
3: Well, sa tingin ko, si acting Senate President and hopefully by this morning maging Senate President si Win Gatchalian, no, I'm looking more of how he is as a consensus builder, how he is as a kumbaga yung tinatawag ng to build the coalition with the majority and the minority combined, no, na to work together, although sabi ko nga may majority and may minority, pero sa tingin ko po si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties, no? Mm-hmm. So sa tingin ko with him at the Senate presidency now, mukhang ano naman, mukhang gaganda ang relasyon at gaganda ang takbo ng Senado. Although, sabi ko nga, medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan kasi until, ika nga sa basketball, until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola. So, mag-ingat lang at alerto lang sa mga pwedeng gawin at pwedeng pang ibang mangyari.
1: Okay. Ayon. Partner, meron lang ako ipasok. No? Baka makalimutan ko ito, Attorney Calier. Napaka-importante rin kasi nagkaroon ako ng Sandigan Bayan decision, di ba? 90 days preventive suspension kay Senator Jinggoy. Di ba? Last time na nag-usap tayo, di ba? Wala pa tayo ng pag-usapan na suspension. Ngayon, meron na suspension.
2: Na.
1: So, medyo ang feeling ng marami, baka hindi na ang threshold 16 di ba? Votes to convict. Baka bumaba ang threshold kasi kung mawala na yung kanyang ano yun, does that automatically remove him as Senator Judge ngayon, si Senator Jinggoy Estrada, Attorney?
3: Well, that is my opinion, ano, na at saka opinion ng iba ring nakakaalam na abogado, na dahil hindi, walang jurisdiction na within this time, no, within this period, kasi nga may legal impediment, so tingin namin hindi na siya functional, hindi rin siya present, so paano pa siya magiging huwes in the same light na paano siya boboto sa Senate presidency kung siya nga hindi na within the jurisdiction of the Senate for this moment, ano? So sa tingin ko, ito rin ay isang mitya o isang naging reason kaya sinabi rin ni na former Senate President Alan Cayetano na hayaan na niya. Kasi nga, kagabi lang, kahapon lang, lumabas yung desisyon ng suspension ni Jinggoy. Jinggoy, no? Although sa pag-aaral ko, sa tingin ko, dapat yan nung siya ay na kasuhan at nakuha, automatic ang suspension according nga sa ating batas at sa ating jurisprudence. So, tingin ko rin, sabi ko nga, isa ito sa mga naging mitya na talagang nakita ni Alan Peter na kahit anong gawin niya, wala na yung numero sa kanya dahil hindi na niya kayang ipaglaban yung pwesto ni Jinggoy dahil nga suspended na siya. Tama ka nga, Danny, since 23 na, pwedeng ilagay ito sa two-thirds na 12, no? In relation to the Avelino versus Cuenco case, no? At yung marami pang ibang kaso na sinasabi, pag suspended ka, automatic po yon na mawawala ang iyong mga pribilehiyo to appear and to be allowed to vote in the Senate.
2: Okay.
1: Oh, partner, meron ka pang gusto ko lang isa lang isisingit ko lang. So bali for now nakikita nyo na ano dadalhin pa to sa Supreme Court. Possibly itong issue ng yung suspended na isang senator baka take part pa sa, let's say, voting sa impeachment.
3: Pwedeng dalhin yan, pero magdadala nito si Jinggoy kasi siya po yung suspended, no? Baka dalhin na naman to nung isang teacher na nagdala nung
1: walang legal standing.
3: Ayam. matatanggal na naman siya, wala na naman siyang standing diyan. Kasi ang may karapatan na magdala nito ay si Jinggoy kasi siya ay naaapektuhan, no, as a senator and his rights and privileges as a senator, as a sitting senator. So sinabi niya, I think I read it yesterday also, na plano niyang dalhin sa Korte Suprema ito. Sa tingin ko, it would be a nice academic discussion and it could enrich our jurisprudence kung dalhin niya ito. Pero tingin ko, hindi tama yung kanyang posisyon at tama ang posisyon ng mayorya at tama ang posisyon ng Sandigan Bayan na siya ay suspendihin at hindi bigyan ng any rights and privilege as a sitting senator.
2: Opo. Sa lahat po ng mga opo.
3: Ay, yung nga magiging epekto sa impeachment at saka sa pagboto sa Senate presidency.
2: Ayun. Okay. Sa lahat po ng mga nangyari, attorney, sa palagay nyo naging tama at naging, hindi naman sa timely, kundi naging tama ba o naging decisive yung desisyon ng Pangulong Marcos na magdeklara ng special session?
3: Opo, maganda po at papasalamat tayo sa ating Pangulo. Nagtawag siya ng special session not only to finish the bills na kailangan natapusin at alam niyo naman merong malaking trahedya tayo sa Mindanao na kailangan din sigurong tingnan ng ating Kongreso. At siguro itong ang sigalot sa Senado because of this calling of the Senate, itong special session, mananahimik na. Isipin mo na lang, Doris, kung tumuloy ito hanggang SONA, tapos meron pang July 6 na impeachment, baka magkagulo. So I think yung plano nung Cayetano Black na guluhin at i-block yung impeachment, eh kitang-kita naman na ang boto nila para sa Duterte Black, eh hindi natuloy, no, na avert nitong reorganization na ito. At itong pagtawag ng special session is there to, kumbaga, to clarify and galvanize the position of the majority led by the Gatchalian Bloc. At siguro pwede ko na rin banggitin na once may lumipat at makuha ng mayorya ni Senator Win yung Senate presidency ngayon at yung mayorya na 13 or more sila, eh that would also make the case of Senator Alan moot and academic, no? Parang kung ano man yung hingi niya sa Supreme Court, kakitang-kita na baka hindi na rin pasukin ang desisyon na ito o ang kaso nito ng Supreme Court, pwede nang i-dismiss ito ng Supreme Court being moot and academic. Okay. So bahala na rin po ang Korte Suprema kung kanilang titignan ito o kanilang i-dismiss na ito for being moot and academic.
1: Okay. Attorney, isa lang, papasok ko lang dahil bukas kasi yung pre-trial conference, di ba? Mag-meet na yung prosecution tsaka defense. Eh, may mga lumutang na naman ng mga bagong ebidensya laban kay VP Sara. Ito, katulad nitong 52.
2: Sa impeachment tayo ulit.
1: Sa impeachment. Dahil tayo. Alam ko, nakabantay din ang buong Pilipinas dito, buong bansa. Ano, at 52 firearms daw ng mag-asawang Duterte, pati si Manat Escarpio, hindi idineklara sa sal-in. Diba? At ito, sinabi ni Congressman Terry Ridon. At tsaka ito, nadagdagan daw ng 10 million pesos yung yaman nila, VP Sara at yung mister niya, na umabot na sa 98.66 million ang network ng mag-asawa. So itong mga bagong ebidensya, do you think, kasi alam ko itong mga priority nila ng mga article of impeachment na isasalang sa simula sa July 6?
3: Opo, pwede po itong isama. Kaya nga that's the role of the pre-trial conference. Ang role po ng pre-trial conference, i-identify ang mga witnesses, i-identify ang mga ebidensya. So that is a tawag dito purpose of that, no, para pagdating sa hearing, sa trial, walang mga surprise, no, although pwedeng mag-reserve ang bawat kampo, but they can kumbaga give the reason or the purpose kung saan yung mga reservation nila. For example, maglalagay sila ng makahanap sila ng bagong ebidensya during trial, pero dapat yung purpose is within yung mga sa articles of impeachment na apat na yon, yung itong unexplained wealth, yung 6.7 billion, yung confidential fund, yung bribery sa DepEd, at yung
1: great threats.
3: Ano ito, yung threats, yung kanyang pagsasabi na meron siyang papatayin si presidente at si first lady. So dapat it is germane to the articles at malinaw kung ano yung purpose ng kanilang reservation, should they reserve. Pero kung meron na sila, for example, katulad ng bagong ebidensya na nakuha nila before pre-trial, eh pwede na nila pong i-identify at isama sa kanilang mga ebidensya at testigo na isasubmit sa pre-trial conference.
2: Opo. Kailangan palang i-declare yun, partner, no? Attorney, yung kung ilan ang baril mo. Oo. Paano naging asset yung baril?
1: 52 firearms.
3: May value yun, Doris. Libo-libo yan. Baka umabot pa ng ilang million yung mga baril. Dahil baka hindi ko alam mo, medyo yung iba mahal. Baka exotic yung baril na may kakaiba. So baka may presyo yan. So lahat naman ng may value kasi talagang dinideclare. Eh, ito eh, owned nila kasi meron yung lisensya
1: sa
3: PNP CIDG, di ba? PNP bombs and what happened, weapons, something. So may lisensya po yan. So klarong-klaro na pag-aari nila. Kung hindi yan nakadeclare sa SALN, eh talagang yan eh may violation yan. You have to remember na impeach natin si Corona by misdeclaration yung kanyang salin. So, bakit kung nagawa kay Corona, baka dapat gawin din dito kay Vice President Sara.
2: Lumilikot lang ang aking utak at hindi palagay ko wala namang basehan ng aking paglikot ng utak. Kaya lang
1: yan ang gusto itanong ng masa talaga, yung mga ganoon, di ba?
3: Yung
1: mga
3: tanong ni Doris, yung malikot, wag lang yung makukulit na hindi lang
2: Oo.
3: Hindi nakakaintindi sa katotohanan.
2: Correct.
1: Lumilihis sa katotohanan, attorney, di ba?
2: Kabalintunaan lang katotohanan. Ayun ang bago kong word, kabalintunaan. Then, attorney, yung kung meron siyang ganung kadaming baril at meron siyang yung grave threats na sinasabi, pwede po ba natin yung
1: i-connect?
2: Oo. Na ganyan po talaga kasi
1: may tendency, ang, may yon, ganun, diba?
2: Meron ganun.
1: May inclination sa ganun, pwede diba? Po yung, ba yun? Maging violente, tama ba?
3: Well, pwedeng sa akin it would be a stretch, no? But kung makita nila, kung makonek ng prosecution na itong mga baril nito ay gagamitin, so nasa sa kanila po yan on how they connect it. But the mere ownership does not mean you have an intent to kill, no? Mm-hmm. Kasi pwede yan for self-defense also, no? But sabi ko nga, it is incumbent upon the prosecution, nasa kanila na po yan, kung paano po i-connect yung intent sa ownership ng baril, nasa kanila po yan.
1: Mm-hmm. Torney, bago ka namin bitawan, kasi meron pa rin second batch ng mga private prosecutors, hindi ka ba natatap o isama dyan sa second batch ng private prosecutor?
3: Eh, alam mo, tayo, Danny, hindi tayo katulad ng ibang tao na biglang sumusulpot sa press con para i-presenta ang sarili. Di ba?
2: Aray! Ang sakit!
1: So, okay ka lang, ha? Sambayan convener na lang.
3: Kung, kung tayo alokin at yayaing sumama, bakit hindi? Para sa bayan, tayo ay tutulong. Pero hindi po tayo nagvo-volunteer na parang
1: pro bono. Okay ka lang sa pro bono.
3: Parang tawag dito yung ambulance chasing na kung ano man lang gusto natin sumama. Tayo ay pwede, basta tayo ay kumbaga kailangan, bakit hindi kung para sa bayan.
2: Okay. Pero, okay, maliwanag yan. Willing naman siya.
1: Pero habang ano, medyo meron pa tayo lang segundo minuto, yung present na first batch, anong tingin mo sila, Lorna Kapunan? Anong ano mo doon, assessment mo sila, 'di ba, ligutan? Mukhang malalakas din, 'di ba, yung mga peka bar ng mga lawyers?
2: Mga debatingaw ito.
3: Lahat naman po sila nakasama ko na karamihan doon sa either nakalabang ko sa korte o nakasama ko as a collaborating lawyer. Tapos si Tita Lorna, matagal na kaming nagsama niyan. So, sa akin, maganda ang preparasyon na pwede nilang itulong sa prosecution team. Si Attorney Liguata na galing Cebu, it's a very respected Cebu-based lawyer. So, sa tingin ko, maganda naman ang kanilang contribution at itutulong sa prosecution team. Hindi naman po ako, kumbaga, natatakot. Sa tingin ko, medyo maganda at malakas ang kanilang team. Especially so na nandyan din po si Congressman Luistro, Congressman Chair Jokno, Congressman Laila, Congressman Defensor, etc. So, maganda yan. They can complement the public prosecutors very well.
2: Ayun. So, kumbaga, let's get ready to rumble. Diba?
3: Opo. Ba talaga? Tingin ko, ready sila at sabi naman ng defense, ready sila. Sabi nga nila, gusto nila ng bloodbath. Eh, di tingnan natin kung saan dumalayo ang dugo. Kung sa prosecution o sa defense. Tingnan po. Kaya maganda po, tumuloy na po ang trial.
2: Correct. So on that note, sige, partner, kailangan na natin magpaalam kay attorney. Dahil 9 o'clock na eh. So baka maghihingi na tayo ng update doon sa Senado. Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyo.
3: Salamat, good morning, at thank you po sa inyong mga tagapakinig din. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, attorney.
2: Thank you. Danny, ikaw na magmaneho papunta sa Senado.
1: Okay, so attorney Howard Calleja, yan ho ay professor ng law at litigation lawyer at convener ho ng Sambayan Coalition. Okay, ang update sa atin dito, partner, ay dumating na ang ilang mga senador. Sila Risa Ontiveros, si Chis Escudero. Nakakagulat, maaga siyang dumating. Senator JV Ejercito at Senator Bam Aquino, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Big Subiri, Senator Kiko Pangilinan. At nandoon na rin, syempre, importante yung Sergeant at Arms para ma-maintain ang order, no? Si General Alfredo Corpus.
2: Ayan, mabuti naman. Hintayin nyo po ang pagdating dyan ni Senador Bigornia. Hindi. Good joke lang. Mali naman. Kailangan na tayong magbabae. Andyan dyan na si Doggy Wawa. Bye-bye po, Danny. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Doris. Para dito sa tandem ng bayan, ako po si Danny Buenafe at siyempre kasama si Doris Bigornia. At wag ko kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang ating ito nga coverage special primer ho dito special session. Bali tapatan ho dito sa DZMM Teleradio.
2: Okay, bye-bye!
1: Bye-bye!
0: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. DZMM Numero 1 sa aksyon.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Balita ngayon, naaresto sa Bawang La Union ng 26 anyos na lalaking wanted sa panghalay sa dalagitang pamangkin sa Quezon City. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakitira lang ang sospek sa bahay ng biktima at limang ulit na minolestya ang 15 anyos na pamangkin mula Marso hanggang Hunyo nung nakaraang taon. Nakakulong na ang sospek sa La Loma Police Station. Samantala, sa entertainment, nagising na mula sa koma ang 75 anyos na singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery noong nakaraang buwan. Sa ipinalabas na mensahe ng kanyang pamilya at team, sinabing nasa intensive care pa rin ang Welsh singer sa ospital sa Portugal. Pero kumpiyansa ang kanyang mga doktor na makare-recover ang pasyente bagamat matatagalan pa ito. Kasunod nito, kanselado ang lahat ng kanyang nakaschedule na concert hanggang katapusan ng August. Sumikat si Tyler noong dekada 80 at nakilala sa kanyang hits na Total Eclipse of the Heart at Holding Out for a Hero.

0: ang mga naglalagablab na mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Peter Musngi.
1: DZMM Balita Ngayon! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta inip, DZMM! Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, MM.

0: August Chamber to sponsor proposed Senate Resolution Number 447 urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong ikawalo ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Sarangani Province. Sa loob lamang po ng ilang minuto, nagbago ang buhay ng daang-daang libong Pilipino. As of June 16, at least 68 lives have been lost. More than 1,000 have been injured and over 30 remain missing. Mahigit 1 milyong individual o higit 330,000 families ang naapektuhan, habang halos 19,000 pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Ngunit higit pa po sa mga numerong ito ay ang mga kwento ng ating mga kababayan, mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga batang hindi makapasok sa paaralan, mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda na nawala ng kabuhayan at mga pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mr. President, Mindanao is a pillar of our national economy. Ito po ay mahalagang pinagmumulan ng pagkain, produktong agrikultura at yamang dagat. Kapag naapektuhan po ang Mindanao, nararamdaman po ito ng ating buong bansa. Initial assessments estimate at least 1.13 billion pesos in damage to public and private infrastructure. And that figure is expected to rise, Mr. President, as assessments continue. Nasira po ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang infrastruktura. Ngunit ang mas malaki pong hamon ay ang muling pagtatayo ng mga komunidad at pagbibigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya Ginoong Pangulo, sa pagkakataong ito, nais po nating makita. Nais natin din pong kilalanin, lalo na ang ating mga rescue workers, health workers, uniformed personnel, volunteers, local officials at humanitarian organizations na wala pong sawang tumutulong sa mga nasalanta. Ngunit alam po natin, Ginoong Pangulo, alam natin na hindi po sapat ang bayanihan lamang. Heroism saves lives, but resources rebuild communities. Compassion comforts victims, but funding restores livelihoods. Kaya po kinakailangan nating tiyakin na ang lahat ng magagamit na pondo at suporta ng ating pamahalaan ay agad-agad na mapakilos upang mapabilis ang relief, rehabilitation, reconstruction at pagpapanumbalik ng kabuhayan sa mga apektadong lugar. Ginoong Pangulo, sa panahon po ng sakuna, nasusukat hindi lamang po ang tibay ng ating mga infrastruktura, kundi ang tibay ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Ngayon ang panahon upang patunayan na walang Pilipinong maiiwan. And for these reasons, Mr. President, I respectfully seek the support of our esteemed colleagues for the immediate adoption of this resolution. Marami pong salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
1: Senator Erwin Tulfo is recognized, and Senator Kiko Pangilinan.
2: May we recognize as well Senator JV Arcito to sponsor.
1: And Senator
2: we recognize
1: Senator JV first for his co-sponsorship.
2: I have a list. It's the Senator JV Arcito, Mr. President. After that, Senator Kiko Pangilinan and Senator Erwin Tulfo. And Senator Rafi Tulfo after.
1: So we first recognize Senator JV Arcito.
3: Thank you, Mr. President. Ginoong Pangulo, mga kasamahan sa Senado at sa mga kababayan natin sa Mindanao, magandang umaga po. I rise today to co-sponsor proposed Senate Resolution Number 447, a resolution urging the national government to take all necessary measures to ensure the availability of adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities affected by the recent devastating earthquake in Mindanao. Through the resolution, the Senate joins the nation in mourning and honoring the lives lost during the devastating earthquake that hit our

0: Balikan natin ang mga nagaganap sa Senado. Meron tayong break. Oh, sandali lang po ha. Meron lang tayong break.
1: GZMM Live! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
4: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ang oras, eksakto in punto, alas 11 ng umaga. At sa oras na alas 11, eh, medyo magpapaalam na kami ni Paring Danny. Ibig sabihin, kung ano man ang magaganap pa sa Senado at sa mababang kapulungan, ang tabayan po ninyo yan dito sa DZMM, Radyo Patrol 630.
1: A special session hanggang hapon ho. Ah.
0: Tama.
1: So expect pa natin, may mga developments pa yan. Alam ko, magkoconvene pa sila yung commission and appointments, di ba? Para mag-promote yung limang generals. So mamaya, abangan nyo na lang. Di ba?
0: At baka lumitaw din yung ibang mga senador pa na wala pa sa floor
1: yung
0: ngayon.
1: Yung minority block ngayon. No?
0: So, susunod po ang nagseservisyo. Kasama si Maan Makapagal at Migs Bustos. Ako po si Peter Musngi.
1: Ako po si Danny Buenape. Salamat po sa inyong pagsubaybay.
0: Dito po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: See you tomorrow.
0: Good night.

0: Basta AM!
1: Ito po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? June 17, 2026. It is a Wednesday. Medyo ma-action-action na naman po ang ating news cycle. Dahil ngayon nga po underway ang special session ng Senado at ganoon din po sa lower house. Pero ito na nga po, legit na po na 13 ang mayorya. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello ate, good morning.
1: Good morning. I know, right?
0: Oo nga.
1: Hindi, kasi nga, di ba? Kasulukuyang ginagawa ngayon yung special session sa dalawang kapulungan. Natuldo ka na, partner, yung gusot sa liderato, sa Senado. Oo, na nga dumating si Senador
0: Joel Villanueva.
1: Para mabuo ang 13 na quorum. Di ba? Ng Senado para makapag-elect ng Senate President.
0: Eh, kasi nung naging 12 ang majority, meron pang hinugot mo nga doon sa kaso ni Abilino versus Cuenco, 'di ba? Decades ago, yan nga po yung dinidispute, pero ito na nga po, kailangan nga daw ng 13. Eh ito na nga 13 na. So legit at undisputed na nga po siya, 'di ba?
1: Pero nauna rito ay nag-post sa kanyang Facebook page
0: si
1: Senador Alan Peter Cayetano. Siguro mga ano to,
0: hours
1: gumagawa
0: before
1: ako ng ating pang news break sa PRTV. Mga 7 to eh. Or past 7.
0: Pang-almusal.
1: Na sinasabi niya na parang himig na nagkukonsid na siya. Once na kumbaga marating nga ang 13 at ma-elect nga itong si Senator Sherwin Gatchalian. So nagpapasalamat din naman siya sa kanyang naging stint bilang Senate President. Itutuloy pa rin daw niya yung kanyang investigasyon sa maanomalyang flood control project. Pero yun na nga, at least nakahinga na maluwag, no? Ang taong bayan, partner. Kasi eto na, maayos na, tuloy-tuloy na yung trabaho. O, magtrabaho na kayo. Eh sabi nga ng TNVS driver na sinakyan ko kanina, kuya, mayroon ng bagong Senate President. Sabi niya, wapakels ako sa politika. Dahil ako'y nagtatrabaho, edi magtrabaho din sila.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct, totoo yan.
1: Binabayaran ko sila ng aking buwis. Diba? Yun. Eh dapat, commensurate. I mean, diba? Ang kapalit naman nun ay trabaho at paglilingkod serbisyo sa taong bayan.
0: Oo, yan. Dahil nga nagpatawagan na special session today, para nga, diba, maipasa ang mga nakabinbin.
1: Yes.
0: Oo, na mga kailangan aksyonan ng lower at upper house. Yun na nga, yun na nga yung kumbaga sign, di ba, na okay, special session na, gawin na natin to, tuldo ka muna, para umusad na nga yung mga naka-pending na mga bills na kailangan matuloy-tuloy na.
1: At tingin ko mawala rin yung agam-agam ng House Prosecution Panel. Sabi nga nila, sana ay magkaroon na ng Senate President makapag-elect before ang impeachment trial.
0: Which will happen on July 5.
1: Kasi kapag halimbawang hindi pa naayos yung gusot sa Senado, sa liderato, baka, alam mo yun, maging ito pa yung mitsa ng pagkakadelay, yung matitechnical sila.
0: May nangyari kahapon, di ba? Ano yung dun sa may EDSA? Di ba yan ang usapin kahapon? Yung merong session.
1: May sarili.
0: Sa may dada 18, ano ba? Pinapakinggan ko kayo, 18. Yung paningin, para may mga ulap.
2: That's in the later part. Not the latter part. In the beginning, kuminsan, okay, ang mapapansin niyo kuninsan, bakit palit na palit ang grado ng mata ko? Palit ng palit, yung hindi yung pareho-pareho. Pero sa usually yan, every 3 years, hanggang every 6 months, pumapalit na naman. Yes, that's one. Number two, kuminsan, glare. Nasisilaw kayo. Nasisilaw kayo, especially pag out in the sun. And sometimes, mas malabo sa araw no? Kaysa sa madilim. Kasi nagko-constrict ang pupil, mas kumukonti ang nakikita. Sometimes naman, double vision. Bakit nagdodoble yung paningin ko? Kasi iba yung nakikita ng isang mata, iba yung isa. Tapos yung color, hindi masyadong matingkad. No? If you compare both eyes, then later on, you can see, isa yon parang cloudy, maulap, may nakaharang.
0: Advanced na po pala yun.
1: Advanced na pala
2: hindi yun. Hindi advanced, pero it's more advanced than if yung frequent changing of glasses.
1: Yung mga floaters, do.
2: Iba yon.
1: Iba pa yon.
2: Yung floaters andito, sa likod ng lens. Mm-hmm. Okay, ito. Dito sa jelly ng mata. Iba pa yon. Hindi yung katarata.
1: Hindi katarata. Mm-hmm. So, sinong candidate sa katarata?
2: Well, as I said earlier, the most common risk factor of cataract is aging. No? Oh. Anybody above the age of
1: 60... So, from 50, pwede na?
2: 50, 55, but almost everybody above 60 has some cataract. Okay? Mm-hmm. Pero, pwede rin mangyari pag bata. No, even congenital meron, di ba? Pero yung mga, okay, usually most

0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
4: O Mindanao.
0: Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
4: Oops, nahagip yung mic. Pero totoo naman, bago tayo magkwentuhan, time check muna. Ang oras, 11:47 na umaga. Alright, mga kasama po natin ang ating mga national athletes. Aba, eh, kung kayo po ay runner, nakikita niyo po ito sa mga race every weekend. Eh, ngayon nga po, pag-uusapan lang natin. No? Siyempre, napaka-special po dahil meron po tayo mga record holders at siyempre mga lagi mga nagpa-first place sa mga laro dito sa Pilipinas. Eh, Manila Marathon po, top place 2 hours and 30 seconds. Tama ba? 2:31. Yes, national athlete Arlan Arbois. Arlan, good morning. Welcome to our program sa DZMM. Arlan.
5: Magandang umaga po, sir, ma'am, at saka sa nanonood at nakikinig sa programa na ito.
4: At syempre, kasama din po natin ang Batikang Marathoner. Eh, binrake lang naman po niya kasama si Sunny Wagdos ang record ng marathon ng Pilipino. Dahil yung dating record, isa coach ninyo.
6: Yes.
4: Kay Edward Benobista. Makakasama po natin ngayon si Richard Solano. Chard, hello and good morning. Welcome to the program.
6: Magandang umaga sa inyo lahat, sir.
4: Chard, ano ulit yung oras mo yung sa Tokyo, yung na-break mo?
6: 2 hours, 15 minutes, 06 seconds.
4: 2:15. Yes, si Sunny?
6: 2:14:33.
4: Ang dating record ni Coach Edward?
6: 2:18:44.
4: Oo. Mm. So, bale, ano record yun? Kasi si Coach Edward Maan, mm-hmm. for the longest time sa marathon, yun yung pinakamabilis ng isang Pilipino, 2 hours and 18. Nung Tokyo Marathon, nung March,
7: na-break
4: nilang dalawa, ni Sunny, isa pang nga kasama na
7: ng national athlete. So, talo niyo
4: na yung coach nyo. Talo na yung coach nila. Nagturo sa kanila.
7: Oh, ayan. So, ba, ganun talaga din.
4: Ganun talaga, di ba? Passing on the torch. Passing on the torch. Okay, so, syempre, no, pag-uusapan lang naman natin yung inyong journey as a marathoners, as members ng national team. Arlan, kwento mo lang, ikaw ay galing South Cotabato.
5: Yes, sir. Galing South Cotabato.
4: South Cotabato. Tapos, paano ka na-inlove sa running at ngayon national athlete ka?
5: Nung bata pa ko, sir, elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Nilalakad lang po namin. Galing sa bahay, papuntang school, nasa 5 kilometer po. Araw-araw yan, sir.
7: Mm-hmm.
5: Elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Kaya, naisipan ko na sumali as a track and field nung high school ako, second year high school.
7: Kasi tumatakbo siya, late siya eh. Tinatakbo niya lang yung eskwela.
4: So, bali nakaka-10K ka araw-araw, back and forth.
5: Back and forth, sir.
4: Wow.
5: 10K araw-araw.
4: Oh.
5: Ganun yung mga bata sa amin, sir, hanggang ngayon.
7: Hanggang ngayon.
4: Nilalakad lang. Oh, nilalakad lang. Oh. Oh. Anong ilang taong ka nung ikaw ay nag-national athlete? Ah, sorry, ilang taong ka nung ikaw ay sumali sa track and field muna sa iyong school?
5: Nag-start ako, sir, second year high school. Mga edad ko noon, nasa 11 pa ako, sir, 11 years old. Tapos nagkapalaro ako, sir, 4th year high school. Kasi tinuloy-tuloy ko eh. Kasi doon ko nakita na magbabago pala yung buhay ko dito. Akala ko hanggang magsasaka lang ako doon. Hanggang na-inspire ako doon sa dahil sa sobrang hirap ng buhay namin.
7: Mm-hmm.
5: Tapos sabi ng mga kwan sa amin, sir, na pag mag-college daw ako, maraming kukuha na university, na full scholarship. Kaya doon na tinuloy-tuloy ko, sabi ko, hindi kasi ako kaya pa aralin ng magulang ko dahil hindi sapat yung kita nila sa pang-araw-araw. Kaya doon nag-umpisa yung journey ko.
4: Hmm. At ilan taong ka na national athlete?
5: Bali, 2023 lang, sir.
4: Itong mga magti-3 years.
5: Yes, sir.
4: Richard, ikaw naman, ikaw ay tubong Bulacan.
6: Yes, sir.
4: Oo. Paano ka nagsimula sa pagtakbo?
6: Bali, yung kapatid ko kasi, sir, yun yung nag-start nung high school hanggang sa nakapag scholar siya sa university. Bali, pagdating niya sa university, ano siya, parang substitute lang siya, yung class B siya, yung second ano lang siya. Bali, marami kasi ahid sa kanya na malakas. Bali, yung pangarap niya, parang sabi niya, hindi niya rin talaga maaabot. Mag-focus na lang siya sa aral. Kaya sa akin niya, ipinocus yung training noong una. Kaya hanggang yun, na-inspire ako sa kanya, pinaliwanag niya sa akin, hanggang sa nag-start ako ng high school, first year. Pero yung pagdating ko naman ng high school, nakatungtong ako sa regional kagad, sir.
4: Mm-hmm.
6: Hanggang sa pagdating sa regional, akala ko ako na yung malakas sa Bulacan, sir. Eh.
7: Mm-hmm.
6: Bali, hindi pa pala sabi ko. Kaya kailangan ko magpatuloy, mag-pursige ulit sa training hanggang sa pagdating ng third year high school, sir. Yan, bali, nakakuha ako ng 3 gold medal sa regional, sir, at nakakuha ako ng record doon, sir. Hanggang sa nakapasok ako sa palarong pambansa, sir.
4: Tapos,
6: yun, sa pagdating sa palarong pambansa, ang expected ko, ako naman yung mananalo kasi 3 gold ako sa regional, eh. Pero hindi, iba pala talaga yung labanan doon, talagang, ano na, national level na rin halos yung ano doon kasi labanan doon, sir, pinaghahandaan. Pero nag-bronze ako doon, sir. Hanggang sa pagdating ng 4th year, na-injury ako. Hindi ako nakapaglaro kahit sa regional namin. Iyak ako ng iyak. Yun, akala ko doon natapos yung karir ko. Bali, yung dati kong tinatalo, sinasabi ko, talo ko naman yan sila. Pero dapat hindi dito matapos yung karir ko. Hanggang mag-start yung pasukan ng college, may kumuha sa akin na yung school ko dati.
4: Ano school?
6: UE.
4: UE.
6: Kinuha pa rin ako kahit wala akong performance nung 4th year high school ako. Yun, doon ako nag-promise na kukunin ko ulit yung dating dapat na nasa akin. Mm-hmm. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, sir.
4: Mm-hmm. Ikaw, Arlan, anong college?
5: Sa Davao ako, sir.
4: Sa Davao. Sa Davao. At sila man is SEA Games gold medalist. Si Arlan nung 2023 sa Cambodia at si Richard naman sa Thailand, bro.
6: Yes, sir.
7: Yes.
4: Yan, okay.
7: Pinoy pride. Pero ang gusto kong matanong ngayon, yung conditioning ba? Paano niyo pinapangalagaan ang inyong tuhod? Oh, eh, totoo. Kasi sinasabi nila may wear and tear ang tuhod.
4: Or diba magiging healthy.
7: Yes, marami rin, di ba, mga namumurob. Kahit mga ordinaryong runner lang eh. Yung mga tuwing Sabado lang tumatakbo-takbo. Eh, nakakaramdam din ng problema na sa tuhod. Mm. Lalo kung aging na rin. Yes, so, paano ba talaga yung mga gustong sumunod sa yapak ninyo? And yung mga tumatakbo din, no? Na pangalagaan yung tuhod.
4: Tigilan.
7: Oo,
5: paano? Ako muna, sir.
4: Okay.
5: Sa amin, sir, sa nakukuha lang kasi namin sa proper training eh. Proper training, proper nutrition. Tapos hanggang na-develop lang yung muscle namin sa paa. Na sa umpisa kasi, ma'am, sa training talaga, hindi yung kagaya ng iba na babanatan kagad. Sa amin kasi dinandahan eh. Hanggang madidevelop yung buong katawan mo yung muscle. Hanggang madevelop siya. At hindi na makaramdam ng sakit. Kasi sa araw-araw na ginagawa namin, tapos yung proper nutrition, sinasabayan talaga namin dahil isa din yan sa nagbibigay ng energy sa amin.
4: But ginagawa mo rin naman eh, strength training. Strength training talaga at proper recovery.
7: Sa tuhod, alam natin yan, may wear and tear yan.
4: Wear and tear.
7: Numinipis, di ba?
6: Yes po.
7: May part ng tuhod na numinipis talaga over time.
4: Yes,
7: diba? Lalo kung patanda ka na din. So, ikaw, paano?
6: Ma'am, bali yan, halos na sabi naman ni Arlam. Pero yung iba rin, lalo na sa nagsisimula, ma'am, yung proper stepping ng running, ma'am. Meron kasi na kahit sa flat road, yung step niya downhill, yun yung unang magiging sakit talaga, impact niyan sa tuhod kaagad, ma'am. Tapos yung minsan kasi, ang maganda kasi pagka nasa flat ka, ma'am, mid-foot ka yung step mo. Kasi, kumbaga ba, i-absorb muna ni ang ankle mo yung ano bago papunta sa tuhod. Kasi pagka mayroon kasi yung iba nasabi na marunong sila tumakbo pero hindi naman nila alam yung proper training. Kasi lalo na yung may nakita ko sa EDSA yung ito lang yung nakaraang EDSA marathon. Maraming naglakad, maraming nagreklamo na mahirap pala. Ang marathon kasi ma'am dapat talaga paghandaan yan eh. Sa proper talaga yan, 3 to 6 months na talaga ang proper training yan, ma'am. Hindi yung sasabihin mo na, ay, kaya ko, malakas ako.
7: Hindi ka lang basta sasabak.
6: Yes.
7: Diba? Para ano rin lang yan eh, mag-aralo ka ng badminton, eh, may footwork yan.
6: Yes po, ma'am.
7: Pickleball, may footwork din yan. Hindi lang yung basta sasabak ka, kung gusto mong seryosohin.
6: Yes po.
7: Pwede ka magpaturo.
4: Atleta diba? Talaga. Para kang athlete talaga na meron kang sariling training na kung tingin mo kondisyon ka, yun na yun. Dapat talaga paghandaan.
7: Kaya ano eh, kaya dapat magpa-train din, no? Kahit papano. Lalo
5: kailangan gustong, talaga ng coach, ma'am.
7: Hindi mo naman gusto maging ano, tulad nilang Pinoy Pride. Kahit kasi magkaka-injury ka eh.
5: Yes, yun lang naman iwasan mo, yung injury.
4: Yes, injury talaga.
7: Kung hindi mo talaga titignan yung mga proper na footwork, di ba, sa ibang laro.
4: Opo.
7: At yung sabi mo ngayon, tamang tapak sa pagtakbo.
6: Yes, ma'am.
7: Kaya nakaka-injury ka.
6: Kaya nga kami, ma'am, bago kami mag-workout, tapos yung mag-speed session, grabe yung stretching namin yan sa ma'am sa kayo warm-up. Kasi iba talaga pagka, ano talaga, ma'am, yung flexibility ang kailangan mo dyan, ma'am.
7: Ang nakalimutan lagi yung cooling down.
6: Yes, ma'am.
4: Yun din, cool down. Kasi, cool down.
7: Kasi, di ba, hindi mo na rin, that stretch mo rin yun. Sa lahat ng laro din to, ah.
6: Yes, diba, ma'am. Sa general din.
7: Yun ang nakalimutan kasi tapos na eh.
4: Tapos na, wala na.
7: Pero, kain na tayo.
4: Improve, ano yun na, pag-iwas injury.
6: Pagod na. Pagod na. Pero dapat talaga, ano yun.
4: Chad, gusto ko lang matanong, no? Siyempre, nabanggit ko kanina, Philippine record holder kayo ni Sunny pagdating sa marathon.
6: Yes.
4: Kamusta, paano nyo ba pinaghandaan yun at na-break niya ninyo yung record itong taon?
6: Bali, yung before namin yun, sir, bago kami sumali sa Tokyo, kasi tatlo na kami dun sa maglalaro eh. Bali, ang hindi naman namin expected na mabibreak namin talaga yung record, sir. Bali, ang nag-uusap-usap nga kami nito, sir, di baling mailapit namin yung time namin sa record ni coach. Yung basta gumanda lang yung performance namin. Kagaya ko, sir, nung during race na, sir, pag-start pa lang, sumabay na ako sa expected time na 2:16, sir. Sabi ko, etong mga, lalo na yung world class na babae na mga Kenyan, sir.
4: Yes, yes.
6: Bali, sabi ko, eto, makadikit lang ako dito hanggang 32 kilometer. Didikit na ako sa record ni Coach Benavista kasi kung maiwan man ako sa mga last 5 kilometer, last 7 kilometer. Kasi ang layo ng PB namin, sir, 226, sir.
4: Oo nga.
6: Tapos,
4: noong the year before.
6: Yes, sir. Tapos, magta-time kami kasi yung si Arlan nga to 24 pa eh. Mas ahead nga na si Arlan
4: eh
6: kasi
4: kasabay tayo noon eh,
6: yes,
4: di ba?
6: Yes sir, yun tayo.
4: Oh, yun tayo 2025. Oh.
6: Kaya sabi ko hanggang sa napakiramdaman ko na kaya ko. Tapos pagdating ng 21 kilometer, nag-usap nga kami ni Sunny during tuwata ko eh. Sabi ko, grabe yung pacing natin, Wags, kasi PB kami pareha sir eh.
4: Oo nga.
6: 106.41 kami sa first half eh.
4: Correct.
6: Kasi yung individual nga na half marathon, hindi namin nakukuha pa yun dito eh.
4: Mm-hmm.
6: Kaya sabi namin, sige, survive lang natin to hanggang 32.
4: Oo.
6: Hanggang pagdating ng 32, panindigan na natin to hanggang Correct. Kung saan na lang kaya sir. Well, yun.
4: Oo.
6: Yun ang naging ano namin, sir.
4: Well, syempre, congratulations kanina nga dito sa studio, Maan. E marami rin tayong mga runner friends na nagpapapicture sa kanila kasi nga, idolo. Actually, nawawala na tayo ng oras. Panghuli na lang, Arlan, no? Siguro, ano pang mga pangapaghandaan ninyo? And at the same time, ano pang expect sa inyo sa mga inyong laro?
5: Sa ngayon, sir, may time trial kami. Parating August 16 sa Thailand. Kami pa rin nila Sir Richard saka ni Sonny Waglos.
4: Oh, ano pa mga gusto ninyong ma-achieve sa inyong karera bilang national athlete? Arlan muna.
5: Sa akin sir, dahil naumpisahan ko na to, gusto ko na pangarapin yung pinaka-higher talaga na level sa mga palaro.
4: Oo.
7: Alan,
4: okay. Yes.
7: Olympics ba ito? Olympics na.
4: Oo na, di ba? Chard?
6: Depende,
4: diba, sir. Depende pa. Sa, oh, kasi yung oras nila, Maan, qualified yun for LA Olympics eh.
7: Ah, talaga?
4: Pero may mga inaayos pang technicalities kaya siguro hindi pa ma-full-blown na announce. Pero again,
7: kaya yan.
4: Oh, kaya. Mm-hmm. Chard, ikaw, panghuli na lang, isang mabilis, ano bang mga plano mo, Chard?
6: Sir, ang pinapangarap ko, sir, mas maibaba pa natin yung time natin, sir. Kasi hindi lang para sa amin yung para sa mga all-Filipino runners na rin yun, sir.
4: Mm-hmm. Alright. Mm-hmm. Maraming salamat sa ating national athletes at mga marathoners, Richard Solano at Arlan Arbo Islana. Charles, maraming salamat
6: maraming
4: sa
6: salamat
4: inyo.
6: Din,
4: at syempre, patuloy pa ang syempre, idolo kayo ng mga Filipino runners. Thank you so much, guys. Alright, susunod po, headline ngayon. Aba, kasama. Aba, hindi si Jeffrey ah. Kasama. Ah, runner din to. Kasama si Liza Aquino. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
7: At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 12:02.
1: Basta AM, AM, DZMM.
2: I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position.
3: So mag-identify po tayo ng isang payout site, pwedeng covered court, at doon po natin i-gather yung pong mga affected families.
4: You're going to file charges?
5: No. Nakakatawa eh. You know, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
4: Oh.
6: Nabasa lahat ng gamit ko, binaha ako sa loob ng bahay ko. Lahat ng mga damages namin, kailangan tulungan naman nila kami.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, Senator Sherwin Gatchalian na halal bilang Senate President sa special session ng Senado. Minigun truck bumangga sa pickup at nahulog pa sa bangin sa Pangasinan, 5 patay, higit 20 sugatan. MRT3 nagkaaberya kaninang umaga, Visayas grid. Manipisa naman ang reserbang kuryente. Yellow alert, itataas. 37 barangay sa Sampaloc, Maynila, halos 2 araw nang walang tubig. Ilang bahay binahapa dahil sa nasirang tubo. Office of College Athletics ng Ateneo de Manila University, giniit na hindi aprobado ang team building sa Aurora na ikinamatay ng 2 atleta. Singer na nagpasikat ng kantang Total Eclipse of the Heart, naku po'y nakomatose. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Liza Aquino sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito'y matapos magkaroon ng quorum sa special session, matapos dumalo ang 13 senador kabilang ang 12 miyembro ng majority block at si Senator Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senator Juan Miguel Zubiri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Dinaan sa acclamation o pagsasabi ng ayes o nays ang botohan na wala namang tumutol kaya agad hinirang at nanumpa si Gatchalian bilang ika-apat na Senate President ng 20th Congress.
1: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
2: Aye!
1: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
3: I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position.
0: Agad namang ininominate ni Senator Panfilo Lacson si Senator Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore na nabakante matapos maluklok si Gatchalian bilang bagong leader ng kapulungan. Idiraan din sa acclamation ng botohan na walang tumutol kaya agad nanumpa si Soto. At dahil hindi naman nakapanumpa noong Hunyo 3 or June 3 na mahalal bilang majority floor leader, ngayong araw na rin nanumpa si Senator Zubiri. Matapos naman ang pagpapalit ng liderato, dumating na rin sa special session sina Senator Ivy Marcos at Rodante Marcoleta. Samantala, bago pa mag-special session ng Senado, nagpaabot na ng pagbati sa bagong liderato sa Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinabi ni Cayetano na handa siyang makipagtulungan sa bagong Senate President. Ito'y matapos makausap sa Senator Joel Villanueva at malamang makakakuha ng 13 numero ang Gatchalian Block. Ayon pa kay Cayetano, karangalan para sa kanya na makapaglingkod bilang President, Senate President, at kahit wala na sa pwesto, mananatili pa rin siyang public servant. Nagpasalamat naman si Cayetano sa mga kaalyadong sina Senator Jinggoy Estrada para sa personal na sakripisyo nito at kay Senator Rodante Marcoleta na hindi nagpadala sa pressure ng aniyay kabi-kabilang banta ng pag-aresto. Ilang panukalang batas ang ipinasa sa special session ng Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Liza, sa special session ng mga senador ngayong araw, ilang mga panukalang batas at resolusyon ang ipinasa at inadapak ng mga senador. Una, sa napagbotohan at ipinasa sa third at final reading ang Senate Bill number 2092 o panukalang magdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas. Ipinasa rin sa ikatotuling pagpasa ang Philippine Citizenship kina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos. Inadap din ng mga senador ang resolusyon na inihain ni Senator Joel Villanueva na umihimok sa gobyerno na siguraduhin ang pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Inadap din ang resolusyon na kumikilala sa mga rescue workers, social welfare and healthcare personnel, local government units, uniformed services, civil voluntary groups, at lahat ng humanitarian responders sa naganap na lindol sa Mindanao. Niratipikahan din ng mga senador ang BICAM report sa panukalang pagpapahusay sa universal access to quality tertiary education. Inamyendahan ang panukalang pagpapalakas sa National Agriculture and Fisheries Extension System na siyang bubuo ng Bureau of Agricultural Extension. Lusot naman sa second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers na nasponsor na rin sa plenaryo ang pagpapalawak sa National Nutrition Program at amyenda sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. At samantala, inihalal rin ang mga chairman at members ng iba't ibang komite sa Senado. Ang Blue Ribbon, pangumunuan ni Senator Erwin Tulfo, maging ang Committee on Social Justice at Energy. Ang Committee on Trade ay pangumunuan ni Senator Bob Aquino. Ang Constitutional Amendments ay kay Senator Kiko Pangilinan at maging ang Committee on Agriculture. Ang Basic Education, pamumunuan ni Senator Bob Aquino. Ang miyembro naman ng Commissioner Appointments ay sina Senator Panfilo Lacson, Senator Zubiri, Villanueva, Hontivero, Soto, Tulfo at Ejercito. At sa Foreign Relations, ang chairman ay si Senator Mig Zubiri, Science and Technology kay Senator Aquino, Justice kay Senator Pangilinan na siya rin tatayong member ng Judicial and Bar Council. Ang Rules Committee ay pamumunuan ni Senator Zubiri. Ang Health ay kay Senator Risa Ontiveros. Finance, ang chairman ay si Senator JV Ejercito. Defense kay Senator Soto. Ang Women and Children and Family Relations kay Senator Ontiveros. Ways and Means, ang pamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Ang Games ay ibinalik kay Senator Nito Lapid. Ethics ay kay Senator Tito Soto. Public Services, Senator Rafi Tulfo. Local Government kay Senator JV Ejercito. Migrant Workers kay Senator Rafi Tulfo. Ang Higher Education, pamumunuan ng Committee Chair na si Senator Joel Villanueva at maging ang Labor Committee. Magiging Senior Deputy Majority Leader naman si Senator JV Ejercito at Deputy Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Nasuspend, Liza, ang sesyon ngayon para bigyan daan ang Commissioner Appointments. Alas 3 ngayong hapon ay magbabalik sa sesyon ang mga senador para ilatag pa, aprobahan at pag-usapan ang iba pang panukalang batas. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, sinabayan ng protesta ng iba't ibang grupo ang special session ng Senado. May hamon naman sila kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Balita mula rin sa Senado at ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ano ang hamon?
2: Liza, mag-aalas 10 na umaga kanina nang kalampagin ng iba't ibang grupo ang Senado kasabay ng special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nagmarcha mula Film Center ang mga grupong Makabayan, Bayan Muna at Anak Bayan. Ang kanilang panawagan, tigilan na ang anilay sarsuela sa Senado at gawin na ng senador ang kanilang mga trabaho bilang mga tagapagsilbi ng taong bayan. Sa panayam, sinabi ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tila natabunan na ng isyu sa politika ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katuluyan sa pamahalaan, maging ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya hamon ng dating mambabatas sa bagong Senate President.
5: So, ang hamon natin kay SP Gatchalian ay gampanan niya yung kanyang tungkulin, no? So, syempre, inaasahan natin sa kanya na itutuloy yung mga hearing tungkol sa korupsyon at talagang siseryosohin itong impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre, yung mga bills na dapat na maipasa.
2: Nagtagal na mahigit 30 minuto ang protesta ng mga grupo na mapayapa namang natapos. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senate compound kung saan nakadeploy ang halos 900 mga pulis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Tawid naman tayo ngayon dito sa kamera kung saan umarangkada na rin ang kanilang special session. Nandoon ang ating Radyo Patrol na si Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan ngayon?
6: Yes, Liza, formal na nag-convene ang kamera para sa unang special session ng 20th Congress kasunod ng proklamasyon ng Pangulo para ikonsidera at agarang aksyonan ng priority legislative measures na layong may tingila ang edukasyon, kalusugan at social services. Inadap nila ang Senate Concurrent Resolution No. 11 na lumilikha ng Joint Committee of Both Houses ng Kongreso para ipabatid sa Pangulo na nag-convene ito ng special session at mayroong forum. Nag-evaluate din ang Kamara ng mga bagong member ng Commission on Appointments na siyang nakaatas na mag-aproba o i-reject ang official appointees ng Pangulo. Sa ngayon, nakasuspend pa rin ang sesyon at hinihintay pa natin kung kailan mag-resume. Samantala, Liza, sa ambush interview, itinanggi ni House Majority Leader Sandro Marcos ang paratang na tumanggap umano siya ng maletang may lamang pera kaugnay ng flood control scandal. Tinawag niya itong walang batayan o kredibilidad at hindi na dapat bigyang pansin o palakihin.
7: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all.
8: Then pupunta ka ba rito bukas?
6: Liza, nang patanong naman ang publicista kung may balak din siya magsampa ng reklamo laban sa mga ex-marina. Sinabi niyang mas magiging huwag na lang dahil hindi na dapat sila bigyan ng publicity. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang natin patroon.
9: Ay, hindi ka lang.
8: Hindi pala pa sa amin.
6: CMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, kumpiyansa ang Malacanang na maaaksyonan na mga nakabimbing priority legislations at appointment ng ilang posisyon sa gabinete kasunod ng pag-arangkada ng special session ng Kongreso ngayong araw. Balita mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
2: Liza, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos Jr. kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan, kaya rin siya nagpatawag ng special session. Layunin niya ng Proclamation No. 1318 na agad maaksyonan ng Kongreso ang mga prioridad na panukala. Kabilang narito ang panukalang amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance sa Individuals in Crisis Situation o AICS, amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pa na layong palakasin ng social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Inaasahan din ng Malacanang na masisimula na rin ng Commission on Appointments ang pag-aksyon sa mga nakabimbing appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Ayon kay Yusek Castro, naniniwala si Pangulong Marcos na taong bayan ang dapat na sentro ng paninilbihan ng mga lingkod bayan at hindi ang kapangyarihan ng mga politikong ganid.
10: Sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa na sumusubok sa katatagan ng taong bayan, hindi ito ang tamang panahon upang magkawatak-watak ang puwersa ng Kongreso na dapat sana ay magsisilbing lakas ng sambayanang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon.
2: Sahay ipinabot ng Malacanang ang pagbati kay bagong halal na Senate President Sherwin Gatchalian at nagpasalamat kay House Speaker Faustino D. III at mayorya ng Kamara at Senado na handa nang gumanap sa kanilang tungkulin kasunod ng ipinatawag na special session. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Nananatiling maayos ang sitwasyon sa mga pagkilos kasabay ng special session ng Kongreso. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
11: Liza, ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin, wala pa ito ng itatalang anumang untoward incident sa kasagsagan ng protesta ng iba't ibang grupo sa labas sa Senado sa harap na nagpapatuloy na special session ngayong araw. Pero patuloy ang paghimok ni PNP Chief Police General Jose Melancio Tatis Jr. sa mga rallyista na igalang at maging kalmado at sundin ang tuntunin ng batas dahil malayaan niya ang mga ito na ipahayag ang kanilang mga hinaing pero hindi dapat malabag ang karapatan ng iba. Nananatili ang ipinapatupad na mas maigting na seguridad ng PNP sa Senado at Kamara kasabay ng mas pinalakas pang koordinasyon nito sa mga kinatawan ng dalawang kapulungan. Sa ngayon, nasa 80 individual ang na-monitor na NCRPO na nakilahok sa dalawang rally sa labas ng Senado at Kamara, habang 600 pulis naman na nakadeploy para magbantay sa seguridad nila at 600 personnel din ang itinalaga bilang standby force. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Posibleng naramdaman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi kakatigan ng Korte Suprema ang inihaing petisyon kaya tinanggap na hindi na siya ang Senate President. Sinabi sa DZMM ng litigation lawyer na si Attorney Howard Calieja na walang balakid sa paghalal ng bagong Senate President sa special session ngayong araw dahil hindi naman naglabas ng status quo ante order ang Korte Suprema. Para sa kanya, termino ni Cayetano ang pinakabagulong liderato.
9: Sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal. Siguro yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema, kaya siguro nag-save face na lang siya.
0: Naniniwala naman si Calieja na posibleng gumanda na ang relasyon ng Senado ngayong naihalal na bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Pero nagbabala si Calieja sa posible pang gawin ng Cayetano Block.
9: Sa tingin ko po, si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties. So with him at the Senate Presidency now, mukhang gaganda ang relasyon. Sabi ko nga, medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan kasi until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola.
0: Wala nang plano magsampa ng kaso ang kolumnistang si Ramon Tulfo laban sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zal Dico na nag-akusang tumanggap siya ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa panayam ng DZMM, tinawanan na lang ni Tulfo ang alegasyon na paniwala niya ay nag-ugat sa kanyang mga komentaryo laban sa abogado ng mga bagmen na si Attorney Levito Baligod at iba pa. Kumbinsido rin ang kolumnistang may nagkumpas sa bagmen sa mga pangalang idadawit sa anomalya.
12: You're going to file charges?
13: No. Eh paano yung nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
12: Oh.
13: Dalawa lang yung maaring nagturo sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado, at saka si Senator Dante Marculeta, yung DDS. Malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila.
0: Pinag-aaralan na ni COMELEC Chairman George Garcia na sampahan ng kaso ang mga bagmen ni dating Congressman Zal Dico na nag-akusang tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
14: Liza, hindi na nakakatuwa ang ginagawa nila. Ito ang tugon ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia kasabay ng pahayag na pinag-aaralan nito ang pagsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa 18 sinasabing bagmen ni dating Congressman Zal Dico. Ito matapos siya akusang tumanggap ng 10 milyong piso mula sa self-proclaimed bagman ni Ko bilang bahagi ng kickback sa flood control projects. Ayon kay Garcia, lahat ng alegasyon ay kasinungalingan at kwestiyon ang hindi pagtutugma ng mga pahayag. Noong unaan niya ay 4 na maletang na i-deliver sa kanya sa harap ng isang hotel, pero kahapon sinabi ng maleta boys na maliit na bag ang ibinigay sa kanya. Inalam ni Garcia kung sinong nasa likod ng alegasyon para makapagsampa ng kasong oral defamation at perjury sakaling may inaisumite ng mga affidavit. Una nang tinanggi ni Garcia na tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera at ipinagtataka kung bakit siya dinadawid gayong wala naman siya kinilaman sa issue ng flood control scandal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras. Sa ibang balita ay giniit ng Ateneo de Manila University Office of College Athletics na hindi nila inorganisa o inaprubahan ang team building activity ng men's basketball team sa Dipaculao Aurora na ikinasawi ng dalawa nilang manlalaro. Ito'y matapos questionin ng ilang faculty members ng pamantasan kung sino ang nag-authorize sa training camp. Sa town hall meeting, giniit ng Office of College Athletics na hindi nila alam at hindi ipinaalam sa kanila ang naging training camp. Wala pa namang pahayag ang University Athletics Office, isa pang unit ng OCA, na kumahawak ng iba pang external aspect ng varsity program ng pamantasan. Samantala, nilinaw ni ADMU President Father Bobby Yap, SJ, na pinamamahalaan ng Ateneo ang Blue Eagles basketball team kasunod ng pahayag ng CIDG na pinangangasiwaan umano ang koponan ng Telco Foundation. Kinumpirma din ni Yap na natanggap na niya ang subpoena ng otoridad at haharap sa mga investigador sa Biyernes. Natanungin si Yap kung handa ito magbitiw sa pwesto, sinabi nitong hindi pa niya na pagninilayan dahil marami pang dapat asikasuhin. Halos dalawang araw ng walang supply ng tubig ang 37 barangay sa Sampaloc, Maynila. Ito dahil sa nasirang tubo ng Maynilad sa kalye ng Algeciras at Florentino kahapon na madaling araw. Nabumulwak ang tubig sa ilang bahay kaya ilang gamit ng residenteng si Ricky Diaz ang nalubog sa baha.
15: Nabasa lahat ang gamit ko, binaha ako sa loob ng bahay ko. Anong gusto nilang mangyari? Lahat ng mga damages namin, kailangan tulungan naman nila kami. Eh, hindi naman ako babayaran ng MWSS yung isang araw kung napatrabaho ko eh, di ba? Kano rin yun.
0: Apektado rin ang ilang negosyo sa lugar kabilang ang ilang karinderya.
16: Kung sumabog yung ulay yan, nasa kalikali ng bahay. Ganyan, putik na yung lumalabas. Dekardero na lang inuugasan namin kasi puro kami plastic. Binagamit namin, puro plastic na. Pinggan namin, naka-plastic na. Oh, para titapon na lang ang mga tasa namin, mga baso, plastic, kutsara, plastic. Hindi
17: niyo po inugasin yung kadero, ma'am? Kasi yung
16: ano? Sa puso.
0: Paliwanag na Maynila, kailangan ayusin ang lumang tubo na may tagas at bumigay na isolation valve na nasa 13,000 water service connection sa Sampaloc area ang apektado. Nagpadala na ng mga water tanker ang Maynila para sa mga apektadong residente at inaasahang maibang

0: So Boulevard lamang ang biyahe dahil sa technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Dakong alas 6:57, tinanggal na ang provisional service at balik normal na ang biyahe ng mga tren. Pinagpapaliwanag naman ng DOTR ang pamunuan ng MRT sa naging aberya. Iniutos din ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na magpatupad ng libreng sakay simula kaninang alas 12 ng tanghali. Manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, magye-yellow alert mamayang alas 3 ng hapon at magtatagal po ito hanggang alas 9 ng gabi dahil sa 10 planta ang nagkaaberya, habang 12 naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Nasa 2,550 megawatts ang available na capacity ngayong araw, na halos dikit sa 2,478 megawatts na peak demand. Tinangay ng riding in tandem ang nakaparadang motorsiklo sa Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal. Ayon sa barangay, ilang sandaling nagmanman ang mga kawatan hanggat makakuha ng tiyempo para kalikutin ang motorsiklo. Wala pang isang minuto, napaandar na ito ng mga sospek at saka sila tumakas. Nanlumong ina ng biktima dahil hinuhulugan pa ng anak ang motorsiklo na nagkakahalaga na mahigit 100,000 piso. Nagpaalala naman ng barangay sa mga motoristang magdoble ingat, lalo na sa mga walang sariling garahe na maaaring puntiryahin ng mga magdanakaw ng sasakyan o motorsiklo. 5 ang patay sa mini dump truck na bumangga sa pickup at nahulog sa bangin sa Pangasinan. Balita mula sa Pangasinan, hatid ni April Rafales.
1: 5 ang kumpirmadong patay habang ilang indibidwal ang sugatan sa banggaan ng mini dump truck at pickup sa bulubunduking bahagi ng Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan kagabi. Sa inisyal na imbestigasyon ng Labrador PNP, pababa ang 2 sasakyan mula sa solar farm sa bundok papunta sa kanilang tanggapan nang nawalan ng kontrol at magkaaberya sa preno ang mini dump truck na lulan ang aabot sa 25 trabahador. Dahil sa bilis ng pagbulusok ng mini dump truck, nahagip nito ang pickup na may 12 pasahero. Nagtuloy-tuloy pang bumulusok ang mini dump truck hanggang tuluyang mahulog sa bangin. Agad rumesponde ang MDRRMO ng Labrador at dinala ang mga sugatan sa iba't ibang pagamutan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver ng dump truck habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang 5 pasahero nito. Sugatan din ang driver ng pickup at isa pa niyang pasahero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
2: Ulat. Panahon.
0: Mga kapamilya, mainit at maalinsang ang panahon po ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, kasabay ng patuloy na pag-iral ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa silangan ng Visayas at Mindanao. Walang inaasahang malawak ang pag-ulan pero posible ang panandalian at malakas na buhos lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Maaring dumaplis ito sa PAR o pumihit palayo pero hahatakin at palalakasin ang habagat na pwede magpaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao sa weekend. Abangan ang headline ngayon sa Mindanao ni Ernel Tokmo.
3: Mga nakikiramay, dagsa sa ikalawang araw ng burol ni Rene Baterbonya sa Agusan del Sur.
0: At trahedya ng gumuhong gusali sa Pampanga, case closed na, may-ari at kontraktor pinagmumulta ng higit 11 milyon peso. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
2: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto.

0: Grupo natin ito is trees para mas mapanalili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
5: Patuloy ang pagdagsa ng nakikiramay sa ikalawang araw ng burol ng basketbolistang si Rene Baterbonya sa Talacogon. At masalamat naman ang kanyang pamilya sa buhos ng mga nakikidalamhati. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ng Tokmo.
6: Marami ang mga dumadalaw sa burol ni Rene Clert Baterbonya o Bobet dito sa Municipal Gym sa bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur. May mga nag-alay ng bulaklak at nagbahagi ng mga artwork at mga litrato sa namayapang basketbolista. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya Baterbonya sa dami ng mga nakiramay at nagmamahal kay Bobet. Nakapanayam natin ang mga magulang ni Rene Clert at sinariwa nila ang buhay at mga pinagdaanan ng Ateneo de Manila basketball rookie. Hindi naman muna sila sumagot sa mga investigasyon ng mga otoridad dahil prioridad pa anya nila ang pagluluksa. Ililibing naman si Rene Clert sa June 24 na pinakaunang ililibing sa bagong sementeryo ng bayan sa Talacogon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo.
5: Maraming salamat, Hernal Tokmo. Samantala, itinuturing ng case closed ng Department of Labor and Employment ang trahedya sa gumuhong itinatay yung gusali sa Pampanga. Pinagmumulta naman ang may-ari at contractor ng mahigit 11 milyong piso dahil sa insidente. Balita mula sa Dolly, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha.
7: Liza, sa kautosang inilabas ng Dolly, aabot sa 11.1 milyon pesos ang pababayaran sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation at may-ari ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na si Ernest Jackson Lim. Ang 1.1 million pesos ay para sa 57 manggagawang hindi nakasahod noong umiral ang work stoppage order. Kulang na pasahod, hindi binayarang rest day premium at holiday pay. 10.3 million pesos naman ang administrative fine na ipinataw sa mga respondent base sa Department Order 252 Series of 2025. Ipapasa o ipapasa na ng kagawaran sa kukulang ahensya ang resulta ng kanilang fact-finding investigation para sa pagsasagawa ng anumang kriminal, sibil o administratibong aksyon. Bibigyan ng 10 araw ang mga respondent para magbayad at kung mapigo ay magsasagawa ng legal measures para mapatupad ito. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino, ituring ng case closed ang trahedyang nangyari sa Angeles City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
5: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
5: Nakoma ang 75-anyos na singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery noong nakaraang buwan. Sa ipinalabas na mensahe ng kanyang pamilya at team, sinabi nagkamalay na at nasa intensive care pa rin ang Welsh singer sa ospital sa Portugal, pero tiwala ang kanyang mga doktor na makaka-recover ito bagamat matatagalan pa. Sumikat si Tyler noong dekada 80 at nakilala sa kanyang mga hits na Total Eclipse of the Heart, If I Sing You a Love Song, at Holding Out for a Hero. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humalili para sa headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
1: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
10: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Hinahanap ka kagabi ni Mika. Habang nahihirapan siyang huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana meron ka. Para may nagawa ka para sa anak natin. Pero hindi ka umuwi.

0: こ。
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
2: Ang nakaraan. Walang nagawa si Riza, kundi hayaan si Jerome sa anumang namamagitan sa kanila ni Arlene. Masakit man sa kanya, pikit mata niyang tinanggap dahil mas mahalaga sa kanya ay ang tulong na handang ibigay ni Arlene. Kaya naman sa tuwing darating ng bahay si Jerome, ganun na lang ang kasiyahan niya dahil sa kanya pa rin ito umuwi. Alam kasi ni Riza na pwedeng iwan na siya nito, lalo na't dati itong kasintahan ng asawa. Samantala, naiinip na si Arlene dahil ang gusto niya ay magdesisyon na si Jerome para magsama na sila. Minsang magkasama sina Arlene at Jerome sa isang motel at pinagsasaluhan ng isang bawal na relasyon. Tinawagan siya ni Riza upang ibalita na patay na ang kanilang anak.
3: Magkasama pa pala kayo ni Jerome kagabi?
4: Oo, oh, Alma.
3: At habang gumagawa kayo ng kasalanan, tumawag ang asawa niya para ipaalam kay Jerome ang nangyari sa anak nila?
4: Oo.
3: Aray! Nako! Saklap naman nun. Nabitin ang pagpunta niyo sa heaven.
4: Okay lang yun.
3: Eh bakit malungkot ka?
4: Ewan ko ba? Hindi ko rin maipaliwanag. Bakit gantong nararamdaman ko, pinsan?
3: Ano bang nararamdaman mo?
4: Parang nagigilty ako.
3: Meron ka ba nun?
4: Pinsan naman.
3: Akala ko ba manhid na yung puso mo na wala ka ng awa. Wala nang pakialam kung makasakit ka man. Dahil ang mahalaga sa'yo ay yung maging masaya ka lang. Ganon.
4: Ewan ko. Ay! Para bang pakiramdam kong sama-sama ako? Dahil habang kasama ko si Jerome, yun din ang mga sandaling may hindi magandang pinagdaraanan ng kanyang anak. Nagihirap siya. Kung hindi ko sana kasama si Jerome at naroon sana siya sa bahay nila, may nagawa siya para sa kaligtasan ng kanyang anak.
3: Baka nga!
4: Pinsan, diba? Sama ako. Puro sarili ang iniisip ko. Namatay si Mika. Nawala man lang nagawa si Jerome. Dahil ako ang kasama.

0: 然后我连那个能来听。
1: 米迦安娜，di ba sabi ko naman sa'yo, lumaban ka. Dahil ginagawa ni Papa ang lahat para gumaling ka.
0: Iniwan na tayo ni Mika.
1: Sabi mo, hindi mo kami iiwan ng mama mo. Pero bakit ngayon umalis ka agad? Iniwan mo na kami.
0: Hinahanap ka niya kagabi. Habang nahihirapan siya huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana naroon ka. Para may nagawa ka para sa anak natin. Pero hindi ka umuwi.
1: Patawad. Patawad mo.
0: Hindi ko alam kung paano pa ako ngayon. Wala nang nag-iisa natin, anak. Wala na si Mika. Yung buhay ko, Jerome.
1: Lisa, Lisa, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala si Mika. Dahil wala ako sa tabi niya ng mga sandaling kailangan niya ang tulong ko. Kasalanan ko. Wala ako nagawa para sa kanya.

0: kong napakasakit kay Jerome ng pagkawala ni Mika. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na muna nagpakita sa akin si Jerome. Hindi naman ako mapalagay dahil na rin sa pag-aalala. Subalit sa pangyayaring iyon, tila nakakita ako ng pag-asa na makukuha ko na si Jerome kay Riza.
1: Pinsan, lubayan mo na nga muna yung cellphone mo. Baka mapudpud na yung daliri mo sa pagdadial dyan.
2: Hindi ko makontak ang cellphone ni Jerome.
1: Eh, ibig sabihin nun, naka-off. Baka gusto niyang mapag-isa muna. Ayaw pa istorbo. Alam mo namang hindi madaling mawala ng anak.
2: Gusto ko lang naman siyang kamustahin. Alamin ang kalagayan niya. Gusto kong damayan siya.
1: Eh, baka hindi niya kailangan ng pagdamay mo.
2: Puntahan ko na lang kaya sa kanya.
1: Ano? Okay ka lang ba talaga, Aileen?
2: Alam ko kung saan sila nakatira.
1: Pinsan, sobra na yun, ha? Huwag na! Lilikha ka ng gulo kapag ginawa mo yun!

0: Di ko na talaga maintindihan na nangyayari sa pinsan mo, Elma.
1: Ako man po, itay eh. Nahihirapan na akong pagsabihan siya dahil sarili lang niya yung kanyang pinakikinggan eh.
0: Dapat hindi na lang siya umuwi. Nanatili na lang sana sa doon sa ibang bansa.
1: Eh kaya lang po, iba naman talaga ang plano niya sa simula pa eh. Kahit nasa ibang bansa yon, yun ang magkabalik ka sila ni Jerome.
0: Kaya lang isang malaking kalokohan. Dahil may sarili ng buhay ang lalaking ibig niya. Eh kailan kaya matatauhan ang pinsan mo? Ano bang dapat natin gawin, ha? Para itama siya.

0: Tol, alam ko hanggang ngayon mahal mo pa rin si Arlene. Kaya lang, marami nang nangyari. Minsan ka na niyang hindi pinahalagahan. Nang piliin niya ang kanyang ambisyon, iniwan ka.
1: Alam ko.
0: At si Risa, siyang naging karamay mo. Ibinigay niya ang pagmamahal niya ng buong buo noong mga panahong magulong isip mo.

0: Anong ginagawa mo, Riza?
1: Inaayos ko yung mga iniwang gamit ni Mika.
0: Bakit pati na rin ang mga gamit mo?
1: Inihahanda ko lang, Jerome.
0: Para saan?
1: Sa pag-alis ko.
0: Aalis ka?
1: Oo. Bago mo pa ako iwan, mas gusto kong mauna na akong umalis.
0: Iniisip mong iiwan kita?
1: Iyon naman talaga ang posibleng mangyari, Jerome. Lalo't nariyan si Arlene, ang babaeng una mong minahal. Alam kong desisyon mo na lang ang hinihintay niya para magsama na kayo.
0: Riza!
1: Alam kong lahat yun. Dahil nababasa ko ang mga text message niya sa'yo.
0: Hindi ka aalis.
1: Jerome, alam ko na kaya ka lang nagtityaga sa piling ko. Hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil lang yon kay Mika. Dahil sa pangako mo sa kanya na isang masaya at buong pamilya. Siya lang ang tali na nagbibigay sa atin, Jerome, para magsama tayo. Ngayong wala na siya, ano pa ba ang magiging papel ko? Putol na ang tali. Kaya nga handaan ako. Kalag ka na sa tali. Tanggap ko na kung ano man ang magiging kapalaran ko.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
6: Shooting star.
7: Ah! Ano yun?
6: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
8: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
9: Muscle yan, om.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
10: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
11: Lupit naman yun.
6: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
12: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
13: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
14: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya.
3: MMK sa DZMM.
9: Charo, sa mga sandaling hindi nagpapakita sa akin si Jerome, umaasa ako na isang araw, darating siya na may nabuo ng desisyon. Umaasa ako na papayag na siya sa ibig kong mangyari at handa na siyang sumama sa akin. Pero ibang tao ang unang nakipagkita sa akin, si Riza, ang asawa ni Jerome.
1: Pasensya ka na kung naistorbo kita, Arlene.
11: Ngayon lang tayo nagkita, Riza. Bakit ka nga pala naparito?
1: Dahil kay Jerome.
11: Ang pakiusapan ako na iwasan siya at tapusin ang pagkikita namin. Sorry, Riza. Hindi ko yun magagawa.
1: Hindi. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Kundi ang ipaubaya ko na siya sa'yo. Dahil sa'yo siya magiging masaya. Sa'yo, magiging mas maayos ang buhay niya.
11: Seryoso ka? Ipauubaya mo na siya sa'kin? Akin na ang asawa mo?
1: Oo. Kahit masakit sa'kin, mas gusto kong palayain na lang siya at maging masaya. Kahit pakasal kami, ibibigay ko na siya sa'yo. Kesa patuloy kayong nagtatago at husgahan ng mga tao. Isa pa, wala na rin si Mika. Alam kong siya ang tanging dahilan bakit patuloy siyang nakikisama sa akin.
11: Kaya mong gawin yun? Ang ipaubaya siya?
1: Oo, Arlene. Dahil yun ang uri ng pagmamahal ko kay Jerome. Handang umunawa. Handang magparaya. At handang magpakasakit. Kung yung makasama kanya ang higit na makapagpapasaya sa kanya, handa akong ibigay yun. Pakiusap lang. Mahalin mo siya nang higit sa pagmamahal ko.

Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ni Risa. Ang ginawa niya ay kabaliktaran ng gusto ko. Kung siya handang magparaya, handang magtiis para sa taong minamahal niya, ako, handa ko naman gawin ang lahat. Ang manakit, ang manira ng relasyon. Kahit pa maging masama ako, at may maapakan akong tao, makuha ko lang ang taong mahal ko. Makasarili ako. Napaka-selfish ko. Pilit kong ipinaglalaban ng isang tao. Kahit wala akong katiting na karapatan sa kanya.

0: Alam kong matagal mo nang hinihintay ang desisyon ko, Arlene.
1: Nakapag-desisyon ka na?
0: Oo.
1: Ako man, Jerome. Nakapagpasya na rin ako.
0: Arlene, salamat. Salamat sa lahat ng naitulong mo. At inaamin ko, may lugar ka pa rin sa puso ko. Pero sorry, hindi ko matatanggap ang gusto mo. At kahit wala na ang aming anak, hindi ko pa rin kayang iwan si Riza. Dahil napakabuti niya sa akin sa buong panahon ng pagsasama namin. Ginawa niya ang lahat para pagsilbihan ako, ang pasayahin ako. Naging mabuti siyang asawa. Kahit nagkukulang ako, wala akong narinig na sumbat galing sa kanya. Kundi pilit niya akong inunawa. Kaya siya pa rin ang gusto kong makasama.
1: Naiintindihan kita, Jerome. Dahil nakita ko ang kadakilaan ng pag-ibig ng asawa mo. Handa siya magpakasakit. Kaya niya magsakripisyo para sa'yo. Bihirang tulad niya. Hindi ko kayang tapatan ang pwede niyang gawin dahil sa pagmamahal sa'yo. Mapalad ka sa kanya.
0: Kung gano'n nagbago na ang isip mo.
1: Oo. Ito na rin ang huli natin pagkikita, Jerome. Sapat na yung mga sandali na nagkasama tayo muli. At kung paano ako naging masaya. Ayoko na madugtungan pa yon. Para na rin sa katahimikan niyo ni Riza. Sana mapatawad niya ako sa gulong ginawa ko.
0: Arlene, salamat sa'yo.
1: Ako ang dapat magpasalamat dahil iminulat ni Riza ang isip ko. Dahil sa kanya, nakita kong totoong ibig sabihin ng pagmamahal.

0: Charo, maluwag sa dibdib kong tinanggap na sadyang hindi ko matatagpuan kay Jerome ang kaligayahan pang habang buhay. Dahil maling patuloy ko siyang mahalin. Sila na ni Riza ang nakatadhana para sa isa't isa. Marahil, may taong darating din para sa akin. Siya na pwede kong makakasama anumang oras at wala akong maaapakan at masasaktan. Alam kong hindi pa huli ang lahat para matagpuan ko yun. Alam ko na darating siya sa tamang oras at pagkakataon, kaya hihintayin ko yun. Gumagalang at nagpapasalamat, Arlene. May iba't ibang level ng pagmamahal. May pagmamahal na handang maging masama, makuha lang ang gusto. May pagmamahal rin namang nagpapakababa. Handang magsakripisyo at handang umunawa. Nagdudulot man ng kirot, ng sakit, hindi pa rin tayo sumusuko upang patuloy na magmahal at mahalin. Dahil ito ang nagbibigay ng kulay sa ating mga buhay. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Arlene na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1:30 matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, nagsimula na ang sesyon ng Commission on Appointments. Kuha tayo ng balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol John Garner. Go, John.
3: Balik session na rin ng Commission on Appointments kasunod ang pag-convene ng Kongreso bilang tugon sa pagpapatawag ng special session ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat hindi dumalos sa special session kanina, present naman sa plenary session ng CA sina Senadora Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Bongo na kabilang sa Cayetano Black para sa pagkukumpirma ng nominasyon ng ilang general mula sa Department of National Defense at official mula sa Department of Foreign Affairs na naantala ang kumpirmasyon dahil sa agawan ng liderato sa Senado. Nasalang sa deliberasyon ng Committee on Foreign Affairs, sina Jose Francisco Ignacio na inappoint Pangulong Marcos bilang non-resident ambassador ng Pilipinas sa Kingdom of Bhutan, Senen Mangalili bilang ambassador ng Pilipinas sa Kingdom of Cambodia, at Noel Novicio bilang non-resident ambassador ng Pilipinas sa Republic of Kiribati, Nauru, Samoa, Tonga, Tuvalu, at Vanuatu. Nasalang din sa deliberasyon ng komite ang 82 iba pang tauhan ng DFA na na-appoint sa iba't ibang posisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, John Garner. Samantala, naiuwi na sa Zamboanga del Norte ang 11 ng OFW na nagkapalit ang bangkay sa isa pang nasawing OFW mula sa Lebanon. Balita mula DMW, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go, Rowen!
4: Naiuwi na sa Dipolog City ang 11 ng OFW ni si Hanilet Zamoras matapos ang insidente ng pagkakapalit ng mga 11 ng mga nasawing OFW mula Lebanon. Personal na sinamahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagdating ng mga 11 at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Humingi rin siya ng paumanhin sa nangyari pagkakamali at tiniyak na hindi pababayaan ang pamalaanaw ng mga naulila. Nagbigay na rin ng paunang ayudang pinansyal ang DMW at OWA sa pamilya ni Zamoras. Nagkapalit ang 11 ni Zamoras at isa pang OFW ni Sir Ron Jean Jervoso kung saan naipadala ang 11 ni Jervoso sa Dipolog City habang si Zamoras ang naipadala sa Antique. Ayon sa DMW, posibleng nagkaroon ng kalituhan sa pagpapadala ng mga 11 mula Beirut. Tiniyak ng DMW na pananagutin ang mga responsable sa pagkakapalit ng mga 11 sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Lebanon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Roy Cueto. At sa entertainment po naman, ilang kapamilya stars ang nakapasok bilang nominees para sa Outstanding Asian Star Philippines sa Seoul International Drama Awards 2026. Kabilang sa mga nominado, sina Ann Curtis, Kim Chu, Paolo Avellino, Joshua Garcia at Ivana Alawi, kasama pa ang iba pang aktor mula sa iba't ibang serye. Bukas din ang voting para sa fans hanggang July 14 habang gaganapin ang awarding sa October sa Seoul.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello partner. Hello po mga kapamilya. Grabe, nandito na tayo sa Wednesday hump day, partner.
3: Yes.
4: Daming ganap ngayon, nakita mo?
3: June 17. Oo. Bukod sa Mansari na
4: Happy Mansari.
3: 35th mm-hmm. Mansari nating lahat po mga kapamilya dito sa Hello Attorney. May bago na tayong Senate President.
4: Oo nga, ang dami po nangyayari ngayon. May special session ang Kongreso, mm-hmm. both houses actually. May mga ganap ngayon. Educate us on this lang.
3: Sige,
4: kasi
3: partner.
4: Sabi ko, alam ko nagsinigena sila, di ba?
3: Yes.
4: So, special session, ano ibig sabihin nun? Kumbaga, for today lang ito.
3: Actually, depende sa nirequest ng Presidente.
4: Ah, okay.
3: Kasi tandaan natin, right. Hindi ba, meron niyang separation of powers.
4: Mm-mm.
3: Hiwalay ang executive, hiwalay ang legislative.
4: Mm-mm.
3: Pero ayon sa ating konstitusyon, ang presidente pwedeng hilingin sa both houses of Congress.
4: Oo.
3: Na mag-special session. Kagaya
4: okay.
3: nito, ang pangangailangan ng special session, pangunahin, para doon sa nakabimbin na mga sa commission on appointments,
4: mm-mm.
3: yung mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines. Hindi ko alam kung pati Philippine National Police,
4: mm-hmm.
3: yung ating, at a certain level kasi, partner, ay kailangan niyang i-confirm ng Commission on Appointments. At
4: mm-hmm.
3: alam natin, ang Commission on Appointments ay isang bicameral
4: mm-hmm.
3: na committee. Ibig sabihin, may representatives of the House of Representatives
4: Senate.
3: And House of Senate. Kaya,
4: oo.
3: Kumbaga, binibigyan ng, kumbaga, ganung kapangyarihan. Pero actually, request...
4: Case-to-case basis ito,
3: yes, partner.
4: Eh, no?
3: At mm-hmm. kumbaga, kung tutuusin, kasi nga, pag inisip natin yung paggawa ng batas
4: mm-hmm.
3: o yung pagganap sa mga legislative functions, including confirming appointed officials of the government, ay legislative power at akin to making laws. Eh, alam natin, partner, ang laws
4: mm-hmm.
3: or even appointments, may executive action, si presidente mo na mag-appoint, mm-hmm. i-confirm ng Senado at ng
4: okay.
3: House of Representatives. So,
4: mm-hmm.
3: parang dalawang great branches of government ay involved. Kung kaya nga, kumaga pwede or ginagawang posible ng ating konstitusyon sa pagbibigay ng power sa presidente to call for special session.
4: Pero ang formal opening of our new Congress would be
3: sa
4: after
3: Sona.
4: The State
3: yes.
4: of the Nation address
3: correct.
4: Ng ating Pangulo.
3: Mm-hmm.
4: So, to put it in a way na mas naiintindihan po naming mga hindi po abogado,
3: mm-hmm.
4: parang may school year ka, di ba?
3: Ayun, o, tama.
4: Ngayon, parang summer session lang ito, summer class, isang beses lang yung special session.
3: Pwede.
4: Pero may formal opening talaga yung mga sessions
3: correct.
4: Ng both houses. So at least, meron lang tayong idea po dito. So, nagsinigena na kasi nung mga nakaraang
3: tama.
4: Araw. May kinalaman ba dito ang topic natin mamaya? Wala. Oo. Pero syempre, maganda lang din na pag-usapan natin. Sayang,
3: yes.
4: may abogado na tayo sa programa. Lagi ko iniisip yun eh. Paano ko ba i-maximize ang pasweldo kay Attorney Noel? Ganon. Pakinotarize ang script natin.
3: Sige.
4: Hindi, joke lang. Hello po muna sa lahat. Mga nakatuto kayo sa Sky Cable Channel 26. Maganda hapon po sa inyong lahat.
3: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po dyan sa lahat ng mga kapamilya po nating nasa kalsada. Nagiginig po dito sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro 1 Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, mensahe, mga kalabuan sa buhay na gusto nyo mabigyang linaw, ganun. Mga walang direksyon na gusto nyo ng direksyon, padala nyo na po yan sa aming mga numbers.
3: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas, 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
5: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
1: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
5: Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Alright mga kapamilya, nako, ito pong ating pag-uusapan ay napaka unang beses po natin 'to pag-uusapan sa programa.
3: Correct.
4: Kasi po may isang nagtanong sa social media kung ano po ba ang mangyayari lalo na particular dito yung mga kapamilya po natin na nasa tabing dagat nung nangyari po ito pong magnitude 7.8 na lindol sa gawing Mindanao. Marami po kasi doon at na-interview din natin sa ating pong programa ang ilan po sa mga residente na nagsabi umatras ang tubig.
3: Oo,
4: so yung coastline nila,
3: umangat yung lupa sa katabi ng beach, yung shoreline.
4: Oo, at sa katabi ng kanilang mga bahay. So pag-uusapan po natin ngayon, sino nagmamayari ngayon ng bagong panganak na lupang yan, partner?
3: Actually kasi yung post niya, sabi niya, pwede ko na bang applyan ng titulo?
4: Oh, pwede ba yung, akin na yon?
3: Oo, yung umangat na yon. So ang sinasabi po ng batas, siyempre pag batas po ang pinag-uusapan natin, simulan po natin sa ating 1987 Constitution na kung tutuusin ninyo, doon sa mga previous Constitution natin, 1973-1935, nandoon na yung tinatawag nating Regalian Doctrine. Ano ba yung Regalian? Partner, pag sinabi mong Regalian, ay may kinalaman yan sa royalty.
4: Regal.
3: Sa mga hari. Okay. Dati, partner, nung unang panahon, hindi pa tayo pareho pinapanganak, ang lahat ng makikita ng iyong mata ay pag-aari ng corona.
4: Hoy,
3: o ng hari.
4: Napanood ko yung sa Lion King.
3: Yan, di ba?
4: Sabi ni, ano, ni Mufasa kay Simba, sabi niya, everything the light touches.
3: Ah, galing. Natandaan mo pa. Mm-hmm. Pati yung boses ni Mufasa.
4: Can you... Pero papagalitan na naman tayo. Kinakata na namin. Papagalitan ako.
3: Pakakat tayo sa Facebook.
4: Pero, go ahead, partner.
3: Pero yun kasi, partner, alam natin, galing tayo, nasakop tayo ng mga Kastila. At nanggaling yung prinsipyo na yun doon sa lahat ay pag-aari ng corona, lahat ay pag-aari ng trono ng hari, na i-translate yan nung nagkaroon tayo ng democratic government na, as a general rule, partner, lahat ay pag-aari ng gobyerno.
4: Ah.
3: Oo. Yan yung ibig sabihin ng Regalian Doctrine.
4: Mm-hmm.
3: At nandyan yan sa ating konstitusyon. Lahat halimbawa, lalahatin natin, lahat ng forests.
4: Oo, kanila.
3: Sa gobyerno yan. Walang pwede mag, kahit na nagtayo ka na dyan, kahit gaano katagal dyan, hindi yan magiging sa'yo. Lahat ng beach. Hawak ng gobyerno ang beach.
4: Okay? Oo, tama, tama.
3: So, mula doon, ito pa yung mga exceptions, partner. Siyempre, bago pa, alimbawa, mayroong mga lupa na mayroong titulo. Siyempre, hindi yan pwedeng sabihin na yan ay pag-aari ng gobyerno. Kasi nga, yung ating Torrens title, yung Property Registration Decree ng Pilipinas, kaya ka mayroong titulo, yan ang patunay na yan ay privately owned lot. So, hindi yan sakop ng Regalian Doctrine. Private property exempted. May isa pa. Bukod doon, andyan din sa ating konstitusyon yung pagkilala sa tinatawag nating mga ancestral lands at ancestral domains. So,
4: ano
3: yan yung mga lupa, lupang ninuno ng mga indigenous peoples.
4: Okay.
3: At alam natin sa Pilipinas, marami po yan yung ating mga kapatid na katutubo. At meron kasi, partner, 1935 case, yung Carino case na naging tinatawag na natin ngayon at Carino Doctrine, na nagsasabi na itong mga lupang ninuno ng ating mga, kasi tandaan natin yung ating mga kapatid na katutubo, nandyan na sila, occupied na nila yung kanilang lupa even before the Spaniards came. So, ang sinasabi ng Korte Suprema doon, yung kanilang lupa ay never naging pag-aari ng hari ng Espanya or ng gobyerno. Kung kaya nga, ang ating konstitusyon, kinikilala yung karapatan na yon ng ating mga katutubong kapatid. Pero ang kinalaman niyan ngayon doon sa beach
4: balik
3: na umangat?
4: Balik tayo dun sa nanganak na lupa. Mm-hmm.
3: So ang mabilis na sagot doon sa nagpost, hindi mo pwedeng angkinin at hindi mo pwedeng applyan ng pagpapatitulo ang shoreline or ang beach. Bakit po? Kasi under the Regalian Doctrine, according to the Constitution, lahat ng beach ay publicly owned. Ibig sabihin, pag-aari ng Estado, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Republic of the Philippines.
4: Natural beaches, pero mga man-made.
3: Okay, yung mga man-made, tignan natin. Ano ba ibig sabihin ng man-made? Halimbawa,
4: kasi, yung ginagawa ngayon ng dayuhan dyan sa may area ng West Philippine Sea, mga ganun, di ba?
3: Ibang usapan yun, partner.
4: No? Pero,
3: hindi pinag-uusapan dito yung reclamation. Kasi, tandaan natin, mayroong mga sets of provisions kasi hindi lamang siya iisa.
4: Mm-mm.
3: At yan, susubukan po nating unti-untiin kasi hindi natin kaya i-cover. Halimbawa, partner, ang iyong property, shout out sa mga maraming lupa dyan. Tago na lang natin sa pangalang Liza
4: Noel
3: Aquino.
4: Del Prado.
3: Halimbawa, doon ba sa lupa mo, merong ilog? Okay, tandaan natin ha.
4: Okay.
3: Sa'yo yung lupa, pero yung ilog, under the Regalian Doctrine, hindi sa'yo.
4: Gobyerno.
3: Okay. All waters ay sa gobyerno. Pag sinabi natin yung river, that includes the riverbed and the water sa ibabaw
4: ng... reclamation?
3: Hindi pwede. Okay, so ano yung isang legal na paraan na ma-acquire mo legally? Meron tayong tinatawag under the civil code, yung tinatawag nating accretion.
4: Okay.
3: Yung accretion, by definition, Article 461 ng civil code, yan yung unti-unti, dahan-dahang deposito ng lupa. Siyempre, di ba yung, yung ilog, merong hindi lang naman tubig yan, merong yung sediments, yung maliliit na o mga bato na unti-unting nadadagdag. Kasi,
4: nadadagdag saan?
3: Nadadagdag dun sa lupa mo. Kasi kung ikaw yung may-ari ng lupa kung saan dumadalo yung ilog, sa'yo yung lupa pero hindi sa'yo yung ilog. Pero sabihin na natin, halimbawa, partner, ikaw yung may-ari ng lupa sa kabila ng ilog at ako naman yung may-ari ng lupa
4: sa kabilang
3: side, ilog. Yung natural, number one, natural dapat, hindi yung dinagdag mo. Yung natural, number one, dahan-dahan, gradual, mga maraming taon, at yung tinatawag na, dapat nga sabi ng Korte Suprema, imperceptible. Hindi yung pag unang tingin mo, uy, lumaki yung dagdag. Yung gradual talaga mahabang panahon, several hundreds, decades ang dapat. Yun yung tinatawag na accretion. Yun, partner, under the law, yung nadadagdag na unti-unti sa mahabang panahon, ang tawag doon accretion, yun ay sa'yo na. Bilang riparian owner. Ayan na naman, malaking salita. Ang ibig sabihin lang po ng riparian owner, kayo yung may-ari ng private lot, private land, na nasa gilid ng ilog.
4: Okay.
3: So ibig sabihin, yung tayo, kung tayo yung may-ari ng tayo yung riparian owner sa magkabilang riverbanks, pwede nating ma-acquire yung unti-unting dagdag.
4: Pero kailangan dadaan sa proseso at papel 'yan?
3: Actually, partner, kasi halimbawa, sabi nga, imperceptible. Halimbawa, sa mahabang panahon, sabihin na natin, just for the sake of example, 100 years, nadagdagan ka ng 1 meter.
4: Ba yan? Huwag mo nang paayos.
3: Hindi, pero partner, kasi yun ang sinasabi.
4: Oo.
3: Dapat ganun ka-gradual siya. Hindi yung parang kahapon.
4: Hindi yung parang
3: mo,
4: ito, lubindol, tapos nagkadagdagan ka na ng lupa.
3: So iba pa yun, partner. Kasi unti-unti natin, accretion. Doon sa accretion, libre yung dagdag sa'yo. Wala kang kailangan bayaran. Sa'yo na yun.
4: Oo.
3: Kasi nga, unti-unti, dahan-dahan. Over hundreds of years.
4: Hindi na mahirap i-trace eh.
3: Pero yun, kailangan mo pa rin, partner, na i-report sa gobyerno, sa DNR. Tandaan natin na kahit na ano.
4: Pero ang hirap nun kung babanggain mo siya over the years na ano ba yung before and after.
3: Kasi yun, partner, kung ikaw talaga yung may-ari ng lupa, meron kang titulo at merong sukat yun.
4: Tama.
3: Kung meron ka na detect dyan over several years na may dagdag, pwede mo namang ipa-survey sa isang geodetic engineer.
4: Para makita mo.
3: Para ka rin nag-a-apply ng pagpapatitulo sa isang untitled lot.
4: Okay.
3: Ia-apply mo lang siya. At, kumbaga, pag na-apply mo na yan, pero ang mahalaga dito, partner, yung report muna ng accretion. Dapat patunayan mo. Kasi nga, yung ibang matatalino, or kala nila matalino siya, dagdagan natin ng konti.
4: Sundot. Parang sprinkle
3: in effect, nireclaim nila yung river at yung riverbed. Pag anong sinasabi ng civil code, bawal yun. Hindi ka pwede mag-acquire through unnatural means. Kaya yung unang-una sa definition ng accretion, kailangan by natural process of nature. Hindi pwedeng unnatural or hindi pwedeng man-made or man-induced yung pagdadagdag. Okay. Pero yun nga, hindi rin automatic. Kasi unang-una, kailangan mong patunayan accretion yan.
4: Oo.
3: Nabili mo yung lupa, tapos after 1 year, may dagdag ka ng 2 meters.
4: Okay.
3: Pero hindi yan kapanipaniwala. Una, hindi yan gradual.
4: Partner. Pero bukod sa accretion, kasi suntok sa buwan yan, literal, mahirap po siyang patunayan. So, malabo din na may mga ganito options ang ilan sa mga kapamilya. Pero it's good to know na may mga ganito tayong mga batas about it. So ito, example, lumawak yung lupa mo dahil sa lindol. Sinabi mo kanina sa ating discussion na hindi mo pwedeng angkinin yan.
3: Hindi agad-agad. Pardon.
4: Hindi agad-agad.
3: Pero kasi ang malinaw na sagot doon sa beach, hindi pwede yun.
4: Kasi bakit yung mga resort nagpapabayad?
3: Ayan, partner. Ano ba? Nilinawin natin yan, partner. Ha? Maganda ang iyong tanong, partner. Mm-hmm. Bakit? Kasi akala nung karamihan sa atin,
4: 90%
3: yung beach ay pwedeng angkinin. Hindi po.
4: Okay.
3: Pag sinabi nating beach, yung shoreline,
4: yan yung
3: mayroong buhangin.
4: Yes.
3: Ang pwede mong angkinin by private property, assuming na talagang, ano yan, kumbaga, napatituluhan mo yan, sa, at yung lupa na yan, kung hindi mo man siya agad napatituluhan yan, ay alienable and disposable. Usually, pag sinabi nating alienable and disposable, agricultural land yan. So, isipin mo, partner, ito yung beach.
4: Oo.
3: Walang pwedeng magmay-ari niyan.
4: Mm-mm.
3: Yung lupang immediately, yung contiguous katabi ng beach, yan lang ang pwede mong ariin. Yan yung pwede mong applyan.
4: Mm-mm.
3: Ng titulo, pwede mong maging private property. Pero ano ang implication nito, partner?
4: Oo.
3: Ang ibig sabihin, halimbawa, sa isang sikat na beach resort, di ba normally, magre-renta ka ng cottage, magre-renta ka ng room sa beachfront. Okay? At magagamit mo na yon. Yung mga beach operators, hindi natin sila pwedeng tawagin beach owners kasi walang may-ari ng beach. Estado, gobyerno ang may-ari ng beach. Hindi kanila or hindi nila pwedeng i-prevent ang kahit na sino na magpunta sa beach, maglakad sa beach, mag-enjoy, mag-swimming sa beach.
4: Okay, pero...
3: Kasi kung dadaan ka dun sa property nila...
4: Siyempre, kanila yun.
3: Hindi pwede nilang i-fence off yun, pwede ka nilang i-prevent.
4: Pero
3: kung dito ka manggagaling sa tubig, kahit sa ang beach, libre. Kasi under the regalian doctrine, atin lahat yan. Pag-aari yan ng Republic of the Philippines, lahat ng citizens of the Philippines, free ang beach, free yung liguan. Sa beach.
4: Sorry ah. So ngayon na nangyayari to at nalalaman ko ito at na nakikiliti na naman ang aking utak.
3: Mm-hmm.
4: Paano pag may nalunod sa beach? E kung pagmamayari ng gobyerno yan, may kinalaman sila, may liability ang gobyerno natin.
3: Tandaan natin, kung ikaw ay nagpapatakbo, nangangasiwa ng isang beach resort, di ba? Yan ay, kumbaga, meron kang sinusuong na obligasyon. Kasi sinasabi mo, maligo kayo dito, magstay kayo dito, kumbaga hindi na nila kailangang pagkasunduan. Nakasama sa kontrata natin, ligtas, buhay, malusog ka pa rin paglabas mo ng stay dito.
4: Okay.
3: So, ibig sabihin, kung ikaw ay nangangasiwa, operating a beach resort, responsibilidad mo, kahit hindi sa'yo,
4: yung beach.
3: Mismong beach at yung mismong dagat sa harap ng beach, partner.
4: Responsibilidad mo, mga customer mo.
3: Kasi, partner, nagbayad sila para makapag-enjoy, para manatiling buhay sa pagkatapos ng kanilang duration doon sa beach na yan, partner.
4: Okay. Napapaisip lang talaga ako sa pinag-uusapan natin ngayon, yung mga responsibilidad din. Kaya may mga Coast Guard ka rin nag-iikot talaga, no? Kasi gobyerno ang dapat nangangasiwa at nag-aalaga ng ating mga beach, natural na mga gubat, dagat. So, kanila responsibilidad yan.
3: Yes, partner.
4: So, nabanggit niyo po kanina, bago tayo mag-commercial break, mga kapamilya, na hindi mo agad-agad pwede angkinin ang lupa na biglang sumulpot. Hindi yan blessing ni Lord agad sa iyo. Anong proseso para makuha mo siya?
3: Okay. Unang-una, dapat patunayan mo na yan ay natural occurrence. So, paano mo patutunayan? Meron ka bang picture before after?
4: Oh, oh.
3: At sinasabi, kailangan gradual. Hindi pwedeng biglaan. At dapat walang intervention ng human. Walang mechanical, walang mga mason na nagtatabo ng

0: lupa na contiguous o katabi noong kung ano man yung dating wala pero nandiyan ngayon. Kasi pwede yan sa mga, kasi ang dami pa dito, partner, yung provisions. Meron pang distinction, halimbawa, between a river that is navigable, pwedeng magdaan ng bangka, pwedeng commerce, o kaya unnavigable, yung mabababaw, partner.
1: Okay.
0: So, at meron pa yan, yung iba pa yung classification ng creek sa river.
1: Pero kasi yung creek, nila pwede mas mababaw. Yan.
0: Hindi pa rin. Kasi tandaan natin, lahat ng waters, internal waters, yung waters in and around the islands. At tandaan po natin, archipelago po ang buong Pilipinas. Lahat ng tubig na nakikita nyo dyan. In fact, partner, isa sa mga episodes natin dito dati sa Hello Attorney, kung merong bukal na naturally occurring sa iyong lupa, private property, hindi sa iyo yung tubig na yan. Yan ay pag-aari ng gobyerno. Kailangan mong mag-apply ng water rights para mapakinabangan pagkakitaan, maibenta mo yung tubig na naturally occurring sa even your private property.
1: Meron po tayong last question bago tayo mag-commercial break. Mabilisan lang, partner. Si AI Alejandro.
0: Ayan, mahirap bigkasin sa iyo yan.
1: Ano ba yan? Sabi niya parang, ipapaano naman po yung mga lupa na kinain ng ilog o dagat?
0: Ayun, ibang usapan pa yan. So, partner, kasi pag sa Pilipino, hindi eksakto. Pag sinabing kinain, ibig sabihin, dati, hindi yan dinadaanan ng ilog. At dinadaanan na ngayon. Ang bad news ko po sa inyo, di ba sabi ng Regalian Doctrine, lahat ng dinadaanan ng ilog, pati ng ilog, yan ay pag-aari ng gobyerno. Naging pag-aari bigla yan ng gobyerno. Pero partner, kasi minsan biglang bumaha, di ba? Na iba. Pero after a few days, after a few months, bumalik. So hindi yan yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, halimbawa yung permanent shift, whether yan ay by lindol, bagyo, etc.
1: Pero naanfiran lang ako. Example po, lindol. Tapos bigla, yung lupa, yung tubig bigla umangat. Bigla, pwede lang gawin ng gobyerno. Amin na to kasi sa amin na yung lupa, ay yung tubig. Pero kapag ang... Pero sa baliktad na paraan na nagkarlupa sa tabi,
0: meron,
1: may prosesong pagdadaanan.
0: Kasi partner, kasi kung wala ang proseso, partner, kahit sino na lang agawan. At magbabarilan yung mga tao, unahan ba to? Hindi. Meron pong,
1: so, pati sa gobyerno civil code, may proseso yun.
0: Meron din. At halimbawa, yung mga abandoned riverbeds, yung kagaya ng kanina, yung ilog sa gitna ng lupa natin, pag na-abandon yun, partner, atin na yun. Pwede mo nang applyan yun.
1: Ano ibig sabihin ng abandon?
0: Kasi,
1: nawala na yung
0: permanent
1: tubig.
0: Shift yung ilog. So dahil ikaw tayo yung riparian owners of the kumbaga immediate land nakatabi, yan makikinabang tayo. Pero yung mga nawalan, yan iba pang rules yan, partner. Pero bago tayo magpatuloy na mawalan ng lupa at wala na rin tayo
1: at oras, magbibigitan po muna kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat
3: papos muna sa drama.
4: Kainin kita dito ng chinelas mo.
5: Ayaw! Ayaw!
3: Simulan na ang saya dito sa Sini Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
6: Talagang iba ko.
3: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
7: Mapa-action
3: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na.
8: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
12: Kwaira ko dati nung bata-bata ko.

0: Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
1: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan.

0: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, Pilipinas, masaya sa panibagong peace deal ng Iran at US. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon!
2: Attorney Noel, magandang hapon. Malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang panibagong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na pinangunahan ng Pakistan at iba pang mga bansa sa Middle East. Sinuri ng DFA na naging papel ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga katuwang sa pagsusulong ng dialogo at mapayapang pagresolba sa sigalot. Ayon sa kagawaran, malaki ang naging epekto ng gera sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tao kung saan maraming buhay ang nawala at nasirang mga infrastruktura. Maasa naman ang Pilipinas na magbubukas ang naturang kasunduan sa tuluyang pagtigil ng gera at magbibigay daan sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, Pangulo Marcos Jr. bumiyahe na papuntang Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Liza, bumiyahe na kaninang hating gabi papuntang Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gobyerno para dumalo sa 35th anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa departure statement, sinabi ng Pangulo na mahalaga hindi lamang para sa ASEAN, kundi pati na rin sa Pilipinas ang kanyang kauna-unahang pagbisita sa Russia. Ayon kay Marcos Jr., makabuluhan din ang kanyang biyahe sa Russia dahil kasabay nito ay 50th matapos bumisita ang kanyang ama si dating Pangulong Marcos Sr. sa Noong Soviet Union kung saan itinatag ang diplomatic relations sa Pilipinas. Bukas, June 18, nakatakda ang mga aktibidad ng summit kung saan inaasa ang pag-uusapan ng mga lider ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa larangan ng seguridad, kalakalan, enerhiya, food security at iba pang key area. Bilang chairman ng ASEAN, inaasahan din ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng makabulang resulta ang summit, partikular sa pagpapalarim ng strategic partnership ng regional bloc sa Moscow na inaasahang makapag-aambag sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Sesentroan niya ang mga talakayan ng summit sa kooperasyong pangkapayapaan at seguridad, kalakalan at investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nakatakda namang magarap sa isang bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit kung saan pag-uusapan din ang seguridad sa enerhiya at pagkain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ilang manging isda sa Zambales apektado ng habagat nananawagan ng Calamity Fund Assistance sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
5: Attorney, napilitang huminto muna pansamantala ang ilang maliliit na mangingisda sa iba't ibang lalawigan na tabing dagat dahil sa banta ng habagat ng mga nagdaang linggo. Ito ang sinabi ng grupong Pamalakaya. Delikado anila ang mga alon sa dagat, malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan para pumalaot. Kaya naman nanawagan sila sa Department of Agriculture ng kagyat na tulong sa pamamagitan ng Calamity Assistance Fund para makapagbigay ng economic relief sa mga apektadong mangingisda. Batay sa kanilang paunang monitoring bukod sa Zambales, ay pinakamaraming bilang ng mga mangingisda ang hindi makapalaot dahil sa habagat ay nasa Batangas na nasa 47,000. Meron ding nasa 30,000 na mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ang kabuhayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating po mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Partner, i-greet lang natin, mabilisan lang si EJ Mariano. Ilang araw na po siyang nanonood ngayon. Wala siya sa Pilipinas na partner.
1: Nasaan na?
3: Siya yung ating pong viewer dati sa Customs. Naalala pa yun?
1: Yes.
3: Yung mga tropa pips natin doon. Siya po ay nakatira na sa mas masayang buhay. Greener pastures, partner, sa America.
1: Sana all. Sana
3: hashtag
1: all.
3: Sana all.
1: Greener money rin.
3: Greener money. Dolyar, sana all talaga. Pero madaling araw na po doon. Pero lately ay nanonood siya sa MM. So maraming
1: Saga. Salamat
3: EJ.
1: Po.
3: Mm-mm, God bless you.
1: Back sama-sama na po kayong puyat ni aking partner.
3: Oh, hindi ka nag-iisa.
1: Partner, ang daming tanong dito sa ating YouTube live.
3: May magandang tanong si Louie Basco, which is a very rare partner. Sabi ni Louie, inauwi na naman ako ni Liza. Paano po kung natapyasan ng lupa dahil sa lindol? E di kung ano na lang po bang sukat ng lupa ay yun na yung updated na
1: kasi
3: sukat.
1: Mahirap itong partner. Mm-hmm. Halimbawa, na umangat lang, hindi ka naman talaga nabawasan. Kasi oo. Ibang usapan, partner, kung nagkaroon ng bangin bigla doon sa iyong... Pero tandaan
3: simba
1: natin...
3: Simba ko yung mga landslide.
1: Halimbawa, yung crack na yan ay nasa loob pa rin ng iyong lupa. Walang problema.
3: Okay.
1: Kasi yung, partner, hindi ko ma-imagine, halimbawa, ang isang lugar ay landlocked na mababawasan yung lupa mo. Diba? Parang hindi naman dahil sa lindol, lalaki yung lupa nung... sa kabila at
3: nililit yung
1: sa'yo, di ba? Or pumatong, di ba? Kasi yung,
3: geographically, I don't think it's possible.
1: Yung, kumbaga, yung property line at yung boundary dyan, pag sinukat mo, ganun pa rin eh. Pero, again, dapat talaga, kagaya niyan, mayroong extraordinary. Kasi kung imperceptible, hindi mo naman talaga makita kung gaano kaliit or gaano kalaki, wala naman sa tingin kong problema. Pero kung halimbawa, yan ay parang na iba talaga yung landscape. Yan. Hingi tayo ng tulong sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang malinaw, partner, hindi ka pwede mag-decide lang on your own. Oy, akin na to. At magiging sa'yo na. Hindi. Kasi kung yan, halimbawa, ito pa, isa. Ang malinaw, halimbawa, kapag pinag-uusapan natin ay public land, kahit anong shift ng rivers, walang epekto kasi mananatiling public land, di ba?
3: Okay.
1: Yung kitang-kita dito, halimbawa yung nasa beach, nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng mga ilog na navigable, malalaki, pwedeng dumaan ng barko, bangka, at pwede rin yung mga unnavigable rivers, yung maliliit lang talaga, pero hindi naman sila singliit ng creek or ng mga springs, etc.
3: Okay. So hindi pala maganda yung tanong ni Louie.
1: Maganda pa rin.
3: Inawin na naman si Louie. We love you, Louie. Okay. Sabi ni Sergeant Puti, kaya ako, autopass ako sa real estate na malapit sa ilog o sapa eh. Kasi nga may tendency daw for flash floods. Well, especially dito sa Pilipinas kasi medyo marami-rami pong mga bagyo ang dumatama sa ating kada taon. So, we have to be very wise sa ating purchase, lalo na sa real estate.
1: Pero tandaan natin na hindi... kumbaga, syempre, delikado yung flash floods kasi pwede mo ikamatay. Pero yung flash floods na... hindi naman siya nagdudulot ng permanent na reconfiguration ng flow ng river. Ibig sabihin, halimbawa bumalik, walang epekto yon kasi sa temporary lang. So hindi yon ang pinag-uusapan ng civil code. Safety issue, partner.
3: Safety issue.
1: Si Alias Nad ng Antipolo ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa deed of sale at title ng house and lot. Alias Nad, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney with Attorney Noel and Liza Aquino.
6: Yes, magandang hapon po sa inyo. Number one, lisinag niyo po ako dito sa Antipolo, Attorney.
1: Ay, maraming salamat po. Go ahead po sa inyong katanong. Andito po din tayo ang aking partner, Liza Aquino.
3: Go ahead, sir.
6: Alam po, eh, kasi yung sister-in-law ko po, nakabili ng house and lot.
1: Okay.
6: Isang village sa Antipolo. Hindi ko na lang po sasabihin.
1: Okay, wag.
6: Apo. Ano po, balihinugan yun, nabayaran na ho namin yun, previous ago na.
1: Ilan taon po? Sorry, hindi ko na huli.
6: 5 years po yung
1: contract. 5 years ago. Fully paid.
6: Hindi po, 5 years yung contract, pero hindi na ho namin pinaabot ng 5 years. Naging 3 years na lang.
1: Ah, finuli pay nyo na?
6: Oh, pinuli pay na po namin. Tapos 3 years na po, wala pa. 3 years yung fully paid. Hindi pa po namin nakukuha yung title at saka kahit anong, deed of sale man lang.
1: Ah, deed of sale? Naku. Sir Nad, wala po ba kayong, kumbaga... Alam ko wala pa kayong kontrata, pero ano yung, unang-una pala, ang kausap nyo po ba ay contractor or subdivision or real estate ganito, developer?
6: Kasi ganito po yun, may nag-ahente po sa sister-in-law ko.
1: Okay.
6: Dati siyang Dati empleyado siya doon sa developer. Ngayon wala na
1: siyang
6: empleyado. Sa lahat ang nagkasikaso nung una, kasi yung sister in law ko, sir, nasa ano po, nasa abroad.
1: Okay.
6: So ngayon, eh ako naman, nasa abroad din that time na yun.
1: Okay.
6: Ngayon, wala na siya. Sa ang nag-aasikaso, yung kausap ni Rang na nag-ahente. Eh ngayon, pati yung contract, nasa kanya, hindi na ho namin mahagilap yung tao.
1: Naku, Sir Nad.
6: Opo, ngayon, ang problema po namin, isuon na kami ng, ano, ng city government ng tax ng amilyar.
1: Okay.
6: Kasi tapo ako sa city government, hindi pa ho nakapangalan sa amin yung, ano, yung lupa, kaya hindi ho kami pwede magbayad.
1: Pero Nad, Sir Nad, bago po kayo bumili, hindi nyo po ba na-check kung talagang may titulo at yung nagbenta sa inyo ay siya yung registered owner, whether yan ay subdivision or real estate developer or a private person, dapat po, bago tayo nagbitiw, I mean, fully paid na po kayo, hindi nyo tiniyak kung yung binibilhan po ninyo ay yung registered owner.
6: Ganito po yun, okay. Tony. Yung developer po, actually, delayed yun. Ngayon, yung time na...
1: De, pero, Sir Nat, kasi po, yung kailangan natin malaman, yan po ba ay, yung titulo po ba ay nakapangalan doon sa developer o yan ay registered pa sa isang nakabili mula sa developer?
6: Nakapangalan na po doon sa developer po, yung title niya.
1: Pero, bago kayo nagbitaw ng pera,
6: apo.
1: Nabigyan kayo ng kopya ng titulo?
6: Wala po, wala Naku.
1: Po. Mm-hmm. Mahirap po yan. Kasi kung tutuusin ninyo, kahit wala kayong titulo, kung meron kayong deed of sale, at yung deed of sale na yan ay notaryado, pwede nyo po yung panghawakan. At tandaan po natin, sa deed of sale, hindi lang siya basta-basta kasunduan, itinatali nyo yung nagbenta sa inyo by law. Ito po ay kapag notaryado na, ibig sabihin, yan na yung effective na magta-transfer sa inyo ng ownership even before pa nakalipat yung actual title sa inyong pangalan. So, kung pareho po kayong walang deed of sale, wala rin kayong kopya nitong titulo. So, paano po natin patutunay? Meron po ba kayong exchanges o yung sister-in-law nyo, meron ba siyang patunay na may sulat, email?
6: Attorney, actually, meron po kami monthly na pinagbabayaran na sibo.
1: Okay.
6: Na bayad. Meron po, kompleto po yun. Tapos, nag-request po ako sa kanila, no, sa developer, na kahit man lang, ano, certification of full payment. Sa issue one po.
1: Oh, dapat
6: po.
1: Po.
6: Meron po siya. Yun lang po ang pinangahawakan namin. Ngayon, ang balita po namin, actually, hindi lang naman po kami ang walang title dun. Eh. Walo kami dun sa village. Na wala pang title na fully paid na. Pero yung iba, yung mga nauna na nag-cash po, nakuha na nila. Ngayon, ang narinig po din namin, nagkaroon yata dun sa developer ng problema sa kanila, nagtademandahan yata, nagkaroon ng problema. Kaya naantala po yung ano, yung pag-issue ng, yun yung sabi sa amin ng ano ng developer. Kaya lang, 3 years na ho, ang tagal na ho.
1: Oo, oh, sobrang tagal po nun, Sir Nad. Ang gawin nyo po, kasi ito po ay usapin, kaya ang unang-unang tanong ko, sino ang kausap ninyo? Kasi kung yan ay developer at kayo ay buyer ng developer, pwede po kayong magreklamo sa HSAC, Human Settlements Adjudication Commission, under po yan ng Department of Human Settlements and Urban DSUD Development.
6: O sa DSUD po ba yung sinasabi?
1: DSUD, tama po. Pero isang particular po na attached agency ng DSUD, yung Human Settlements Adjudication Office. Kung antipolo po kayo, antipolo opo. Po ba yung nabili?
6: Opo, opo.
1: So, nasa Region 4A po kayo. Tama ba?
6: Opo.
1: Okay, so yan, kung di ako nagkakamali, nasa Los Baños, Laguna yata, yung regional office ng Region 4A ng HSA. At doon po pwede kayo magreklamo.
6: Malapit na
1: ho
6: dun,
1: kaya nga po. Pero kung hindi po kayo nakakakuha ng malinaw na sagot, hindi kayo nakakakuha ng tamang, kumbaga, information man lang o yung assurance. Kasi, kumbaga, maiintindihan ko pa, Sir Nad, yung wala pang titulo kasi inaasikaso pa. Pero yung 3 years, sobrang tagal pa rin po niya. Pero yung wala man lang kayong deed of sale, Sir Nad, parang nakakatakot po yan. Kasi yung patunay na nabili nyo ay wala pa sa inyo.
6: So, kaya nga ho, tumawag ako sa inyo. na po namin alam kung mag-consult ba kami sa lawyer o ano bang dapat namin.
1: Hindi pa po ngayon. Pwede po kayo magreklamo dyan sa Human Settlements Adjudication Office, Regional Office po ng Region 4A. Hanapin nyo po yan. Madali po silang mahanap sa internet. Okay po, Sir Nat? Opo, doon po muna kayo magreklamo. Magsampa po kayo ng reklamo. Okay po?
6: Para sila na akong bahala.
1: Opo, sila magpapatawag. Magaharap-harap kayo doon. At yung kung ano man yung sasabihin nila doon, hindi sila pwedeng magsinungaling at hindi nila pwedeng bawiin kung ano yung naipangako nila sa inyo sa harap ng mga hearing officers dyan. Kasi sila ang regulatory agency. Kung meron man silang ginagawang mali or kulang ang kanilang ginagawa, mananagot po sila. Pwedeng masuspend yung kanilang mismong lisensya to do real estate development business or even yung project nila, pwedeng yung license to sell nila sa project na yan ay pwedeng ma-revoke or masuspend. Sir Nat?
3: Okay po, sir.
6: Opo, opo.
3: Maraming salamat po, ma. Sir.
6: Salamat po. Opo, opo.
3: Kasi ma'am yung susunod sa atin. Oh, sorry naman.
1: Yung
3: susunod yung
1: ating
3: na po
1: paborito
3: ngayon.
1: Si Tita Nona Damian. Tita Nona Damian, huwag po kayong aalis sa linya dahil magbabalik pa rin po si Liza Aquino and Noel Del Prado sa pagbabalik po ng
3: Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
8: the Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, print lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta batas? Hello, Attorney Yan!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din sa ating linya si Tita Nona Damian. May tanong siya tungkol sa share sa bahay. Tita Nona Damian, welcome back to Hello, Attorney.
3: Hello po.
15: Magandang hapon po sa inyong dalawa.
3: Magandang hapon po, ma'am. Go
1: Tita
3: ahead
1: Nona,
3: po.
1: May napapansin lang ako na tuwing may monthsary, ay kayo ang tumatawag.
3: Ah, talaga ba?
1: May special nyo
3: ang
1: talaga.
3: Shot ng memory mo, partner.
1: Ang mga monthsaries. Tita Nona, ano yung katanungan mo?
15: Attorney, dadahan-dahanin ko po yung tanong, ha?
1: Opo, kasi medyo mabagal po kami ni partner Liza dahil pareho kami.
15: Di ba, nakikinig po kasi yung mga pinsan ko eh.
3: Oh, okay.
1: Ah, sige po. Go
3: okay.
1: Ahead po.
3: Pero Ma'am Nona, i-remind ko lang po na 9 minutes lang po tayo sa program.
1: Opo,
3: so
1: po
3: if
1: natin
3: we could just limit the questions po to two questions. Go ahead
1: po.
15: Tordy, kasi po, yung bahay ng lola ko, mother title pa po.
1: Okay.
15: Tapos, yung bali po yung may tito po kami, asawa ng tita namin na nagpagawa ng malaking bahay. Eh malaki po yung share ng tito namin. Eh bali ngayon, namatay na po lahat yung mga anak ng lolo't lola namin. Bali kami na po ang bali
1: tagapagmana.
15: Para pangatlo na po kami, no?
1: Opo.
15: Eh kasi po, ang problema, yung pinsa namin, kinukuha po niya yung share niya, parang ayaw po ibigay ng isang pinsa namin, yung mga...
1: Yung nag-occupy currently
15: dun sa lupa. Pero sabi po daw, di po ba pa, di po binabase yun sa kung malaki yung nagastos nung, yung bali share nung, ano, mga magulang. Bali, di ba equal po ang hatian?
1: Opo. Tita Nona, ano po, ilan ang magkakapatid yung mga tito-tita ninyo?
15: Bali, 8 po.
1: Okay. So sa 8 na po yan, yung iniwan ng inyong lolo't lola, dapat po yan divided by 8. So ibig po sabihin, dahil nagkakaroon po kayo ng kumbaga kaguluhan ngayon, ibig sabihin hindi pa po na-settle yung estate ni lolo't lola. Tama po ba?
15: Hindi po, hindi ko po alam. Basta kasi po nagpapatulong yung pinsan ko na... Yun nga, nakipag-usap kami doon sa isang pinsa namin. Tapos sabi ko, bahala kayong mag-usap. Basta pinarating ko lang po yung mga pinapasabi nila.
1: Okay.
15: Eh, ang problema po, hanggang ngayon po yata, hindi pa nakukuha ng pinsan kong babae yung share niya doon sa pinsan kong lalaki.
1: Okay. Pero kasi po, tandaan po natin, ha, yung karapatan ng isang heir, ng isang tagapagmana na hindi na ibigay, yung... cause of action po na yan ay hindi napapasok. So kung ngayon pa lang siya naghahabol, eh pwedeng-pwede pa rin po. Pero kailangan nating alamin. Kasi kanina may nabanggit kayo, dahil ba gumastos sila ng malaki? At tatanong ko, yung paggastos po ba nilang ng malaki ay doon sa pagpapatayo ng kanilang bahay? Doon
15: pag-renovate po. Pinarenovate po nung mga year 80s po.
1: Okay. Kasi tandaan po natin, yan po bang nirenovate nila, yan ay ancestral house. Ibig sabihin, okay. So kung tutuusin, kahit yan po, so pinag-usapan natin kanina yung lupa, di ba? Divided by 8, tigwa 1/8 lahat ng magkakapatid.
15: Opo.
1: Yung bahay dyan, kasi hindi pa naman naisip dati na dapat hatiin yan sa 8. So malamang yung bahay sinasabi nyo na malaki dyan, eh nakagitna at... hindi naman nakahati ayon dun sa 8 parts, sa 1/8. So kung tutuusin, kahit yung mismong bahay, ang bawat isang magkakapatid, sa 8 magkakapatid, tigwa 1/8 pa rin po sila. So yung kanilang pinaluwal, in advance nila, kung tutuusin, nakinabang ang lahat kasi tumaas yung value. Pero ganun pa rin, kailangan hatiin pa rin nila yung bahay. Siyempre, hindi na mahati literal yung bahay.
15: Sorry po, Attorney Tocaccio.
1: Okay.
15: Ano po kasi, bali yung iba ko pong mga tita, nakuha na po nila yung share nila dun sa looban.
1: Bali, so may lupa na sila?
15: Na po sila, nakapagpatayo na po sila ng kanya-kanyang bahay. Bali po, ang problema lang po, yung itong pinsa namin, kasi kamamatay lang po ng mother niya. Tapos, natanggal po yung bahay nila dahil dun sa... MRT na gagawin, bali kaya po kinukuha niya yung share niya doon sa ancestral house.
1: Pero kung nakuha po ng MRT, ibig sabihin na-expropriate na po.
15: Hindi po, yung ano po yun, yung bali pinanggalingan po ng pinsan kong babae, pero bali po, humahabol nga po siya ngayon na makuha niya po yung share niya dito sa ancestral house para makapagpagawa po siya ng sarili niya, kwarto man lang.
1: Okay, Tita Nona, kasi yung hindi malinaw kung ang hinahabol niya yung lupa. Ngayon, ang
15: po,
1: sinasabi ninyo...
15: Hindi po, po magkaroon ng space.
1: Okay, kasi yung space po, hindi ko alam, sabi nyo may mga nakapagpatayo na. So meron pa po bang natitirang space?
15: Opo, meron pa naman po.
1: Okay, so kung ganun,
15: garahe pa po.
1: Kung tutuusin, ay karapatan niya kasi hindi pa siya yung dapat share ng magulang niya, eh hindi pa naibibigay sa kanya.
15: Opo.
1: Hindi po ba? So yun, pwede niya pong igiit yun. Pero kung hindi po kusang loob na ibibigay ng kanyang ibang pinsan,
15: opo,
1: eh mapipilitan po siyang
15: pinsan namin pong yun, yung tatay niya ang nagpagawa ng ancestral.
1: Okay, naging mas komplikado. Pero dito, Nona Damian, kailangan po kasi na yan, nag-claim siya sa buo, hindi lang po doon sa nagpatayo. Kasi sinasabi nyo, wala pang extrajudicial settlement or kahit judicial settlement of estate. So, ang pwedeng gawin ng inyong tita na nawala ng mana, magpadala muna siya ng demand letter sa lahat. Kasi lahat po ay kukunan niya ng... Ang hula ko po, hindi pa, sabi nyo, nasa pangalan pa ng lolo't lola, tama
15: po?
1: So, ibig sabihin, lahat po kayo ay co-owners.
15: Apo.
1: Including yung inyong, itong pinsan na nawala, hindi po ba? Nawalan.
15: Apo. Pero so, bali po, ano pong tamang gawin ng pinsan ko pong gustong kumuha nga po ng share niya?
1: Sulat po muna ng demand letter, mag-mediation dahil magkakapamilya po. At kung hindi po talaga magkakasundo, kailangan niyang mag-file po either ng judicial settlement of estate or talagang hahabulin niya po yung kanyang portion, opo, yung share. Kung hindi man sa lupa, doon sa amount, yung 1/8 at the time nung kamatayan ng lolo't lola. Kasi yun yung properly dapat napakinabangan na ng pamilya nila. Eh hindi pa sila kumbaga nakikinabang kahit ano at pwede pa siyang sumingil ng reasonable rate of interest from that time.
15: Basta attorney, basta equal po yung hatian.
1: 1/8 po. Hating opo. Kapatid po 'yan,
15: opo. Opo. Opo.
1: Ay, okay, Tita Nona Damian.
15: Salamat po, attorney. Salamat din po. Liza.
3: Salamat attorney, po, Ma'am Nona.
15: LDM ako sa inyo, hindi niyo binabasa.
3: Hindi kasi po siya po. Masyado na social media. Eh, na Pokemon Go po iyan. At saka Roblox.
1: Tita Nona, kailangan ko po magpalit ng salamin yung, yung sa Messenger.
15: Thank you po, ay, sa masyado. Inyong dalawa.
3: Salamat, Ma'am. Tawag lang po ulit.
15: Happy anniversary.
3: Ay, thank you.
1: Happy
3: thank
1: anniversary
3: you.
1: Po sa atin.
3: Thank you po. Alright
1: dahil
3: po.
1: Dyan, ubos ng ating oras, partner.
3: Pag hindi pa po namin ito ginudbay ngayon, eh baka wala na po tayo susunod na anniversary.
1: At nakikita ko na si Doc Dennis. Nasa harap ko na.
3: Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin ngayon na tumutok sa aming isang oras na huntahan. Yung mga nagme-message sila social live posting, batiin po namin kayo tomorrow.
1: Yes, partner.
3: Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, wag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney.
3: Sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
3: sa DZMM Action ngayon.
1: Ingat.
3: Bye.
0: Basta batas. Hello, attorney yan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon at sa darating mang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP Oras! Dalawang minuto, 2 o'clock na kasi.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Pamilya aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng sabu ang nasabat sa NAIA. Claimant ng kargamento arestado. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Yes, Tricia, nasabat ng Bureau of Customs, Nino Aquino International, ang dalawang inbound parcel na naglalaman na tinatayang 505 grams ng hinihina ng sabu na may tinatayang street value na 3.43 million pesos. Sa isinagawang inspeksyon ng Central Mail Exchange Center. Ayon sa BOC, natukoy mga parcel matapos ma-flag sa isinagawang customs screening at risk assessment procedures. Sa sumunod na physical inspeksyon, nadiskubre ang hinihinalang iligal na droga na itinago sa loob ng mga parcel. Agad naman nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng BOC sa PDEA na i-interagency drug interdiction task group at iba pang kaukulong ahensya para magsagawa ng pagsuri, inventaryo at dokumentasyon ng kaso. Kasunod nito, inaresto ang isang claimant na umano'y tatanggap ng mga parcel at isinilalim sa kustudiya ng mga otoridad para sa mas malalim na investigasyon at pagsampa ng kakulang kaso. Ayon sa BOC, nagpositibo sa shabu ang mga nasamsam na substansya. Inihahanda na rin ang pagsampa ng mga kaso para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay ng mga probisyon ng Customs Modernization and Tariff Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Mahigit 650,000 pisong halaga ng shabu at baril ang nasamsam sa buy-bust operation sa Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Arestado ang itinuturing na high-value individual sa buy-bust operation sa Bambang Nueva Vizcaya ngayong Miyerkules. Kinilalang suspect na si alias Charlie, 48 anyos at residente ng Barangay Abuwag sa nasabing bayan. Nakumpiska sa suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 100 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 669,000 pesos. Nasamsam din sa operasyon ng kalibre 38 na baril, weighing scale at sling bag na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na gawain. Nasa kustudiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Abiso naman para sa mga batang Maynila, maagang ipagdiriwang ang Araw ng Maynila sa Museo Pambata ngayong Hunyo 20, araw ng Linggo, kung saan libre ang entrance para sa mga residente ng Maynila. May iba't ibang aktibidad na inihanda tulad ng storytelling sessions at interactive exhibits na tiyak na magbibigay saya at kaalaman sa mga bata at kanilang pamilya. Bukas ang museo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang detalye at registration, maaring bisitahin ang opisyal na website at social media pages ng Museo Pambata.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
4: Hello po! Hello mga ateng, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po ang Tambalan, ang programang handang umaksyon sa lahat ng mga panawagan ninyo. Dito lamang po, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
4: Habang marami ay sinusubaybayan ang teleserye sa mga sa grupo ng ating mga mambabata,
2: okay. Diba?
4: Tayo naman ay may ipagpapatuloy na panawagan.
2: Yes.
4: Opo, eto na nga ah, gawin na natin 'to. Ngayon na.
5: Litong-lito?
6: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
6: Pinapaasa?
5: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
4: Kahapon po natong hayang po natin ang panawagan ni Mang Raymond. Siya po ay isang residente dyan po sa Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Tungkol nga po sa tambak gabund, sabi nga ni Doc Dennis kahapon, gabundok na tambak ng basura.
2: Buwan na.
4: Oo, at talaga namang perwisyo na ang ibinibigay. Hindi lamang po sa kaila Mang Raymond, kundi sa iba pang mga kapitbahay. Gawa ng lalo na ngayon na ulan, okay, bukod sa masangsang na amoy, inaanod na rin ng tubig, yung uod.
2: Tubig? Tapos may uod daw eh, yung description ni Raymond.
4: Oo, at syempre pa yung katas nung basura na
2: at
4: nakatambak
2: ang pagkuha,
4: sa kanila.
2: Ang pagkuha ng basura ay tipong kada 2 linggo o minsan once a month lamang, di ba, pagkasabi niya?
4: Kore, ang pinagtatakhan kasi ni Mang Raymond, bakit doon?
2: Ay galing daw inilagay doon dati sa may basketball court na lugar.
4: Oo,
2: kaya
4: pero
2: itong kamakailan, mga
4: tinabingan.
2: Yun. Nilagyan ng fence daw or parang barbed wire. Ngayon, nilipas sa harap.
4: Hindi
2: ng
4: pa agad. Doon pa sa may kanto,
2: yes,
4: nila.
2: Dahan-dahan, diba? Yata. At ang suspecha niya, may nagsabi, dapat sa harap nila.
4: At ang namataan lang nitong si Mang Raymond na nagpalipat ng mga basura ay isang tinatawag na Kagawa Jackson.
2: Daw.
4: Ay nasa linya na nga po natin. Ako, nakontak na. Kasi kahapon po hindi nakontak eh. Cannot be reached. Ang linya ni ng chairman ng Barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite, si Kapitan Roberto Atabay. Hello, Kap. Magandang hapon, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
2: Magandang hapon.
7: Ay, magandang hapon rin po.
4: Opo. Ay, Kap.
7: Tita Winnie. Opo, magandang hapon po.
4: Yes, Kap. Kap, ano naman, aware naman kayo sa reklamo sa basura, no, ng inyong
7: yes
4: mga constituents. Ano ba nangyari
7: yes
4: dito?
7: Po. Bali po, ang nangyari po dyan, Tita Winnie, ay proceeding naman po kami yan eh. Kaya po, hindi matagal. Umabot lang yan ng pagka dati ng track, karate, post, in case na nakakuta naman po, then if ever na nagkakaroon po ng backlog dahil nga po sa sira yung mga truck ng aming pong government city of Las Marinas, pero ginagawa po ng solution, ayun po, kinabukasan po, nakakuta naman po. Hindi mo tumatagal ng ilang araw po.
2: Ano bang schedule talaga ng paghakot natin dyan?
7: Wala pong binigay na schedule.
4: Ay, ba
7: na lang po darating na pong... Pag dimarad po yung truck, doon na po lalabas yung mga basura.
4: Kasi, Kap, okay, maiintindihan ko yan sinasabi ninyo kung mga limang bag. Kahit na sabihin
7: Po natin... Hindi mo pumabot ang limang bag po.
4: Hindi. Limang bag. Kap, sandali. Limang bag.
2: Limang supot.
4: Okay, limang supot. Limang sako. Pero gabundok po eh. Para talagang ano, nuknukan ng dami. Bakit po nagkakaganon?
7: Yung nga po, yung sali po, dapat po, pag-akat po dapat po every week. Eh, kaso nga po, ay tumatagal ng ilang linggo. Yung sali, pinapatagal na po isang buwan. Dahil nga po sa sira po yung mga ibang truck po.
2: Ilang truck ba?
7: Apo.
2: Kap, ilang truck na ka-assign sa barangay ninyo?
7: Truck po ng city government.
2: Yun
7: po
2: nga, ilang truck ba ang naka-assign sa barangay Victoria Reyes? Ilang ba ang...
7: Isa lang po yan.
2: Isa lang?
7: Yung malaking truck na ginagamit. Oh, oh. Isa nga po, sira.
2: Oh,
7: oh. Gumagawa na po ng paraan po ng amin city government para instead.
2: Kasi kung...
7: Isa nga, nagkaroon na kasi ng bago ngayon na truck na bago. May build na truck na bago. Na maaaring makatulong sa amin.
2: Kasi talagang gabundok, ha? Kap, talagang gabundok. Akala ko landfill na to, eh. Pala,
7: ay, may mga po tirahan sa tabi. Hindi naman po bundok.
2: Ala, itong litrato namin, Kap?
7: Kasi pag naiiwan naman po ng... Pag naiiwan po yan ng mismong araw, eh, kinabukasan po, eh, nangakot at nauubos naman po.
2: Okay.
4: Eh, parang wala akong picture na nauubos. Sino hong mayor nyo, Kap?
7: Si Mayor Jenny Barsaga po.
4: Sino
7: Mayor
4: po?
7: Mayor Jenny. Jennifer Barsaga po.
4: Jennifer Barsaga?
7: Barsaga po.
4: Yun nga po ang kwento sa amin nitong si Mang Raymond. Ano, nung nabubuhay pa si Congressman Barsaga, maayos ang pangongolekta ng basura. Bakit po ngayon nagkaganyan?
7: Ayun nga po, sabi nga po na may sira po yung mga truck na recently po nasa 12 po yung sira. Kaya pinag-ati-atihan lang po yung ibang barangay, yung maliterang maayos na truck.
4: Nakikita nyo ba yung litrato na pinadala sa amin? May video pa nga po eh. Talagang
7: opo,
4: napakadami.
7: Kasi tutakam lang po sa TV namin yun.
2: Opo.
7: Kasi nakikita namin. Kasi pag-ati ng truck, darating yung mga basura, haputin, pag hindi naubos, kinabukasan, naubos naman po. Kasi nakikita naman po sa CCTV namin po.
4: Wala bang ibang lugar na pwede kayong pagtambakan nitong mga basurang ito na hindi makakaabala sa mga residente?
7: Ayos sa ganyan po, ma'am, pinag-aaralan po namin yung maaari namin gawin. Kasi hindi lang po, diyan po mismo sa lugar na yan, may iba pa pong purok. Kasi pitong purok po kami, kada purok po ay kanyang araw na marating yung truck. Hindi namin alam kung kailan darating lang po.
2: Ang pagkakwento sa amin, Kap, ay itong mga basura ay hindi galing sa mga residente lamang. Meron din daw galing sa palengke. Eh, siyempre, may mga fresh produce po yun. May marumi, may lansa. Medyo hindi okay sa kalusugan ng maating mga kapamilya sa lugar na iyan. Di ba? Medyo... At kung nakikita natin po ang tambak na ito, ay hindi makukuha ng isang load o isang hakutan ng truck lang.
7: Opo, hindi po. Hindi po nakukuha ng isang hakutan po yan.
2: Opo, ang tansya po, baka mga apat o limang truck siguro, limang balik para maubos itong tambak na ito.
4: Hindi kasi, kailangan nating maintindihan kung bakit nagkakaganito. Dahil hindi lang po doon sa perwisyo na pinag-uusapan natin, kundi nakasalalay din po at risk din po ang kalusugan ng mga residente ninyo dyan sa inyong barangay.
2: Go ahead, sir.
7: Actually po, hindi lang po mismo dyan sa lugar na yan, kakaroon ng tambak. Sa ibang purok po namin, kakaroon nga po. Dahil nga po nga, sinabi ko nga po, ay nagkaroon nga po ng backlog dahil po sa sira nga po yung truck na dumarating. Maliit lang po pag dumarating yung truck namin, ay truck na basura ay maliit lang po.
4: Cap, sinasabi ninyo na hindi lang kayo ang may problema sa basura?
2: Sa Dasmarinas
7: po? Ayaw po, minsan pong parang ganyan po na minsan naiiwan po yung mga basura kasi kinakabukasan ay nahahakot naman po.
2: Hindi ba kayo pwedeng mag-outsource ng ibang truck para maghakot?
4: Hindi siya ang
7: meron
4: ano?
7: Kasi meron naman po, kasong marating ay maliit na truck lang po. Kaya po, hindi siya pwedeng nahahakot.
4: So, ibig niyong sabihin, bukod sa Barangay Victoria Reyes, gusto ko lamang pong malinawan ha, Cap, ha, kasi tumatawag kami sa Mayor's Office ngayon para liwanagin kung ano ang nangyayari. So, sa buong Dasmariñas, Cavite, eh merong ganitong problema? Tama po ba?
7: Usually, mong ma'am, hindi mo matawag ng problema yan. Ay lang po ay isang, talagang pong, diyan lang po tinatambak yung basura pag dumarating yung truck. Usually nakakuha na naman talaga po.
2: Apo,
7: ang problema lang nga po daw po. Usually po noong panahon pa kung buhay nakatingin sa... Usually bago lang katika siya. Noong panahon po, agad lang po na nakakot sa isang araw. Hindi siya po ginagamit yung malaking truck.
2: Opo.
7: Nakaroon po isang araw na pagkakot. Okay naman po. Ganyan lang po yung tingyari. Dahil na po sa sira po yung
4: truck. Hindi eh. Hindi ngayon lang nangyayari. Abril pa. Abril pa, hindi regular ang pangongolekta ng basura. So, kaya nga po nagiging ganito na karami. Sige, Cap, tatawagan namin si Mayor Barsaga at sasabihin namin, nakausap namin kayo, si Captain, at sinasabi na hindi lang Barangay Victoria ang may ganitong
7: problema. Hindi lang po sa mismong lugar na yon sa amin. May iba pa pong purok na natambakan po at kinabukasan po na ako.
4: Oo, sasabihin po namin yes, yan. Yes, yes. As soon as makausap namin si Mayor para masolusyonan ang problema sa basura dyan po sa Dasmariñas, Cavite. No? Tawagan po namin kayo ulit. I-update namin kayo kapag nakausap na po namin si Mayora.
7: Ako po, ma'am.
4: Sige, thank you.
2: Maraming salamat.
7: Salamat
2: yan
4: po, si
2: sir.
4: Kapitan Roberto Atabay, ang chairman, barangay chairman ng Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Medyo lumalawak na po ang ating panawagang basurang ito.
2: Ibang purok pa pala.
4: Oo, may ibang... Ang barangay, consisting of other puroks.
2: Yes, oo. Bakit ganun?
4: Bakit
2: Abril
4: nga?
2: Pa. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi ko lang tinanong, hindi daw problema eh. Hindi daw problema ang tawag dito. Anong tawag dito, Tita Winnie?
4: Problem.
2: Yeah. Kaya, medyo hindi ko alam ng sasabihin ko eh. Kasi hindi daw problema. Problema
4: hindi
2: yan.
4: Hindi ako naniniwala hindi problema.
2: Malaking problema.
4: Sinabi ko na nga, di ba, bukod sa perwisyo, yung sa kalusugan ng mga residente doon ay at risk din. So, tawagan na kaya natin si Mayora para dito, para malaman natin kung bakit nagkagaganito ang Barangay Victoria Reyes. Ha? At bakit walang magawa ang kanilang kapitan?
2: At isang truck lang, palaging sira.
4: Oo, 12 daw ang truck. Hindi eh, ang sinisisi ni Cap, yung LGU.
2: Yun nga. Kaya nga, dapat makausap natin si Mayora.
4: Kaya nga.
2: Dahil siya lang ang bibigay ng solusyon.
4: Toma doon. O siya, sorry yan, hindi pa ho namin nasolusyonan. Abangan! Uy, at least meron kayong aabangan dito sa aming programa. Ang susunod na kabanata ng problema sa basura sa Barangay Victoria Reyes.
2: Dasmariñas, Cavite.
4: Yes! Ating pagbubalik, magbubukas po ang ating klinika sa East 30 and today...
2: Tatalakayin natin ang usapang sinusitis.
4: Ooh, bakit nga ba tayo may sinus? At... itis, may namamaga.
2: Yes.
4: Oh, para saan ba ang sinus? Sasagutin niya dito. Baka meron po kayong iba pa mga katanungan. Text nyo na po sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM Landline 8924-4101 Local 5671, 5672 or 5673.
4: Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
2: Aksyon Ngayon!
3: Siyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
6: Walang kalma-kalma.
8: Lahat ng tao, huwag na tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma.
9: Tawad mo ko!
10: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
10: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
11: Yeah! Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
12: Ayun o!
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Napapanood namin yung tunay na balita. Tingin sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
16: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha.
4: Bigyang daan po muna natin ang mga balita. Toto pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa hanay, limang general na nakapending ang nominasyon sa Commission on Appointments, lusot na sa komite. Narito ang balitang kumirmado sigurado, ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner.
17: Tita Winnie, Doc Dennis, magandang hapon. Aprobado na ng Committee on Appointments ang nominasyon ng limang general mula sa Department of National Defense. Sumalang sa deliberasyon ng Committee on National Defense, sina Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Niceforo Diaz Jr., Brigadier General Rosmawat Tremo at Major General Edmundo Peralta. Pero bago na-aprobahan ang kanilang ad interim appointment, nagkaroon ng diskusyon sina Senador Rodante Marcoleta at Panfilo Lacson matapos questionin ni Marcoleta ang eligibility ng appointment ng mga general. Ayon kasi kay Marcoleta, kulang na ng isang taon ang sa serbisyo ang mga general bago ang nakatakda nilang compulsory retirement age na 56 na itinakda sa Republic Act number 11939. Pero ayon kay Lacson, hindi covered ng one-year ban ang mga general dahil naibigay ang kanilang ad interim appointment bago ang May 25, 2026 habang nakareses ang Kongreso.
18: Hindi sila covered ng one-year ban when they were given their ad interim appointments
19: before
18: May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng one-year ban.
20: But you should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56 and they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair.
17: Pagkatapos niyan ay saglit na sinuspind ang sesyon pero pagbalik ay giniit ni Marikina Representative Marci Teodoro na may nakaraan ng desisyon ukol dito na nagsabing continuation ng unang sesyon ng 28th Congress ang special session ngayon bagay na kinontra ni Marcoleta. Sa huli, sinabi ni Marcoleta na hindi siya tutol sa kumpirmasyon ng limang general bagkus ay inire-raise lamang yung nakasaad sa batas na kumpirma rin ang appointment ng limang general. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Thank you sa'yo, Jom Garner.
2: Dumepensa si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos sa naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara sa kabila ng mga kritisismo. Laban dito, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
9: Dok Dennis Akita Winnie, sa panayam sinabi ng House Leader na naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang mga tao pero paliwanag niya na kung babalikan ng botohan ay overwhelming majority o marami ang bumoto pabor sa panukala. Kumukonsulta rin kasi anya ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang party leaders o kinabibilangang partido.
12: Talaga namin na should you make that bill stricter and more constrictive

0: anak hanggang second degree of consanguinity o affinity na tumakbo o magkaroon ng posisyon sa public office sa parehong lokalidad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Na-discovering floating structure sa loob ng Bajo de Masinloc, inalis na ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Tita Winnie, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na ang na-discovering floating platform sa loob ng laguna ng Bajo de Masinloc kamakailan lang. Kasunod ito ng isinagawang Maritime Domain Awareness Patrol at monitoring ng mga otoridad sa lugar kaninang umaga. Sa isang payag, sinabi ng NTFWPS na bagamat kinikilala ng pamahalaan ang pagtatanggal sa naturang structure sa lugar, ay iginit ito na nanatiling bahagi ng teritoryo ng bansa ang Bajo de Masinloc dahil ang Pilipinas lang aniya ang may karapatan na magsagawa ng aktibidad o magtayo ng struktura sa lugar. Sa ngayon, tiniyak ng task force na magpapatuloy ginagawang regular na maritime patrols, maritime domain awareness operations at iba pang alinsunod sa batas na aktibidad ng AFP, PCG, BFAR at iba pa sa Bajo de Masinloc. Kasabay ng panawagan sa mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang anumang hakbang na lambag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Thank you, Marlene Padiernos.
1: Malacanang kinalampag ang PhilHealth kaugnay ng pasyenteng namatay matapos umanong hindi makapag-avail ng benepisyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
4: Dr. Dennis, kinalampag ng Malacanang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos ang insidente ng pagkamatay ng isang pasyente na umunoy hindi nagamit ang benepisyo dahil wala pa umunoy itong 24 na oras sa ospital. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na dapat maging bukas ang kaalaman at kamalayan ng mga taga-PhilHealth sa pagpapaliwanag sa tamang healthcare coverage dahil kung mali ang naipararating na impormasyon ay maaari ito makaapekto at magdulot ng pinsala o danyo sa mga tao. Marami anyang hakbang at programa na itinutupad ang pamahalaan para sa mas maayos na healthcare system sa bansa na kailangan anyang may paliwanag ng maayos sa mga tao. Iginiit ni Castro na saklaw ng PhilHealth coverage ang outpatient, kaya kung mga individual na hindi napapaliwanagan ng tama rito, ay dapat itong malaman dahil hindi naayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga benepisyong pangkalusugang available ang gobyerno, pero hindi naman na ipatutupad ng tama. Ayon sa Malacanang, bahagi ng mas pinahusay na healthcare system ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health at mas malaki o malawak na coverage ng PhilHealth sa iba't ibang uri ng karamdaman. Samantala, Dr. Dennis, kinumpirma ng Malacanang na dumating na si Pangulong Marcos at mga opisyal ng gobyerno sa Kazan, Russia kaninang 7:49 a.m. oras doon o 12:43 ng tanghali dito sa Pilipinas para sa nakatakdang pagdalo niya sa 35th ASEAN Commemorative Summit na gaganapin bukas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Sa ibang balita naman, DPWH Secretary Vince Dizon nagalit sa mabagal na paggawa ng proyekto kontra baha sa UPPGH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, ihatid sa atin ni Radyo Patrol Bert Dizon.
5: Yes, ito rin ni Doc Dennis. Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang makupad na konstruksyon sa proyekto kontra baha sa loob ng UPPGH sa Maynila. Kasunod ito ng ginawang inspeksyon ng kalihim sa ginagawang mga paggawaing bayan tulad ng mga drainage system at mga gusali sa loob ng ospital. Pinuna ng kalihim ang mabagal na usad sa paggawa ng septic tank sa UPPGH na hawak ng Edson Development and Construction Incorporated at FSCO Company dahil mayigit isang taon na itong ginagawa at nasa 16% pa lang ang construction mula nang simulan ito noong December 2024. Napag-alaman din ni Secretary Dizon na kapatid Rizal Dico ang may-ari ng ka-joint venture ng kumpanyang may hawak sa proyekto.
6: So kapatid Rizal Dico ang joint venture nyo? Kaya naman pagay. Basta kung hindi mag-deliver ito ng June, kamsigay mo ito. 1.5 years, 16%? Paano mo magagawa yan?
5: Binigyan lamang ng 2 linggong pag-

0: bibid ng kalihim ang dalawang kontratista na tapusin ang proyekto sakaling mabigo ay kakasuhan ang mga ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per Dizon DZMM.
1: Maraming salamat per Dizon. Pagbubukas!
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Meron muna tayong flash report, Doc, mula yes. Korte Suprema, mula kay Radyo Patrol Steve Ras. Yes, Steve.
4: Ginawi ni hindi inaksyonan ng Korte Suprema ang petition for certiorari and prohibition na iniyay ng grupo na ilang senador na kabilang sa Gatchalian Block na humihiling na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum at naging palitan ng liderato ng Senado noong June 3, 2026. Itong kinumpirma ni Spokesperson Attorney Camille Sumaiting at sabi niya, ang nasabing petisyon ay hindi naaksyonan sa sinagawang unbanked session ng mga maestrado ngayong araw. Pero ayon kay Ting, dapat pa rin hintayin ang aksyon sa petisyon sa Korte Suprema sa kabila ng naging palitan ng liderato sa Senado sa naging special session kaninang umaga. Una nang ang iriin sa petisyon na nagkaroon umano ng grave abuse of discretion sa tinatawag na rump session na isinagawa ng grupo na Senator Sherwin Gatchalian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, itong Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Salamat, Steve Raz. Abangan po ang iba pang detalye sa flash report na yan. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa balita.
1: Ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, inaasahang magiging positibo ang epekto sa industriya ng agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
5: Tinuturing malaking ginhawa ng Department of Agriculture ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz kasunod yan ng peace deal sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magpapababa ng halaga ng ginagamit sa produksyon at transportasyon ng mga produktong agrikultural. Mahalagaan niya ito lalo't kasalukuyang naghahanda na ang kagawaran sa planting season ng mga palay. Sa oras aniyang bumaba ang gastos sa mga produksyon ay magpagtutuunan na nila ng pansin ang epekto ng El Nino sa bansa. Bukod sa halaga ng produksyon ay nakikita rin ng Department of Agriculture na mapapadali ng pagbubukas ng Strait of Hormuz ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Middle East na tinuturing anilang export destination ng mga produkto at pagkain. Sa pinakahuling inflation rate, Doc Dennis at Tita Winnie ng PSA, bagamat bumaba noong Mayo, ay nananatiling mataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East sa halaga ng produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, alas 2:35.
2: Aksyon ngayon!
6: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Sinusitis!
1: Yes!
3: Yarni ko na naman yung itis. Ang
1: tama.
3: Sabi mo, pagka may itis, ibig sabihin may namamaga.
1: Namamaga ang mga sinus.
3: Para saan ba yung sinus?
1: Saan
3: ba yun dito ba?
1: Ang sinus ay nandito sa ating bungo. Okay. Ito yung mga espasyo na hangin sa loob ng ating bungo. Parang mga bintana sila. Maliliit na bintana.
3: Okay? Kasi yan, sabi mo, last week ba yan o nung Monday? Exhaust?
1: Yun, exhaust. So, nakikipag-usap siya. Meron yan epekto sa ilong, minsan sa tenga rin. Huh? Kaya hindi ba, pag yung tenga, minsan umaakyat ka ng bundok or nagsumakay sa eroplano, pag may altitude, na medyo nabawala ang iyong pandinig, hindi ba?
3: Nagka-clog yung
1: nagka-clog
3: ears.
1: Dahil may change of pressure.
3: Yes.
1: Dito naman sa sinusitis, yung espasyo na dapat puno ng hangin ay pinapagaan niya ang ating bungo. Dahil ang ating bungo ay isang closed structure. Wala siyang komunikasyon sa labas kung hindi ang tanging paraan para maging magaan siya ay meron mga sinuses para i-lighten ang load ng ating skull or bungo. Ang dami natin sinusitis dito, sinuses. Sinuses, no? Dito sa harap ng mata natin, yung frontal sinus.
3: At saan, Doc?
1: Dito, sa dita, sa ibabaw
3: ito,
1: ng sa may ating kilay.
3: Sa dul, sa may gitnang noo.
1: Yes, okay. Meron din tayo dito sa tabi ng ilong natin, yung maxillary sinuses.
3: Ito.
1: Yes.
3: Parang wala naman ako nakikita ang butas.
1: Dahil ito po ay nakatakip ng ating tinatawag na skin. Pero sila sa loob may mga internal communication.
3: Ah, so kahit pindut-pindutin ko,
1: wala.
3: Hindi ko mararamdaman.
1: Hindi mo mararamdaman, hindi mo rin makakapa.
3: Okay, so sa may gitnang noo,
1: Tanungin kita muna, Tita Winnie. Kung ikaw ay may sipon, inuubo ka, hindi ba minsan ang mata mo parang ang bigat-bigat?
3: Mahapdi, tapos masakit, nagluluha.
1: Kasi itong frontal sinus mo ay puno ng plema dito sa harap.
3: Ay, umaabot dito yung
1: plema. Yun, kasi nababara siya. Ang nakikita natin sipod, ang nakikita natin yung paglabas ng tubig ay sa ilong.
3: Oo nga.
1: Pero, saan nang gagaling?
3: Galing pala yun sa sinus?
1: Iba't ibang sinuses. Okay. Ang lining kasi niya, mucous membrane, na pwedeng maglabas ng mucus or plema.
3: Ah, okay. So, kapag namamaga ang sinusitis, pag namamaga ang sinus ko, or meron akong sinusitis, meron ako sipon.
1: Meron kang sipon o sabi natin pagbabara ng sinuses.
3: Eh, ano pa bang pwedeng magbara? Sipon lang naman.
1: Pwedeng sabihin natin may bukol na nangyayari. Pwede rin yan. Or sabihin naiipon ang tubig or sipon na nagiging mas makapal. Minsan, itong sipon na ito ay allergy from nature. Allergy siya, no? So, pwedeng mas maglabas ng mga mucus or plema. Pero minsan naman, dinadapuan tayo ng tinatawag na infeksyon.
3: Okay.
1: Ang infeksyon naman, iba't ibang uri.
3: Ano?
1: Pwedeng viral, viruses, yung trangkaso,
3: bacteria,
1: influenza, virus kasi. Dapat, relax lang. Kumbaga, i-protect mo lang ang katawan mo para hindi pasukan ng tinatawag na bacterial infection. Pwede rin bacterial kasi, Tita Winnie.
3: Wait lang. Yung sistema lang, Doc, na napansin ko sa statement mo. So, dahil meron akong viral infection, ang goal ko, palakasin ang resistensya ko para malabanan ko yung virus.
1: Yun, kasi immune system ang binibuild up mo dito.
3: Right. Ngunit, kung habang ginagawa ko yun and my body fails, pwede akong pasukan ng bakterya.
1: Yes, abusuhin ka ng bakterya. Pag dinapuan ka, siya naman ang mamumuno.
3: Paano ko malalaman kung may bakterya na?
1: Dahil makikiging iba na ang presenting manifestation mo. Mas may lagnat na, magbabago na ang kulay ng plema mo, magtatagal na.
3: Ay, kaya pala tinatanong ko anong kulay ng sipon, anong kulay ng plema?
1: Yes, nakakunin mo ang temperatura ng katawan. Spiking fever, mas iba na. So, mas apektado na ang quality of life mo.
3: Eh, di antibiotic na yun.
1: Yes, pag-bacterial.
3: Oo.
1: Pag-bacterial.
3: Pag-bacterial. Tama, Doc, pag-bacterial. Tapos, pagka daw ang plema, kulay green na yellow. Sorry po sa mga nagmemeryente. Green na yellow, ibig sabihin may bacterial infection ka na.
1: Paaring tuyo ka lang.
3: Ah, okay.
1: Dahil sa sobrang dehydrated ka, dahil marami kang kaagaw sa tubig kapag may infection ka, maski na viral. So, nagiging mas concentrated ang mucus mo. Nag-iibang kulay. So, pag nilagyan mo ng tubig, madadilute siya, magiging lighter ang kulay niya. So, hindi natin ginagamit yung kulay ng plema bilang basihan, o basihan natin, binabase doon sa kulay kung meron kang bacteria o hindi.
3: Meron akong pinaano nung araw, yung ini-spray yung ilong.
1: Yes. Yung ilong, yung ini-spray mong yan ay saline solution.
3: Okay.
1: Bakit? Bakit saline solution? Yung ibang tao naman sa probinsya, mga swerte nakatira sa baybayin, ay pinapapunta sa Pantalan.
3: Okay.
1: Bakit? May saline, may salinity, may alat yung hangin. Dahil ito po ang magpapaluwag nagpapalambot sa plema.
3: So pag nagpuntang dagat, maigi na mag-inhale-exhale?
1: Yes, dahil yung air natin ay may salt, may salinity, may saline.
3: Ah.
1: Yung inispray mo, Tita Winnie, yun ang saline solution.
3: Eh, di maglalagay na lang ako ng asin sa tubig.
1: Pero hindi po siya medical. Hindi, wag naman po. Dahil ito po ay pinapasok mo sa ilong.
3: Uh-uh.
1: At syempre, alam natin, dangerous triangle.
3: Ano nga ba yan? Saan ba yung dangerous
1: triangle? Eh, mula yun sa base ng ilong mo, yan, no? Sa lugar ng kilay mo hanggang sa ibabaw ng labi mo.
3: Bakit tinawag tong dangerous
1: Dahil triangle? Meron kang mga sinuses na pwedeng pasukan ng bacterial infection or viral infection na pwedeng makiusap sa utak mo.
3: Is it because may holes?
1: Yes,
3: opening?
1: Meron direct communication ka. Meron tayong bone dito sa base ng ilong natin, ang tinatawag na ethmoid bone, ay parang bintana papuntang loob ng utak natin. Kaya ayaw natin yung parang sabihin natin ay pinapasok natin yung instrumento sa loob ng ilong para kalikutin.
3: Uh-oh.
1: O sabihin namin may pimples dito sa may labi, sa may ilong, at gusto mong tirisin.
3: Uh-oh.
1: Ay, baka mamaya imbis na lumabas yung nanay, eh, apektado sa loob. Pasok sa brain.
3: Eh, yung asawa ko mahilig mag-clip ng hair.
1: Oo, okay lang mag-clip ng hair. Yung nose hair trimming, okay lang yan. Huwag natin yung tinatawag na binubunot ng biglaan.
3: Meron siya nabiling ano eh.
1: Oo, may clipper yun. May clipper na bilog yun eh.
3: Uh-oh.
1: Parang panggupit ng damo.
3: No, it's parang siyang ano
1: parang siyang
3: tapos pinapasok niya dito
1: tapos iikot lang siya yung blade niya, iikot ng ganon.
3: Eh, masakit yun.
1: Hindi naman dapat,
3: pero
1: lang.
3: Hindi dapat, di ba, hindi naman tinitrim ang ilo, ang buhok sa ilo.
1: Well, kasi yung iba naman,
3: panala daw yun.
1: Yes, panala siya, parang sangga, parang filter.
3: Oo.
1: No, pero syempre pag medyo lumalabas na iso nostrils mo, pwede natin itrim ng kaunti
3: kasi it's an anesthetical.
1: Yes, sa appearance lang
3: sa
1: yan.
3: Appearance.
1: Oo.
3: Lang.
1: Pero okay. Danger triangle, ingat lang ha. Talaga,
3: pero
1: ingat
3: merong
1: lang.
3: Mga tao, Doc, na sadyang hindi nawawala ng sinusitis.
1: Dahil pwedeng meron silang allergy.
3: Yun, no? Yung allergy.
1: Pwedeng may allergy talaga. Talagang yun sabihin natin, very atopic sila. Kaunting ewan lang, magisi, hatching na,
3: okay.
1: Sisinga na sila, magkakaroon ng pagluluha, pagbabara ng ilong. Yung iba naman, Tita Winnie, may structural problem.
3: Ano structural?
1: Sabihin natin may polyp.
3: Ay.
1: Tabingi, nasal septum deviation, tabingi yung ilong sa loob.
3: Okay.
1: Di ba? Yun. Pwede yan nagiging sagabal sa pagdaan ng hangin sa loob ng sinuses.
3: Okay.
1: Kumbaga sa bintana, eh, may kurtinang makapal.
3: Anong gagawin? Tatanggalin?
1: Itingnan mo. Kasi kung ito ay structural, meron humahad lang, ay baka pwedeng ayusin. Kung nasal septum deviation, pwedeng pagalawin. No? Pag meron nasal polyp, talagang dapat naman tanggalin.
3: Bukod sa dangerous triangle, saan pa ba merong sinus?
1: Ay dito, sa iba't ibang lugar ng ating mukha, meron din yan sa maliliit. Ah. No? So, ito yung mga binanggit ko, frontal sinus, maxillary sinus, major yan. Major areas of ventilation. Ito ay pampagaan. Kaya nga kung meron kang sinusitis na less than 4 weeks o isang buwan at mas baba pa, no? Acute ang tawag doon.
3: Okay.
1: May binanggit ka na paulit-ulit, nagaganoon.
3: Lagi-lagi.
1: Oo, chronic na siguro, higit sa 12 linggo. Or 3 weeks.
3: Paano, may gamot ba doon?
1: Eh well, aalamin na natin kung paulit-ulit ito ba ay allergy, ito ba ay anatomical, structural, o baka mamaya may bisyo. Sabihin natin, naninigarilyo siya, or ang trabaho niya ay nasa isang lugar na medyo merong prone to develop this kind of reaction. Yung tinatawag natin, occupational hazard.
3: Hazard. Ay, Doc, sandali. Ah. Meron tayong question, pero may itatanong ako sa'yo. Talking about yung pag-manipulate ng nasal cavity.
1: Yes.
3: No? Meron kasi akong nakita na sa internet, para tumangos ang ilong, meron pinapasok na ganon para matatanggal yung dito. Ano yun?
1: Parang tent
3: safe
1: lang yan.
3: Safe ba yun?
1: Oo, nakita ko yun. Parang naglalagay ka ng tungkod na yan para maging tapa.
3: Correct.
1: Oo. Pero kita mo ha, ang ginawa mo, ang ginagawa ng strukturang yun or sabihin natin application na yun ay para narrowing lang of the nostril. Pero hindi yung pagdagdag ng nasal bridge.
3: Okay.
1: Ibang usapan.
3: So it's safe?
1: Yan. Well, it's not. Kung nag-displace yan.
3: Diba, no?
1: Oo.
3: Mas pumasok matusukan.
1: Oo. Diba? Hindi naman natural yan eh. Ang sa akin, okay lang sa akin. If you have a nose that a bit wide, a bit chunky, tanggapin mo.
3: Oo naman.
1: Wala
3: it's
1: sa
3: God's,
1: akin.
3: Ano, yeah. Blessing. Mm-hmm. You are beautiful whatever
1: yeah.
3: you do. Si Mayel, tama ba ito?
1: Mm-hmm.
3: Mayel, bakit po napagkakamalang
1: trigeminal neuralgia?
3: Ano yun?
1: Trigeminal neuralgia, trigeminal nerve is the fifth cranial nerve yan. Pag sinabi ng trigeminal neuralgia, usually, nadapuan ka lang ng hangin, ang sakit-sakit na.
3: Ha?
1: Oo, ganun sila.
3: Tapos?
1: Yun. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na compared sa sinusitis.
3: Sinus,
1: kasi ang sinusitis, sabihin natin, meron lang heaviness, meron dizziness, but hindi siya ganun kasing intense ng trigeminal neuralgia.
3: Although I can meron akong experience, doc,
1: yes.
3: nagka-flu ako one time, parang ang hapdi ng skin.
1: Yes, nagiging more sensitive ka kasi.
3: Uh-oh.
1: Sabihin natin pag meron kang sinasabing inflammation.
3: Uh-oh.
1: Kasi kung may inflammation ka of any part of the body,
3: of course.
1: Namumula,
3: uh-oh.
1: Namamaga,
3: uh-oh.
1: Umiinit. These are signs of inflammation.
3: Okay. Si Marilu, may sinus po ako at lahat tayo meron.
1: Oo.
3: May, kapag nakaaamoy po ng sobrang bango or matapang na amoy, barado na ilong ko po, anong pwedeng gawin?
1: So, ang ginagamit ng termino ng mga tao, may sinus ako. Yes, tama. Lahat ng tao ay may sinuses. So, ang nangyayari po ay nagre-react lang po kayo sa amoy. So, ito po ay isang uring allergy. Anong pwede niyong gawin? Umiwas na lang kayo sa mga taong naglalagay ng pabango na medyo matapang.
3: Okay, yun. So, ang huling paalala ni Doc para
1: ang
3: sa mga sinuses
1: natin ay napaka... kailangan natin ng katawan natin ng sinuses no na nagfa-function. So dapat alalahanin natin lang na okay ang ating immune system, tama lang ang ating hydration, dahil tama ang tubig sa katawan natin, hindi kakapal, hindi babara ang ating mga sinuses.
3: Ay, Dok, sandali,
1: yes.
3: Bago tayo mag-Facebook at TikTok, meron ako na-encounter sa Instagram yung mga... a concoction na hinihigop yung vapor. Tapos meron pa akong isa, yung Chinese practice daw ito eh. Yung kettle na maliit, tapos ipapasok na ganun yung tsaa, tapos lalabas.
1: Wag naman. Sa... Baka mag-aspirate. Wag nyo gawin yan. Mag-aspirate, papasok sa baga. Pag mali ang hinga mo, papasok sa baga. Ang baga dapat walang tubig. Aspiration yan, Tita Winnie.
3: Okay.
1: Aspiration.
3: Okay.
1: So, ang ginagawa niya, pinapasok dito, is to drain. Okay? Ang concept niya is draining, drainage, no? Para lumuwag ang sinuses. Please, huwag niyo gawin kasi dapat...
3: On your own,
1: no? No? At yung mga usok and everything, it's like doing yung nebulization. Yung sinabi mo kanina na nag-spray ng saline solution,
3: yes.
1: Same concept. Bottom line, bakit ka dapat gumawa noon? Uminom ka na lang ng sapat na tubig.
3: Tubig.
1: Yeah. Oral. And the buong katawan will benefit from it.
3: Good.
1: Diba?
3: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang mga huntahan natin, mag-message lang po kayo.
3: Ayan. Tampuhan ng mag-asawa na punta sa layasan. Paano tayo makakatulong para mahanap ang kanyang asawa? Susunod na dito lamang po sa
1: Aksyon Ngayon.
2: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
6: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Bago pa man sumikat ang araw,
9: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon!
3: Mananawagan nga po si Muhammad Hajula para sa kanyang nawawalang asawa na si Juna May noon pang Mayo at 30. Naku po!
1: Three weeks na.
3: Oo, Mayo at 30 pa. No, nasa linya natin si Muhammad Hajula. Nasa, hello, Muhammad. Asa na ba si Muhammad? Okay, nasa line 1 na nga. Oo nga. Hello, hello Muhammad?
11: Hello po, hello po, ma'am.
3: Oo, hello, Muhammad. Anong nangyari? Bakit nawawala ang asawa mo?
11: Ay, okay na po, ma'am. Nagtawag na po siya sa akin.
3: Ah, nag-contact na kayo.
11: Oo, nag-contact na.
8: Eh, nasaan siya?
11: Kung hindi ko pinot, hindi na nangyari.
8: Pinos niya kasi.
3: Oh, Pinos. No? Anong sabi? Kwento mo naman.
8: Ba't siya nawala?
11: Okay na daw siya.
3: Umuwi sa papa. Ah, okay.
11: Opo.
3: Eh, bakit naman ngayon lang siya nag-contact sa'yo?
8: Halos tatlong linggo.
11: Iwan ko sa kanya, ma'am. Nagtampo siguro. Kasi nag-away kasi tabi, ma'am.
8: Oo.
3: Yun na nga.
8: Pero settled na kayo, okay na kayong dalawa.
3: Nagbati na ba kayo niyan?
11: Hinihintay ko pa yung tawag niya kasi na may ginagawa daw siya.
3: Ah.
11: Pero kakautapin daw niya ako ng mga...
3: Ah, okay.
11: Mga duro pa, mga gabi, kay may trabaho daw siya.
3: Ah, may trabaho. Ah, okay. Eh, nasabi mo na ba sa mga anak niyo?
11: Yaman na, ma'am.
3: Nahanap na si mama. Ana?
11: Maliit pa kasi yung mga anak namin, maliit pa.
3: Eh oo nga, eh sabi mo sa researcher namin, eh hinahanap ng mga bata si mama nila.
11: In-explain ko naman sa kanila na pauwi na yung mama.
8: Pauwi na. Siguro, lovers quarrel lang siguro, ano?
3: Pero napakatagal naman lovers quarrel, Mayo at 30 pa nawala.
8: Eh siguro may ginawa si mama.
3: Ayan.
8: De, okay sige. Lang, 'di ba? Masaya tayo na nahanap na.
3: Sigurado ka ba na si Juna May 'yun?
11: Opo, sigurado ako, ma'am.
3: Sigurado ka?
11: Nagtitiwala din sa akin na nakausapin daw niya ako mamaya.
8: Okay.
3: Busy pa. Mabuti. Kailan mo pa ba pinost na nawawala siya?
11: Two weeks.
3: Oo naman, oo naman. Ilan ba anak nyo ni June, ni May?
11: Dalawa po, ma'am.
8: Dalawa.
3: Ilan taon na?
11: Mag 2 years old yung bunto at yung panganay na sa mga 4 years old na yun.
3: 4 years old at
8: four
3: saka
8: years
3: at 2
8: years,
3: years
8: old.
3: Hello, June? Hello, June. Muhammad?
8: Mamar, mukhang nakutol ang linya natin.
3: Kasi

0: na iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore, GZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President. Ilang miyembro ng Cayetano Block dumating sa plenaryo. MRT3 General Manager pinagpapaliwanag sa isang oras na aberya sa train line kaninang umaga. At nanay sa Italy kinasuhan ng Meta at TikTok dahil sa sinapit ng anak. Yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.

Magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Ako to, si DJ Monica. Pansamantalang humahalili para sa ating minamahal na si Chang Ami. Handang makinig sa anumang pinagdadaanan mo ngayong hapon na wala pong paghuhusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nako, nandito po kami para lang po sa inyo, no? Huwag niyo po kakaligtaan yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon, nakikinig po kami at nagbibigay ng payong beshi. At syempre, ekspertong payo din, no? Meron po tayong eksperto maya-maya sa programa. Ito po, si... Ako to, si Chang Ami. Kaya hala, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito, no? Napaka-exciting, very interesting po ang programa natin ngayon. Para sa ating episode ngayong hapon, medyo malapit-lapit na eh, no? Ang Father's Day. Anong feels mo? Ito ang episode natin tuwing Miyerkules, di ba? Parating, anong feels mo? Ayan naman, ako, para sa pagpapatuloy at sa celebration ng Father's Day, nako, sa 21st, diba? 21 ng Hunyo. Pag-uusapan po natin ang modern fathers. Ano nga ba yan? Noon, sapat na ang maging provider para masabing mabuting ama ka. Pero teka, sa panahon ngayon,

0: Ngayon, parang marami na ring roles ang mga tatay tulad ng pagiging provider. Aba, kailangan ano ka rin, no? Partner ka. You are a wonderful partner. Caregiver ka din, o, diba? Tapos, hands-on parenting na ngayon. Alam nyo po, dati, diba? Pag-uusapan natin kasama ng ating eksperto maya-maya. Dati eh, puro ano lang siya eh, yung mga fathers, puro ano lang eh, puro provider, di ba? Yung financial support. Hindi sila hands-on sa mga chikiting dati, ngayon, hands-on na hands-on na. Meron na nga ngayon mga stay-at-home dads eh. Oy, kung stay-at-home dad ka, saludo ako sa'yo. Napakahirap na trabaho, di ba? Mga stay-at-home dads. Oo, pero paano nga ba maaalagaan ng mga kalalakihan ang kanilang sarili habang inaalagaan ang kanilang pamilya? Paano sila dapat maging open sa kanilang nararamdaman? Hindi porket kalalakihan po yan, eh wala na po silang nararamdaman. Oo, ano na po yun? Passé, outmoded, outdated na po yung dapat paglalaki ka. Parang caveman, I feel no emotion. Naku, hindi na po uso yan. Outmoded, tawag po dyan eh, passé na yung konseptong yan. Naku, meron po silang nararamdaman, kailangan papakinggan din po natin. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon dito sa Anong Feels Mo? Sa ako to, si Chang Ami. Huwag niyo pong kakaligtaan ha. Naku, ang dami ng ano. Yung mga Aminatics, diba natin? Ayan, online. Teka, babasahin ko yung mga pangalan nyo isa-isa maya-maya. Paalala lang po, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Saan? 630 kHz lang po sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Uy, kung nanonood kayo sa cable via DZMM Teleradio, ay, ayan, nakapula ako parang Valentine's Day. Ayan naman ang aking puso para sa inyo, di ba, mga kapamilya at kaserbisyo. At sabayan po kaming ano, no, napapanood din online. Online sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya naman po, kung di pa kayo, ayan daw naririnig nyo. Pag di pa kayo nagla-like, mag-like na kayo at mag-subscribe na. At international din kami, o di ba, bongga. International po. Worldwide, napapanood po kami, no, sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Yung mga kaibigan natin abroad, hello, hello, how are you doing today or tonight? Thank you talaga sa inyong pagsubaybay dito naman sa ako to si Chang Ami. Yes, sobrang thank you. Oy, kung may kwento kayo ha sa buhay, pag-ibig, pamilya, huwag po kayong mag-atubiling ikwento po yan sa amin. Ipadala lang po sa DZMM Teleradio Viber ang inyong kwento, 0919-278-3000 po. Kami na po ang bahala na tumawag po sa inyo, no? Kung mas type ninyo naman ang old-fashioned landline, ako, para pong ako na talagang the age of landline kami. Ako at saka ang aming executive producer, si Mayora Sheila, di ba? Mga Gen X. Mas type namin minsan ng landline. O, tara na. 8924-4101. Tawag lang po. Locals 5671-5672 at 5673. At kung nais ninyong makiin sa usapan ngayong hapon, aba, eh mag-comment-comment lang sa chat box ng YouTube. Diba? Eto na, ang dami na. At pwede rin po hanapin sa X, yung dati pong Twitter, no? Yung account ng ating minamahal na si Chang Ami. Ang handle po niya doon ay Chang Ami P. Halika, makiin na sa kwentuhan gaya ni Chloex Mario. Hello, Chloex. Kumusta? Ayan na. Alam nyo po, ito po, mga ano to eh, mga Aminatics. Diba? Mga fans ng ating minamahal na Chang Ami, our Aminatics, ang team online sa YouTube at Facebook. Oo, si Judith Valderrama, ayan na rin. Hello, Judith, nandyan siya. Si McCoy ang bata, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Oh, marami pa. Marami, marami pa tayo, pero teka, teka lang. Tayo muna ay, ano, no? We will take a little break. Huwag po kayong, ano, huwag po kayong mag-alala. At, sasabihin ko po, babatiin ko po kayo isa-isa sa YouTube Live, Facebook Live. Pero sa ngayon po, eh, meron na ba tayong balita? Yes, okay, sige. For now, magbigay daan muna tayo sa ating Radio Patrol. Ex-coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles, hinamon ni CIDG Director Morigo na magpakalalaki. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol Marlene Padiernos. Mars, kumusta? Magandang hapon. Hello Mars, nandiyan ka ba?
1: Etong si...
0: Yes.
1: Yan ang hamon ni CIDG Director Police Major General Robert Morigo II. Kay dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipakalaw Aurora. Sabi ni Morico, dapat magpakalalaki si coach Tab para harapin ang investigasyon sa kaso para na rin sa ustisya sa mga biktima.
2: Being man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players, which of all as your brother. If you're talking about brother cry of Bebop, well, my brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod.
1: Sa ngayon, nasa kabuuang 48 individual ang ipinasampina ng CIDG para sa fact-finding investigation sa kaso, kabilang na ang nasa 22 dati at kasalukuyang malalaro ng Ateneo basketball team, gayon din ang nasa 25 coaching staff kasama na ang iba pang resource person sa insidente tulad ng resort owner at iba pa. Ngayong araw, mayroong 10 current player ng Ateneo basketball team ang ipinasampina ng CIDG. Pero 7 lamang sa mga ito ang nagpakita sa kanilang tanggapan habang no-show rin sa CIDG sina Coach Tab at 3 iba noong Lunes. Una nang sinabi ni Morico, nabibigyan nila ng 4 na pagkakataon o sampina ang naturang mga resource person para makapagtulungan sa kanila. Kasabay ng babala na posibleng maharap sa kaukulang kaso at nagsisipot sa pagpapatawag ng CIDG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Samantala, Department of Agriculture, pinalakas pa ang laban kontra red striped soft scale insect. Magpaparami ng fungus para protektahan ang industriya ng asukal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Magandang hapon, Kelly.
3: Hindi mo na magandang hapon. Hindi na kutos ng Department of Agriculture na pabilisin ang produksyon ng natural fungus bilang panlaban sa red striped soft scale insect o RSSI, isang peste na itinuturing na malaking banta sa industriya ng asukal sa bansa. Sa pagdiriwang ng ika-40th anibersaryo ng Sugar Regulatory Administration, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. na kailangan ng panawakin ang paggamit ng biological control agents upang mapigilan ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Ayon sa DA, kayang pababain ng peste ang sugar content ng apektadong tubo ng hanggang kalahati na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga magsasaka. na-verify na ng SRA ang mahigit 4,600 hektarya ng mga taniman na apektado ng infestation sa Negros Occidental at Negros Oriental, habang may mga ulat din ang pagkalat nito sa Iloilo, Capiz, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Target ng DA na magkaroon ng sapat na biological control agents upang masaklaw ang hindi bababa 75,000 hektarya ng taniman ng tubo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, si Ali Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Magandang Miyerkules! Welcome back po! Ako to, si DJ Monica! Pansamantalang humahalili sa napakaganda inside and out, no, na si Chang Ami para sa ating episode na pinamagatang Anong Feels Mo? Diba? At ang topic po natin, paksa natin for today, sa pagdiriwang po ng Father's Day ngayong 21 ng Hunyo. Oy, Happy Father's Day ha, sa mga
5: happy
0: tatay
5: Father's
0: dyan.
5: Day.
0: Oo. Nako, miss na miss ko na yung papa ko. Oo, kaya kayo dyan, na buhay pa ang inyong mga tatay, i-cherish nyo po sila. Kapag nawala na po sila, nako, every Father's Day, so bittersweet. Oo, and yan, no, in celebration of Father's Day, ang pag-uusapan po natin ngayon ay modern fathers. Nako, ayan, kung kayo po ay nanonood sa teleradyo, medyo nag-air quotes ako, no? Modern fathers. Meron pong air quotes kasi, ano nga ba yan? Aba, ano kay kinaibahan ng tatay ngayon sa tatay nung panahon? Bakit ba may modern fathers? Abay, malalaman natin yan sa ating coach, ba, diba, na nag-aantabay na via Zoom. Excited ako na makilala siya eh, kasi parati ko siya napapanood, no, tuwing Miyerkules dito sa ako to, si Chang Ami. Napaka-ano niya, he is such a safe space, ba? Diba? Ang ganda ng vibes niya. Kilala niyo na kung sino ang tinutukoy ko, ba? Diba? Si Coach Rainer Grospe. Uy. Sige, we will hear from him in just a bit, no? Gusto ko lang po sabihin na yun na nga, ito po ay safe space para sa ating lahat. At dapat po ay i-normalize po natin yung mga diskusyon sa mental health. Kasi minsan yung mga kalalakihan, lalo na, di ba? Parang feeling nila, kailangan matatag sila. Kailangan di sila umiyak. Kailangan kahit anong nangyayari, hindi nawawala yung kanilang composure, ika nga. Abay, mali naman yun.
6: Ako to, si Chang Ami.
0: Diba? Sabi nga ni Chang Ami, it is okay not to be okay. At nandito lang po kami para gabayan kayo sa inyong mental health journey, no? At ngayon tututok tayo sa ating mga minamahal na ama. Ayan, sige. Oo, we are hearing from the life coach from Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Grospe, maya-maya lamang po. Ang dami nating katanungan. Kapag po kayo ay may katanungan, aba ay i-text-text lang po sa amin. Wide open po ang DZMM Viber line. Para lang po yan sa inyo. Diba? 0919-278-3000. Ang aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ngayon pong mainit na Miyerkules. Nako, ano ba ang merienda natin dyan? Isama nyo na kami sa inyong merienda, diba? Pero teka, bago tayo pumunta kay Coach, ang daming ganap, diba, sa labas ng himpilan. Alamin po natin ang sitwasyon sa Senado para sa special session. Naroon si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
7: Kami nagsimula na itong panghapong session ng Senado matapos yung break kanina ng tanghali. at pinadaan yung commissioner appointments ngayong hapon ay nagbabalik yung sesyon ng mga senador. Kung kaninang umaga, walang minority ngayon, ay may mga minority senators, sila Senator Tia Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Lore Legarda, Senator at ang isa pa, si Senator Lore Legarda, Senator Amy Marcos. Sila yung mga nandito ngayon at dumadalo sa session. Pakinggan natin si Senator Pia, si Pia, Senator Pia Cayetano yung nagsasalita.
5: Our leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
8: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
5: I thank the majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there.
8: Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. And that is also why, Mr. President, this afternoon, when the majority leader asked me on behalf of the gentle lady from Taguig and Pateros to reopen, I readily agreed because my interest, like any other member of the chamber, is to move our bills forward. And if this afternoon the gentle lady is desirous to present the amendments, then by all means, I gave way to the reconsideration, Mr.
5: Thank
8: President.
5: Thank you. I'll just remind the body that the practice is usually staff to staff to coordinate if there's a name on the list, because sometimes the person who made the reservation would waive their right, and that's quite common, or sometimes they would submit their amendments, or sometimes they would ask for a later time. So on that note, I'm ready to proceed.
8: Yes, Mr. President.
5: On page 1, line 14, after the word services, delete the period and add a comma, then insert the phrase, thereby advancing the Philippines' commitment under the United Nations 2013 Agenda for Sustainable Development, parenthesis, SDG, close parenthesis, particularly SDG 1, parenthesis, no poverty, close parenthesis, SDG 3, parenthesis, good health and well-being, close parenthesis, and SDG 10, parenthesis, reduce inequalities, close parenthesis. We submit, Mr. President.
8: Mr. President, that sounds very all right, and in principle, I'm ready to accept that. May I just request, I don't have a copy of the proposed amendments, so I can be guided in accepting these proposed amendments, Mr. President. If the staff of the gentle lady could also provide my staff a copy so we can be guided, Mr. President.
9: Maybe request the staff of Senator Pia to, there's a guide so Senator Risa can follow the amendments. Or we can just flash it. Maybe we
8: yes,
9: can,
8: thank you, Mr. Yeah, President.
9: We have something that we can flash.
5: I think it would be best to flash so
9: yeah.
5: Everyone can follow.
9: Yeah. Session suspended.
8: Thank you, Mr. President.

0: Yan po ano ang nangyayari sa labas ng himpilan. At ito po si Robert Mano. Bibigyan po tayo ng mag-wrap up lang po si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
1: Kahapong sesyon ngayon ng Senado, kabilang sa unang napag-uusapan ngayon ay yung isinusulong na Magna Carta of Barangay Health Workers. Kanina ay isinarado na tinapos na yung period of amendment o amienda ng mga senador kung kano yung gusto pa nila maging forma nito. Pero upon the request ng minority, particular kay Senator Pia Cayetano, ay muli itong binuksan at sa ngayon ay naghahain sila ng mga rekomendasyon para mas mapatatag at mas mapaganda pa yung forma nitong Magna Carta of Barangay Health Workers. So yan yung inilalatag na nila ngayon, amienda. At pagkatapos, sabi ni Majority Leader Mick Zubiri, ay mayroon pang mga panukalang batas na kanila rin aaprobahan at ipapasa. At kanina, si Senator Franklin Lulacso nabanggit din niya na isa sa kinukonsidera at napagkasunduan ay ang paghalal kay Senator Chief Escudero na siyang mamumuno o magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Yan daw yung kanila na pag-usapan simula pa kaninang umaga, pero ngayong hapon, ayan yung aabangan natin kung imamanifest ito o kung sa July 6 na sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming maraming salamat, Radio Patrol Robert Mano. Yan po ang ganap sa Senate Special Session. Babalik po tayo sa ating programang Anong Feels Mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. We will be back, no, with our life coach, si Coach Rainer Grospe, sa ating paksa ngayong hapon na Modern Fathers. Pagbalik po natin after this short break. Diyan lang po kayo.
2: ZMM Live!
3: Super sa kapastikan!
4: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
5: Tabla-tabla muna, tol.
3: Super sa katatawanan!
6: Okay na ba to? Ito pa!
3: Super pati sa pogi points!
7: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
6: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
3: Super sa lahat ng hanap mo!
8: For everybody!
3: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa Cine mo, hari ka rito!
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbi...

0: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Hello, hello! Magandang Miyerkules po sa inyong lahat. Alam niyo naman, every Wednesday, 'di ba? Anong feels mo? At ngayon ay ang paksa po natin ay Modern Fathers, no? Pag-uusapan po natin 'yan in celebration of Father's Day sa 21 ng buwan, ano? Maunawaan natin ang pagbabago ng roles ng ama mula noon hanggang ngayon at tutulungan tayong maunawaan ito. Ni Coach Rainer Grospe, nasa linya na po, nasa Zoom, our life coach for from Limitless Life Coaching. Nandiyan na ba si Coach Rainer? Magandang hapon, Coach!
2: Magandang hapon, DJ, at mga kapamilya, hello po, and happy Father's Day, advance pala, happy Father's Day sa lahat ng tatay.
1: Hello, Coach! Oo, excited ako na makilala ka kasi parati kitang napapanood tuwing Miyerkules eh.
2: Yes, DJ, it's our first time to collaborate to this episode, so excited din ako.
1: Yes, oo. Napaka, like I said earlier, no, kapag ka pinapanood kita, parang you feel like such a safe space.
2: Nax naman. Oh, thank you so much.
1: Napaka-comforting ng vibe mo eh, even through even kahit nakikinig sa radyo, yung boses mo lang o pag nakikita ka. So, talaga namang salamat na sinamahan mo na naman kami ngayong Miyerkules for anong feels mo.
2: Thank you, DJ Monica. So excited ako sa pag-uusapan natin today.
1: Oo, kasi ang pag-uusapan natin, Coach, is yung modern fathers, no? Kapag ba sinabi, Coach, ang unang tanong ko, no? Pag sinabi bang modern fathers, ano ba talaga ang ibig sabihin nun?
2: Okay, so kapag sinabi natin, DJ Monica, na modern father, hindi na to katulad nung before na alam natin yung yung kapag sinabi dati kasi mabuti kang tatay kapag good provider ka, 'di ba?
1: Correct.
2: Pero ngayon, ang modern father, nakikisabay siya sa changes ng society natin na alam mo may mga pamilya na kasi ngayon na dual income in one family, meaning parehong tatay at nanay ay kumikita, nagtatrabaho, pareho silang mga career person. So, dahil nag-share sila sa financial responsibility, dahil alam mo naman, DJ Monica, na napakataas na lang mga bilihin ngayon, hindi na sapat na isa lang yung kumikita sa isang pamilya, di ba?
1: So, pareho nako talaga. Oo, sinabi diba? Mo pa, Coach. Oo.
2: Oh, so kung dalawa ay nagtutulungan sa financial responsibilities, ang ibig sabihin ng pagiging modern father ay hindi lang financial yung responsibility niya. May responsibilidad na rin siya when it comes to household chores, when it comes to taking care of kids, when it comes to like parang pagiging tutor sa kanila, paggabay sa kanila, hindi na lang yung nanay yung may responsibilidad doon. And ito yung tinatawag natin na modern father kasi hindi lang ine-expect na sa kanya na maging good provider siya, ine-expect pa sa kanya na maging present siya physically and emotionally sa mga anak niya at sa asawa niya. So, nakikita mo na dun pa lang makita natin na parang napakalaki ng pressure sa mga modern fathers ngayon.
1: Correct. Oo. Kasi nga, yun na nga, no? Kailangan, pati sa mga bata, talagang hands-on na sila. Diba? So, ang daming pressure kasi pagod ka na sa trabaho pag-uwi, pagkatapos, kailangan pa tutulong sa bahay. I have to ask this, no? Is this fair na i-expect pa sa kanila ito? Sige, Coach.
2: Oo, kasi, sige, ang ganda ng tanong na fair ba na i-expect sa mga tatay ito. Sasabihin ko lang na yung gender roles kasi natin sa when it comes to sociology, no, it's ever changing. Nagiging demand lang ito ngayon sa mga tatay dahil nagbabago na rin yung panahon natin, dahil nakikisabay tayo sa gender equality, sa progressive na mundo natin, no, na lalo na kailangan ba konting hinga mo lang may bayad eh, parang 'di ba, school, pagkain, ganun. So hindi si nanay din naman ini-expect sa kanya na maging career woman din siya, na sundin din niya yung pangarap niya at mag-provide din siya sa family. So ngayon ang nakikita natin na dun sa tanong mo na is it fair, parang sa tingin ko ay yes, kasi dalawang side ito eh, nagiging equal yung responsibility, and at the same time gusto kong yung perspective natin, DJ Monica, na maging opportunity siya na na ma-unleash ng mga fathers natin yung ability pala nila, hidden ability nila to be emotionally involved, to be emotionally present, to be loving parents na hindi lang good provider, di ba? Kasi baka hindi lang natatap yun dahil meron tayong parang toxic belief na kailangan nagtatrabaho lang, parang ATM machine lang si father, pero kaya din pala niyang makinig ng problema, kaya din pala niyang maglambing, di ba? Kaya din pala niyang mag-attend ng graduation. So I think more of, instead of pressure, pwede nating haluan ng perspective na opportunity pala to, to unleash the capability of fathers for being good people. Yeah.
1: Correct. Oo, naisuot na ang kapa ng mga tatay dyan. Hindi lang sa pagiging provider nila, pero yung kapa nila sa pagiging hands-on dad talaga. Alam mo, di ba, coach, meron kasing tinatawag na father wound. No, at ang daming lumaki na meron 'yan. Ako actually, admittedly, no, aminin ko po, ano, I am still in a little way, no, sa edad kong ito, I'm still healing a bit, no, from my father. Yes. Matagal na pong wala ang papa ko. Pero kasi nung panahon po noon, nung 80s, nung 90s, no, lumalaki ako. Mm-hmm. Talagang 'yun pa yung sobra pa yung tatay, puro trabaho lang. So
2: wala talaga sila.
1: Correct. So yun yung, would you say, Coach Rainer, na ito yung isang, you know, one of the positives, no, yung mga pros ng pagiging hands-on ng papa, ng tatay, ay medyo may iwas-iwasan natin yung father wound para sa ating mga, sa mga chikiting na lumalaki.
2: Actually, itong pinag-usapan natin, DJ Monica, na I thank you pala for sharing your personal experience with your father. No? Maraming makaka-relate dyan sa father wound na yan. Meaning na lumaki tayo na merong hinahanapan natin ng parang hinahanap natin yung relationship natin with fathers. And itong pressure na nararamdaman ng mga modern fathers ngayon could be a trauma response to that father wound. It Correct. Could mean na, DJ Monica, na mga kapamilya, na kung kayo ay napapressure kayo na mag-provide, tapos gusto nyo pa rin present kayo palagi sa mga anak ninyo, it could be a trauma response na ayaw ninyong maranasan na mga anak ninyo yung naranasan nyo before na absent si father ninyo. Kaya ngayon, parang gusto nyong doblehin yung 24 hours ninyo, gusto nyong mag-provide, and at the same time, gusto ninyong makasama sila. Nung maging parang physically present sa nila. And sometimes, naka-affect ito sa mental health. Because hindi laging realistic yun eh. Maganda yung intention, DJ Monica. But it's not realistic na mapagsabay mo yung dalawang roles. Kasi baka mapabayaan mo yung sarili mo. Baka hindi ka na nakakapagpahinga bilang tatay, di ba? At yun, yung mga gusto mong gawin, yung mga sports, hobbies, at parang self-care na gusto mong gawin sa sarili mo, hindi mo na nagagawa dahil nagko-compensate ka. Nagiging trauma response yung pagiging provider and present father mo at the same time.
1: So, Coach, no, you mentioned yung mga trauma response, ano?
2: Yes.
1: So, yung trauma response sa mga sobrang overworked na dyan, na kasi nanggagaling ito dun sa yung, I also heard you mention a while ago, yung toxic masculinity.
2: Yes.
1: No? Dun po sa ating mga manonood at tagapakinig, ano, ng programa, yung toxic masculinity. Teka, explain natin, Coach, para doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin nun.
2: Oo. Toxic masculinity, yung masculine role kadalasan sa mga kalalakihan, no, yung ini-expect ng mga society sa kanila na katulad ng dapat malakas sila, dapat may profession sila, dapat good provider sila, no, ito yung nagiging toxic siya kasi parang hindi naman lahat kayang gawin 'yon, no? So what if hindi siya makapagtrabaho pero mabuti siyang tagapag-alaga ng mga anak niya. So nagiging toxic siya dahil nagiging backshot. So, tapos may mga terms pa na, ang dami na nating terms na napag-usapan, DJ Monica.
1: Oo, diba?
2: Meron pa mga trauma response, tapos father wound. Father wound. At meron pa tayong tawag dito, yung hustle culture na sinabi mo.
1: Nako.
2: Na yung trabaho lang tayo ng trabaho ngayon. Mm-mm. Isa din yan, isang epekto din yan ng toxic masculinity na parang nasanay tayo na dapat magtrabaho, correct, mag-provide.
1: Mm-mm.
2: At para rin, isa ring trauma response yan, DJ, na dahil hindi nabigay ng father natin noon yung gusto natin, ngayon bili tayo ng bili ng toys para sa mga anak natin, di ba, para mapasaya sila. Hindi pala natin alam na yung wound pala natin, yung hinihil natin, hindi yung anak natin, di ba?
1: Correct.
2: So, ayun. So, kailangan self-aware tayo. Kaya maganda na napag-uusapan natin to, DJ Monica.
1: Yes, kaya tuwang-tuwa ako dito sa programa ni Chang Ami. Kasi, di ba, talagang na-address natin itong mga bagay-bagay na talagang dati medyo tabu pag-usapan. Sabi ko nga, nung sa simula ng programa, kailangan i-normalize natin ito. We are talking about mental health. Dahil kapag po natibag ang mental health natin, we are useless as fathers, mothers, as colleagues, as members of society, no? So this is very, very important. Coach, so balik tayo sa toxic masculinity, no? Yung mga toxic na gender roles na kailangan, sobra talagang hindi, pati yung bawal umiyak, bawal magpakita ng lungkot, bawal magpakita ng kahinaan. You know, would you say, paano po natin, how would you say na pwede nating parang i-convince ba ang ating mga kalalakihan sa buhay natin that it is okay not to be okay? What is the best approach para po sila ay hindi nila feeling na ina-attack sila, na magiging defensive sila?
2: Yan, ganda ng tanong, DJ Monica, na I guess it will start with awareness, no? Yung awareness natin sa mga tatay na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, kung napapagod kayo sa trabaho, tapos po ay nape-pressure pa kayo dun sa maging present kayo sa mga anak ninyo, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa kanila personally, hindi nyo alam kung may naniligaw na ba sa kanila, may nambubuli ba sa kanila sa school, di ba? May mga ganun kayong thoughts. Diba, yung relationship ninyo malayo, ganyan, dalawa na yung pressure na yun. Tapos, kapag nape-pressure ka at hindi mo pa maamin sa sarili mo, no, at hindi ka makahingi ng tulong, ni hindi ka makaiyak, yung pressure na yun ay nag-add up dun sa stress. At baka, mga tatay, no, baka meron na po kayong maintenance medicines ngayon, pag-check-up ninyo, mataas na yung blood pressure ninyo, may diabetes na kayo, meron na kayong mga kung anong mga karamdaman, ay lahat po yun ay dahil sa stress na parang binabottle up natin o sinasarili po natin. So kapag may mga ganyan na naramdaman na kayo, I guess it's high time na iwasakin natin yung toxic masculinity. Minsan kasi, DJ Monica, na hindi lang sa ibang tao nanggagaling yung toxic masculinity. Minsan sa sarili natin, ini-impose natin sa sarili natin, yung mga tatay, 'di ba? So, kapag may mga karamdaman kayo, be sure na i-check nyo rin yung sarili mo. Umiyak na ba ako? Humingi na ba ako ng tulong sa asawa ko, sa mga kumpare ko, sa mga anak ko, 'di ba? Sinabi ko ba sa kanila na sa kanila na sorry, hindi mo na kita mabibili ng bagong cellphone ngayon kasi may inflation rate, nahihirapan tayo. Inamin na ba natin yun? Na naging honest na ba tayo? Kasi baka yun lang yung way para ma-depressure tayo.
1: Correct. Sige. Coach, meron kayong minention sa pagsosorry sa anak, ha? Babalikan natin yan. May katanungan ako dyan.
2: Sige.
1: Very exciting. Yan na nga ba? Kaya excited ako na makilala si Coach Rainer. Talagang it's been very fulfilling so far. Magbabalik po tayo after this short break. Huwag po kayong aalis, no? Dito sa anong feels nyo? Dito sa anong feels mo? Pinag-uusapan po natin ang ating topic ay modern father sa pagdiriwang ng Father's Day. Babalik po tayo. Huwag po kayong aalis.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
9: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Magandang hapon. Oh, magpapatuloy po tayo sa anong feels mo. Ngayon pong Miyerkules, no, ang paksa po natin ay Modern Fathers. Ang kausap po natin via Zoom, si Coach Rainer Grospe, our safe space life coach, di ba? From Limitless Life Coaching. Hello, Coach.
3: Hello again, DJ Monica. Yes.
2: Oo, may na-mention ka kanina, no, about yung kunyari, magsosorry si tatay dahil merong hindi nabili gadget, yung ganon. Okay, talking about toxic masculinity, no, yung mga outmoded na ano na norms ng mga magulang, lalo na ng tatay, eh hindi nagsosorry. Ang daming ganyan, lalo na nung lumalaki ako. That is part of my father wound, by the way, is I never mga kaibigan, kapamilya at kaservisyo, let me make myself clear. Mahal na mahal ko po ang aking tatay.
3: Yes.
2: Kaya lang, you know, ito po kailangan malaman ninyo, no? 'Di ba, coach? Tama ito na.
3: Yes.
2: Yung love and yung disappointment, they can coexist. Pwede
3: correct,
2: pong sabay correct. Na emotion 'yan. Hindi porke medyo na di-disappoint ka na si papa ay medyo absentee father, hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal, 'di ba, coach?
3: Yes.
2: So yung na-experience ko is never nag-apologize, hindi ako lumaking ganon. Ano po ang masasabi nyo sa mga ama in this day and age, yung mga modern fathers, no, to encourage them na okay lang yon mag-sorry sa mga anak?
3: Okay. So meron tayong tinatawag na emotional quotient, no, na minsan kilala or alam na ang mga kalalakihan in general are mababa sa emotional quotient. Pero yung emotional quotient kasi na to, hindi siya katulad ng intelligent quotient na fixed na. Yung intelligent quotient kasi natin, fixed. Pero si emotional quotient, it can be enhanced. It can be better.
2: Coach, ito pwede yung EQ, no? EQ.
3: Yo, EQ. EQ yung tawag natin. The emotional quotient. The more na pinapractice natin siya, the more na tumataas siya. When we practice loving, when we practice forgiveness, when we practice laughing, and we practice saying sorry, no? I-explain ko lang na kaya yung mga ibang tatay ay hindi sanay mag-express. Maaring, let's give them the grace na maaring lumaki din sila doon sa pamilya na ganun. Kaya yun yung natutunan nila. They don't know better. No? But since pinag-uusapan natin ngayon, mga tatay, wala na po kayong excuse na hindi po ninyo alam. Wala na po kayong excuse. Yeah. Yan. Ang nagpipigil sa mga tao na mag-say sorry ay yung kanilang ego, no? At ang ego na to parang pinoprotect kasi niya tayo na mapahiya, yun na baka akalain ng mga ng anak ko, ng asawa ko na weak akong tao, gusto ko pa palaging iparating na strong. That may be true noong unang panahon, pero nalaman natin through time na sabi nga sa life experience ni DJ Monica na merong epekto sa kanya yun. Napag-aralan natin 'to na may epekto pala sa mga anak. Kaya nakikita natin ngayon at sinusulong natin ngayon na hindi na 'yon applicable ngayon.
2: Correct.
3: Maaring,
2: kasi
3: yes.
2: Go ahead,
3: Coach. DJ Monica, na maaring sinave ni father yung reputation niya before but wasn't able to save the relationship, but now, 'di ba? Hindi na 'yon applicable ngayon. Ang strong before ay iba na sa strong ngayon. Ang strong na tatay ngayon ay ang tatay na marunong umamin ng kanyang limitations,
2: yun.
3: Marunong mag-sorry, at marunong magsabi ng I love you. Yun yung strong na tatay na alam natin ngayon. Yun yung modern father na gusto natin.
2: Nako, ang galing ni Coach Rainer. You articulated it so perfectly. Alam mo, parate kong sinasabi yan. Yan pong pagiging vulnerable, ano? Yung sinabi ni Coach Rainer, yung nagpapakita kayo ng emosyon na minsan-minsan ay magso-sorry, minsan-minsan, okay lang mag-I love you, it doesn't make you less of a father and of a man. Parati ko sinasabi, yan po ang bagong pagiging strong. That is the new definition of strength, yung vulnerability, di ba po, Coach?
3: Yes, the more vulnerable you are, the more real you are, and ma-accept ka ng asawa mo, ng anak mo, ng mga kaibigan mo bilang yung totoong ikaw.
2: Correct. So ngayon, as we wrap things up, Coach Rainer, sabihin niyo po sa amin, paano ba makakatulong ngayon, no, na na-establish na natin na okay lang. It's okay for fathers not to be okay. It's okay for you to show emotions and weaknesses. So na-establish na 'yon, paano makakatulong ang mga asawa, mga partners, mga anak sa emotional health and well-being ng isang tatay, coach?
3: Ayun. So minsan akala natin kailangan natin agad ng advice o kaya pero madalas kailangan lang nila ng parang safe space. Katulad nga sinasabi mo, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaya siguro hindi makapag-sorry yung mga tatay natin. Kaya siguro hindi sila makahingi ng tulong is because yung mismong household is not safe. 'Di ba? If yung mga asawa, yung mga anak natin, kapag sinabi na kapag nag-sorry si tatay na sabi na hindi mo na makakabili ng gusto ninyo, makapag-celebrate ng birthday ninyo, yung valid na maging sad doon, pero yung pagtampo is making nagko-cause siya ng tinatawag natin na father guilt or yung dad guilt na tinatawag natin, and that causes na-learn ng tatay na hindi pala siya safe mag-express doon sa household. So let's make the household safe for everyone, hindi lang tatay, for all members na express yung emotions nila, yung gusto nilang saloobin. At minsan, kapag sinabi ng tatay na napapagod ako, hindi mm-hmm. ibig sabihin kailangan mo na kaagad tumulong. Hindi ibig sabihin kailangan mo na agad maghanap ng trabaho bilang anak, no? Kapag mm-hmm. sinabi ni tatay na napapagod lang ako, pwede nating sabihin na, okay lang dad, pahinga ka muna. Diba? Okay lang dad, next year na lang. Okay lang dad, makakapaghintay naman ako. Diba? Yung mga simpleng ganun na mga salita natin sa mga tatay natin, it releases pressure to them.
2: Oo.
3: And mas na-encourage pa sila na mas maging mabuting tatay para sa atin. So, di ba, napaka-practical, DJ Monica, na kung paano natin tulungan maging emotionally strong yung mga tatay natin is to Mm-mm. just be a safe space to them, magpasalamat sa kanila, i-acknowledge yung mga ginagawa nila, and always say you are always proud of them din.
2: Oy, ang ganda. And also, bigyan natin sila din ng pagkakataon na gawin yung nakaka-relax sa kanila. Kung, you know, yes. if this is video games, kung ito ba, as mm-hmm. long as hindi, as long as hindi toxic, yung paraan, ha?
3: Oo, diba? Addicting o kaya, na?
2: Oo, baka naman trip niyang mag-golf, di ba? Bigyan din po natin, yung mga misis naman din po dyan, wag naman po masyado magnag na kailangan parating, kung di nagtatrabaho, nakatutok sa bahay. Bigyan nyo rin po, kailangan po ng mental health niya, 'di ba, no, coach,
3: ganda ng input.
2: Oo, mm-hmm. ng yung mga hobbies niya, kumbaga, allow him mm-hmm. ano? Mm-mm.
3: Yes. Gusto lang ano 'yun, pasusugin niyo ng DJ Monica na being a father should not parang take away yung real personality mo. Nadadagdagan yung mm-hmm. personality mo pero hindi dapat mabawasan.
2: Correct.
3: Maging tatay ka pero you should be allowed to still do your hobbies, di ba? Yung mga gusto mong gawin yung nagpapasaya sa'yo. Kasi at the end of the day, yan din naman yung magpapaalis ng stress natin at makakapagpa-boost ng moral natin para mas maging mabuting tatay tayo.
2: Tama. Maraming salamat! Our life coach galing sa Limitless Life Coaching, Coach Rainer Grospe. So, until next time, coach, thank you very much. It's good
3: yes,
2: to meet
3: DJ
2: you.
3: Yes, DJ Monica. Thank you.
2: Maraming salamat. Happy Father's Day in advance, ano? At wag po kayong aalis, ha? Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez, nako, legend ng DZMM. Siya na po ang susunod, no? Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. At dito lang po kayo sa DZMM.

0: Top of the Hour 401.
1: 'Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Miyerkules, ika-17 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines ang hapon! Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President. Ilang miyembro ng Cayetano Block tumating sa plenaryo. Insidente ng gumuhong gusali sa Pampanga itinuturing ng case closed ayon sa Department of Labor. PNPCIDG iginiit na hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo. Immigration Lookout Bulletin Order inilabas para kay Ateneo Blue Eagles coach Teb Baldwin. General Manager ng MRT3 pinagpapaliwanag sa aberya sa tren kaninang umaga. At labi ng OFW na naipalit ang bangkay sa isa pang nasawing OFW na iuwi na sa Dipolog City. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, na-resolve na ang gulo sa dalawang linggo ng iringan sa liderato ng Senado. Iniloklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito ay matapos magkaroon ng quorum sa special session kanina. Matapos dumalo ang 13 senador, kabilang ang 12 miyembro ng majority block at si Senator Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senator Mig Zubiri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Itinaan sa acclamation o sa pagsabi ng ayes at nays ang botohan na wala namang tumutol, kaya agad na numpa si Gatchalian bilang ika-apat na Senate President ng 20th Congress.
1: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
2: Aye.
1: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
3: I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position.
0: Agad namang ininominate si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore. Tulad ng ginawa sa posisyon ng Senate President, idinaan din sa acclamation ang botohan na walang tumutol, kaya agad nunumpa si Soto. Dahil hindi naman nakapanumpa noong atres ng Hunyo ng mahalal bilang Majority Floor Leader, nanumpa

0: miyembro ng Cayetano Block. Kabilang sina Senadora Amy Marcos, Senadora Dante Marcoleta, Bongo at Lauren Legarda. Matapos naman ang balasahan, ilang panukala ang inaprobahan sa special session ng Senado. Kabilang dito, ang panukalang magdeklara sa Waling-Waling bilang National Orchid ng Pilipinas. Lusot na rin sa ikatlong pagbasa ang panukalang magbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Benny Boatwright at sa wrestler na si Matthew James Ramos. Inadopt din ang mga senador ang resolusyon na inihain ni Senador Villanueva na humihimok sa gobyerno na tiyakin ang pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Niratipikahan din ang BICAM report sa panukalang pagpapahusay sa universal access to quality tertiary education, habang inamyandahan ang panukalang pagpapalakas sa National Agriculture and Fisheries Extension System. Lusot naman sa second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Binati rin ni Speaker Boji D. ang paghalal kay Gatchalian at sinabing mananatili ang produktibong relasyon ng Kamara sa liderato ng Senado. Nagpasalamat naman si Pangulo Marcos Jr. sa Kamara at Senado sa pag-convene ng kanilang special session. Walang problema para sa Senate Minority Block ang paghalal kay Senator Gatchalian bilang bagong Senate President. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Jom Garner, Jom!
1: Doon ni matapang ang naging sagot ni Senator Pia Cayetano sa tanong kung sinusuportahan ba ng minorya ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senate President Gatchalian. Sa ambush interview, sinabi ni Senador Cayetano na walang problema para sa kanila na pinalitan ni Gatchalian ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano bilang leader ng Senado.
2: May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution?
3: Article
2: when you have
3: 13,
2: yun lang. So, yes. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
3: Okay.
2: Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem.
3: Okay.
2: That's how it is.
3: Thank you, ma'am.
4: Thank you, ma'am.
1: Ganito rin ang reaksyon sa bagong liderato ng Senado ni na Senador Lauren Legarda, Amy Marcos, Bongo at Rodante Marcoleta na kabilang sa grupo ni dating Senate President Cayetano. Hindi dumalo sa sesyon si Senator Alan Peter Cayetano na nagbahagi ng mahabang mensahe sa kanyang social media account hinggil sa mistulang pagtanggap sa pag-alis sa kanya bilang Senate President. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sinabayan ang protesta ang special session ng Senado ngayong araw. Nagmarcha mula Film Center papunta sa tapat ng Senado ang ilang grupong kinabibilangan ng Makabayan, Bayan Muna at Anak Bayan. Ang kanilang panawagan, arestuhin na si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa arrest warrant ng International Criminal Court at panagutin si Vice Presidente Sara Duterte. Hinamon din nila ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian, nagampanan ang kanyang tungkulin.
5: So, ang hamon natin kay SP Gatchalian ay gampanan niya yung kanyang tungkulin, no? Na so, syempre inaasahan natin sa kanya na itutuloy yung mga hearing tungkol sa korupsyon at talagang ano, no, talagang siseryosohin itong impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre yung mga bills na dapat na maipasa.
0: Nagkainita naman ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte at Cayetano Block na nagkakampo sa labas ng Senado sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Nambaklasin ng mga ito ang mga tent at tarpaulin na nakahambalang sa sidewalk. Paliwanag ng LGU, walang permit ang grupo at nakasasagabal sa kalsada ang mga itinayong tent. Mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng Senado na bantay sarado ng nasa 900 pulis. Umarangkada na rin ang special session ng Kamara ngayong 20th Congress. Pinagunahan ni Speaker Boji D. ang pagbubukas ng special session pero sinabing naipasa na ng Kamara ang lahat ng tinukoy na prioridad na panukala ng Pangulo bago mag-adjourn noong June 3. Naghalal naman ang Kamara ng mga bagong miyembro ng Commission on Appointments na siyang mag-aaproba o magbabasura sa official appointees ng Pangulo. Kabilang sa miyembro ng Commission on Appointments, sina Representative Paolo Ortega, Jose Teves Jr., Francis Pumaren, Wilfredo Mark Enverga,

0: at Mercedes Alvarez. Tinawag naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang batayan at hindi pansinin ang aligasyong nagbigay siya ng maleta na may lamang pera.
1: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all.
0: Ilang oras bago mag-special session ang Senado kanina, nag-concede at inamin ni Senador Alan Cayetano na may sapat ngang numero ang Gatchalion Block para maghalal ng bagong Senate President. Sa Facebook post, sinabi ni Cayetano na nakakuha na ng 13 boto ang Gatchalion Block base sa kanilang usapan ni Senador Joel Villanueva. Karangalan na niya ang makapaglingkod bilang Senate President at kahit maalis sa pwesto ay mananatili pa rin siyang public servant. Nagpasalamat naman si Cayetano sa mga kaalyadong sina Senator Jinggoy Estrada para anyay personal na sakripisyo nito at kay Senador Dante Marculeta na hindi umano nagpadala sa pressure na anyay kabi-kabilang banta ng pag-aresto. Samantala, hindi naman tinalakay sa unbox session ng Korte Suprema ngayong araw ang petisyon na inihain ng Cayetano Block. Kahapon, naghain ang petition for certiorari and prohibition ang grupo ni Cayetano na humihiling na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum at palitan ng liderato ng Senado noong 3 ng Hunyo 2026. Pero sabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, dapat hintayin pa rin ang aksyon sa petisyon ng Korte Suprema sa kabila na naging palitan ng liderato sa Senado sa special session kaninang umaga. Sang-ayon ng Malacanang sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng siya mismo ang tatayong testigo sa kanyang impeachment trial. Balita mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nararapat lang ang pahayag ni VP Sara na tumestigo para sa kinakahanap niyang reklamo sa nakadakdang impeachment trial. Ayon sa Malacanang, ang pangalawang pangulo lang din ang kapagbibigay ng tamang tugon sa mga akusasyon para maipaliwanag at malinis ang kanyang pangalan. Naniniwala naman ang palasyo na hindi dapat maging problema ang posibilidad na kasuhan at arestuhin ng ilang senador na may kinakaharap ngayon na kaso. Ayon kay Castro, mayroon pang 22 senador na aktibo at dumadalo sa mga kanilang mga sesyon. Umaasa lang ang Malacanang na patuloy na dadalo ang lahat ng senador sa mga tamang pagkakataon at tamang oras kaugnay ng impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Oras po natin, 4:13. Sa iba pa nating balita, naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng 2 Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
3: Tony, ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, lumalabas sa inisyal na investigasyon na sa layong 700 meters mula sa resort na kanilang narentahan, nagsagawa ng training ang kuponan sa pangunguna ni dating Ateneo Coach Tab Baldwin. At inamid na lang sina Baterbonya at Adili na natagpuan sila yung 300 meters mula sa resort. Sinisiyasa na rin ang CIDG ang mga ulat na 4 na manlalaro ang nalunod pero nakaligtas ang 2 habang hindi naman pinalad sina Baterbonya at Adili.
4: Hindi ito accidente.
5: Right now, ma'am? No, no, sir. Majority of them are in the waters. They were aware that the current was strong. They saying they were walking and stationary guard.
3: Sabi ni Morico, bukas o sa Biyernes ay muli nilang ipapasabi na si Baldwin at iba pa mga hindi sinipot na coaching staff. Kasabay nito, inatasan din ng CIDG si Baldwin na dalhin ang mga hawak na footage ng kanilang training na magpapakita kung ano talaga ang nangyari noon na magiging bahagi ng mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nag-issue na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para kina Coach Tab Baldwin, Manager Epoch Kimpo, at iba pa kaugnay ng pagkasawiin ng student-athletes na sina Rene Butterponia at Divine Adili. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
6: Tony, pinirmahan na ni Justice Secretary Frederick Bida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa dating head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball na si Tab Baldwin, team manager Christopher Epoch Kimpo at mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño, Sandro Soriano. Ayon kay Bida, may kaugnayan pa rin ang ILBO sa patuloy na investigasyon sa pagkawin ng Ateneo student athletes na sina Rene Butterponia, Divine Alili sa Dipahulaw, Aurora. Binigyan din ng DOJ na tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ibinabata ito sa ebidensya. Kukunin din ng DOJ ang impormasyon mula sa isinasagawang investigasyon ng universidad. Kabilang sa tinitimbang ng DOJ ang naging obligasyon ng eskwelahan kasunod ng insidente.
7: So tinitingnan po natin. Of course, titingnan kung yung liability ng eskwelahan, liability ng involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active o meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Sa pagpili po ng lugar, ang pinili bang lugar ay sobrang peligroso. Bakit niyo dyan dinala? Ito po yung tinitingnan.
6: Dinaw ni Vida ng inisong ILBO ay hindi travel ban at hindi rin ito nangungulugan na may pananagot ang mga kriteneo. Niya kailangan sa ngayon ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa mga nasabing individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Inaasahan naman haharap sa NBI sa Biyernes ang nagbitiw na Ateneo Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin. Balita mula sa Maynila, atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Tony, ayon kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, hindi din ang matatapos ngayong linggo ang investigasyon dahil sa Biyernes pa lamang haharap si Baldwin. Samantala, humarap naman ngayong araw sa NBI ang 11 player ng Ateneo Blue Eagle na ipinasabdina para makapagbigay ng kanilang pahayag sa pagkamatay ni Rene Butterponia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Nagpasalamat naman si Matibag sa mga ipinatawag na player at tiniyak na magiging patas ang ginagawang investigasyon. Malaki ani ang magiging papel ng kanilang mga pahayag sa pagsisiyasat ng NBI. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye patungkol sa inisyal ng mga impormasyon sa kanilang ginagawang investigasyon. Paglilinaw niya, walang epekto sa investigasyon ang pagbibitin ni Baldwin bilang coach ng koponan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At susunod, Senador Camille Villar iginiit na hindi siya nakialam o ng impluensya sa LRT1 Cavite Extension Project. At sa ating headline abroad, nanay sa Italia, kinasuhan ng Meta at TikTok dahil sa sinapit ng anak. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
9: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
12: DZMM sa East 30 ang hindi lang ng malayan. Mamamayan.
13: Manati
12: Mabili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng...
1: On Headlines sa Hapon. Traffic Reports. Traffic Reports.
2: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada sa Maynila sa report ni Rad Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, na natiling maluwag ang kahabaan ng Espanya Boulevard hanggang makaliko sa Lerma Street. Fast moving din ang aasahan sa kahabaan ng Quezon Boulevard hanggang makalampas ng Quiapo Church at magtutuloy-tuloy iyan hanggang sa Padre Burgos Avenue. Pero asahan po ang pagbabagal sa bahagi ng Taft Avenue mula United Nations Avenue hanggang Pedro Hill dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na mga pasahero. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Pinagpapaliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pamunuan ng MRT3 at ang contractor nitong Sumitomo kaugnay ng aberya sa tren na nagdulot ng perwisyo sa mga pasahero kaninang umaga. Sa isang memorandum, binatasan si MRT3 General Manager Michael Capati na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 24 na oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction. Kasabay nito, inutusan din ang Sumitomo Corporation at mga consultant nito na maglabas ng paliwanag sa nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 ng umaga. Naibalik na sa normal ang operasyon bandang alas 7 ng umaga pero nagdulot pa rin ito ng matinding abala sa mga commuter. Kabilang umano si Senator JV Ejercito sa mga nakipag-usap kay Senator Joel Villanueva para lumipat sa majority block ng Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Ko yung Robert.
4: Tony, si Senator Francis Escudero ang unang choice na maging Senate President pro tempore pero tinanggihan niya ito. Ito ang sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pero tumanggi na si Subiri na sabihin kung ano ang dahilan bakit tinanggihan ni Escudero ang naturang posisyon sa nangyaring eleksyon kanina ng bago liderato ng Senado si Senator Vicente Soto III ang nahalal bilang Senate President pro tempore. Samantala, sinabi naman ni Senator Pancelo Lacson na si Senator JV Ejercito ang pangunahing nagkumbinsi kay Senator Joel Villanueva para subama na sa majority block. Matalik kanya magkaibigan ang dalawa at bandang alas 11 kagabi na magkabiso si Senator Ejercito na it's done na. Ibig sabihin, nagdesisyon na si Villanueva na sumanib sa kanilang grupo.
5: Maaaring naging tunay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap the last. In fairness, no, to be fair, walang sinasabing may konsesyo, paleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate, the institution. So walang, naiwan ang ano, walang pinag-usapan eh.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Maring itinanggi ni Senadora Camille Villar ang aligasyon na nakialam siya o naka-impluensya sa alignment at implementasyon ng LRT1 Cavite Extension Project. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Villar na wala siyang naging partisipasyon sa anumang diskusyon o desisyon kaugnay ng proyekto. At bukas siya sa isang patas na investigasyon sa issue. Matatandang iniimbestigahan ng ombudsman ang umunoy pakikialam ng ilang mambabatas kabilang ang magkapatid na Villar sa nasabing proyekto, lalo na sa aligasyong nais umunong nilang baguhin ang ruta ng tren. Inihain sa Kamara ang panukalang humihiling ng supplemental budget para sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Tony, hinihiling sa House Bill 9887 ng 15 billion pesos na supplemental budget sa fiscal year 2026 para sa agarang relief, recovery at rehabilitation efforts sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Dia Alonso Ayong na batay sa kanyang inihaing at panukala, dadagdagan ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management para tubunan ang iniwang pinsala ng lindola sa Regions 11 at 12. Layong din ito makapagbigay ng direktang tulong sa mga na-displaced na pamilya, magsasaka, mangingisda at vulnerable sector. Nakapaloob din sa panukala ang paglalagak ng 6 billion pesos sa Department of Agriculture at Department of Education, 1.5 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health, at maglalaan naman ang 2 billion piso para sa housing assistance and relocation sa pamamagitan ng Department of Human Settlement and Urban Development at ng National Housing Authority. Ang ibang bahagi ng pondo ay gagamitin para suportahan ng Department of Public Works and Highways at mga LGU para sa pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at infrastruktura. Ang House Bill 9887 ay inihain bilang counterpart measure sa panukala ni Senator Francis Pangilinan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Itinuturing ng case closed ng Department of Labor ang trahedya sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasabay nito, pinagmumulta ang may-ari at contractor kaugnay ng insidente. Sa kautusan na inilabas ng DOLE, kinailangan magbayad ng kabuuang 11.1 million pesos ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation at ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim. Kabilang dito ang 1.1 million pesos para sa hindi nabayarang sahod, holiday pay at iba pang benepisyo ng 57 manggagawa. Habang 10.3 million pesos naman ang administrative fine. Ipapasa rin ng DOLE ang resulta ng investigasyon sa iba pang ahensya para sa posibleng criminal, civil o administrative cases. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para magbayad at kung hindi ay haharap sila sa kaukulang legal na aksyon. Pinatawan naman ng lifetime ban ng Land Transportation Office ang estudyanteng driver na nasangkot sa kasong road rage sa Nueva Ecija. Balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Tony, tuluyang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawan ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Cabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinasi na lang ang desisyon sa sinumpaang salaysay na isinumite ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumiting salaysay, humingi ng paumanhin ng estudyante at inamin nakainin siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ng estudyante na nagpakita siya ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkatake sa sasakyan. Sa resulta ng pagdinig, napatunayan nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMF.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. Mga kapamilya, naiuwi na sa Dipolog City ang labi ng OFW na si Honeylith Zamoras matapos ang insidente ng pagkakapalit ng mga labi ng mga nasawing OFW mula sa Lebanon. Personal na sinamahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdak ang pagdating ng mga labi at nagpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya. Humingi siya ng paumanhin sa nangyaring pagkakamali at tiniyak na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga naulila. Nagbigay na rin ng paunang ayudang pinansyal ang DMW at OWA sa pamilya ni Zamoras. Nagkapalit ang labi ni Zamoras at isa pang OFW na si Ronnie Jean Gervoso kung saan naipadala ang labi ni Gervoso sa Dipolog City habang yung kay Zamoras naman ang naipadala sa Antique.
1: Headline Abroad! Headline Abroad!
2: Sa ating headline abroad, isang nanay sa Italia ang nagsampan ng kaso laban sa Meta at TikTok matapos masawi ang kanyang 12 taong gulang na anak. Ayon sa pamilya, nalantad umano ang bata sa self-harm content sa social media na sinasabing naka-apekto sa kanyang kalagayan bago ang insidente. Bahagi ito na mas malawak na kaso ng ilang pamilya na humihiling ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga kabataan online. Maring itinanggi ng mga kumpanya ang aligasyon at iginit na meron silang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang mga users. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, eksakto, alas 4:30. Oras.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Kamusta, kuya? Ah. Kamusta naman, kuya? Kamusta ang
2: napanood mo ba yung
1: special session?
2: Napanood mo ba yung season finale ng Senetflix?
1: Ha? Dulo-dulo rin pala. Wala rin pala.
2: Susuko rin pala yung bataan eh. Pinatagal-tagal pa.
1: At ang masaklap nun, kinailangan pang humiling ng special session. Itong nangyayari ho, hindi ito regular ha.
2: Mm.
1: Dahil kinailangan humiling ng special session ng mismong Pangulo para hindi nga maantala yung serbisyo publiko ng gobyerno.
2: Dala mo na alarma sa rin eh. Doon sa special session, na alarma siya. Siguro, I don't know kung ina-anticipate niya na magkakaroon ng special session.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, di ba, tumakbo pa nga siya ng Supreme Court.
1: Mm.
2: Di ba? Nag-petition sa Supreme Court, di ba? Sinunda ng special session. Ah, wala. Mutin academic na yung ano niya.
1: Tsaka hindi, wala pang nahihiya sa kanila.
2: Ha?
1: Pag ikukumpara yung camera kanina nag ano?
2: Yung isa kasi doon, ewan ko kung tinatablan pa yun kasi sa kapal lang.
1: Sino ba yung nagsabi na yung kahit i-jack camera na, masisira yung jack camera. Ay kasi tingnan mo, alam mo yung pinapanood ko kanina, sabay ko pinapanood eh.
2: Mm.
1: Yung isa, yung camera, nag-suspend na kasi anong gagawin natin? Ipasa na natin yung mga kailangan ipasa, di ba?
2: Pero ewan ko kung ano, kung naka-ano pa lang kanina eh, session suspended pa lang
1: suspended
2: kanina
1: pa rin,
2: eh, di pa nag-adjourn.
1: Actually, ay pero kung, pwede ba sa rules ano, ng Kamara at ng Senado, kung sakasakaling hindi nila matapos ngayon, isususpend lang, bukas itutuloy ulit?
2: Ewan ko kung pwede
1: yun. Yun?
2: Hindi, kasi, I don't know, very specific yata yung ano ng ano. Malaman natin.
1: Na one day lang. Ano.
2: Malaman natin.
1: Tatanungin natin.
2: May makakausap tayong ano eh. Balbasarado.
1: Akala ko balbasaradyo. Kasi nasa radyo. Ay, wala daw siyang balbas. Tignan nga natin.
2: Ah, nakapag-ahit ba?
1: Nakapag-ahit daw eh. Dahil via Zoom naman natin makakausap ito.
2: Ano yung pag-ahit niya? Protesta ba yan?
1: Kasi may kilala ako. Di ba nagpo-protesta, ayaw tumakbong presidente kaya nagpakalbo.
2: Oo, di ba?
1: Tingnan nga natin. Mga kasama po natin via Zoom ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, si Congressman Francisco Paulo Ortega V. Magandang hapon po, Kong Paulo.
3: Magandang hapon, Kuya Sandro. Saka, si Big Daddy Willie ba yan?
2: Si Big Daddy.
1: Aba, nag-shave nga. Bakit? Ano't protesta ba ito?
2: Nagpagupit pa.
1: Oo nga, nagpagupit pa.
2: Buhay pa ba? Kung...
3: Buhay pa.
2: Ah, buhay pa.
3: Hindi nag-ahit, buhay pa.
2: Well, siguro naman napanood mo yung season finale ng Senetflix kanina.
3: Actually, nandun kami kanina.
2: Oh.
3: Hindi kasi may CA kami ng 11 o'clock eh.
2: Okay.
3: Nandun kami sa Senado kanina.
2: Sige, kwentuhan mo nga kami yung mga kaganapan dun kanina.
3: Wala naman masyado. Actually, medyo tahimik nga eh. Medyo tahimik yung transition. Very smooth. So, tapos may mga nag-attend naman po na from the minority sa aming CA meeting. So sabi naman po nila, kinikilala nila yung bagong liderato ng Senado.
2: Okay.
3: Which is yung block ni Senator SP Win.
2: Okay. So sa inyo diyan sa lower house, anong nakikita nyo? Is it development? Paano?
3: Actually, ang tingin ko, makakapag gano'n na, yung mga nakabinbin na trabaho, mas matututukan na. Siyempre, yung NBA finals natin, yung impeachment trial po na nakakalendar, meron na pong mas malinaw na direksyon, masusunod na po yung calendar. Kasi nga, wala na po yung medyo parang nagbaboxing out sila sa Senado ng mga nakaraang linggo, di ba?
2: So,
3: malaking bagay po yun. Siyempre, mga ate at kuya namin yan eh, sa upper chamber. So, At the end of the day, yung trabaho naman po yung pinaka-importante, yung obligasyon.
2: So, aminado rin kayo somehow dyan sa Congress na may, kahit pa paano may nagiging epekto dun sa impeachment trial, yung nangyari na gulo dyan sa Senado?
3: Ang pagka, ng paglalaralan ko nga, Big Daddy, sabi ko, ano eh, parang playoffs ba? Marami kang pinapanood na playoffs. Pero at the end of the day, siyempre yung NBA Finals ang gusto mong panoorin, di ba?
2: Yes, oo.
3: Gusto mo yung championship. So, parang ano, maraming ganap, maraming nangyari. Pero, yun nga, sa simbahan din ng tuloy, ika nga.
1: Yun nga. Ito po bang, yung tanong nga namin kanina, Kong Paolo, ito po bang, kunwari hindi nyo talaga matapos yung mga kailangan nyong tapusin ngayon dahil nga maybe pressed for time, pwede po ba itong isuspend lang muna at pagpatuloy bukas o mahigpit yung
2: na
1: isang araw lang?
3: Oh, very specific kasi yung ano eh, yung special session eh. Kaya naman siguro yan hanggang mamayang gabi. Ongoing pa ngayon sa house eh, kakabalik ko lang. So sabay po yan natatapusin ang calendar, ang usapan parang ang dating 9 to 5 p.m. pero kung sakaling kailangan i-extend hanggang mamayang gabi, siguro kailangan din po ng konting overtime para mahabol po. Yung mga appointments naman po kanina na pagka na-approve na lahat at na-i-submit na from the committee to the plenary. So, I guess yung mga iba po pong priority measures na lang po yung tatapusin ngayon on both houses.
2: Ano yung mga crucial na mga bills na sabihin nating nasa third reading na na kinakailangan talagang tapusin ngayong
3: special session? Parang lahat naman po importante, parang nakasentro sa education, sa politika, sa social services, yung last mile, yung Geriatric Act, yung AIX Act, yung Political Dynasty bill natin. Kasi yung mga act po na sinasabi ko, mga amendments po yung, mga malalaking amendments po yun.
2: Uh-huh.
3: Generally, doon po sumisentro, edukasyon, politika, saka health, saka social services po, yung mga pangunahing pangangailangan.
2: Hmm. Ilan dyan yung diretsyong ratification, ilan dyan yung most likely dumaan pa sa BICAM?
3: Parang kalahati.
2: Ah, kalahati.
3: So,
2: madami-dami din.
3: Hindi ako sure kung 10 o 11 eh. Mm. Kalahati.
2: Kalahati.
1: Mm-hmm. Ito pong 15 billion panukalang batas na pagbibigay ng...
3: 15?
1: Yung quick relief bill para sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kamusta po status nito?
3: Actually, kaka-resume lang kanina nung dumating ako. Naharang kasi ako ng mga house media. So, tapos diretso nga ako sa schedule ng interview ngayon. So, bala ko nga after nito, pupunta ako sa plenary para tingnan ko yung status niya. Kasi kaka-interview lang ni Kong Zia kanina. Eh, syempre, kailangan po ma-prioritize tong additional na funding na to. Kasi kailangan po dahil grabe po yung tama po nung lindol.
1: Tsaka yung repairs doon sa mga kalsada.
3: Yeah. Oh.
1: At yung nakita pa natin...
3: High priority to kasi may infrastructure siya na component. Pero yun naman pong sa social services component, ongoing naman po since nag-umpisa. So, pero yun nga, malaki po yung kakailanganin para sa repairs po.
2: Kanina, kausap namin si Majo, si Representative Sandro, no? And mukhang isa sa mga dadaan sa... possible the BICAM at matinding diskusyon yung anti-political dynasty.
1: Yung status nito pabawasan na sa House eh, di ba?
3: Ay kaso okay na. Pero sabi ko nga syempre panukala to. Nasa majority ako kaya sumuporta tayo and hindi rin naman pulingin sa karamihan na paano ko ba ipapaliwanag. Siguro kami ang pinakamatagal sa buong Pilipinas, sigurado ako, kami yung pinakamatagal na political family. So, nakita ko naman, inaral naman, pinagdebatehan naman. So, malaking step naman tong political dynasty bill na naipasa na to.
2: Yung pagkakaiba ng version ng House at saka ng Senate, gaano kalaki yun? Kasi mukhang magkakaroon ng matinding diskusyon eh.
1: Mukhang sabay kami to. No?
3: Medyo ano po yan, sa tingin ko naman, healthy yung discussions kasi hindi naman po may kakaila na medyo patungo po sa may mga matatamaan din po sa ating Senado, lalo po dun sa mga under the second degree, no, yung mga magkakapatid na senador, no. May ganun po siya na may ganun po na epekto. Pero titignan din, obserbahan po natin kung ano po yung mangyayari, kasi I'm sure magkakaroon po ng healthy na debates yan eh. Kasi nga, lagi ko nga pong sinasabi, eh hindi naman technically minamana nagkakaroon naman po ng eleksyon. Yun nga lang po, syempre, meron din may pag-uusapan, may pagdidebatehan, kaya parang dito mo makikita kung paano naman yung rights din ng gustong tumakbo kahit magkaka-apelyedo sila, kung gusto rin nila maging politiko, paano rin po masasagot yung mga component na yun. Umabot pa nga kami dito sa House na bakit di na lang natin i-up yung ante, taasan natin yung scale na kailangan at least 10 years in government service, at least college graduate, at least may master's degree. Umabot po sa mga puntong ganun eh. Pero yun nga po, ito na po yung version na naipasa namin. I'm sure sa Senate, mas medyo maganda rin po yung debates doon. Tungkol din sa political dynasty bill niya.
2: Bicam ba talaga ang babagsakan nito o wala, hindi ba possible na mag-adapt na lang ng version?
3: Bihira po yun. Bihira mangyari na ang ating mga kuya at ate sa mataas na kapulungan ay mag-a-adapt na lang from the version of the House. Usually po, may magbabago dyan o may madadagdag o may magbabawas po. Usually, gano'n naman po eh.
2: So, gano'ng kalawak o karami tatamaan ito kung sakasakali dyan sa Congress, halimbawa?
3: Well, sa version po ng House, definitely yung mga sa local, medyo mas may epekto po sa local. Kasi, halimbawa, mag-ama na mayor at saka vice mayor, mag-apo na direkta, tatamaan po. Yung clustering naman po, pag nandun ka po sa distrito, hindi naman po may epekto sa local government or sa provincial government or sa national government. Parang may clustering siya eh. National, provincial, district, saka city. Pero yung direkta po, parang kunwari, ako po, kunwari, mayor ako ng isang town. Yung anak ko po, asawa ko po, hindi pwedeng maging Liga President, hindi maging ex officio na PCL President, hindi rin po siya pwedeng magkonsehal o vice mayor. So, magkakaroon siya more on the grassroots na dreaming po talaga.
2: Alam mo, sa local, may kilala ako eh. 35 years, 36 years na sa pwesto, iisang pangalan. So, tinalo pa nga mag-syota.
3: Hindi ko nasasabihin kung ilang taon pa. Magalit si Big Daddy sa akin. Mahirap na.
1: Pero yun nga yung tanong, Kong Paolo.
3: Pero hindi naman kailayo.
1: Yun nga, Kong Paolo, sa kabila nito, sinusuportahan nyo. Ang tanong doon, bakit? Pero bago nyo po sagutin yan, padadaanin lang po natin ito. Ano oras na, Kuyang?
2: 15 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Lo ang tanong, bakit po kayo sumusuporta kahit malamang maapektuhan yung posibleng pagtakbo?
1: Posibleng isa kaysa. Actually, kanina, sabi ni Madjo, ni Representative, sabi niya, hindi naman ako ipokrito para, kung baga, kabilang ako eka dyan eh. Dyan sa political dynasty. Inamin niya.
0: Kung Paolo. Go ahead.
2: Hello?
1: Ayan, nawala ka. Ayan. Go ahead.
2: Ayan. Actually, mag-seatmate. Sabi ko, mag-seatmate yung lolo namin eh.
1: Oo, nga pala.
2: Pero sabi ko nga, yung mga ganyang bagay, kung may batas kang hinahain, kung may panukala, measures, amendments, o anuman, maganda kasi pag-usapan eh. Kung sa tingin natin, napapanahon na, tiyempo na, kailangan na rin na mag-update, kailangan na rin na tignan yung mga ganitong bagay. Eh bakit naman hindi tayo susuporta? Eh part naman tayo ng mayorya. Suporta as to the speaker, kay Madjo. Eh bill din, sila po nag-introduce ng bill na yan. Sabi ko nga, pinag-uusapan naman eh, pinagdidipatihan naman. So pag nakalatag lahat ng baraha, mas madali pong basahin, mas madali pong ayusin. Tignan natin kung saan po pupunta itong bill na to without impeding naman po siyempre yung democracy natin.
1: Nagkaroon ba ng chance na consultation dun sa mga, sabi natin, hindi sa mga politiko, kundi sa mga bumoboto, constituents?
2: Nagkaravan po actually yung committee. Nagkaravan sila Kong Zia. Sa atin naman, siyempre may mga local naman tayo na discussions, meron naman tayong mga local na pagpupulong-pulong. Napansin ko na medyo mas iba yung sitwasyon ng probinsya kaysa yung mga highly urbanized na cities, malalaking metropolis dito sa Maynila, sa South. Pero ibang-iba rin po yung approach at resulta doon naman po sa probinsya. So, ano talaga, very dynamic siya. To put it into fewer words, sobrang dynamic po siya. Iba-ibang opinion po talaga.
1: Ano nakita niyong difference doon sa mga Nayon at saka sa mga highly urbanized? Ano?
2: Well, sa Nayon po, parang nakasanayan na yung mga lolo nila supporter pa ng mga lolo ng nung mga nakarang administrasyon, may nabuo ng relasyon, nakasanayan, nagtatrabaho naman po, may resulta naman po yung trabaho. So, kumpara sa mga ibang lugar, parang mabilis po yung turnover. Even on the barangay level po. Usually, sa barangay level, may familial effect. Saka may medyo sabihin na natin na meron din pong ganong effect na parang sa dynasty effect eh. So, iba-iba po talaga. Pero karaniwan, pag nag-uusap-usap, medyo mas parehas po yung sentiments ng probinsya kumpara sa mga highly urbanized na mga lugar.
1: Oh, kasi alam mo, sa mga probinsya, mula dun sa SK, barangay captain, mayor, vice mayor, mga kunsya, parang isa na yung, parang belongs to isang clan lang.
2: Malaki po yung effect ng SK reform dun, actually. So, may sabi nga nila, may trimming ng konti. Kung mag-push through itong dynasty bill na bago, magkakaroon po ng trimming na naman.
0: Yun yung maganda dun sa SK reform law, yung may anti-political dynasty provision kasi siya.
2: Yes.
0: Diba? So yun yung maganda. Pero yun nga, diba, parang mayon naman kayo, sabi nga ng Pangulo. Diba?
1: Hindi nga, yung kinukwento ko nga sa'yo, dyan sa Rizal, naku, napakadami dyan. Halos isang pangalan na lang sa kung ilang tatlong dekada, apat na dekada na yata, isang pangalan lang ang makikita mo
2: sa'yo. Minsan po, naglalaban-laban na rin sila.
1: Sila, naglalaban din.
2: Actually, may nangyari po yun.
1: May magkapatid doon sa amin, nagkasamaan ng loob eh. Hanggang sa
2: ikinamatay naman ano, hindi pa naman sa amin umabot sa magkapatid.
1: Wala pang ganoon,
0: Pero kung Paolo yun nga no, paano kung para lang ma-disqualify, ganun yung gagawin, patatakbuhin yung, syempre hindi naman lahat na magkakamag-anak, porke magkakamag-anak, magkakasundo yan. Paano kung gamitin naman, i-weaponize itong batas?
2: Well, ako talaga, maraming ganun na sitwasyon, pero hindi naman lahat pare-pareha talaga, kada lugar. Ang sabi ko talaga, dapat yung kombinasyon, pagalingan talaga yan. Pagalingan magserbisyo. Kasi at the end of the day, okay, may plus points ng konti yung napagmagandang pangalan, pero siyempre, titignan mo rin yung performance mo eh. Kaya nga, maganda rin po yung mga nangyayari ngayon na continuous din po na may voters' ed tayo, pinapalakas yung voters' ed. Dapat po palakasin yung party system natin para mas gumagalaw po yung advokasya kaysa yung personalities.
1: Mm-hmm.
2: So, yun yung mga konting bagay na kailangan din tignan. Yung mga qualifications siguro. Sabi ko nga, mas maganda pa nga in-adjust ng konti yung qualifications kaysa kung dynasty bill lang na dynasty bill. Eh. Dapat pinataas yung antas ng qualifications. I'm sure mag-iiba po yung tema saka yung resulta ng... Mas maganda po yung pagpili.
1: Eh baka pwedeng ano, baka pwedeng erase yan pagdating sa BICAM. Baka pwedeng
2: na, ano. Na-raise po natin siya sa committee level. I'm sure it will be raised again during the BICAM. Na parang sabi ko nga, bakit sa civil service pwede naman dapat ganito na yung naabot mo, yung experience mo. Kumbaga may ladder, di ba? So bakit hindi pwede sa elected official? So medyo mas ano ako doon, mas naglilin ako towards doon.
0: Dapat may psych test.
2: Hindi naman test. Kung diba? Maga may, pwede namang may experience, di ba?
0: Kasi pwede ko, Paolo, kahit na sabihin na nating matalino, di ba? May natapos, profesional. Pero syempre, wala, hindi mo nakikita doon yung pamumuno eh. Eh, pag may psych test, makikita mo na kagad kung kaya o hindi, di ba?
2: Pwede, pero hindi naman lagi ang resulta ng test yun yung actual, di ba? Meron naman yung magagaling mag-test. Diba? So iba rin kombinasyon din talaga, may formula rin ng experience, may formula din ng galing. Siyempre kailangan yung sound mind and heart, kailangan yung puso mo nasa taong bayan, nasa pagsisilbi. So magandang kombinasyon din talaga. Kumbaga walang hindi catch all na provision lang.
1: Eh si Sandro diba? Kasi advance ang iisip nito eh.
0: Kasi sabi nga nung mga Gen Z natin na mga friendship.
1: Mm. Oh, yung mga kaibigan natin.
0: Marami kasing de is lulu. Diba? Ang daming de is lulu. Oh. Mga ba is liw.
1: Oh. Oh. Yung mga may ipo-ipo sa utak.
2: Yan ang tinatawag nilang great man theory. Kaya nila great na sila ng pinanganak sila.
0: Ay, iba nga. Ano, lumuluhod pa?
1: Oo.
2: Diba? Grabe naman.
1: Ha? May
0: Hindi ko magano'n.
1: Baka naman iba yung lumuluhod.
2: basta ako, maraming payo saka tinuturo sa akin si Big Daddy. Maraming binubulong sa akin yan.
1: Eh, teka,
2: kaya iba... nagagamit ko siya.
0: Bakit sa akin hindi binubulong?
1: Teka, maiba tayo kung Paolo. Nabanggit mo kasi kanina yung caravan na ginawa sa diyan sa campaign ng anti-political dynasty. Parang one time nakarinig din ako diyan sa Congress, dapat magkaroon din ng caravan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Well, as of now, marami naman pong groups, may mga NGOs, may mga grupo po na ano, may mga student groups, may mga meron pa nga pong NGO na parang may organisasyon nga po na People's Impeachment. So marami naman pong parallel groups, marami pong nag-iikot, marami rin pong pumupunta dito sa House na mamasyal at nag-i-interview din po ng mga members o kaya mga prosecutors. Kumbaga, kasi nga, para mas maintindihan po nila yung buong proseso.
1: So, hindi naman
2: marami rin po kasi hindi pa makaintindi.
1: Yung caravan, linawin lang natin, hindi nangangahulugan yan na ika-campaign, no? kundi hindi po. Ipapaliwanag kung paano at paano tumatakbo yung impeachment.
2: Moron, yung mas malalim po siguro na pagkakaintindi. Dahil ang akala po nila, hindi pa po nai-impeach. O yung iba naman, ang akala nila, tapos na yung impeachment. So, may blurred na linya po doon.
1: Hindi pa ho. Bukas pa lang magsisimula yung pre-trial.
0: Ayan nga. Kung, paano yung preparations ng camera?
2: Well, ongoing po sila. May individual na preparations. Meron din po yung mga naka-assign po sa kanya-kanyang articles. Hindi lang po ako masyado familiar sa lahat. Kasi nga po, tumutulong naman kami on the com site, talking heads, ganun. Pero puspusan po yung paghahanda nila. Siyempre, hindi naman po kailangan malakas din po yung na-hire na defense team po nung grupo po ni Vice President. So, kailangan po maganda lang sila ng maganda dito. Lalo yung mga prosecutors natin. Ay, kuna which I'm sure kilalang kilala nyo.
1: Oo. Oh.
2: Matagal nyo na silang kakilala, nakikita, nakausap. So,
1: kuna lang kita ng, ano, ng reaction. Most likely, mailagay, mai-appoint bilang presiding officer si Senator Chis Escudero.
0: Mm.
1: Diyan sa impeachment court. Eh, alam naman natin na yung nakaraan, yung 19th Congress, yung fourth with, di ba? Eh, hindi talagang dumaan kayo sa butas ng karayom, yung impeachment, yung unang impeachment kay BP Sara. Anong reaction mo ngayon?
2: Well, sabi nga nila, pass is pass, di ba, Sandro? Mm. Pero, una-una, siyempre, abogado siya.
1: Oh.
2: Pangalawa, karamihan po nun, ang alam ko, marami po siyang contribution at marami pong inputs dun sa impeachment rules eh.
1: Mm-hmm.
2: So siguro, mas kabisado niya. So mas qualified siya for that. Eh, siyempre po, tayo naman po sa side ng House, inaasahan po natin na siyempre maganda po, saka malakas po yung ebidensya na dala ng mga prosecution team. Yun po ang inaasahan natin na armas sa lahat po ng mga ito.
0: Ayan. O, edi, thank is you. Sabi na mga Gen Z nga. Sige po, marami pong salamat.
1: Mukhang kayo din dalawa ni Kong Paolo, may tinatago sa akin.
2: Bilib ako sa inyo yung dalawa, masyado kayo nakiki-Gen Z.
0: Di ba halata?
2: Hindi talaga.
1: Magpapakulay na nga ulit ako ng buhok.
2: Oo, dumadami ng puti.
0: Marami salamat,
1: Kong Paolo. Marami salamat, ha?
2: Okay, salamat. See you soon.
1: Alright, sige, thank you.
0: Sige po. Yan po si Congressman Francisco Paolo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives. Ano oras ako yan?
1: 2 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: Biz.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuyang?
1: 4 na minuto, makalipas ang alas 5.

0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ako excited na ako dito sa mga kausap natin dahil bagamat hindi na siya kongresista, ano bang plano dito?
1: Sino bang kausapin natin? Si Secretary.
0: Secretary.
1: Secretary ng kanyang palayan. At saka secretary daw siya ng kanyang missis.
0: Importante kasi nga dahil nga ito ilang beses na rin tong naging kongresista. Ayun nga, ano ba usually talaga nangyayari kapag may special session? Ano nga ba yung tinatalakay at bakit ito hindi

0: Eh, marami nang natapos eh, di ba? Bago pa nag-sinidye.
1: Actually, ano eh, parang nag-intay na lang sila eh.
0: Oo.
1: Nag-intay, parang ganito. Nung magpatawag ng special session ng Pangulo, eh, sabi ng Kongreso, dali, bilis-bilisan nyo, tapos na kami.
0: Parang itong kambal na magkapatid.
1: Ngayon, hindi pwedeng wala yung isa.
0: Habang nasa classroom, yung isa tapos na magsulat. Yung isa...
1: nangongopi pa.
0: Ito sabi na nga natin. Sabi natin ng dating kongresista, dating kinatawan ng Surigao del Norte, ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte, si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang hapon po, Kong Ace.
2: Ay, magandang hapon, Sandro and Willie. Magandang hapon din sa lahat po ng inyong tagapakinig.
1: Magandang hapon po, Secretary, ng inyong misis.
2: Okay yung alam nyo kasi yung kongreso parang isang bahay, dalawang palapag, isang ground floor at saka isang second floor. So wala namang makakaakyat sa second floor na hindi dadaan sa ground floor, at wala rin namang makakababa sa ground floor kung hindi manggagaling sa second floor. So talagang isang bahay, sabayan palagi.
1: Ayon.
0: Eh kung may problema dun sa isa, Kong Ace,
1: kare-kare yung isa.
2: In fact, ito ngang tinatalakay ngayon sa special session, tama kayo, tapos na and approve on third and final reading ang karamihan dun sa mga proposed legislation na yan, no? Ay yung mga bills na yan. So I think isa sa pinaka-importante na dapat gawin ng sa Senado eh aprobahan din on third and final reading yung mga bills na yan. Nang sa ganun eh mapag-aralan kung merong pagkakaiba, magkaroon ng bicameral conference committee, at kung wala naman, ito ay i-enroll kagad sa ating ehekutibo para ito ay mapirmahan o hindi kaya ay mavito. So yun ang proseso ng pagpasa ng ating mga batas. So in this case, kasi kanina, I think, meron ding mga kinundin din, no, yung commission on appointments. Napaka-importanting mandato ito ng mga membro ng Senado at ng lower house, na kung saan ay sinasabi sa ating saligang batas na ang function nito ay to confirm, no, yung mga appointments ng ating Pangulo sa executive branch, yan yung mga kabinete, at yung mga colonels, o full colonels na mapopromote into Brigadier General. So yan, napakahalagang appointment yan. Pati na rin yung mga ambassadors at consul general na ina-appoint natin sa iba't ibang bansa.
1: Ano bang nagiging mahalagang papel ng kamera pagdating sa pagpapatawag ng special session?
2: Well, kapag merong ang agenda ay isiniset ito ng ating pangulo, no? Halimbawa, merong priority legislation o prioriting batas na o bill na gusto maging batas ng ating presidente, eh yan ang tinatalakay ng bawat house, no? Yung lower house at saka yung upper house. Wala ngang magiging batas kapag ito hindi dumaan sa pagsusuri o sa pag-deliberate ng isang bahay. So dapat dalawang bahay ang tumingin at mag-aral dito bago ito mag-iisang batas.
1: Oh, so it has nothing to do with yung gulo sa leadership ng Senate?
2: No. Wala naman. Kita mo yung message naman ng ating Pangulo nung pagpapatawag niya ng special session ay binanggit doon, no? Isinama doon kung ano yung mga agenda na dapat talakayin, no? At usually yan ang ginagawang batayan ng lower house at ng Senado sa kanilang pag-deliberate dito sa Kongreso.
1: Kasi alam mo naman yung mga may mga ipo-ipo sa utak. Iba yung inaanggulo doon sa pagkapatawag ng special session. And nagkataon pa nung ipatawag ang special session, ang inuna yung ano, yung pag-formalize nung Senate presidency.
2: Oh, well, napaka-importante kasi niyan na at least ma-resolve yung issue o yung usapin tungkol sa liderato sa Senado.
1: Yes.
2: Dahil diyan mag-uumpisa kung after ma-elect o

0: resolve yung issue sa kung sino ang Senate President, susunod na diyan yung mga opisyal ng mga committee ba diyan sa ilalim ng Senado. No, kagaya kanina nag-reorganize sila, nag-appoint na naman, nag-elect na naman ng mga bagong chairman at saka members ng bawat committee ang ating Senate standing committees.
1: Oh, so yung kasi ang hindi alam ng marami na katulad nung may mga pinapahabol na dapat may ipasang panukalang batas. Dapat official.
2: Mm-mm.
1: Yung pagkakaluklok doon sa mga magpapasa ng panukalang, yung mga kinakailangan panukalang batas.
0: That is correct. O, kasi akala ng iba kasi, ganun-ganun lamang na maging chairman ng isang committee.
1: Yes.
0: Tandaan po natin, no, under the rules ng ating Senado at ng lower house, ang isang membro ay ninonominate. Mm-hmm. Ito'y ine-elect sa plenaryo. At hindi magkakaroon ng mandato bilang isang chairman, ang isang membro, kapag ito'y hindi na-elect ng mayorya ng membro ng Senado or ng lower house.
1: Mm-hmm.
0: Kaya laging merong kinakatayuan na mandato ito mula sa kanyang mga kasamahan.
1: Dama.
0: That's why it passes through nomination and then eventually election.
2: Mm, at saka syempre yung mga deis lulu dyan, kita nyo na, kasabi ko sa inyo, gusto lang pakialaman ng Pangulo yung Senate Presidency, kaya nila siya nagpatawag ng special session. Pero ang importante kasi dun, yung chairman ng committee, yun din kasi yung magde-defend dun sa floor.
1: Tama.
2: Doon sa mga ipapasang mga panukalang batas. Kaya kailangan matukoy din kung sino yung mga committee chairman, di ba Kong?
0: Tama. Napaka-importante ng papel ng isang chairman sa isang committee.
1: Mm-hmm.
0: Dahil bukod sa siya ang magli-lead sa pagtalakay ng isang proposed legislation, siya rin ang kikilos bilang principal author ng mga proposed legislation na ito. Kasama siyempre yung mga membro ng kanyang komite.
1: Mm-hmm. So anong nakikita mo ngayon, Kong Ace, na officially, meron ng bagong Senate President, uusad na, makapagtatrabaho na yung mga legislative works nila, gagana na, di ba? And especially, yung inaabangan ng marami. Mm. Dahil bukas din, yung simula ng yung pre-trial conference, may kinalaman sa impeachment.
0: Oo, at napakahalaga rin na tapos na yung usapin tungkol sa leadership. Kasi mahirap naman na magkaroon ng dalawang presiding officer sa isang napaka-importanteng usapin ng impeachment. Kasi yan ang paninindigan ng isang kampo, yung kampo ni Senator Cayetano. Kaya nga nagpo-propose pa siya na magkaroon ng parang joint management of the Senate. Malinaw din ngayon kung sino yung magiging clerk of court ng impeachment court. Napakahalaga rin ng role ng clerk of court kasi lahat ng dadaan ng mga pleadings, lahat ng mga motions, lahat ng mga petitions, lahat ng bawat panig, no, whether defense or prosecution yan, dyan po dadaan yan sa ating clerk of court bago po yan desisyonan ng kabuuan ng isang impeachment court.
1: Paano ba natin ilalarawan yung pagbabani o yung pagpapalit ng Senate President? Pinaltan ba talaga si Cayetano o nagkusa siyang nagbitiw sa pwesto?
0: Well, dinalitan siya because na-elect ng 13 membro ng Senado ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. At kitang-kita din natin doon na magmula sa 11 sa original minority bloc, nadagdagan ito ng 2 na dating kasama ni Senator Cayetano, na ito si Senator Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. So ang ibig sabihin, dahil ito ay sumama dun sa dating minority bloc, naging 13 sila, therefore naging proper yung motion to elect a new Senate President. Kaya yun ang nangyari sa kanilang opening kanina.
1: Okay, kasi ang gustong imply ni Senator Alan Peter bumaba siya talaga, nagkusa siyang bumaba.
0: Kitang-kita naman ng buong mga kababayan natin kung ano yung nangyari. Mm-hmm. At talagang 13 ang naging nag-elect kay Sherwin, Senator Sherwin Gatchalian. So Eh, kanya-kanyang ano, kwento yan na Willie at saka Sandro. Alam mo na, eh, kung ano naman ang nakikita at anong may ebidensya, yun ang dapat paniwalaan din natin.
2: Eh, ibig sabihin po ba nito, kung Ace, eh, tuloy-tuloy na talaga, wala nang balakid at sigurado na tayong magtutuloy-tuloy ang impeachment trial. Pero bago nyo po usagutin yan, eh, padadaanin lang po muna natin ito. Anong oras na, Kuya?
1: 16 minuto makalipas ang alas 5.
2: Eh, balikan natin si Kong Ace doon sa kanyang tugon. So may nakikita pa po ba tayo, Kong Ace, na balakid para sa pagsisimula o pagpapatuloy nitong impeachment trial?
0: Well, sa aking palagay, sa aking personal na opinion, wala nang magiging balakid. Ito'y tuloy-tuloy na. At talagang ito ang inaabangan ng ating mga kababayan ngayon. No? Napakahalaga kasi na ito pa rin, no, ng ating miyembro ng Senado, yung kanilang mandato, no, na naayon sa ating saligang batas na sila ay uupo bilang hukom, no, o senator judges o huwes, no, dito sa usapin tungkol sa impeachment. Napakahalaga, no, na masunod itong constitutional process na ito para maipakita rin natin sa ating mga kababayan na merong rule of law. Tayo may respeto sa ating saligang batas at ang mga institusyon kagaya ng lower house at saka upper house, which is the Senate, eh merong ginagawang tama sang-ayon sa ating batas at sa ating saligang batas.
1: Kung the past couple of days, naghahayag ng agam-agam ang House Prosecution Panel, sabi ni Kong Gerville, yung nga itong issue ng pagiging acting Senate President ni Sherwin Gatchalian dahil sa unang-una para lumalabas acting yung kanyang puesto, di ba? Ikalawa, non-lawyer. Itong si Senate President Sherwin, although tinuldo ka na ngayon yan, natapos na. Now, may plano ang Senate to appoint Senator Cheese Escudero as presiding officer. Dahil nga non-lawyer itong si ano, itong si Sherwin. Anong comment mo diyan?
0: Well, magandang move yun because wala namang prohibition under the rules of procedure in impeachment proceedings. Wala namang prohibition na mag-appoint ang Senate President o ang presiding officer ng another presiding officer. In this case, nangangailangan ng abogado na magiging presiding officer para maiwasan yung mga question na maaaring masagot na kaagad, no, ng ating presiding officer, lalong-lalo na kung legal na mga question ang ipapaabot, no, sa impeachment court.
1: Kasi at least familiar dun sa rules of court, di ba?
0: Familiar sa rules of court at kung natatandaan natin, nung last 19th Congress, ang nag-umupo bilang presiding officer noon ay si Senator Escudero bilang Senate President.
1: Yes,
0: And kung experienced ang ating babasihan, merong talagang experience naman itong si Senator Escudero.
1: Kasi yung hindi pagsagot ni Vice President Sara doon sa reply, di ba mag-comment ang kampo ni BP Sara doon sa articles na isinampan ng House Prosecution Panel, hindi niya sinagot direkta. Ang nakikita posible pag aasa na lang yata itong mga abogado doon sa puro objection, puro technical objection ang mangyayari. Kung hindi familiar sa rules of court, yung presiding officer, mukhang magkakahirapan.
0: Oo, tama ka dyan, Willie, no? Kasi kailangan familiar talaga, no, sa pag-preside ang presiding officer ngayon sa usapin ng impeachment. Dahil maraming legal na question yan. Totoo na wala ngang naisagot, no, ang kampo ng depensa o kampo ni VP Sara doon sa mga allegations na napapaloob doon sa articles of impeachment. 4 na articles po yan, kahit doon sa paglilista, no, kanilang mga mga ano ng mga witnesses, eh malaking usapin 'yan. Kaya kailangan yung ating presiding officer
1: familiar.
0: Familiar at marunong sa ganyang mga klase ng usapin.
2: Mm-hmm. Eh hindi po ba magkakaroon ng question ulit o mababalik yung nangyari noong huling pagkakataon na hindi nga inaksyonan forthwith itong impeachment? Kasi kung natuloy yun, wala na sana tayong ganitong sitwasyon ngayon, Kong Ace.
0: Oh, tama ka dyan, Sandro. No? Pero merong karapatan kasi na dalhin sa Korte Suprema yung issue na yon at kung saan nag-decide naman ang Korte Suprema tungkol dito. At ito naman ay tinupad, no, to the letter ng ating mababang kapulungan, no, dito sa Committee on Justice. Kaya by this time, I don't think meron pa rin mga issues kaparehas nung sa una. Maaring magkaroon ng mga objections, technicalities, at I believe ito mareresolve kaagad ito dyan sa composition ngayon ng ating impeachment court at yung presiding officer.
1: Speaking of resolve, ang target ng House Prosecution Panel, if walang delay sa panig ng depensa, kayang tapusin by end of September?
0: Oh, well, hopefully, kasi yung sa presentation ng evidence at saka sa kampo, sa side ng prosecution, medyo marami-rami yung kanilang inilistang mga witnesses at mga ebidensya, no. It might probably take a while, no. Merong, hindi ako nagkakamali, tinitingnan nila between 60 days yata kung hindi ako nagkakamali. So ganun din naman siguro sa panig ng depensa, pero sa aming nakita nga dun sa panig ng depensa, parang yung ang gagamitin nilang mga witnesses na kanilang i-cross-examine, parehas din ng listahan ng ating witnesses sa prosecution. In other words, no, we expect na baka technicalities again ang erase. No? Yes. Yun ang aking personal na pananaw dito.
1: So wala silang sariling witness?
0: Mukhang ganun ang lumalabas dahil although ang pagkakabanggit doon sa kanilang pleading na isinubmit, merong, I think, 100, no? And 100 pieces of evidence. At doon sa mga witnesses, mga familiar na mga witnesses din na nailista natin dito sa panig naman ng prosecution.
1: So makikiwitness sila?
0: Yun ang pagkakaintindi ko doon sa kanila. Of course, meron naman kanya-kanyang strategy siguro yan, no? Lalo na hindi naman basta-basta yung mga abogado na haharap dito sa panig ng depensa at sa panig din ng prosecution, no? Yung mga private prosecutors din, talagang de campanilla itong mga ito. Gaya ng sa depensa.
1: Ini-imagine ko kung sino yung ano, kung sinong tatayo sa kanila na taga objection, Your Honor. Oh. Naalala ko kasi yung siguro familiar ka na rin doon, Kong Ace, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada.
0: Yes, oo.
1: Si Attorney Jose Flaminiano, walang trabaho yung kundi mag-objection.
0: Totoo. Tsaka nililid nila yung usapin sa technicality. So I think sa aking pagkakaintindi, ito ay isang legal strategy, no, na ini-employ ng abogado sa panahon ng paglilitis. So maaring makita natin ito. What is important, Willie tsaka Sandro, na una, maumpisahan na ito, no? Dahil matagal na nating inihintay ito, 2025 pa, itong usapin tungkol sa confidential funds at yung iba pang mga naging bahagi ng articles of impeachment na isinubmit ngayon, matagal na nating inihintay yung kasagutan. Kung ano yung katotohanan tungkol dito. And gladly, no, dahil na-convene na yung impeachment court kahit na hindi siya forthwith, at least na-convene siya, magkakaroon na ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan. Alam mo, Sandro and Willie, dapat talaga lumabas yung katotohanan para naman ang bawat panig, no, yung panig ng inaakusahan at saka sa panig ng nag-aakusa, eh lumabas kung ano talaga ang katotohanan. Di ba sabi nga natin, kailangan may hustisya. At ang hustisya lalabas lamang kapag nalitis ito at nailabas ang mga ebidensya. Kung ang ebidensya ay mahina, eh posibleng ma-dismiss o ma-acquit ang akusado. Kapag malakas ang ebidensya at hindi ma-dispute o ma-refute ang ebidensya, mabigat ang kaso, maaaring ma-convict ang akusado. So, yun lang ang tinihintay ng ating mga kababayan.
1: Ay, teka, pahabol. Agregado sa ibababa yung threshold, yung number ng conviction? Kasi ang functioning ano ngayon, 22 na lang eh.
0: 24. Oh, yes, 22 na lang.
1: Doon sa baseline, 24, di ba?
0: That's right. Oh. Well, yung kung susundin natin, yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence, eh sinasabi doon, kapag ang membro ay wala sa coercive jurisdiction o coercive control, meaning hindi mo siya mapapapunta, hindi siya makaparticipate, eh dapat hindi siya ibilang, bilang isang huwes, di ba? Meron ba tayong nakitang huwes na nag-trial na hindi man lang na-appreciate, nakita personal yung ebidensya, hindi niya nakita personal yung demeanor nung nag-aakusa at saka yung inaakusahan? Napakahirap siguro mag-render ng fair na desisyon kapag ganon, no?
1: Oo.
0: So, ako, sangayon ako doon, although I'm not a lawyer, sangayon ako doon na babaan, no? Base dito sa sinasabing kung walang coercive control or jurisdiction ang buong Senado sa mga miyembro nito na hindi mo man lang mapa-attend ng isang trial hearing, di ba? So, siguro, dapat, hindi na isama sa bilang.
1: Oy, kasi si Jinggoy, ekis na talaga yon. Kasi may suspension siya na 90 days, di ba? Hindi talaga siya makakaabot. Pero hindi ba debatable yung nakalagay doon sa Constitution? All members. Mm-hmm. Pero walang numerong nakalagay.
0: That's correct. Oo, nakalagay doon. All members, di ba? So, ito ay maaaring maidala sa Korte Suprema para magkaroon ng finality, no? Kung ano nga bang interpretasyon o ang tamang interpretasyon sa ganitong sitwasyon. Kasi ngayon lang ito nangyari sa atin, no? But ako personal, hindi ako abogado, although nakikita ko ang nababasa ko ang mga argumento ng bawat panig, nakikita ko na parang sumasang-ayon ako doon sa sinasabing kapag hindi mo nga mapa-attend ang isang huwes sa isang trial, paano siya makakapag-desisyon ng tama? Baka unjust o hindi fair yung kanya maging decision. Kawawa ang biktima.
2: Pero sa kabilang banda rin naman kasi, Kong Ace, matagal-tagal pa naman yung punto na kailangan nilang bumoto. Dahil ang unang pupuntahan nitong impeachment trial ay yung pagbubukas, pagtingin, pagsilip, pagtimbang doon sa mga ebidensya.
0: That's correct. O, napakahalaga nitong ebidensya na mailabas natin, ano, para ang buong taong bayan ay makita ano ba itong sinasabi niyong pagkakamali ng akusado. Mabigat ba yung ebidensya niyo? Kasi everybody is curious, eh. Lahat tayo tinitingnan natin, inihintay natin. Ano, gaano ba kabigat yung ebidensya niya? Yan ba hindi kayang hindi ba pwedeng pumikit na lang tayo ng ating mga mata at huwag nang pansinin niyang ebidensyang yan? O talagang hindi dapat na tayo ay pumikit, no? Marami kasing mga opinion na lumalabas. But I guess what is important sa nangyayari ngayon, nandiyan na tayo, malapit na tayo sa punto na yan. At dapat itong prosesong ito kumpletuhin at tapusin.
1: Alright, well said, Secretary. Maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat, Willie and Sandro. Thank you sa inyo.
2: Wala ba balita doon, Kong Ace?
0: Well, actually, ano tayo? Wala namang pasabi sa ngayon. Ano? Hindi naman din tayo nagano. Kung tayo'y kailangan makatulong, tutulong naman tayo kahit na wala kang appointed.
1: Ay, yeah. Kaso gusto mo yatang message, patelegrama, hindi ba? Kong Ace, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Willie and Sandro. More power sa inyo.
2: Maraming salamat po. Yan po si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Teka lang, kuyang. Ano oras na?
1: Ay, 30 minuto makalipas ang alas 5.
2: Paano? Bye.
1: Babay na pa. Babay. Bye. Bye. Bye.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay. Sugay po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
1: Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
0: Kabanding.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Your Mr. Speaker, please call the special session to order. And with, because it's special, please don't forget the leche plan and the ube.
1: Special order.
0: Special yan. Pag special, mga kapamilya, kailangan talaga. May rekadong extra.
1: Oo.
0: So whether it be the extra special na with salted egg and the bola-bola or the leche flan with the ube.
1: Yes.
0: Kailangan may espesyal na rekado. Pag
1: yes.
0: special session, may espesyal
1: ano?
0: Na tatalakayin.
1: Ano? Ang espesyal, ang dami nangyari kanina.
0: May espesyal na tatalakayin.
1: Oo, dami pinag-usapan. Yes. Ang dami nangyari. Change of leadership. Ganyan.
0: But of course, bago po magkaroon ng pagtalakay sa mga kailangan pagtuunan ng mga bills, ayun munang pagpapalit sa literato po ng Senado na tuloy na nga po naging opisyal dahil meron na pong lumundag, tumalon. Ano pa ibang term sa tumawi?
1: Ship. Oo.
0: Jump what?
1: Jump ship.
0: I heard differently. It's ship. Just
1: jump
0: to be
1: ship.
0: Sure, ship po yung ano, hindi po ship.
1: Jump ship.
0: Hindi po siya ship. Jump ship.
1: Uh-oh.
0: Lumipat po sa pangkat ni Sherwin Gatchalian, kaya po officially, hindi na po siya acting Senate President, kundi officially Senate President na ng Senado. Pero, dahil po siya sinikap po ng ating Mission Control na sana, ay makapiling po natin si Senator Sherwin or some of the other senators, hindi pa daw po natin makakausap dahil may speech ba, Supreme Commander?
1: Yes,
0: si,
1: ongoing
0: Senator?
1: Pa nga ata
0: yes,
1: na may
0: okay.
1: speech ngayon.
0: Alright, so pasensya na mga kapamilya at hindi nga po natin mahila pa muna yung po mga kinumbida nating senador. Gusto sana natin makakausap si Senator JV dahil ang kwento-kwento, si Senator JV po ang kumausap kay Senator Joel Villanueva.
1: Para ma-convince,
0: sumama ka na, di ba, sa amin. At ang message naman ni Senator Joel sa kanyang video message, ay kaya na kailangan daw na lumahok na siya sa sesyon, sa special session, dahil marami nga daw mga nakabinbin na trabaho.
1: Mm-hmm.
0: But, yung po mga miyembro ng Cayetano Black, hindi po
1: hindi pa rin umaten.
0: Yes.
1: Alam mo, ito nga rin pinag-uusapan namin kanina ng aking mga anti-partner, no?
0: Anti-partner?
1: Yung mga anti ko. Ang aking tatlong matatanda.
0: This, hindi to si Auntie Claire, ha? Si anti-partner.
1: Hindi, auntie ko, partner.
0: Okay. Anti-partner.
1: Pinag-uusapan
0: is
1: aking,
0: a new term.
1: Pinag-uusapan aking mga auntie yan kanina.
0: Okay.
1: Kanina kami over the table, no?
0: Yeah,
1: at yun nga, sino man ang umupo dyan, the fact is, you have to serve the people. So kung kayo man ay aliado nyo man ang presidente, hindi nyo man aliado yung presidente, ang trabaho nyo naman talaga, ang boss nyo naman talaga, kami! Bakit hindi kayo umaattend? Yan po, dereliction of duty na yan eh.
0: Exactly. Yun diba? Nga din ang sanang sasabihin ko sa iyo, partner. Kapag hindi ka umaten, is a special session na ito, no? At pa ang gusto mong ipamukha sa tao,
1: yun
0: dahil lang sa sariling interest mo lang ba ang pinoproteksyon mo o
1: yun
0: yung kapakanan
1: nga.
0: Din ng tao, di ba? Kaya nga kayo nag-special session dahil yung mga ipapasan nyo ay dapat para sa kapakanan din po ng publiko, yung mga bills.
1: Tama. Tama.
0: Eh, ayaw nilang lumahok.
1: Tama.
0: So, what message does it send?
1: Meron pang...
0: Please send me some Bible quotes kung meron ka pong maisip.
1: Jeremiah 3
0: Jeremiah was a bullfrog. Sorry, ha?
1: Yan ang ginamit niya nun eh.
0: YouTube, please answer me.
1: Yeah,
0: like what you do to Boss Peter in the morning. But the song is Jeremiah was a bullfrog.
1: Yun pala yun. Bullfrog pala siya. Kaya pala bull...
0: You know that song, right?
1: No.
0: About
1: I don't
0: us to see,
1: know
0: yeah,
1: that
0: when you see
1: song.
0: The boss Peter musing it, tanongin mo because kapanahonan din yan.
1: Tama. Pero may dami ko pang nabasa kanina. Wow. May mga mahabang post pa na sinasabing
0: okay.
1: in gist ay ibinigay ko na.
0: Ayun na.
1: Ipinagpaliban ko na sa kanila ang
0: so parang
1: pagiging...
0: sakripisyo pala yun.
1: Oo. Talaga? Parang ngayon lang kung kailan naging 13 na. Pero nung hindi pa 13, inilalaban at inilalabang pa rin kanya.
0: Ang sabi pala, no, partner, sa Supreme Court, hindi pa daw nila tuloy ang tasantabi yung inihain ni Senator Cayetano ng petition. Kahit po nagkaroon na ng formal na palitan ng liderato sa Senado, ay yun pa rin pong kine-question ni Senator Cayetano sa kanyang petition for certiorari and prohibition na dapat daw ipawalang visa yung quorum kung saan na daw po sila napalitan no, ng Gatchalian Block. Eh, sabi po nung spokesperson ng Supreme Court, si Attorney Camille...
1: Ting! Ikaw kay Attorney, ha?
0: Sorry po, Attorney. Attorney Camille...
1: Ting!
0: Sabi po ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi pa doon nila tuloy ang isasantabi yung petition niya. So meaning to say, may pagdinig pa doon, kahit na masabi nga po ng iba na parang moot na, di ba?
1: Yeah.
0: Lipas na eh.
1: Yeah.
0: Na-decision na kung baga ng mismo mga senador kung sino po yung iluloklok ng Senate President.
1: Oh.
0: Okay. And yung Senate President, of course, sino pa ba yung kanyang Senate President pro tempore?
1: Sino?
0: Senator Tito Sen?
1: Ngayon.
0: Si Tito Sen? Tama ba?
1: Tito
0: Sen is the Senate President pro tempore. Meg Zubiri, again, nakapanumpa na siya. Dahil last time, di siya nakapanumpa as Majority Leader. Ang magiging, malinaw na ba Supreme Commander na ang minority
1: heads?
0: Leader dapat si Alan Gaetano.
1: Because
0: siya yung pinalitan.
1: Automatic
0: ba siya magiging minority leader? Mm-hmm. Pero yung committee heads, yes, nagkaroon na rin ng pagbalasa. So naiupo na nila yung iba-ibang committee heads. Ito partner, no? Si Senator Joel Villanueva, kahit na siya po ay bagong lipat pa lang sa Gatchalian Block, binigay pa rin sa kanya yung ibang committee chairmanship.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po ay siya ay tinaguri ang the test man.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanya pa rin po yung committee on technical vocation and what not. No? So may mga committee chairmanships pa rin na napunta sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang tanong is, because they already have 13, nasettle na yun, ano, yung quorum issue. Ang tanong ngayon doon is, how many more can they possibly get para naman doon sa impeachment trial ni Vice Presidente sa
1: If the count for the 16 votes remain.
0: Kung ganun pa rin ang ceiling. 16 to convict. Hindi na akong masabi kung magbabago pa ba yun.
1: But iba naman yun eh. Ibang usapin naman yung impeachment court, di ba? At yun naman ang sasaliga batas naman talaga.
0: Yeah.
1: 16. Although, kasi suspended si Senator Jinggoy ngayon eh. 'Di ba 90 days suspension siya.
0: Yes.
1: So pag 90 days suspension siya, ang bilang ba nito ay 23?
0: 21?
1: Ha? Ilan ba?
0: 23 at 22 pala kasi wala si Senator Bato and Jinggoy.
1: 'Di ba? So magiging 22.
0: The 22 ba? Na sila noon. 24 originally, wala si Senator Bato dahil hindi nga pumapasok.
1: Yun
0: tapos si Senator Jinggoy na-arresto. So bumaba na to 22.
1: Oo, yun nga.
0: So ngayon, technically, hindi ka lang kulong, suspended ka. Yung isa, nagtatago, ayaw pumasok. So talagang 22 na ang bilang. Will they still count?
1: The 24.
0: The original count. Dahil parang lumalabas yung interpretasyon ng iba. Kapag nagkaroon ng impeachment court, 24 pa rin ang bilang ng senator judges.
1: Kaya yung ceiling natin for the votes 16. Ay 16.
0: Yes.
1: So dahil 22 na, should we lower it by one more?
0: Diba? Magiging 2/3 nga supposed to be. So what is the actual count?
1: Mm-hmm.
0: Yun ang babantayan natin mga kapamilya. Kasi tomorrow naman ay
1: pre-trial conference.
0: Magsusuot na sila ng kanilang pre-trial briefs.
1: Mm-mm. Ay, paano yung mga babae?
0: It's unisex.
1: Oh.
0: Add it to cart now. Pre-trial conference tomorrow ng Senate Impeachment Court. So di nawa po tatalakayin na yung mga sinumiting pre-trial briefs ng House Prosecutors ng defense.
1: Mm-hmm. Pero parang hindi yata ito
0: open to the public.
1: Yes.
0: Di po natin ito matutunghayan, masusubaybayan. So abangan nyo po tomorrow yung mga reports po kung ano lalabas po doon sa pre-trial conference. Mm-hmm. No? So today is special session day sa Senado at sa Kamara. At meron nga po silang tinalakay ng mga bills na naka-pending pa at yung mismong commission on appointments. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung confirmation pa ng ilang mga official na na-appoint at yung iba yung mga mapopromote. Alamin natin maya-maya. Si Kuyang Robert Mano ang mamaya nakapila pa. No? So mamaya po si Radyo Patrol Robert Mano ang ating pong tatawagan at hihingi tayo ng update kung ano na mga kaganapan dun sa special session ng Senado. Pero may special session din sa Kamara, di ba?
1: Sabay.
0: Sabay yun eh.
1: Oo.
0: So, yan. Ano nangyayari dun sa labas ng Senado? May mga nagro-rally din ba?
1: Di ba pinaigti nga nila yung sigurado doon dahil nga in preparation of kung
0: meron
1: may mga dadami pa ba ang mga manggugulo. Supporters na
0: pero
1: nandoon.
0: Wala na daw ba? Binaklas na rin ata kasi yung mga parang ano eh. Mayroong mga tent daw kasi na tinayo dun sa labas na parang nga nangyayari tuloy. Pinabaklas na dahil nakakaabala na nga daw. No?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so somebody just delivered a subpoena to you, partner?
1: Oo nga. I am being called.
0: Committee
1: chairmanships ang ibinigay nila sa atin.
0: Committee chairmanships. Anyways, ang tinututukan nga po natin, syempre, no? Once na mabuo na itong bagong Senate Majority, kung meron pa hong ibang lilipat.
1: Mm-hmm.
0: The question really is, what prompted the two additional members of the Gatchalian Bloc. Yung nauna kasi si Senator Chis, yung sumipote, bago mag-adjourn si Nidye. Ngayon naman, sa special session, si Senator Joel Villanueva. And, siguro lang, ano, hindi naman natin maikakaila na dalawa po sila dun sa mga pinag-aaralan nga ng ombudsman na makakasuhan ng
1: magkakaibang mga kaso din yan.
0: Magkakaibang mga kaso, kaugnay pa rin ng flood control scandal. Mm-hmm. Eh, siyempre sa Bulacan, eh, nadawit po yung pangalan ni Senator Joel Villanueva sa kanyang mismong home province, di ba? Si Senator Chis Escudero, ganyan din, di ba? Meron pang naiugnay sa kanya na isang contractor na nagbigay daw sa kanya ng
1: pondo.
0: Ano yan? Okay. Yes.
1: Ano tawag to? Donation.
0: Campaign donation.
1: Yes, campaign donation.
0: So, ano ho daw ba ang kanilang dahilan sa paglilipat sa majority block? Dahil po sa ito po ba ay sabi ni Senator Cayetano ay bunsod ng pananakot, panggigipit, kaya sila napilitang lumipat, partner. Mag-jump. Grabe, oh. Sige, so you're full of... Anyway, so ngayon, naalunin natin, ano, what could possibly have prompted them, anong nag-motivate sa kanila na lumipat? Unfortunately, pusikat, wala po sa kanila na pwedeng makausap. Spotted today.
1: Oh, hindi pa daw ata tapos kasi.
0: The session is still
1: so baka
0: going.
1: Mamaya pa tayo.
0: The session is still going. Anyway, so quorum is already established. Di ba? 13 sila. Wala nang duda kahit si Senadora Pia Cayetano. Sabi niya. Di ba? Ano ba sabi ng rules?
1: Oh.
0: Ay, sorry.
1: Ang mga mag-uusap lang dapat ay mga team to team.
0: Ano sabi ng rules? Di ba? Basta magka-13 sila? Quorum, yun na yan. Di ba? Okay.
1: Pero pumunta siya.
0: Only sa commission and appointments. Di ba? But on the session itself, special session, wala po. Kaya nga tinatanong ng iba, bakit baka ayaw niyong mag-attend?
1: Yun nga. Ano ba?
0: Ano ko ba, trabaho lang?
1: Ano ba to? Hindi na kayo attend simula ngayon? Diba?
0: That's likely
1: session or special session or regular session, hindi na kayo attend.
0: Hindi nila kikilalanin yung pumalit sa kanila.
1: But diba?
0: Ito, legal na to, diba?
1: Kaya
0: dahil
1: nga.
0: Yun naman ang inihingi nila. Basta you need 13, palitan nyo kami. Ganun, diba?
1: Gusto kasi ni APC, sinabi niya kanina, kung tapat kayo sa paglilingkod nyo, bigyan nyo sa amin yung Blue Ribbon Committee. So, yun ba yung gusto ninyo? Bakit mapuntirian ninyo yung Blue Ribbon?
0: Bakit ba kailangan yun ang kondisyon?
1: Oo, bakit ba kailangan sa inyo yun?
0: Ang takot nga daw ng itong Cayetano Group, Blocks, na ang pagpapalit daw sa kanila ay parang para pagtakpan na daw.
1: Ano bang pinagtatakpan?
0: Yung mga
1: to begin
0: lumabas.
1: With, meron na nga tayong report before ng Blue Ribbon, kayo yung hindi pumirma.
0: Kaya, yung partial report.
1: Bakit? Kayo nga dapat tanongin, ba't kayo hindi pumirma doon? Napaka-extensive, napaka-tindi ng investigasyon nun.
0: Tapos ngayon lalabas na kaya lang lilipatan daw ba yung mga miyembro nila sa Gatchalian Bloc dahil may pananakot at panggigipit. Kaya sabi ni Senator Cayetano yun sa kanyang video. Alam naman natin na kung may lilipat dahil po sa pangranakot, panggigipit. May mga ganun.
1: Di ba siya yung mahilig magpatay ng wifi tsaka magpatay ng ilaw?
0: Hindi pa natin masabi if he could have done that this time.
1: Please
0: around.
1: Do your job.
0: Yes.
1: As your boss, I am compelling you to do your job.
0: Because hindi lang po veterinary bills ang binabayaran ni
1: Pa. Oo, lalo na kayo, mainit ang ulo ko.
0: She's also paying for your salary.
1: Tama. Diba? Totoo yan.
0: So, wag na yung, kung may mga inaalagaan tuta si Partner Rica, yung mga ibang tuta, kailangan alagaan. Anyway, so, are we ready? Are you ready? Partner, meron tayong guest. Can you believe it?
1: Ay, talaga. Saktong-sakto.
0: And our guest is joining us via Zim Zim Zim.
2: Papaya!
0: Mga kapiling po natin sa ating programa today. Siya po ang President ng Philippine Society for Public Administration. Siya rin po ay profesor sa UMAC, University of Makati. Si Dean Ederson Tapia. Dean, maganda hapon, Tony and Rica.
3: Magandang hapon, Tony, Enrica, at sa billion-billion nating tagapakinig.
0: Fantastic.
1: Ay, alam na alam talaga ni Dean.
0: They multiply so many times over like loaves of bread and fish.
1: Tama.
0: Yes. Ay, grabe oh. Sorry po, kanina sabi ko, nag-jump ship. Ay, yung isang senador at nagkaroon na po ng 13 to constitute a quorum to elect a new Senate President. Pero may nakabinbin pa pala din no, sa Supreme Court yung petition ni Senator Cayetano questioning the original quorum that ousted them as the majority bloc. No? So, sa palagay niyo ba, Dean, the Supreme Court has final say, pero hindi ho ba mutin academic na dapat yun?
3: Well, I think, Sir Tony, the Supreme Court can do two things. No?
0: Yeah.
3: Number one, it can choose to dismiss the petition on the ground of mootness. Sasabihin nila, mootin academic na yan, and so therefore, hindi na kami dapat pang mag-intervene. On the other hand, it's also very possible naman that sasabihin ng Supreme Court, katulad din naman dun sa mga previous cases, that because of its transcendental importance, kailangan naming magbigay ng aming pronouncement.
0: Yeah.
3: Pero ako, I think because of the fact that the situation is really politically charged, baka the Supreme Court might choose the more prudent route of not taking any stand on the issues, and at any rate, tapos naman na yung so-called questions on leadership dahil na-elect na nga si Senate President Win Gatchalian ngayon as Senate President sa Senado.
0: Hindi, kasi ang gusto ni Senator Alan Cayetano is kumbaga to revert, di ba? Magkaroon ng status quo anti-order at ibalik yung dating mayorya before the June 3 session na kung saan umano wala silang sapat na quorum to elect a new Senate President. Binabalik niya ulit yung the mathematics of the quorum, Dean.
3: Well, kahit anong gawin natin, hindi nahawak ni Senator Alan Cayetano yung beat. Kaya medyo, I think one na lang yun. Pagbabalik tanaw sa nakaraan. So I don't think the Supreme Court, even if it does intervene in this case, would still make a pronouncement na babalik dun sa dating position or dating, yung sinasabi ng status quo ante order na ang magiging Senate President pa rin natin si Senator Cayetano. Medyo wishful thinking na yun if you ask me, Sir Tony.
0: Dean, kahapon ba yun, partner, na naglabas ng video statement si Senator Cayetano na yung parang nga iginigiit niya na kung meron man daw nalilipat sa Gatchalian Block, sabi niya, alam naman natin kung bakit sila lilipat. Dahil ito ay dahil sa panggigipit, tinakot sila. May ganun siya kaagad na basa, no? Na what would motivate the other senators to join the Gatchalian Block. Pag may mga sinasabing ganun, ano, yung dating Senate President, hindi ho ba parang binibigyan niya kaagad ng kulay na kung sino yung mga senador na gustong bumalik sa trabaho? Kasi sinasabi naman ng iba, kaya lang naman kami sumasali ngayon doon sa sesyon dahil gusto namin magtrabaho. So, yung isa naman, sabi niya, hindi, ibang dahilan nyo eh.
3: In fact, yun naman ang sinasabi ng mga iba, no, ng mga nag-participate doon sa special session ngayon. We just want to go back to work. So, medyo antunog sa akin ng mga statements na ganun ni Senator Cayetano. Medyo sour graping yun para sa akin eh. Kasi, hindi ba pwedeng talagang meron lang pagmamahal sa institusyon at pagmamahal sa bayan yung mga senador, at gusto lang nilang tuparin yung kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang mga representante ng bayan. At ano ba dapat ang trabaho ng mga senador? Di magpasa ng necessary legislation, at hindi nila magagawa yun kung hindi sila a-attend ng mga session.
0: Yun ang tanong nga ni partner, Dean. Di ka tanong mo, partner.
1: Ayaw nga kasi nila umattend, Dean.
0: Mag-boycott sila.
1: So kung simula ba nung hindi nila nakuha ang kanilang gusto, until the end of their term, iboboycott na nila yan dahil sa ayaw nila.
0: Can they do that?
1: Oo.
3: Well, theoretically, they can do that, but the majority, technically, hindi rin sila kailangan dahil they already have a quorum, yung ating pinag-uusapan ng matagal. However, the Constitution also provides a remedy for that, no? Which is to order their arrest para sila ay mapilitang umattend sa Senado. But at this point, medyo I don't think that would even be necessary. However, they are still subject to the disciplinary action on the part of the members of the Senate, no? Similar ito din sa nangyari kay former Congressman Kiko Barzaga, who was expelled initially bago siya ma-expel, nasuspindi muna siya. So, pwede ding option nung majority ngayon na ayaw nyo naman palang umatin, hindi, suspend na lang kayo for disorderly conduct. Karapatan yun nung mga senador ngayon.
1: Parang dadaan pa rin po yan sa Ethics Committee din, yung problema niyan, issue, no? Pero kung dadaan sa Ethics Committee, can it also lead to expulsion din, katulad nung kay Kiko Barzaga?
3: Theoretically, Rica, pwede din yun, no? But I don't think aabot sila dun sa ganung punto agad-agad. Medyo kahit naman yung sa kaso nung kay former Congressman Kiko Barzaga, medyo binigyan siya ng pagkakataon. Remember that he was suspended, I think, twice before he was finally expelled from the House of Representatives. So that is an option that is available to the senators to discipline. Kasi merong internal na karapatan yung senadong disiplinahin yung mga miyembro niya. At in this case, yung patuloy na hindi pag-attend ng sesyon may constitute disorderly conduct dahil ano ka eh, hindi ka tumatalima o tumutupad dun sa trabaho mo at you might be causing some kind of disruption on the functions of the Senate.
0: At saka hindi nga ito regular session, special session nga eh. That's exactly the reason na kailangan mag-special session dahil may hinahabol silang mga maipasang measures bago pa nga mag-resume yung regular session. I mean, if you don't want to attend a special session, ano bang
1: requested by the president?
0: Oo, ano bang legitimate reasons na pwedeng ibigay?
3: Nakikita kong ano legitimate reasons diyan would be questions of physical distance. Halimbawa, kung wala ka talaga dito sa bansa natin at hindi ka lang umaattend ng special screening ng pelikula mo, eh that may be considered a valid reason. But all the others, alam naman natin na either sour grapeing lang sila or hindi nila matanggap yung pagkaka-elect ng bagong majority, no? But that, hindi ako makaisip ng talagang legitimate reason dito sa ginagawa ng former majority na ngayon ay minority na sa pagsadya nilang hindi umattend ng special session.
0: Yeah, kasi may mga tao na magsasabi na prerogative ba yun ng mga senador kahit ba special session pa ito na sila ay mag-attend at lumahok dun sa pagpasanga ng mga bills. Sasabihin ba ng mga tao, eh, kung hindi naman sila kailangan dahil may quorum naman yung kabila, bakit pa sila papasok? Pwede ba nilang idahilan yun?
3: Pwede nilang idahilan yun, Sir Tony. Kaya lang yung dahilan na yun, parang masahol pa sa batang inagawan ng candy. Kasi dapat bilang mga senador, you have to be mature in your reasoning eh. Dahil inihalal ka ng bayan at bilang tungkulin mong umattend ng session, whether it is regular or special. Kaya unless there is a valid reason for your absence, dapat kang umattend ng session. At tingin ko ano yan, basic yan, Sir Tony and Rica. At hindi na nga natin yan dapat pagdebatihan eh. Well, dahil dapat silang umattend ng session.
0: Baka kasi mayroong some kind of scripture that I haven't heard of yet na maaaring itugma na naman nila dito sa nangyayari sa session.
1: Or pwede ba nilang gawin din, maging selective sila ng kanilang mga aatendan, katulad kanina, ang inattendan lang nila yung sa
0: commission on appointments.
1: Hindi nila inattendan yung special session. Sa susunod, attendan lang nila yung impeachment hearing. Pero sa session, regular sessions, hindi rin sila attend. Para masabi nila na ginagawa namin yung trabaho namin, present pa rin naman kami.
0: In some cases.
3: They can do that. But what is the valid reason for not attending the principal function of these senators as a legislative body?
0: Yeah.
3: No? Bakit selective lang doon? They have to have a good reason for it. At ako, wala akong nakikitang valid reason na hindi nila aatinan yung primary function nila na gumawa ng batas. Remember, yung mga in-identify na batas ni President or pending
0: Marcos.
3: Bills ni President Marcos dun sa kanyang call for a special session. Na important. Those are issues that deal with health, that deal with education, and several other concerns that affect us all. Kaya kung gusto mong makilahok sa debate, kung gusto mong maging parte ng solusyon, ay walang ibang dapat kang gawin kung hindi umattend. Hindi naman ibig sabihin nun, lahat na nung mga measures, aagrihan mo eh.
1: Yeah.
3: Ibig sabihin lang nun, makikilahok ka sa debate. At in a democracy such as ours, mas maganda siguro na mayroong perspektibang nanggagaling sa oposisyon. If they choose not to attend, asan yung perspective na yun? No? So hindi magandang, hindi siya nakakatulong dun sa ating democratic maturity.
1: Pwede ba nila sabihin din na meron naman po kami ginagawang trabaho eh. In fact, magko-conduct nga kami ng blue ribbon hearing pero hindi kami pinapasok doon sa venue namin eh. Hindi naman namin kasalanan yun na hindi nila kami pinapasok. Dapat nga magbo blue ribbon, hearing kami.
0: Na hindi senador yung
1: di po ba? Pwede ba nila sabihin yan? Gumagawa sila ng sarili nilang mga
0: hearing
1: tsaka session nila?
3: Ang tanong, Rica, is it really, number one, is it legitimate? Number two, is it really part of their function as legislators and as, who are people in government who are exercising some form of oversight functions? Eh, yung so-called Blue Ribbon Committee hearing na yon, medyo napaka-questionable nung legitimacy nun. Can you imagine nang nagtatanong, for example, si former Congressman Mike Defensor, hindi nga senador yun eh. Paano yun magiging legitimate? Kaya medyo mahirap ipaliwanag at i-justify yun, Rica, na gagawin namin yung other functions namin, but yung principal function mo na gumawa ng batas ay ayaw mong atendan. Hindi yon katanggap-tanggap at hindi yon convincing, Rica.
0: Naturally, ang quorum po ano, as they constituted it kanina, yung 13, iniisip po ng iba, since nga na-preventive suspension na si Jinggo Estrada at hindi pa naman ho talaga nahuhuli, nagtatago si Senator Bato de la Rosa, ano ho sa tingin ninyo, Dean, ang kailangan ngayong bilang talaga ng masasabing sitting or functioning senator para makapag-decide din ho kung ang impeachment court will use 24 as the base number or 22 or a lesser number para po mabilang yung number of votes to convict the vice president?
3: Well, that is a novel legal question that would eventually have to be resolved by the Supreme Court, no, when the right time comes. But tingnan lang natin to, Sir Tony, no, in a hypothetical situation, a senator can just choose to not attend the impeachment hearing at sabihin niya, well, wala naman akong participation dyan and so therefore I cannot vote on it. If we insist na ang talagang voting requirement would be 16,
0: yeah.
3: Kasi ang contemplation ng Constitution ay all members of the Senate.
0: Yeah.
3: No, tama naman yun, no question about it. Pero ba yung definition ng all members na yon, would it include those who are actually within the authority and coercive power of the Senate? Na binabanggit, na paulit-ulit nating narinig last time, doon sa Avellino versus Cuenco.
0: Yeah.
3: Ang opinion ko, and this is just my opinion, is nababago dapat yung computation ng 24 based on the realities on the ground. Kasi, how can you reach the two-thirds? For example, wala na si Senator Jinggoy dahil
1: suspended
3: na nga siya.
1: Mm.
3: Si Senator Bato would also have to be hindi na isasama sa computation dahil at large siya.
0: Yeah.
3: For example, dagdag pa natin ngayon si Senator Villar, Mark Villar, I think, made the pronouncement that he is out of the country. So, ibig sabihin, dahil hindi sila nagpa-participate, kailangan pa din 16. Medyo, ano yon? Medyo you're placing the Senate impeachment court in an impossible, in an almost impossible situation to result to a conviction. Kaya my own view is yung all senators would only apply to those who are physically present within the coercive power of the state.
0: Oh, tama. Okay.
1: Ako, hindi ka po ba nag-worry din na ang maaring maging presiding officer ay si Cheese ulit? Na nung siya ang naging presiding officer, pinag-abayan natin for the longest time yung ibig sabihin ng forthwith. Forthwith?
3: Medyo, may konti tayong agam-agam, Rica, pero ako naman, I'm willing to give Senator Cheese benefit of the doubt for now, pero patuloy tayong magbabantay. Pero kung tatanungin kasi, some people are insisting na dapat abogado. Hindi naman kailangan abogado dahil when the American Constitution was created, kung saan natin pinatayin yung Constitution natin, alam naman nila that there are situations where the presiding officer in an impeachment court would possibly not be a lawyer, no? At marami na rin nagbigay ng opinion na konting aral, konting lohika, pwede naman yan gawin ng kahit na hindi abogado. However, since nagboto na yung mga majority senators that si Senator Cheese Escudero would be the presiding officer, I'm willing to give him the benefit of the doubt, but with a watchful eye, ika nga. Kung nakita natin na medyo merong mga bagay na hindi tayo nag-agree o hindi tayo nag-agree dun sa kanyang mga action at decision, we have to call him out.
0: So yung idea nyo nga po, no, Dean, na sabi nyo that this might eventually be resolved ng Supreme Court, but somebody first has to make a motion or a petition to resolve it. Wala pa naman ho kasi naghahain ng ganong question sa Korte Suprema.
3: Absolutely, Sir Tony, no? Medyo kailangan justiciable muna yung issue bago mag-intervene yung Supreme Court. At sa palagay ko, mangyayari yon kapag ka, number one, nagkaroon na ng conviction. Kung yung conviction na yon is short of the 16 na sa opinion ng iba ay kailangang magic number para makapag-convict ng isang impeachable officer, kung makakonvict and yet lesser than 16, I am certain that the person who was convicted at the impeachment court would go to the Supreme Court for relief. In this case, si Vice President Sara. And the Supreme Court then would be making the final determination kung ano ba talaga ang gagamitin nating computation in these kinds of situation.
0: So hihintayin pa natin ang magiging resulta ng impeachment trial bago pa ma-resolve ba yun?
1: Kaso, na, my math is not matting din nung sinabi mo, what if ma-convict pero hindi 16?
0: Hindi 16. So paano sila mag-a-agree kung ano yung threshold? Sino mag-a-agree doon sa threshold?
3: Correct. Right now, ang mag-a-agree doon sa threshold na yun would be the senators themselves.
1: Mm-hmm.
3: Pero I would not be surprised kung halimbawa ang sa pananaw ng mga senador ay hindi kailangang sumunod doon sa 16 dahil magbabago yung kanilang computation based on the presence of yung actual presence ng mga senador na nag-participate sa impeachment case at i-convict pa rin nila. And yet, the conviction number would be less than 15. Tatakbo yan sa Supreme Court si Vice President Sara to seek relief. No? So, that is the only time I think that the Supreme Court can make an intervention here. Ngayon, kung hindi tumakbo si Vice President Sara, again, hypothetical at saka theoretical itong mga pinag-uusapan natin, kung hindi siya tumakbo sa Supreme Court, then the conviction will stand.
1: Mm-hmm.
0: Partner, bago tayo magpatuloy,

0: nauna pang unawa sa bigatang responsibilidad na kaakibat nito maharapan niya siya bilang lingkod bayan. Handang makinig, makipagtulungan at ibuho sa ang buong lakas upang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Ang pagkakataon niya maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Higit sa lahat, ang tungkuling ito niya ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas at sa sampayan ng Pilipino. Sabi pa ni Senate President Wing Gasalian, ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Matitaan niya ng buong Senado ang panawagan ng mga mamamayan. At nangangako raw sila at nais nila ay isang Senado na para sa tao. Isang Senado na bukas sa pakikipag-usap. Isang Senado na nakatuon sa solusyon. At sana lang sa bawat Pilipino, ang kanilang pangako, magtatrabaho ang buong Senado para sa bawat Pilipino. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Senate President Wing Gasalian.
1: Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayoraman o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino.
0: Tony Atrica, matapos ang acceptance address ng Senate President, dapat ay mag-a-adjourn na sila sinibie, pero umabol si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, may binabanggit siya na may good news na nanggaling mula sa lower house. Bago kasi ito acceptance address ay nagsalita si Senator Erwin Tulfo, kung saan sinabi niya na nabigo sila na maayos na nabigo sila na pag-usapan yung amyenda sa AIC sa program. Hindi anya o ayaw anyang pumayag ng kanilang counterpart sa lower house na pirmahan yung panukala dahil pinututulan nila yung bahagi noon kung saan ipinagbabawal ang mga opisyal ng pamahalaan, yung mga halal na opisyal ng pamahalaan na makibahagi sa distribution ng pera pagdating sa AIC program. Pero matapos nga itong acceptance address ay hinabol nila at sabi in 30 minutes ay baka posible na magkaroon ng positibong pagkakaunawaan pagdating dito sa inahabol nila na ratifikasyon ng AIC program.
2: Okay.
0: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Kuyong Robert, yung bang anti-political dynasty bill, ay maisusulong pa ba nila yan sa special session? Hindi na.
0: Wala, Tony, hindi na nila maihahabol sapagkat puno, naging puno yung schedule nila ngayong araw.
2: Oh.
0: At marami rin mga panukala batas at nag-commission ng appointments din sila, Tony.
2: Oh, so paano yun? Kasama sa priority legislation, kaya nga nag-special session.
3: Hindi aabot sa SONA yan.
2: Hindi rin.
3: Oo.
2: Hindi na talaga.
3: Hindi aabot sa SONA.
0: Titingnan natin kung ano yung magiging move nila dahil actually bahagi din yan nung legislative agenda ng Malacanang at kabilang sa hinihingi din sa kanila na maipasa.
2: Oh, so minus one ha, doon sa maaring isama ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Pagkatapos, nabanggit nga kanina ni Senator JV na siya pala ang nakipag-usap kay Senator Joel na lumahok na sa special session today. Pero wala namang ibang detalye kung ano pa yung ginamit pang
3: entice.
2: Yes, yung panghimok.
3: Oh,
2: panghimok kay Senator Joel.
0: Dati kasing nagkatrabaho, nagkasama sila under the leadership din ni former Senate President si Escudero, 'di ba? Naging kasama niya doon si Senator Joel Villanueva. At doon, sabi niya from time to time talaga ay nagkakakwentuhan sila. At ang sinasabi niya ay yung frustration ni Senator Joel Villanueva na ang gusto niya ay magtrabaho na dapat. Ang gusto niya ay magpasa na ng batas at isulong yung mga resolusyon at panukalang batas na kapakipakinabang sa publiko. So yun yung naging dahilan kung bakit alas 11 kagabi ay sinabi ni Senator Joel Villanueva na yun yung kanyang desisyon na pupunta na siya, sasama na siya sa Black

0: Senator Rin Gatsanya.
1: Ngayon, ito ang iniisip ko rin, ano, partner tsaka Robert. Kung si Senator Joel ay malapit din naman sa kampo nila Alan Cayetano, siya ba ang posibleng magsilbi na tulay para kumbinsihin pa yung ibang mga miyembro ng Cayetano Block na magtrabaho na rin? Hindi naman siya natin sinasabi na
2: lumipat?
1: Magkasama kayo sa...
2: Lumipat? Oh,
1: yes,
2: oh. Oo.
1: Sinabi mag-attend kayo ng sesyon, magtrabaho kayo. Meron bang pagkakataon na si Senator Joel ang magiging instrumento nun?
0: Hindi natin yan natanong at kung willing din siya na gawin yun. Pero kanina sa sesyon, pumasok naman yung mga minority senators, maliban na lang kay Senator Alan Peter Cayetano na siya ngayon minanifest na dito sa floor na magiging minority leader, at si Senator Robin Hood Padilla, Senator Pato de la Rosa, sila yung wala. Pero yung the rest, umattend ng session ng Commission on Appointments at dumalo din sa afternoon session nitong special session na ipinatawag ng Senado Tony.
1: Okay. Sige. So, dahil nag-adjourn na si Nidye, doon na yon, di ba? Wala namang ibang araw pa na special session. Isang araw lang, di ba?
0: Oo. Ngayon, tinatalakay pa rin nila itong AIC. May binabanggit, may sinasabi si Senator Erwin Tulfo. Hinabol nila ito eh. Kaya hindi pa dapat mag-adjourn. About to adjourn, pero na purnada dahil nga doon sa hinahabol nila na amyenda sa AIX. At tingnan natin kung ano yung naging resolution dito. Yeah. And then after that ay mag-a-adjourn. Tingnan natin kung mag-another day ba sila or kung ano man yung kanila magiging next move. Dahil nga kung may mga may iwan na mga panukalang batas na hinihingi. Dahil in reality, hindi naman talaga kakayanin din
1: talaga.
0: Ng isang araw yung napakaraming panukalang batas.
1: Truly.
0: Tony. Meron pang 4 interpellations.
1: Okay. Take. So, maraming salamat. Thank you. Maraming
2: thank you,
1: salamat.
2: Robert.
1: Radyo Patrol, Robert Mano.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, babalikan natin maya-maya yung ating guest, ha, si Dean Ederson Tapia, dahil pinahold lang natin siya muna sa ating Zoom. At meron pa rin tayo tatanggapin ng mga report mula pa po sa ating ibang mga radios patrols. Pero dahil malapit na mag-ora de peligro, si partner mo, Kakan Entering, will suddenly transform into the beautiful butterfly.
2: Oo.
1: Dahil ako po ay paru-paro.
2: Kailangan mong kumota.
1: Yes, ako po ay paru-paro na kung saan saan pong mga bulaklak tumatapok. Grabe!
2: Kulang pa ba ang isa?
1: Kailangan kong sipsipin ng nectar. Kailangan talagang sipsipin ng nectar. Ang mga paru-paro sa araw na ito na naghahanap ng mga at ang mga talulot nito na punong-puno ng nektar. Grabe, bago tayo mag-jump, kailangan muna ako magbabay, mga kapamilya, dahil ito pong linggong ito, napili po tayong humalili muli sa isa nating kapamilya sa TV Patrol. So, Partner Rica ay magpapatuloy po ng ating programa. Kakan Entering ay tatakpo mo muna sa... ako po ay isa sa kabilang studio po muna.
2: Mm-hmm.
1: At tayo po ay magkikita-kita po mamaya sa TV Patrol. Partner, ha? Mamaya.
2: Tuloy-tuloy. Sige, tuloy. Partner.
1: Si Dean Ederson Tapia po. Babalikan po natin mamaya. Dito sa
2: Issue
1: Spotted!
2: Spotted!
4: Issue Spotted sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa, preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung ating mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. You spotted sa DZMM.
2: Na nagmamadali gabi. Kasama pa rin natin sa ating Zoom si Dean Ederson Tapia. Balikan po natin dahil ang pinag-uusapan pa rin po natin ngayon ay ang mga nangyayari sa Senado. Dean, thank you so much for holding.
7: Yes, Rika.
2: Ayan, sabihin ko sana holding on. Kasama natin na nag-hold on dito nga po sa Senado. Okay, balikan po natin yung Senate natin ngayon. May bago na naman po tayong makeup ng Senate Majority at Senate Minority. But when we take a look at the numbers and the people constituting the majority ngayon, medyo alanganin pa rin po tayo dahil nga yung dalawa lumipat, katulad nga po ng sinabi namin kanina, eh meron po mga nakabinbin na investigasyon that might possibly lead to a case. Di po ba? Pero ganoon din naman po dun sa kampo ng minority. Meron din naman pong ilan na under investigation din. Is this something that we should be worried about? Dahil yung shift ng power natin ay napaka-volatile pa rin hanggang ngayon din?
7: Well, two things, Rika. Number one, medyo manipis pa din yung majority na pinangahawakan ni Senate President Win Gatchalian. We have to accept that fact kasi 13 sila ngayon, perhaps it would have been more comfortable siguro within the vicinity of 16 or more. But the reality is 13 lang yung bagong majority and it is still subject to ika nga poaching from the minority camp, no? The other thing is ito may implication to dun sa pinag-uusapan natin kanina, no? Mm. About the number required to actually convict an impeached official kasi think of it this way. Let's say, for example, theoretically, ma-aresto nga yung mga pending case. And that includes senators from both the majority now and the minority. Will we still insist on the 16? E paano kung, for example, ang actually attending na lamang would be 15? So day one pa lang nung impeachment trial, tapos na boxing. Kasi you won't be able to get the 16 votes anyway. Kaya medyo it's something that we have to think about and watch closely moving forward, no?
2: Tomorrow is the impeachment conference. Pwede rin nilang pag-usapan yan yung mga rules ng magiging impeachment court, diba, Dean? Can they actually talk about this or do they still have to wait for yung ipa-file na resolution sa Senado after magkaroon ng conviction pa nitong impeachment natin?
7: Well, yung binabanggit natin kanina, Rica, no? Number one, yung the case that would be filed later on would be probably filed at the Supreme Court, no? Yun yung kailangang i-file after na magkaroon ng conviction, no? However, the Senate by itself can already make a determination kung ilan ba yung boto ng required nila based dun sa kanilang interpretation on what the Constitution states. Pero tingin ko hindi yan pag-uusapan bukas dun sa pre-trial conference kasi it's more of administrative in nature. Kung ilan yung ebidensyang isasubmit mo, sino yung mga testigo, etc. It's more procedural ika nga kung ilang trial dates ang kailangan natin. Kaya parang case management, no, gagawin ng mga senador bukas. So we don't expect to see that much fireworks if eventually it will be open to the public.
2: Oo, but the impeachment trial naman kasi is a different kind of power, no? Hiwalay ito sa kanilang legislative power. Yung pagdedesisyon nila on the rules of the impeachment court, does it still have to have a quorum as well?
7: As a general rule, of course, lahat ng aksyon ng deliberative assemblies, deliberative bodies, require the existence of a quorum because that's the only way that an action can be considered valid, no? The only question is the actual number that determines what constitutes a quorum. Again, dun sa naging experience natin nung nakaraan, nung June 3, yung number na 12 ay sapat na for purposes of determining a quorum. Working on the theory that Senator Jinggoy has been arrested nga and Senator Bato is beyond the coercive power of the Philippine state. And so therefore, nagbabago yung computation. But as a general rule, Rica, kailangan pa rin talaga na merong quorum. Ang question lang is, ilan ba talaga yung quorum?
2: Even on attending sa yung attendance ng impeachment court ng senator judges natin, same pa rin yan din.
7: It's the same, no? I think yung quorum for purposes of conducting the hearing, mm-hmm, palagi ko madali nilang ma-achieve yon kasi they have, at least the majority has 13 senators. Ang magiging question lang talaga dyan would be the formula that would be used for purposes of computing conviction.
2: Mm-hmm.
7: Kung ang ma-arrive nila na number, eh, for example, a handful lang yung mag-vote for the conviction, wala nang issue. Talagang itatapon, ay babasura na ng Senate Impeachment Court yung impeachment case daban kay Vice President Sara. Magiging critical yan pagka nandun tayo dun sa situation where they will convict and yet the conviction number is less than 16, mm-hmm, na medyo solid based on the Constitution.
2: Mm-hmm. Say that we started the impeachment process already. July 6 onwards na tayo. No? Hypothetical lang din naman ang usapan din. At magkaroon na naman ng shift in Senate leadership. Of course, magkakaroon din tayo ng shift in the presiding officer ng impeachment natin. Will there be a big effect?
7: I think so. Definitely, Rica, magkakaroon ng effect yan kung magbabago ulit dahil, you know, the minority now, yung minority ngayon, some of them at least have made very vocal pronouncements in the past supporting the acquittal of Vice President Sara Duterte. So, we don't really expect them to exercise some form of impartiality pag nagkaroon na ng hearing. Kaya, most certainly, tingin ko, magkakaroon ng mababago yung complexion ng hearing pag nagbago naman ng liderato. But again, as you said, Rica, this is just a hypothetical situation na pinag-uusapan natin.
2: Mm-hmm. Oo, but madami-dami na tayo na pag-usapan din and I'd like to thank you for your time and hopefully we'll be able to talk to you again soon. Please make time for us, Dean, morning, afternoon, and night, ha?
7: Anytime. Pagdating sa inyo, Rica, anytime. Thank you very much.
2: Thank you, Dean. Salamat po. Magandang gabi. Ang ating President of Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration sa University of Makati or UMAC, Dean Ederson Tapia. Ayan, kuha muna tayo. Mayroon pa tayo mga report bago tayo magtapos ng ating programa. Senado hindi under attack noong May 13 shooting incident ayon sa initial findings ng Department of Justice. Sinisilip din ng DOJ kung planado ang pagtakas ni Senator De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ hatid ni Radyo Patrol. Steve Raz. Steve, go ahead.
8: Rica, inilabas na nga ng DOJ ang paunang resulta ng investigasyon nito kaugnay ng shooting incident sa Senado noong naganap mula May 11 hanggang 14, 2026. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na batay sa paunang natuklasan ng bidong panel prosecutors, hindi makatwiran o walang sapat na batayan ang naging aksyon ng Office of the Sergeant at Arms o OSA laban sa mga ahente ng NBI noong gabi ng May 13, 2026. Ayon pa kay Vida, lumalabas din sa investigasyon na walang naganap na pag-atake sa Senado noong gabing yon at sinusubukan lamang ng NBI na ipatupad ang warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Pato de la Rosa. Sinisilip na rin ng DOJ ang posibleng pananagutan ng mga taong tumulong o nagtanlong kay De La Rosa matapos may sa publiko ang ICC warrant noong May 11. Nagmula umano ang mga ebidensya sa mga sinumite ng PNP-CIDG, mga miyembro ng media at GSIS kabilang ang isinagawang ocular inspection sa nasabing compound. Sinabi rin ni Vida na hindi nakapagsagawa ng inspeksyon ng panel sa Senate premises matapos ipagpaliban ng Senado ang pag-aksyon sa kahilingan ng DOJ dahil sa magkahiwalay ng investigasyong sinasagawa ng PNP's Office of the Ombudsman. Binanggit din ng Senado ang posibilidad na conflict of interest dahil ang NBI na direktang sangkot sa insidente ay nasa ilalim ng DOJ. Naipamanati din sa panel na magsasagawa ang Senado ng sarili itong investigasyon kaugnay ng nasabing insidente. Umasa naman si Vida na magiging mas maayos ang koordinasyon sa Senado kasunod ng pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President kabilang sa mga rekomendasyon ng panel ang pagtukoy at pagsampa ng kaso laban sa lahat ng tao maaaring nagsabuatan at tumulong sa pagtakas ni De La Rosa noong madaling araw ng May 14, 2026. Inirekomenda rin ng panel na alamin kung bahagi ng isang planadong operasyon ng mga ulat na may mga putok umano na sniper mula sa ikalimang palapag ng gusaling Senado patungo sa isang sasakyan ng NBI na nakaparal sa loob ng GSIS compound para mapadali ang pagtakas ng senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Salamat, Steve Raz. Sa pag-report, 5 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldi Co. Humarap ngayong araw sa Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hati ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
9: Rika, sa pangalawang araw ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga alegasyon ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co., nagpakita sa tanggapan ang 5 Maleta Boys ngayong araw, June 17, 2026. Kabilang sa 5 si Johnny Budua na nauna lang sumalang sa interrogasyon ng mga investigador ng Ombudsman on Webes, June 11, 2026. Sinumpirma ng kanilang legal counsel na si Attorney Levy Baligor na miyembro ng 18 bagman. Ang 5 dumating ngayong araw pero hindi kinukoy ang pangalan ng 4. Nakalabas ng Ombudsman ang 5 kaninang bandang alas 4 ng hapon pero hindi na sila humarap sa media maging sa Attorney Baligod para sa detalye sa kung ano ang naging takbo ng interrogasyon. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagsalang ng Maleta Boy sa interrogation ay parte ng pagbuo ng kanilang individual affidavit na hinihingi ng Ombudsman para sa mas malinaw, credible at kapanipaniwalang paglalahad ng mga pangyayari. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNM, Radyo Patrol sa East 30.
2: At unfortunately, ubos na po ang oras natin, mga kapamilya. 6:27 na nagmamadaling gabi. Dalawa po kami ni Sir Tony magpapaalam na ngayon. Maraming salamat, TV Patrol. Susunod na.
3: Susunod na, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ako sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Erwin Gatchalian, formal nang naihalal bilang Senate President matapos tumawid sa mayorya si Senator Joel Villanueva. Cayetano Block hindi sumipot sa special session nitong umaga pero present sa deliberasyon ng Commission on Appointments. Mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, idinitalye ang nangyaring trehedya sa Aurora. Pagkalunod ni Rene Paterponia at Divine Adili, hindi aksidente ayon sa PNP CIDG. Dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin, hinamon na harapin ang investigasyon. Tren ng MRT, tumirik sa kasagsagan ng rush hour. Mga pasahero, naglakad sariles. Mini dump truck na hulog sa bangin sa Labrador, Pangasinan. Pito, patay. Oh, Julia Montes, bilang Samantha Jacinto, kilalanin sa Sigabo.
5: Ano ka? Wala, chick ka pa?
6: Eh, kung tungkol sa akin, ikaw rin ang

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sigalot sa Senado. Wala nang debate ngayon kung sino ang namumuno sa mataas na kapulungan dahil formal nang naihalal si Senador Sherwin Gatzalian bilang Senate President. Ito'y matapos magkaroon ng sapat na bilang ang kanyang grupo para tuluyang mapalitan ang liderato ng Senado. Nagpapatrol, RG Cruz!
2: Hi, Sherwin Gatzalian.
3: Having been elected to the position of Senate President.
4: To hereby solemnly...
5: Opisyal ng pinuno ng Senado, si Senador Sherwin Gatzalian, ang ika-apat na Senate President ng 20th Congress sa loob ng isang taon. Inihalal namang Senate President pro tempore si Senador Vicente Soro III at Senate Majority Leader si Senador Miguel Zubiri. Sumali na kasi sa kanila si Senador Joel Villanueva, kaya nakabuo na ng 13 senador o sapat na bilang para palitan ng liderato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ani Villanueva, trabaho lang at kapatid pa rin ang turing niya kay dating Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Work. Gita niyo naman yung ginagawa natin dito, brothers, end of the day.
5: Bago ang special session, kay Cayetano na rin nanggaling na may sapat ng bilang para palitan siya matapos niyang makausap si Villanueva, kaya rin hindi na niya ito hahadlangan pa. Bagamat nagpaabot siya ng pagbati at kooperasyon, wala si Cayetano pati mga kakampi niya sa umagang sesyon nang ihalal si Gatzalian.
7: It doesn't support the call or offer of reconciliation kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning.
8: Yes, of course, we will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang. This is a Senate vote of 24 senators.
5: Kinilala naman ng mga senador ng bagong mayorya ang halaga ng pagtawid ni Villanueva at Senator Francis Escudero sa kanilang hanay. Tiniyak nilang trabaho lang ito, walang politika, personalan o anumang kapalit. Taliwas sa unang bintang ni Cayetano na may pambabraso para makabuo sila ng numero.
7: Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves.
9: This institution was damaged. So, sa tingin ko si Senator Joel, the former Senate President, the former Majority Leader, siyempre, iba yung love niya for the institution kasi naging consolidated as leaders.
10: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
11: Well, original seats kami. Pag 2016, magkakasabay kami lahat na maging senador. I'm very happy na magkasama kami ulit. At alam po si Senator Joel, very serious senator trabaho kanina. At ganyan talaga ang dapat nangyari sa trabaho na.
5: Matapos ang palitan sa liderato, mabilis naman ang reorganisasyon ng Senado sa pagbuo ng Commission on Appointments o CA, Senate Electoral Tribunal at mga komite kabilang ang Blue Ribbon.
7: I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job.
5: Aprobado rin ang mga natenggang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng limang general at iba pang opisyal ng DFA. Matapos magsesyon ang CA, dumalo na sa panghapong sesyon sina Senador Pia Cayetano, Camille Villar, Loren Legarda at Amy Marcos.
12: May 13 na sila,
13: 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
12: Yes.
13: What's in the Constitution?
12: Article
13: when you have 13, yun lang. So
12: yes.
13: Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
12: Okay.
13: Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's
12: okay.
13: Just how it is.
5: Samantala, sinabi ni Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Para lang maging smooth
4: Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
14: Yes, sir.
4: Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik sa body.
5: Magugunit ang binago ng mayorya, ang patakaran ng Senado para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Kinikilala naman ng minority senators ang bagong liderato sa Senado at iginiit na gusto lang nilang magtrabaho. Sa katunayan, dumalo sila ngayong hapon sa pagpapatuloy ng special session. Live mula sa Senado nagpapatuloy, Victoria Tulad. Victoria, ano ang sabi ng mga senador sa minorya?
15: Alvin, ayon kina Senator Loren Legarda, Amy Marcos at Bongo ay nais nga lang nila na magtrabaho. Dagdag ni Senator Marcos, hindi naman sila nang gugulo. Dumalo rin si Senador Rodante Magcoleta. Nakipagkamay si Senador Rodante Magcoleta kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian, Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri at Senador Rafi Tulfo pagdating niya sa session hall ngayong Miyerkules. Bahagi si Magcoleta ng minorya at hindi dumalo ng special session kaninang umaga pero lumahok sa deliberasyon ng Commission on Appointments o CA dahil constitutional duty umano niya ito. Sa isang punto, nilapitan ni Senador Joel Villanueva si Magcoleta at kinausap. Dating bahagi ng grupo ni na Magcoleta si Villanueva. Dahil sa kanyang paglipat, nagkaroon ng 13 boto ang Gatchalian Bloc. Ayon kay Villanueva, trabaho ang nagtulak sa kanya para dumalo sa special session.
16: We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day.
15: Nakausap umano ni Villanueva si dating Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing maayos ang kanilang relasyon. Ikinatuwa naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagsama sa kanila ni Villanueva at giit din niya, wala silang alok dito para lumipat.
17: Si Senator JB ang kagabi sabi niya gano'ng kakausapin niya. So it was last night yata Senator Joel made a decision.
18: Last night lang?
17: Oo, kasi kinausap pa niya siya. Nag-heart-to-heart talk yata sila ni Senator Alan. Ano yung offer namin? Siguro committee. I don't know kung anong committee. Pero other than that, kung other matters, I mean legal, wala nang kaming capability, wala kaming kuha. Dapat nakausapin si Ombudsman, di ba?
15: Wala rin sa special session ngayong umaga pero present sa Commission on Appointments ang minority senators na sina Senator Amy Marcos, Loren Legarda at Bongo. Ayon kay Legarda, sinusuportahan nila si Gatchalian at ang bagong liderato ng Senado.
19: Every day is a fresh start and we welcome, recognize and congratulate the new leadership who are dear friends who are competent public servants and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Filipino people.
15: Kinikilala umano ng buong minorya, kabilang si dating Senate President Cayetano, sina Gatchalian. Suportado rin ni Go ang paghalal kay Gatchalian at umaasang babalik na sa normal ang Senado.
20: Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Ganun naman talaga.
15: Si Marcos, sinabi rin gusto lang niyang magtrabaho.
21: Hindi naman kami nang gugulo eh.
15: Lumahok din sa afternoon session si Senador Camille Villar pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Nitong Martes, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ni Cayetano para questionin ang ginawang session noong June 3 kung kailan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon at inihalal si Gatchalian na Senate President pro tempore. Ayon sa minorya, hihintayin na lang nila ang magiging aksyon ng Korte Suprema.
19: Bibigyan niya ng kalutasan ng Korte Suprema. Kasi ang aming tinatanong, hindi naman yung today. Alam mo naman yun, di ba? Yung nangyari na reorganization noong June 3 na walang 13. Pero ngayon, inayos nila.
20: Ayaw ko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, yung petition. That was yesterday. Iba naman po ngayon.
15: Samantala, lubos ang saya ni Senador Risa Ontiveros na balik trabaho na sila. Nagpasalamat din si Ontiveros sa mga sumusuporta sa kanila ni Gatchalian na ginawan sila ng love team na may pangalang Winry.
19: Kita nyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Lahat po kami sa majority mili. Fought para mahalal namin siya ngayong araw. Kung may mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin, ang trabaho ng buong Senate, ang nagpapasalamat ako sa kanila. So hello sa mga winners. Please ipagpatuloy nyo yung pagsubaybay at pagsuporta sa trabaho ng Senate.
15: Ayon sa mayorya, bukas sila kung may iba pang senador na lilipat sa kanilang grupo. Alvin, sa maghapon ay hindi natin nakita dito sa Senado si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang manifestation kanina sa afternoon session ay sinabi ni Senador Legarda na si Senator Alan ang kanilang napili bilang minority leader. Sa kanyang talumpati naman, nagpasalamat si Senate President Win Gatchalian sa tiwala. Sabi niya, nakikinig sa taong bayan ang Senado at handa silang umaksyon. Nanawagan din si Gatchalian sa mga kasamahan na magsimulang muli. Nag-adjourn ang session bandang 6:20 ngayong gabi. Alvin?
1: So Victoria, walang Facebook Live today si dating Senate President Alan Peter Cayetano. At bakit absent din? May dalawa pang senador na hindi ko rin nakita. Sina Senador Robin Hood Padilla at si Senator Villar, Mark Villar.
15: Oh, Alvin, hindi rin natin nakita sina Senator Robin Hood Padilla at si Senator Mark Villar. Wala pang impormasyon mula sa kanilang mga opisina kung bakit sila hindi nakadalo. Si Senator Alan Cayetano naman, sabi mo nga, wala siyang Facebook Live pero nag-post siya sa kanyang Facebook page kanina umaga at dito parang nag-concede na rin siya o inamin niya na wala na silang numero at na nasa Gatchalian block na yung numbers, yung 13 na kailangan nga para makapag-elect ng Senate President. Sabi ni Cayetano doon sa kanyang post ay nakausap niya si Senator Joel Villanueva at dito niya napagtanto na wala na talaga silang bilang na yung Gatchalian block na ang may bilang. Sabi pa ni Cayetano ay handa sila makipagtulungan sa bagong liderato ng Senado pero ibinait din niya na kinu-question pa rin nila yung nangyari noong June 3 session kung saan nga nahalal bilang noon ay Senate Acting President Senate President Pro Tempore si Gatchalian dahil kulang umano sila ng quorum noong araw na iyon, Alvin.
1: So doon sa legislative side, Victoria, naging matagumpay naman yung kanilang target ay naaprubahan naman.
15: Yes, Alvin, sa wakas ay may umusad o may pag-usad dito sa legislative side. May yung mga pending na citizenship, Filipino citizenship ng dalawang basketbolista ay na-approve na at yung waling-waling bilang national orchid ay na-approve na rin yan sa third reading. Meron ding mga adopted resolution at meron ding mga panukalang batas na naaprubahan sa second reading. At kanina nga rin, doon sa Commission on Appointments, ay may mga na-confirm or may mga na-confirm na yung promotion or yung appointment mula sa DFA at sa AFP. Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
14: Inanunsyo ngayon ni Justice Secretary Frederick Vida na ang mga taong tumulong para makaalis ng Senado, si Senador Ronald De La Rosa noong May 14 ay papanagutin. Adi Vida, sinisilip na ng panel of prosecutors ang mga naganap mula May 11 hanggang 14. Nang lumutang si De La Rosa sa Senado, matapos lumiban ng ilang buwan, kabilang sa napag-alaman din ng panel na ang mga aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI ay hindi makatuwiran. Walang naganap na pag-atake sa Senado noong gabi ng May 13 at tinangkang ipatupad ng NBI ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Nilino naman ni Vida na bigo silang ma-inspeksyon ang Senado matapos hindi payagan ng nooy Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Tinitingnan daw pakalahatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba'y kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
14: Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate leadership, umaasa po ang House Prosecution Panel na wala ng hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Hi, Sherwin Gatchalian.
18: Binati ng mga leader ng Kamara ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi III na makikipagtulungan ng Kamara sa Senado para isulong ang mga panukalang batas na makatutulong sa mga Pilipino. Kumpiyansa naman si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gatchalian.
22: We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman. And I know how level-headed and how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate, level-headedness and just the need for all of us to really get back to work.
18: Nang tanungin kung makabubuti ba ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito ang kanyang tugon.
22: I believe in all the senator's ability to be impartial and fair. Because of who I am and my relation to the president, I'm not in the best place to comment on the impeachment.
18: Umaasa si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na ngayong natuldukan na ang issue sa Senate leadership, wala nang hadlang sa impeachment trial ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ng mga House trial spokesperson.
23: Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18.
24: This is a welcome development and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay, no? And other distractions.
18: Irerespeto naman ang prosekusyon ng sinumang piliin ng Senate Impeachment Court na presiding officer sa paglilitis, kahit pa si Senator Francis Escudero.
24: It's water under the bridge. Now we're talking about this new impeachment complaint. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through.
18: Binatikos naman ng House Trial Spokespersons ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte.
23: Bahagi po ito ng paghahanap ng butas ni VP Sara Duterte. Hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Gusto natin ng sagot.
24: If you look at it actually, inadopt nila yung lahat ng mga evidence at saka yung mga potential witnesses na ipoprovide natin. So wala talaga silang naipresenta doon. Kung na specific na mga counter evidences.
18: Sa special session na idinaos ng Kamara kanina, binigyang kapangyarihan ng mababang kapulungan ang House Prosecution Panel na umakto sa ngalan ng Kamara sa mga usaping may kinalaman sa impeachment trial ni Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
25: Hindi inakala ng mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na ang kanilang team building sa Aurora ay mauuwi sa pagkamatay ng dalawa nilang kasama na sina Rene Materbonia at Divine Adili. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang pinoproseso ang trauma at pagluluksa. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ng mga basketbolista ang mga oras na pilit nilang iniligtas ang isa't isa kasabay ng panawagan na huwag silang husgahan sa nangyari. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
26: Nakakapagod pero masaya. Ganito inilarawan ng limang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang simula ng kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong June 8 sa kanilang panayam sa town hall meeting sa Ateneo Campus sa Quezon City at sa podcast ng veteranong journalist na si Pia Ontiveros. Sa morning exercise pa lang, maganda na nila ang naging daloy ng training camp. Isa pa umano sa mga mabilis na natapos ang rookie na si Rene Baterbonya.
3: Ang sarap lang sa feeling kasi first workout of the camp, like successful na kagad. So natapos kami mga 5:30.
26: Dahil wala silang hawak na cellphone, mas naging malapit sila sa isa't isa.
3: It kind of really forces us to, you know, really just talk to each other more and just get to know each other more as like, you know, teammates.
26: Alas 2:30 ng hapon nagsimula ang isang jogging exercise sa dagat na binantayan ng mga coach. Tinanong pa umano sila ng nooy head coach na si Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy.
3: Nagtaas ako ng kamay ng Camila, JM. Tapos yun sila Rene. Si Rene marunong lumangoy, sinabi niya. Tapos sabi niya, oh, si Divine, sila Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Baga. Tapos yung exercise lang is, sundan lang si coach din sa shore.
26: Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nag-iba ang kondisyon ng dagat. At dumating ang mga dambuhalang alon na anilay mas matataas pa sa kanilang mga 6-footer na teammates. Nung una, nagagawa pa nilang makisabay sa pag-angat ng tubig. Pero sa bawat paglapag nila, palalim na ng palalim ang dagat at palayo na sila ng palayo sa Pampang.
3: The first person that I noticed was KG, Kyle Gamber. And he was screaming like so loud for calling for help that like I've never heard anybody like scream like that like ever in my life. And like that's when like I realized like, you know, like this is bad. Like I started signaling to swim in. Just as much as you can.
6: In my case, I know how to swim, but then it was really difficult. And I noticed I wasn't moving. Then I tried to freestyle. I wasn't still moving. I was like in the same place for like 3-4 minutes. And then I started cramping and I was panicking. And then I saw Matt. I was like, Matt, can you pull me? So he pulled me, so I moved until I reached the floor.
26: Inilarawan din ng ilan kung paano nila sinubukang isalba ang sarili at ang isa't isa.
8: I was like going down and down. Like I just parang okay. I was like gonna accept na mawala na po ako.
3: Nung umiyaw ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. Nung tawag sa likod. Oh, impressed. Tumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong pa lang. Tapos nung kumaulit ako ng puwelo, pag-angat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod. Sabi si EJ, si Divine, heads down na.
26: Si Kapihe umano ang unang nagbalita ng masamang kalagayan ni Divine Adili. Pero hindi siya maidala sa Pampang dahil sa laki nito.
6: This was his reaction. Was like, Divine's gone, bro. Divine's gone. I interpreted it as I thought EJ didn't see Divine. But then, in his scenario, he already saw Divine like floating like that because Divine didn't know how to swim at all.
26: Noong bahagyang kumalma ang alon, doon naman nila nakita si Baterbonya.
6: So I went to Rene and I saw him like walang malay. I was so scared po. Doon na pala nag-sink in. I was crying na, and I was just hoping na I was just hoping na hindi pa po sila kukunin ni Purple.
8: It was us who carried him out of the water, not the first responders. Yeah. Wala pong tumulong.
9: Where were they? On the shore?
8: They were just spectating po. They were just watching us.
26: Paalis na umano ang ambulansya para dalhin sa ospital si Baterbonya noong masagip si Adili sa hiwalay na police mobile na siya isinakay. Si Baldwin ang sumama sa kanila pa ospital. Pero masamang balita na ang kanyang hatid sa team pagka-uwi. Sabi ng players, hindi nila kinayang magsalita agad sa pangyayari dahil sa bigat ng nararamdamang trauma.
8: I feel guilt lang po kasi...
9: Guilt? Why?
8: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na... para di siya malunod. So, it was eating me alive. I tried to sleep and then I would still see his face.
9: But it's not your fault. You know that, right?
8: Yeah.
9: Are you okay?
8: I'm fine. It's just heartful, not the comments that they're saying that we're just jealous. Nah, we did it because we're jealous. We lost two of our brothers. Parang sinasab, parang sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami.
4: They're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week.
26: Para kina Reyes at Alas, hindi hazing o initiation ang kanilang pinagdaanan. Anila, bago pa pumunta sa Aurora ay nagkaroon din sila ng orientation tungkol sa rip currents. Pagbalik sa Maynila ay agad dumaan sa debriefing at counseling ang mga players at coaches. At nangako ang Ateneo na patuloy silang susuportahan habang pinoproseso pa nila ang mga pangyayari. Iginiit naman ng Ateneo Office of College Athletics na wala umano itong papel sa pag-organisa o pagpapahintulot sa naturang aktibidad. Bagamat may hiwalay pang University Athletics Office ang Ateneo.
5: It was asked if the University Athletics knew about it, if it was brought to them, and if they seek approval, the answer is no.
26: Nilinaw din ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap na ang Blue Eagles basketball team ay nasa ilalim pa rin ng otoridad ng pamantasan at handa silang repasuhin at ayusin ang mga programa nito.
7: The team is owned and managed by Ateneo. So, MVP, the foundation supports it like as a patron. But it's owned and managed by Ateneo.
26: Sa kabila ng trahedya, gusto pa rin ng mga basketbolista na makapaglaro matapos ang sapat na pahinga.
8: I want to still play to honor our brothers and parang dedicate that season to them po.
26: Nauna namang sinabi ng mga opisyal ng UAAP na hihintayin muna nito ang resulta ng mga imbestigasyon bago magpasya kung lalahok ang koponan sa susunod na season. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng DB Patrol, mga pasahero naglakad sa riles matapos tumirik ang tren ng MRT. Singil sa kuryente, posibleng matapyasan kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng langis sa world market. Halos 80 pawikan, pinakawalan sa Panglao Bohol. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Pause muna sa drama.
11: Ayaw! Ayaw!
10: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliyo. Tsak ikaw ay mababaliyo. Tara at sabay-sabay magiliyo.
12: Talagang bago.
10: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
13: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
0: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
16: Hoy! Ay! Kilalan ba kung sino ko?
15: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
16: Magdasal ka na! Tatapusin kita, demonyo ka!
15: Ang swabing bigotilyo.
17: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
19: Wala naman akong boyfriend eh.
17: Swerte pala ako. E pag-asa pa ako sa'yo.
15: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
15: Walang aksyong di atata.
16: Ano?
15: Ah! Lahat ay magmamarka.
16: Sige! Tumukan mo!
17: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
15: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
20: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
15: May kasama kang makikinig sa'yo.
20: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
21: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
15: Ako to, si Chang Ami.
20: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
27: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
15: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
28: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
16: Ibahin mo ko!
15: Maaksyong tapatan!
16: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
29: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
15: Maaksyong baridan!
17: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
15: Punong-puno ng aksyon!
16: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
30: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
15: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, Ari Carito!
20: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
31: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
32: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para...
2: Nagdulot po ng matinding abala sa mga commuter ang aberya sa MRT3 ngayong Miyerkules ng umaga dahil sa umano'y technical issue. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation ang pamunuan ng tren at maintenance provider nito kaugnay ng insidente. Live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol si Izzy. Izzy, maayos na ba ang daloy ng mga tren dyan sa MRT at ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng technical issue ang tren kanina?
3: Bernadette, maayos na yung daloy ng mga tren dito sa MRT at wala namang naitalang aberya sa buong linya sa ngayon. Pero wala pang maibigay na paliwanag yung pamunuan ng MRT kung ano yung nangyaring technical issue kaninang umaga dahil kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Pero sinabi nila na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para masiguro hindi na muli mangyari ang insidente.
4: Sa kasagsagan ng rush hour kaninang pasado alas 5 ng umaga, tumirik ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Halos 40 minuto na na-stranded ang ilang pasahero, kaya ang ilan sa kanila napilitan ang maglakad sariles. Ayon sa pamunuan ng MRT3, 5:50 AM nang ipatupad nila ang provisional service o limitadong biyahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station vice versa dahil sa umano'y technical issue. Nagdulot ito ng mahabang pila ng mga commuters.

0: Form po nuna talaga ng tao. Tapos nung sinabi po na may technical problem, bumaba na lang po kami. Hassle po talaga kasi may hinahabol na time.
1: Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa lahat ng mga naapektuhang pasahero. Nagpatupad din ng buong araw na libreng sakay sa MRT3 simula alas 12 ng tanghali. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation o DOTR si MRT3 General Manager Michael Capati dahil sa nangyaring aberya. Binigyan siya ng 24 na oras para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanctions.
2: Bernadette, inatasan din ng DOTR yung MRT na maglabas ng show cause order para naman dun sa kanilang rehabilitation and maintenance provider na Sumitomo Corporation, kasama na yung mga consultant nito. Kanina ay nanghingi rin ng paumanhin ang Sumitomo Corporation sa lahat ng mga pasaherong naapektuhan ng technical issue kaninang umaga at sinabing iimbestigahan nila ang nangyaring insidente. Bernadette?
3: Maraming salamat sa iyo, Easy Lee.
4: Lalo pang bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan na, ayon po sa Meralco, ay pwede ring magpapaba sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan. Samantala, sa gitna ng kaliwat na ng reklamo sa pagsirit na naman ng bayarin sa kuryente, umapela ang Meralco sa mga consumer na pag-aralan kung paano basahin ang metro para makita agad at magawa ng paraan kapag lumaki ng todo ang konsumo sa kuryente.
5: Matyaga si Benny sa pagsusulat ng mga numero galing sa metro ng kanyang kuryente matapos ma-record ang reading sa main meter. Sunod namang nililista ni Benny ang reading sa kanyang sub-meter. Tatlong pamilya kasi ang naghahati-hati sa buwan ng bill, kaya importanteng maayos ang kwentahan, depende sa lakas ng konsumo sa kuryente.
6: Para up to date, malalaman ko kung tumaas siya o bumaba. Kailangan may ganito para kung sakaling magkaroon ng problemang sa computation, may papakita ko.
5: Ngayong marami na ang nakatanggap ng June billing at sangkater ba na namang umaaray sa laki ng bayarin, naglabas ng advisory ang Meralco na nangiinganyo sa mga consumer na pag-aralan paano basahin ang metro. Tatlo ang klase ng metro ng Meralco, ang electronic, ang electromechanical at smart meter. Madaling basahin ang smart at electronic dahil kung anong nakalagay sa metro na mga numero, ayun na rin ang konsumo na ibabangga lang sa nakaraang reading. Mas komplikadong basahin ang electromechanical dahil pabaliktad ang pagbasa nito. Ibig sabihin, magsisimula sa pinakakanan tapos papuntang kaliwang dial. Kung nasa gitna ng dalawang numero ang pointer, ang mas mababang number ang dapat bilangin.
7: Makikita natin na kahit isang digit lang ang pagkakamali, iba na agad ang magiging reading. Kaya mahalagang tama ang pagbabasa.
5: Ayon sa Meralco, trained ang kanilang mga meter readers, kaya maayos nilang nababasa ang milyong-milyong metro kada buwan.
4: Pero paano naman binabasa ng Meralco ang mga metro na nakapuesto sa matataas na lugar, kagaya niyan? O di kaya yung sama-sama na nakalagay sa matataas na pader o poste na karaniwang nakikita sa may mga informal settlers?
5: May gadget na ginagamit na parang cellphone o yung iba inaakyat ng meter reader at pinipicturan ang mga metro. Pero kung may duda sa reading, pwede namang ireklamo sa Meralco.
8: They can reach out to our business centers kasi trabaho naman talaga namin yan, Alvin, na kung merong reklamo ukol sa bill, puntahan lang kami so that we can look into the complaint.
5: Samantala, lalo pang sumansad ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 9 pesos nang ibinaba sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Ayon sa Meralco, kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa petrolyo, makatutulong din ito sa pagpapababa ng singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa langis gaya ng diesel, coal at natural gas.
8: Gumupa na yung intention doon na dahil may peace deal na, makakatawid na yung lalo yung mga nagsosupply ng LNG no, sa buong mundo kasama ng Pilipinas. It'll definitely redound to lower rates pero baka lang hindi immediate.
5: Sa Biyernes, nakatakdang pirmahan ng peace deal na magiging hudyat din ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pumayag din ang Amerika na magbenta na ng langis ang Iran pero magpapatuloy ang negosasyon na magkabilang panig kaugnay naman sa nuclear program ng Iran.

0: Nagpaalala ang Department of Science and Technology sa mga nakatira sa may baybayin ng Glan sa Sarangani. Partikular yung nakaranas ng tinatawag na coastal uplift na huwag magtayo ng kahit anong istruktura sa umangat na lupa kasunod ng lindol. Kung bakit at kung ano ang coastal uplift, alamin sa pagpapatrol ni Rafael Bosan.
1: Hindi normal na makita ang mga coral na nasa dalampasigan. Pero ito ang nakita sa ilang bahagi ng baybayin sa Glan sa Sarangani, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang nangyaring ito ay tinatawag na coastal uplift. Paliwanag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench, nag-umpugan ang mga bato sa ilalim ng dagat at sumuksok sa ilalim ang isa sa mga ito, dahilan para umangat ang iba.
2: So kunyari, ito yung intersection, dito yung trench. Kapag sumubsob yan, nagkakaroon ng bukol dito. Pag nagbiglang napadulas, magre-rebound yan. Kaya dalawa ang ang magiging resulta niyan. Una, pag-angat ng lupa, may coastal uplift ka. 1 to 2 meters ang nangyaring coastal uplift. Permanente na yun.
1: Base sa satellite image na kuha ng Philippine Space Agency noong May 10, kita kung gaano kalapit ang tubig ng dagat sa dalampasigan. Pero sa imahe na kuha noong June 9 o isang araw matapos ang lindol, kapansin-pansin na lumawak ang baybayin at naglitawan na rin ang ilang underwater features gaya ng mga coral. Sa mga larawan na kuha ng DNR Soxergen, kita ang mga patay na laman dagat at coral dahil wala na ang mga ito sa ilalim ng dagat. Malaki ang magiging epekto nito sa marine biodiversity, lalo't gaya ng mga puno, dekada pa ang binibilang bago magkaedad ang mga ito.
3: Maaaring in the long run, magbago din yung composition ng mga species doon sa area. Kung malaking parte yon ng coral reefs before, for sure na naging importante yon for a very long time sa mga community kasi doon pwedeng nangingitlog yung mga isda, doon nagpapalaki yung mga isda. Yung mga baby corals, for example, na bagong magde-develop doon sa nakalubog na area, hindi naman po yun agad-agad magiging coral reefs overnight.
1: Dahil sa karagdagang patse ng lupa sa baybayin ng Glan, posibleng maisipan ng ilan na tayuan ang mga ito ng mga bahay o kahit ano pa mang istruktura. Pero nagbabala ang mga eksperto laban dito.
2: Prone yan sa storm surge and tsunami. Pangalawa, corals yan. Corals when underwater grow. But once they are uplifted, prone yan sa dissolution. Pagpatay na yung corals, ang limestone lang yan eh, calcium carbonate, pwede siyang matunaw. So yung iba dyan pwede magkaroon ng butas, kaya may mga sinkhole.
1: Dagdag ng DOST, kailangan masusing pag-aralan ang estado ng mga bato at lupa sa baybayin ng Glan. Dahil wala nga ito noon at lumitaw lang kasunod ng lindol, walang nakasisiguro na hindi rin ito babawiin ng kalikasan. Oras na muling magkaroon ng paggalaw ng lupa. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Mga kapamilya, isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, may katamtaman tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Posible rin anila na lumapit ito sa PAR sa Linggo. Pero inaasahang saglit lang itong maglalagi sa loob ng PAR at hindi naman tatama sa kalupaan. Antabayan ang mga sunod na update tungkol sa LPA na ito. Sa lagay naman ng panahon bukas, araw ng Webes, easterlies pa rin ang umiiral na weather system na maaaring magdala ng pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorms o yung pulupulong ulan sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila.
4: Sabay-sabay na pinakawalan ang halos 80 baby pawikan sa dagat ng Panglao, Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Central Visayas, nangitlog ang mga nanay na pawikan ilang oras bago ang pagdiriwang ng World Sea Turtle Day nitong Martes, June 16. Bagamat sagana sa Green Sea Turtle o pawikan ang lalawigan ng Bohol, itinuturing na ito ng International Union for Conservation of Nature bilang endangered o nanganganib na maubos. Kaya muli pong nanawagan ng DNR sa mga residente at turista na tumulong sa pangangalaga ng mga pawikan at kanilang natural habitat. Sa pagbabalik ng TV Patrol, huling sulya para sa player ng Ateneo na si Divine Adili, dinagsa ng mga kaibigan, kaklase at taga-suporta. at Julia Montes, hindi lang katambal ni Coco Martin, producer din ng Sigabo. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Special ang araw na ito para sa mga hari.
8: Ako nang pahala dyan.
9: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
7: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
8: Talaga?
10: Talaga ho?
7: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
13: Hindi ako susuko!
14: Digasin.
15: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
14: Habulin!
16: Ang lakas-lakas ng apil mo.
17: Bulaklak para sa'yo.
14: Hindi ka sasantuhin.
18: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
19: Halagang
14: ang bumangga.
19: Kita!
20: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
14: Sinong singa dito?
20: Ako! Palakpak ang puna din ang pag-ibig na lalaki!
14: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito!
11: Sa tulong ng tamang health information.
21: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
11: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
22: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
23: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
11: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
24: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
25: Iyakan? Check!
26: Sorry po.
25: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
26: Good boy ka na ba?
27: Good boy na po.
26: Sigurado ka?
27: Opo.
25: Pang-pamilya, check na check!
26: Yes!
25: Makabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
28: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hi! Good morning, class.
2: Ang mga una mong minahan na pelikula.
3: Lumawak ang aking imagination.
2: Magaling! Nangunguna sa umaga.
4: Puta naman ang nakita mo!
5: Slow down.
2: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
3: Wala ka ng alalahanin.
2: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
11: Bago pa man sumikat ang araw.
10: Kape.
13: Good morning!
11: Matutumhayan.
17: Hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes sa kanilang team-building activity sa Dipaculao, Aurora, batay sa inisyal na investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Hinamon din ng CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin na harapin ang investigasyon. Nagpapatrol Karen De Guzman.
29: Higit isang linggo matapos ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divina Dili na nalunod sa Dipaculao, Aurora, unti-unti nang nagkakalinaw kung paano humantong sa trahedya ang insidente. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, tumutugmaan nila ang nauna nilang findings sa mga nakalap na testimonya mula sa Ateneo basketball players na dumalo rin sa nasabing team building.
30: Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. They were aware that the current was strong. They say they were walking and yung stationary jog to make their feet more stronger daw. That is part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training? Kasi uneven po ang ang shoreline.
29: Lumalabas din sa investigasyon na bukod kina Baterbonya at Dadili, ilan pang manlalaro ang muntikan ding malunod sa dagat. Giit ng CIDG, hindi ito isang aksidente at may pananagutang kriminal sa nangyari.
30: We're trying to establish right now, ma'am, yung positions nila sa lugar and who were swept away ng current. Some of them already experienced na makainom ng water, including a foreigner one.
31: As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente.
30: Right now, ma'am?
31: Yes,
30: no, it's not.
29: Iniimbestigahan na rin nila ang impormasyong may pulso pa umano si Adili noong maiahon siya sa dagat. Kasama nga sa 48 individual na ipinatatawag ng CIDG ang mga naunang rumesponde sa lugar.
30: There were also allegations that the ones who did the rescuing were all yung students and yung some coaching staff.
31: Mm-hmm.
30: So we will be asking also.
29: Hinamon ng CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin na harapin ang investigasyon.
30: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you, di ba, you hindi ka tatalikod. So help us also, help the family attain justice.
29: Humarap naman sa National Bureau of Investigation ang 11 kasalukuyan at dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team bilang bahagi ng investigasyon.
6: We have to realize also these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Doon natin dadalhin.
29: Sinisilip na rin ng NBI ang pahayag ng Ateneo Office of College Athletics na hindi sila ang nagplano at nag-aproba sa naturang team building. Samantala, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng basketball team. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ito ay isang monitoring mechanism lamang para maalerto ang mga otoridad sakaling bumiyahe palabas ng bansa ang mga sangkot habang gumugulong ang investigasyon.
7: Pag inatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Diba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities o di kaya ay yung mga kasama at kabahagi ng university-sponsored activity?
29: Nakaantabay ang DOJ sa mga susunod na proseso kapag may formal na mga reklamong maisasampa. Hindi pa matiyak na CIDG kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon, pero nakikipag-ugnayan na rin sila sa NBI para sa mas matibay na kaso upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Nagdadatingan na mga kaibigan, kaklase at taga-suporta ng nasawing Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili sa isang memorial chapel sa Quezon City na pinaglipatan ng kanyang labi. Umapela naman sa publiko ang isang kaibigan at kapwa basketbolista ni Adili sa publiko na maging mahinahon habang gumugulong ang mga investigasyon sa kanyang pagkamatay. Nagpapatrol, Paige Javier.
9: Mabait na kaibigan at magaling na basketbolista. Ganyan na aalala ni Antonio Montemayor ang yumaong kaibigan si Divine Adili.
10: He always was so humble. You know, one time he went to my birthday party na I was the only person he knew. But, you know, that just speaks to how good of a person he was.
9: Kwento ni Montemayor, nakilala niya si Adili noong 2023 habang naglalaro at nag-aaral pa ang basketbolista sa New Era University. Anya, huli niyang nakita si Adili noong May 30 nang bumisita siya sa pamantasan. Suot pa ni Montemayor ang jersey na binigay ng Nigerian player.
10: I've known Divine since high school. You know? He used to be really skinny, really shy, and you know, he really touched the hearts of everyone in New Era back then. With Divine, it was incomprehensible talaga. He was like a brother. He was like an older brother to me. I want them to remember him as a great human.
9: Umapala naman sa publiko ang kapwa Nigerian at kaibigan ni Adili na si Prince Eze na maging mahinahon lalo't gumugulong ang investigasyon sa pagkamatay ni na Adili at Pater Bonia.
12: Everybody have their high emotion. Some people are angry, some people are trying to don't know how to express their emotion, but the thing is that we have to let the investigation to handle every details to let us know what happened.
9: Dumalaw si Eze sa burol ni Adili sa Arlington Memorial Chapel ngayong Miyerkules. Siya rin ang tumutulong sa mga kaanak ni Adili sa mga kailangan ayusin dito sa Pilipinas. Ayon kay Eze, planong pumunta ng ama ni Divine dito sa bansa.
12: Divine father have not traveled anywhere before. So this is like a new for him. So you have to start processing everything from scratch. But hopefully, he's going to be here soon because he might have to go home. But as soon as he have all the required documents, he's going to be here.
9: Nilipat ang mga labi ni Adili sa Arlington matapos ang candlelight service at memorial mass sa loob ng Ateneo de Manila University. Umaasa ang pamilya Adili na maiuwi na ang labi ni Divine. May apela rin sila sa pamunuan ng Ateneo.
13: We would like them to please bring back the corpse in good condition to us down in Nigeria. So we are taking Ateneo as they are planning to bring him back to Nigeria, it should be in good condition.
29: Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang burol para kay Adili, habang alas 5 ng hapon ang misa araw-araw. Sa Agusan del Sur, patuloy ang pakikiramay ng mga kababayan ni Baterbonya, isang araw matapos maiuwi ang labi niya sa Talacogon. Napapaiyak ang ama ni Rene tuwing naaalala ang namayapang anak.
14: Daghang kaya kami ngaon sa iya. Kanang ulit siya nga daghang mangita sa iya. Di makapuan sa balay, di makahalos, di makastambay diri sa balay og dugay kay daghang manghagad, manglakaw, ana. Nga parte sa kanang words nga tawagon ko niya pa. Manay, isa. O ano yung matawag sa kong ingana? Parte ni Bubet. Pero ang kanang naapoy sa hay nga, gusto niya paliton sa kuha, niya din ako gusto. So ayaw na kay, ayaw na. Ayaw, di man importante sa kuha. Gusto paliton ginia.
29: Nakatakdang ilibing si Rene sa June 24 sa bagong municipal cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur. Paige Javier, ABS-CBN News.
15: Hugot sa pag-ibig, bagong seryeng Love is Never Gone at ang makulay na karera sa showbiz. Ilan lang ito sa mga ibinahagi ni Joshua Garcia sa Oh My Gan kasama si Ganiel Krishnan.
16: Challenging yung magtrabaho sa industriya na to. Ah. Kailangan mo ng matibay na sikmura sa industriya. Pero ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo rin. Yung mga boundaries ka rin doon, di palaging bigay ka lang ng bigay. Pero masipag na ako ngayon. Sana mas mature na rin. Parang gusto ko kahit paano ngayon makapag-ipon na ako. Gano'n ko kamahal yung craft ko.
18: Ano yung advice mo sa mga taong naghahanap ng love ngayon?
16: Huwag niyong hanapin. Yeah, I think huwag niyong hanapin. Kasi kusa naman siya darating. What's one thing you've learned about love that changed you? Parang masaya pa ako sa life ko ngayon. Because love is never gone.
17: Susunod, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan, 7 patay. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sige saya.
20: What's happening here?
21: Bakit parang kasalanan ko pa?
22: Four sister lang, four sister.
19: Saya nakakakilig.
20: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
21: Ayoko mahal kita.
23: No one touches Shine. She's my jowa.
24: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
19: Sayang laugh trip.
20: Nawala.
26: That's the most funniest I've ever seen.
27: Ooh, charinggera.
19: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
32: Mapit ka sa akin.
33: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
34: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
19: Okay, relax. Sine saya sa sine mo. Hari ka rito.
35: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
36: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
37: Manatili po kayong nakikinig.
38: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
39: Nagbibigay ng iba't ibang information.
38: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
40: Pag walang knowledge, walang power.
38: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: nips at hindi.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ako, diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit si mayayani.
4: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100.
9: Pito ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa Labrador, Pangasinan nitong Martes ng gabi. Ayon sa Labrador PNP, pababa ang truck mula sa pinapasukang solar farm sa bundok sa Barangay Bolo at may lulang 25 empleyado nang mawalan umano ng preno. Nahagipan ito ang isang pickup truck bago tuluyang nahulog sa bangin. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang 5 sa mga pasahero ng truck. Namatay naman ngayong Miyerkules ng umaga ang driver ng truck at isa pang pasahero. Nagdamo rin ang mga sugat sa katawan ang driver ng pickup at isa sa kanyang mga sakay. Ayon sa mga rescuers, nahirapan silang agad na sagipin ang mga biktima dahil sa tarik ng bundok at madilim sa lugar na maganap ang insidente. Sa pool sa CCTV, ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Osmeña Avenue sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV ng Cebu City Transportation Office, makikitang may motorsiklong nasa kaliwang bahagi ng intersection at tatawid sana sa main road kahit naka-go signal ang mga sasakyan dito. Sa pagbangga sa isa pang motorsiklo, tumilapon ang rider pero kaagad namang nakatayo. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga sangkot pero pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko.
10: Nasa Russia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pero bago ang pagtitipon ng mga leader ng Southeast Asia at ang pinakamalaking bansa sa Eurasia, makikipagpulong muna si Marcos kay Russian President Vladimir Putin. At live mula sa Kazan, Russia, si Katrina Domingo. Kat, kailan dumating ang Pangulo dyan sa Kazan at nagsimula na ba ang bilateral meeting niya kasama si Russian President Vladimir Putin?
2: Bernadette, ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga oras dito sa Russia o halos alauna naman ng hapon oras dyan sa Pilipinas, lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kazan. Sa ngayon ay nandito pa kami sa loob ng press holding area sa gusali kung saan gaganapin ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at ni Putin. Isang makasaysayang pagpupulo kung saan maaaring lumagda ang Pilipinas at ang Russia ng ilang mga kasunduan.
11: Sa ekonomiya at enerhiya, sa sentro ang talakayan ng Pilipinas at Russia. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng Pilipinas na damihan ang mga pinagkukunan nito ng langis matapos maipit ang supply ng bansa dahil sa sigalot sa Middle East.
12: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
11: Bukod sa posibleng pag-aangkat ng Pilipinas ng krudo mula sa itinuturing na pinaka-oil-rich country sa Europa, sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaari ring muling mapag-usapan ang dati ng alok ng Russia na magtayo ng isang floating nuclear power plant para mas maparami ang energy supply sa Pilipinas.
13: So pinag-aaralan po ng Department of Energy yung mga standards, conditions, and cost-benefit analysis, mm-hmm, yung paggamit ng nuclear energy, kasi alam naman po natin we are one of the biggest archipelagos in the world. Mahal ang kuryente sa Pilipinas, mm-hmm, mahirap ang pag-transport ng kuryente sa iba't ibang isla.
11: Posible namang magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa pag-aangkat ng abono o fertilizer na sumipa rin ang presyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalitan ng Pilipinas at ng Russia ng supply ng karne at lamang dagat.
13: Alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
11: Nais naman ang Pilipinas na makakuha ng mas maraming turista mula sa Russia dahil ayon sa datos ng ASEAN, karamihan sa mahigit 2 milyong Ruso na bumisita sa Southeast Asia noong January hanggang September 2025 ay nagtungo sa Phuket, Thailand at Bali, Indonesia. Ayon naman sa isang geopolitical expert, inaasahang hindi sasama ang loob ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pakikipag-usap nito sa Russia.
14: I think the Philippines has already communicated not only to the US but to other countries that we are striving for strategic autonomy. And our multi-alignment strategy of having all these defense partnerships.
11: Sa ilalim din kasi ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, otorisado ang ASEAN na makipag-usap sa kanilang mga dialogue partners, kabilang na ang Russia, para sa pagpapalawig ng energy security sa rehiyon. Ngayong taon, si Marcos ang chairman ng ASEAN at siya rin ang mamumuno sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan makakapulong ni Putin ang mga leader ng 11 bansa sa Southeast Asia.
12: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security.
11: Ang Russia ang 10th pinakamalaking trading partner at 11th pinakamalaking source of investment ng ASEAN.
2: Bernadette, pagkatapos ng kanilang bilateral meeting, inaasahan na didiretso si Marcos at Putin sa isang gala dinner kasama ang iba pang mga leader ng ASEAN, isang rehiyon na hitik sa oportunidad para sa Russia, ang bansa na nahaharap sa patong-patong na trade and economic sanctions dahil sa halos kalahating dekadang digmaan nila laban sa bansang Ukraine. Bernadette.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
15: Hindi na itago ni House Majority Leader at presidential son, Sandro Marcos, ang kanyang galit sa mga dating tauhan ni Zaldico matapos siyang idamay na nabigyan din umano ng mali-maletang pera. Ayon kay Congressman Marcos, kalokohan ang pahayag ng grupo at hindi na anya ito dapat bigyan ng importansya dahil kung sino-sino na ang kanilang idinadawit sa issue.
16: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
15: Samantala, Natawa na lang ang veteranong mamamahayag na si Montulfo matapos madawit din ang pangalan sa delivery ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Anya, matapos niyang questionin ang abogado ng grupo na si Levy Baligod, bigla na lang nasama ang kanyang pangalan sa listahan. Ayon kina Tulfo at Congressman Marcos, hindi na nila pag-aaksayahan ang panahon na sampahan ng reklamo ang grupo.
17: Parang nagyako ko ng raffle pag anunsyo niya yung pangalan ko. Oh. Parang tumatawa pa siya. It's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.

0: dapat natin tandaan para mapanatiling matatag ang bahay, lalo na ngayong tag-ulan?
1: Ay naku kaka, may paalala ang isang arkitekto para maprotektahan ang bahay, lalo tiyak na magiging madalas na naman ang ulan at baha. Mahigit isang dekada ng arkitekto si Edelito Ramos o Architect Ed. Bata pa lang, ito na ang pinangarap niyang propesyon.
2: Mahilig kasi ako sa drawing nung bata pa ako. And at the same time, fascinated din ako sa construction. So, pumili ako ng field na pareho, mag-excel ako doon.
1: Kapag ganitong panahon, lantad ang bahay sa ulan. Winning discarded tip number 1, huwag patagalin kung may butas ang bubong. Lalala kasi ang problema kung hindi agad masusolusyonan.
2: So kung may mga butas yung roofing, lahat ng nasa ilalim nun, nasa danger.
1: Ugaliin ding ipasuri ang electrical components ng bahay para maiwasan ang sunog. Yan ang winning discarded tip number 2.
2: Kapag nag-uulan, baka may mapapansin tayo, nag-i-spark, baka may ground. O kaya baka may nababasang mga wire na nakabalatan, magiging delikado yan.
1: Lantad naman sa anay ang mga lugar na palaging basa. Kaya winning discarded tip number 3, pag-ipunan ng pest control.
2: Siyempre may mga bagay na hindi natin makikita, kagaya ng mga foundation natin, yung mga nasa ilalim ng lupa. May ingatan natin yan kung kukuha tayo ng pest control para itreat yung lupa. Para matitiyak natin na walang mamamahay dyan na organism na sisira sa foundation at sa mga structural components ng bahay natin.
1: Ay mga ating, mga kuya, hindi pa huli ang lahat. Habang konti pa lang ang ulan, linisin na ang mga alulod at iba pang daluyan ng tubig para hindi ito magbara oras na bumuhos ang malakas na ulan. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
3: Susunod ang mga eksena ni Julia Montes bilang siga na anak ng general sa Sigabo, ipinasilip. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Makukulit na hit, Tatak Dolphy!
5: Ano yun?
4: Shooting star.
5: Ah! Ano yun?
4: Falling star. Mga banat na malupit, Tatak Dolphy.
6: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
4: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
7: Muscle yan, oh.
4: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
8: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
9: Lupit naman yun.
4: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
10: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
12: Umakay po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Yung BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Sa tindi.
14: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
4: Ibang klase tumitig.
15: Alias pretty boy.
16: Agad narito ko, liligaya ka.
4: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
17: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
18: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
19: Hindi mo subukan.
4: Yan ang tunay na astig.
20: Sa Diyos na ako matakot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntot ko.
4: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
21: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.

0: ¡Hola, calma, calma!
1: ¡No ha atentado! ¡Guárdatelo!
0: ¡Sácale las ganas! ¡Indica la baja, calma!
2: ¡Pagtatang kulko kayo!
0: Bumi buelo ka palang! Kama ko na nila ang sasalubong sa'yo!
3: Pasensya ka na! Mas mabilis ako eh!
4: Yes! Giling mo! Giling! Pinapili po kami!
5: Ayun o!
0: Sine kamao! Sa sine mo! Hari ka rito!
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
8: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
9: Walang masyadong madrama, action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
10: Ibang klase ka pare, intindi mo.
11: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
12: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
0: Labas ang mga matatapang.
13: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
14: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito!
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
16: Di ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
7: Ang naninindigan para sa katotohanan.
17: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
7: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
7: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
20: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
20: Choir ako dati.
21: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa susunod na round ng Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 33 na si Donna Vekic sa round of 32 ngayong Miyerkules. Dikdikan ang laban sa opening set. Unang lumamang si Vic Hitch to love. Nagrally po si Ayala para lumamang 3-2. Bumawi pa si Vic Hitch at nabawi ang lamang 5-4 bago winalis ni Ayala ang sumunod na tatlong games. Sa second set, nagpatuloy po ang momentum ni Ayala. Lumamang siya to love at hindi na pinayaan pang makarecover si Vic Hitch para manalo sa score na 7-5-6-4. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kay Vic Hitch na tinalo niya rin sa ASB Classic sa Auckland noong Enero. Susunod na makakalaban ni Ayala sa World No. 2, Elena Rybakina sa Webes. Binisita ng ABS-CBN News ang isa pang set ng seryeng Sigabo kung saan kinuna ng ilang eksena ni Julia Montes. Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco Martin sa serye, may isa pang papel ang prime actress sa likod ng kamera. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Matapos ang pasilip sa Happy Land, ang lugar ni Gabo, binisita naman ng news team ang taping ni Julia Montes sa set ng Sigabo. Siya si Samantha Jacinto, isang miyembro ng NCIA, isang operatiba, at nagmula siya sa isang maayos na pamilya. Pressured sa karera dahil dating general ang ama.
5: Stressful yung life ni Samantha, kaya nakakatuwa at na-excite ako personally kapag nag-meet kami ni Gabo, kasi iba yung mundo ni Gabo eh.
22: Right.
5: Kasi iba yung mundo ni Samantha. Pag nag-meet kami, ano yung magiging impact?
1: Kasama ni Julie sa set sina JC De Vera, John Medina, Eric Eruption Tai, Mark Lapid, Ryan Martin, Nico Antonio, Dia Antonio, Soliman Cruz, at ang nagbabalik showbiz na si Catherine Luna. Noon pa man, dream na ni Julia na magkasama ulit sila ni Coco sa isang malaking proyekto.
5: Ito, vision niya talaga to, and creation niya talaga to. And ito yung pinaka-dream ko sa kanya, and I'm just so happy na makita ko na siya.
1: Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco sa serye, may isa pang panghamong papel si Julia sa likod ng kamera bilang executive producer ng serye. Kwento niya sa ABS-CBN News, hindi biro ang role niyang ito sa produksyon.
5: Super hirap pala talaga siya. Before, sobrang ko na-appreciate yung staff natin, yung mga nakaupo sa produksyon, behind the scenes. Marami pa akong aaralin, ongoing pa rin po ako, pero happy lang ako na unti-unti naming inaaral at nakakatulong ako kahit papano kay Coco.
1: Mismong si Coco nakita ang hirap ni Julia bilang producer.
23: Pagkasama ko siya, alam mo yun, na parang gusto kong pwede ko lang sabihin na nanay, okay na ako na lang. Kasi dati ako lang eh. Ako lang yung uuwi ng gabi, kita niya pagod na pagod, galing sa creative. Ngayon mas hirap siya kasi siya may hawak ng finances eh. Siya nag-check ng lahat, siya nagbabayad ng lahat.
5: Ang laki ng proyekto. Ang hirap din niyang i-balance in terms of finance and then yung latag. Tapos syempre marami kang i-consider. So na-amaze ako at sobra akong grateful sa lahat ng team namin ngayon sa Sigabo kasi talagang lahat talaga love and passion to.
1: Kaya ang kanilang comeback seryeng Sigabo ay ang labor of love ni na Coco, Julia at ng buong team na mapapanood na simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
24: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God! Dapat ba ganun? Ako po, si Tony Velasquez.
21: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
24: Di mo inangkin ngayon, ha?
25: Paulit-paulit.
24: Oh, sige.
25: Oh, hindi, oh my God. Paano yun?
24: Oh my God!
25: Oh, si KD ayaw niyan eh. Pinapagawa ko palagi yan eh. Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Miyerkules. Hamday!
1: 3 minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 17, 2026. Ay bisyo alas 8 na po. Ito po ang programang Spot Report kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Take it away, partner.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas sa katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan na ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso po aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ito nga po ang partner. Take it away.
1: Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay siyempre po, automatiko, kami po ipatuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30. At sabayan siyempre ang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Saan pa ba, partner, ha?
1: Kami rin mo pa rin yung samahan at makapagtalakayan sa aming Viber line na 0919-278-3000. Uulitin ko, 0919-278-3000. Pwede nyo po ipadala dyan ang inyong mga mensahe, ang inyong mga gusto kayo parating. Kung may mga kaganapan po dyan sa inyong mga lugar, pwede nyo isumbong dyan sa ating Viber line na 0919-278-3000.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon!
0: Ay, ano pa iniintay natin, partner? Abay, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report! DZMM Numero 1 sa aksyon!
0: Ay, mga kapamilya, naresolba na ang gulo sa 2 linggo ng iringan sa liderato ng Senado. Ay, inilukluk po si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ay ito ay matapos magkaroon ng quorum sa special session kanina. Ay matapos dumalo ang 13 senador, kabilang ang 12 miyembro ng majority block, at si Senador Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Juan Miguel Zuviri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Idinaan sa acclamation o sa pagsasabi ng ayes at nays ang botohan na wala namang tumutol. Kaya agad na numpa si Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. Agad ding ininominate si Senador Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore. Tulad ng ginawa sa posisyon ng Senate President, idinaan din sa acclamation ng botohan na walang tumutol kaya agad na numpa si Senador Soto. Dahil hindi naman nakapanumpa noong Hunyo at 3 ng Mahalal bilang Majority Floor Leader, nanumpa na rin kanina si Senador Zuviri. Isa-isa ring inihalal ang mga chairman at miyembro ng mga komite sa Senado. Matapos naman ang pagpapalit ng liderato, isa-isa nang dumating sa plenaryo ilang miyembro ng Cayetano Block, kabilang sina Senator Aimee Marcos, Senador Rodante Marcoleta, Senator Christopher Go o Christopher Bongo at Senator Loren Legarda.
2: Spot Report.
1: Samantala, umarangkada na rin ang unang special session ng Kamara ngayong 20th Congress. Pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang pagbubukas ng special session, pero sinabing naipasa na ng Kamara ang lahat ng tinukoy na

0: appointments na siyang mag-aaproba o magbabasura sa official appointees ng Pangulo.
1: Spot Report!
0: Kabila pa pala dyan, partner ay ang miyembro ng Commission on Appointments na sina Representative Paulo Ortega, Jose Teves Jr., Francis Pumaren, Wilfrido Mark Enverga at Mercedes Alvarez. Sa ambush interview naman, tinawag ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang batayan at hindi dapat pansinin ang alegasyong nabigyan siya ng maletang may lamang pera.
1: Spot Report!
2: Itinuturing naman ang case closed ng Department of Labor and Employment ang trahedya sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ay kasabay po nito, pinagmulta ang may-ari at contractor kaugnay ng insidente. Sa kautosang inilabas ng DOLE, kailangang magbayad ng kabuang 11.1 million ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation at may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim. Kabilang dito ang 1.1 million pesos para sa hindi nabayarang sahod, holiday pay at iba pang benepisyo ng 57 manggagawa. Habang 10.3 million pesos naman ang administrative fine, ipapasa rin ng DOLE ang resulta ng investigasyon sa iba pang ahensya para sa posibleng criminal, civil at administrative cases. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para makabayad. Kung hindi, ay haharap sila sa kaukulang legal na aksyon.
1: Spot
2: abay,
1: report!
2: Sa 10 araw, hindi pa sila nagpapakita, hindi ba?
3: Hindi pa.
2: Kimula ng insidente. Oh. Grabe ha. Parang may ganun din akong kilala. Go ahead, partner.
0: Samantala, tuluyan ang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawan ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Cabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinase na lang sa desisyon sa sinampaang salaysay na isinumita ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumatayang salaysay, abay sinabi ho nitong student driver na humihingi siya ng paumanhin sa nangyari at inaming nakainom siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ang estudyante na nagpakita siya ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan niya ng paulit-ulit na pag-atake sa kanyang sasakyan. Sa resulta naman ng pagdinig, napatunayang nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol.
1: Spot Report!
2: Ay nagdulot naman po ng matinding abala sa mga pasahero ang aberya sa MRT3 ngayong Miyerkules ng umaga. Grabe, rush hour pa naman ito, partner. Mm-hmm. Ay pasado alas 5 nang tumirik ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations dahil sa umano'y technical issue. Halos 40 minuto rin na stranded ang mga pasahero kaya ang ilan sa kanila ay napilitan na lang maglakad sa riles. Ay mag-aalas 7 ng umaga nang maibalik sa normal ang operasyon ng buong linya. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng MRT3 at nagpatupad din ng buong araw na libreng sakay sa tren simula kaninang alas 12 ng tanghali. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation o DOTR si MRT3 General Manager Michael Capati kaugnay ng nangyaring aberya. Ay binigyan siya ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanctions.
1: Spot Report!
2: It's been a long time, partner, hindi ba? Matagal-tagal din, hindi ba? Dati halos sa buwan-buwan, di ba? Parang ganun, frequency.
3: Ngayon,
2: ano kaya ang nangyari? Kaya dapat yung magandang marinig.
3: Kailangan maimbestigahan din.
2: Anong nangyari? Diba?
3: Nagkaroon ba ng lapses?
2: Panahon ba yan? Anong mga nangyari? Ha?
0: Ayun. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 9 pesos na ang ibinaban sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos naman sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Ayon sa Meralco, kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa petrolyo, makakatulong ito sa pagpapababa ng singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa langis gaya ng diesel, coal at natural gas. Sa Biyernes naman, nakatakdang pirmahan ang peace deal na magiging hudiyat din ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na siyang pinakamahalagang oil choke point sa buong mundo.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
4: DTZMM!
1: Numero 1 sa

0: Ay, balita naman po sa labas ng himpilan, Port of General Santos, balik operasyon matapos maapektuhan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, pumasa na ba sa ano man yung test na yun, partner? Yung structural?
1: Balik operasyon na ang Port of General Santos matapos na kumpleto ang mga paunang structural inspection at engineering assessment sa mga pasilidad ng pantalan. Ayon sa Philippine Ports Authority, ligtas pa rin gamitin ang 201-meter rail-mounted Grand Prix o RMG Warp, kaya maaari nang gamitin muli para sa pagdadaong ng mga barko at paghahatid ng mga kargamento. Subalit, nilinaw ng PPA na hindi pa ganap na naibabalik ang full operation ng pantalan. Nakatiling sarado ang ilang bahagi ng new warp expansion o ang platform na nagsisilbing docking area ng mga barko, gayon din ang eastern at western warps, habang nagsasagawa pa rin ng pagkukumpuni at karagdagang pagsusuri sa mga pasilidad. Nagtamuri ng malubhang pinsala ang North Gate Weight Bridge, kaya hindi pa ito magamit. Bilang alternatibo, ang main gate ang pansamantalang nagsisilbing access point para sa mga gumagamit ng pantalan. Target ng ahensya na mabuksan ng pantalan para maibalik pa unti-unti ang local economy sa probinsya habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa, pasahero at mga negosyong umaasa sa pantalan. Sinabi rin ng PPA na magpapatuloy ang monitoring at rehabilitation, gayon din ang pagkukumpuni sa mga apektadong pasilidad hanggang sa ganap na maibalik ang full operation ng Port of General Santos. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Mabuti naman, partner, at back to operational na yung port na yun. Importante.
3: Oo, importante yung partner kasi yun yung tandaan natin, yung mga port relief, na yan. Oh. Diyan pinapadaan yung mga relief goods. Siyempre. At the same time, yung mga kababayan natin na kinakailangan na lumabas at pagtungo sa isang lugar, isang isla, isa po yan sa mga dinaraanan. So, importante yan,
0: partner. Ayos yan. Oh, sana ho, ma-repair ka agad yung mga dapat i-repair. Mm-hmm. Lalo na ilang mga building dyan sa Jensan, di ba?
3: Correct. I understand, partner, hanggang ngayon may mga nahihirapan pa rin napadalhan ng tulong, kaya gumagamit sila ng airlift operation
0: sinasabi
3: ng Philippine Air Force. Kasi nga yung mga kalsada doon, hindi pa rin, pahirapan pa rin daanan hanggang sa ngayon.
0: Oo.
3: So medyo mahaba-haba pa, partner, no? Yung gugugulin ng gobyerno para talagang fully matugunan itong nangyari dyan sa Mindanao.
0: Kapit lang ho, kapit lang. Mm-hmm. Ito naman, syempre, ako tag-ulan season na naman, partner. June-July yan eh.
3: Mm-hmm.
0: June-July hanggang August ibig yan, hanggang September.
3: Ibig sabihin,
0: ay, Jesus Mario, Joseph naman, kapit lang ho.
3: May maaalala na naman tayo ng mga kasalanan.
0: Maaalala yan. Mm. Anyway, partner,
3: May
0: mga nag-a-attendance check na dito sa ating live stream. Aba, si Sheila May Makalalad. Aba, nandito na rin siya. Si Yura Kekain. 4-6-10, ayun. Nag-season finale na ang si Netflix. Oo nga pala.
3: Natapos na po kanina kasi may nagsusungit.
0: Ayun.
3: May nag-viral video na nagsusungit, partner.
0: Yaman na.
3: Common sense naman kasi.
0: Yaman na. Si Tiger Lily nandito.
3: Yura, partner, may sinabi si Yura. Yura na lang daw ang itawag sa kanya. Huwag nang basahin yung buong name.
0: Okay. Yura. Hello, Yura.
3: Hi, Yura.
0: Ayun, Yura, quote-unquote.
3: Yura.
0: You know,
3: yeah.
0: Si Sergeant Putik, andito na rin. No?
3: Mm-hmm.
0: Sino pa, partner? Si Soriel Mendoza. Ayun, good evening daw sa atin.
3: Yan. Sabi nga ni Yura, partner, may reaction siya doon sa student driver kanina na sangkot sa isang viral road rage. Eh, totoo naman, pagkatapang-tapang, pag ikay nasa ilalim ng influensya na alak.
0: Eh, siyempre,
3: diba?
0: Hihiram doon.
3: Isipin mo, student driver, diba? you're not supposedly na magmaneho mag-isa
0: tina.
3: Kung student license.
0: Kamakailan lang, hindi ba't under the influence? Ayun, no? Sinayang ang 40 years sa Napolcom.
3: No,
0: diba? Kalain mo yung ganun. No? 40 years ka sa Napolcom, sinayang mo dahil sa isang iglap. Yan ang sinasabi natin eh.
3: Correct.
0: Pag ho kayo nasa likod naman ni Bella, easy lang. Ho. Isipin nyo ang inyong mga mahal sa buhay.
3: Mm-hmm.
0: Isipin nyo ninyo inyong buhay. Pati ho yung kaaway ninyo, isipin nyo rin. Isang igla po, magbabago talaga.
3: Totoo. At saka kung kayo alam nyo nasa impluensya na alak o hindi nyo kaya magmaneho, huwag nang ituloy.
0: Huwag nang umuwi. Kung sa kaibigan ka naman.
3: Diba? May uso naman ngayon yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxi. Yun naman na gamitin. Huwag nang pilitin na magmaneho.
0: Tsaka dapat may designated driver ho pag ganyan.
3: Correct.
0: May designated. Halimbawa, apat kayo, yung isa, hindi ka muna ngayon iinom, ha? Ikaw ang bahala sa amin. Ikaw ang magdadrive pa uwi.
3: Hindi kaya kagaya nung binabagat iba partner, kapag hindi talaga may iwasan na kailangan magtrabaho, ay magmaneho pabalik or what, ay magtira ho para sa sarili. Huwag kong sobra-sobra. Pero bottom line, bawal talaga ho ang magmaneho ng laseng.
0: Ito aabangan nyo, ha? Kasi magbibigay daan ho kami sa ilang paalala. Aabangan yung pag-uusapan, eh. Ito ay pasintabi ho, Sus Mar Joseph, isang 28 anyos, Sus Mar Joseph, pinagsamantalahan yung kanya sariling pinsan.
3: Ay nako,
0: ano nangyayari? Tapos sinusubukan din natin partner na kontakin yung SPD kasi meron tayong nabalitaan kanina dyan. Sa Muntinlupa, partner, sugatan na isang pulis.
3: Nako, bakit?
0: Binato, partner, may nag-aamok sa Muntinlupa.
3: Nako.
0: Binato yung mobile, sapul sa ulo yung pulis, partner, sugatan. Tapos susugurin sila na may panaksak. Wala na nagawa ang mga pulis, kundi pagtanggol ang sarili. Pinaputokan, patay ang suspect. Dead on arrival. At saka pala ang Candon City Police Station, partner, ay atin ding kakapanayamin. Sa 17 anyos na nanaksak na kapwa isudya. Pambihira, ano ba nangyayari? Ayan ang mga abangan nyo dito sa aming programa, ha. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:19.
2: Spot Report! Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM.
8: Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report, mga kapamilya kaserbisyo. Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, teka muna, partner, bago natin kausapin si Major Philip Ines, ang ating idol partner. Ia-announce ko lang ito kasi may mga kumakalat palang, kumbaga parang fake news, partner. Ano,
3: ano yan?
0: Yung nangyari inkwentro dyan sa Calatrava, Negros Occidental. May mga kumakalat pala na mayroon daw nasawi na mga miyembro ng RMFB.
3: Oh.
0: Eh, hindi naman pala totoo.
3: Oh.
0: Sabi mismo ng Police Regional Office, Negros Island Region, partner. Kaya dinedenay nila yung social media reports na may mga personnel ng Regional Mobile Force Battalion, Negros Island Region, na may casualty raw. Yun ang sinabi dun sa mga post, partner. Nako. Kumakalat eh.
3: Nako.
0: Eh, sa isang pahayag, partner, ni Brigadier General Romano Cardinio, eh, ang sabi niya, false tsaka misleading ito. Kasi parte, siyempre, yung makaanak yung RMFB, eh, di ba?
3: Oo.
0: Eh, di mag-aalala. Ay, doon naka-assign ng kaanak ko.
3: Makakapagdulot yun ng pani, di ba?
0: Oh, so, ang sinasabi, partner, ay nung June 14, umano nangyari yun eh. Meron silang nirespondihan. Itong first platoon tsaka second maneuver company. Eh, as of reporting, kanina ito, sabi ni General Cardinio, as of reporting, all members of the first platoon, second maneuver company, RMFB, NIR, have been accounted for and safe, yun ang sabi, partner. Safe sila. No reported injuries or casualties on the government side. Ay, pinapakalat.
3: Sobrang kabaligtaran ng kumakalat na fake news.
0: Oo, kaya ang mangyayari, partner, yung mga posts na iyon ay ipo-forward ng region sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Siyempre, ipapacheck, partner.
3: Correct. Yan
0: ang sinasabi ko natin, mga kapamilya, iwas-iwas ho sa agad-agad pag-share. Kasi at kamo, yung may mga kapamilya, yung mga naandoon, naka-assign doon, di ba? Eh, kung mag-alala, bigla yun.
3: Totoo.
0: Eh, ano mangyayari, sinasabi natin eh, ha?
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Eh, teka partner, meron din ano. Sandali lang po ah, kay Major Ines. Oh, yun oh, si, ang dati kong cameraman, si Danny Piedad.
3: Oh, ang sabi.
0: Abay, nanonood, partner, pabati raw. Binabati kita, Danny Piedad. Ah, mag-iingat ka palagi. Hindi ko pa natitikman yung sinasabi mong kaping napakasarap.
3: Sali ako po sa kaping napakasarap.
0: Ayan, inahintay namin. Binita ko na kay partner Marlene. Anyway! Ay, nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po at hepe ng Public Information Office ng Manila Police District. Ano ba pag-uusapan, partner?
3: Ito po yung kaninang pag-uusapan namin dalawan patungkol po doon sa isang delivery rider na nanggahasa ng kanyang pinsan.
0: Diyan
3: po
0: partner.
3: Sa Maynila. Magandang gabi po, Major Philip Ines. Marlene po at Chef Spot Report.
9: Yes, Marlene, Sir Jeff, isang mapagpala at kalmadong gabi sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay guys sa inyong programa ngayon.
3: Oo. Major, bigyan niyo nga ho kami ng impormasyon, detalya. Ano po ba nangyari dito? Paanong nagkaroon na isang food delivery rider ang nanggahasa ng kanyang sariling pinsan?
9: Yes, Marlene, hindi naman ang mandamiento di aresto ng Pasay RTC 298 yung accused natin na dito na si alias Ompong. Ginawa niya yung krimen noong March lang ngayong taon kung saan nga ang biktima niya rito ay pinsan niya. Sorry. At nalaman natin na ginawa niya yung krimen dito sa tinutuloy ng pinsan niya sa Pasay City.
3: Mm-hmm.
9: At under influence ng alak noon, ginawa niya.
3: Mm-hmm.
9: At noong naisaduparan niya yung kanyang masamang balak, yung kanyang namang pinsan ay nagreklamo sa kanya. At nung lumabas na yung mandamiento de arresto, walang sinayo ng pagkakataon yung ating mga operatiba ng Malate Police Station. Nagkaroon sila ng validation. At nung nalaman nga na nandun siya sa kanyang tinutuluyan dito sa may isang apartment din sa may Malate, Manila, hinuli siya ng mga operatiba natin. At ngayon, nandito siya sa ngayon sa kusudiyan ng Malate Police Station.
0: Uh-huh.
9: At ititurn over natin to sa Court of Origin sa Pasay City.
3: Major, anong dahilan nung suspect? Bakit daw ho niya nagawa yung pangahalay doon sa kanyang pinsan?
9: Nauna, tingin natin dahil doon sa impluensya ng alak, dahil nakainom siya. At ang hindi katanggap-tanggap dito, nakita naman natin na itong kanyang biktima ay kanyang pinsan.
3: Mm-hmm.
9: Kaya nga sabi nga natin, palagi tayo magkakaroon ng pag-iingat at unang-una yung mga pag-ganito mga pangyayari. At panawagan ko sa ating mga kababayan na dun sa mga pangyayari na makaka-encounter kayo o makaka-experience ng mga ganito, ipagbigay alam nyo sa otoridad. Katulad ng nangyari na ito, nung nai-report ito sa otoridad, nakita naman natin na isampay yung kukulang reklamo dito sa taong ito. At wala pa itong Sir Marlene, Sir Jeff, na walang nirewindang piyansa yung korte para siyempre dito sa taong ito.
0: Mm-hmm. Oo nga eh. May sinabi pala yung major dahil nga sila nakain. May dito sa report na binabasa namin, ang sabi mismo ng suspect, wala silang relasyon pero may connection. Kumbaga, kung may problema siya, inaano ko, yun ang sabi. Tapos kung may problema din ako, kinocomfort niya rin ako. Pero may boundary, sir. Sabi niya, sana sir, patawarin ako ng Diyos sa nangyari siya. Eh yun nga lang.
3: Boundary pala eh. Bakit umabot
0: paano
3: sa ganun?
0: Paano sila pala major, kung alam niyo ho, paano ho sila naging magpinsan? Sa nanay, sa tatay, paano ho?
9: Hindi ko lang alam yung eksakto, Sir Jeff, pero ang base lang din doon sa nakita kong report ay sila ay may meron talaga, magpinsan talaga itong dalawa na ito.
3: Ano to?
9: At tinatanungan natin, ano yung klaseng boundary ba yun? At medyo, ano ba yun? Ano ba yung status na yun? Ang sa atin dito, lahat ng bagay na sabi nga natin, alam natin na hindi naman magreklamo yung ating biktima dito kung wala katotohanan ito. Sabi nga natin, mabigyan ng ustisya yung nangyari sa kanya.
3: Major, paano nakapasok yung suspect para dun sa bahay nung pinsan, nung biktima? Magkasama sila sa bahay, magkapit-bahay? Saan nag-iinom itong suspect bago mangyari yung krimen? Ano ho nakita sa investigasyon?
9: Sa tingin natin dyan na malapit na talaga sila sa isa't isa kasi nga magpinsan sila. At pangalawa, alam niya naman yung tinutuluyan itong kanyang pinsan na ito.
3: Hmm.
9: At nag-take advantage siya ron na makapasok dun sa tinutuluyan ng kanyang pinsan dyan sa may Pasay City.
3: Pero
9: nagawa niya nga yung krimen.
3: Pero Major, magkapit-bahay ba sila? Right after mag-inom, sinadya ba talaga ni suspect na puntahan si victim? Ano ho ang lumalabas sa investigation? Intention
9: na lang. Lang din naman to. Kung mapapansin mo yung Pasay City at saka Malate, magka-dict lang ito eh.
3: Mm-mm.
9: May boundary nga yan dyan sa may Bukaneg. At sila ko na-assign dyan sa Malate Police Station. So, boundary lang yung Maynila at Pasay.
0: So,
9: yung sa atin dito, ang alam natin talaga, malapit sila dahil alam naman nung ating accused kung saan na nakatira itong kanyang pinsan. At siyempre, ganito naman siyempre yung kanyang pinsan.
3: Mm-hmm.
9: At yun nga, hindi natin maintindihan bakit nagawa niya ito dito sa kanyang pinsan. At yun ang hindi katanggap-tanggap.
3: Pero may previous record ba tong suspect ka, Major? May kinarap na ba siya reklamo before?
9: Kasi doon sa record checking natin, Ma'am Marlene, wala naman tayo nakitang ibang record nitong taong ito.
0: Yun. Alam mo, Major, naalala ko tuloy yung bata, hindi ba? Sa ano bang station yun? Station 6 yun eh.
3: Ano yun?
0: Saan nga ba yun, Major? Yung bata, partner, yung may dalang sulat?
3: Ay, oo.
0: Saan nga ang station?
9: Ayan, panagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpapanagpap nagpahatid ng sulat na yung pala siya yung biktima ng krimen. At nalaman din natin na hindi lamang yung lolo pati yung kanyang tatay ay gumawa ng kaalayan sa kanya kung hindi ako nagkakamali doon sa report.
0: Oh, ano ang status na nun, Major? Na ano na ba?
9: Ang alam ko, Sir Jeff, naipag-arap na to ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig. Magkakaroon nito. Ililipat ito sa anong, ililipat. Hintay lang natin yung commitment order nito para itong mga suspect na ito ay mailipat natin sa kustudiyan ng Manila City Jail.
3: Pero kamusta, sir, yung biktima? Nabigyan na ho ba siya ng psychological intervention sa trauma na sanapat niya dun sa nangyari?
9: Yung bang binabanggit mo, Mamarlene, yung bata?
3: Tama ba ako? Opo, sure.
9: Malamang, gano'n naman ang ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno, particularly yung ating DSWD, mga social worker natin. Hindi naman nagkukulang pagdating sa ganyan. At gano'n din naman yung ating Women and Children Concern section ng station na yon. May mga ginagawa din sila na intervention kasama yung mga social worker.
0: Dito ho sa kaso naman, balik tayo dito, Major, 25 years old ho yung victim eh, no? Tapos 28 naman yung suspect. Just the same mo, ito ho ay kailangan din ho ng counseling, ano, di ba?
9: Possible, Sir Jeff. No. At sa legal age naman itong ating biktima dito, kalimitan naman talaga pag mga ganyan mga kaso. Kaya nga, nagiging ingat tayo dyan sa mga ganyan. At kung mapapansin mo nga, pagdating dyan, ang nag-a-handle talaga yan, yung ating Women and Children Concern section. Sa part kasi natin, kung mapapansin mo, wala tayong mga binabanggit na anong mga pangapangalan nito. Kung makapagbanggit man tayo, yung mga aliases lang, para maproteksyonan natin yung both parties.
0: Ayun. Eh, teka, Major, i-discuss na rin ho namin ito sa ibang topic naman ho. Mm-hmm. Meron ho palang na-aresto na limang vendor ho sa Quiapo dahil ho nahulihan ng mga expired na pagkain.
3: Nako.
0: Ba, pambihira naman ho itong mga ito. Anong detalye nito, Major Ines?
9: Wala akong specific na detalye na. Napanood ko lang yung kaninang live nila Mayor at kasama rin yung FNM Smart tungkol nga dyan. At yun nga, nagbibigyan ng babala na maging mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. At babala din, syempre, dun sa mga nagbibenta nitong mga produktong ito. Actually, ang sinasabi nga ng aming ama ng Luto ng Maynila na napakadelikado nito. Kasi nga, kung expired na ito, tapos ibibenta pa natin sa ating mga kababayan, nakukompromiso natin yung kalusugan itong ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. At hindi lamang yun, kasi yung lugar na yun, dinadayo talaga yun ng mga pamimili itong lugar ng Quiapo area.
0: Kaya nga, abay, syempre, napakadelikado nun, partner.
3: Eh, di ba, Major, kabilang yung Quiapo talaga sa regularly na minomonitor, pinapatrol ng MPD, ng mga pulis, sa ako ba papubayan ng jurisdiction ng MPD na i-double check din kung ito bang mga, ano, makapagtulungan ba sa DTI, kung ito bang mga binibenta nila ay expired o hindi, o legal o hindi, ano ho ang ano ng MPD dito?
9: Una-una, Mamalit, tama kayo doon. At syempre, sabi nga natin, kailangan din natin ang tulong ng ating mga kababayan. Pag meron kayo napapansin o kaya nalalamang mga ganito, ipagbigay alam nyo agad sa otoridad. Napakarami ng tao sa lungsod ng Maynila, Mamalit at Sir Jeff. Alam nyo, kahit 2 million yan. At kung kinisipit balikat natin, kung meron tayo nakikita ng mga ganyan na mga illegal activities at pinababayaan natin. Eh, sabi nga natin, hindi lamang possible na mabiktima yung mga kababayan natin, maaaring kamag-anak natin ang makabili niyan at magkaroon na sila ng problema sa kalusugan.
0: Mm-hmm.
9: Kaya pakiusap natin, sabi nga natin, ang pagsupo sa krimen, everybody's concerned, di ba? Dapat may pakialam ka. Dapat may pakialam tayo.
0: Oh, at saka ang mas matindi ho kasi dito, Major, abay meron silang mga gamit na pagpalit at piniprint, pinapalitan yung expiration.
3: Naku, so mahirap
0: kaya,
3: talaga i-check.
0: Kaya, kumbaga may deception eh, hindi ba? May ganun eh. Abay, delikado naman ho ito sa ating mga kababayan kung makakain ka ng expired, Diyos Mariosef.
9: Tama ka dun, Sir Jeff. Kaya ang sabi natin na pinapahigting pa natin yung pangangalap natin, yung ating mga intelligent operative natin. Yung sharing of information, napakahalaga niyan. At siyempre, hindi lang basta-basta natin nakukuha yan ng tayo-tayo lang din. Minsan may mga tulong talaga ng ating mga informant, yung mga tao na may concern, tinutulungan din tayo niyan. Kaya nakakakuha tayo ng mga ganitong mga informasyon. Kasi unang-una, kung mapapansin natin, mahirap naman talaga mamonitor yan. Kung katulad ng binanggit mo, pinapalitan yung mga operation date. Eh, siyempre, hindi naman ang polis para i-check natin lahat ng mga paninda doon at tingnan natin.
0: Oo.
9: Siyempre, may ahensya ng gobyerno na talagang sila ang nakasusog dyan at nakatutok dyan. Ganun pa man, nandun yung Manila Police District para palakasin natin yung presensya ng ating mga kapulisan at makaramdam na kapanatagan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila.
0: Saka pinaka-importante dyan, Major, ay bili ka doon sa may resibo.
3: Correct.
0: Di ba? Para in case may habol ka.
3: May
0: habol ka doon sa mga supermarket na may resibo. Huwag kung saan-saan ka bibili talaga, Major. Ano? Siyempre, pagkain ng pamilya.
9: Tama ka dyan, Sir. Basta na muna, maging mapagmasyan din tayo. Pag nakita naman natin, yung presyo napakabaka doon sa regular pricing. Medyo magbuda ka na. Mayroong something dyan. Alam naman natin kung yung regular price na ay napakalayo dito sa nabibili natin. Ay alam natin may merong something na problema itong produktong binibili natin.
0: Pagkaduda-duda na, partner.
3: Huwag na. Huwag na subukan.
0: Let go muna. Huwag niyong kumbaga, i-risk yan. Di ba? Major. Lalo, mga kakain yan. Misis mo, anak mo, mga kaanak.
3: Major kasi, sa papasok ko, partner, sa pag nag-iikot ako sa Quiapo, pag nag-cover ako dyan, ang ginagawa ng yung ibang tindero, tinatago yung kanilang mga paninda kapag may mga polis. Then kapag walang polis, saka inilalabas. Ano ho ang inyong intervention? Ano ho ang solusyon ninyo para sa mga ganong modus ng ilang mga tindero?
9: Una-una, sabihin natin, yung presensya ng kapulisan natin, mataas dyan sa, kaya po ang PCP commander dyan, si Major Cernio. At kung mapapansin natin, hindi lang yung, sabi natin, yung foot patrol sa mga kalsada, nakikita natin, gumagamit din sila ng mga drone patrol. Makikita natin, pati taas, kini-check natin yung daloy ng mga sasakyan, ganun din, siyempre, yung mga kababayan natin. Pero ganun pa man, sabi nga, katulad ng binanggit mo, talagang, sabi nga natin, yung mga ganung bagay, ang tawag na guerrilla strategy, diba? Yung tinatago, hindi makikita. Pero kung meron tayo mga kababayan na may malasakit at gustong tumulong para, sabi nga, masawata natin yung mga ganitong illegal activities, malaking tulong sa atin. Sabi nga, hindi lang naman kakayanin lang ng pulisyan. Kailangan tulong din ng ating mga kababayan.
3: Ayun. Alright. And with that, Tambay Police Major Philip Ines, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Spot Report. Ingat po kayo palagi, sir.
0: Thank you, Major. Thank you.
9: Yes, Sir Jeff. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Muli, sa ngalan ng aming GPNP, ng aming Regional Director ng NCLP at ang aming District Director at tinatawag naming punong taga-Timon, Brigadier Gerald Arnold Jensen si Santiago. Makakaasap po kayo sa mabilis na nararamdaman at servisyong para mismo para sa Manilenyo.
0: Ayun, thank you very much, sir. Mag-iingat palagi, mag-iingat.
2: TZMM Numero Uno sa Aksyon!
0: Pangatlong Arnold na yun, partner ng MPD.
3: Oo nga eh. Parang pattern ata yan ng PNP chief.
0: Kaya sa mga full kernel na mag-one star.
3: At pag, may Arnold
0: pag
3: pangalan.
0: Arnold ang pangalan nyo, kung may pag-asa ko kayo. Eh una dyan, si
3: Arnold Thomas Ibay.
0: Tapos sinundan ni Arnold Abad. Mm-hmm. Ngayon ay Arnold Santiago.
3: Yeah, Triple A.
0: Pasalamat sila at matanda na si Arnold Schwarzenegger.
3: Ayun! Matinik din yun, partner.
0: Hindi ba? Anyway, partner, aba, hindi ko kagad nabasa kasi ito. Pakder
3: ano
0: Danny
3: ano
0: Piedad.
3: Yan? Ano yan?
0: Ang kasama niya palang nanonood ni Danny Piedad ay kanyang misis na si Lynn Piedad.
3: Aba.
0: At yung kanyang nanay na napakabait, partner, aba, si Nanay Morena. At si mga anak niya, partner, mga kukit itong mga ito eh. Si
3: family bonding naman
0: pala ito. Matatangkad itong mga ito. Si Daryl at si Daphne, yung mga anak ni Danny Piedad, yung dati kong cameraman.
3: Magandang gabi po.
0: Mula dyan sa Batangas, Lipa.
3: Piedad family. Yeah, mula sa, sila. Ano? Batangas. Ano?
0: Lipa Batangas. Partner, oh. Yeah. Masarap ang kape dyan, nakao. Kilala ko yan si Pakner Dan.
3: Hanggang alas 9 pa naman tayo, partner. Baka makaabot na yung kape muna sa Batangas.
0: Anyway, magbabalik pa po. Spot Report, makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo sa oras na 8:40.
2: Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia,
11: mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Tele Radyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Reports!
1: Ay balita mo na ulit sa labas ng himpilan. Ay LRTA, nilinaw na pinalipat lamang ng train ang mga pinababang pasahero sa Vimapa Station ng LRT2.
2: Bakit?
1: Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Abag Bert, pakilinaw nga ito.
3: Jeff Marlene, nilinaw ng Light Rail Transit Authority ang nangangasiwa sa LRT Line 2 na pinalipat lamang ng susunod na tren ang mga pinababang pasahero sa bahagi ng Vimapa Station Southbound Lane pasado alas 7 ng gabi kanina. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Fernando Cabrera, nakaranas ng technical issue ang tren kaya pinababa at pinalipat sa susunod na tren ang mga pasahero para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagdagpa ni Cabrera, walang pagkaantala sa buong operasyon ng LRT2 at nanatili itong normal operation sa buong linya. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
2: Samantala, motion naman ni dating DPWH Vimarapa Regional Director Gerald Pakanan para sa voluntary inhibition ng mga maestrado abay binasura ho ng korte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff, ibinasura ng 6th Division ng Sandigan Bayan ang musyon ni dating Public Works and Highways Undersecretary Gerald Pakanan na mag-inhibit sa pagdinig ng kanyang kaso ang mga maestrado ng division. Sa 21 pahinang resolusyon, ang pagbasura ay bunso ng kawalan ng merito ng petisyon matapos mabigo si Pakanan na patunayan ang kanyang alegasyon na may paghiling o bias sa mga maestrado laban sa kanya. Binigyan din ng korte na ang mga hindi paborableng desisyon laban sa isang akusado ay hindi otomatikong nangangahulugan na may kinikilingan ng mga maestrado. Ayon pa sa resolusyon, walang naipakitang ebidensya si Pakanan na nagpapatunay ng mali sa bias o kawalan ng pagiging patas ng mga hukom sa paghawak ng kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, balik na tayo dito sa impilan, partner. Aba, naka-ready na sa Zoom si Lieutenant Jovelyn Antalan, ang PIO ng Candon City Police Station. Partner, kauna ito ng ano bang nangyari?
2: Ay, yung insidente ho ng pananaksak ng isang 17-year-old sa kapwa po niya, estudyante.
1: Grabe
2: naman ito. Ho, itong kasong ating pag-uusapan. Pero ito, partner, hindi sa school naganap. Parang sa isang lamay raw.
1: Ba? Nakita sila doon.
2: Pakinggan natin ang buong detalye kaya mula kay Lieutenant Jovelyn Antalan. Hello po, Lieutenant Marlene po at Chef sa Spot Report.
1: Daggabi po.
5: Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon po. So, on behalf po ng ating Chief of Police ng Candon City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Rudel Del Castillo. So, binabati po kayong lahat ng magandang gabi po.
2: Magandang gabi din po, Lieutenant Antalan. Ma'am, hingi po kami ng detalye. Dito po sa insidente, nagkaroon daw po ng pananaksak at ang involved ay isang 17 years old at kapwa estudyante raw ang sinaksak sa isang lamay.
1: No?
2: Ano ho ang nangyari? Ma'am?
1: Ma'am?
5: Yes, ma'am.
2: Go ahead.
5: Bale, yes po. Sige po. So, kanina nga pong madaling araw ng mga around 1:45 ng madaling araw nung makatanggap nga po kami ng ulat na hingil sa isang insidente ng pananaksak na naganap nga po sa barangay Tamurong, Candon City. Agad nga pong tumugon ang mga tauhan ng himpilang ito at pagdating nga po sa lugar at napag-alaman na ang biktima ay isang lalaki na mga na 18 years old po. Na residente rin ng nasabing lugar. Samantala, ang suspect rin po ay napag-alaman din na isang minor de edad na residente rin po ng Karatig barangay lang po ng nasabing lugar. Batay po sa paunang investigasyon ayon sa isang saksi na residente rin ng nasabing lugar, nanonood lang daw po yung ng biktima ang ng isang card game sa isang burol na namatay na kanilang kapitbahay nga po nang dumating ang suspect na bigla nitong yung tinatik po yung balikat nung nakaupong biktima sir at nung ulitin nga po niyang tapikin ulit ito ay binalikan naman po ito ng isang suntok sa dibdib ng itong biktima, sir. At doon nga po ay hindi niya inaasahan na itong suspect pala ay may dalang kutsilyo at isinaksak nga po dito sa kanya pong itong inilabas at isinaksak nga po dito at natamaan sa dibdib. At meron din pong sugat na natamo sa kamay ng biktima po. At agad din pong isinugod yung biktima sa pinakamalapit na hospital sa Candon City Hospital para sa agarang luras nga po. Pero dahil nga po sa nahihirapan siyang huminga, kaya agad din pong inilipat siya sa Gabriela Silang sa Bigan City para sa
2: Sorry, ma'am,
5: medical attention.
2: Saan ang tama ng biktima? Ba't siya nahihirap ang
5: bali,
2: sa dibdib?
5: Bali dito sa dibdib.
2: Nako.
5: Yes, ma'am.
2: Oo. Ay, grabe. Magkano-ano ho itong suspect at biktima? Magkakilala ba talaga sila? O ano po, nakita lang sa lamay?
1: Kapitbahay lang ho ba?
5: Actually, ma'am, according nga po sa, kasi na sa tulong din po ng kanyang magulang, sir, agad rin pong sumuko yung biktima ng mga around 6:30 ng umaga po kanina lang. So nasa kustodiya na po namin ay ng City Social Welfare and Development Office po yung minor de edad ngayon at isinuko na rin po pati yung ginamit niyang balisong.
2: Magkano-ano ho sila, ma'am?
5: Bali, magkakilala lang, ma'am, according doon po sa information. At hindi po sila, yung, kumbaga, may sariling grupo din po kasi yung biktima at saka nung binotera, sir.
1: Ma'am, sa investigation, may dati na silang away ba? Bago na uwi ho doon? Kasi bakit namang agad-agad kasasaksakin?
2: At saka bakit may dalang panaksak?
1: Dalang panaksak.
5: Yes, ma'am. According naman po doon sa nakausap namin na barangay official po doon sa lugar ng biktima, may previous na parang alitan na yung biktima at ako. Yes, sir.
1: Oh, umaga, nag-abot sila doon sa lamay na naman. Ano,
5: yes po.
1: Lieutenant, yun ang nangyari dyan.
2: Ang alitan, ma'am, at sila ba involved sa gang war ba to? O personal na alitan? Ano ho ang nakita sa investigation?
5: Hindi naman, ano sir, hindi naman, ano ma'am, hindi naman yung parang
2: gang war, wala naman.
5: Away ng grupo, hindi naman po. Yung parang mayroon lang silang hindi pagkakaunawaan. Ganun sir yung sabi ng ating
1: Alam nyo, Lieutenant, parang ano, hindi lang ho dyan sa Candon, kahit sa lahat ho ng parte ng, ito nga partner, si Tina Molina Virinha, si Ate Tina, sabi niya nakakabahala yung mga sunod-sunod na karahasan ng mga
2: Actually,
1: sa square, mga estudyante ho involved, grabe ho, ano.
2: Sunod-sunod yung karahasan eh.
1: Oh, ano bang puro mga minor de edad, abay kami ho eh. Sa programa ho, maging siguro si pati si Tiniente Antalan eh, siguro aapila rin ho tayo sa mga magulang din, ano, sa mga guardian, Tiniente, di ba? Kasi bakit umaabot sa ganito? Abay, nung ako 18 anos, nung 17 anos ako eh, tutok ako sa pag-aaral,
2: wow,
1: partner.
2: Hindi,
1: tsaka takot ako sa magulang ko, partner. Noon, hindi ba, Lieutenant?
5: Yes po, malaki talaga yung papel ng mga magulang sa mga ganitong pagmumonitor po sa mga anak nila. Yung dapat po, hindi nila hinahayaan yung mga anak nila na lumalabas ng gusto nila, kung anong gusto nilang oras at babalik din ng bahay kung anong oras na gusto nila. Pagaya nga nang sabi ko, sir, kasi sa akin, lumaki din ako ng mga 80s din kasi ako eh.
1: Oh, diba?
5: So, yes sir.
1: Apir tayo, ma'am. Apir.
5: Laki sa amin, sir, is mga 5 o'clock, dapat nasa bahay ka na. Hindi ka na pwedeng gumala, ganun, sir. May ultimatum yung mga magulang. Kumbaga, isang pasmit lang, takot ka na agad sa magulang. Ngayon, parang iba na rin po kasi.
1: Ayun, hindi naman lahat, pero yun yung nananawagan ho tayo sa mga magulang ho na ano.
5: Yes,
1: guidance ang kailangan ng inyong mga anak. Yung sinabi ni Lieutenant Antalan, ako naalala ko yung tito ko noon, partner. Alas 5 talagang ano. Lumagpas ka ng konti. Ay, shoutout pala sa tito ko. Hey, tito, Panong Poblete. Nung mga bata kami, magpipinsan, partner, pipila ka talaga papasok ng bahay. Pag makulit-kulit ka't na napasarap ka ng laro ng patintero o habulan eh.
2: Si Papa ko naman dati, partner, lalabas ng bahay yon. Tapos gano'n niya. Tapos,
1: mamimewang. O, yun na.
2: Gano'n. Tapos, kahit gano'n kami kalayo, partner, maririnig namin si Papa ko para mo yun ng bahay.
1: Pero, hindi nga, balik tayo sa ngayon, di ba, Lieutenant? Hindi naman ho natin nila lahat. Pero doon sa mga magulang ho, Sana ho mas open ho ang communication ninyo sa inyong mga anak para nalalaman nyo pinagdadaanan eh, hindi ba, Lieutenant?
5: Yes, sir. Yung tatanungin din po kung ano yung, kung saan sila nakupunta, kung ano yung ginagawa nila, sino yung mga taong kasama nila. Ganun, sir, kasi minsan, kahit na maganda rin yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, kung ibang grupo din po yung nasa samahan, minsan sila rin po. Kasi minsan, sir, kapag busy tayo sa trabaho, minsan mas marami na rin time sila sa mga kaibigan nila or sa mga grupo, sa mga barkada nila. Kaya minsan, yung impluensya din po ng barkada ang malaking nakaka-apekto rin po sa ugali ng mga anak.
2: Totoo yan, partner. Kasi alam mo, isa rin sa nakakaambagin kung ano yung ugali. Kaya dapat mahalaga rin nakilalaan din ng mga magulang kung sino yung mga nakakasama nung kanilang mga anak sa labas ng tahanan.
1: Bali, Lieutenant, ito hong ating biktima ay nasa ospital pa ho ba o nakauwi na? At yung suspect naman ho ay nasa nonas. Ay, yung CICL pala, pasensya. Yung CICL ay nasaan ho ngayong kusodiya?
5: Bale, nasa kustodiya na rin po. Meron po kasi kami nga Crisis Management Intervention Center na binabantayan din po ng ating CSWD office po. And then yung biktima naman po, sir, is nasa hospital pa po nagpapagaling, pero safe naman po siya.
1: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Lieutenant Jovelyn Antalan, ang PIO po ng Candon City Police Station. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Mag-iingat po kayo palagi, ma'am. Salamat po, salamat.
5: Okay, thank you so much din. Magandang gabi sa lahat.
0: TZMM, numero uno sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Yung nanay ko rin, no, partner, sut-sut lang eh.
2: Sut-sut nga.
1: Minsan nga, wala ng sound, partner. Magkatagpo lang mata namin ng nanay ko.
2: Alam mo na. Makuha ka sa tingin, parang gano'n.
1: Pero yan, nanonood ang nanay ko, Eleanor Poblete Rosul. Ang nanay ko, partner, talagang tinrain ako niyan. Hindi ako kukuha ng, nung maliit pa ako, hindi ako kukuha ng pagkain sa ibang tao. Kailangan sa kanya muna. Ultimo nga sarili ko ninang noon, nung bata ako, nagkinukwento nila. Binibigyan ako ng pagkain ng ninang ko, hindi ko tayo natanggap. Kailangan dadaan muna sa kamay ng nanay ko.
2: Kumbaga dapat, trust. Trust at saka may approval ba ang masasabi dyan.
1: Tsaka partner, yung bond nyo, bingin ng kayong magnanay, kayong mga magulang, hindi ba? The fact na may tiwala yung anak ninyo sa inyo, nasabihin yung sikreto, pinagdadaanan niya, that's a form of bonding, partner.
2: Alam ko, partner, isa sa mga nakikita kong posible lang na dahilan.
1: Iba-iba naman kasi ang klase ng pamilya.
2: Ganito yung mga kabataan ngayon. Siguro may factor din dyan yung gentle parenting na tinatawag sa mga panahon ngayon. Kung saan na, sa bagong henerasyon kasi, partner, ng mga magulang, binabali na nila yung mga negatibong epekto nung kamay na bakal na way ng mga magulang ng mga nakaraang panahon. So ngayon, ang gentle parenting, wala naman hong problema dyan. Basta andun pa rin sana yung authority at yung style na maaaring makatulong sa mga bata, sa mga anak natin hindi mauwi sa ganito mga pag-uugali.
1: Iba-iba ang style, partner. Merong nung lumaki nga dati, di ba, ibang klase ng disiplina, iba ngayon. Ang pinakapunto lang ho talaga dito, partner, ay yung komunikasyon.
2: Correct.
1: Komunikasyon, no, dapat ho alam nyo pinagdadaanan ng inyong mga anak.
2: At diba? Saka sana kahit gaano kabisi sa trabaho, alam nyo kung sino nakakasama, ano yung ginagawa sa labas. May mga nakocover kasi ako, partner, before na mga nagugulat yung magulang na involved na pala sa ganitong bagay
1: yung mga anak.
2: Kasi hindi sila aware kung ano yung ano at sino yung anak nila pag wala na sa labas ng tahanan.
1: Eh, siyempre pagka lumalaki, siyempre hindi naman pwedeng i-shelter mo talaga ang anak mo habang buhay. Hindi naman na mag-grow din yan. Kailangan siya matuto sa labas din. Pero importante lang din ho siguro. Ako, pinagbabasihan ko lang ho, ito yung sa akin. Ha? Alam mo, kilala ng mga magulang ko kung sino mga barkada ko, partner. Yeah. Kilala nila.
2: Mm-mm.
1: Tapos siyempre, nung araw, wala pa nung masyado cellphone. Nung ako, lumalaki, partner. Alam nila ang mga landay ng isa't isa. Mare, naandito ang anak mo, ha? Tatawag yung minsan yung nanay ng barkada ko.
2: Kumbaga,
1: nandiyan ba siya, no? Nandito. Okay.
2: Kumbaga, partner, yung mga magulang nyo rin ay nagiging magkakaibigan na rin dahil na rin sa inyong
1: kakaroon ng connection. Kahit nanay ko, minsan pagka nandun ako sa barkada, minsan, May ginagawa kami. Siyempre, di ba, pag kabataan ka, gusto mo yung malalakas sa sound, mm-hmm. Di ba? Tatawag yung nanay ko doon sa bahay na yun. Nandiyan ba si ano? Ay, oh, nandito. Teka, gusto mo bang kausapin? Oh, kakausapin ako nanay ko. Dito ka ba kakain? Uwi ka ba? Hindi, dito muna makikikain. Ko talaga, hindi ka na nahiya.
2: Huwag kang magbabasag dyan.
1: Hindi ka na nahiya. May ulam naman tayo dito.
2: Ay, nako.
1: Oh, hindi, dito muna kakain. Oh. Di ba, mga ganon. Oh. Eh, kung gagawin mo naman yan sa modern times, partner, mm-mm. Eh, bagamat nga, hindi na nga...
2: Hindi na siya ganon ka-ubra sa hindi, panahon ngayon.
1: Ubra
2: eh.
1: Pa rin yung partner.
2: Hindi, mas madali. Partner, sa observation ko. Sa,
1: mas madali nga ngayon
2: sa
1: eh.
2: Sa loob ng mga, sa pag-ugali at behavior ng mga kabataan ngayon, partner, hindi na ganon ka-ubra yung mga ganyang way na sobrang higpit dahil malaki na po impluensya sa social media.
1: Kausapin mo pa rin, partner. Internet, kahit yun na yung ano, bigyan mo ng oras, kahit 30 to 1 hour ang anak mo, kausapin mo,
2: at
1: partner.
2: At para doon sa mga estudya, sa mga bata po, mga anak na pinagtuturuan ng leksyon o binibigyan ng payo, huwag mong sasama ang inyong loob. Yan. Tanggapin nyo lamang ho ng bukal sa inyong puso. Wow.
1: Yan.
2: Ang turo ng inyong mga magulang. Ah, hanapin nyo po yan. Pagtandaan ninyo.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Anyway, partner, wala na tayong oras. Lumipas na naman po ang isang oras ng ating talakayan dito sa Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padyarno.
1: Ay, dito po sa Spot Report.
2: Una ang kaligtasan mo.
1: Usunod na programa, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Pass at si Mama Jayo. Ingat kayo, mga kapamilya, kaserbisyo. Ingat kayo saan man kayo naroroon.
0: Katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: eto na ang programang magatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo. Ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever lovable, ever lovable, Papa Owl Paws.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Pasok mo na yan, Doris.
0: Oh, yes. Energy.
1: Naku mula nga po Jibs MM hanggang 9 to 10 PM. Sumasambay ang sambayan na. Nang alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
4: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Una na dyan, Angeline Quinto graduate na sa kolehiyo.
2: Alam na this!
1: At Cyril Manabat with River Joseph bibida sa bagong pelikula.
2: Alam na this!
0: Samantala, seryeng Teach You a Lesson Top 1 sa maraming bansa.
2: Alam na this!
0: At ilang kapamilya artist nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards.
2: Alam na this!
1: At itiretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagtapos na.
0: Yun lang.
1: Tapos na nga, di ba? Kasi
0: aga,
1: na nagtapos
0: start lang natin.
1: Ay, start pa lang pala. Ay, meron pa pala.
0: Yes.
1: Nagtapos na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Kahapon, June 16, nagmarcha si Angge bilang graduate sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management sa Immaculada Conception College sa Caloocan City. Ginamit ni Angeline ng ilang linya mula sa kanyang kantang Patuloy ang Pangarap nang mag-look back sa kanyang naging journey sa pag-abot ng kanyang degree. Inalay ni Angeline ang kanyang bagong achievement sa kanyang yumaong ina na si Mama Bob. Congratulations, Angge! We're so proud of you!
0: Congratulations, Angeline! Alam mo, for sure, masayang masaya si Mama Bob, while watching Angge in heaven. Diba?
1: Oo,
0: yes, totoo. Alam mo, Papa Awel, pagka sinasabi nga yung mama ba, parang gusto ko lang i-share na bukod syempre sa napakagandang achievement ito para kay Angeline Quinto na makapagtapos.
1: Correct.
0: At kasabay niyan, syempre yung patuloy pa rin pamamayagpag ng kanyang karera.
1: Yes.
0: At meron siyang concert na yung A15 nga, di ba, Papa Awel? Pero speaking of, pag nababanggit talaga si Mama Bob, parang maswerte tayo, no?
1: Yes.
0: Na sa dating, yung panahon noon, na kapag may mga international shows tayo, di ba, nakasama natin at nakabonding talaga si Mama Bob.
1: Correct.
0: At alam mo si Mama Bob, parang feeling ko hindi lang si Angeline yung love na love niya talaga eh. Mararamdaman niya na mahal nung mga tao sa paligid ni Angeline. Si Angeline.
1: Correct.
0: Kasi ikaw mismo, parang ano si Mama Bob, hindi siya agad-agad makikibonding sa'yo.
1: Yes.
0: Parang observant siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos kapag nakita niyang love mo si Angeline, doon niya palang talaga ma-express na love ka din niya ng bonggam-bongga.
1: Oo. Si Mama Bob, nung lumalaban pa lang si Angeline nung talagang kasagsagan, kasi doon lang sila sa kabilang kanto namin.
0: Sa Simon,
1: sa Sampalo. Pupunta siya doon sa salon. Tapos, chichikain niya talaga yung mga staff. Tapos, boto-boto. Kaya laging may funds noon yung mga, 200 a day lang naman.
0: Yung SIM card na lulodan.
1: SIM card
0: lulodan. Yes.
1: Tapos bibili ng SIM card, ganun-ganun. Pero yeah, I remember when we traveled together doon sa Japan, alam niyo po, si Angeline po mismo, hindi siya kumuha ng plus one. Si Mama Bob ang kasama niya. Tapos siya po mismo ang nagtutulak ng wheelchair ni Mama Bob. Pangalawa to. Pangalawa namin. So, nagtutulak ng ganyan si Mama Bob. Tapos, 'di ba? binayaran niya si Mama Bob para ma-business class.
0: Oh,
1: so, dalawa sila kasi diba dapat isa lang business class tas isang totoo. Economy tas saka business class. Tapos pinapasaya niya. As in, yung biruan nila, nakakatawa. Tas tinawag niya ako minsan. Ito talaga yung hindi ko makalimutan. Sabi ko, wow! Ang social naman ni Mama Bob. Naka-business class. Tas tumatawa siya. Tas nung ko lang nakita yung sobrang tawa ni Mama Bob kasi nung pagkatawa niya, sabi ko, ano naman ang business mo dito? Ganon. As in,
0: wala.
1: So, wala. Ganon.
0: Tayo yan. Yan.
1: At tayo nga yun, o yun.
0: Yes, diba? Kasi yung first natin na magkakasama with Angeline, Korea.
1: Oh, Korea.
0: With Enchong. Yes. Diba? With Enchong. Tama.
1: Tapos nag-Japan.
0: Nag-Japan yan, tayo. Yes. Oh. Yes. Tapos nag-extend kami nun, papaawil. Mm-hmm. Diba? Na parang instead of mag-book ako ng hotel ko, mm-hmm. si Angeline, pinilit ni Angeline na dun ako sa hotel niya mag-stay. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: sa karera, ganyan. Hindi pa rin hadlang, di ba, na yung tagumpay na hindi ka makakuha ng diploma mo.
1: Correct.
0: Babalikan pa rin talaga yung makalumang, laging sinasabi ng mga magulang na ang pag-aaral ay ang tanging maipapamana na kailanman hindi mananakaw sa'yo.
1: Totoo yun. At dahil dyan talagang isinasabuhay ni Angeline Quinto ang kanyang winning piece. Patuloy ang pangarap. Yun po yun. Ayun.
0: Diba?
1: Congrats, Angie. Tuloy lang ang pangarap.
0: Truly remarkable. Yes. Samantala, sa oras na 9:08, bibida naman.
1: Yun, bumida na po. Tapos abangan niyo po ang pagkakontrabida, ha?
0: Kanina kasi, di ba, papawal, nagtapos.
1: Ayun talaga, nagtapos talaga.
0: Ng pag-aaral. Ito naman, bibida po ang kapamilya stars na sina Cyril Manabat at River Joseph sa bagong upcoming film na Stuck on You. Sa isang post, kinumpirma ng Star Magic ang bagong proyekto kalakip ng mga larawan ng dalawa na nasa script reading. Idedirect ito ni Mico Baldoza at inaasahang magiging bahagi ng Cine Panalo Film Festival. Kapwa dating Pinoy Big Brother celebrity collab housemates sina River at Cyril.
2: Alam na this!
0: Itong Cine Panalo, in fairness, no?
1: Panalo?
0: Panalong-panalo. Diba, hindi lang siya parang isang beses na ginawa. Kumbaga, naging matagumpay at nakikipagsabayan na rin ito sa iba't ibang mga film festivals natin. Yes.
1: Yun. Kaya ano yan? Mabuhay. Dapat yan mga susuportahan natin. Diba? Yun naman. Kaya bongga!
0: Totoo.
1: Oy, eto pa! Sa ikalawang linggo, nanguna ang South Korean school action drama na Teach You a Lesson sa global non-English TV list ng Netflix. Sa record na 21.1 million views, nangunguna rin ang serye sa 46 na bansa, kabilang na ang Pilipinas. Mayroong 10 episode ang serye, tampok ang grupong kumagamit ng mga umano'y hindi pangkaraniwang pamamaraan para maisaayos ang kapayapaan sa mga paaralan.
2: Alam na this!
1: Kaya trending, kasi ganun dapat, peace in school, peace and order. Ganun.
0: Totoo.
1: Eh di ba may nabalita nga nakaraan, medyo sa Cavite, di ba nakakaano yung balitang yon na nagkaroon ng disgrasya or ano, pananakit, di ba po? Ayun. Kaya, ay dapat po yung mga educational institutions natin, dapat may lupong tagapamayapa dyan. At magandang mga estudyante mismo ang naging lupon ng mga tagapamayapa.
0: Ay, sa laking lupon.
1: Oo,
0: sa barangay.
1: Tagapamayapa.
0: Sa barangay.
1: Yes.
0: Ano pa iso? Lupon. Naalala ko yan. Nakita ko yan sa t-shirt. Correct. Ng mga taga-barangay Bagong Buting.
1: Yan.
0: Yan, pinuntahan natin yan. Ay, shoutout ko muna ang mga taga-Munoz Market. Diyan sa Quezon City. Kayo ng umaga dyan po tayo tumungo for Gypsy MM. Natutuwa talaga ako, Papa Awel. Kapag ka kunyari, di ba yun nga pag lumalabas, tapos binabanggit nila talaga, alam na din. Yes, mga ganun sila.
1: Nakakatawa.
0: Tapos hinahanap kanila lagi sa akin.
1: Salamat po.
0: Lalo
1: ako
0: na.
1: Makikita.
0: Hindi mo sila tataguan.
1: Hindi mo tataguan. Saan magkita po tayo?
0: Eto na. Di ba nga, nakaano kami, ride-hailing application yung ginamit namin sa sakyan. Kasi yung car natin punong-puno, naka-assign sa Congress, naka-assign sa batasan. Ang daming assignment ng mga radio patrollers natin. So naka-ride-hailing app kami.
1: Yes.
0: Saktong-sakto naman na, syempre, di ba, pagsakay namin ng sinasakyan namin, syempre, di ba, parang umaga pa, siguro sabaw-sabaw pa dahil nga early in the morning. Tapos narinig namin boss ni Kuya Alvin. Sabi namin, ay, taray ni Kuya, parang late reaction na naka-DZMM siya. Taray, Kuya, nakatuto ka talaga sa DZMM. So, ibig sabihin, narinig niyo po kanina, nag-live update po ako. Sabi niya, ay, ikaw pala yun, Sir Jai Ho. Ganyan, kaya. Sakit, late niya, siya rin, late niya ng reaction yung t-shirt na
1: nakita. Ganito yung reaction niya. Ay! Pero DZMM ka gano'n.
0: Binitawan niya na yung manibela niya.
1: Ay, gano'n.
0: Hindi niya binitawan.
1: Kumata siya ng DZMM.
0: Hindi siya kumanta.
1: Ay, gano'n.
0: Yes, ano, Papa Awel. Tapos parang late niya nakita at nabasa. Tapos ang kasama ko
1: kasi laki nung dibdib mo eh.
0: Yes, ngayon. Kasi ano ako ngayon. Hindi siya rin. Hindi na siya pa eh. Si Chanmi, yan, na pinangalan ng Chanmi kasi ang pangalan niya ay Mara. Kapangalan at kaspelling ng pangalan ni Mara.
1: So, Chanmi na lang.
0: So, pinalitan na lang siya ng Chanmi. Kasi hindi ka pwedeng maging Mara.
1: Tama lang, oo.
0: Ay, para same spelling.
1: Wala kang Mara rating, ha?
0: Pinalitan siya ng Chanmi.
1: Yan,
0: pinalitan siya. Tapos si Kuya Flo, yes, kasama natin. Tapos, nung nakita niya yung t-shirt, sabi niya, oo nga, sabi namin, alam ko kinunan siya ng ano, ng video. Yes. Kasi parang hindi pa man kami nagtatanong at humihingi ng any pahayag.
1: Yes.
0: Nagsasalita na siya, sabi niya, lagi po talaga

0: akong nakatutok at wala pong lipatan ang DZMM dahil, ito ang sabi niya, dahil gustong-gusto ko po yung way ng pagbabalita.
1: Yes.
0: Kasi ang dami kong natututunan.
1: Wow.
0: And ayoko po kasi ng mga fake news.
1: Ay, very good. Sabi niya naman talaga. Ganun. Kasi nabalitang kumpirmado, sigurado.
0: Tama.
1: Kaya andito po si Radyo Patrol mula sa Manila.
0: Hello, Kuya Robert.
1: Ay, hindi. Iba.
0: Ngayon umaga pa siya. At eto na. Siyempre, kikwento ko na ito, papa. Kasi I'm sure makikinig siya. Wala siyang lipatan talaga.
1: Thank you, Kuya.
0: Ang pangalan ni Kuya, ayun lang nalimutan ko naman ang pangalan.
1: Chongmi.
0: Hindi, Chanmi ba yun?
1: Chan,
0: pero alam ko binati sa kanya ni Kuya
1: Alvin El Chico.
0: Hindi, sa programa ni Ate Doris ang nakaupo ay
1: Robert Mano.
0: Hindi, si Kuya Robert nasa labas
1: Chris
0: kanine.
1: Chris Chanusores.
0: Hindi.
1: Bert Dizon.
0: Hindi.
1: Attendance check na ito. Steve Raz.
0: Hindi si Steve Raz. Sinong umupo with Ate Doris kayo ng umaga? Kasi nasa Senate si
1: John Garner.
0: Hindi. Si Sino? Sir.
1: Sinong sir?
0: Sir
1: Peter Musni?
0: Hindi. Basta,
1: bakit, sir?
0: Yung partner ni Ate Doris kayo ng umaga. Eh, sino po yung upo kaninang umaga?
1: Lahat na nasabi ko na. Halos
0: hindi, meron pang hindi ka nasabi.
1: Dr. Dennis Ngo.
0: Hindi. Basta anyways, papaawel yun. Tapos parang ano, may chinika pa siya. May tanong nga siya. Sabi, ang galing talaga, matutuwa ka sa mga drivers natin na very curious. Sabi niya, sir, tanong lang ha, kasi mga taga-DZMM kayo.
1: Yes.
0: Ganyan. Siyempre, sabi ko kagad, wag na po, pagod ako. Hindi.
1: Pati ko na lang po kayo. Hi, hello. Yun lang po talaga ang kaya namin gawin.
0: Magbumati ka ng energy. Hindi, may tanong. Siyempre, papaawil, nakakatuwa. Ibig sabihin, marami na ngayon ang mulat sa kamalayan talaga sa kung ano ang tama sa mali. At sa kung ano yung for the TikTok lang na mga about sa mga palabas
1: content,
0: na
1: content
0: for the content
1: lang.
0: Content. Mm-mm. Sabi niya, sir, alam niyo po, kada panood ko po, nakikita ko naman na parang fake news lang po yan. Padala lang po yung mga 18 Marines. Ito po ay kwento ha, di umano, ng ni Kuyang driver.
1: Correct.
0: Ha. Tapos sabi ko, sabi kinakaba. Ayan, Sir Danny Benafe.
1: Ayun, Danny Benafe.
0: Tapos papaawal, tapos sabi niya, pero sir, bakit po ba binabalita niyo pa rin? Sa DZMM, ganyan. Sabi niyang ganon. Tama naman yung tanong ni Kuya. Parang curious question in mind ng isang motorista na araw-araw nakatutok. Ang sabi ko talaga sa Papa Awel, hindi po natin kasi makumpirma na ito ay fake news, pero ito po kasi yung nagaganap sa mundo ng politika natin ngayon na dapat talakayin para malaman po natin kung ano po yung dapat na ano po yung katotohanan. That is why ang mga reporters po namin ay mula umaga hanggang gabi naka-assign po dyan sa mga hearing sa iba't ibang mga lugar po at tinututukan po nila. Hindi po pwedeng hindi ibalita kasi po mas lalo pong masasabihan na bias, mas lalo pong masasabihan na may kinikilingan po. So dapat whatever it is that is happening real time po, binibigay natin yung update sa kaganapan doon kung nasaan man yung eksena. Like halimbawa, yung sa mga 18 Marines na nagsasalita, sa 18 Marines na nagbibigay ng mga kanilang pahayag.
1: Yes.
0: Kasi po, it is under investigation.
1: Correct.
0: Tapos napalakpak na lang talaga kung sabi ko, oh my God, buti nasagot ko.
1: Gusto yun po, bate?
0: Hindi.
1: Major greeting po.
0: Yun, Papa Awel. Eh, pero sabi niya, dapat hindi na kasi nag-aaksaya lang kayo ng panahon sa mga yan. Ganyan. Sabi ko, hindi po pwede yun, sir, kasi mahirap na po. Baka sabi, pag di binalita, sabihin kami po ay may kinikilingan.
1: Pare.
0: Hindi po pwede, dapat laging siguradong-sigurado tayo bawat kibot na bibigay namin sa inyo po, Kuya.
1: Opo. In the spirit of balanced news reporting, kailangan po parehong ba ang punto ang ating ibibigay. Tapos, nandiyan naman po si Mamang Driver, si Kuya Driver, para mag-opinyon. Ganon. Tapos, kung ito man po ay nailabas na para sa inyo ay isang maling pag-uulat, meron naman po pagkataon na eto na ang dapat na ito. Tama. Sa kanilang pagsalita, makita na kung tama o mali nga po yun.
0: Totoo. Kaya po, comment na po kayo down below if tama o mali.
1: And send stars na rin po.
0: Send stars.
1: Ganun na nga po.
0: To live stream. Yan. Oh.
1: Yeah.
0: At syempre, sa ating iba pang showbiz chika, literal naman na mapapa one more night ang mga fellow armies dahil eto na.
1: Sana makabili kami ng ticket.
0: Nako, sana naman talaga. Yeah. Dahil kapag nakabili kayo ng ticket, Diyos ko, Lord, for sure. Maabunan kami dito ng mga balita.
1: Yes.
0: Yes, dahil nagdagdag po ng isa pang araw ang K-pop supergroup na BTS para sa kanilang arirang tour sa bansa. Wish granted para sa Pinoy fans ng BTS na naubusan ng tiket sa naunang two-day concert ng grupo. Ang pagdaragdag ng isa pang araw, gaganapin po ang nasabing concert sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa March 13, 14 at 16.
1: Yes.
0: Siguro may nakasked na sa 15.
1: Correct.
0: Tapos yung 16. Sige na, extend na natin ang very. Di ba dun sa ano, Philippine Stadium papaawin?
1: Yes.
0: Alam ko may mga parang pwedeng tulugan dun yung mga performers, di ba?
1: I'm not sure, pero around the area, meron naman dun mga resorts and ano, but
0: talaga?
1: I'm not sure.
0: Kasi nakita ko, may nag-vlog yung concert, yung nag-perform yung Cup of Joe.
1: Oh.
0: Parang merong specific area na pwedeng tulugan na parang room type.
1: Oh.
0: Pati sila Darwin Chang, nakita ko nung nag-beanie ata sila.
1: Baka sa holding area or ganyan.
0: Iba pa yung tent na tinatayo, parang meron talagang room para kunyari gusto doon na magstay para pag ano.
1: Pero I guess hindi naman gagawin
0: ng BTS.
1: So,
0: yes.
1: Ibabiyahe pa rin sila ng nearest or may official hotel accommodation para sa kanila.
0: Tama. Pero syempre, magsisimula naman po, eto makinig mabuti ha, ang pre-sale ng tickets sa June 19 habang June 20 naman ang general sale para sa third day ng nasabing concert. O baka pumalito kayo, sabihin nyo, tapos na yung eksena ng March na sinasabi nyo. Next year ito, di ba, Papa?
1: March
0: 2027.
1: Yes, March 16, 2027 yung extended day po para sa kanila. Kaya good luck, Army! Yes. Tapos sold out kagad yung two days. Yung mga maraming bansa, sold out din agad eh. Ganun kahit ang BTS.
0: Siguro magpa-plus one na lang ako sa isa sa mga member.
1: Wow. Ganun talaga.
0: Wow.
1: Yun na nga po.
0: Manifest mo na yan.
1: Yes. Nako, diba? Kung may extended na mapapanood po ang concert tour ng arirang ng BTS, muli namang mapapanood sa mga sinahan ang debut film ng aktor na si JM Ibarra na Child Number 82. Magkakaroon ng national theatrical run ang pelikulang Child Number 82 matapos mag-uwi ng tatlong trophy sa nagdaang Cinemalaya Film Festival. Iikot ang istorya sa karakter ni JM na si Max na 82nd child ng movie icon na si Maximo Samaniego Jr. Mapapanood na ang pelikula sa July 1 sa lahat ng sinihan sa isang mall.
2: Alam na, bis!
1: Oo.
0: Speaking of BTS sa paawin, si Ate Jackie Verbon. Ate Jacqueline Verbon, nakatutok sa atin ngayon. At ang sabi ng Ate Jackie, mag-aabang ako ng ticket ng BTS. I miss you, Ate Jack.
1: Yes, hope
0: kasamaan
1: to see
0: po
1: you.
0: Natin 'yan sa ano, sa MOR 101.9 for life.
1: Correct. Yan.
0: Army member daw siya,
1: yes,
0: Papa.
1: Yes, as naka-weaver siya. Yung ano muna, sa June 19 yata yung sa members. Tapos non-members the following day.
0: Speaking of JM Ibarra, ha, umani ito ng maraming awards.
1: Awards, tatlo. Tropeyo niya kagad, Cinemalaya.
0: Si Rochelle Pangilinan, di ba, nag-best supporting actress.
1: Yes.
0: Ayan. So bukas, di ba, may dapat silang abangan.
1: Yes.
0: Naku, pakatutukan po natin. Hindi na kami bibigyan ng more chika, more fun. Dahil tomorrow, live naman nating makakasama.
1: Yes.
0: Si JM Ibarra, dito lang sa programang Alam na This.
1: Kaya abangan.
0: True. Ito, Papa A, mga kapamilya. Aba naman, ipinalabas na nga po kagabi ang official full trailer ng inaabangang kapamilya. Pamilya serye ni Coco Martin na Sigabo. Inaabangan na nga po ang motorcade ng mga cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes sa Cavite sa Webes June 18. Susundan po ito ng isa pang motorcade sa Palawan sa June 20 at mapapanood ang Coco Martin Sigabo simula Lunes June 22 alas 8 ng gabi sa All TV, A to Z at Kapamilya Channel. Gayun din sa iWant at ABS-CBN YouTube channel. Ayan.
1: Yee.
0: Nakita ko parang may kinover si Kuya MJ Felipe. Sa isang lugar sa Tondo ba?
1: Yes.
0: Tama, sa Tondo. Tapos parang yun yung opening shot daw nung ni Kuya Coco. So, yes. exciting. Mm-mm. Dahil napanood ko rin yung ibang mga interviews ng pagkakahandpick kina Alec Bovic, yes, para sa sering ito at ng marami pang mga artistang makakasama dyan.
1: Oo, di ba? Nakakatuwa yung pagkikita rin ni Alec Bovic tsaka ni Coco Martin. Kasi nga, sa post po yan nila Iman Esturco na siyang nakadiscover at naging manager nga po ni Coco Martin.
0: Ah, talaga?
1: Si Coco Martin, dating PA ni Alec Bovic.
0: Talaga?
1: Yes. Tapos nakita siya ni Iman Esturco na naging guest na rin natin dito. Binigyan ng chance, bumongga ang career ng Coco Martin hanggang naging Direct Brillante Mendoza na nakakasama na sa iba. Ganun. Tapos nung pumunta naman si Iman Esturco dito sa Pilipinas na isang actor din at magaling na theater actor, naisama rin siya. Siyempre sa Provinciano, sa Batang Quiapo, ganyan. Kaya I'm dyan, nagkita rin sila naman sa Coco Martin's sigab po.
0: Andiyan si Gerald Napoles.
1: Yes.
0: Namasin. Si Su Ramirez. Yes. Nico Natividad. Chong Joey. Yes. Chong Joey Marquez. Siyempre, Papa. Ah, alam ko si Catherine din eh. Catherine Luna.
1: Yes.
0: Parang may appearance din siya. Yes. Tapos nakita ko pa nga yung yakapan-yakapan moment nila ni Julia.
1: Yes.
0: Tita Ces Quesada.
1: Yes. Si Tita Ces. Magluluto kaya dyan si Tita Ces. Sarap yung mga niluluto.
0: Miss Irma Adlawan.
1: Ay, andyan. Yes. Miss Irma Adlawan. Diba?
0: Totoo.
1: Julio Diaz is there. Nagbabalik. Kaya abangan, Coco Martin, sigabo. Ayun naman. Sana mapaluod din niyang sigabo at makarating sa ibang bansa.
0: Jones, kung kayo po ay nakatutok ngayon ni Coco, baka pwede kayong dumaan sa Alam Na This.
1: Yes.
0: Matutuwa ang ating mga kapamilya. Ayan.
1: Yun naman.
2: Sa Alam Na This!
1: Sana nga po, kahit mag-hi hello promo ng mabilisan, konting pero alam mo yung pag gumanyan niya, nasumpungan na, ay bababad na yan si Coco Martin, tsaka si Julia Montes, tsaka yan, baka mag-overtime pa. Mag-overtime.
0: Diba? Kaya Coach V, pagka nangyari, nangyari yun,
1: mag-drive-thru ka muna ulit-ulit, ganun.
0: Hindi.
1: Ganyan naman.
0: Huwag na pumasa.
1: Huwag na pumasa.
0: Siyari, hindi kasi siya ma-extend.
1: Yes, ganun. Ako, special yun na pag nagkataon. Pero eto, may special din tayong balita sa ating showbiz, Hollywood. Naku, ito nga po. Medyo malungkot kasi very unwell ang kondisyon ngayon ng veteranang singer na si Bonnie Tyler matapos manggaling sa coma. Sa statement, sinahagi na nananatili pa rin sa loob ng intensive care unit ng ospital sa Portugal si Bonnie matapos sumailalim sa emergency intestinal surgery. Mabilis naman na negative na mga positibong mensahe ang mga fans ni Bonnie na umaasa sa mabilis na paggaling ng singer. Kilala si Bonnie sa kantang Total Eclipse of the Heart. Na hanggang ngayon, kinakanta pa rin. Ako, tsaka mga yan, paborito sa mga umpukan sa bidyokehan. Yun, get well soon, Bonnie!
0: Get well soon, Bonnie!
1: At eto naman ang lighter note sa iba pa nating showbiz! Hollywood! Yun. Bawi tayo dun, ha? Kinumpirma naman ni Hollywood star Tom Holland. Nakasal na sila ng actress na si Zendaya. Sa isang pananam, tinanong si Tom tungkol sa mga kumakalat na mga umunoy AI-generated images ng kanilang kasal. Nakita niya ito ng kanyang lola at inakala pangang hindi inimbita sa seremonya. Nanatili naman tikom si Tom sa mga detalye ng kanilang kasal. Marso nang sinabi ng stylist ni Zendaya na kasal na ang celebrity couple.
2: Alam na this!
1: Yan, bagay sila. Kakatuwa. Pero paborito natin, pareho natin paborito, Superman tsaka sa yung sa showman, the greatest showman.
0: Yes.
1: Diba? Nakatuwa naman si Zendaya. Yes, they happy.
0: This is where I wanna be.
1: Yeah. Diba? Yeah.
0: Totoo. Sa Spider-Man. Mm-mm. Spider-man po si Zendaya pala, yes. O, yung sabi.
1: Tsaka si Tom Holland.
0: Yes.
1: Si Spider-Man mismo si Tom Holland.
0: Ewan ko sa'yo, Jane.
1: Oo, ito si Jane.
0: Takbo-takbo ka pa dyan. Correct. Papa, with Spider-Man.
1: Spider-Man tsaka sa Greatest Showman.
0: The Greatest Showman.
1: Ano ba yan, Jane? Jane, ha? Magpo-post na naman siya sa IG story tapos ako na naman mahirap sumagot.
0: Totoo.
1: Dami nagme-message sa akin.
0: Sasabihin mga ano tayo, maldita
1: ganyan.
0: Tayo.
1: Ganyan, oo.
0: Sinisira niya ang image na.
1: Oo, sinasadya niya.
0: Sobra! Hindi, pero papaawal. Ito hindi masisira dahil marami nga po ang mga nominado. At ito po ay mga Kapamilya Stars para po sa Awards Night sa Outstanding Star Philippines sa 2026 Seoul International Drama Awards sa October 8. Kasama po rito sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino na nominado para sa kanilang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay. At nakuha naman ni Paolo Avellino, gayon din si Kim Chu ang nominasyon sa kanilang performance sa The Alibi, habang sa sering Ghosting naman sina Fiang Smith at JM Ibarra. Nominado rin ang ilang cast ng What Lies Beneath, Sins of the Father at Blood vs. Duty, pati na rin ang The Silent Noise. Maaari nga pong bumoto ang mga fans sa kani-kanilang mga paboritong artist hanggang July 14.
2: Along the beast!
1: Yes!
0: Marami na tayong mga Kapamilya Stars ang talagang lumikha dyan at nag-iwan ng marka dyan sa Seoul International Drama Awards. Diba? Daniel Padilla, Bel Mariano, Catherine Bernardo, Kim Chu, diba? Papaawel. And syempre, for sure, itong mga nabanggit nating pangalan, ayan, talagang papalakpakan at magbibigay na naman ng karangalan sa arts and sa entertainment industry.
1: I-claim na natin. Ang premium, bring home the bacon. Eto na.
0: Hala, ay, may bacon.
1: Wala, tinapa tsaka longganisa. Kala ko
0: may bacon.
1: Yon, eto na mga payabol natin ng balita sa oras na
0: 9:28.
1: Puspusan na ang paghahanda ni Britain's Got Talent, fourth place at Filipino singer na si Matty Hunyosa para sa kanyang kauna-unahang live show sa Glasgow, Scotland. Aniya, kabilang sa mga kakantahin niya ay ang mga kantang kanyang inawit sa BGT at iba pa. Excited na si Matty para sa kanyang upcoming show na gaganapin sa September 27 sa Glasgow Pavilion Theater! Alam na this! Good luck! Kita mo talaga, bakas na bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan. Nakaka-excite naman yan. Ito yung interview natin noon Congrats ha! I'm sure marami pa nakaabang na magandang career dyan.
0: Totoo.
1: Kay Matty.
0: Ayan, 9:29 ng oras natin. Nakatutok sa atin si John Angel Makapagal.
1: Yun.
0: Maraming salamat sa pagtutok.
1: At hindi lang naman po nakatutok kasi gabi-gabi talagang nanonood sa atin ang birthday girl at happy birthday na Ana Papasin Monta, ang tinaguri ang Queen of Toscani Peel. Ganon.
0: Bongga. Yes.
1: Yan sa aesthetic concepts.
0: Taray. Yes. Si Sir Jesse din, Jesse Grijaldo, ay nakatutok siya. Maraming salamat.
1: Yes.
0: Eto, dahil nga marami ang tutok na mga kapamilya at mga kaserbisyo po natin, syempre, ngayong gabi, on a Wednesday evening, makakasama naman natin live sa studio ang mga bisita natin because we are celebrating Pride Month. Kaya naman, sasamahan tayo para makipagkwentuhan tonight si National Convener Pride PH Sky Teotico.
1: At syempre makakasama rin po para sa Love, Love and Pride Festival 2026 ang National Convener ng Pride PH Vince Liban, para lahat tayo makapagsabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanatili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Showbiz! Nossa Spotlight tá na Showbiz Chica! Alamna Diz! Live!
1: Oras natin, 9:33 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
2: Katandem pa rin po sa updated showbiz news ang ever-lovable, papa-awal pa.
1: Naku, eto na, papa-awal. Yeah. Perfect na perfect ito dahil mula pa lang nung unang araw ng June, bumabati na tayo sa ating mga kapamilya at kaservisyo ng Happy Pride. Yes. Kaya naman, inimbitahan natin ang Love Laban Pride Festival 2026 National Convener mula sa Pride PH, syempre sina Sir Sky Teotico at Vince Liban. Heto na po sila, mga kapamilya. Bumati tayong lahat sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin.
3: Magandang gabi po. Ako po si Sky Teotico. Ayan.
4: Hi everyone. Happy Pride po sa ating lahat. Ako po si Vince Liban.
2: Yeah. Si Vince, this is his second time because last year, ayun, syempre, yes. Love Laban season yun. Nandito siya all by himself na nag-promote ng event. Kaya malalaman natin kung meron namang difference dyan. Ay, pero syempre, si Sky naman, first time, and so happy. Alam niyo po ba si Sky Teotico ay isa ring artist, di ba? At may mga nagwari na projects ng mga pelikula.
3: Man.
2: Pero ito, gulatin na natin sila agad. Diba? Bati ka muna ulit sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood sa TFC, iWant, pati sa YouTube po natin more than 1.5 million subscribers at sa Facebook na more than 3 million subscribers po. Pati syempre sa teleradyo at sa mga nasa radyo. Yan, batiin mo muna sila, Sky, bago sa pasabog natin.
3: Hello mga kapamilya! Ayan.
2: Ayun, diba? Narinig niyo po ang boses niya. Natatandaan niyo po ba si Sky? Diba? Naging ano, grand finalist ka?
3: Sa That's My Tomboy.
2: That's My Tomboy.
3: Season 1.
2: Yes. 2014.
3: Yes po. That was before pa ako mag-transition.
2: Ayun. Ay, mas maganda siguro kasi first time di maririnig yung kwento mo. Ganon. Mm-hmm. Ano, paano ka nag-decide na may pa-transition mula sa dating pangalan na, kung pwedeng masabi ba yan? Oo, yun.
3: Isabel po.
2: Isabel. From Isabel
3: to Sky.
2: Ngayon to Sky na. Para ma-inspire naman yung maraming curious ng mga momshies at popshies tsaka mga pamilyang nanonood sa atin ngayon sa ano, Pride Month.
3: Bale, dati po kasi, so nag-That's My Tomboy po ako. No? So parang, yun po parang yung peak ng aking pag-out bilang lesbian, masculine lesbian po. No? Pero, meron pa rin pong puwang sa akin. Parang may void pa rin po sa akin na hindi ko maintindihan din. Mm-mm. Kung anong question din ang itatanong ko. So, with the words, with the right people na nag-guide sa akin na sila, mga kuya kong mga trans brothers. So, ginaid nila ako. Sinabi nila na, okay, bro, baka trans ka. Ito yung isinoji seminar nila ako. Tapos, dun ko na na-realize na, okay, baka nga. And may isang taon pa po yun bago ako mag-medical transition. Na parang, syempre, life, ano siya, parang lifelong commitment siya. Or, yun nga, commitment siya. Choice mo talaga siya. Kasi hindi siya biro eh. Kalusugan ang tinatakel natin eh. So, dun ako nagkaroon ng, yung isang taon na yun, pinag-isipan ko talaga siya. Pero so far, after nung isang taon na yun, nung simula lang nag-start ako mag-transition, ito talaga yun. Ito yung tanong na matagal ko ng hinahanap. Ito din yung sagot dun sa tanong na matagal ko ng hinahanap.
2: Ayun. Ito na rin yung matagal namin nahanap na kwento kasi syempre mga naging guest namin dito, mga nag-trans from, 'di ba, yung lalaki, gay, LGBT, tapos nagpakababae. Pero ngayon, yung dating babae na si Isabel, si Sky na ngayon, kung hindi natin ikukwento sa mga nanonood ngayon, akalain talaga, ang itsura talaga ay lalaking lalaki. Diba,
1: yes.
2: Mama Jay? Kahit si Joel Gulimlim nagtataka, sabi niya, wah, Isabel pala siya.
1: Paano siya nagka?
2: Tapos, si Vince ganun talaga tumawa. Vince, I am convinced. I am convinced, di Vince. Pero si Sky, itiretso na natin, no? Lumabas na sa iba't ibang projects, di ba? Sa mga pelikula, sa mga serye. Pakishare naman saan-saan ito.
3: Ayun, bali, after po ng That's My Tomboy, syempre, nabuksan na po yung mundo ng showbiz sa akin. Diyan na po nag-present yung mga iba't ibang opportunity, mga projects, ganyan. Mm-hmm. Eh, since uma-acting din po talaga ako simula pagkabata pa lang. Nagtateatro po ako, ganyan. So, laban po tayo dyan. So, nagkaroon po ako ng mga movie projects. Actually, nakabilang din po ako sa lesbian singing group, yung She Voice po.
2: Yeah.
3: Ayan. Diba? So, kasama din po kami sa mga mall show ng mga series. Like, for example, yung Rich Man's Daughter na series with Rian Ramos and Glyza De Castro. Yes.
2: Yeah.
3: Yun.
2: Artista.
3: So, since medyo ang tema po talaga nung series is lesbian, team po talaga siya. So, pinasok po kami dun sa mga mall show.
2: Correct.
3: Tapos, after naman po, nung nag-transition na po ako, meron pa rin naman po mga nagbibigay ng projects. Ang pinaka-notable po is yung Babae at Baril ni Ray Red. Ni Direk Ray Red po.
2: Wow. Tapos, mali mo ngayon yung Coco Martin Sigabo, kunin ka. Isa sa mga guns. Nambubugbog ka na dun, pare.
3: Patay diba? Tayo dyan.
2: Batol. Yun, ganun naman. Oo. Ayan, si Vince Liban naman po, bukod sa national convener siya ng Love Laban, tsaka Pride Festival 2026, ay isa siyang urban planner. Diba naman? Ano? Pakikwento naman yun. Siyempre, itaas natin ang bandila naman. Merong career, profession na pagiging urban planner. Ganyan, diba? Anong ginagawa ng isang urban planner?
4: Ayan. So, alam nyo po, napakagandang tanong kasi kakaunti pa lang ang urban planners sa Pilipinas ngayon. When I got my license, parang pang 7,000 pa lang po ako. Kahit na ganun yung kalaki pala, pangangailangan ng mga LGUs, halimbawa, to have their comprehensive land use plans, comprehensive development plans.
2: Spatial development.
4: Lalong-lalo na po para sa kung gusto natin ng mas maayos na governance, 'di ba? Importante po talaga yung planning.
2: Yeah.
4: So kasama po sa mga ginagawa rin po namin, inaayos yung development plans at syempre mini-make sure na ang kalikasan at ang tao ay parehong nagbe-benefit.
2: Diba? Ang ganda naman. Talagang nagtapos at sensyado bilang urban planner. Kaya magaling kang mag-plan ng Love Laban Pride Festival kasi urban planning nga nagagawa mo, yung event planning pa kaya.
4: Naku,
2: excited si Mama Jaiho sa Love Laban.
1: Totoo,
2: diba?
1: Dahil super duper star-studded ang magaganap na Love Laban para sa taong ito. Ayan, syempre, hindi ba naging mahirap or nadalian kayo for this year kasi mas marami ng very vocal pagdating sa pagsuporta nila sa Pride, sa LGBT community, sa event na ito, mag-coordinate with all the celebrities, the bands, artists.
4: Nakakatuwa po actually kasi last year, sobrang daming tao na dumating at napakarami ng suporta na nagawa nating masabi na yung Pride na nangyari sa Pilipinas is one of the biggest Pride in Asia.
2: Wow.
4: Na with more than 250,000 attendees and 400, almost 500,000 po all around the Philippines yung nag-participate. Sabay-sabay lumahok yung mga bakla, mga lesbiana at kanilang mga pamilya. So I think nandun po yung growing public support at nakita rin natin yun sa pagsampa ng ilang mga celebrities. Last year we also have Meme Vice Ganda.
1: Yes, of course. Meme Vice.
4: Yes, at si Ate Klang, Clarice De Guzman, among many others.
1: Yun yung time na ane, di ba? Parang nalabas lang niya ng PB House, tapos parang ni-reveal niya.
4: Yes. So maganda po talaga siyang platform, hindi lang para i-celebrate yung queer artists, but also to show their solidarity doon sa laban natin para sa pagkakapantay-pantay.
2: Very nice. Ka-excite naman ito at kaabang-bang-bang talaga. Para ano yung nadagdag? syempre walang nabawas kasi nadagdagan nga level ang mga up. Celebrities. Nag-level up na mga attractions naman at mga magaganap para ano malaman nila at libre ito ha, di ba? Yes. So please share with us kung ano yung mga nakaplano at mga abangan natin.
3: Bali this year po ang pinaka-highlight po talaga ng kaganapan. Mayroon po tayong magiging apat na stage sa loob ng UP Diliman. Which is yung katipunan ng kababaihan stage. Kabataan, kalusugan,
4: at kabaklaan.
3: Kabaklaan.
2: Ayun,
3: and then,
4: kalayaan. Kalayaan at karapatan.
3: Sobrang dami, hindi namin maalala yun.
4: Not one, but four stages all around UP Diliman na pwedeng pagpilian ng mga attendees natin. At the same time, intentional din po yung design na yon kasi gusto natin na nag-iikot at gumagalaw yung mga attendees natin to show na there's movement in pride. Diba? Na yung pride na ginagawa natin, hindi lang siya nasa isang lugar na ina-attendan na concert. Kasi ang pride naman talaga ay yung pagmamarcha, paggalaw, at pagpapakita ng community at ng kanilang allies.
2: Oo. Pero syempre, Vince and Sky, hindi lang naman ibig sabihin na ang stage na to ay kabataan. Kabataan lang ang pwedeng pumunta doon. Umikot kayo. Tingnan niyo yung stage ng kababaihan, ng kabataan, ng kalayaan, di ba? At lahat na po ng may cake. Kasi kayo po mismo ay magkakaroon din ng cake dyan. Karapatan. Tama. Para lumigaya at magbahagi ng kasiyahan din. Di ba?
4: At sa umaga po, umaga pa lang po, bukas na yung ating UP Diliman, no? Starting 8 a.m. actually, meron ng mga nagbubukas na ng mga bazaar or booths sa Pride Expo at
2: ayan
4: sa QueerCon.
3: Merchants.
2: Yan ang mga Pride tinatanong Expo ngayon. Kasi syempre, uy, saan nabili bag na ganun? Ay, gusto ko yung ganyan. Kasi souvenir, tsaka syempre, ang lafang, ang fudang, kasi nandun ka maghapon diba?
1: Ililipat ang Fusion Alley.
2: Yan! Ganyan, diba?
1: Fusion Alley. Pero diba, gusto dyan yung mga banseto, yung mga atake na magbubut sila.
2: Correct. So, Sky, ibig magtabihin dito, mga punta doon ay Sky is the limit din ba? Ang pagpunta doon, Sky?
3: Sama-sarit po talaga yung mga, lalo na yung mga LGBT merchants natin. So, ang dami doon pwedeng pagpilian mga lapangs, mga mga gawa, mga obra ng mga estudyante, accessories,
4: right? Memorabilia.
3: Yes.
4: At nandun din po yung mga NGOs natin. Ito yung mga partners natin, government agencies, NGOs, and even corporate sponsors na gustong magpakita ng suporta nila. At kung gugustuhin natin makilala pa yung mga players o yung mga agencies na gustong tumulong para sa pagkakapantay-pantay, Pride is the way to go.
2: Very nice. At nung nakaraan, may mga naging guest din naman kami para doon sa iba pang mga Pride Month celebration. May mga HIV awareness din. At meron bang free HIV testing here? Ganun. Ano pa yung mga iba pang mga information dissemination activities na mangyayari?
4: Actually, meron pong free HIV testing, syempre sa UP Diliman. Marami pong organizations and even agencies yung gusto mag-offer. Meron din pong free mental health services and consultations at napakarami pa pong ibang sexual health and wellness services na available during Pride. Maliban po dito, maliban sa UP Diliman, meron pa po actually mga Pride Villages na mangyayari, na magaganap. Isa po sa Araneta City sa Cubao, at isa naman po sa Maginhawa. So kung yung amats po ng mga tao ay hindi masyado doon sa mga mataong lugar, pwede po silang mag-chill lang sa Araneta City o kaya sa Maginhawa para lumafang lang.
2: Very nice naman. Ako kaya kailangan asahan na po yung traffic rerouting natin dyan, yung traffic situation. Kailan ba ito para alam na kagad na lang mapaghandaan? Kasi syempre kahit a day before the event, medyo may mga road closures na ba dyan? Syempre supportado din to ng LGU. Sino-sino yung mga sumusuporta bukod sa UP Diliman?
3: Ayan, kasama po namin sa pagbuo ng event po na ito, ang Quezon City.
2: Yes.
3: Government po talaga. So very helpful po sila, very supportive po sila sa event na ito. And ayan, I think maglalabas naman po ng mga traffic advisories ang Quezon City Government sa social media, sa lansangan mismo po, magpo-post din po sila.
2: Correct.
3: Ng mga closure ng mga traffic po.
2: Very nice.
1: Ang dami nag-chat ngayon, Papa Awe. Yes. Tinatanong nila, paano ba to? May registration ba?
2: Oo.
1: May kailangan ba kaming fill upan?
2: Correct.
1: May kailangan una-unahan ba ito? Kasi paano po peso sa harapan? Gusto namin makita yung mga idols namin na mas malapit. Ano po ba ito? Libre? First come, first serve?
3: Yes, libre po ito. Punta lang po kayo sa pinakapakak nyong itsura.
2: Pinakapakak talaga, oo.
1: Kumbaga sa madaling salita, magpapansin kayo, di ba? The more na papansin, kumbaga para mabibigyan ka talaga ng chance na mapalapit, di ba? Pero pag mga ganitong mga pride event talaga, kahit last time, di ba, medyo umambon, di ba, ganyan. Umulan man o umaraw, walang makakapigil talaga. Kasi this is a celebration, di ba, of inclusivity, equality, ganyan. Diba?
3: Dala na lang po sila ng kapote, payong, ganyan.
1: Totoo. Pamalit, di ba? Yes. Tapos, dapat din yung mga outfit, yung lagi natin pinapaalala, yung, alam mo yung pantalon, papaawel na, ano mo yung waterproof na tawag? Yung
2: correct.
1: Maganda yung, pag hindi siya may nabasain, ganyan.
2: Correct, oo. Maganda po yun.
1: Talaga ngayon.
2: Mga waterproof nga siya. Tsaka maganda din yun kung umaraw, tapos biglang umulan, lalabas yung rainbow.
3: Tama.
2: Diba? O malay mo, sasadyain talaga yun na maghapon dun may rainbow. O, diba, mas pakak yung ano, yung klima natin. Pero ito, para mas ma-excite po kayo, ha, salitan po kami ni Mama Jay, ito po ang mga aabangan na mga celebrities dyan. Na parang, oy, naku, ang idol ko pupunta dun. Ang mga official Love Laban host ay sina Kalad Karen,
1: Sasa Girl,
2: Esnir,
1: nandyan din si AC Soriano,
2: at hindi pa uli sila Yanni Hates,
1: at si Ina Evans.
2: Naku, may main celebrity at special performers gaya ni na
1: Michelle Marquez D,
2: Mika Salamanca,
1: Carmel Collado,
2: Maxi Andreson.
1: Siyempre naman, di magkapahuli ang Cup of Joe.
2: Oy, naandoon ang halos lahat ng opening-ending cast na sina Janela Salvador,
1: Clea Pineda,
2: Jasmine Curtis,
1: Lian Mamono.
2: Oh, nako, yung bisita natin, Mama Jay,
1: kagabi. Tama ba kagabi? O,
2: Monday?
1: Nung Monday, nakasama natin, eto na, tayo na pong magko-confirm dahil aaten po sa Love Laban, sina Elijah Canlas,
2: Christian Bables,
1: at Inigo Pascual,
2: ng pelikulang
1: Drags to Riches. Present din po ang mga OPM and music acts natin, sina Nika, Justin, and Matthew.
2: Ay, nandyan din po si Paul Pablo,
1: Jason Dacal,
2: Lian and Nara,
1: at ang Femme Manila.
2: Nandyan din ang community and special performers na sina Anton Diva,
1: Yumi Capile Roque,
2: Raven Harris,
1: John Mark Saga,
2: Lance Reblando,
1: Ballroom PH,
2: Tomboy PH, andito na po yung isa.
1: Nag-guest natin ng Tomboy PH.
2: Yes.
1: Nakasama natin sila. At syempre, makakasama rin natin ang TFX.
2: Yan. At nandun po as in buo ang kulay ng rainbow ng mga pipa powerhouse lineup gaya ng BGYO,
1: G22,
2: Alamat,
1: Kaya,
2: Baby Dolls,
1: Aja,
2: Yes My Love,
1: 1621,
2: Wink,
1: YGIG,
2: We Rhyme,
1: Arrive, yes. Oh, Kalista,
2: Six Sense,
1: Aster,
2: DNA,
1: In Between,
2: Nova,
1: at ang Fina.
2: Eto pa, naku, humanda kayo sa mga drag royalty and community icons na sina
1: Janine Tenyoso,
2: Dre Arias,
1: Lorraine Galvez,
2: Kio Pris,
1: Zandra Bautista,
2: Dagyu Queens,
1: Bicol Queens,
2: Dahlia Dakota,
1: April Express,
2: Marvy Doll,
1: Roxy Cola,
2: at Cleo Crocker.
1: Yo. Oh,
2: at abangan pa yung mga surprise guests. Kasi mislang, biglang may mag-a-appear ng mga celebrities na nandun. Ay, pati po kayo! Greet, support, alam mo, support. Ganun.
1: Alam mo, Powell, itong event to Love Laban, nakikita ko yung mga production staff na kasama, mga kasamahan natin dito sa ABS-CBN, ang halos lahat sa kanila.
2: Yes.
1: Pati na rin sa Magandang Buhay, sina Kuya Gian, sila Iman, ayan, sila yung Kuya Alan, di ba? Sabi ko nga, Kuya Alan, game ako dyan ha, kapag ano, mag-host, Gina ako, ayan. Okay lang kasi meron na ang mga nakuha, ang mga naka-line up.
2: Yan.
1: So, baka next year.
2: Correct. Yan. Pero eto na, dahil nga po Love, Love and Pride Festival PH ito, hindi lamang po yan syempre sa UP Diliman, sa Quezon City. Alamin po natin, saan-saan pa ba may Love, Love and Festival, dahil Pride Month nga po, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na
1: alam
2: din.
1: Na.

0: înseamnă this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
3: The Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: .55 ang oras natin, mga kapamilya. Napakabilis. Kapiling ka ba? Ngayon, nag-iisang beshi ng bahay na Tanjos sa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
2: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa Aawaw Paz.
3: Kasama pa rin po natin, syempre, live sa studio, si Sky Teotico at si Vince Liban.
1: Kasama natin sa studio, si Sky Teotico at si Vince Liban mula sa Love Laban Pride Festival, National Convener Pride PH.
2: Ayan, ako, kagaya kanina tanong natin, marami nag-aabang kasi na syempre yung mga nasa ibang probinsya, paano pupunta ng UP Diliman? Pero may good news tayo, di ba, Vince and Sky, please share.
4: Bali ang ating programa ay hindi lamang sa UP Diliman. Meron po tayong tinatawag na One Pride PH, wherein andito po yung mga organization from the province. Kasama po natin sila, kasabay po natin sila na maggagawa ng programa sa mismong araw din po na yun. So, ilan dito ay yung Iloilo Pride?
5: Sa Cebu, buong probinsya po ng Cebu, kasama natin na ngayon na magpa-Pride. Isabela, isang buong probinsya rin po yun. Mm-hmm. Meron din po tayong mga palaban na Becky sa Maguindanao. Kahit kakaunti lang sila, ilalaban nila. Sa Bulacan, meron din po, at sa Batangas. So, nagkalat po talaga, nasa around 15 to 20 na po, nilalaban pa natin na 20. Para on the same day, June 27, maipapakita natin yung nagkakaisang lakas ng mga Becky at mga kanilang mga allies and friends.
2: Correct.
5: June 27, isang Pride buong Pilipinas.
2: Yes. LGBTQIA+. Sabi nga naman natin, hindi lamang po talaga to sa mga bading, tomboy. Ito po ay for the entire humanity. Yan. Tao. Para sa lahat ng tao, di ba? Kaya please promote again, invite them, tsaka yung mga social media accounts na yun, makikita nila yung schedule doon. Yeah, go.
5: So, iniimbitahan po namin kayong lahat. On June 27, Saturday, we always celebrate Pride on the 4th Saturday of June. This year po, isa na naman pong taon para sa Love Laban sa darating na June 27 sa UP Diliman, organized by Pride PH, the Quezon City Government, and UP Diliman.
1: Yun. Naku, maraming excited sa mga nakatutok sa atin sa YouTube channel at sa ating Sky Cable Channel 26 and 183 local cable channels nationwide. Naka-flash po sa inyong mga screen ang kagandahan ko. Hindi.
2: Yun na. Kanina yung poster.
1: Sa screen, ang poster at ang mga details. But of course, pwedeng i-check sa inyong mga social media pages.
2: Yes, Sky.
4: Yes, you can visit our social media pages sa Facebook, Pride PH, sa Instagram, at TF Pride PH. Ayun.
5: At TikTok.
4: At TF Pride PH din po.
2: Ayun. Ako, maraming salamat po sa ating mga naging guests. Of course, Vince and Sky. Mabuhay kayo. Yes, you know what? Siyempre, masaya. At maraming salamat sa mga nanood na kinig. Nakususunod na po ang
1: Love Connect kasama. Sino mga kasama? Present si Coach V, si Vanessa Antonio.
2: Ayun. At ang daan na nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
2: Ako po ang yung ever lovable Papa Aawaw Paz.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
2: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
6: Alam na this.
1: Happy Pride!

0: Sa headline ngayon, Senator Sherwin Gatchalian na halal bilang Senate President sa special session ng Senado. Minigun truck bumangga sa pickup at nahulog pa sa bangin sa Pangasinan, 5 patay, higit 20 sugatan. MRT3 nagkaaberya kaninang umaga, Visayas grid. Manipisa naman ang reserbang kuryente. Yellow alert, itataas. 37 barangay sa Sampaloc, Maynila, halos 2 araw nang walang tubig. Ilang bahay binahapa dahil sa nasirang tubo. Office of College Athletics ng Ateneo de Manila University giniit na hindi aprobado ang team building sa Aurora na ikinamatay ng 2 atleta. Singer na nagpasikat ng kantang Total Eclipse of the Heart, nakupoy na komatos. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Liza Aquino sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito'y matapos magkaroon ng quorum sa special session, matapos dumalo ang 13 senador kabilang ang 12 miyembro ng majority block at si Senator Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senator Juan Miguel Zubiri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Dinaan sa acclamation o pagsasabi ng ayes o nays ang botohan na wala namang tumutol kaya agad hinirang at nanumpa si Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress.
1: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
2: Aye.
1: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
3: I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position.
0: Agad namang ininominate ni Senator Panfilo Lacson sa Senator Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore na nabakante matapos maluklok si Gatchalian bilang bagong leader ng kapulungan. Diraan din sa acclamation ng botohan na walang tumutol kaya agad nanumpa si Soto. At dahil hindi naman nakapanumpa noong Hunyo 3 or June 3 na mahalal bilang majority floor leader, kayo araw na rin nanumpa si Senator Zubiri. Matapos naman ang pagpapalit ng liderato, dumating na rin sa special session sina Senator Ivy Marcos at Rodante Marcoleta. Samantala, bago pa mag-special session ng Senado, nagpaabot na ng pagbati sa bagong liderato sa Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinabi ni Cayetano na handa siyang makipagtulungan sa bagong Senate President. Ito'y matapos makausap sa Senator Joel Villanueva at malamang makakakuha ng 13 numero ang Gatchalian Block. Ayon pa kay Cayetano, karangalan para sa kanya na makapaglingkod bilang President, Senate President, at kahit wala na sa pwesto, mananatili pa rin siyang public servant. Nagpasalamat naman si Cayetano sa mga kaalyadong sina Senator Jinggoy Estrada para sa personal na sakripisyo nito at kay Senator Rodante Marcoleta na hindi nagpadala sa pressure ng aniyay kabi-kabilang banta ng pag-aresto. Ilang panukalang batas ang ipinasa sa special session ng Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Liza, sa special session ng mga senador ngayong araw, ilang mga panukalang batas at resolusyon ang ipinasa at inadapat ng mga senador. Una, sa napagbotohan at ipinasa sa third at final reading ang Senate Bill number 2092 o panukalang magdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas. Ipinasa rin sa ikatotuling pagpasa ang Philippine Citizenship kina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos. Inadapt din ng mga senador ang resolusyon na inihain ni Senator Joel Villanueva na humihimok sa gobyerno na siguraduhin ang pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Inadapt din ang resolusyon na kumikilala sa mga rescue workers, social welfare and healthcare personnel, local government units, uniformed services, civil volunteer groups, at lahat ng humanitarian responders sa naganap na lindol sa Mindanao. Niratipikahan din ng mga senador ang BICOM report sa panukalang pagpapahusay sa universal access to quality tertiary education. Inamyendahan ang panukalang pagpapalakas sa National Agriculture and Fisheries Extension System na siyang bubuo ng Bureau of Agricultural Extension. Lusot naman sa second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers na nasponsor na rin sa plenaryo ang pagpapalawak sa National Nutrition Program at amyenda sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. At samantala, inihalal rin ang mga chairman at members ng iba't ibang komite sa Senado. Ang Blue Ribbon, pangungunuan ni Senator Erwin Tulfo, maging ang Committee on Social Justice at Energy. Ang Committee on Trade ay pangungunuan ni Senator Bob Aquino. Ang constitutional amendments ay kay Senator Kiko Pangilinan at maging ang Committee on Agriculture. Ang Basic Education, pamumunuan ni Senator Bob Aquino. Ang miyembro naman ng Commissioner Appointments ay sina Senator Panfilo Lacson, Senator Zubiri, Villanueva, Hontivero, Soto, Tulfo at Ejercito. At sa Foreign Relations, ang chairman ay si Senator Mig Zubiri, Science and Technology kay Senator Aquino, Justice kay Senator Pangilinan na siya rin tatayong member ng Judicial and Bar Council. Ang Rules Committee ay pamumunuan ni Senator Zubiri. Ang Health ay kay Senator Risa Ontiveros. Finance, ang chairman ay si Senator JV Ejercito. Defense kay Senator Soto. Ang Women and Children and Family Relations kay Senator Ontiveros. Ways and Means, ang pamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Ang Games ay ibinalik kay Senator Nito Lapid. Ethics ay kay Senator Tito Soto. Public Services, Senator Rafi Tulfo. Local Government kay Senator JV Ejercito. Migrant Workers kay Senator Rafi Tulfo. Ang Higher Education, pamumunuan ng Committee Chair na si Senator Joel Villanueva at maging ang Labor Committee. Magiging Senior Deputy Majority Leader naman si Senator JV Ejercito at Deputy Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Nasuspend, Liza, ang sesyon ngayon para bigyan daan ang Commissioner Appointments alas 3. Ngayong hapon ay magbabalik sa sesyon ang mga senador para ilatag pa, aprobahan at pag-usapan ang iba pang panukalang batas. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, sinabayan ang protesta ng iba't

0: ado ati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, ano ang hamon?
1: Liza, mag-alas 10 na umaga kanina ng kalampagin ng iba't ibang grupo ang Senado kasabay ng special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nagmarcha mula Film Center ang mga grupong Makabayan, Bayan Muna at Anak Bayan ang kanilang panawagan. Tigilan na ang anilay sarsuela sa Senado at gawin na ng Senador ang kanilang mga trabaho bilang mga tagapagsilbi ng taong bayan. Sa panayam, sinabi ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tila natabunan na ng isyo sa politika ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katuluyan sa pamahalaan, maging ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya hamon ng dating mambabatas sa bagong Senate President.
2: So, ang hamon natin kay SP Gatchalian ay gampanan niya yung kanyang tungkulin, no? Na, so, syempre, inaasahan natin sa kanya na itutuloy yung mga hearing tungkol sa korupsyon. At talagang talagang seryosohin itong impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre, yung mga bills na dapat na maipasa.
1: Nagtagal na mahigit 30 minuto ang protesta ng mga grupo na mapayapa namang natapos. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senate compound kung saan nakadeploy ang halos 900 mga pulis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Tabi naman tayo ngayon dito sa kamera kung saan umarangkada na rin ang kanilang special session. Nandoon ang ating Radyo Patrol na si Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan ngayon?
3: Yes, Liza, formal na nag-convene ang kamera para sa unang special session ng 20th Congress kasunod ng proklamasyon ng Pangulo para ikonsidera at agarang aksyonan ng priority legislative measures na layong paigtingila ang edukasyon, kalusugan at social services. Inadapt nila ang Senate Concurrent Resolution No. 11 na lumilikha ng Joint Committee of Both Houses ng Kongreso para ipabatid sa Pangulo na nag-convene ito ng special session at mayroong forum. Nabibalati ng Kamara ng mga bagong member ng Commission on Appointments na siyang nakaatas na mag-aproba o i-reject ang official appointees ng Pangulo. Sa ngayon, nakasuspend pa rin ang sesyon at hinihintay pa natin kung kailan mag-resume. Samantala, Liza, sa ambush interview, itinanggi ni House Majority Leader Sandro Matos ang paratang na tumanggap umano siya ng maletang may lamang pera kaugnay ng flood control scandal. Tinawag niya itong walang batayan o kredibilidad at hindi na dapat bigyang pansin o palakihin.
4: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all.
5: Let's pupunta ka ba rito bukas?
3: Liza, nang matanong naman ang kongresista kung may balak din siya magsampa ng reklamo laban sa mga ex-marina. Sinabi niyang mas magiging bonda lang dahil hindi na dapat sila bigyan ng pag-disimang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, at Radyo Patrol.
5: Hindi pala sa
3: akin.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, kumpiyansa ang Malacanang na maaaksyonan na mga nakabimbing priority legislations at appointment ng ilang posisyon sa gabinete kasunod ng pag-arangkada ng special session ng Kongreso ngayong araw. Balita mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
6: Liza, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos Jr. kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan, kaya rin siya nagpatawag ng special session. Layunin niya ng Proclamation No. 1318 na agad maaksyonan ng Kongreso ang mga prioridad na panukala. Kabilang narito ang panukalang amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance sa Individuals in Crisis Situation o AICS, amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pa na layong palakasin ng social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Inaasahan din ng Malacanang na masisimula na rin ng Commission on Appointments ang pag-aksyon sa mga nakabimbing appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Ayon kay Yusek Castro, naniniwala si Pangulong Marcos na taong bahay ng dapat na sentro ng paninilbihan na mga

0: lingkod bayan at hindi ang kapangyarihan ng mga politikong ganid.
1: Sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa na sumusubok sa katatagan ng taumbayan, hindi ito ang tamang panahon upang magkawatak-watak ang puwersa ng Kongreso na dapat sana ay magsisilbing lakas ng sambayanang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon.
0: Sahil ipinabot ng Malacanang ang pagbati kay bagong halal na Senate President Sherwin Gatchalian at nagpasalamat kay House Speaker Faustino D. III at mayorya ng Kamara at Senado na handa ng gumanap sa kanilang tungkulin kasunod ng ipinatawag na special session. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Nananatiling maayos ang sitwasyon sa mga pagkilos kasabay ng special session ng Kongreso. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
3: Laisla ayon kay NPRPO Chief Police Major General Anthony Abrin, wala pa turang itatalang anumang untoward incident sa kasagsagan ng protesta ng iba't ibang grupo sa labas sa Senado sa harap na nagpapatuloy na special session ngayong araw. Pero patuloy ang paghimok ni PNP Chief Police General Jose Melanchio Tatis Jr. sa mga rallyista na igalang at maging kalmado at sundin ang tuntunin ng batas dahil malayaan niya ang mga ito na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Pero hindi dapat malabag ang karapatan ng iba. Nananatili ang ipinapatupad na mas maigting na seguridad ng PNP sa Senado at Kamara kasabay ng mas pinalakas pang koordinasyon ito sa mga kinatawan ng dalawang kapulungan. Sa ngayon, nasa 80 individual ang na-monitor na NCRPO ay nakilahok sa dalawang rally sa labas ng Senado at Kamara, habang 600 pulis naman na nakadeploy para magbantay sa seguridad nila. At 600 personnel din ang itinalaga bilang standby force. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Posibleng naramdaman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi kakatigan ng Korte Suprema ang inihaing petisyon kaya tinanggap na hindi na siya ang Senate President. Sinabi sa DZMM ng litigation lawyer na si Attorney Howard Calieja na walang balakid sa paghalal ng bagong Senate President sa special session ngayong araw dahil hindi naman naglabas ng status quo ante order ang Korte Suprema. Para sa kanya, termino ni Cayetano ang pinakabagulong liderato.
4: Sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal. Siguro yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema. Kaya siguro nag-save face na lang siya.
2: Naniniwala naman si Calieja na posibleng gumanda na ang relasyon ng Senado ngayong naihalal na bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Pero nagbabala si Calieja sa posible pang gawin ng Cayetano Block.
4: Sa tingin ko po, si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties. So with him at the Senate presidency now, mukhang gaganda ang relasyon. Sabi ko nga, medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan kasi until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola.
2: Wala nang plano magsampa ng kaso ang kolumnistang si Ramon Tulfo laban sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zal Dico na nag-akusang tumanggap siya ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa parehong ng DZMM, tinawanan na lang ni Tulfo ang alegasyon na paniwala niya ay nag-ugat sa kanyang mga komentaryo laban sa abogado ng mga bagmen na si Attorney Levito Baligod at iba pa. Kumbinsido rin ang kolumnistang may nagkumpas sa bagmen sa mga pangalang idadawit sa anomalya.
5: You're going to file charges?
6: No. Eh paano yung nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
5: Oh.
6: Dalawa lang yung maaring nagturo sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado, at saka si Senator Dante Marculeta, yung DDS. Malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente, kaya tinutulungan sila.
2: Pinag-aaralan na ni COMELEC Chairman George Garcia na sampahan ng kaso o manoy bagmen ni dating Congressman Zaldico na nag-akusang tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
7: Liza, hindi na nakakatuwa ang ginagawa nila. Ito ang tugon ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia kasabay ng pahayag na pinag-aaralan nito ang pagsasama ng reklamo sa Department of Justice laban sa 18 sinasabing bagmen ni dating Congressman Zaldico. Ito matapos siya akusang tumanggap ng 10 milyong piso mula sa self-proclaimed bagmen nito bilang bahagi ng kickback sa flood control projects. Ayon kay Garcia, lahat ng alegasyon ay kasinungalingan at kwinasyon ang hindi pagtutugma ng mga pahayag. Noong unaan niya ay 4 na maleta ang na-deliver sa kanya sa harap ng isang hotel, pero kahapon sinabi ng maleta boys na maliit na bag ang ibinigay sa kanya. Inalam ni Garcia kung sino nasa likod ng alegasyon para makapagsampa ng kasong oral defamation at perjury sakaling may inaisumite ng mga affidavit. Una lang tinanggi ni Garcia na tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera at ipinagtataka kung bakit siya dinadawid gayong wala naman siya kinilaman sa issue ng flood control scandal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras. Sa ibang balita, ay giniit ng Ateneo de Manila University Office of College Athletics na hindi nila inorganisa o inaprubahan ang team building activity ng men's basketball team sa Dipaculao Aurora na ikinasawi ng dalawa nilang manlalaro. Ito'y matapos questionin ng ilang faculty members ng pamantasan kung sino ang nag-authorize sa training camp. Sa town hall meeting, giniit ang Office of College Athletics na hindi nila alam at hindi ipinaalam sa kanila ang naging training camp. Wala pa namang pahayag ang University Athletics Office, isa pang unit ng OCA, na kumahawak ng iba pang external aspect ng varsity program ng pamantasan. Samantala, nilinaw ni ADMU President Father Bobby Yap, SJ, na pinamamahalaan ng Ateneo ang Blue Eagles basketball team kasunod ng pahayag ng CIDG na pinangangasiwaan umano ang koponan ng Telco Foundation. Kinumpirma din ni Yap na natanggap na niya sa pina ng otoridad at haharap sa mga investigador sa Biyernes. Natanungin si Yap kung handa ito magbitiw sa pwesto, sinabi nitong hindi pa niya napagninilayan dahil marami pang dapat asikasuhin. Halos dalawang araw ng walang supply ng tubig ang 37 barangay sa Sampaloc, Maynila. Ito dahil sa nasirang tubo ng Maynilad sa kalye ng Algeciras at Florentino kahapon na madaling araw na bumulwak ang tubig sa ilang bahay kaya ilang gamit ng residenteng si Ricky Diaz ang nalubog sa baha.
8: Nabasa lahat ng gamit ko, binaha ako sa loob ng bahay ko. Anong gusto nilang mangyari? Lahat ng mga damages namin, kailangan tulungan naman nila kami. Hindi naman ako babayaran ng MWSS yung isang araw ko na trabaho ko eh, di ba? Kando rin yun.
2: Apektado rin ang ilang negosyo sa lugar kabilang ang ilang karinderya.
9: Kung sumabog yung ulay yan, nasa tulis kami ng baan. Ganyan, putik na yung lumalabas. Di kardero na lang inuugas na namin kasi puro kami plastic. Binagamit namin puro plastic na. Pinggan namin naka-plastic na. Oo, para titapon na lang ang mga tasa namin, mga baso, kaka-plastic, kutsara, plastic.
10: Kanina pong inugasin yung kadero, ma'am? Kasi yung
9: ano? Sa puso.
2: Paliwanag na Maynila, kailangan ayusin ang lumang tubo na may tagas at bumigay na isolation valve na nasa 13,000 water service connection sa Sampaloc area ang apektado. Nagpadala na ng mga water tanker ang Maynila para sa mga apektadong residente at inaasahang may babalik na ang supply ng tubig ngayong araw. Maagang naperwisyo ang mga pasahero ng MRT3 dahil sa isang oras na aberya kaninang umaga. Bandang alas 5:50 ng umaga, nagpatupad ng provisional service ang MRT mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard lamang ang biyahe dahil sa technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Dakong alas 6:57, tinanggal na ang provisional service at balik normal na ang biyahe ng mga tren. Pinagpapaliwanag naman ng DOTR ang pamunuan ng MRT sa naging aberya. Iniutos din ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na magpatupad ng libreng sakay simula kaninang alas 12 ng tanghali. Manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, magye-yellow alert mamayang alas 3 ng hapon at magtatagal po ito hanggang alas 9 ng gabi dahil sa 10 planta ang nagkaaberya habang 12 naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Nasa 2,550 megawatts ang available na capacity ngayong araw na halos dikit sa 2,478 megawatts na peak demand. Tinangay ng riding in tandem ang nakaparadang motorsiklo sa Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal. Ayon sa barangay, ilang sandaling nagmanman ang mga kawatan hanggat makakuha ng tiempo para kalikutin ang motorsiklo. Wala pang isang minuto na paandar na ito ng mga sospek at saka sila tumakas. Nanlumong ina ng biktima dahil hinuhulugan pa ng anak ang motorsiklo na nagkakahalaga na mahigit 100,000 piso. Nagpaalala naman ang barangay sa mga motoristang magdoble ingat, lalo na sa mga walang sariling garahe na maaaring puntiryahin ng mga magdanakaw ng sasakyan o motorsiklo. 5 ang patay sa mini dump truck na bumangga sa pickup at nahulog sa bangin sa Pangasinan. Balita mula sa Pangasinan, hatid ni April Rafales.
11: 5 ang kumpirmadong patay habang ilang individual ang sugatan sa banggaan ng mini dump truck at pickup sa bulubunduking bahagi ng Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan kagabi. Sa inisyal na imbestigasyon ng Labrador PNP, pababa ang 2 sasakyan mula sa solar farm sa bundok papunta sa kanilang tanggapan nang nawalan ng kontrol at magkaaberya sa preno ang mini dump truck na lulan ang aabot sa 25 trabahador. Dahil sa bilis ng pagbulusok ng mini dump truck, nahagip nito ang pickup na may 12 pasahero. Nagtuloy-tuloy pang bumulusok ang mini dump truck hanggang tuluyang mahulog sa bangin. Agad rumesponde ang MDRRMO ng Labrador at dinala ang mga sugatan sa iba't ibang pagamutan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver ng dump truck habang idinaklarang dead on arrival sa ospital ang 5 pasahero nito. Sugatan din ang driver ng pickup at isa pa niyang pasahero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
12: Hula, panahon.
2: Mga kapamilya, mainit at maalinsangang panahon po ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, kasabay ng patuloy na pag-iral ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa silangan ng Visayas at Mindanao. Walang inaasahang malawak ang pag-ulan pero posible ang panandalian at malakas na buhos lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Maaring dumaplis ito sa PAR o pumihit palayo pero hahatakin at palalakasin ang habagat na pwede magpaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao sa weekend. Abangan ang headline ngayon sa Mindanao ni Ernel Tokmo.
13: Mga nakikiramay, dagsa sa ikalawang araw ng burol ni Rene Batarbonya sa Agusan del Sur.
2: At trahedya ng gumuhong gusali sa Pampanga, case closed na, may-ari at kontraktor pinagmumulta ng higit 11 milyon peso. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
12: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
2: Patuloy ang pagdagsa ng nakikiramay sa ikalawang araw ng burol ng basketbolistang si Rene Batarbonya sa Talacogon. Nagpasalamat naman ang kanyang pamilya sa buhos ng mga nakikidalamhati. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ng Tokmo.
13: Marami ang mga dumadalaw sa burol ni Rene Clert Batarbonya o Bobet dito sa Municipal Gym sa bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur. May mga nag-alay ng bulaklak at nagbahagi ng mga artwork at mga litrato sa namayapang basketbolista. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya Batarbonya sa dami ng mga nakiramay at nagmamahal kay Bobet. Nakapanayam natin ang mga magulang ni Rene Clert at sinariwa nila ang buhay at mga pinagdaanan ng Ateneo de Manila basketball rookie. Hindi naman muna sila sumagot sa mga investigasyon ng mga otoridad dahil prioridad pa anya nila ang pagluluksa. Ililibing naman si Rene Clert sa June 24 na pinakaunang ililibing sa bagong sementeryo ng bayan sa Talacogon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo.
2: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Samantala, itinuturing ng case closed ng Department of Labor and Employment ang trahedya sa umuhong itinatayong gusali sa Pampanga. Pinagmumulta naman ang may-ari at contractor ng mahigit 11 milyong piso dahil sa insidente. Balita mula sa Dolly, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
14: Liza, sa kautosang inilabas ng Dole, aabot sa 11.1 million pesos ang pababayaran sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation at may-ari ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na si Ernest Jackson Lim. Ang 1.1 million pesos ay para sa 57 manggagawang hindi nakasahod noong umiral ang work stoppage order. Kulang na pasahod, hindi binayarang rest day premium at holiday pay. 10.3 million pesos naman ang administrative fine na ipinataw sa mga respondent. Base sa Department Order 252 Series of 2025, ipapasa o ipapasa na ng kagawaran sa kaukulang ahensya ang resulta ng kanilang fact-finding investigation para sa pagsasagawa ng anumang kriminal, sibil o administratibong aksyon. Bibigyan ng 10 araw ang mga respondent para magbayad at kung mapigo ay magsasagawa ng legal measures para mapatupad ito. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino, ituring ng case closed ang trahedyang nangyari sa Angeles City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo.
12: Showbuzz ngayon!
15: Showbuzz ngayon!
2: Nakoma ang 75-anyos na singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery noong nakaraang buwan. Sa ipinalabas na mensahe ng kanyang pamilya at team, sinabi nagkamalay na at nasa intensive care pa rin ang Welsh singer sa ospital sa Portugal. Pero tiwala ang kanyang mga doktor na makaka-recover ito bagamat matatagalan pa. Sumikat si Tyler noong dekada 80 at nakilala sa kanyang mga hits na Total Eclipse of the Heart, If I Sing You a Love Song, at Holding Out for a Hero. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humalili para sa headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
12: Headline ngayon!
16: Teleradyo. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
17: Hinahanap ka kagabi ni Mika. Habang nahihirapan siyang huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana meron ka. Para may nagawa ka para sa anak natin. Pero hindi ka umuwi.
18: Ikana. Patawad. Awarin mo ako.
12: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
19: Ang nakaraan, walang nagawa si Riza kundi hayaan si Jerome sa anumang namamagitan sa kanila ni Arlene. Masakit man sa kanya, pikit mata niyang tinanggap dahil mas mahalaga sa kanya ay ang tulong na handang ibigay ni Arlene. Kaya naman sa tuwing darating ng bahay si Jerome, ganun na lang ang kasiyahan niya dahil sa kanya pa rin ito umuwi. Alam kasi ni Riza na pwedeng iwan na siya nito, lalo na't dati itong kasintahan ng asawa. Samantala, naiinip na si Arlene dahil ang gusto niya ay magdesisyon na si Jerome para magsama na sila. Minsang magkasama sina Arlene at Jerome sa isang motel at pinagsasaluhan ng isang bawal na relasyon. Tinawagan siya ni Riza upang ibalita na patay na ang kanilang anak.
20: Makasama pa pala kayo ni Jerome kagabi?
21: Oo, Alma.
20: At habang gumagawa kayo ng kasalanan, Tumawag ang asawa niya para ipaalam kay Jerome ang nangyari sa anak nila.
21: Oh.
20: Aray! Nako! Saklap naman nun. Nabitin ang pagpunta niyo sa heaven.
21: Okay lang yun.
20: Eh, bakit malungkot ka?
21: Ewan ko ba? Hindi ko rin maipaliwanag. Bakit ganitong nararamdaman ko, pinsan?
20: Ano bang nararamdaman mo?
21: Parang nagigilty ako.
20: Meron ka ba nun?
21: Pinsan naman.
20: Akala ko ba, manhid na yung puso mo. Nawala ka ng awa. Wala nang pakialam kung makasakit ka man. Dahil ang mahalaga sa'yo ay yung maging masaya ka lang. Ganon.
21: Ewan ko. Pero, ay! Para bang pakiramdam kong sama-sama ako? Dahil habang kasama ko si Jerome, yun din ang mga sandaling may hindi magandang pinagdaraanan ng kanyang anak. Nagihirap siya. Kung hindi ko sana kasama si Jerome at naroon sana siya sa bahay nila, may nagawa siya para sa kaligtasan ng kanyang anak.
20: Baka nga!
21: Pinsan, diba? Sama ako. Puro sarili lang iniisip ko. Namatay si Mika. Nawala man lang nagawa si Jerome. Dahil ako ang kasama.

0: Mika, anak. Di ba sabi ko naman sa'yo? Lumaban ka. Dahil ginagawa ni Papa ang lahat para gumaling ka.
1: Iniwan na tayo ni Mika.
0: Sabi mo, hindi mo kami iiwan ng mama mo. Pero bakit mo umalis ka agad? Iniwan mo na kami.
1: Hinahanap ka niya kagabi habang nahihirapan siya huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana naroon ka para may nagawa ka para sa anak natin. Pero hindi ka umuwi. Hindi ko alam kung paano pa ako ngayon. Wala nang mag-iisa natin, anak. Wala na si Mika. Yung buhay ko, Jerome.
0: Lisa, Lisa, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala si Mika. Dahil wala ako sa tabi niya ng mga sandaling kailangan niya ang tulong ko. Kasalanan ko. Wala ako nagawa para sa kanya.

0: taong napakasakit kay Jerome ng pagkawala ni Mika. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na muna nagpakita sa akin si Jerome. Hindi naman ako mapalagay dahil na rin sa pag-aalala. Subalit sa pangyayaring iyon, tila nakakita ako ng pag-asa na makukuha ko na si Jerome kay Riza.
1: Pinsan, lubayan mo na lang muna yung cellphone mo. Baka mapudpud na yung daliri mo sa pagdadial dyan.
2: Hindi ko makontak ang cellphone ni Jerome.
1: Eh, ibig sabihin nun, naka-off. Baka gusto niyang mapag-isa muna. Ayaw pa istorbo. Alam mo namang hindi madaling mawala ng anak.
2: Gusto ko lang naman siyang kamustahin. Alamin ang kalagayan niya. Gusto kong damayan siya.
1: Eh, baka hindi niya kailangan ng pagdamay mo.
2: Puntahan ko na lang kaya sa kanya.
1: Ano? Okay ka lang ba talaga, Aileen?
2: Alam ko kung saan sila nakatira.
1: Pinsan, sobra na yun, ha? Huwag na! Lilikha ka ng gulo kapag ginawa mo yun!

0: Di ko na talaga maintindihan na nangyayari sa pinsan mo, Elma.
1: Ako man po, itay eh. Nahihirapan na akong pagsabihan siya dahil sarili lang niya yung kanyang pinakikinggan eh.
0: Dapat hindi na lang siya umuwi. Nanatili na lang sana sa doon sa ibang bansa.
1: Eh, kaya lang po, iba naman talaga ang plano niya sa simula pa eh. Kahit nasa ibang bansa yon, yun ang magkabalikan sila ni Jerome.
0: Kaya lang isang malaking kalokohan. Dahil may sarili ng buhay ang lalaking ibig niya. Eh, kailan kaya matatauhan ang pinsan mo? Ano bang dapat natin gawin, ha? Para itama siya.

0: Tol, alam ko hanggang ngayon mahal mo pa rin si Arlene. Kaya lang, marami nang nangyari. Minsan ka na niyang hindi pinahalagahan nang piliin niya ang kanyang ambisyon. Iniwan ka.
1: Alam ko.
0: At si Risa, siyang naging karamay mo. Ibinigay niya ang pagmamahal niya ng buong buo noong mga panahong magulong isip mo.

0: Anong ginagawa mo, Riza?
1: Inayos ko yung mga iniwang gamit ni Mika.
0: Bakit pati na rin ang mga gamit mo?
1: Inihahanda ko lang, Jerome.
0: Para saan?
1: Sa pag-alis ko.
0: Aalis ka?
1: Oo. Bago mo pa ako iwan. Mas gusto kong mauna na akong umalis.
0: Iniisip mong iiwan kita?
1: Iyon naman talaga ang posibleng mangyari, Jerome. Lalo't nariyan si Arlene, ang babaeng una mong minahal. Alam kong desisyon mo na lang ang hinihintay niya para magsama na kayo.
0: Riza!
1: Alam kong lahat yun. Dahil nababasa ko ang mga text message niya sa'yo.
0: Hindi ka aalis.
1: Jerome, alam ko na kaya ka lang nagtityaga sa piling ko. Hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil lang yon kay Mika. Dahil sa pangako mo sa kanya na isang masaya at buong pamilya. Siya lang ang tali na nagbibigay sa atin, Jerome, para magsama tayo. Ngayong wala na siya, ano pa bang magiging papel ko? Putol na ang tali. Kaya nga handaan ako. Kalag ka na sa tali. Tanggap ko na kung ano man ang magiging kapalaran ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Isa lang araw na rito para sa mga hari.
6: Ako nang pahala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
7: Talaga?
6: Talaga ho?
5: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o umalong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
9: Hindi ako susuko!
2: Gigasin.
10: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
2: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
2: Hindi ka sasantuhin.
13: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
14: Talagang
2: ang bumangga.
15: Kita!
16: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
15: Sinong sinabi ko?
16: Ako!
17: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
2: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito! Sa tulong ng tamang health information.
18: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
14: Iyakan? Check!
19: Sorry po.
14: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig. Check.
19: Good boy ka na ba?
20: Good boy na po.
19: Sigurado ka?
20: Opo.
14: Pangpamilya, check na check.
21: Yes!
14: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
22: Mapa-action
14: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
23: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Hi! Good morning, class.
14: Ang mga una mong minahan na pelikula.
26: Lumawak ang aking imagination.
14: Magaling! Nangunguna sa umaga.
27: Punta naman ang laki isa mo!
28: Slow down.
14: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
29: Wala ka ng alalahanin.
14: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
30: kape.
31: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
30: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
32: Tamaan po tayo ng presyo.
33: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
32: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
33: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
32: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
33: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Super sakastikan.
34: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
35: Tabla-tabla muna, tol.
14: Super sa katatawanan.
19: Okay na ba to? Eto pa!
14: Super pati sa pogi points.
36: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
19: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may magic!
14: Super sa lahat ng hanap mo.
19: For everybody!
14: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa
0: Super Sabado Sine. Dito sa sine mo, hari ka rito.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: RK sa DZMM.
1: Charo, sa mga sandaling hindi nagpapakita sa akin si Jerome, umaasa ako na isang araw darating siya na may nabuo ng desisyon. Umaasa ako na papayag na siya sa ibig kong mangyari at handa na siyang sumama sa akin. Pero ibang tao ang unang nakipagkita sa akin. Si Riza, ang asawa ni Jerome.
2: Pasensya ka na kung naistorbo kita, Arlene.
3: Ngayon lang tayo nagkita, Riza. Bakit ka nga pala naparito?
2: Dahil kay Jerome.
3: Ang pakiusapan ako na iwasan siya at tapusin ang pagkikita namin. Sorry, Riza. Hindi ko yun magagawa.
2: Hindi. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Kundi ang ipaubaya ko na siya sa'yo. Dahil sa'yo siya magiging masaya. Sa'yo, magiging mas maayos ang buhay niya.
3: Seryoso ka? Ipauubaya mo na siya sa akin? Akin na ang asawa mo?
2: Oo. Kahit masakit sa akin, mas gusto kong palayain na lang siya at maging masaya. Kahit makasal kami, ibibigay ko na siya sa'yo. Kesa patuloy kayong nagtatago at husgahan ng mga tao. Isa pa, wala na rin si Mika. Alam kong siya ang tanging dahilan bakit patuloy siyang nakikisama sa akin.
3: Kaya mong gawin yun? Ang ipaubaya siya?
2: Oo, Arlene. Dahil yun ang uri ng pagmamahal ko kay Jerome. Handang umunawa. Handang magparaya. At handang magpakasakit. Kung yung makasama kanya ang higit na makapagpapasaya sa kanya, handa akong ibigay yun. Pakiusap lang. Mahalin mo siya nang higit sa pagmamahal ko.

Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ni Risa. Ang ginawa niya ay kabaliktaran ng gusto ko. Kung siya handang magparaya, handang magtiis para sa taong minamahal niya, ako, handa ko naman gawin ang lahat. Ang manakit, ang manira ng relasyon. Kahit pa maging masama ako at ay maapakan akong tao, makuha ko lang ang taong mahal ko. Nakasarili ako. Napaka-selfish ko. Pilit kong ipinaglalaban ng isang tao. Kahit wala akong katiting na karapatan sa kanya.

0: alam kong matagal mo nang inihintay ang desisyon ko, Arlene.
1: Nakapag-desisyon ka na?
0: Oo.
1: Ako man, Jerome. Nakapagpasyan rin ako.
0: Arlene, salamat. Salamat sa lahat ng naitulong mo. At inaamin ko, may lugar ka pa rin sa puso ko. Pero sorry, hindi ko matatanggap ang gusto mo. At kahit wala na ang aming anak, hindi ko pa rin kayang iwan si Riza. Dahil napakabuti niya sa akin sa buong panahon ng pagsasama namin. Ginawa niya ang lahat para pagsilbihan ako, ang pasayahin ako. Naging mabuti siyang asawa. Kahit nagkukulang ako, wala akong narinig na sumbat galing sa kanya. Kundi pilit niya akong inunawa. Kaya siya pa rin ang gusto kong makasama.
1: Naiintindihan kita, Jerome. Dahil nakita ko ang kadakilaan ng pag-ibig ng asawa mo. Handa siya magpakasakit. Kaya niya magsakripisyo para sa'yo. Bihirang tulad niya. Hindi ko kayang tapatan ang pwede niyang gawin dahil sa pagmamahal sa'yo. Mapalad ka sa kanya.
0: Kung gano'n nagbago na ang isip mo.
1: Oo. Ito na rin ang huli natin pagkikita, Jerome. Sapat na yung mga sandali na nagkasama tayo muli. At kung paano ako naging masaya. Ayoko na madugtungan pa yun. Para na rin sa katahimikan yun ni Riza. Sana mapatawad niya ako sa gulong ginawa ko.
0: Arlene, salamat sa'yo.
1: Ako ang dapat magpasalamat. Dahil iminulat ni Riza ang isip ko. Dahil sa kanya, nakita kong totoong ibig sabihin ng pagmamahal.

0: Charo, maluwang sa dibdib kong tinanggap na sadyang hindi ko matatagpuan kay Jerome ang kaligayahan pang habang buhay. Dahil maling patuloy ko siyang mahalin. Sila na ni Riza ang nakatadhana para sa isa't isa. Marahil, may taong darating din para sa akin. Siya na pwede kong makakasama anumang oras at wala akong maaapakan at masasaktan. Alam kong hindi pa huli ang lahat para matagpuan ko yun. Alam ko na darating siya sa tamang oras at pagkakataon, kaya hihintayin ko yun. Gumagalang at nagpapasalamat, Arlene. May iba't ibang level ng pagmamahal. May pagmamahal na handang maging masama, makuha lang ang gusto. May pagmamahal rin namang nagpapakababa. Handang magsakripisyo at handang umunawa. Nagdudulot man ng kirot, ng sakit, hindi pa rin tayo sumusuko upang patuloy na magmahal at mahalin. Dahil ito ang nagbibigay ng kulay sa ating mga buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Arlene na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Servisyo agad, servisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo June 17, 2026? It is a Wednesday. Medyo ma-action-action na naman po ang ating news cycle. Dahil ngayon nga po underway ang special session ng Senado at ganoon din po sa lower house. Pero ito na nga po, legit na po na 13 ang mayor. Yeah. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello ate, good morning.
1: Good morning. I know, right?
0: Oo nga.
1: Hindi, kasi nga, di ba? Kasulukuyang ginagawa ngayon, special session sa dalawang kapulungan. Natuldo ka na, partner, yung gusot sa liderato, sa Senado. Oo, na nga dumating si Senador
0: Joel Villanueva
1: para mabuo ang 13 na quorum, 'di ba, ng Senado para makapag-elect ng Senate President.
0: Eh kasi nung naging 12 ang majority, meron pang hinugot mo nga doon sa kaso ni Abellino versus Cuenco, 'di ba, decades ago. Yan nga po yung dinidispute. Pero ito na nga po, kailangan nga daw ng 13. Eh, ito na nga, 13 na. So, legit na legit at undisputed na nga po siya, di ba?
1: Pero, nauna rito, ay nag-post sa kanyang Facebook page
0: si
1: Senador
0: oras?
1: Alan Peter Cayetano. Siguro mga ano to,
0: hours
1: gumagawa
0: before
1: ako ng ating pang news break sa PRTV. Mga 7 to eh. Or past 7.
0: Pang-almusal.
1: Na sinasabi niya na parang himig na nagkukonsid na siya. Once na, kumbaga, marating nga ang 13 at ma-elect nga itong si Senator Sherwin Gatchalian. So, nagpapasalamat din naman siya sa kanyang naging stint bilang Senate President. Itutuloy pa rin daw niya yung kanyang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Pero yun na nga, at least na kayo nga na maluwag, no? Ang taong bayan, partner. Kasi eto na, maayos na, tuloy-tuloy na yung trabaho. Magtrabaho na kayo. Sabi nga ng TNVS driver na sinakyan ko kanina, Kuya, mayroon ng bagong Senate President. Sabi niya, wapakels ako sa politika. Dahil ako'y nagtatrabaho, di magtrabaho din sila.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct, totoo yan.
1: Binabayaran ko sila ng aking buwis. Diba? Yun. Dapat, commensurate. I mean, diba? Kapalit naman nun ay trabaho at paglilingkod, serbisyo sa taong bayan.
0: Dahil nga nagpatawag na special session today, para nga, diba, maipasa ang mga nakabinbin. Na mga kailangan aksyonan ng lower at upper house. Yun na nga yung kumbaga sign, di ba, na okay, special session na, gawin na natin to, tuldo ka muna, para umusad na nga yung mga nakapending na mga bills na kailangan matuloy-tuloy na.
1: At tingin ko mawala rin yung agam-agam ng House Prosecution Panel. Dahil sabi nga nila, sana ay magkaroon na ng Senate President makapag-elect before ang impeachment trial.
0: Which will happen on July 5.
1: Kasi kapag halimbawang hindi pa naayos yung gusot sa Senado, sa liderato, baka, alam mo yun, maging ito pa yung mitsa ng pagkakadelay, yung matitechnical sila.
0: May nangyari kahapon, di ba? Ano yung dun sa may EDSA? Di ba yan ang usapin kahapon? Merong session.
1: May sarili.
0: Sa may dada 18, ano ba? Pinapakinggan ko kayo, 18, ano ba?
1: Maleta Boys, Bodyguards.
0: Mga bagong idinawit. Di ba? Pati nga si Senator Kiko Pangilinan nung lumabas ang kanyang pangalan, syempre nag-react sila, pati si Megastar.
1: Correct.
0: Sharon Cuneta. And at the same time, nakita ko, nadaanan ko rin sa feed na yung petsa na idinadawit siya na nakatanggap daw siya ng maleta, meron pala siyang activity noon. Nasa labas siya noon kasama ang mga constituents.
1: Yung pangalan na yan depende sa sitwasyon eh. Panapanahon eh.
0: Yun na nga eh.
1: Pag ikaw ay kaalyado, mawawala. Lulubog. Pag ikaw ay kaaway na parang lilitaw.
0: Yun din. Si Senchis tsaka si Ramon Montulpo, di ba? Lumitaw din kahapon.
1: May mga komentarista din. May mga miyembro din ng media, di ba?
0: Nga
1: eh. Na nakasama doon. Lahat, at sila'y nag-react na rin. naglabas na rin ang kanika nilang sagot.
0: Oo.
1: Diba?
0: Naalala mo yung Matrix, Maan?
1: Mm.
0: Nung the Matrix, nung ano kang nakaraang administrasyon na meron daw destabilization plot. Nasama doon si Heidelin Diaz at Gretchen Ho. Oh. I'm sorry to remind it na. Diba? Parang very far-fetched. Parang, paano nangyari yun?
1: Ewan ko ba?
0: Anyway, kahapon din, usapin din, syempre sa social media, nagsalita na nga. Actually, kahapon nagkaroon ng town hall sa Ateneo,
1: mm-hmm.
0: ay yung mga ilang miyembro ng Blue Eagles at dalawang miyembro, si Sam Reyes at si Kiefer Alas, sa podcast naman ni Miss Pia Ontiveros.
1: Oh, oh,
0: si Miss Pia, actually, nilive din siya sa patrol kagabi. Na-interview niya Sir Tony Velasquez at nirecount nga nila yung kanilang mga naging, actually, their side of the story.
1: Mm-mm.
0: And actually, parang after nung ma-post, syempre, binabalita ng mainstream media, nakikita ko sa threads na marami pang umaatake sa kanila. At ang isang nga doon, si Sam Reyes, nagkakaroon pa ng death threats. Many are still condemning.
1: Kaya sabi naman nila, dadalhin na rin naman nila sa buong buhay nila yung guilt.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: Nang, yun nga, pagkamatay, yung isa katabi niya lang eh.
0: Yes,
1: diba, may mga ganun kwento. Tapos sinasabi rin nila, kahit sila ay hindi ganun kabihasang lumangoy.
0: Sa swimming.
1: Oo, di ba? Na hindi talaga din, nakakatakot din.
0: Oo, pero alam mo man, I won't comment on how it happened. I will just siguro, kumbaga, isishare ko lang din no, na alam niyo po, empathy eh. Pwedeng anak niyo yan eh. Di ba? Parang ngayon na medyo malayo. Siyempre, mga taga-Ateneo sila. Baka mamaya, tingin niyo, elitista sila, mayaman sila. May mga death threats dun sa bata, Maan.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, meron din mga komento sa social media na hinuhusgahan nila na bakit ba daw sa podcast muna, dapat daw kinausap muna si yung mga magulang. Hindi naman po natin alam yun. Malay mo, kinausap
1: marami
0: nila.
1: Marami tayong hindi pa alam.
0: Hindi pa alam, pero at the same time, tayo po ay magulang kung sa anak po natin nangyari na tinaatake sila, ano po ba ang ating mararamdaman? So please, be good to the kids.
1: And hayaan natin umusad ang investigasyon.
0: Ayun.
1: Underway na rin naman eh.
0: Yes.
1: Lahat yan, PNP, CIDG, meron ding NBI, meron din ang school.
0: Yes.
1: Ang eskwelahan. Nag-resign na si Coach Tab Baldwin.
0: At ang team manager na si
1: Epo
0: manager. Kimpo.
1: Oo. So hayaan nating umusad. Pero syempre, hindi rin naman natin matatanong din yung bakit ganyan yung inyong response. Una, may mga magulang din kasi.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Oo. So, tsaka si Baterbonia, di ba? Nung talagang sinalubog ng kanya mga kababayan.
0: Sa Tagum.
1: Hindi lang sa Tagum, lahat ng daanan. Talaga namang sinalubong siya.
0: Oo.
1: Well, sumasalamin si Baterbonia sa sa ordinaryong
0: Pilipino.
1: Bata. Na nangarap.
0: Exactly.
1: Oo, nag-ambisyon.
0: Oo.
1: Tapos yung determinasyon. Tapos syempre yung kalagayan niya sa buhay ay kapareho ng nakararaming Pilipino.
0: Exactly.
1: Mayorya ng Pilipino.
0: Totoo.
1: Kaya syempre, ganun din yung parang nakaka-relate sila.
0: Exactly.
1: Oo. Na minsan nag-ambisyon ka na akala mo ay matutuloy na, pero hindi pa rin pala.
0: Alam mo,
1: hindi ka pa rin pala pasok doon sa inaakala mong
0: Man, yan ang story.

0: story
1: na makakapag-survive na or makakatulong ka na sa iyong pamilya.
0: Yan ang story ng basketball player sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Maraming mga nare-recruit galing Visayas.
1: At boksingero.
0: Boksingero, Cagayan de Oro, Iloilo, na talagang literal na galing sa wala. James Yap galing Iloilo.
1: Manny Pacquiao.
0: Manny Pacquiao galing General Santos
1: kaya
0: City.
1: Kaya
0: nakaka-relate. Diaz sa Sambuaga na galing sa walang wala.
1: Kaya lahat ng tagumpay na yan. Ay, para ang saya-saya mo na rin.
0: Correct.
1: Diba? Kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanya. Kaya ito, yung isang pangarap na hindi natupad, nakikita rin natin ang sarili natin sa
0: Correct.
1: Kanya.
0: Oh, diba? Don't get me wrong, ha? Wala po tayong pinapanikan. Hindi po tayo pumapanik sa Ateneo.
1: Akala na lang natin bakit ganon ang simpatya ng mga tao.
0: Is, yes.
1: Well, yun nga, psychologically, kasi nakikita nga natin yung sarili natin, part of ourselves, sa kanya.
0: Tama ka dyan. If talaga pong mapatunayan na may gross negligence, di ba? Hindi nang iniimbestigahan ngayon, di ba? Resulting in homicide. Mm-hmm. Yun din ang tinitingnan na angulo ng PNP. Mm-hmm. Pero lahat nga yan, dadaan na. Kasi sa Aurora, Aurora LGU, di ko alam, siguro dapat imbestigahan din kasi sila yung mga first responders. Pero ang nakikiusap lang po tayo, as it is, di ba, we demand governance from our government. Tayo rin po, dapat sa mga sarili natin, we should act also, di ba, na maging mabuting tao. Yun lang naman po. Alright, sige po. Respeto.
1: Respeto.
0: Pagmamahal sa kapwa. Dahil nga, mamaya nga po, no. Actually, ito, maganda nga usapin ito, no. Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Servicio for today. Isa po siyang batikang ophthalmologist para po pag-usapan ang Cataract Awareness Month. At mamaya, makakusap natin ang dalawang national athletes. At baka mga nakakatakbo ko to, eh. Mga idol to sa daan, eh. Kasi ngayon nga, running era. At syempre, gusto nga natin talaga maging magaling sa pagtakbo. Makausap po natin ang mga national athletes. Ito rin, mga galing probinsya na talagang nakipagsapalaran sa Maynila at ngayon national athletes sila. Itinatayo po nila ang bandera ng Pilipinas dahil sila po ay kumbaga mga medalists din po ito sa mga regional competitions. Inspiring the youth to run and stay healthy, makakasama po natin si Richard Solano at si Arlan Arbois, mga national athletes po natin. Ayan. Alright. Ang oras po, actually, ang ating question of the day, kailan ka po huling nagpa-check up ng mata?
1: Ay, actually, isa yan sa body parts na kinakalimutan. Diba? Oo, kasi parang akala mo, hanggat hindi ka nalalabuan ng mata,
0: o, totoo yan.
1: Kung hindi ka naka-problema sa paningin, ay hindi ka magpapacheck up eh. Pero dapat daw magpapacheck up pa din.
0: Correct. Merong nearsighted, may farsighted, may astigmatism.
1: Ako dati, hanggang doon lang tayo. Sa mga ganon, pag nalalabo na yung paningin. Pero dapat, ano din yan? Gano'n ba kadalasang dapat magpa-check up ng mata? Hindi lang dahil sa, malabo na yung tingin ko.
0: At ang mga screens ba naka-apekto? Kasi lahat tayo exposed tayo sa screens, naka-gadget. Ang mga bata, mga matataas na rin ang grado. Pero cataract po ang ating pag-uusapan. Yes. Bago tayo mag-gab, gusto ko lang batiin ang kumare ng aking misis. Pare din natin yan. Happy birthday kay Zian Ambrosio.
1: Paano ba yan? Ganun-ganun na lang.
0: Magpa-birthday sila ni Jason Tangkad, ha? Magalapit
1: so sila. Isa na lang yan, ha? Burger and pancit. Teka, Maring Ninia Corpus, get well soon.
0: Get well soon.
1: Shy na ga, papahinga lang. Talaga namang nawala ng boses.
0: Oo nga.
1: Ating Mare.
0: Oo nga. Maring Ninia, Ate Ninia. Baka nagre-relax. Relax ka muna dyan.
1: Isang ano lang yan, eh. Bonggang pahinga.
0: Yes.
1: Dahil yan, minsan na yan ang kailangan ng ating katawan.
0: There's no excuse for rest. There's no substitute for rest.
1: Mamaya, magagadget-gadget ka na naman, ha, Mare?
0: Hindi. May pinapanood yan. May tinatapos sa series yan.
1: Tinatapos sa series. Alright.
0: Ang oras po, 11:16 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Mix Bustos.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.

0: yan.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Ang oras po 11:19, mag-11:20 ng umaga.

0: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
5: Sige po kapat.
2: Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
5: O Mindanao.
4: Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
5: Oops, nahagip yung mic. Pero totoo naman, bago tayo magkwentuhan, time check muna. Ang oras, 11:47 na umaga. Alright, mga kasama po natin ang ating mga national athletes. Abay, kung kayo po ay runner, nakikita nyo po ito sa mga race every weekend. Ngayon nga po, pag-uusapan lang natin. No? Siyempre, napaka-special po dahil meron po tayo mga record holders at siyempre, mga lagi mga nagpa-first place sa mga laro dito sa Pilipinas. Manila Marathon po, top place, 2 hours and 30 seconds. Tama ba? 2:31.
6: Yes,
5: national athlete Arlan Arbois. Arlan, good morning. Welcome to our program sa DZMM. Arlan.
6: Magandang umaga po, sir. Ma'am, at saka sa nanonood at nakikinig sa programa na ito.
5: At syempre, kasama din po natin ang Batikang Marathoner. Binrake lang naman po niya kasama si Sunny Wagdos ang record ng marathon ng Pilipino. Dahil yung dating record, isa coach ninyo.
7: Yes.
5: Kay Edward Benobista. Makakasama po natin ngayon si Richard Solano. Chard, hello and good morning. Welcome to the program.
8: Magandang umaga sa inyo lahat, sir.
5: Chard, ano ulit yung oras mo nung sa Tokyo, yung na-break mo?
8: 2 hours, 15 minutes, 06 seconds.
5: 2:15. Yes, si Sunny?
8: 2:14:33.
5: Ang dating record ni Coach Edward?
8: 2:18:44.
5: Oo. Mm. So, bali, ano record yun? Kasi si Coach Edward Maan, for the longest time sa marathon, yun yung pinakamabilis ng isang Pilipino, 2 hours and 18. Nung Tokyo Marathon, nung March,
7: na-break
5: na lang dalawa ni Sunny, isa pa nga kasama na
9: national athlete. So, talan niya na yung coach
5: nyo. Talan na yung coach nila. Na-coach nila, nagturo sa kanila.
9: Yes. So, ganun talaga din.
5: Ganun talaga, di ba?
9: Passing on the torch.
5: Passing on the torch. Okay, so, syempre, no, pag-uusapan lang naman natin yung inyong journey as a marathoners, as members ng national team. Arlan, kwento mo lang, ikaw ay galing South Cotabato.
6: Yes, sir. South Cotabato.
5: South Cotabato. Tapos, paano ka na-inlove sa running at ngayon national athlete ka?
6: Nung bata pa ko, sir, elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Nilalakad lang po namin. Galing sa bahay, papuntang school, nasa 5 kilometer po. Araw-araw yan, sir. Elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Kaya, naisipan ko na sumali as a track and field nung high school ako, second year high school.
9: Kasi tumatakbo siya, late siya eh. Tinatakbo niya lang yung
5: skwela. So bali nakaka-10K ka araw-araw, back and forth.
6: Back and forth, sir.
5: Wow.
6: 10K araw-araw.
5: Oh.
6: Ganun yung mga bata sa amin, sir, hanggang ngayon.
9: Hanggang ngayon.
5: Nilalakad, nilalakad lang.
6: Opo.
5: Anong ilang taong ka nung ikaw ay nag-national athlete? Ah, sorry, ilang taong ka nung ikaw ay sumali sa track and field muna sa iyong school?
6: Nag-start ako, sir, second year high school. Mga edad ko noon, nasa 11 pa ako, sir, 11 years old. Tapos nagkapalaro ako, sir, 4th year high school. Kasi tinuloy-tuloy ko eh. Kasi doon ko nakita na magbabago pala yung buhay ko dito. Akala ko hanggang magsasaka lang ako doon. Hanggang na-inspire ako doon sa dahil sa sobrang hirap ng buhay namin. Tapos sabi ng mga kwan sa amin, sir, na pag mag-college daw ako, maraming kukuha na university, na full scholarship. Kaya doon na tinuloy-tuloy ko, sabi ko, hindi kasi ako kaya pa aralin ng magulang ko dahil hindi sapat yung kita nila sa pangaraw-araw. Kaya doon nag-umpisa yung journey ko.
5: At ilan taong ka na national athlete?
6: Bali, 2023 lang, sir.
5: Itong mga magti-3 years.
6: Yes, sir.
5: Richard, ikaw naman, ikaw ay tubong Bulacan.
8: Yes, sir.
5: Paano ka nagsimula sa pagtakbo?
8: Bali, yung kapatid ko kasi, sir, yun yung nag-start nung high school hanggang sa scholar siya sa university. Bali, pagdating niya sa university, parang substitute lang siya, yung class B siya, yung second lang siya. Bali, marami kasi ahid sa kanya na malakas. Bali, yung pangarap niya, parang sabi niya, hindi niya rin talaga maabot. Mag-focus na lang siya sa aral. Kaya sa akin niya, ipinocus yung training noong una. Kaya hanggang yun, na-inspire ako sa kanya, pinaliwanag niya sa akin, hanggang sa nag-start ako ng high school, first year. Pero yung pagdating ko naman ng high school, nakatungtong ako sa regional kagad, sir. Hanggang sa pagdating sa regional, akala ko ako na yung malakas sa Bulacan, sir. Eh. Bali, hindi pa pala sabi ko. Kaya kailangan ko magpatuloy, mag-pursige ulit sa training hanggang sa pagdating ng third year high school, sir. Yan, bali, nakakuha ako ng 3 gold medal sa regional, sir, at nakakuha ako ng record doon, sir. Hanggang sa nakapasok ako sa palarong pambansa, sir. Tapos, yun, sa pagdating sa palarong pambansa, ang expected ko, ako naman yung mananalo kasi 3 gold ako sa regional, eh. Pero hindi, iba pala talaga yung labanan doon. Talagang, national level na rin halos yung doon kasi labanan doon, sir, pinagandaan. Pero nag-bronze ako doon, sir. Hanggang sa pagdating ng 4th year, na-injury ako. Hindi ako nakapaglaro kahit sa regional namin. Iyak ako ng iyak. Yun, akala ko doon na tapos yung karir ko. Bali, yung dati kong tinatalo, sinasabi ko, talo ko naman yan sila. Pero dapat hindi dito matapos yung karir ko. Hanggang mag-start yung pasukan ng college, may kumuha sa akin na yung school ko dati.
5: Anong school?
8: UE.
5: UE.
8: Kinuha pa rin ako kahit wala akong performance nung 4th year high school ako. Yun, doon ako nag-promise na kukunin ko ulit yung dating dapat na nasa akin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, sir.
5: Ikaw, Arlan, anong college?
6: Sa Davao ako, sir.
5: Sa Davao. Sa Davao. At sila man is SEA Games gold medalist. Si Arlan nung 2023 sa Cambodia at si Richard naman sa Thailand. Bronx.
8: Yes, sir.
5: Yan, okay.
9: Pinoy pride.
5: Pinoy pride.
9: Pero ang gusto kong matanong ngayon, yung conditioning ba? Paano niyo pinapangalagaan ang inyong tuhod? Okay. Totoo.
5: Oo.
9: Kasi sinasabi nila may wear and tear ang tuhod.
5: Or magiging healthy.
9: Yes, oo. Marami rin, di ba, mga namumurob. Kahit mga ordinaryong runner lang eh. Yung mga tuwing Sabado lang tumatakbo. Eh, nakakaramdam din ng problema na sa tuhod. Mm. Lalo kung aging na rin. Yes, so, paano ba talaga yung mga gustong sumunod sa yapak ninyo? And yung mga tumatakbo din, no? Na pangalagaan yung tuhod.
5: Tigilan.
9: Oo, paano?
6: Ako muna, sir.
5: Okay.
6: Sa amin, sir, sa nakukuha lang kasi namin sa proper training eh. Proper training, proper nutrition. Tapos hanggang na-develop lang yung muscle namin sa paa. Na sa umpisa kasi, ma'am, sa training talaga, hindi yung kagaya ng iba na babanatan kagad. Sa amin kasi dinandahan eh. Hanggang madidevelop yung buong katawan mo yung muscle. Hanggang madevelop siya. At hindi na siya makaramdam ng sakit. Kasi sa araw-araw na ginagawa namin, tapos yung proper nutrition, sinasabayan talaga namin dahil isa din yan sa nagbibigay ng energy sa amin.
5: Ginagawa mo rin yan man eh. Strength training. Strength training talaga at proper recovery.
9: Pero kasi sa tuhod, alam natin yan, may wear and tear yan.
5: Wear and tear.
9: Numinipis, di ba?
8: Yes.
9: May part ng tuhod na numinipis talaga over time.
5: Yes.
9: Diba? Lalo kung patanda ka na din. So, ikaw, paano?
8: Ma'am, bali yan, halos nakasabi naman ni Arlam. Pero yung iba rin, lalo na sa nagsisimula, ma'am, yung proper stepping ng running, ma'am. Meron kasi na kahit sa flat road, yung step niya downhill, yun yung unang magiging sakit talaga, impact niyan sa tuhod kaagad, ma'am. Tapos yung minsan kasi, ang maganda kasi pagka nasa flat ka, ma'am, mid-foot ka yung step mo. Kasi kumbaga ba, i-absorb muna ni ang ankle mo yung ano, bago papunta sa tuhod. Kasi pagka, meron kasi yung iba nasabi na marunong sila tumakbo pero hindi naman nila alam yung proper training. Kasi lalo na yung may nakita ko sa EDSA, yung ito lang yung nakaraang EDSA marathon, maraming naglakad, maraming nagreklamo na mahirap pala. Ang marathon kasi, ma'am, dapat talaga paghandaan yan eh. Sa proper talaga yan, 3 to 6 months na talaga ang proper training yan, ma'am. Hindi yung sasabihin mo na, ay, kaya ko, malakas ako.
9: Hindi ka lang basta sasabak.
8: Yes.
9: Para ano rin lang yan eh, mag-aralo ka ng badminton, eh, may footwork yan.
8: Yes po, ma'am.
9: Pickleball, may footwork din yan. Hindi lang yung basta sasabak ka, kung gusto mong seryosohin.
8: Yes po,
9: pwede ka magpaturo.
5: Atleta diba? Talaga. Para kang athlete talaga na meron kang sariling training na kung tingin mo kondisyon ka, yun na yun, dapat talaga paghandaan.
9: Kaya ano eh, kaya dapat magpa-train din, no? Kahit papano. Lalo yung
6: kailangan talaga ng coach, ma'am.
9: Hindi mo naman gusto maging ano, tulad nilang Pinoy Pride. Kahit kasi magkaka-injury ka eh.
6: Yun sa lahat naman ng sports. Yung injury.
5: Injury talaga.
9: Kung hindi mo talaga titignan yung mga proper na footwork, di ba, sa ibang laro.
5: Opo.
9: At yung sa mga yung tamang tapak sa pagtakbo.
8: Yes, ma'am.
9: Kaya nakaka-injury ka.
8: Kaya nga kami, ma'am, bago kami mag-workout, tapos yung mag-speed session, grabe yung stretching namin yan sa, ma'am, sa kayo warm-up. Kasi iba talaga pagka, ano talaga, ma'am, yung flexibility ang kailangan mo dyan, ma'am.
9: Ang nakalimutan lagi yung cooling down.
8: Yes, po, ma'am.
5: Yun din, cool down.
9: Kasi, di ba, hindi mo na rin, stress mo rin yun. Sa lahat ng laro din to, ah.
8: Yes, diba, ma'am, sa general din.
9: Yun ang nakalimutan kasi tapos na eh.
5: Tapos na, wala na.
9: Pero, kain na tayo.
5: Impro, ano yun na, pag-iwas injury.
8: Pagod na. Pero dapat talaga, ano yun, ano pa rin.
5: Chad, gusto ko lang tanong, no, syempre nabanggit ko kanina Philippine record holder kayo ni Sunny pagdating sa marathon.
8: Yes.
5: Kamusta, paano nyo ba pinaghandaan yun at na-break niya ninyo yung record itong taon?
8: Bali, yung before namin yun, sir, bago kami sumali sa Tokyo, kasi tatlo na kami dun sa maglalaro eh. Bali, ang hindi naman namin expected na mabibreak namin talaga yung record, sir. Bali, ang nag-uusap-usap nga kami nito, sir, di baling mailapit namin yung time namin sa record ni coach. Yung basta gumanda lang yung performance namin. Kagaya ko, sir, nung during race na, sir, pag-start pa lang, sumabay na ako sa expected time na 2:16, sir. Sabi ko, etong mga, lalo na yung world class na babae na mga Kenyan, sir. Eh.
5: Yes, yes.
8: Bali, sabi ko, eto, makadikit lang ako dito hanggang 32 kilometer. Didikit na ako sa record ni Coach Benavista kasi kung maiwan man ako sa mga last 5 kilometer, last 7 kilometer. Kasi ang layo ng PB namin, sir, 226, sir.
5: Oo nga.
8: Tapos,
5: noong the year before.
8: Yes, sir. Tapos, magta-time kami kasi yung si Arlan nga to 24 pa eh. Mas ahint nga na si Arlan
5: eh,
8: kasi
5: kasabay tayo noon eh,
8: yes,
5: di ba?
8: Yes, tayo,
5: oh, yung tayo 2025. Oh.
8: Kaya sabi ko, hanggang sa napakiramdaman ko na kaya ko. Tapos pagdating ng 21 kilometer, nag-usap nga kami ni Sunny during tuwatakbo eh. Sabi ko, grabe yung pacing natin, Wags, kasi PB kami pareha, sir. Eh.
5: Oo nga.
8: 106.41 kami sa first half eh.
5: Correct.
8: Kasi yung individual nga na half marathon, hindi namin nakukuha pa yung dito eh.
5: Mm-hmm.
8: Kaya sabi namin, sige, survive lang natin to hanggang 32.
5: Oo.
8: Hanggang pagdating ng 32, panindigan na natin to hanggang kung saan na lang kaya, sir. Well, yun.
5: Oo.
8: Yun ang naging ano namin, sir.
5: Well, syempre, congratulations kanina nga dito sa studio, Maan. Eh, marami rin tayong mga runner friends na nagpapapicture sa kanila kasi nga, idolo. Actually, nawawalan na tayo ng oras. Panghuli na lang, Arlan, no? Siguro, ano pang mga pangapaghandaan ninyo? And at the same time, ano pang expect sa inyo sa mga inyong laro?
6: Sa ngayon, sir, may time trial kami. Parating August 16 sa Thailand. Kami pa rin nila Sir Richard sa kanila sa ni Waglos.
5: Oh, ano pa mga gusto ninyong ma-achieve sa inyong karera bilang national athlete? Arlan muna.
6: Sa akin, sir, dahil naumpisahan ko na to, gusto ko na pangarapin yung pinaka-higher talaga na level sa mga palaro.
5: Oo.
9: Oh. Arlan.
5: Yes.
9: Olympics ba ito? Olympics na.
5: Oo na, di ba? Chard?
8: Depende,
5: diba, sir. Depende pa. Oo, kasi yung oras nila, Maan, qualified yun for LA Olympics eh.
9: Ah, talaga?
5: Pero may mga inaayos pang technicalities kaya siguro hindi pa ma-full-blown na announce. Oh, pero again,
9: pero kaya yan.
5: Oo, kaya. Mm-hmm. Charlie, ikaw, panghuli na lang, isang mabilis, ano bang mga plano mo, Charlie?
8: Sir, ang pinapangarap ko, sir, mas maibaba pa natin yung time natin, sir. Kasi hindi lang para sa amin yung para sa mga all-Filipino runners na rin yun, sir.
5: Mm-hmm. Alright. Mm-hmm. Maraming salamat sa ating national athletes at mga marathoners, Richard Solano at Arlan Arboy. Lana Charles, maraming salamat
8: maraming
5: sa
8: salamat
5: inyo.
8: Din, sir.
5: At syempre, patuloy pa ang syempre, idolo kayo ng mga Filipino runners. Thank you so much, guys. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
9: At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit.
5: Bye.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
2: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
3: Hello partner. Hello po mga kapamilya. Grabe, nandito na tayo sa Wednesday hump day, partner.
2: Yes.
3: Daming ganap ngayon, nakita mo?
2: June 17. Oo. Bukod sa Mansari
3: na Happy Mansari.
2: 35th Mansari nating lahat po mga kapamilya dito sa Hello Attorney. May bago na tayong Senate President.
3: Oo nga, ang dami po nangyayari ngayon. May special session ang Kongreso, both houses actually, may mga ganap ngayon. Educate us on this lang.
2: Sige,
3: kasi sabi ko, alam ko nag-sini Jenna sila, di ba?
2: Yes.
3: So, special session, ano ibig sabihin nun? Kumbaga, for today lang ito.
2: Actually, depende sa nirequest ng presidente.
3: Okay.
2: Kasi tandaan natin, hindi ba, meron niyang separation of powers.
3: Mm-mm.
2: Hiwalay ang executive, hiwalay ang legislative.
3: Mm-mm.
2: Pero, ayon sa ating konstitusyon, ang presidente pwedeng hilingin sa both houses of Congress na mag-special session. Kagaya nito, ang pangangailangan ng special session, pangunahin, para doon sa nakabimbin na mga, sa commission on appointments,
3: mm-mm,
2: yung mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, hindi ko alam kung pati Philippine National Police,
3: mm-hmm,
2: yung ating at a certain level kasi partner, ay kailangan niyang i-confirm ng Commission on Appointments. At alam natin, ang Commission on Appointments ay isang bicameral na committee. Ibig sabihin, may representatives of the House of Representatives
3: Senate
2: and House of Senate. Kaya,
3: oo,
2: kumbaga, binibigyan ng, kumbaga, ganung kapangyarihan. Pero actually, request...
3: Case-to-case basis ito.
2: Yes,
3: eh,
2: partner.
3: No?
2: At kumbaga, kung tutuusin, kasi nga, pag inisip natin yung paggawa ng batas,
3: mm-mm,
2: o yung pagganap sa mga legislative functions, including confirming appointed officials of the government, ay legislative power at akin to making laws. Eh, alam natin, partner, ang laws,
3: mm-mm,
2: or even appointments, may executive action, si presidente mo na mag-appoint, i-confirm ng Senado at ng House of Representatives. So,
3: mm-mm,
2: parang dalawang great branches of government ay involved. Kung kaya nga, kumaga pwede or ginagawang posible ng ating konstitusyon sa pagbibigay ng power sa presidente to call for special session.
3: Pero ang formal opening of our new Congress would be after the State of the Nation address sa ating Pangulo.
2: Mm-hmm.
3: So, to put it in a way na mas naiintindihan po naming mga hindi po abogado,
2: mm-hmm,
3: parang may school year ka, di ba?
2: Ayun,
3: parang summer session lang ito, summer class, isang beses lang yung special session.
2: Pwede.
3: Pero may formal opening talaga yung mga sessions ng both houses. So at least, meron lang tayong idea po dito. So, nagsini Jenna kasi nung mga nakaraang araw. May kinalaman ba dito ang topic natin mamaya? Wala. Oo. Pero syempre, maganda lang din na pag-usapan natin. Sayang, may abogado na tayo sa programa. Lagi ko iniisip yun eh. Paano ko ba i-maximize ang pasweldo kay Attorney Noel? Ganon. Pakinotarize ang script natin.
2: Sige.
3: Hindi, joke lang. Hello po muna sa lahat ng mga nakatuto kayo sa Sky Cable Channel 26. Maganda hapon po sa inyong lahat.
2: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po dyan sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagkikinig po dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, mensahe, mga kalabuan sa buhay na gusto yung mga bigyang linaw, ganun. Mga walang direksyon na gusto yung direksyon, padala nyo na po yan sa aming mga numbers.
2: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
0: tawag
4: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
0: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
4: Komplikado yan.
5: Komplikado yan.
4: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Alright mga kapamilya, nako, ito pong ating pag-uusapan ay napaka unang beses po natin 'to pag-uusapan sa programa.
6: Correct.
3: Kasi po may isang nagtanong sa social media kung ano po ba ang mangyayari lalo na particular dito yung mga kapamilya po natin na nasa tabing dagat nung nangyari po ito pong magnitude 7.8 na lindol sa Gawing Mindanao. Marami po kasi doon at na-interview din natin sa ating pong programa ang ilan po sa mga residente na nagsabi umatras ang tubig.
6: Oo,
3: so yung coastline nila
6: umangat yung lupa sa katabi ng beach, yung shoreline.
3: Oo, at sa katabi ng kanilang mga bahay. So pag-uusapan po natin ngayon, sino nagmamayari ngayon ng bagong panganak na lupang yan, partner?
6: Actually, kasi yung post niya, sabi niya, pwede ko na bang applyan ng titulo?
3: Oo, pwede ba akin na yun?
6: Oo, yung umangat na yun. So, ang sinasabi po ng batas, siyempre, pag batas po ang pinag-uusapan natin, simulan po natin sa ating 1987 Constitution na, kung tutuusin ninyo, doon sa mga previous Constitution natin, 1973, 1935, nandoon na yung tinatawag nating regalian doctrine. Ano ba yung regalian? Partner, pag sinabi mong regalian, ay may kinalaman yan sa royalty.
3: Regal.
6: Sa mga hari. Okay. Dati, partner, nung unang panahon, hindi pa tayo pareho pinapanganak, ang lahat ng makikita ng iyong mata ay pag-aari ng corona.
3: Hoy,
6: ng hari.
3: Napanood ko yan sa Lion King.
6: Yan, di ba?
3: Sabi ni Mufasa kay Simba, sabi niya, everything the light touches.
6: Ah, galing. Natandaan mo pa. Mm-hmm. Pati yung boses ni Mufasa.
3: Can you? Pero mapagalitan na naman tayo. Kinakata na namin. Mapagalitan ako.
6: Patakat tayo sa Facebook.
3: Pero, go ahead, partner.
6: Pero yun kasi, partner, alam natin, galing tayo, nasakop tayo ng mga Kastila. At nanggaling yung prinsipyo na yon doon sa lahat ay pag-aari ng corona, lahat ay pag-aari ng trono ng hari, na i-translate yan nung nagkaroon tayo ng democratic government na, as a general rule, partner, lahat ay pag-aari ng gobyerno.
3: Ah.
6: Oo. Yan ang ibig sabihin ng regalian doctrine.
3: Mm-hmm.
6: At nandyan yan sa ating konstitusyon. Lahat halimbawa, lalahati natin lahat ng forests.
3: Oo, kanila.
6: Sa gobyerno yan, walang pwede mag, kahit na nagtayo ka na dyan, kahit gaano katagal dyan, hindi yan magiging sa'yo. Lahat ng beach, hawak ng gobyerno ang beach.
3: Okay? Oo, tama, tama.
6: So, mula doon, ito pa yung mga exceptions, partner. Siyempre, bago pa, alimbawa, mayroong mga lupa na merong titulo. Siyempre, hindi yan pwedeng sabihin na yan ay pag-aari ng gobyerno. Kasi nga, yung ating Torrens title, yung Property Registration Decree ng Pilipinas, kaya ka merong titulo, yan ang patunay na yan ay privately owned lot. So, hindi yan sakop ng regalian doctrine. Private property, exempted. May isa pa. Bukod doon, andyan din sa ating konstitusyon yung pagkilala sa tinatawag nating mga ancestral lands at ancestral domains. So,
3: ano
6: yan yung mga lupa, lupang ninuno ng mga indigenous peoples.
3: Okay.
6: At alam natin sa Pilipinas, marami po yan yung ating mga kapatid na katutubo. At meron kasi, partner, 1925, 1935 case, yung Carino case na naging tinatawag na natin ngayon at Carino Doctrine na nagsasabi na itong mga lupang ninuno ng ating mga, kasi tandaan natin yung ating mga kapatid na katutubo, nandyan na sila,

0: at hindi mo pwedeng applyan ng pagpapatitulo ang shoreline or ang beach. Bakit po? Kasi under the Regalian Doctrine, according to the Constitution, lahat ng beach ay publicly owned. Ibig sabihin, pag-aari ng Estado, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Republic of the Philippines.
1: Natural beaches, pero mga man-made.
0: Okay, yung mga man-made, tignan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng man-made? Halimbawa,
1: yung ginagawa ngayon ng dayuhan dyan sa may area ng West Philippine Sea, mga ganun, di ba?
0: Ibang usapan yun, partner.
1: No? Pero,
0: hindi
1: diba?
0: Pinag-uusapan dito yung reclamation. Kasi, tandaan natin, mayroong mga sets of provisions kasi hindi lamang siya iisa.
1: Mm-mm.
0: At yan, susubukan po nating unti-untiin kasi hindi natin kayang cover. Halimbawa, partner, ang iyong property, shout out sa mga maraming lupa dyan. Tago na lang natin sa pangalang Liza
1: Noel
0: Aquino.
1: Del Prado.
0: Halimbawa, doon ba sa lupa mo, merong ilog? Okay, tandaan natin ha.
1: Okay.
0: Sa'yo yung lupa, pero yung ilog, under the Regalian Doctrine, hindi sa'yo.
1: Gobyerno.
0: Gobyerno yan.
1: Okay.
0: All waters ay sa gobyerno. Pag sinabi natin yung river, that includes the riverbed.
1: Okay.
0: And the water sa ibabaw
1: yung
0: ng...
1: yung reclamation?
0: Hindi pwede.
1: Ah.
0: Okay. So, ano yung isang legal na paraan na ma-acquire mo legally? Meron tayong tinatawag under the civil code, yung tinatawag nating accretion.
1: Okay.
0: Yung accretion, by definition, Article 461 ng Civil Code, yan yung unti-unti, dahan-dahang deposito ng lupa. Siyempre, di ba yung, yung ilog, merong, hindi lang naman tubig yan, merong yung sediments, yung maliliit na mga bato na unti-unting nadadagdag. Kasi,
1: nadadagdag saan?
0: Nadadagdag dun sa lupa mo.
1: Okay.
0: Kasi kung ikaw yung may-ari ng lupa kung saan dumadaloy yung ilog, sa'yo yung lupa pero hindi sa'yo yung ilog.
1: Oo.
0: Pero sabihin na natin, halimbawa, partner, ikaw yung may-ari ng lupa sa kabila ng ilog at ako naman yung may-ari ng lupa
1: sa kabilang
0: kabilang ilog.
1: Oo.
0: Yung natural, number one, natural dapat, hindi yung dinagdag mo.
1: Oo.
0: Yung natural, number one, dahan-dahan, gradual, mga maraming taon, at yung tinatawag na, dapat nga sabi ng Korte Suprema, imperceptible. Hindi yung pag unang tingin mo, uy, lumaki yung dagdag.
1: Ah,
0: yung gradual talaga mahabang panahon, several hundreds, decades, ang dapat. Yun yung tinatawag na accretion. Yun, partner, under the law, yung nadadagdag na unti-unti sa mahabang panahon, ang tawag doon, accretion, yun ay sa'yo na. Bilang riparian owner. Ayan na naman, malaking salita. Ang ibig sabihin lang po ng riparian owner, kayo yung may-ari ng private lot, private land, na nasa gilid ng ilog.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, yung tayo, kung tayo yung may-ari, tayo yung riparian owner sa magkabilang riverbanks, pwede nating ma-acquire yung unti-unting dagdag.
1: Pero kailangan dadaan sa proseso at papel yan?
0: Actually, partner, kasi halimbawa, sabi nga, imperceptible. Halimbawa, sa mahabang panahon, sabihin na natin, just for the sake of example, 100 years, nadagdagan ka ng 1 meter.
1: Ba yan? Huwag mo nang paayos
0: sa papel. Pero partner,
1: yan?
0: Kasi yun ang sinasabi.
1: Oo.
0: Dapat ganun ka gradual siya. Hindi yung parang kahapon.
1: Hindi yung parang
0: mo,
1: ito, lubindol, tapos nagkadagdagan ka na ng lupa.
0: So iba pa yun, partner.
1: Okay.
0: Kasi unti-unti natin, accretion. Doon sa accretion, libre yung dagdag sa'yo, wala kang kailangan bayaran. Sa'yo na yon. Kasi nga, unti-unti, dahan-dahan, over hundreds of years.
1: Hindi na mahirap i-trace eh.
0: Pero yon, kailangan mo pa rin, partner, na i-report sa gobyerno, sa DENR. Tandaan natin na kahit na ano.
1: Pero ang hirap na kung babanggain mo siya over the years na ano ba yung before and after.
0: Kasi partner, kung ikaw talaga yung may-ari ng lupa, meron kang titulo. At merong sukat yon.
1: Zone, tama.
0: Oo,
1: tama,
0: at yung tama. Kung meron ka na-detect dyan, over several years, na may dagdag, pwede mo namang ipasurvey sa isang geodetic engineer.
1: Para makita mo.
0: Para ka rin nag-a-apply ng pagpapatitulo sa isang untitled lot.
1: Okay.
0: Ia-apply mo lang siya. At, pag na-apply mo na yan, pero ang mahalaga dito, partner, yung report muna ng accretion. Dapat patunayan mo. Kasi nga, yung ibang matatalino, or kala nila matalino sa dagdagan natin ng konti.
1: Sundot.
0: Parang
1: sprinkle
0: in effect,
1: nire-reclaim
0: nila yung river.

0: at yung riverbed. Pag anong sinasabi ng civil code, bawal yun. Hindi ka pwede mag-acquire through unnatural means. Kaya yung unang-una sa definition ng accretion, kailangan by natural process of nature. Hindi pwedeng unnatural or hindi pwedeng man-made or man-induced yung pagdadagdag. Okay. Pero yun nga, hindi rin automatic kasi unang-una kailangan mong patunayan na accretion yan. Nabili mo yung lupa, tapos after one year, may dagdag ka ng 2 meters.
1: Okay.
0: Hindi yan kapanipaniwala. Unang, hindi yan gradual.
1: Partner. Pero bukod sa accretion, kasi suntok sa buwan yan, literal, mahirap po siyang patunayan. So, malabo din na may mga ganito options ang ilan sa mga kapamilya. Pero it's good to know na may mga ganito tayong mga batas about it. So ito, example, lumawak yung lupa mo dahil sa lindol. Sinabi mo kanina sa ating discussion na hindi mo pwedeng angkinin yan.
0: Hindi agad-agad.
1: Hindi agad-agad.
0: Pero kasi ang malinaw na sagot doon sa beach, hindi pwede yun. Kasi
1: bakit yung mga resort nagpapabayad?
0: Ayan, partner. Ano ba? Dilinawin natin yan, partner. Ha? Maganda ang iyong tanong, partner. Mm-hmm. Bakit? Kasi akala nung karamihan sa atin,
1: 90%
0: yung beach ay pwedeng angkinin. Hindi po.
1: Okay.
0: Pag sinabi nating beach, yung shoreline.
1: Tama.
0: Mayroong buhangin.
1: Yes.
0: Ang pwede mong angkinin by private property, assuming na talagang, ano yan, kumbaga, napatituluhan mo yan, sa, at yung lupa na yan, kung hindi mo man siya agad napatituluhan yan, ay alienable and disposable. Usually, pag sinabi natin alienable and disposable, agricultural land yan. So, isipin mo, partner, ito yung beach.
1: Oo.
0: Walang pwedeng magmayari niyan. Yung lupang immediately, yung contiguous katabi ng beach, yan lang ang pwede mong ariin. Yan yung pwede mong applyan ng titulo, pwede mong maging private property. Pero ano ang implication nito, partner?
1: Oo.
0: Ang ibig sabihin, halimbawa, sa isang sikat na beach resort. Di ba, normally, magre-renta ka ng cottage,
1: tama,
0: magre-renta ka ng room,
1: tama,
0: sa beachfront. Okay? At magagamit mo na yon. Yung mga beach operators, hindi natin sila pwedeng tawagin beach owners kasi walang may-ari ng beach. Estado, gobyerno ang may-ari ng beach. Hindi kanila or hindi na pwedeng i-prevent ang kahit na sino na magpunta sa beach, maglakad sa beach, mag-enjoy, mag-swimming sa beach.
1: Okay, pero...
0: Kasi kung dadaan ka dun sa property nila...
1: Siyempre, kanila yun.
0: Hindi, pwede nilang i-fence off yun, pwede ka nilang i-prevent.
1: Pero
0: kung dito ka manggagaling sa tubig, kahit sa ang beach, libre. Kasi under the Regalian Doctrine, atin lahat yan. Pag-aari yan ng Republic of the Philippines, lahat ng citizens of the Philippines, free ang beach, free yung liguan.
1: Okay, sorry ah. So ngayon na nangyayari ito at nalalaman ko ito at na nakikiliti na naman ang aking utak. Paano pag may nalunod sa beach? Eh kung pagmamayari ng gobyerno yan, may kinalaman sila, may liability ang gobyerno natin.
0: Tandaan natin, kung ikaw ay nagpapatakbo, nangangasiwa ng isang beach resort, di ba? Yan ay, kumbaga, meron kang sinusuong na obligasyon. Kasi sinasabi mo, maligo kayo dito, magstay kayo dito, kumbaga hindi na nila kailangang pagkasunduan. Nakasama sa kontrata natin, ligtas, buhay, malusog ka pa rin paglabas mo ng stay dito.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, kung ikaw ay nangangasiwa, operating a beach resort, responsibilidad mo, kahit hindi sa'yo,
1: yung beach,
0: mismong beach at yung mismong dagat sa harap ng beach, partner.
1: Responsibilidad mo, mga customer mo,
0: kasi, partner,
1: mo.
0: Okay. Nagbayad sila para makapag-enjoy, para manatiling buhay sa pagkatapos ng kanilang duration doon sa beach na yan, partner.
1: Okay. Napapaisip lang talaga ako sa pinag-uusapan natin ngayon, yung mga responsibilidad din. Kaya may mga Coast Guard ka rin nag-iikot talaga.
0: Correct.
1: No? Kasi gobyerno ang dapat nangangasiwa at nag-aalaga ng ating mga beach, natural na mga gubat,
0: correct,
1: dagat. So, kanila responsibilidad yan.
0: Yes, partner.
1: So, nabanggit niyo po kanina, bago tayo mag-commercial break, mga kapamilya, na hindi mo agad-agad pwede angkinin ang lupa na biglang sumulpot. Hindi yan blessing ni Lord agad sa iyo. Anong proseso para makuha mo siya?
0: Okay. Unang-una, dapat patunayan mo na yan ay natural occurrence. So, paano mo patutunayan? Mayroon ka bang picture before after? At sinasabi, kailangan gradual. Hindi pwedeng biglaan. At dapat walang intervention ng human. Walang mechanical, walang mga mason na nagtatabo ng lupa dyan, hindi yun pwede. At syempre, kagaya ng ibang mga lupa na matagal nang ikaw yung nag-occupy doon in the concept of owner against the whole world, at assuming na yan ay alienable and disposable, pwedeng applyan, eh pwede kang mag-apply sa DNR.
1: Sasubmit
0: mo yung kumbaga survey, at kumbaga a-applyan mo yung portion na yun ng lupa, at yung iba gusto nila ipapa, kumbaga consolidate nila doon sa kanilang lupa na contiguous o katabi noong kung ano man yung dating wala pero nandiyan na ngayon. Kasi pwede yan sa mga, kasi ang dami pa dito, partner, yung provisions. Meron pang distinction, salimbawa, between a river that is navigable, pwedeng magdaan ng bangka, pwedeng commerce, o kaya unnavigable, yung mabababaw, partner.
1: Okay.
0: So, at meron pa yan, yung iba pa yung classification ng creek sa river.
1: Pero kasi hindi yung pa rin nila pwede angkinin yan.
0: Hindi pa rin. Kasi tandaan natin, lahat ng waters, internal waters, yung waters in and around the islands. At tandaan po natin, archipelago po ang buong Pilipinas. Mm-hmm. Lahat ng tubig na nakikita nyo dyan. In fact, partner, isa sa mga episodes natin dito dati sa Hello Attorney, kung merong bukal na naturally occurring sa iyong lupa, private property, hindi sa iyo yung tubig na yan. Yan ay pag-aari ng gobyerno. Kailangan mong mag-apply ng water rights para mapakinabangan, pagkakitaan, maibenta mo yung tubig na naturally occurring sa even your private property.
1: Meron po tayong last question bago tayo mag-commercial break. Mabilisan lang, partner. Si AI Alejandro.
0: Ayan, mahirap din kasi sa'yo yan.
1: Ano ba yan? Sabi niya parang, paano naman po yung mga lupa na kinain ng ilog o dagat?
0: Ayun, ibang usapan pa yan. So partner, kasi pag sa Pilipino, hindi eksakto. Pag sinabing kinain, ibig sabihin dati, hindi yan dinadaanan ng ilog. At dinadaanan na ngayon. Ang bad news ko po sa inyo, di ba sabi ng Regalian Doctrine, lahat ng dinadaanan ng ilog, pati ilog, yan ay pag-aari ng gobyerno. Naging pag-aari bigla yan ng gobyerno. Pero partner, kasi minsan biglang bumaha, di ba? Na iba. Pero after a few days, after a few months, bumalik. So hindi yan yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, halimbawa yung permanent shift, whether yan ay by
1: lindol,
0: bagyo, etc.
1: Pero naansiran lang ako. Example po, lindol. Tapos bigla yung lupa, eh, biglang, ay yung tubig bigla umangat. Bigla, pwede lang gawin ng gobyerno. O, amin na to kasi sa amin na yung lupa, ay yung tubig. Pero kapag ang... Pero sa baliktad na paraan na nagkarlupa sa tabi, may prosesong pagdadaanan?
0: Kasi partner, kasi kung walang proseso, partner, kahit sino na lang agawan. At magbabarilan yung mga tao, unahan ba to? Hindi. Meron pong,
1: pati sa gobyerno may proseso yun?
0: Meron din. At halimbawa yung mga abandoned riverbeds, yung kagaya ng kanina, yung ilog sa gitna ng lupa natin, pag na-abandon yun, partner, atin na yun. Pwede mo nang applyan yun.
1: Ano ibig sabihin ng abandon?
0: Kasi
1: nawala na
0: permanent
1: tubig.
0: Shift yung ilog. So dahil ikaw tayo yung riparian owners of the kumbaga immediate land nakatabi, yan makikinabang tayo. Pero yung mga nawalan, yan iba pang rules yan, partner. Pero bago tayo magpatuloy na mawalan ng lupa at wala na rin tayo
1: at oras, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter – Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
13: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
9: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Hello, Attorney sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, Pilipinas, masaya sa panibagong peace deal ng Iran at US. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon!
2: Attorney Noel, magandang hapon. Malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang panibagong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na pinangunahan ng Pakistan at iba pang mga bansa sa Middle East. Sinuri ng DFA na naging papel ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga katuwang sa pagsusulong ng dialogo at mapayapang pagresolba sa sigalot. Ayon sa kagawaran, malaki ang naging papel o malaki ang naging epekto ng gera sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tao kung saan maraming buhay ang nawala at nasirang mga infrastruktura. Maasa naman ang Pilipinas na magbubukas ang naturang kasunduan sa tuluyang pagtigil ng gera at magbibigay daan sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, Pangulo Marcos Jr. bumiyahe na papuntang Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Liza, bumiyahe na kaninang hating gabi papuntang Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gobyerno para dumalo sa 35th anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa departure statement, sinabi ng Pangulo na mahalaga hindi lamang para sa ASEAN, kundi pati na rin sa Pilipinas ang kanyang kauna-unahang pagbisita sa Russia. Ayon kay Marcos Jr., makabuluhan din ang kanyang biyahe sa Russia dahil kasabay nito ay 50th matapos bumisita ang kanyang ama si dating Pangulong Marcos Sr. sa Noong Soviet Union kung saan itinatag ang diplomatic relations sa Pilipinas. Bukas, June 18, nakatakda ang mga aktibidad ng summit kung saan inaasa ang pag-uusapan ng mga lider ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa larangan ng seguridad, kalakalan, enerhiya, food security at iba pang key area. Bilang chairman ng ASEAN, inaasahan din ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng makabulang resulta ang summit, partikular sa pagpapalarin ng strategic partnership ng regional bloc sa Moscow na inaasang makapag-aambag sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Sesentroan niya ang mga talakayan ng summit sa kooperasyong pangkapayapaan at seguridad, kalakalan at investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nakatakda namang magarap sa isang bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit kung saan pag-uusapan din ang seguridad sa enerhiya at pagkain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ilang mangingisda sa Zambales apektado ng habagat nananawagan ng Calamity Fund Assistance sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
5: Attorney, napilitang huminto muna pansamantala ang ilang maliliit na mangingisda sa iba't ibang lalawigan na tabing dagat dahil sa bantalang habagat ng mga nagdaang linggo. Ito ang sinabi ng grupong pamalakaya. Delikado anila ang mga alon sa dagat, malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan para pumalaot. Kaya naman nanawagan sila sa Department of Agriculture ng kagyat na tulong sa pamamagitan ng Calamity Assistance Fund para makapagbigay ng economic relief sa mga apektadong mangingisda. Batay sa kanilang paunang monitoring bukod sa Zambales, ay pinakamaraming bilang ng mga mangingisda ang hindi makapalaot dahil sa habagat ay nasa Batangas na nasa 47,000. Meron ding nasa 30,000 na mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ang kabuhayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating po mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Partner, i-greet lang natin, mabilisan lang si EJ Mariano. Ilang araw na po siyang nanonood ngayon, wala siya sa Pilipinas na partner.
1: Nasaan na?
3: Siya yung ating pong viewer dati sa Customs. Naalala pa yun?
1: Yes.
3: Yung mga tropa pics natin doon. Siya po ay nakatira na sa mas masayang buhay. Greener pastures, partner, sa America.
1: Sana all.
3: Hashtag sana all.
1: Greener money rin.
3: Greener money. Dolyar, sana all talaga. Pero madaling araw na po doon. Pero lately ay nanonood siya sa MM. So maraming
1: Saga. Salamat,
3: EJ.
1: Po.
3: God bless you.
1: Becky, sama-sama na po kayong puyat ni aking partner.
3: Oh, ni Liza. Hindi ka nag-iisa.
1: Partner, ang daming tanong dito sa ating YouTube live.
3: May magandang tanong si Louie Basco, which is a very rare partner. Sabi ni, sabi ni Louie, inauwi na naman ako ni Liza. Paano po kung natapyasan ng lupa dahil sa lindol? E di kung ano na lang po bang sukat ng lupa ay yun na yung updated na
1: kasi
3: sukat.
1: Mahirap itong partner. Mm-hmm. Halimbawa na umangat lang, hindi ka naman talaga nabawasan. Kasi oo, ibang usapan, partner, kung nagkaroon ng bangin bigla doon sa iyong... Pero tandaan
3: simba
1: natin...
3: Simba ko yung mga landslide.
1: Halimbawa, yung crack na yan ay nasa loob pa rin ng iyong lupa. Walang problema.
3: Okay.
1: Kasi yung, partner, hindi ko ma-imagine, halimbawa, ang isang lugar ay landlocked na mababawasan yung lupa mo. Diba? Parang hindi naman dahil sa lindol, lalaki yung lupa nung sa kabila at
3: nililit yung
1: sa'yo,
3: di ba?
1: Or pumatong, di ba? Kasi yung,
3: geographically, I don't think
1: yung,
3: it's possible.
1: Kumbaga, yung property line at yung boundary dyan, mm-hmm, pag sinukat mo, ganun pa rin. Pero again, dapat talaga, kagaya niyan, merong extraordinary. Kasi kung imperceptible, hindi mo naman talaga makita kung gaano kaliit or gaano kalaki, wala naman sa tingin kong problema. Pero kung halimbawa, mm-hmm, yan ay parang na iba talaga yung landscape. Yan. Hingi tayo ng tulong sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang malinaw, partner, hindi ka pwede mag-decide lang on your own. Oy, akin na to. At magiging sa'yo na. Hindi. Kasi kung yan, halimbawa, ito pa, isa. Ang malinaw, halimbawa, kapag pinag-uusapan natin ay public land, kahit anong shift ng rivers, walang epekto kasi mananatiling public land, di ba?
3: Okay.
1: Yung kitang-kita dito, halimbawa yung nasa beach, mm-mm, nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng mga ilog, mm-mm, na navigable, malalaki, mm-mm, pwedeng dumaan ng barko, bangka, at pwede rin yung mga unnavigable rivers, yung maliliit lang talaga, pero hindi naman sila singliit ng creek or, mm-mm, ng mga springs, etc.
3: Okay. So hindi pala maganda yung tanong ni Louie.
1: Maganda pa rin.
3: Inawa na naman si Louie. We love you, Louie. Okay. Sabi ni Sergeant Puti, kaya ako, auto-pass ako sa real estate na malapit sa ilog, usapa eh. Kasi nga may tendency daw for flash floods. Well, especially dito sa Pilipinas kasi medyo marami-rami pong mga bagyo ang dumatama sa ating kada taon. So we have to be very wise sa ating purchase, lalo na sa real estate.
1: Pero tandaan natin na hindi... kumbaga, syempre, delikado yung flash floods kasi pwede mo ikamatay. Pero yung flash floods na hindi naman siya nagdudulot ng permanent na reconfiguration ng flow, mm-mm, ng river. Ibig sabihin, halimbawa bumalik, walang epekto yon kasi sa temporary lang. Mm-hmm. So hindi yon ang pinag-uusapan ng civil code. Safety issue, partner.
3: Safety issue.
1: Si Aliasnad ng Antipolo ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa deed of sale at title ng house and lot. Aliasnad, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney with Attorney Noel, yes, and Liza Aquino.
6: Yes, magandang hapon po sa inyo. Per-one-lisinad niyo po ako dito sa Antipolo, Attorney.
1: Ay, maraming salamat po. Go ahead po sa inyong katanungan. Andito po din tayo ang aking partner, Liza Aquino.
3: Go ahead, sir.
6: Ano po, eh, kasi yung sister-in-law ko po, nakabili ng house and lot.
1: Okay.
6: Isang village sa Antipolo. Hindi ko na lang po sasabihin.
1: Okay, wag. Mm-hmm.
6: Apo. Ano po, bali hinugan yun, nabayaran na ho namin yun, three years ago na.
1: Ilan taon po, sorry, hindi ko na huli?
6: 5 years po yung
1: contract. 5 years ago, fully paid.
6: Hindi po, 5 years yung contract, pero hindi na ho namin pinaabot ng 5 years, naging 3 years na lang.
1: Ah, finuli pay nyo na?
6: Oh, pinuli pay na po namin. Tapos 3 years na po, wala pa, full 3 years yung fully paid, hindi pa po namin nakukuha yung title at saka kahit anong, ano, deed of sale man lang.
1: Ah, deed of sale, naku.
6: Opo,
1: sir Nad, wala po ba kayong, kumbaga, alam ko wala pa kayong kontrata, pero ano yung, unang-una pala, ang kausap niyo po ba ay contractor or subdivision or real estate ganito, developer?
6: Kasi ganito po yun, may nag-ahente po sa sister-in-law ko.
1: Okay.
6: Dati siyang Dati empleyado siya doon sa developer. Ngayon wala na
1: siyang okay.
6: empleyado. Sa lahat ang nagkasikaso ng una, kasi yung sister in law ko, sir, nasa ano po, nasa abroad.
1: Okay.
6: So ngayon, eh ako naman, nasa abroad din that time na yun.
1: Okay.
6: Ngayon, wala na siya. Sa ang nag-aasikaso, yung kausap ni Rang na nag-ahente. Eh ngayon, pati yung contract, nasa kanya, hindi na ho namin nahagilap yung tao.
1: Naku, Sir Nad.
6: Opo, ngayon, ang problema po namin, isuhan na kami ng, ano, ng city government ng ano, tax ng amilyar.
1: Okay.
6: Kasi tapo ako sa city government, hindi pa ho nakapahalan sa amin yung, ano, yung lupa, kaya hindi ho kami pwede magbayad.
1: Pero Nad, Sir Nad, bago po kayo so, bumili, hindi nyo po ba na-check kung talagang may titulo at yung nagbenta sa inyo ay siya yung registered owner, whether yan ay subdivision or real estate developer or a private person, dapat po, bago tayo nagbitiw, I mean, fully paid na po kayo, hindi nyo tiniyak kung yung binibilhan po ninyo ay yung registered owner.
6: And ito po yun, okay. Attorney, yung developer po, actually, delayed yun. Ngayon, nung time na...
1: Di, pero, Sir Nat, kasi po, yung kailangan natin malaman, yan po ba ay, yung titulo po ba ay nakapangalan doon sa developer o yan okay. ay registered pa sa isang nakabili mula sa developer?
6: Nakapangalan na po doon sa developer po, yung title niya.
1: Pero, bago kayo nagbitaw ng pera,
6: apo.
1: Nabigyan kayo ng kopya ng titulo?
6: Wala po.
1: Mahirap po yan. Kasi kung tutuusin ninyo, kahit wala kayong titulo, kung meron kayong deed of sale, at yung deed of sale na yan ay notaryado, pwede nyo po yung panghawakan. At tandaan po natin, sa deed of sale, hindi lang siya basta-basta kasunduan, itinatali nyo yung nagbenta sa inyo by law. Ito po ay kapag notaryado na, ibig sabihin, yan na yung effective na magta-transfer sa inyo ng ownership even before pa nakalipat yung actual title sa inyong pangalan. So, kung pareho po kayong walang deed of sale, wala rin kayong kopya nitong titulo. So, paano po natin patutunay? Meron po ba kayong exchanges o yung sister-in-law nyo, meron ba siyang patunay na may sulat, email?
6: Attorney, actually, meron po kami monthly na pinagbabayaran na sibo.
1: Okay.
6: At pinabayad. Meron po, kompleto po yun. Tapos, nag-request po ako sa kanila, no, sa developer, na kahit man lang, ano, certification of fully payment. May issue one po.
1: Oh, dapat po.
6: Meron po siya. Yun lang po ang pinangahawakan namin. Ngayon, ang balita po namin, actually, hindi lang naman po kami ang walang title dun. Walo kami dun sa village. Na wala pang title na fully paid na. Pero yung iba, yung mga nauna na nag-cash po, nakuha na nila. Ngayon, ang narinig po din namin, nagkaroon yata dun sa developer ng problema sa kanila, nagkademandahan yata, nagkaroon ng problema. Kaya naantala po yung ano, yung pag-issue ng, yun yung sabi sa amin ng, ano, ng developer. Kaya lang, 3 years na ho, ang tagal na ho.
1: Oo, oh, sobrang tagal po nun, Sir Nad. Ang gawin nyo po, kasi ito po ay usapin, kaya ang unang-unang tanong ko, sino ang kausap ninyo? Kasi kung yan ay developer at kayo ay buyer ng developer, pwede po kayong magreklamo sa HSAC, Human Settlements Adjudication Commission, under po yan ng Department of Human Settlements and Urban DSUD Development.
6: O sa DSUD po ba yung sinasabi?
1: DSUD, tama po. Pero isang particular po na attached agency ng DSUD, yung Human Settlements Adjudication Office. Kung antipolo po kayo, antipolo opo. Po ba yung nabili?
6: Opo.
1: So, nasa Region 4A po kayo. Tama ba?
6: Opo.
1: Okay, so yan, kung di ako nagkakamali, nasa Los Baños, Laguna yata, yung regional office ng Region 4A ng HSAC. At doon po pwede kayo magreklamo. Kaya nga po. Pero kung hindi po kayo nakakakuha ng malinaw na sagot, hindi kayo nakakakuha ng tamang, kumbaga, information man lang o yung assurance. Kasi, kumbaga, maiintindihan ko pa, Sir Nad, yung wala pang titulo kasi inaasikaso pa. Pero yung 3 years, sobrang tagal pa rin po niya. Pero yung wala man lang kayong deed of sale, Sir Nad, parang nakakatakot po yan. Kasi yung patunay na nabili nyo ay wala pa sa inyo.
6: So, kaya nga ho, tumawag agad ako sa inyo. ho namin alam kung magpo-consult ba kami sa lawyer o ano bang dapat namin.
1: Hindi pa po ngayon. Pwede po kayo magreklamo dyan sa Human Settlements Adjudication Office, Regional Office po ng Region 4A. Hanapin nyo po yan. Madali po silang mahanap sa internet. Okay po, Sir Nat? Opo, doon po muna kayo magreklamo. Magsampa po kayo ng reklamo. Okay po?
6: Para sila na akong bahala, opo.
1: Opo, sila magpapatawag. Magaharap-harap kayo doon. At yung, kung ano man yung sasabihin nila doon, hindi sila pwedeng magsinungaling at hindi nila pwedeng bawiin kung ano yung naipangako nila sa inyo sa harap ng mga hearing officers dyan. Kasi sila ang regulatory agency. Kung meron man silang ginagawang mali or kulang ang kanilang ginagawa, e mananagot po sila. Pwedeng masuspend yung kanilang mismong lisensya to do real estate development business or even yung project nila, pwedeng yung license to sell nila sa project na yan ay pwedeng ma-revoke or masuspend. Sir Nat?
3: Okay po, sir. Maraming salamat po, ma. Sir. Kasi ma'am yung susunod sa atin. Oh, sorry naman. Yung susunod
1: yung ating
3: na po
1: paborito
3: ngayon.
1: Si Tita Nona Damian. Tita Nona Damian, huwag po kayong aalis sa linya dahil magbabalik pa rin po si Liza Aquino and Noel Del Prado sa pagbabalik po ng
3: Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
0: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
0: Sa tulong ng tamang health information.
11: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
15: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
16: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
15: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
16: Leia...
15: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 1630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga,
18: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta batas? Hello, Attorney Ann!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nagbabalik din sa ating linya si Tita Nona Damian. May tanong siya tungkol sa share sa bahay. Tita Nona Damian, welcome back to Hello Attorney.
3: Hello po.
19: Magandang hapon po sa inyong dalawa.
3: Magandang hapon po, ma'am. Go
1: Tita
3: ahead
1: Nona,
3: po.
1: Tita Nona, may napapansin lang ako na tuwing may monthsary, ay kayo ang tumatawag.
3: Ah, talaga ba?
1: Ang special nyo talaga.
3: Ang shot ng memory mo, partner.
1: Mga monthsaries. Tita Nona, ano yung katanungan mo?
19: Attorney, dadahan-dahanin ko po yung tanong, ha?
1: Opo, kasi medyo mabagal po kami ni partner Liza dahil pareho kami.
19: Hindi po, nakikinig po kasi yung mga pinsan ko eh.
3: Oh, okay.
1: Ah, sige po. Go
3: okay.
1: Ahead po.
3: Pero Ma'am Nona, i-remind ko lang po na 9 minutes lang po tayo sa program.
1: Opo, subukan
3: so
1: po natin.
3: So if we could just limit the questions po to two questions. Go ahead
1: po.
19: Attorney, kasi po yung bahay ng lola ko, mother title pa po.
1: Okay.
19: Tapos, yung bali po yung may tito po kami, asawa ng tita namin na nagpagawa ng malaking bahay, eh malaki po yung share ng tito namin. Eh bali ngayon, namatay na po lahat yung mga anak ng lolo't lola namin. Bali kami na po ang bali
1: tagapagmana.
19: Para pangatlo na po kami, no?
1: Opo.
19: Eh kasi po, ang problema, yung pinsa namin, kinukuha po niya yung share niya, parang ayaw po ibigay ng isang pinsa namin, yung mga...
1: Yung nag-occupy currently.
19: Pero sabi po daw, di po ba pa, di po binabase yun sa kung malaki yung nagastos ng, yung bali share ng, ano, mga magulang. Bali, di ba equal po ang hatian?
1: Opo. Tita Nona, ano po, ilan ang... magkakapatid yung mga tito-tita ninyo?
19: Bali, 8 po.
1: Okay. So sa 8 na po yan, yung iniwan ng inyong lolo't lola, dapat po yan divided by 8. So ibig po sabihin, dahil nagkakaroon po kayo ng kumbaga kaguluhan ngayon, ibig sabihin hindi pa po nasettle yung estate ni lolo't lola. Tama po ba?
19: Hindi ko po alam. Basta Kasi po, nagpapatulong yung pinsan ko na, yun nga, nakipag-usap kami doon sa isang pinsan namin. Tapos sabi ko, bahala kayong mag-usap, basta pinarating ko lang po yung mga pinapasabi nila.
1: Okay.
19: Eh, ang problema po, hanggang ngayon po yata, hindi pa nakukuha nung pinsan kong babae yung share niya doon sa pinsan kong lalaki.
1: Okay, pero kasi po, tandaan po natin, ha, yung karapatan ng isang heir, ng isang tagapagmana na hindi na ibigay, yung cause of action po na yan ay hindi napapasok. So kung ngayon pa lang siya naghahabol, eh pwedeng-pwede pa rin po. Pero kailangan nating alamin. Kasi kanina may nabanggit kayo, dahil ba gumastos sila ng malaki? At tatanong ko, yung paggastos po ba nilang ng malaki ay doon sa pagpapatayo ng kanilang bahay? Doon
19: pag-renovate po. Pinarenovate po nung mga year 80s po.
1: Okay. Kasi tandaan po natin, yan po bang nirenovate nila, yan ay ancestral house. Ibig sabihin, okay. So kung tutusin, kahit yan po, so pinag-usapan natin kanina yung lupa, di ba? Divided by 8, tigwa 1/8 lahat ng magkakapatid.
19: Opo.
1: Yung bahay dyan, kasi hindi pa naman naisip dati na dapat hatiin yan sa 8. So malamang yung bahay sinasabi nyo na malaki dyan, eh nakagitna at hindi naman nakahati ayon doon sa 8 parts sa 1/8. So kung tutuusin, kahit yung mismong bahay, ang bawat isang magkakapatid, sa 8 magkakapatid, tigwa 1/8 pa rin po sila. So yung kanilang iniluwal, pinaluwal, in advance nila, kung tutuusin, nakinabang ang lahat kasi tumaas yung value. Pero ganun pa rin, kailangan hatiin pa rin nila yung bahay. Siyempre, hindi na mahati literal yung bahay.
19: Hindi,
1: yung
19: halang... Sorry po, Attorney Tocaccio.
1: Okay.
19: Ano po kasi, bali yung iba ko pong mga tita, nakuha na po nila yung share nila dun sa looban.
1: Bali, so may lupa na sila.
19: Na po sila? Nakapagpatayo na po sila ng kanya-kanyang bahay. Bali po, ang problema lang po, yung itong pinsa namin, kasi kamamatay lang po ng mother niya. Tapos, natanggal po yung bahay nila dahil dun sa... MRT na gagawin. Bali kaya po kinukuha niya yung share niya doon sa ancestral house.
1: Pero kung nakuha po ng MRT, ibig sabihin na expropriate na po.
19: Hindi po, yung ano po yun, yung bali pinanggalingan po ng pinsan kong babae. Pero bali po, humahabol nga po siya ngayon na makuha niya,
1: okay,
19: po yung share niya dito sa ancestral house para makapagpagawa po siya ng sarili niya, kwarto man lang.
1: Okay, Tita Nona, kasi yung hindi malinaw kung ang hinahabol niya yung lupa. Ngayon, ang
19: di po,
1: sinasabi
19: po,
1: ninyo...
19: Hindi po, magkaroon ng space.
1: Okay, kasi yung space po, hindi ko alam, sabi nyo may mga nakapagpatayo na. So
19: opo,
1: meron pa po bang natitirang space?
19: Opo, meron pa naman po.
1: Okay,
19: may
1: so kung ganun,
19: garahe pa po.
1: Kung tutuusin, ay karapatan niya kasi hindi pa siya yung dapat share na magulang niya, eh hindi pa na ibibigay sa kanya.
19: Opo.
1: Hindi po ba?
19: Opo.
1: So yun, pwede niya pong igiit yun. Pero kung hindi po kusang loob na ibibigay nung kanyang ibang pinsan,
19: opo,
1: eh mapipilitan po siyang
19: pinsan namin pong yun, yung tatay niya ang nagpagawa nung ancestral.
1: Okay, naging mas komplikado. Pero dito no, na Damian, kailangan po kasi na yan, nag-claim siya sa buo, hindi lang po doon sa nagpatayo. Kasi sinasabi niyo, wala pang extrajudicial settlement or kahit judicial settlement of estate. So, ang pwedeng gawin ng inyong tita na nawala ng mana, magpadala muna siya ng demand letter sa lahat. Kasi lahat po ay kukunan niya ng... Ang hula ko po, hindi pa... Sabi niyo, nasa pangalan pa ng lolo't lola, tama
19: po?
1: So, ibig sabihin, lahat po kayo ay co-owners.
19: Opo.
1: Including yung inyong itong pinsan na nawala, hindi po ba? Nawalan.
19: Opo. Pero so, bali po, ano pong tamang gawin ng pinsan ko pong gustong kumuha nga po ng share niya?
1: Sulat po muna ng demand letter, mag-mediation dahil magkakapamilya po. At kung hindi po talaga magkakasundo, kailangan niyang mag-file po either ng judicial settlement of estate or talagang hahabulin niya po yung kanyang portion.
19: Share.
1: Opo, yung
19: opo,
1: share. Kung
19: opo,
1: hindi man sa lupa, doon sa amount, yung 1/8 at that time nung kamatayan ng lolo't lola. Kasi yun yung properly dapat napakinabangan na ng pamilya nila eh hindi pa sila kumbaga nakikinabang kahit ano. At pwede pa siyang sumingil ng reasonable rate of interest from that time.
19: Basta, attorney, basta equal po yung hatian.
1: 1/8 po. Hating opo. Kapatid po yan.
19: Opo.
1: Ay, okay, Tita Nona Damian.
19: Salamat po, attorney.
1: Salamat din po.
3: Salamat po, Ma'am Nona.
19: LPM ako sa inyo, hindi nyo binabasa.
3: Hindi kasi po siya po. Masyado na social media. Eh, na Pokemon Go po yan. At saka Roblox.
1: Tita Nona, kailangan ko po magpalit ng salamin yung, yung sa Messenger.
19: Thank you po, maliit sa inyong dalawa.
3: Salamat, Ma'am. Tawag lang po ulit.
19: Happy anniversary
1: po sa atin.
3: Thank you po.
1: Alright dahil
3: po.
1: Dyan, ubos ng ating oras, partner.
3: Pag hindi pa po namin ito ginudbay ngayon, eh baka wala na po tayo susunod na anniversary.
1: At nakikita ko na si Doc Dennis.
3: Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin ngayon na tumutok sa aming isang oras na huntahan. Yung mga nagme-message sila social live posting, batiin po namin kayo tomorrow.
1: Yes, partner.
3: Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala. Dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney.
3: Sagot ka ng batas.
0: Basta batas? Hello, attorney yan!

0: Magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Ako to, si DJ Monica. Pansamantalang humahalili para sa ating minamahal na si Chang Ami. Handang makinig sa anumang pinagdadaanan mo ngayong hapon na wala pong paghuhusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nako, nandito po kami para lang po sa inyo, no? Huwag niyo po kakaligtaan yan. Bidang talakayan para sa malusog na isip, puso at emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon, nakikinig po kami at nagbibigay ng payong beshi. At syempre, ekspertong payo din, no? Meron po tayong eksperto maya-maya sa programa. Ito po, si... Ako to, si Chang Ami. Kaya hala, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito, no? Napaka-exciting, very interesting po ang programa natin ngayon. Para sa ating episode ngayong hapon, medyo malapit-lapit na eh, no? Ang Father's Day. Anong feels mo? Ito ang episode natin tuwing Miyerkules, di ba? Parating, anong feels mo? Ayan naman, ako, para sa pagpapatuloy at sa celebration ng Father's Day, nako, sa 21st, 'di ba? 21 ng Hunyo. Pag-uusapan po natin ang modern fathers. Ano nga ba 'yan? Noon, sapat na ang maging provider para masabing mabuting ama ka, pero teka-teka, sa panahon ngayon, parang marami na ring roles ang mga tatay tulad ng pagiging provider. Aba, kailangan ano ka rin, no? Partner ka. You are a wonderful partner. Caregiver ka din, oh, di ba? Tapos, hands-on parenting na ngayon. Alam nyo po, dati, di ba? Pag-uusapan natin kasama ng ating eksperto maya-maya. Dati, puro ano lang siya eh, yung mga fathers, puro ano lang eh, puro provider, di ba? Yung financial support. Hindi sila hands-on sa mga chikiting dati, ngayon. Hands-on na hands-on na. Meron na nga ngayon mga stay-at-home dad said, oy, kung stay-at-home dad ka, saludo ako sa'yo. Napakahirap na trabaho, 'di ba? Mga stay-at-home dads. Oo, pero paano nga ba maaalagaan ng mga kalalakihan ang kanilang sarili habang inaalagaan ang kanilang pamilya? Paano sila dapat maging open sa kanilang nararamdaman? Hindi porket kalalakihan po 'yan eh wala na po silang nararamdaman. Oo, ano na po yun? Passé, outmoded, outdated na po yung dapat paglalaki ka. Parang caveman, I feel no emotion. Naku, hindi na po uso yan. Outmoded, tawag po dyan eh, passé na yung konseptong yan. Naku, meron po silang nararamdaman, kailangan papakinggan din po natin. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon dito sa Anong Feels Mo? Sa ako to, si Chang Ami. Huwag niyo pong kakaligtaan ha. Nako, ang dami ng ano, yung mga Aminatics, diba natin? Ayan, online. Teka, babasahin ko yung mga pangalan nyo isa-isa maya-maya. Paalala lang po, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Saan? 630 kHz lang po sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Uy, kung nanonood kayo sa cable via DZMM Teleradio, ay, Ayan. Nakapula ako parang Valentine's Day. Ayan naman ang aking puso para sa inyo, 'di ba? Mga kapamilya at kaserbisyo. At sabayan po kaming napapanood din online. Online sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya naman po, kung di pa kayo, ayan daw naririnig nyo. Pag di pa kayo nagla-like, mag-like na kayo at mag-subscribe na. At international din kami, o diba, bongga. International po. Worldwide, napapanood po kami sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Yung mga kaibigan natin abroad, hello, hello, how are you doing today or tonight? Thank you talaga sa inyong pagsubaybay dito naman sa Ako To Si Chang Ami. Yes, sobrang thank you. Oy, kung may kwento kayo ha sa buhay, pag-ibig, pamilya, huwag po kayong mag-atubiling ikwento po yan sa amin. Ipadala lang po sa DZMM Teleradio Viber ang inyong kwento, 0919-278-3000 po. Kami na po ang bahala na tumawag po sa inyo, no? Kung mas type ninyo naman ang old-fashioned landline, ako, para pong ako na talagang the age of landline kami. Ako at saka ang aming executive producer, si Mayora Sheila, di ba? Mga Gen X. Mas type namin minsan ng landline. O, tara na. 8924-4101. Tawag lang po. Locals 5671, 5672 at 5673. At kung nais ninyong makiin sa usapan ngayong hapon, aba, mag-comment-comment lang sa chat box ng YouTube. Diba? Eto na, ang dami na. At pwede rin po hanapin sa X, yung dati pong Twitter, no? Yung account ng ating minamahal na si Chang Ami. Ang handle po niya doon ay Chang Ami P. Halika, makiin na sa kwentuhan gaya ni Chloex Mario. Hello, Chloex. Kumusta? Ayan na. Alam nyo po, ito po, mga mga Aminatics. Diba? Mga fans ng ating minamahal na Chang Ami. Our Aminatics, ang team online sa YouTube at Facebook. Oo, si Judith Valderrama, ayan na rin. Hello, Judith. Nandyan siya. Si McCoy ang bata. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Oh, marami pa. Marami pa tayo. Pero teka lang. Tayo muna ay we will take a little break. Huwag po kayong mag-alala. At sasabihin ko po, babatiin ko po kayo isa-isa sa YouTube Live, Facebook Live. Pero sa ngayon po, meron na ba tayong balita? Yes, okay, sige. For now, magbigay daan muna tayo sa ating Radio Patrol. Ex-coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles, hinamon ni CIDG Director Morigo na magpakalalaki. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol Marlene Padiernos. Mars, kumusta? Magandang hapon. Hello Mars, nandiyan ka ba?
1: Etong si
0: yes.
1: Yan ang hamon ni CIDG Director plus Major General Robert Morigo II. Kay dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipakalaw Aurora. Sabi ni Morico, dapat magpakalalaki si coach Tab para harapin ang investigasyon sa kaso para na rin sa ustisya sa mga biktima.
2: Being mountain up to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players, which of all as your brother. If you're talking about the battle cry of Bibab, well, brother, if you're a brother, you Hindi ka tatalik.

0: ikapatwalong individual ang ipinasabpina ng CIDG para sa fact-finding investigation sa kaso. Kabilang na ang nasa 22 dati at kasalukuyang malalaro ng Ateneo Basketball Team, gayon din ang nasa 25 coaching staff kasama na ang iba pang resource person sa insidente tulad ng resort owner at iba pa. Ngayong araw, mayroong 10 current player ng Ateneo Basketball Team ang ipinasabpina ng CIDG. Pero 7 lamang sa mga ito ang nagpakita sa kanilang tanggapan habang no-show rin sa CIDG sina Coach Tab at 3 iba pa noong Lunes. Una nang sinabi ni Morico, nabibigyan nila ng 4 na pagkakataon o sabpina ang naturang mga resource person para makapagtulungan sa kanila. Kasabay ng babala na posibleng maharap sa kaukulang kaso at nagsisipot sa pagpapatawag ng CIDG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Samantala, Department of Agriculture, pinalakas pa ang laban kontra red striped soft scale insect. Magpaparami ng fungus para protektahan ang industriya ng asukal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Magandang hapon, Kelly.
2: Ng Department of Agriculture na pabilisin ang produksyon ng natural fungus bilang panlaban sa red striped soft scale insect o RSSI, isang pest na itinuturing na malaking banta sa industriya ng asukal sa bansa. Sa pagdiriwang ng 40th anibersaryo ng Sugar Regulatory Administration, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Teodoral Jr. na kailangan ng panawakin ang paggamit ng biological control agents upang mapigilan ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Ayon sa DA, kayang pababain ng peste ang sugar content ng apektadong tubo ng hanggang kalahati na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga magsasaka. Na-verify na ng SRA ang mahigit 4,600 hektarya ng mga taniman na apektado ng infestation sa Negros Occidental at Negros Oriental, habang may mga ulat din ng pagkalat nito sa Iloilo, Capiz, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Target ng DA na magkaroon ng sapat na biological control agents upang masaklaw ang hindi bababa 75,000 hektarya ng taniman ng tubo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Magandang, magandang, magandang Miyerkules! Welcome back po! Ako to, si DJ Monica! Pansamantalang humahalili sa napakaganda inside and out, no, na si Chang Ami para sa ating episode na pinamagatang Anong Feels Mo? Diba? At ang topic po natin, paksa natin for today, sa pagdiriwang po ng Father's Day ngayong 21 ng Hunyo. Oy, happy Father's Day ha sa mga
4: happy
1: tatay dyan. Oo. Nako, miss na miss ko na yung papa ko. Oo, kaya kayo dyan na buhay pa ang inyong mga tatay, i-cherish nyo po sila. Kapag nawala na po sila, nako, every Father's Day, so bittersweet. Oo, and yan, no, in celebration of Father's Day, ang pag-uusapan po natin ngayon ay modern fathers. Nako, ayan, kung kayo po ay nanonood sa teleradyo, medyo nag-air quotes ako, no? Modern fathers. Meron pong air quotes kasi, ano nga ba yan? Aba, ano kay kinaibahan ng tatay ngayon sa tatay nung panahon? Bakit ba may modern fathers? Abay, malalaman natin yan sa ating coach, ba diba, na nag-aantabay na via Zoom. Excited ako na makilala siya eh, kasi parati ko siya napapanood, no, tuwing Miyerkules dito sa Ako To, si Chang Ami. Napaka-ano niya, napaka-ano niya, he is such a safe space, ba diba? Ang ganda ng vibes niya. Kilala niyo na kung sino ang tinutukoy ko, 'di ba? Si Coach Rainer Grospe. Uy. Sige, we will hear from him in just a bit, no? Gusto ko lang po sabihin na yun na nga, ito po ay safe space para sa ating lahat. At dapat po ay i-normalize po natin

0: Yan po ano ang nangyayari sa labas ng himpilan. At ito po si Robert Mano. Bibigyan po tayo ng magra-wrap up lang po si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
1: Kahapong sesyon ngayon ng Senado, kabilang sa unang napag-uusapan ngayon ay yung isinusulong na Magna Carta of Barangay Health Workers. Kanina ay isinarado na tinapos na yung period of amendment o amienda ng mga senador kung kano yung gusto pa nila maging forma nito. Pero upon the request ng minority, particular kay Senator Pia Cayetano, ay muli itong binuksan at ngayon ay naghahain sila ng mga rekomendasyon para mas mapatatag at mas mapaganda pa yung forma nitong Magna Carta of Barangay Health Workers. So yan yung inilalatag na nila ngayon, amienda. At pagkatapos, sabi ni Majority Leader Mick Zubiri, ay mayroon pang mga panukalang batas na kanila rin aaprobahan at ipapasa. At kanina, si Senator Pampilo Lacson nabanggit din niya na isa sa ikinukonsidera at napagkasunduan ay ang paghalal kay Senator Chis Escudero na siyang mamumuno o magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Yan daw yung kanila na pag-usapan simula pa kaninang umaga, pero ngayong hapon ayan yung aabangan natin kung imamanifest ito o kung sa July 6 na sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat Radio Patrol Robert Mano. Yan po ang ganap sa Senate Special Session. Babalik po tayo sa ating programang Anong Feels Mo dito po sa Ako To si Chang Ami. We will be back no with our life coach si Coach Rainer Grospe sa ating paksa ngayong hapon na Modern Fathers. Pagbalik po natin after this short break, diyan lang po kayo.

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-pakinig.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
7: kape.
8: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang Miyerkules po sa inyong lahat. Alam niyo naman, every Wednesday, 'di ba? Anong feels mo? At ngayon ay ang paksa po natin ay Modern Fathers, no? Pag-uusapan po natin 'yan in celebration of Father's Day sa 21 ng buwan, ano? Maunawaan natin ang pagbabago ng roles ng ama mula noon hanggang ngayon at tutulungan tayong maunawaan ito ni Coach Rainer Grospe. Nasa linya na po, nasa Zoom, our life coach for from Limitless Life Coaching. Nandiyan na ba si Coach Rainer? Magandang hapon, Coach!
2: Magandang hapon, DJ! At mga kapamilya, hello po! And happy Father's Day! Advance pala! Happy Father's Day sa lahat ng tatay!
1: Hello, Coach! Oo, excited ako na makilala ka kasi parati kitang napapanood tuwing Miyerkules eh.
2: Yes, DJ, it's our first time to collaborate with this episode, so excited din ako.
1: Yes, oo. Napaka, like I said earlier, no, kapag ka pinapanood kita, parang you feel like such a safe space.
2: Naks naman. Oh, thank you so much.
1: Napaka-comforting ng vibe mo eh, even through, kahit nakikinig sa radyo, yung boses mo lang, o pag nakikita ka. So, talaga namang salamat na, sinamahan mo na naman kami ngayong Miyerkules for anong feels mo.
2: Thank you, DJ Monica. So excited ako sa pag-uusapan natin today.
1: Oo, kasi ang pag-uusapan natin, Coach, is yung modern fathers, no? Kapag ba sinabi, Coach, ang unang tanong ko, no? Pag sinabi bang modern fathers, ano ba talaga ang ibig sabihin nun?
2: Okay, so kapag sinabi natin, DJ Monica, na modern father, hindi na to katulad nung before na alam natin yung yung kapag sinabi dati kasi mabuti kang tatay kapag good provider ka, di ba?
1: Correct.
2: Pero ngayon, ang modern father, nakikisabay siya sa changes ng society natin na alam mo may mga pamilya na kasi ngayon na dual income in one family, meaning parehong tatay at nanay ay kumikita, nagtatrabaho, pareho silang mga career person. So, dahil nag-share sila sa financial responsibility, dahil alam mo naman, DJ Monica, na napakataas na lang mga bilihin ngayon, hindi na sapat na isa lang yung kumikita sa isang pamilya, di ba?
1: So, pareho nako talaga. Oo, sinabi diba? Mo pa, Coach. Oo.
2: Oh, so kung dalawa ay nagtutulungan sa financial responsibilities, ang ibig sabihin ng pagiging modern father ay hindi lang financial yung responsibility niya. May responsibilidad na rin siya when it comes to household chores, when it comes to taking care of kids, when it comes to like parang pagiging tutor sa kanila, paggabay sa kanila, hindi na lang yung nanay yung may responsibilidad doon. And ito yung tinatawag natin na modern father kasi hindi lang ine-expect na sa kanya na maging good provider siya, ine-expect pa sa kanya na magiging present siya physically and emotionally sa mga anak niya at sa asawa niya. So, nakikita mo na dun pa lang makita natin na parang napakalaki ng pressure sa mga modern fathers ngayon.
1: Correct. Oo, kasi nga yun na nga no, kailangan pati sa mga bata talagang hands-on na sila. 'Di ba? So, ang daming pressure kasi pagod ka na sa trabaho pag-uwi, pagkatapos kailangan pa tutulong sa bahay. I have to ask this, no? Is this fair na i-expect pa sa kanila ito? Sige, Coach.
2: Ang ganda ng tanong na fair ba na i-expect sa mga tatay ito. Sasabihin ko lang na yung gender roles kasi natin sa when it comes to sociology, no, it's ever changing. Nagiging demand lang ito ngayon sa mga tatay dahil nagbabago na rin yung panahon natin dahil nakikisabay tayo sa gender equality, sa progressive na mundo natin, no, na lalo na kailangan ba konting hinga mo lang may bayad eh, parang 'di ba, school, pagkain, ganun. So hindi si nanay din naman ini-expect sa kanya na maging career woman din siya, na sundin din niya yung pangarap niya at mag-provide din siya sa family. So ngayon ang nakikita natin na dun sa tanong mo na is it fair, parang sa tingin ko ay yes, kasi dalawang side ito eh, nagiging equal yung responsibility, and at the same time gusto kong yung perspective natin, DJ Monica, na maging opportunity siya na na ma-unleash ng mga fathers natin yung ability pala nila, hidden ability nila, to be emotionally involved, to be emotionally present, to be loving parents na hindi lang good provider, di ba? Kasi baka hindi lang natatap yun dahil meron tayong parang toxic belief na kailangan nagtatrabaho lang, parang ATM machine lang si father, pero kaya din pala niyang makinig ng problema, kaya din pala niyang maglambing, di ba? Kaya din pala niyang mag-attend ng graduation. So I think more of, instead of pressure, pwede nating haluan ng perspective na opportunity pala to, to unleash the capability of fathers for being good people.
1: Yeah. Correct. Oo, naisuot na ang kapa ng mga tatay dyan. Hindi lang sa pagiging provider nila, pero yung kapa nila sa pagiging hands-on dad talaga. Alam mo, di ba, coach, meron kasing tinatawag na father wound. No, at ang daming lumaki na meron 'yan. Ako actually, admittedly, no, aminin ko po, ano, I am still in a little way, no, sa edad kong ito, I'm still healing a bit, no, from my father. Yes. Matagal na pong wala ang papa ko. Pero kasi nung panahon po noon, nung 80s, nung 90s, no, lumalaki ako. Mm-hmm. Talagang yun pa yung sobra pa yung tatay, puro trabaho lang. So
2: wala talaga sila.
1: Correct. So yun yung, would you say, Coach Rainer, na ito yung isang, you know, one of the positives, no, yung mga pros ng pagiging hands-on ng papa, ng tatay, ay medyo may iwas-iwasan natin yung father wound para sa ating mga, sa mga chikiting na lumalaki.
2: Actually, itong pinag-usapan natin, DJ Monica, na I thank you pala for sharing your personal experience with your father, no. Maraming makaka-relate dyan sa father wound na yan, meaning na lumaki tayo na merong hinahanapan natin ng parang hinahanap natin yung relationship natin with fathers, and itong pressure na nararamdaman ng mga modern fathers ngayon could be a trauma response to that father wound. It
1: correct.
2: Could mean na DJ Monica, na mga kapamilya, na kung kayo ay nape-pressure kayo na mag-provide, tapos gusto niyo pa rin present kayo palagi sa mga anak ninyo, it could be a trauma response na ayaw ninyong maranasan na mga anak ninyo yung naranasan nyo before, na absent si father ninyo. Kaya ngayon, parang gusto nyong doblehin yung 24 hours ninyo. Gusto nyong mag-provide, and at the same time, gusto ninyong makasama sila. Nung maging parang physically present sa nila. And sometimes, nakaka-affect ito sa mental health. Because hindi laging realistic yun eh. Maganda yung intention, DJ Monica, but it's not realistic na mapagsabay mo yung dalawang roles, kasi baka mapabayaan mo yung sarili mo, baka hindi ka na nakakapagpahinga bilang tatay, 'di ba? At yun yung mga gusto mong gawin, yung mga sports, hobbies, at parang self-care na gusto mong gawin sa sarili mo, hindi mo na nagagawa dahil nagko-compensate ka. Nagiging trauma response yung pagiging provider and present father mo at the same time.
1: So, Coach, no, you mentioned yung mga trauma response, ano?
2: Yes.
1: So, yung trauma response sa mga sobrang overworked na dyan. Na, kasi nanggagaling ito dun sa yung, I also heard you mention a while ago, yung toxic masculinity.
2: Yes.
1: No? Dun po sa ating mga manonood at tagapakinig, ano, ng programa, yung toxic masculinity, teka, explain natin, Coach, para doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin nun.
2: Oo, toxic masculinity, yung masculine role ng mga kadalasan sa mga kalalakihan, no, yung ini-expect ng mga society sa kanila, na katulad ng dapat malakas sila, dapat may profession sila, dapat good provider sila, no. Ito yung nagiging toxic siya, kasi parang hindi naman lahat kayang gawin yon, no? So what if hindi siya makapagtrabaho pero mabuti siyang tagapag-alaga ng mga anak niya. So nagiging toxic siya dahil nagiging parang nagiging backshots. So, tapos may mga terms pa na ang dami na nating terms na napag-usapan, DJ Monica.
1: Oo, diba?
2: Meron pa mga trauma response,
1: father wound.
2: At meron pa tayong tawag dito yung yung hustle culture na sinabi mo.
1: Nako.
2: Na yung trabaho lang tayo ng trabaho ngayon. Mm-mm. Isa din yan, isang epekto din yan ng toxic masculinity na parang nasanay tayo na dapat magtrabaho,
1: correct,
2: mag-provide.
1: Mm-mm.
2: At para rin, isa rin trauma response yan, DJ, na dahil hindi nabigay ng father natin noon yung gusto natin. Ngayon, bili tayo ng bili ng toys para sa mga anak natin, di ba? Para mapasaya sila. Hindi pala natin alam na yung wound pala natin, yung hinihil natin, hindi yung anak natin, di ba?
1: Correct.
2: So, ayun. So, kailangan self-aware tayo. Kaya maganda na napag-uusapan natin to, DJ Monica.
1: Yes, kaya tuwang-tuwa ako dito sa programa ni Chang Ami. Kasi, di ba, talagang na-address natin itong mga bagay-bagay na talagang dati, medyo tabu pag-usapan. Sabi ko nga, nung sa simula ng programa, kailangan i-normalize natin ito. We are talking about mental health. Dahil kapag po natibag ang mental health natin, we are useless. As fathers, mothers, as colleagues, as members of society, no? So this is very, very important. Coach, so balik tayo sa toxic masculinity, no? Yung mga toxic na gender roles na kailangan. Sobra talagang hindi. Pati yung bawal umiyak, bawal magpakita ng lungkot, bawal magpakita ng kahinaan. You know, would you say, paano po natin, how would you say na pwede nating parang i-convince ba ang ating mga ang ating mga kalalakihan sa buhay natin that it is okay not to be okay? What is the best approach para po sila ay hindi nila feeling na ina-attack sila, na magiging defensive sila?
2: Yan, ganda ng tanong, DJ Monica, na I guess it will start with awareness, no? Mm-hmm. Yung awareness natin sa mga tatay na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, kung napapagod kayo sa trabaho, tapos po ay nape-pressure pa kayo dun sa maging present kayo sa mga anak ninyo, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa kanila personally, hindi nyo alam kung may naniligaw na ba sa kanila, may nambubuli ba sa kanila sa school, di ba? May mga ganun kayong thoughts. Diba, di nyo, yung relationship ninyo, malayo, ganyan, dalawa na yung pressure na yun. Tapos, kapag nape-pressure ka at hindi mo pa maamin sa sarili mo, no, at hindi ka makahingi ng tulong, ni hindi ka makaiyak, yung pressure na yun ay nag-add up dun sa stress. At baka, mga tatay, no, baka meron na po kayong maintenance medicines ngayon, pag check-up ninyo, mataas na yung blood pressure ninyo, may diabetes na kayo, meron na kayong mga kung anong mga karamdaman, ay lahat po yun ay dahil sa stress na parang binabottle up natin o sinasarili po natin. So kapag may mga ganyan na naramdaman na kayo, I guess it's high time na iwasakin natin yung toxic masculinity. Minsan kasi, DJ Monica, na hindi lang sa ibang tao nanggagaling yung toxic masculinity. Minsan sa sarili natin, ini-impose natin sa sarili natin, yung mga tatay. Mm-hmm. Diba? So, kapag na may mga karamdaman kayo, be sure na i-check nyo rin yung sarili mo. Umiyak na ba ako? Humingi na ba ako ng tulong sa asawa ko, sa mga kumpare ko, sa mga anak ko? Diba? Oo. Sinabi ko ba sa kanila na sinabi ko na sa kanila na sorry, hindi mo na kita mabibili ng bagong cellphone ngayon kasi may inflation rate, nahihirapan tayo. Inamin na ba natin yun? Na naging honest na ba tayo? Kasi
1: baka
2: yun lang yung way para ma-depressure tayo.
1: Correct. Sige. Coach, meron kayong minention sa pagsosorry sa anak, ha? Babalikan natin yan. May katanungan ako dyan.
2: Sige.
1: Very exciting. Yan na nga ba? Kaya excited ako na makilala si Coach Rayner. Talagang it's been very fulfilling so far. Magbabalik po tayo after this short break. Huwag po kayong aalis, no? Dito sa anong feels nyo? Dito sa anong feels mo? Pinag-uusapan po natin ang ating topic ay modern father sa pagdiriwang ng Father's Day. Babalik po tayo. Huwag po kayong aalis.
3: Ako to, si Chang Ami. ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa S30 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Magandang hapon! Oh, magpapatuloy po tayo sa anong feels mo. Ngayon pong Miyerkules, no, ang paksa po natin ay Modern Fathers. Ang kausap po natin via Zoom, si Coach Rainer Grospe, our safe space life coach, di ba? From Limitless Life Coaching. Hello, Coach!
3: Hello again, DJ Monica, yes.
2: May na-mention ka kanina, no, about yung kunyari, magsosorry si tatay dahil merong hindi nabili gadget, yung ganon. Okay, talking about toxic masculinity, no, yung mga outmoded na ano na norms ng mga magulang, lalo na ng tatay, eh hindi nagsosorry. Ang daming ganyan, lalo na nung lumalaki ako. That is part of my father wound, by the way, is I never mga kaibigan, kapamilya at kaservisyo, let me make myself clear. Mahal na mahal ko po ang aking tatay.
3: Yes.
2: Kaya lang, you know, ito po kailangan malaman ninyo, no? 'Di ba, coach? Tama ito na.
3: Yes.
2: Yung love and yung disappointment, they can coexist. Pwede
3: correct,
2: pong sabay
3: correct,
2: na emotion yan. Hindi porke medyo nadi-disappoint ka na si papa eh, medyo absentee father, hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal, di ba, coach?
3: Oo. Yes.
2: So, yung na-experience ko is never nag-apologize, hindi ako lumaking ganon. Ano po ang masasabi nyo sa mga ama in this day and age, yung mga modern fathers, no, to encourage them na okay lang yon mag-sorry sa mga anak?
3: Okay. So, meron tayong tinatawag na emotional quotient, no, na minsan kilala or alam na ang mga kalalakihan in general are mababa sa emotional quotient. Pero yung emotional quotient kasi na to, hindi siya katulad ng intelligent quotient na fixed na. Yung intelligent quotient kasi natin fixed, pero si emotional quotient, it can be enhanced, it can be better.
2: Coach, ito pwede yung EQ, no? EQ.
3: EQ yung tawag natin, the emotional quotient. The more na ipinapractice natin siya, the more na tumataas siya. When we practice loving, when we practice forgiveness, when we practice laughing, and we practice saying sorry, no? I-explain ko lang na kaya yung mga ibang tatay ay hindi sanay mag-express, maaring, let's give them the grace na maaring lumaki din sila doon sa pamilya na ganun. Kaya yun yung natutunan nila. They don't know better. No? But since pinag-uusapan natin ngayon, mga tatay, wala na po kayong excuse na hindi ko ninyo alam. Wala na po kayong excuse. Yeah. Yan. Ang nagpipigil sa mga tao na mag-say sorry ay yung kanilang ego. No, at ang ego na to parang pinoprotect kasi niya tayo na mapahiya, yun na baka akalain ng anak ko, ng asawa ko na weak akong tao, gusto ko pa palaging iparating na strong. That may be true noong unang panahon, pero nalaman natin through time na sabi nga sa life experience ni DJ Monica na merong epekto sa kanya yun. Napag-aralan natin to na may epekto pala sa mga anak. Kaya nakikita natin ngayon at sinusulong natin ngayon na hindi na yun applicable ngayon.
2: Correct.
3: Maaring,
2: kasi,
3: yes.
2: Go ahead,
3: diba,
2: coach.
3: DJ Monica, na maaring sinave ni father yung reputation niya before but wasn't able to save the relationship. But now, diba, hindi na yun applicable ngayon. Ang strong before ay iba na sa strong ngayon. Ang strong na tatay ngayon ay ang tatay na marunong umamin ng kanyang limitations,
2: yun.
3: Marunong mag-sorry, at marunong magsabi ng I love you. Yun yung strong na tatay na alam natin ngayon. Yun yung modern father na gusto natin.
2: Nako, ang galing ni Coach Rainer. You articulated it so perfectly. Alam mo, parati kong sinasabi yan. Yan pong pagiging vulnerable, ano? Yung sinabi ni Coach Rainer, yung nagpapakita kayo ng emosyon na minsan-minsan ay magsosorry, minsan-minsan, okay lang mag-I love you, it doesn't make you less of a father and of a man. Parati kong sinasabi, yan po ang bagong pagiging strong. That is the new definition of strength, yung vulnerability, di ba po, coach?
3: Yes. Or the more vulnerable you are, the more real you are, and ma-accept ka ng asawa mo, ng anak mo, ng mga kaibigan mo bilang yung totoong ikaw.
2: Correct. So ngayon, as we wrap things up, Coach Rainer, sabihin niyo po sa amin, paano ba makakatulong ngayon, no, na na-establish na natin na okay lang. It's okay for fathers not to be okay. It's okay for you to show emotions and weaknesses. So na-establish na yon, paano makakatulong ang mga asawa, mga partners, mga anak sa emotional health and well-being ng isang tatay, Coach?
3: Ayun. So, minsan akala natin kailangan natin agad ng advice o kaya pero madalas kailangan lang nila ng parang safe space. Katulad nga sinasabi mo, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaya siguro hindi makapag-sorry yung mga tatay natin. Kaya siguro hindi sila makahingi ng tulong is because yung mismong household is not safe. Diba? If yung mga asawa, yung mga anak natin, kapag sinabi na kapag nag-sorry si tatay na sabi na hindi mo na makakabili ng gusto ninyo, makapag-celebrate ng birthday ninyo, yung valid na maging sad doon, pero yung pagtampo is making nagko-cause siya ng tinatawag natin na father guilt or yung dad guilt na tinatawag natin, and that causes na na-learn ng tatay na hindi pala siya safe mag-express doon sa household. So let's make the household safe for everyone, hindi lang tatay, for all members na express yung emotions nila, yung gusto nilang saloobin. At minsan, kapag sinabi ng tatay na napapagod ako, hindi ibig sabihin kailangan mo na kaagad tumulong. Hindi ibig sabihin kailangan mo na agad maghanap ng trabaho bilang anak, no? Kapag sinabi ni tatay na napapagod lang ako, pwede nating sabihin na, okay lang dad, pahinga ka muna, di ba? Okay lang, dad, next year na lang. Okay lang, dad, makakapaghintay naman ako, di ba? Yung mga simpleng ganun na, mga salita natin sa mga tatay natin, it releases pressure to them.
2: Oo.
3: And mas na-encourage pa sila na mas maging mabuting tatay para sa atin. So, di ba, napaka-practical, DJ Monica, na kung paano natin tulungan maging emotionally strong yung mga tatay natin is to just be a safe space to them, magpasalamat sa kanila, i-acknowledge yung mga ginagawa nila, and always say, you are always proud of them din.
2: Oy, ang ganda. And also, bigyan natin sila din ng ano, ng pagkakataon na gawin yung nakaka-relax sa kanila. Kung you know, yes, if this is video games, kung ito ba, as long as hindi ano ha, as long as hindi toxic yung paraan ha.
3: Oh, 'di ba? Oh, addicting o kaya na.
2: Baka naman trip niyang mag-golf, 'di ba? Bigyan din po natin yung mga misis naman din po diyan. Huwag naman po masyado magnag na kailangan parating kundi nagtatrabaho eh nakatutok sa bahay. Bigyan niyo rin po, kailangan po ng mental health niya, 'di ba, no, Coach,
3: ganda ng input.
2: Oo, ng yung mga hobbies niya, kumbaga, allow him, ano?
3: Yes. Gusto lang ano 'yun, at pasusugin ng DJ Monica na being a father should not parang take away yung real personality mo. Nadadagdagan yung personality mo pero hindi dapat mabawasan.
2: Correct.
3: Maging tatay ka pero you should be allowed to still do your hobbies, di ba? Yung mga gusto mong gawin, yung nagpapasaya sa'yo. Kasi at the end of the day, yan din naman yung magpapaalis ng stress natin at makakapagpa-boost ng moral natin para mas maging mabuting tatay tayo.
2: Tama. Maraming salamat! Our life coach, galing sa Limitless Life Coaching, Coach Rainer Grospe. So, until next time, Coach, thank you very much. It's good
3: yes,
2: to meet
3: DJ
2: you.
3: Yes, DJ Monica, thank you.
2: Maraming salamat. Happy Father's Day in advance, ano? Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. At dito lang po kayo sa DZMM. Yeah.

0: Zoom Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Eh, kamusta, kuya? Ah. Eh, kamusta naman, kuya? Kamusta
2: napanood
1: ang
2: mo ba yung,
1: special session?
2: Napanood mo ba yung season finale ng Senetflix?
1: Dulo-dulo rin pala. Wala rin pala.
2: Susuko rin pala yung bataan eh. Pinatagal-tagal pa.
1: At ang masaklap nun, kinailangan pang humiling ng special session. Itong nangyayari ho, hindi ito regular ah. Dahil kinailangan humiling ng special session ng mismong Pangulo para hindi nga maantala yung serbisyo publiko ng gobyerno.
2: Dahil mo na-alarma sa rin eh. Doon sa special session, na-alarma siya. Siguro, I don't know kung ina-anticipate niya na magkakaroon ng special session. Kaya, di ba, tumakbo pa nga siya ng Supreme Court. Di ba? Nag-petition sa Supreme Court. Di ba? Sinunda ng special session. Wala. Mutin academic na yung ano niya.
1: Tsaka hindi, wala pang nahihiya sa kanila. Ha? Pag ikukumpara yung camera kanina nag-ano?
2: Yung isa kasi doon, ewan ko kung tinatablan pa yun kasi sa kapal ng...
1: yung, sino ba yung nagsabi na yung kahit i-jack camera na, masisira yung jack camera. Eh kasi tingnan mo, alam mo yung pinapanood ko kanina, sabay ko pinapanood eh. Yung isa, yung camera, nag-suspend na kasi anong gagawin natin? Ipasa na natin yung mga kailangan ipasa, di ba?
2: Pero ewan ko kung ano, kung naka-ano pa lang kanina eh, naka-session suspended pa
1: suspended
2: lang kanina
1: pa rin,
2: eh, hindi pa nag-adjourn.
1: Actually, ay pero kung, pwede ba sa rules ano, ng Kamara at ng Senado, kung sakasakaling hindi nila matapos ngayon, isususpend lang, bukas itutuloy ulit?
2: Ewan ko kung pwede
1: yun. Yun?
2: Hindi, kasi, very specific yata yung ano ng ano. Malaman natin.
1: Na one day lang ano.
2: Malaman natin.
1: Na at tatanungin natin.
2: May makakausap tayong ano eh. Balbasarado.
1: Akala ko Balbasaradyo. Kasi nasa radyo. Ay, wala daw siyang balbas. Tignan nga natin.
2: Ah, nakapag-ahit ba?
1: Nakapag-ahit daw eh. Dahil via Zoom naman natin makakausap
2: ito. Ano yung pag-ahit niya? Protesta ba yan?
1: Kasi may kilala ako. Di ba nagpo-protesta, ayaw tumakbong presidente kaya nagpakalbo.
2: Oo, di ba?
1: Tingnan nga natin. Mga kasama po natin via Zoom ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, si Congressman Francisco Paulo Ortega V. Magandang hapon po, Kong Paulo.
3: Magandang hapon, Kuya Sandro. Saka, si Big Daddy Willie ba yan?
2: Si Big Daddy.
3: Ano ba yun?
1: Aba, nag-shave nga. Bakit? Ano't protesta ba?
2: Nagpagupit pa.
1: Oo nga, nagpagupit pa.
2: Buhay pa ba? Kung...
3: Buhay pa.
2: Buhay pa.
3: Kahit, buhay pa.
2: Well, siguro naman napanood mo yung season finale ng Senetflix kanina.
3: Actually, nandun kami kanina.
2: Oh.
3: Hindi kasi may CA kami ng 11 o'clock eh.
2: Okay.
3: Nandun kami sa Senado kanina.
2: Sige, kwentuhan mo nga kami yung mga kaganapan dun kanina.
3: Wala naman masyado. Actually, medyo tahimik nga eh. Medyo tahimik yung transition. Very smooth. So, tapos may mga nag-attend naman po na from the minority sa aming CA meeting. So sabi naman po nila, kinikilala nila yung bagong liderato ng Senado.
2: Okay.
3: Which is yung block ni Senator SP Win.
2: Okay. So sa inyo diyan sa lower house, anong nakikita nyo? Is it development paano?
3: Actually, ang tingin ko makakapag-ano na yung mga nakabimbin na trabaho, mas matututukan na. Siyempre, yung NBA finals natin, yung impeachment trial po na nakakalendar, meron na pong mas malinaw na direksyon, masusunod na po yung calendar kasi nga wala na po yung medyo parang nagbaboxing out sila sa Senado ng mga nakaraang linggo, di ba?
2: So,
3: malaking bagay po yun. Siyempre, mga ate at kuya namin yan eh, sa upper chamber. So, At the end of the day, yung trabaho naman po yung pinaka-importante, yung obligasyon.
2: So, aminado rin kayo somehow dyan sa Congress na may, kahit pa paano may nagiging epekto doon sa impeachment trial, yung nangyari na gulo dyan sa Senado?
3: Ang pagka, ng paglalaralan ko nga, Big Daddy, sabi ko, ano eh, parang playoffs ba? Marami kang pinapanood na playoffs. Pero at the end of the day, siyempre yung NBA Finals ang gusto mong panoorin, di ba?
2: Yes, oo.
3: Gusto mo yung championship. So, parang ano, maraming ganap, maraming nangyari. Pero, yun nga, sa simbahan din ng tuloy, ika nga.
1: Eh, yun nga. Ito po bang, yung tanong nga namin kanina, Kong Paolo, ito po bang, kunwari hindi nyo talaga matapos yung mga kailangan nyong tapusin ngayon dahil nga maybe pressed for time, pwede po ba itong isuspend lang muna at pagpatuloy bukas o mahigpit yung...
2: Na isang araw lang.
1: O, na isang araw lang.
3: Oh, very specific kasi yung, ano eh, yung special session eh. Kaya naman siguro yan hanggang mamayang gabi. Ongoing pa ngayon sa house eh, kakabalik ko lang. So, sabay po yan natatapusin. Ang calendar, ang usapan, parang andating 9 to 5 p.m. Pero kung sakaling kailangan i-extend hanggang mamayang gabi, siguro kailangan din po ng konting overtime para mahabol po. Yung mga appointments naman po kanina na pagka na-approve na lahat at na-i-submit na from the committee to the plenary. So, I guess yung mga iba po pong priority measures na lang po yung tatapusin ngayon on both houses.
2: Ano yung mga crucial na mga bills na sabihin natin nasa third reading na na kinakailangan talagang tapusin ngayong
3: special session? Parang lahat naman po importante. Parang nakasentro sa education, sa politika, sa social services, yung last mile, yung Geriatric Act, yung AIX Act, yung Political Dynasty Bill natin. Kasi yung mga act po na sinasabi ko, mga amendments po yung, mga malalaking amendments po yun.
2: Uh-huh.
3: Generally, doon po sumisentro, education, politika, saka health, saka social services po, yung mga pangunahing pangangailangan.
2: Mm-hmm. Ilan dyan yung diretsyong ratification, ilan dyan yung most likely dumapa sa BICAM?
3: Parang kalahati.
2: Ah, kalahati.
3: So,
2: madami-dami din.
3: Hindi ako sure kung 10 o 11 eh. Mm. Parang kalahati.
2: Kalahati.
1: Mm-hmm. Ito pong 15 billion paano kalang batas na pagbibigay ng...
3: 15?
1: Oo, yung quick relief bill para sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kamusta po status nito?
3: Actually, kaka-resume lang kanina nung dumating ako. Naharang kasi ako ng mga house media. So, tapos diretso nga ako sa schedule ng interview ngayon. So, bala ko nga after nito, pupunta ako sa plenary para tingnan ko yung status niya. Kasi kaka-interview lang ni Kong Zia kanina. Eh, syempre, kailangan po ma-prioritize itong additional na funding na to. Kasi kailangan po dahil grabe po yung tama po ng lindol.
1: Tsaka yung repairs doon sa mga kalsada.
3: Yeah. Oh.
1: At yung nakita pa natin...
3: High priority to kasi may infrastructure siya na component. Pero yun naman pong sa social services component, ongoing naman po since nagumpisa. So, pero yun nga, malaki po yung kakailanganin para sa repairs po.
2: Kanina, kausap namin si Majo, si Representative Zandro, no? And mukhang isa sa mga dadaan sa possible the BICAM at matinding diskusyon yung anti-political dynasty.
1: Yung status nito papuwasa na sa House eh, di ba?
3: Ay kaso okay na. Pero sabi ko nga syempre panukala to. Nasa majority ako kaya sumuporta tayo and hindi rin naman pulingin sa karamihan na paano ko ba ipapaliwan. Siguro kami ang pinakamatagal sa buong Pilipinas, sigurado ako, kami yung pinakamatagal na political family. So, nakita ko naman, inaral naman, pinagdebatehan naman. So, malaking step naman tong political dynasty bill na naipasa na to.
2: Yung pagkakaiba ng version ng House at saka ng Senate, gaano kalaki yun? Kasi mukhang magkakaroon ng matinding diskusyon eh.
1: Mukhang sa BICAM ito. No?
3: Medyo ano po yan, sa tingin ko naman, healthy yung discussions kasi hindi naman po

0: may pag-uusapan, may pagdidebatehan, kaya parang dito mo makikita kung paano naman yung rights din ng gustong tumakbo kahit magkaka-apelyedo sila, kung gusto rin nila maging politiko, paano rin po masasagot yung mga component na yun. Umabot pa nga kami dito sa House na bakit di na lang natin i-up yung ante, taasan natin yung scale na kailangan at least 10 years in government service, at least college graduate, at least may master's degree. Umabot po sa mga puntong ganun eh. Pero yun nga po, ito na po yung version na naipasa namin. I'm sure sa Senate, mas medyo maganda rin po yung debates doon. Tungkol niya sa political dynasty bill niya.
1: Baikam ba talaga ang babagsakan ito o wala, hindi ba possible na mag-adapt na lang ng version?
0: Bihira po yun. Bihira mangyari na ang ating mga kuya at ate sa mataas na kapulungan ay mag-a-adapt na lang from the version of the House. Usually po, may magbabago dyan o may madadagdag na magbabawas po. Usually, gano'n naman po eh.
1: So, gano'ng kalawak o karami tatamaan ito kung sakasakali dyan sa Congress, sa imbawa?
0: Well, sa version po ng House, definitely yung mga sa local, medyo mas may epekto po sa local kasi halimbawa, mag-ama na mayor at saka vice mayor, mag-apo na direkta, tatamaan po. Yung clustering naman po, pag nandun ka po sa distrito, hindi naman po may epekto sa local government or sa provincial government or sa national government. Parang may clustering siya eh. National, provincial, district, saka city. Pero yung direkta po, parang kunwari, ako po, kunwari, mayor ako ng isang town. Yung anak ko po, asawa ko po, hindi pwedeng maging Liga President, hindi maging ex officio na PCL President, hindi rin po siya pwedeng magkonsehal o vice mayor. So, magkakaroon siya more on the grassroots na dreaming po talaga.
1: Alam mo, sa local, may kilala ako eh. 35 years, 36 years na sa pwesto, iisang pangalan. Tinalo pa nga mag-syota.
0: Hindi ko nasasabihin kung ilang taong pa. Magalit si Big Daddy sa akin. Mahirap na.
2: Pero yun nga yung tanong, Kong Paolo.
0: Pero hindi naman kaila yun. Hindi naman kaila.
2: Oo, yun nga, Kong Paolo. Sa kabila nito, sinusuportahan nyo. Ang tanong doon, bakit? Pero bago nyo po sagutin yan, padadaanin lang po natin ito. Ano oras na, Kuyang?
1: 15 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Eh, yun nga, Kong Paolo, ang tanong, bakit po kayo sumusuporta kahit malamang maapektuhan yung posibleng pagtakbo?
1: Posibleng isa kayo. Actually, kanina, sabi ni Madjo, ni Representative, sabi niya, hindi naman ako ipokrito para, kung magkakabilang ako, ka dyan eh. Diyan sa political dynasty. Inamin niya. Inamin niya.
0: Mm-hmm. Kong Paolo. Mm-hmm. Kong Paolo, go ahead. Go ahead po. Go ahead.
2: Hello?
1: Ayan, nawala ka. Ayan, ayan. Go ahead, go ahead.
2: Ayan. Actually, mag-seatmate. Sabi ko, mag-seatmate yung lolo namin eh.
1: Nga pala.
2: Pero sabi ko nga, yung mga ganyang bagay, di, kung may batas kang hinahain, kung may panukala, measures, amendments, o anuman, maganda kasi pag-usapan eh. Mm-hmm. Kung sa tingin natin, napapanahon na, tiyempo na, kailangan na rin na mag-update, kailangan na rin na tignan yung mga ganitong bagay. Eh, bakit naman hindi tayo susuporta? Eh, part naman tayo ng mayorya. Mm-hmm. Suporta as to the speaker, kay Madjo. Eh, bill din sila po nag-introduce ng bill na yan. Sabi ko nga, pinag-uusapan naman eh, pinagdidipatihan naman. So, pag nakalatag lahat ng baraha, mas madali pong basahin, mas madali pong ayusin. Tignan natin kung saan po pupunta itong bill na to without impeding naman po siyempre yung democracy natin.
1: Nagkaroon ba ng chance na consultation doon sa mga, sabi natin, hindi sa mga politiko, kundi sa mga bumobotos, constituents?
2: Nagkaroon po actually yung committee. Nagkaroon okay. Sila Kong Zia. Sa atin naman, siyempre may mga local naman tayo na discussions, meron naman tayong mga local na pagpupulong-pulong. Napansin ko na medyo mas iba yung sitwasyon ng probinsya kaysa yung mga highly urbanized na cities at malalaking metropolis dito sa

0: Manila, sa South, pero ibang-iba rin po yung approach sa resulta doon naman po sa probinsya. So, ano talaga, very dynamic siya. To put it into fewer words, sobrang dynamic po siya. Iba-ibang opinion po talaga.
1: Ano nakita niyong difference doon sa mga Nayon at saka sa mga highly urbanized? Ano?
0: Well, sa Nayon po, parang nakasanayan na yung mga lolo nila supporter pa ng mga lolo ng nung mga nakarang administrasyon, may nabuo ng relasyon, nakasanayan, nagtatrabaho naman po, may resulta naman po yung trabaho. So, kumpara sa mga ibang lugar, parang mabilis po yung turnover. Even on the barangay level po, usually sa barangay level, may familial effect, saka may medyo sabihin na natin na meron din pong ganong effect na parang sa dynasty effect eh. So, iba-iba po talaga, pero karaniwan, pag nag-uusap-usap, medyo mas parehas po yung sentiments ng probinsya kumpara sa mga highly urbanized na mga lugar.
1: Oh, kasi alam mo, sa mga probinsya, mula dun sa SK, barangay captain, mayor, vice mayor, mga konsya, parang isa na yung, parang belongs to isang clan lang.
0: Malaki po yung effect ng SK reform doon, actually. So, may sabi nga nila, may trimming ng konti. Kung mag-push through itong dynasty bill na bago, magkakaroon po ng trimming na naman.
2: Yun yung maganda doon sa SK reform law. Yung may anti-political dynasty provision kasi siya.
0: Yes.
2: Diba? So yun yung maganda. Pero yun nga, diba? Parang mayon naman kayo, sabi nga ng Pangulo. Diba?
1: Hindi nga, yung kinukwento ko nga sa'yo, dyan sa Rizal, naku, napakadami dyan. Halos isang pangalan na lang sa kung ilang tatlong dekada, apat na dekada na yata, isang pangalan lang ang makikita mo.
0: Minsan po, naglalaban-laban na rin sila.
1: Sila-sila, naglalaban din.
0: Actually, may nangyari po yun.
1: Actually, may magkapatid doon sa amin, nagkasamaan ng loob eh.
0: Hanggang sa hindi pa naman sa amin umabot sa magkapatid.
1: Wala pang ganun.
2: Pero kung paano yun nga, no? Paano kung para lang ma-disqualify, ganun yung gagawin, patatakbuhin yung, syempre hindi naman lahat ng magkakamag-anak, porque magkakamag-anak, magkakasundo yan. Paano kung gawin, gamitin naman, i-weaponize itong batas?
0: Well, ako talaga, maraming ganun na sitwasyon, pero hindi naman lahat pare-pareha talaga kada lugar. Ang sabi ko talaga, dapat yung kombinasyon, pagalingan talaga yan. Pagalingan mag-servisyo. Kasi at the end of the day, okay, may plus points ng konti yung magandang pangalan, pero siyempre, titignan mo rin yung performance mo eh. Kaya nga, maganda rin po yung mga nangyayari ngayon na continuous din po na may voters' ed tayo, pinapalakas yung voters' ed. Dapat po palakasin yung party system natin para mas gumagalaw po yung advokasya kaysa yung personalities. So, yun yung mga konting bagay na kailangan din tignan. Yung mga qualifications siguro. Sabi ko nga, mas maganda pa nga in-adjust ng konti yung qualifications kaysa kung dynasty bill lang na dynasty bill eh. Dapat pinataas yung antas ng qualifications. I'm sure mag-iiba po yung tema saka yung resulta ng mas maganda po yung pagpili.
1: Baka pwedeng erase yan pagdating sa BICAM.
0: Na-raise po natin siya sa committee level. I'm sure it will be raised again during the BICAM, na parang sabi ko nga, bakit sa civil service, pwede naman, dapat, ganito na yung naabot mo, yung experience mo, kumbaga may ladder, di ba? So, bakit hindi pwede sa elected official? So, medyo mas ano ako doon, mas naglilin ako towards doon.
2: Dapat may psych test?
0: Hindi naman test, kumbaga diba? Pwede naman may experience, di ba?
2: Kasi kung Paolo, kahit na sabihin na nating matalino, 'di ba? May natapos, professional. Pero syempre wala, hindi mo nakikita doon yung pamumuno eh. Pag may psych test, makikita mo na kagad kung kaya o hindi, 'di ba?
0: Pwede, pero hindi naman lagi ang resulta ng test 'yun yung actual, 'di ba? Meron naman yung magagaling mag-test, 'di ba? So iba rin kombinasyon din talaga, may formula rin ng experience, may formula din ng galing. Syempre kailangan yung sound mind and heart, kailangan yung puso mo nasa taong bayan, nasa pagsisilbi. So magandang kombinasyon din talaga. Hindi catch-all na provision lang.
1: Si Sandro kasi advance ang Iisip nito
2: eh. Oo. Eh kasi sabi nga nung mga Gen Z natin na mga friendship.
1: Mm. Oh, yung mga kaibigan natin.
2: Marami kasi nga de is lulu. Di ba? Ang daming de is lulu. Oh. Mga ba is liw.
1: Oh. Oh. Yung mga may ipo-ipo sa utak.
0: Yan ang tinatawag nilang great man theory. Kala nila great na sila nang pinanganak sila.
2: Ay, iba nga. Ano, lumuluhod pa?
1: Oo. Oh.
0: Diba, oh. Grabe naman.
1: Oh. Ha? May
2: hindi ko nga ganun.
1: Baka naman iba yung lumuluhod.
0: basta ako, maraming payo sa katinuturo sa akin si Big Daddy. Maraming binubulong sa akin yan.
1: Eh, teka,
0: kaya iba... nagagamit ko siya.
2: Bakit sa akin hindi binubulong?
1: Teka, maiba tayo kung Paulo. Nabanggit mo kasi kanina yung caravan na ginawa sa diyan sa campaign ng anti-political dynasty. Parang one time nakarinig din ako diyan sa Congress, dapat magkaroon din ng caravan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Well, as of now, marami naman pong groups, may mga NGOs, may mga grupo po na ano, may mga student groups, may mga meron pa nga pong NGO na parang may organisasyon nga po na People's Impeachment. So marami naman pong parallel groups, marami pong nag-iikot, marami rin pong pumupunta dito sa House na mamasyal at nag-i-interview din po ng mga members o kaya mga prosecutors. Kumbaga, kasi nga, para mas maintindihan po nila yung buong proseso.
1: Mm. So, hindi naman
0: marami rin po kasi hindi pa makaintindi.
1: Yung caravan, linawin lang natin, hindi nangangahulugan niya na ika-campaign, no? kundi ipapaliwanag kung paano tumatakbo yung impeachment.
0: More on yung mas malalim po siguro na pagkakaintindi. Dahil ang akala po nila, hindi pa po nai-impeach. O yung iba naman, ang akala nila, tapos na yung impeachment. So, may blurred na linya po doon.
1: Hindi pa ho. Bukas pa lang magsisimula yung pre-trial.
2: Ayan nga.
0: Apo.
2: Kung, paano yung preparations ng camera?
0: Well, ongoing po sila. May individual na preparations. Meron din po yung mga naka-assign po sa kanya-kanyang articles. Hindi lang po ako masyado familiar sa lahat. Kasi nga po, tumutulong naman kami on the com site, talking heads, ganun. Pero puspusan po yung paghahanda nila. Siyempre, hindi naman po kailangan malakas din po yung na hire na defense team po nung grupo po ni Vice President. So kailangan po maganda lang sila ng maganda rito. Lalo yung mga prosecutors natin.
1: Ay, kuna na...
0: I'm sure kilala nyo.
1: Oo. Oh.
0: Matagal nyo na silang kakilala, nakikita, nakakausap. So,
1: kuna na kita lang ano, ng reaction. Most likely mailagay, mai-appoint bilang presiding officer si Senator Chis Escudero diyan sa impeachment court. Alam naman natin na yung nakaraan, yung 19th Congress,
2: yung fourth with,
1: di ba? Hindi talagang dumaan kayo sa butas ng karayom yung impeachment, yung unang impeachment kay VP Sara. Anong reaction mo ngayon?
0: Well, sabi nga nila, pass is pass, di ba, Sandro? Pero una-una, siyempre, abogado siya.
1: No.
0: Pangalawa, karamihan po noon, ang alam ko, marami po siyang contribution at marami pong inputs dun sa impeachment rules. So siguro, mas kabisado niya. So mas qualified siya for that. Siyempre po, tayo naman po sa side ng House, inaasahan po natin, siyempre maganda po, saka malakas po yung ebidensya na dala ng mga prosecution team. Yun po ang inaasahan natin na armas sa lahat mo ng mga ito.
2: Ayan. O, edi, think is you. Sabi na mga Gen Z nga. Sige po, marami pong salamat.
1: Mukhang kayo din dalawa ni Kong Paulo, may tinatago sa akin.
0: Bilib ako sa inyong dalawa, masyado kayo nakiki-Gen Z.
2: Di ba halata?
0: Hindi talaga.
1: Napapakulay na nga ulit ako ng buhok.
0: Oo, dumadami ng puti.
2: Marami salamat,
1: Kong Paulo. Marami salamat, ha?
0: Okay, salamat. See you soon.
1: All right, sige, thank you.
2: Sige po. Iyan po si Congressman Francisco Paulo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives. Ano oras na, Kuyang?
1: 2 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Sa house,
2: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Junica Prente. Iyong pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Nagbabalik pa rin po ang ATM! Anong take mo? Naku, excited na ako dito sa mga kausap natin dahil bagamat hindi na siya kongresista, ano bang plano dito?
12: Sino bang usapin natin? Si Secretary.
8: Secretary.
12: Secretary ng kanyang palayan. At saka secretary daw siya ng kanyang missis.
8: Missis, oo. Importante kasi nga, dahil nga, ito ilang beses na rin itong naging kongresista. Ayun nga, ano ba usually talaga nangyayari kapag may special session? Ano nga ba yung tinatalakay? At bakit ito hinihiling ng Pangulo?
12: Hindi, tsaka ang isang magandang tanong dyan, ano yung mahalagang papel ng mababang kapulungan? Dahil kadalasan kapag nagganyan, naka-address sa Senate.
8: Oo nga.
12: Diba? So anong mahalagang ambag ng Kongreso ng mababang kapulungan kapag nagpatawag ng special session.
8: Session, oo. At saka kambal to Hindi pwedeng isa lang, yun dapat nga, pareho. Hindi naman natin masasabing masaklap dahil very good nga. Dahil nga itong Kongreso, itong mababang kapulungan, itong mas malaking kapulungan, marami nang natapos di ba? Bago pa nag-sinidye.
12: Actually, parang nag-intay na lang sila.
8: Oo.
12: Nag-intay, parang ganito. Nung magpatawag ng special session ng Pangulo, sabi ng Kongreso, dali, bilis-bilis sa inyo, tapos na kami.
8: Parang itong kambal na magkapatid.
12: Ngayon, hindi pwedeng wala yung isa.
8: Habang nasa classroom, yung isa tapos sa magsulat, yung isa...
12: nangongopi pa.
8: Ito, sabi natin ng dating kongresista, dating kinatawan ng Surigao del Norte, ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte, si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang hapon po, Kong Ace.
13: Hi, magandang hapon, Sandro and Willie. Magandang hapon din sa lahat po ng inyong tagapakinig.
12: Magandang hapon po, Secretary, ng inyong misis.
13: Alam nyo kasi yung Kongreso, parang isang bahay, dalawang palapag, isang ground floor at isang second floor.
12: Oh.
13: So, wala namang makakaakyat sa second floor na hindi dadaan sa ground floor. Mm. At wala rin namang makakababa sa ground floor kung hindi manggagaling sa second floor. So, talagang isang bahay, sabayan palagi.
8: Oh.
12: Ayun.
8: Kung may problema dun sa isa, Kong Ace,
12: kare-kare yung isa.
13: In fact, itong tinatalakay ngayon sa special session, tama kayo, tapos na and approve on third and final reading ang karamihan dun sa mga proposed legislation na yan, no? Ay, mga bills na yan. So I think isa sa pinaka-importante na dapat gawin ng sa Senado, aprobahan din on third and final reading yung mga bills na yan. Nang sa ganun, mapag-aralan kung merong pagkakaiba, magkaroon ng bicameral conference committee. At kung wala naman, ito ay i-enroll kagad sa ating eketibo para ito ay mapirmahan o hindi kaya ay mabito. So yun ang proseso ng pagpasa ng ating mga batas. So in this case, kasi kanina, I think, meron ding mga kinundin din, no? Yung commission on appointments, napaka-importanting mandato ito ng mga membro ng Senado at ng lower house, na kung saan ay sinasabi sa ating saligang batas na ang function nito ay to confirm, no, yung mga appointments ng ating Pangulo sa executive branch, yan yung mga kabinete, at yung mga colonels, so full colonels na mapopromote into brigadier general. So yan, napakahalagang appointment yan. Pati na rin yung mga ambassadors at consul general na ina-appoint natin sa iba't ibang bansa.
12: Ano bang nagiging mahalagang papel ng kamara pagdating sa pagpapatawag ng special session?
13: Well, kapag merong ang object, ang agenda ay isiniset ito ng ating pangulo, no? Halimbawa, merong priority legislation o prioriting batas na o bill na gusto maging batas ng ating presidente, eh yan ang tinatalakay ng bawat house, no? Yung lower house at saka yung upper house. Wala ngang magiging batas kapag ito hindi dumaan sa pagsusuri o sa pag-deliberate ng isang bahay. So dapat dalawang bahay ang tumingin at mag-aaral dito bago ito mag-iisang batas.
12: Oh, so it has nothing to do with yung gulo sa leadership ng Senate.
13: No, wala naman. Kita mo yung ang message naman ng ating pangulo nung pagpapatawag niya ng special session ay binanggit doon, no, isinama doon kung ano yung mga agenda na dapat talakayin, no? Mm-hmm. At usually yan ang ginagawang batayan ng lower house at ng senado sa kanilang pag-deliberate dito sa kongreso.
12: No, eh, kasi alam mo naman yung mga may mga ipo-ipo sa utak. Iba yung ano, iba yung inaanggulo doon sa pagkapatawag ng special session. And nagkataon pa nung ipatawag ng special session, ang inuna yung ano, yung pag-formalize nung Senate presidency.
13: Well, napaka-importante kasi niyan na at least ma-resolve yung issue o yung usapin tungkol sa liderato sa Senado.
12: Yes.
13: Dahil diyan mag-uumpisa kung after ma-elect o ma-resolve yung issue sa kung sino ang Senate President, susunod na diyan yung mga opisyal mga komitiba diyan sa ilalim ng Senado.
12: Mm.
13: No, kagaya kanina, nag-reorganize sila, nag-appoint na naman, nag-elect na naman ng mga bagong chairman at saka members ng bawat komite ang ating Senate Standing Committees.
12: Oh,
13: so
12: yung kasi ang hindi alam ng marami na katulad nung may mga pinapahabol na dapat may ipasang panukalang batas. Dapat official.
14: Mm-mm.
12: Yung pagkakaluklok doon sa mga magpapasa ng panukalang, yung mga kinakailangan panukalang batas.
13: That is correct. O, kasi akala ng iba kasi, ganun-ganun lamang na maging chairman ng isang komite.
12: Yes.
13: Tandaan po natin, no, under the rules ng ating Senado at ng lower house, ang isang membro ay ninonominate.
12: Mm-hmm.
13: Ito'y ine-elect sa plenaryo. At hindi magkakaroon ng mandato bilang isang chairman ng isang membro kapag ito'y hindi na-elect ng mayorya ng membro ng Senado or ng lower house.
12: Mm-hmm.
13: Kaya laging merong kinakatayuan na mandato ito mula sa kanyang mga kasamahan.
12: Dama.
13: That's why it passes through nomination and then eventually election.
14: Mm, at saka syempre yung mga deis lulu dyan, kita nyo na, kasabi ko sa inyo, gusto lang pakialaman ng Pangulo yung Senate Presidency, kaya nila siya nagpatawag ng special session. Pero ang importante kasi dun, yung chairman ng committee, yun din kasi yung magde-defend dun sa floor.
12: Tama.
14: Doon sa mga ipapasang mga panukalang batas. Kaya kailangan matukoy din kung sino yung mga committee chairman, di ba, Kong?
13: Tama. Napaka-importante ng papel ng isang chairman sa isang committee.
12: Mm-hmm.
13: Dahil bukod sa siya ang magli-lead sa pagtalakay ng isang proposed legislation, siya rin ang kikilos bilang principal author ng mga proposed legislation na ito. Kasama siyempre yung mga miyembro ng kanyang komite.
12: Mm-hmm. So anong nakikita mo ngayon, Kong Ace, na officially, meron ng bagong Senate President. Uusad na, makapagtatrabaho na yung mga legislative works nila. Gagana na, di ba? And especially, yung inaabangan ng marami.
14: Mm-hmm.
12: Dahil bukas din, yung simula ng ano, yung pre-trial conference, may kinalaman sa impeachment.
13: Oo. At napakahalaga rin na tapos na yung usapin tungkol sa leadership. Kasi mahirap naman na magkaroon ng dalawang presiding officer sa isang napaka-importanteng usapin ng impeachment. Kasi yan ang paninindigan ng isang kampo, yung kampo ni Senator Cayetano. Kaya nga nagpo-propose pa siya na magkaroon ng parang joint, no? Joint management of the Senate. Malinaw din ngayon kung sino yung magiging clerk of court ng impeachment court. Napakahalaga rin ng role ng clerk of court kasi lahat ng dadaan ng mga pleadings, lahat ng mga motions, lahat ng mga petitions, lahat ng bawat panig, no, whether defense or prosecution yan, eh diyan po dadaan yan sa ating clerk of court bago po yan desisyonan ng kabuuan ng isang impeachment court.
12: Paano ba natin ilalarawan yung pagbaba ni o yung pagpapalit ng Senate President? Pinaltan ba talaga si Cayetano o nagkusa siyang nagbitiw sa pwesto?
13: Well, dinalitan siya because na-elect ng 13 membro ng Senado ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. At kitang-kita din natin doon na magmula sa 11 sa original minority block, nadagdagan ito ng 2 na dating kasama ni Senator Cayetano, na ito si Senator Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. So ang ibig sabihin, dahil ito ay sumama dun sa dating minority block, naging 13 sila, therefore, naging proper yung motion to elect a new Senate President. Kaya yun ang nangyari sa kanilang opening kanina.
12: Okay, kasi ang gustong imply ni Senator Alan Peter, bumaba siya talaga, nagkusa siyang bumaba.
13: Kitang-kita naman ng buong mga kababayan natin kung ano yung nangyari. At talagang 13 ang naging nag-elect kay Sherwin na Senator Sherwin Gatchalian. So, kanya-kanyang kwento yan na Willie at saka Sandro. Alam mo na, kung ano naman ang nakikita at anong may ebidensya, yun ang dapat paniwalaan din natin.
14: Ibig sabihin po ba nito, kung Ace, tuloy-tuloy na talaga, wala nang balakid at sigurado na tayong magtutuloy-tuloy ang impeachment trial. Pero bago nyo po usagutin yan, padadaanin lang po muna natin ito. Ano oras na, Kuya?
12: 16 na minuto makalipas ang alas 5.
14: Balikan natin si Kong Ace doon sa kanyang tugon. So may nakikita pa po ba tayo, Kong Ace, na balakid para sa pagsisimula o pagpapatuloy nitong impeachment trial?
13: Well, sa aking palagay, sa aking personal na opinion, wala nang magiging balakid. Ito'y tuloy-tuloy na. At talagang ito ang inaabangan ng ating mga kababayan ngayon. No? Napakahalaga kasi na ito pa rin, no, ng ating miyembro ng Senado, yung kanilang mandato, no, na naayon sa ating saligang batas na sila ay upo bilang hukom, no, o senator judges o huwes, no, dito sa usapin tungkol sa impeachment. Napakahalaga, no, na masunod itong constitutional process na ito para maipakita rin natin sa ating mga kababayan na merong rule of law, tayo may respeto sa ating saligang batas at ang mga institusyon kagaya ng lower house at saka upper house, which is the Senate, merong ginagawang tama sang-ayon sa ating batas at sa ating saligang batas.
12: Kung the past couple of days, naghahayag ng agam-agam ang House Prosecution Panel, sabi ni Kong Gerville, yung nga itong issue ng pagiging acting Senate President ni Sherwin Gatchalian dahil sa unang-una, para lumalabas, acting yung kanyang pwesto, di ba? Ikalawa, non-lawyer itong si Senate President Sherwin. Although, tinuldo ka na ngayon yan natapos na. Now, may plano ang Senate to appoint Senator Cheese Escudero as presiding officer. Dahil nga non-lawyer itong si Sherwin. Anong comment mo diyan?
13: Well, magandang move yun because wala namang prohibition under the rules of procedure in impeachment proceedings. Wala namang prohibition na mag-appoint ang Senate President o ang presiding officer ng another presiding officer. In this case, nangangailangan ng abogado na magiging presiding officer para maiwasan yung mga question na maaaring masagot na kaagad, no, ng ating presiding officer, lalong-lalo na kung legal na mga question ang ipapaabot, no, sa impeachment court.
12: Kasi so, at least familiar dun sa rules of court, di ba?
13: Oo. familiar sa rules of court at kung natatandaan natin, nung last 19th Congress, ang nag-umupo bilang presiding officer noon ay si Senator Escudero bilang Senate President.
12: Yes, so,
13: and kung experienced ang ating sa ang ating babasihan, eh merong talagang experience naman itong si Senator Escudero.
12: Oh, eh kasi yung hindi pagsagot ni Vice President Sara doon sa reply, mm-hmm. 'di ba, nag-ano nang kinakailangan ano eh, mag-comment eh.
8: Mm-hmm.
12: Ang kampo ni BP Sara doon sa articles na isinampa ng House Prosecution Panel. Hindi mm-hmm. niya sinagot direkta. Mm-hmm. Ang nakikita eh posible pag aasa na lang yata itong mga abogado dun sa puro objection, puro technical objection ang mangyayari. Eh kung hindi familiar sa rules of court, yung presiding officer, mukhang magkakahirapan.
13: Oo, tama ka dyan, Willie, no? Kasi kailangan familiar talaga, no, sa pag-preside ang presiding officer ngayon sa usapin ng impeachment.
12: Mm-hmm.
13: Dahil maraming legal na question yan. Totoo na wala ngang naisagot, no, ang kampo ng depensa o kampo ni VP Sara doon sa mga allegations mm-hmm. na napapaloob doon sa articles of impeachment. Apat na articles po yan, kahit doon sa paglilista, no, ng kanilang mga witnesses, eh malaking usapin yan. Kaya kailangan yung ating presiding officer,
12: familiar.
13: Familiar at marunong sa ganyang mga klase ng usapin.
8: Mm-hmm. Eh hindi po ba magkakaroon ng question ulit o mababalik yung nangyari noong huling pagkakataon na hindi nga inaksyonan forthwith itong impeachment? Kasi kung natuloy yun, wala na sana tayong ganitong sitwasyon ngayon, Kong Ace.
13: Oh, tama ka dyan, Sandro, no? Pero merong karapatan kasi nadalin sa Korte Suprema yung issue na yon, at kung saan nag-decide naman ng Korte Suprema tungkol dito. At ito naman ay tinupad, no, to the letter ng ating mababang kapulungan, no, dito sa Committee on Justice. Kaya by this time, I don't think meron pa rin mga issues kaparehas nung sa una. Maaaring magkaroon ng mga objections, technicalities, at I believe ito mare-resolve kaagad ito diyan sa composition ngayon ng ating impeachment court at yung presiding officer.
12: Speaking of resolve, ang target ng House Prosecution Panel, if walang delay sa panig ng depensa, kayang tapusin by end of September?
13: Oh, well, hopefully, kasi yung sa presentation ng evidence at saka sa kampo, sa side ng prosecution, medyo marami-rami yung kanilang inilistang mga witnesses . At mga ebidensya, no, it might probably take a while, no, merong hindi ako nagkakamali, tinitingnan nila between 60 days yata kung hindi ako nagkakamali. So ganun din naman siguro sa panig ng depensa, pero sa aming nakita nga dun sa panig ng depensa, parang yung ang gagamitin nilang mga witnesses na kanilang i-cross-examine, parehas din ng listahan ng ating witnesses sa prosecution. In
12: okay.
13: other words, no, we expect na baka technicalities again ang erase, no?
12: Yes.
13: Yun ang aking personal na pananaw dito.
12: So wala silang sariling witness?
13: Mukhang ganun ang lumalabas dahil although ang pagkakabanggit doon sa kanilang pleading na isinubmit, merong I think 100, no? And 100 pieces of evidence.
12: Okay.
13: At dun sa mga witnesses, mga pamilyar na mga witnesses din na nailista natin dito sa panig naman ng prosecution.
12: Oh. So makikiwitness sila.
13: yun ang pagkakaintindi ko doon sa kanila. No, of course, meron namang kanya-kanyang strategy siguro yan, no? Lalo na hindi naman ika nga, basta-basta yung mga abogado na haharap dito sa panig ng depensa at sa panig din ng prosecution, no? Yung mga private prosecutors din, eh talagang ika nga, eh de campanilla itong mga ito. Gaya ng sa depensa.
12: Ini-imagine ko kung sino yung ano eh. Kung sinong tatayo sa kanila na taga objection, Your Honor. Oh. Naalala ko kasi yung ano, naalala ko kasi yung siguro pamilyar ka na rin doon, Kong Ace, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada.
13: Yes, oo.
12: Si Attorney Jose Flaminiano, walang trabaho kundi mag-objection.
13: Oo. Tsaka nililid nila yung pin sa technicality. So I think sa akin pagkakaintindi, ito ay isang strategy, isang legal strategy, no, na ini-employ ng abogado sa panahon ng paglilitis. So maaring makita natin ito. What is important, Willie tsaka Sandro, na una, maumpisahan na ito, no? Dahil matagal na nating inihintay ito. 2024, 2025 pa, itong usapin tungkol sa confidential funds at yung iba pang mga naging bahagi ng articles of impeachment na isinabmit ngayon, matagal na nating inihintay yung kasagutan. Kung ano yung katotohanan tungkol dito. And gladly, no, dahil na-convene na yung impeachment court, kahit na hindi siya forthwith, at least na-convene siya, magkakaroon na ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan. Alam mo, Sandro and Willie, dapat talaga lumabas yung katotohanan para naman ang bawat panig, no, yung panig ng inaakusahan at saka sa panig ng nag-aakusa, lumabas kung ano talaga ang katotohanan. Di ba sabi nga natin, kailangan may hustisya. At ang hustisya lalabas lamang kapag nalitis ito at nailabas ang mga ebidensya. Kung ang ebidensya ay mahina, posibleng ma-dismiss o ma-acquit ang akusado. Kapag malakas ang ebidensya at hindi ma-dispute o ma-refute ang ebidensya, mabigat ang kaso, maaaring ma-convict ang akusado. So, yun lang ang tinihintay ng ating mga kababayan.
12: Ay, teka, pahabol, agregado sa ibababa yung threshold, yung number ng conviction, kasi ang functioning ano ngayon, 22 na lang eh.
13: 24. Yes, 22 na.
12: 22 eh. Doon sa baseline, 24, di ba?
13: That's right. Well, yung kung susundin natin yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence, sinasabi doon, kapag ang membro ay wala sa coercive jurisdiction o coercive control, meaning hindi mo siya mapapapunta, hindi siya makaparticipate, dapat hindi siya ibilang bilang isang huwes, di ba? Meron ba tayong nakitang huwes na nag-trial na hindi man lang na-appreciate, nakita personal yung ebidensya, hindi niya nakita personal yung demeanor nung nag-aakusa at saka yung inaakusahan? Napakahirap siguro mag-render ng fair na desisyon kapag ganon, no? So ako, sangayon ako doon, although I'm not a lawyer, sangayon ako doon na babaan, no? Base dito sa sinasabing kung walang coercive control or jurisdiction ang buong Senado sa mga miyembro nito na hindi mo man lang mapa-attend ng isang trial hearing, di ba? So siguro dapat hindi na isama sa bilang.
12: Okay, kasi si Jinggoy X na talaga 'yon. Kasi may suspension siya na 90 days eh, di ba? Hindi talaga siya hindi siya makakaabot. Pero hindi ba debatable yung nakalagay doon sa constitution, all members. Pero walang numero nakalagay.
13: That's correct. Nakalagay doon all members eh, di ba? So ito ay maaring maidala sa Korte Suprema para magkaroon ng finality, no? Kung ano nga bang interpretasyon o ang tamang interpretasyon sa ganitong sitwasyon. Kasi ngayon lang ito nangyari sa atin, no? Mataya ako personal, hindi ako abogado, although nakikita ko ang nababasa ko ang mga argumento ng bawat panig, nakikita ko na parang sumasang-ayon ako doon sa sinasabing kapag hindi mo nga mapa-attend ang isang huwes sa isang trial, paano siya makakapag-desisyon ng tama? Baka unjust o hindi fair yung kanya maging decision. Kawawa ang biktima.
14: Pero sa kabilang banda rin naman kasi, Kong Ace, matagal-tagal pa naman yung punto na kailangan nilang bumoto. Dahil ang unang pupuntahan nitong impeachment trial ay yung pagbubukas, pagtingin, pagsilip, pagtimbang doon sa mga ebidensya.
13: That's correct. O, napakahalaga nitong ebidensya na mailabas natin, ano, para ang buong taong bayan ay makita ano ba itong sinasabi niyong pagkakamali ng akusado. Eh, mabigat ba yung ebidensya nyo? Kasi everybody is curious eh. Lahat tayo, tinitingnan natin, inihintay natin. Ano, gaano ba kabigat yung ebidensya niya? Yan ba, hindi kayang, hindi ba pwedeng pumikit na lang tayo ng ating mga mata at huwag nang pansinin niyang ebidensya niyan? O talagang hindi dapat na tayo ay pumikit, no? Marami kasing mga opinion na lumalabas, but I guess what is important ang sa nangyayari ngayon, eh nandiyan na tayo, malapit na tayo sa punto na yan, at dapat itong prosesong ito kumpletuhin at tapusin.
12: Alright, well said, Secretary. Maraming salamat po sa inyo.
13: Maraming salamat, ha, Willie and Sandro. Thank you sa inyo.
8: Wala ba balita doon, Kong Ace?
13: Well, actually, ano tayo, wala namang pasabi sa ngayon, ano? Eh, hindi naman din tayo nagano, kung tayo kailangan makatulong, tutulong naman tayo kahit na wala nang appointed.
12: Ay, kaso gusto mo yatang message pa-telegram eh, di ba? Kong Ace, maraming salamat.
13: Maraming salamat, Willie and Sandro. More power sa inyo.
8: Maraming salamat po. Yan po si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Eh, teka lang, kuyang. Ano oras na?
12: Ay, 30 minuto makalipas ang alas 5.
8: Paano? Bye.
12: Bye na po. Bye.
15: ATM. Anong take mo sa DZMM?
16: Your Mr. Speaker, please call the special session to order. And because it's special, please don't forget the leche plan and the ube.
17: Special order.
16: Special yan, ha? Pag special, mga kapamilya, kailangan talaga. May rekadong extra.
17: Oo.
16: So whether it be the extra special na with salted egg and the bola-bola or the leche flan with the ube,
17: yes,
16: kailangan may special na rekado. Pag special session, may special
17: ano?
16: Na tatalakayin.
17: Ano? Ang special, ang dami nangyari kanina.
16: May special na tatalakayin.
17: Oo, ang dami pinag-usapan. Yes. Ang dami nangyari. Change of leadership. Ganyan.
16: But of course, bago po magkaroon ng pagtalakay sa mga kailangan pa pagtuunan ng mga bills, ayun munang pagpapalit sa liderato po ng Senado na tuluyan na nga po naging opisyal dahil meron na pong lumundag, tumalon. Ano pa yung ibang term sa tumawi? Jump what?
17: Jump ship.
16: I heard differently. It's ship. Just jump to be ship. Sure, ship po yung ano, hindi po ship.
17: Jump ship.
16: Hindi po siya ship. Jump ship. Lumipat po sa pangkat ni Sherwin Gatchalian. Kaya po officially, hindi na po siya acting Senate President. Mm-hmm. Hindi officially Senate President na ng Senado. Pero dahil po sa sinikap po ng ating Mission Control na sana ay makapiling po natin si Senator Sherwin or some of the other senators, hindi pa daw po natin makakausap dahil may speech ba, Supreme Commander?
17: Yes, si, ongoing Senator? Pa nga ata.
16: Yes,
17: may
16: okay.
17: Speech ngayon.
16: Alright, so pasensya na mga kapamilya at hindi nga po natin mahila pa muna yung po mga kinumbida nating senador. Gusto sana natin makausap si Senator JV dahil ang kwento-kwento, si Senator JV po ang kumausap kay Senator Joel Villanueva.
17: Para ma-convince
16: na sumama ka na, di ba, sa amin. At ang message naman ni Senator Joel sa kanyang video message, ay kaya na kailangan doon na lumahok na siya sa session, sa special session, dahil marami nga daw mga nakabinbin na trabaho.
17: Mm-hmm.
16: But yung po mga miyembro ng Caetano Black, hindi po
17: sabihin. Hindi pa rin umaten.
16: Yes.
17: Alam mo, ito nga rin pinag-uusapan namin kanina ng aking mga anti-partner, no?
16: Anti-partner?
17: Yung mga anti ko. Ang aking tatlong matatanda.
16: Just, hindi to si Auntie Claire, ha? Si anti-partner.
17: Hindi, auntie ko, partner.
16: Okay.
17: Ako.
16: Anti-partner. Pinag-uusapan namin. It's a new term.
17: Pinag-uusapan na aking mga auntie yan kanina. Kanina kami over the table, no?
12: Yeah,
17: at yun nga, sino man ang umupo dyan, the fact is, you have to serve the people. So kung kayo man ay aliado nyo man ang presidente, hindi nyo man aliado ang presidente, ang trabaho nyo naman talaga, ang boss nyo naman talaga, kami!
12: Yes.
17: Bakit hindi kayo umaattend? Yan po, dereliction of duty na yan eh.
12: Exactly. Yun diba? Nga na sarang sasabihin ko sa iyo, partner. Kapag hindi ka umattend, it's a special session na ito, no? At pa gusto mong ipamukha sa tao,
17: yun
12: dahil
17: nga.
12: Lang sa tingin, interest mo lang ba ang pinoproteksyon mo o
17: yun
12: kapakanan din ng tao, di ba? Kaya nga kayo nag-special session dahil yung mga ipapasan nyo ay dapat para sa kapakanan din po ng publiko, yung mga bills. Diba?
17: Tama. Tama.
12: Eh, ayaw nilang lumahok.
17: Tama.
12: So, what message does it send?
17: Meron pang...
12: Please send me some Bible quotes kung meron kong maisip.
17: Jeremiah 3
12: Jeremiah was a bullfrog. Sorry, ah.
17: Yan ang ginamit niya nun eh.
12: YouTube, please answer me. I like what you do to Boss Peter in the morning. But the song is Jeremiah was a bullfrog.
17: Yun pala yun. Bullfrog pala siya. Kaya pala bull...
12: You know that song, right?
17: No.
12: About
17: I don't
12: us to see,
17: know
12: yeah,
17: that
12: when you see
17: song.
12: The boss Peter musing it, ano yun ba? Because kapanahonan din yan.
17: Tama. Pero di, may dami ko pang nabasa kanina. May mga mahabang post pa na sinasabing
12: okay.
17: in gist, ay ibinigay ko na.
12: Ayun na.
17: Ipinagpaliban ko na sa kanila.
12: Ganun ba?
17: So
12: parang
17: pagiging,
12: sakripisyo pala yun.
17: Oo. Talaga? Para ngayon lang kung kailan naging 13 na. Pero nung hindi pa 13, inilalaban at inilalabang pa rin kanya.
12: Ang sabi pala, no, partner, sa Supreme Court, hindi pa daw nila tuluyang itasantabi yung hinihain ni Senator Gaetano ng petition. Kahit po nagkaroon na ng formal na palitan ng liderato sa Senado, ayun pa rin pong kine-question ni Senator Gaetano sa kanyang petition for certiorari and prohibition na dapat daw ipawalang visa yung quorum kung saan na daw po sila napalitan ng Gatchalian Block. Eh, sabi po nung spokesperson ng Supreme Court, si Attorney Camille...
17: Ting! Ikaw kay Attorney, ha?
12: Sorry po, Attorney. Si Attorney Camille... Sabi po ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi pa doon nila tuloy ang isasantabi yung petition nila. So meaning to say, may pagdinig pa doon, kahit na masabi nga po ng iba na parang moot na, di ba?
17: Yeah.
12: Lipas na eh.
17: Yeah.
12: Na-desisyon na kumbaga ng mismo mga senador kung sino po yung iluloklok na Senate President.
17: Oh.
12: Okay. And yung Senate President, of course, sino pa ba yung kanyang Senate President pro tempore?
17: Sino?
12: Senator Tito Sen?
17: Ngayon.
12: Si Tito Sen? Tama ba?
17: What
12: Supreme
17: happened
12: Commander?
17: To I'm not...
12: Tito Sen is the Senate President pro tempore. Meg Zubiri, again, nakapanumpa na siya dahil last time di siya nakapanumpa as Majority Leader. Ang magiging, ano ba, malino na ba Supreme Commander na ang Minority
17: heads?
12: Leader dapat si Alan Gaetano. Because siya yung
17: pinalitan.
12: So automatic ba siya magiging Minority Leader?
17: Mm-hmm.
12: Pero yung committee heads, yes, nagkaroon na rin ng pagbalasa. So naiupo na nila yung iba-ibang committee heads. Ito partner, no? Si Senator Joel Villanueva, kahit na siya po ay bagong lipat pa lang sa Gatchalian Block, binigay pa rin sa kanya yung ibang committee chairmanship.
17: Mm-hmm.
12: Dahil po ay siya ay tinaguri ang the test man.
17: Mm-hmm.
12: Sa kanya pa rin po yung committee on technical vocation and what not. No? So may mga committee chairmanships pa rin na napunta sa kanya.
17: Mm-hmm.
12: Eh, ngayon, ang tanong is, because they already have 13, nasettle na yun, ano, yung quorum issue. Ang tanong ngayon doon is, how many more can they possibly get para naman doon sa impeachment trial ni Vice Presidente sa
17: If the count for the 16 votes remain.
12: Kung ganun pa rin ang ceiling. 16 to convict. Hindi yun ang masabi kung magbabago pa ba yun.
17: But iba naman yun eh. Ibang usapin naman yung impeachment court, di ba? At yun naman ang sasaliga batas naman talaga.
12: Yeah.
17: 16. Although, ako ang... Kasi suspended si Senator Jinggoy ngayon eh. 'Di ba? 90-day suspension siya.
12: Bayan, yes.
17: So, pag 90-day suspension siya, ang
12: he
17: bilang ba nito
12: function?
17: Ay 23?
12: 21?
17: Ha? Ilan ba?
12: 23? Ah, 22 pala kasi wala si Senator Bato and Jinggoy.
17: 'Di ba? So, magiging 22?
12: The 22 ba? Na sila noon. 24 originally, wala si Senator Bato dahil hindi nga pumapasok.
17: Yun
12: tapos
17: nga,
12: si Senator Jinggoy na arresto. So, bumaba na to 22.
17: Oo, yun nga.
12: So, ngayon, technically, hindi ka lang kulong, suspended ka. Yung isa, nagtatago, ayaw pumasok. So talagang 22 na ang bilang. Will they still count
17: The 24.
18: The original count. Dahil parang lumalabas yung interpretasyon na iba, kapag nagkaroon ng impeachment court, 24 pa rin ang bilang ng senator judges.
17: Kaya yung ceiling natin for the votes 16. Ay 16.
18: Yes.
17: So dahil 22 na, should we lower it by two more or one more, diba?
18: Magiging two-thirds nga supposed to be. So what is the actual count? Mm-hmm. Yun ang babantayan natin, mga kapamilya. Kasi tomorrow naman, ay pre-trial conference. Magsusuot na sila ng kanilang pre-trial briefs.
17: Mm-hmm. Ay! Eh, paano yung mga babae?
18: It's unisex.
17: Oh.
18: Add it to cart now. Pre-trial conference tomorrow Senate Impeachment Court. So, di nawa po tatalakayin na yung mga sinumiting pre-trial briefs ng House Prosecutors kanang defense.
17: Mm-hmm. Pero parang hindi ata ito, open to the public. Yes.
18: Di po natin ito matutunghayan, masusubaybayan. Mm-hmm. So, abangan nyo po tomorrow yung mga reports po kung ano lalabas po doon sa pre-trial conference. Mm-hmm. No? So, today is special session day sa Senado at sa Kamara. At meron nga po silang tinalakay ng mga bills na naka-pending pa. At yung mismong commission on appointments. No? Mm-hmm. Yung confirmation pa ng ilang mga official na na-appoint at yung iba yung mga mapopromote. Alamin natin maya-maya. Si Kuyang Robert Mano ang mamaya nakapila pa. No? So mamaya po si Radyo Patrol Robert Mano ang ating pong tatawagan at hihingi tayo ng update kung ano na mga kaganapan dun sa special session ng Senado. Pero may special session din sa Kamara, di ba?
17: Sabay.
18: Sabay yan eh.
17: Oo.
18: So, yan. Ano nangyayari dun sa labas ng Senado? May mga nagro-rally din ba?
17: Di ba pinaigti nga nila yung sigurado doon dahil nga in preparation of kung may mga dadami pa ba ang mga
18: magugulo.
17: Supporters na
18: pero doon. Wala na daw ba? Binaklas na rin ata kasi yung mga parang ano eh. Mayroong mga tent daw kasi na tinayo dun sa labas na parang nangyayari tuloy. Pinabaklas na dahil nakakaabala na nga daw. No?
17: Mm-hmm.
18: Anyway, so somebody just delivered a subpoena to you, partner?
17: Oo nga. I am being called. Committee chairmanships ang ibinigay nila sa atin.
18: Anyways, ang tinututukan nga po natin, syempre, no? Once na mabuo na itong bagong Senate Majority, kung meron pa hong ibang lilipat.
17: Mm-hmm.
18: The question really is, what prompted the two additional members of the Gatchalian Bloc? Yung nauna kasi si Senator Chis, yung sumipot eh, bago mag-adjourn si Nidye. Ngayon naman, sa special session, si Senator Joel Villanueva. And siguro lang, ano, hindi naman natin maikakaila. Nadalawa po sila dun sa mga pinag-aaralan nga ng ombudsman na makakasuhan ng
17: magkakaibang mga kaso
18: kaugnay pa rin ng flood control scandal.
17: Mm-hmm.
18: Ay syempre sa Bulacan eh nadawit po yung pangalan ni Senator Joel Villanueva sa kanyang mismong home province, di ba? Si Senator Chis Escudero, ganyan din, di ba? Meron pang naiugnay sa kanya na isang contractor na nagbigay daw sa kanya ng
17: pondo.
18: Ano yan? Yes.
17: Ano tawag to? Donation.
18: Campaign donation.
17: Yes, campaign donation.
18: So, ano ho daw ba ang kanilang dahilan sa paglilipat sa majority bloc? Dahil po sa, ito po ba ay sabi ni Senator Cayetano ay bunsod ng pananakot, panggigipit? Kaya sila napilitang lumipat, partner. Mag-jump. Grabe, oh.
17: Mm-mm.
18: Sige, so you're full of... Anyway. So ngayon, naalo niyo natin. Ano, what could possibly have prompted them? Anong nag-motivate sa kanila na lumipat? Unfortunately, pusikat, wala po sa kanila na pwedeng makausap. Spotted today.
17: Hindi pa daw atatapos kasi.
18: The session is still
17: so baka
18: going.
17: Mamaya pa tayo.
18: The session is still going. Anyway, so quorum is already established. Di ba? 13 sila.
17: Mm-hmm.
18: Wala nang duda kahit si Senadora Pia Cayetano.
17: Mm-hmm.
18: Sabi niya. Di ba? Ano ba sabi ng rules?
17: Oh.
18: I'm sorry.
17: Ang mga mag-uusap lang dapat ay mga team to team.
18: Ano sabi ng rules?

0: Ayaw niyong mag-attend.
1: Yan nga. Ano ba?
0: Alam ko ba, trabaho lang.
1: Ano ba to? Hindi na kayo attend simula ngayon? Diba?
0: That's likely
1: session or special session or regular session, hindi na kayo attend.
0: Hindi nila kikilalanin yung pumalit sa kanila.
1: But diba?
0: Ito, legal na to, diba?
1: Kaya
0: dahil
1: nga.
0: Yun naman ang hinihingi nila. Basta you need
1: kaya
0: 13,
1: nga.
0: Palitan nyo kami.
1: Oo.
0: Di ganun, diba?
1: Oo, may, okay. May gusto kasi ni APC, sinabi niya kanina. Kung tapat kayo sa paglilingkod nyo, bigyan nyo sa amin yung Blue Ribbon Committee. So, yun ba yung gusto ninyo? Bakit mapuntirian ninyo yung Blue Ribbon?
0: Bakit ba kailangan yun ang condition?
1: Oo, bakit ba kailangan sa inyo yun?
0: Ang takot nga daw ng itong Cayetano Group, Blocks, na ang pagpapalit daw sa kanila ay parang para pagtakpan na daw.
1: Ano bang pinagtatakpan?
0: Yung mga
1: to begin
0: lumabas
1: with. Meron na nga tayong report before ng Blue Ribbon, kayo yung hindi pumirma.
0: Kaya nga, yung partial report.
1: Ano yung, bakit? Kayo nga dapat tanongin, ba't kayo hindi pumirma doon? Napaka-extensive, napakatindi ng investigasyon nun.
0: Tapos ngayon lalabas na kaya lang lilipatan daw ba yung mga miyembro nila sa Gatchelian Block dahil may pananakot at panggigipit. Kasi sabi ni Senator Cayetano yun sa kanyang video. Alam naman natin na kung may lilipat dahil po sa pangnanakot, panggigipit. May mga ganun. Diba?
1: Di ba siya yung mahilig magpatay ng wifi at magpatay ng ilaw?
0: Hindi pa natin masabi if he could have done that this time.
1: Please do your job.
0: Yes.
1: As your boss, I am compelling you to do your job.
0: Because hindi lang po veterinary bills ang binabayaran ni Bob.
1: Oo, lalo na kayo, mainit ang ulo ko.
0: She's also paying for your salary.
1: Tama. Diba? Totoo yan.
0: So, wag na yung, kung may mga inaalagaan tuta si Partner Rica, yung mga ibang tuta, kailangan alagaan. Anyway, so, are we ready? Are you ready, partner? Meron tayong guest. Can you believe it?
1: Ay, talaga. Saktong-sakto.
0: And our guest is joining us via Zim Zim Zim.
2: Papaya!
0: Mga kapiling po natin sa ating programa today, siya po ang President ng Philippine Society for Public Administration. Siya rin po ay profesor sa UMAC, University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Dean, magandang hapon, Tony and Rica.
3: Magandang hapon, Tony and Rica, at sa bilyon-bilyon nating tagapakinig.
0: Fantastic.
1: Ay, alam talaga ni Dean.
0: They multiply so many times over like loaves of bread and fish.
1: Tama.
0: Yes. Ay, grabe oh. Sorry po, kanina sabi ko nag-jump ship ayong isang senador at nagkaroon na po ng 13 to constitute a quorum to elect a new Senate President. Pero may nakabinbin pa pala din no, sa Supreme Court yung petition ni Senator Cayetano questioning the original quorum that ousted them as the majority bloc. No? So, sa palagay niyo ba, Dean, the Supreme Court has final say, pero hindi ho ba mutin academic na dapat yun?
3: Well, I think, Sir Tony, the Supreme Court can do two things. No?
0: Yeah.
3: Number one, it can choose to dismiss the petition on the ground of mootness. Sasabihin nila, mootin academic na yan, and so therefore, hindi na kami dapat pang mag-intervene. On the other hand, it's also very possible naman that sasabihin ng Supreme Court, katulad din naman dun sa mga previous cases, that because of its transcendental importance, kailangan naming magbigay ng aming pronouncement.
0: Yeah.
3: Pero ako, I think because of the fact that the situation is really politically charged, baka the Supreme Court might choose the more prudent route of not taking any stand on the issues, and at any rate, tapos naman na yung so-called questions on leadership dahil na-elect na nga si Senate President Win Gatchalian ngayon as Senate President sa Senado.
0: Hindi, kasi ang gusto ni Senator Alan Cayetano is kumbaga to revert, di ba? Magkaroon ng status quo anti-order at ibalik yung dating mayorya before the June 3 session na kung saan umano, wala silang sapat na quorum to elect a new Senate President. Binabalik niya ulit yung the mathematics of the quorum, Dean.
3: Well, kahit anong gawin natin, hindi nahawak ni Senator Alan Cayetano yung beat. Kaya medyo, I think one na lang yun, pagbabalik tanaw sa nakaraan. So I don't think the Supreme Court, even if it does intervene in this case, would still make a pronouncement na babalik dun sa dating position or dating, yung sinasabing ng status ante order na ang magiging Senate President pa rin natin si Senator Cayetano. Medyo wishful thinking na yun if you ask me, Sir Tony.
0: Dean, kahapon ba yun, partner, na naglabas ng video statement si Senator Cayetano na yung parang nga iginigiit niya na kung meron man daw nalilipat sa Gatchelian Block, sabi niya, alam naman natin kung bakit sila lilipat.

0: Dahil ito'y dahil sa pagigipit, tinakot sila. May ganun siya kaagad na basa, no? Na what would motivate the other senators to join the Gatchalian Bloc? Pag may mga sinasabing ganun, ano, yung dating Senate President, hindi ho ba parang binibigyan niya kaagad ng kulay na kung sino yung mga senador na gustong bumalik sa trabaho? Kasi sinasabi naman ng iba, kaya lang naman kami sumasaling ngayon doon sa sesyon dahil gusto namin magtrabaho. So, yung isa naman, sabi niya, hindi, ibang dahilan nyo eh.
1: In fact, yun naman ang sinasabi ng mga iba, no, ng mga nag-participate doon sa special session ngayon. We just want to go back to work. So, medyo antunog sa akin ng mga statements na ganun ni Senator Cayetano. Medyo sour graping yun para sa akin eh. Kasi, hindi ba pwedeng talagang meron lang pagmamahal sa institusyon at pagmamahal sa bayan yung mga senador, at gusto lang nilang tuparin yung kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang mga representante ng bayan. At ano ba dapat ang trabaho ng mga senador? Eh, di magpasa ng
0: ayun,
1: necessary legislation, at hindi nila magagawa yun kung hindi sila a-attend ng mga session.
0: Yun ang tanong nga ni partner eh, Dean. Di ka tanong mo ba?
2: Ayaw nga kasi nila umattend, Dean.
0: Mag-boycott sila eh.
2: So kung simula ba nung hindi nila nakuha ang kanilang gusto, until the end of their term, eh iboboycott na nila yan dahil sa ayaw nila.
0: Can they do that?
2: Oo.
1: Well, theoretically, they can do that, but the majority, technically, hindi rin sila kailangan dahil they already have a quorum, mm-hmm, yung ating pinag-uusapan ng matagal.
2: Mm-hmm.
1: However, yeah, the Constitution also provides a remedy for that, no, which is to order their arrest para sila ay mapilitang umattend sa Senado. But at this point, medyo I don't think that would even be necessary.
2: Mm-hmm.
1: However, yeah, they are still subject to the disciplinary action,
2: mm-hmm,
1: on the part of the members of the Senate, no, mm-hmm, similar ito din sa nangyari kay former Congressman Kiko Barzaga,
0: uh-huh,
1: who was expelled initially bago siya ma-expel, nasuspindi muna siya. So, pwede ding option nung majority ngayon na ayaw nyo naman palang umattend, hindi, suspend na lang kayo for disorderly conduct. Karapatan yun nung mga senador ngayon.
2: Parang dadaan pa rin po yan sa Ethics Committee din, yung problema niyan, issue, no? Pero kung dadaan sa Ethics Committee, can it also lead to expulsion din, katulad nung kay Kiko Barzaga?
1: Theoretically, Rica, pwede din yun, no? But I don't think aabot sila dun sa ganung punto agad-agad. Medyo kahit naman yung sa kaso nung kay former Congressman Kiko Barzaga, medyo binigyan siya ng pagkakataon. Remember that he was suspended, I think, twice before he was finally expelled from the House of Representatives. So that is an option that is available to the senators to discipline, kasi merong internal na karapatan yung Senadong disiplinahin yung mga miyembro niya. At in this case, yung patuloy na hindi pag-attend ng sesyon may constitute disorderly conduct dahil ano ka eh, hindi ka tumatalima o tumutupad dun sa trabaho mo, at you might be causing some kind of disruption on the functions of the Senate.
0: At saka hindi nga ito regular session, special session nga eh. That's exactly the reason na kailangan mag-special session, dahil may hinahabol silang mga maipasang measures bago pa nga mag-resume yung regular session. I mean, if you don't want to attend a special session, ano bang
2: requested by the President?
0: Ano bang legitimate reasons na pwedeng ibigay?
1: Yeah, nakikita kong legitimate reasons dyan would be questions of physical distance. Halimbawa, kung wala ka talaga dito sa bansa natin at hindi ka lang umaattend ng special screening ng pelikula mo, eh, that may be considered a valid reason. But all the others, alam naman natin na either sour grapeing lang sila or hindi nila matanggap yung pagkaka-elect ng bagong majority. No? But that, hindi ako makaisip ng talagang legitimate reason dito sa ginagawa ng former majority na ngayon ay minority na sa pagsadya nilang hindi umattend ng special session.
0: Yeah, kasi may mga tao na magsasabi na prerogative ba yun,
2: mm-hmm,
0: ng mga senador, kahit ba special session pa ito, na sila ay mag-attend at lumahok dun sa pagpasanga ng mga bills. Sasabihin ba ng mga tao, kung hindi naman sila kailangan dahil may quorum naman yung kabila, bakit pa sila papasok? Pwede ba nilang idahilan yun?
1: Pwede nilang idahilan yun, Sir Tony. Kaya lang yung dahilan na yun, parang masahol pa sa batang inagawan ng candy. Kasi dapat bilang mga senador, you have to be mature in your reasoning eh. Dahil inihalal ka ng bayan at bilang tungkulin mong umattend ng session, whether it is regular or special. Kaya unless there is a valid reason for your absence, dapat kang umattend ng session. At tingin ko, ano yan, basic yan, Sir Tony and Rica, at hindi na nga natin yan dapat pagdebatihan eh.
0: Well,
1: dahil dapat silang umattend ng session.
0: Baka kasi mayroong some kind of scripture that I haven't heard of yet na maaaring itugma na naman nila dito sa nangyayari sa session.
2: Or pwede ba nilang gawin din, maging selective sila ng kanilang mga attendan, katulad kanina, ang inattendan lang nila
0: yung commission on appointments.
2: Mm-hmm. Hindi nila inattendan yung special session. Sa susunod, attendan lang nila yung impeachment hearing. Pero sa session, regular sessions, hindi rin sila attend. Para masabi nila na ginagawa namin yung trabaho namin, present pa rin naman kami.
0: In some cases.
1: They can do that, but what is the valid reason for not attending the principal function of these senators as a legislative body? No? Bakit selective lang doon? They have to have a good reason for it. At ako, wala akong nakikitang valid reason na hindi nila aatinan yung primary function nila na gumawa ng batas. Remember, yung mga in-identify na batas ni President or pending
0: Marcos.
1: Bills ni President Marcos dun sa kanyang call for a special session. Na important. Those are issues that deal with health, that deal with education, and several other concerns that affect us all. Kaya kung gusto mong makilahok sa debate, kung gusto mong maging parte ng solusyon, ay walang ibang dapat kang gawin kung hindi umattend. Hindi naman ibig sabihin nun, lahat na ng mga measures, aagrihan mo eh.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin lang nun, makikilahok ka sa debate. At in a democracy such as ours, mas maganda siguro na mayroong perspektibang nanggagaling sa oposisyon.
2: Mm-hmm.
1: If they choose not to attend, asan yung perspective na yun? No? So hindi magandang, hindi siya nakakatulong dun sa ating democratic maturity.
2: Pwede ba nila sabihin din na meron naman po kaming ginagawang trabaho eh. In fact, magko-conduct nga kami ng blue ribbon hearing pero hindi kami pinapasok doon sa venue namin eh. Hindi naman namin kasalanan yun na hindi nila kami pinapasok. Dapat nga magbo blue ribbon, hearing kami.
0: Na hindi senador yung
2: di po ba? Pwede ba nila sabihin yan? Gumagawa sila ng sari-sarili nilang mga
0: hearing.
2: Hearing tsaka session nila.
1: Eh, ang tanong, Rica, is it really, number one, is it legitimate? Number two, is it really part of their function as legislators and as, you know, who are people in government who are exercising some form of oversight functions? Eh, yung so-called Blue Ribbon Committee hearing na yon, medyo napaka-questionable nung legitimacy nun. Can you imagine nang nagtatanong, for example, si former Congressman Mike Defensor, hindi nga senador yun eh. Paano yung magiging legitimate? Kaya medyo mahirap ipaliwanag at i-justify yun, Rica, na gagawin namin yung other functions namin but yung principal function mo na gumawa ng batas ay ayaw mong atendan. Hindi yun katanggap-tanggap at hindi yun convincing, Rica.
0: Naturally, ang quorum po, ano, as they constituted it kanina, yung 13, iniisip pa ho ng iba, since nga na-preventive suspension na si Jinggoy Estrada at hindi pa naman ho talaga nahuhuli, nagtatago si Senator Bato de la Rosa, ano ho sa tingin ninyo din ang kailangan ngayong bilang talaga ng masasabing sitting or functioning senator para makapag-decide din ho kung ang impeachment court will use 24 as the base number or 22 or a lesser number para po mabilang yung number of votes to convict the Vice President?
1: Well, that is a novel legal question that would eventually have to be resolved by the Supreme Court, no, when the right time comes. But tingnan lang natin to, Sir Tony. No? In a hypothetical situation, a senator can just choose to not attend the impeachment hearing at sabihin niya, well, wala naman akong participation dyan and so therefore I cannot vote on it. If we insist na ang talagang voting requirement would be 16, kasi ang contemplation ng Constitution ay all members of the Senate.
0: No,
1: tama naman yun, no question about it. Pero ba yung definition ng all members na yon, would it include those who are actually within the authority and coercive power of the Senate? Na binabanggit, na paulit-ulit nating narinig last time, doon sa Avellino versus Cuenco. Ang opinion ko, and this is just my opinion, is nababago dapat yung computation ng 24 based on the realities on the ground. Kasi How can you reach the two-thirds? For example, wala na si Senator Jinggoy dahil
0: suspended
1: na nga siya. Si Senator Bato would also have to be hindi na isasama sa computation dahil at large siya.
0: Yeah.
1: For example, dagdag pa natin ngayon si Senator Villar, Mark Villar, I think, made the pronouncement that he is out of the country. So, ibig sabihin, dahil hindi sila nagpa-participate, kailangan pa din 16, medyo ano yon, medyo you're placing the Senate impeachment court in an impossible, in an almost impossible situation to result to a conviction. Kaya my own view is yung all senators would only apply to those who are physically present within the coercive power of the state.
0: O, tama. Okay.
2: Ako, hindi ka po ba nag-worry din na ang maaring maging presiding officer ay si Chis ulit na nung siya ang naging presiding officer, pinag-abayan natin for the longest time yung ibig sabihin ng forthwith.
1: Medyo may, syempre, may konti tayong agam-agam, Rica, pero ako naman, I'm willing to give Senator Chis benefit of the doubt for now, pero patuloy tayong magbabantay. Pero ako tatanungin kasi, some people are insisting na dapat abogado. Hindi naman kailangan abogado dahil when the American Constitution was created, kung saan natin pinatayin yung Constitution natin, alam naman nila that there are situations where the presiding officer in an impeachment court would possibly not be a lawyer, no? At marami na rin nagbigay ng opinion na konting aral, konting lohika, pwede naman yung gawin ng kahit na hindi abogado. However, since nagboto na yung mga majority senators that si Senator Chis Escudero would be the presiding officer, I'm willing to give him the benefit of the doubt, but with a watchful eye, ika nga. Kung nakita natin na medyo merong mga bagay na hindi tayo nag-agree o hindi tayo nag-agree dun sa kanyang mga action at decision, we have to call him out.
0: So yung idea nyo nga po, no, Dean, na sabi nyo that this might eventually be resolved ng Supreme Court, but somebody has to make a motion or a petition to resolve it. Wala pa naman ho kasi naghahain ng ganong question sa Korte Suprema eh.
1: Absolutely, Sir Tony, no, medyo kailangan justiciable muna yung issue bago mag-intervene yung Supreme Court. At sa palagay ko, mangyayari yon kapag ka, number one, nagkaroon na ng conviction. Kung yung conviction na yon is short of the 16 na sa opinion ng iba ay kailangang magic number para makapag-convict ng isang impeachable officer, kung makakonvict and yet lesser than 16, I am certain that the person who was convicted at the impeachment court would go to the Supreme Court for relief. In this case, si Vice President Sara. And the Supreme Court then would be making the final determination kung ano ba talaga ang gagamitin nating computation in these kinds of situation.
0: So hihintayin pa natin ang magiging resulta ng impeachment trial bago pa ma-resolve ba yun?
2: Kaso, na my math is not matting din nung sinabi mo. What if ma-convict pero hindi 16?
0: Hindi 16. So paano sila mag-a-agree kung ano yung threshold? Sino mag-a-agree doon sa threshold?
1: Correct. Right now, ang mag-a-agree doon sa threshold na yun would be the senators themselves.
2: Mm-hmm.
1: Pero I would not be surprised kung halimbawa ang maka sa pananaw ng mga senador ay hindi kailangang sumunod doon sa 16 dahil magbabago yung kanilang computation based on the presence of yung actual presence ng mga senador na nagparticipate sa impeachment case at i-convict pa rin nila. And yet the conviction number would be less than 15. Tatakbo yan sa Supreme Court si Vice President Sara to seek relief. No, so that is the only time I think that the Supreme Court can make an intervention here. Ngayon, kung hindi tumakbo si Vice President Sara, again, hypothetical at saka theoretical itong mga pinag-uusapan natin, kung hindi siya tumakbo sa Supreme Court, then the conviction will stand.
2: Mm-hmm.
0: Partner, bago tayo magpatuloy, Dean, i-hold muna namin kayo ha sa Zoom dahil ipapasok po muna natin yung report po ng ilan natin mga Radyo Patrol. Dean, dyan lang kayo muna ha. Alright, so mga kapamilya, itanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol. Sige, nasa linya natin si Radyo Patrol, Robert Mano. Okay, Robert.
3: Tony Atrica, patatapos lamang i-deliver ni Senate President Vin Gasalian yung kanyang acceptance address dito sa kanyang mga kapwa senador. Una ay nagpasalamat siya sa kanyang mga kapwa senador sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Tinatanggapan niya ang tungkulin ito na may buong kababaang loob at malinaw na pangunawa sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Maharapan niya siya bilang lingkod bayan, handang makinig, makipagtulungan at ibuhos ang buong lakas upang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Ang pagkakataon niya maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Higit sa lahat, ang tungkuling ito niya ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas at sa sampayan ng Pilipino. Sabi pa ni Senate President Vin Gasalian, ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Matitaan niya ng buong Senado ang panawagan ng mga mamamayan. At nangangako raw sila at nais nila ay isang Senado na para sa tao. Isang Senado na bukas sa pakikipag-usap. Isang Senado na nakatuon sa solusyon. At sana lang sa bawat Pilipino, ang kanilang pangako, magtatrabaho ang buong Senado para sa bawat Pilipino. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Senate President Vin Gasalian.
4: Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayoraman o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino.
3: Tony Atrica, matapos ang acceptance address ng Senate President, dapat ay mag-a-adjourn na sila si Nidia, pero umabol si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, may binabanggit siya na may good news na nanggaling mula sa lower house. Bago kasi ito acceptance address ay nagsalita si Senator Erwin Tulfo, kung saan sinabi niya na nabigo sila na maayos, nabigo sila na pag-usapan yung amyenda sa AIC sa program. Hindi anya o ayaw anyang pumayag ng kanilang counterpart sa lower house na pirmahan yung panukala dahil pinututulan nila yung bahagi noon kung saan ipinagbabawal ang mga opisyal ng pamahalaan, yung mga halal na opisyal ng pamahalaan na makibahagi sa distribution ng pera pagdating sa AIC program. Pero matapos nga itong acceptance address ay hinabol nila at sabi in 30 minutes ay baka posible na magkaroon ng positibong pagkakaunawaan pagdating dito sa inahabol nila na ratifikasyon ng AIX program.
0: Okay.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Kuyong Robert, yung bang anti-political dynasty bill, ay maisusulong pa ba nila yan sa special session? Hindi na.
3: Wala, Tony, hindi na nila maihahabol sapagkat naging puno yung schedule nila ngayong araw.
0: Oh.
3: At marami rin mga panukalang batas at nag-commissional appointments din sila, Tony.
0: Oh, so paano yun? Kasama sa priority legislation. Kaya nga nag-special session.
2: Hindi aabot sa SONA yan.
0: Hindi rin.
2: Oo.
0: Hindi na talaga.
2: Hindi aabot sa SONA.
3: Titingnan natin kung ano yung magiging move nila dahil actually bahagi din yan nung legislative agenda ng Malacanang at kabilang sa hinihingi din sa kanila na maipasa.
0: Oh, so minus one ha, doon sa maaaring isama ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Pagkatapos, nabanggit nga kanina ni Senator JV na siya pala ang nakipag-usap kay Senator Joel na lumahok na sa special session today. Pero wala namang ibang detalye kung ano pa yung ginamit pang...
2: Nag-entice.
0: Yes, yung panghimok.
2: Oh,
0: panghimok kay Senator Joel.
3: Dati kasing nagkatrabaho, nagkasama sila under the leadership din ni former Senate President si Escudero. Diba, naging kasama niya doon si Senator Joel Villanueva. At doon, sabi niya from time to time talaga ay nagkakakwentuhan sila. At ang sinasabi niya ay yung frustration ni Senator Joel Villanueva na ang gusto niya ay magtrabaho na dapat. Ang gusto niya ay magpasa na ng batas at isulong yung mga resolusyon at paano kalang batas na kapakipakinabang sa publiko. So yun yung naging dahilan kung bakit alas 11 kagabi ay sinabi ni Senator Joel Villanueva na yun yung kanyang desisyon na pupunta na siya, sasama na siya sa block ni Senator Wing Gatchagua.
0: Ngayon, itong iniisip ko rin, ano, partner tsaka Robert, kung si Senator Joel ay malapit din naman sa kampo nila Alan Cayetano, siya ba ang posibleng magsilbi na tulay para kumbinsihin pa yung ibang mga miyembro ng Cayetano Block na magtrabaho na rin? Hindi naman natin sinasabi na
2: lumipat.
0: Magkasama kayo sa...
2: Lumipat? Oh
0: yes,
2: oh.
0: Sinabi mag-attend kayo ng sesyon, magtrabaho kayo. Meron bang pagkakataon na si Senator Joel ang magiging instrumento nun?
3: Hindi natin yan natanong at kung willing din siya na gawin yun. Pero kanina sa sesyon, pumasok naman yung mga minority senators, maliban na lang kay Senator Alan Peter Cayetano na siya ngayon minanifest nila dito sa floor na magiging minority leader, at si Senator Robin Hood Padilla, Senator Pato de la Rosa, sila yung wala. Pero yung the rest, umattend ng session ng Commission on Appointments at dumalo din sa afternoon session nitong special session na ipinatawag ng Senado Tony.
0: Okay. Sige. So, dahil nag-adjourn na Sinidye, dun na yon, di ba? Wala namang ibang araw pa na special session. Isang araw lang, di ba?
3: Oo. Ngayon, tinatalakay pa rin nila itong AIC. May binabanggit, may sinasabi si Senator Erwin Tulfo. Hinabol nila ito eh. Kaya hindi pa dapat mag-adjourn. About to adjourn, pero na purnada dahil nga doon sa hinahabol nila na amyenda sa AIX. At tingnan natin kung ano yung naging resolution dito. And then after that ay mag-a-adjourn. Tingnan natin kung mag-another day ba sila or kung ano man yung kanila magiging next move. Dahil nga kung may mga may iwan na mga panukalang batas na hinihingi. Dahil in reality, hindi naman talaga kakayanin din
0: talaga
3: ng isang araw yung napaka kami paano kaalam ba
0: sa Tony.
3: Pero pang four interpellation.
0: Okay. Sige. So, maraming salamat.
3: Thank
0: you. Maraming
2: thank you,
0: salamat.
2: Robert.
0: Radyo Patrol, Robert Mano.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZLM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Partner, babalikan natin maya-maya yung ating guest, ha, si Dean Ederson Tapia, dahil pinahold lang natin siya muna sa ating Zoom. At meron pa rin tayo tatanggapin na mga report malapit pa sa ating ibang mga radios patrols. Pero dahil malapit na mag-ora de peligro, si partner mo, Kakan Entering, will suddenly transform into the beautiful butterfly.
2: Oo.
0: Dahil ako po ay paru-paro.
2: Kailangan mong kumota.
0: Yes, ako po ay paru-paro na kung saan-saan pong mga bulaklak tumatapo. Grabe!
2: Kulang pa ba ang isa?
0: Kailangan kong sipsipin ng nectar. Kailangan talagang sipsipin ng nectar. Ang mga paru-paro sa araw na ito na naghahanap ng mga talulot nito na punong-puno ng nektar. Grabe. Bago tayo mag-jump. kailangan muna ako magbabay, mga kapamilya, dahil ito pong linggong ito, napili po tayong humalili muli sa isa nating kapamilya sa TV Patrol. So, partner Rica ay magpapatuloy po ng ating programa. Kakalenturing ay tatakpo mo muna sa... ako po ay isa sa kabilang studio po muna. At tayo po ay magkikita-kita po mamaya sa TV Patrol. Partner, ha? Mamaya.
2: Sige, tama na yan, partner.
0: Si Dean Ederson Tapia po. Babalikan po natin mamaya. Dito sa Issue
2: Spotted! Spotted!
5: Issue Spotted sa DZMM.
6: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?

0: Malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
0: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
5: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
10: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: 6:16 ang nagmamadaling gabi. Kasama pa rin natin sa ating Zoom si Dean Ederson Tapia. Balikan po natin dahil ang pinag-uusapan pa rin po natin ngayon ay ang mga nangyayari sa Senado. Dean, thank you so much for holding.
13: Yes, Rica.
12: Ayan, sabihin ko sana holding on. Kasama natin na nag-hold on dito nga po sa Senado. Okay, balikan po natin yung Senate natin ngayon. May bago na naman po tayong makeup ng Senate Majority at Senate Minority. But when we take a look at the numbers and the people constituting the majority ngayon, medyo alanganin pa rin po tayo dahil nga yung dalawang lumipat, katulad nga po ng sinabi namin kanina, eh meron po mga nakabinbin na investigasyon that might possibly lead to a case. Di po ba? Pero ganun din naman po dun sa kampo ng minority. Meron din naman pong ilan na under investigation din. Is this something that we should be worried about? Dahil yung shift ng power natin ay napaka-volatile pa rin hanggang ngayon din?
13: Well, two things, Rica. Number one, medyo manipis pa din yung majority na pinangahawakan ni Senate President Win Gatchalian. No? We have to accept that fact. Kasi 13 sila ngayon, perhaps it would have been more comfortable siguro within the vicinity of 16 or more. Mm. But the reality is 13 lang yung bagong majority, and it is still subject to ika nga poaching from the minority camp, no? The other thing is ito may implication to dun sa pinag-uusapan natin kanina, no? Mm. About the number required to actually convict an impeached official. Kasi think of it this way. Let's say, for example, theoretically, ma-aresto nga yung mga pending case. And that includes senators from both the majority now and the minority. Will we still insist on the 16? E paano kung, for example, ang actually attending na lamang would be 15? So day one pa lang nung impeachment trial, tapos na boxing. Kasi you won't be able to get the 16 votes anyway. Kaya medyo it's something that we have to think about and watch closely moving forward, no?
12: Tomorrow is the impeachment conference. Pwede rin nilang pag-usapan yan yung mga rules ng magiging impeachment court, diba, Dean? Can they actually talk about this or do they still have to wait for yung ipa-file nga na resolution sa Senado after magkaroon ng conviction pa nitong impeachment natin?
13: Well, yung binabanggit natin kanina, Rica, no? Number one, yung the case that would be filed later on would be probably filed at the Supreme Court, no? Yun yung kailangang i-file after na magkaroon ng conviction, no? Mm. However, the Senate by itself can already make a determination kung ilan ba yung boto ng required nila based dun sa kanilang interpretation on what the Constitution states. Mm. Pero tingin ko, hindi yan pag-uusapan bukas dun sa pre-trial conference kasi it's more of administrative in nature. Mm-hmm. Kung ilan yung ebidensyang isasubmit mo, sino yung mga testigo, etc. It's more procedural, ika nga, kung ilang trial dates ang kailangan natin. Kaya parang case management, no, gagawin ng mga senador bukas. So we don't expect to see that much fireworks if eventually it will be open to the public.
12: Oo, but the impeachment trial naman kasi is a different kind of power, no? Hiwalay ito sa kanilang legislative power. Yung pagdedesisyon nila on the rules of the impeachment court, does it still have to have a quorum as well?
13: As a general rule, of course, lahat ng action ng deliberative assemblies, deliberative bodies, require the existence of a quorum because that's the only way that an action can be considered valid, no? The only question is the actual number that determines what constitutes a quorum. Again, dun sa naging experience natin nung nakaraan, nung June 3, yung number na 12 ay sapat na for purposes of determining a quorum. Mm-hmm. Working on the theory that Senator Jinggoy has been arrested nga and Senator Bato is beyond the coercive power of the Philippine state. And so therefore, nagbabago yung computation. But as a general rule, Rica, kailangan pa rin talaga na mayroong quorum. Ang question lang is, ilan ba talaga yung quorum?
12: Mm. Even on attending sa yung attendance ng impeachment court ng senator judges natin, same pa rin yan din.
13: It's the same, no? I think yung quorum for purposes of conducting the hearing, palagay ko madali nilang ma-achieve yun kasi they have, at least the majority has 13 senators. Ang magiging question lang talaga dyan would be the formula that would be used for purposes of computing conviction. Mm-hmm. Kung ang ma-arrive nila na number, for example, a handful lang yung mag-vote for the conviction, wala nang issue. Talagang itatapon na, babasura na ng Senate Impeachment Court yung impeachment case taban kay Vice President Sara. Magiging critical yan pagka nandun tayo dun sa situation where they will convict and yet the conviction number is less than 16. Mm-hmm. Na medyo solid based on the Constitution.
12: Mm-hmm. Say that we started the impeachment process already. July 6 onwards na tayo. No? Hypothetical lang din naman ang usapan din. At magkaroon na naman ng shift in Senate leadership. Of course, magkakaroon din tayo ng shift in the presiding officer ng impeachment natin. Will there be a big effect?
13: I think so. Definitely, Rica, magkakaroon ng effect yan kung magbabago ulit dahil, you know, the minority now, yung minority ngayon, some of them at least have made very vocal pronouncements in the past supporting the acquittal of Vice President Sara Duterte. So we don't really expect them to exercise some form of impartiality pag nagkaroon na ng hearing. Kaya most certainly, tingin ko, magkakaroon ng mababago yung complexion ng hearing pag nagbago naman ng liderato. But again, as you said, Vika, this is just a hypothetical situation na pinag-uusapan natin.
12: Oo, but madami-dami rin tayo na pag-usapan din, and I'd like to thank you for your time. And hopefully, we'll be able to talk to you again soon. Please make time for us, Dean, morning, afternoon, and night, ha?
13: Anytime. Pagdating sa inyo, Rica, anytime. Thank you very much.
12: Thank you, Dean. Salamat po. Magandang gabi. Ang ating President of Philippine Society for Public Administration, a Professor of Public Administration sa University of Makati, or UMAC, Dean Ederson Tapia. Ayan, kuha muna tayo. Mayroon pa tayo mga report bago tayo magtapos ng ating programa. Senado hindi under attack noong May 13 shooting incident ayon sa initial findings ng Department of Justice. Sinisilip din ng DOJ kung planado ang pagtakas ni Senator De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ at ni Radyo Patrol. Steve Raz. Steve, go ahead.
14: Rica, inilabas na nga ng DOJ ang paunang resulta ng investigasyon nito kaugnay ng shooting incident sa Senado daw naganap mula May 11 hanggang 14, 2026. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na batay sa paunang natuklasan ng binong panel of prosecutors, hindi makatwiran o walang sapat na batayan ang naging aksyon ng Office of the Sergeant at Arms o OSA laban sa mga ahente ng NBI noong gabi ng May 13, 2026. Ayon kay Vida, lumalabas din sa investigasyon na walang naganap na pag-atake sa Senado noong gabing yon at sinusubukan lamang ng NBI na ipotupad ang warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Pato de la Rosa. Sinisilip na rin ng DOJ ang posibleng pananagutan ng mga taong tumulong o nagtanlong kay de la Rosa matapos may sa publiko ang ICC warrant noong May 11. Nagmula umano ang mga ebidensya sa mga sinumite ng PNP-CIDG, mga miyembro ng media at GSIS kabilang ang isinagawang ocular inspection sa nasabing compound. Sinabi rin ni Vida na hindi nakapagsagawa ng inspection ng panel sa Senate premises matapos ipagpaliban ng Senado ang pag-aksyon sa kahilingan ng DOJ dahil sa magkahiwalay ng investigasyong sinasagawa ng PNP Office of the Ombudsman. Binanggit din ng Senado ang posibilidad ng conflict of interest dahil ang NBI na direktang sangkot sa insidente ay nasa ilalim ng DOJ. Naipamanati din sa panel na magsasagawa ang Senado ng sarili itong investigasyon kaugnay ng nasabing insidente. Umasa naman si Vida na magiging mas maayos ang koordinasyon sa Senado kasunod ng pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President kabilang sa mga rekomendasyon ng panel ang pagtukoy at pagsampa ng kaso laban sa lahat ng tao maaaring nagsabwatan at tumulong sa pagtakas ni De La Rosa noong madaling araw ng May 14, 2026. Inirekomenda rin ng panel na alamin kung bahagi ng isang planadong operasyon ng mga ulat na may mga putok umano na sniper mula sa ikalimang palapag ng gusaling Senado patungo sa isang sasakyan ng NBI na nakaparal sa loob ng GSIS compound para mapadali ang pagtakas ng senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
12: Salamat, Steve Raz. Sa pang-report, 5 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldi Co. humarap ngayong araw sa Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hati ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
15: Rica, sa pangalawang araw ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga alegasyon ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co., nagpakita sa tanggapan ang 5 maleta boys ngayong araw, June 17, 2026. Kabilang sa 5 si Johnny Budua na nauna nang sumalang sa interogasyon ng mga investigador ng Ombudsman noong Huwebes, June 11, 2026. Sinumpirma ng kanilang legal counsel na si Attorney Levy Baligod na miyembro ng 18 bagman. Ang 5 dumating ngayong araw pero hindi kinukoy ang pangalan ng 4. Nakalabas ng Ombudsman ang 5 kaninang bandang alas 4 ng hapon pero hindi na sila humarap sa media maging sa Attorney Baligod para sa detalye sa kung ano ang naging takbo ng interogasyon. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagsalang ng Maleta Boy sa interrogation ay parte ng pagbuo ng kanilang individual affidavit na hinihingi ng Ombudsman para sa mas malinaw, credible at kapanipaniwalang paglalahad ng mga pangyayari. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
12: Maraming salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
12: At unfortunately, ubos na po ang oras natin mga kapamilya. 6:27 na nagmamadaling gabi. Dalawa po kami ni Sir Tony, magpapaalam na ngayon. Maraming salamat.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
17: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
18: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
19: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
20: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang diesel membagi na nakasaysay ng Pilipinas na nakalipas na 4 taon noon ngayon sa mga darating mang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Webes, June 18, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Senator Sherwin Gatchalian, formal nang iniluklok bilang Senate President. Senator Joel Villanueva, tumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
1: Cayetano Black, kinikilala na umano ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Palasyo at Kamara, binati ang bagong liderato ng Senado.
0: Pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, hindi aksidente. Ayon niyan sa PNP-CIDG Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Blue Eagles head coach Todd Baldwin, inaprubahan ng DOJ.
1: Management at service provider ng MRT3, pinagpapaliwanag ng DOTR sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3, iniimbestigahan.
0: Sa lalawigan, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan. 7 ang patay. 2 bangkay natagpuan naman sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac.
1: At sa balitang sports, Barangay Ginebra Gin Kings nakuha ang kampyonato ng PBA Commissioner's Cup. Gin Kings tinalo ang TNT Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Finals.
0: Magandang morning, maupay na aga kapamilya. Team Pogi ngayong Webes. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! Maganda madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Bano. Good
0: morning! Alas 4:03 na madaling araw. Lumaki pa ang posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y resulta ng nalapang pagbagsak ng presyo ng langis sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika. 9 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, 10 piso naman sa kerosene at mahigit 5 piso sa gasolina. Kumpiyansa naman ng Meralco sa posibilidad na bumaba pa ang presyo ng kuryente kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Paliwanag ng Meralco, maraming power plant ang gumagamit ng diesel, coal at natural gas bilang panggatong.
2: Basta AM, DZMM!
1: Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation at Management ng MRT3 at maintenance provider na sumitomo sa nangyaring aberya ng biyahe ng tren kahapon ng umaga. Nagpatupad na limitadong biyahe ng tren ang MRT3 mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard matapos tumirik ang isang tren sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 ng madaling araw. Napilita maglakad sarili sa mga pasahero matapos ma-stranded ng 40 minuto sa loob ng tren. Daan-daan pasahero ng MRT3 ang na-stranded habang iba ang habang ang iba ay napilitang sumakay sa EDSA Carousel Bus bago na ibalik ang operasyon makalipas ang mahigit isang oras. Inatasan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na MRT3 General Manager Michael Capati at sumitomo na imbesigahan ang naging mitsa ng technical glitch. Nag-alok ang MRT3 na libreng sakay sa mga pasahero nito na sinagot ng sumitomo.
2: Basta AM, DZMM!
0: Formal nang iniluklok bilang bagong Senate President si dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Nakakuha ng 13 botong majority block para maihanal si Gatchalian ang dumalo sa special session at sumama sa mayorya si Senator Joel Villanueva. Nagpasalamat si Gatchalian sa tiwala na ibinigay sa kanya ng mga kapwa senador. Tiniyak naman ng bagong Senate President na naririnig ng Senado ang taong bayan at handa itong umaksyon at nanawagan sa lahat ng senador na magsimulang muli. Bagong special session, naglabas ng pahayag si dating Senate President Alan Peter Cayetano na umaming nakakuha na ng 13 boto ang Gatchalian Block. Wala namang dumalo sa 9 na senador na miyembro ng minorya ng ihalal si Gatchalian bilang Senate President. Inihalal naman si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore at Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader. Kinilala ang Majority Block ang kahalagahan ng pagsama sa kanila nina Senator Francis Cudero at Villanueva. Wala anila itong halong politika at personalan at trabaho lang ang paglibat ni Escudero at Villanueva taliwas sa aligasyon ni Cayetano na tinatakot ang mga membro ng minorya para lumipat sa grupo ni Gatchalian. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan niyan sa July
2: 6.
1: Oras natin, 4:07, kinikilala umano ng bago minorya ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Lumutang sa panghapong sesyon ng Senado ang ilang miyembro ng minorya na sina Senators Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Rodante Marcoleta. Wala naman sa sesyon sina Senator Alan Peter Cayetano, Mark Villar at Robin Padilla na umano'y dumalo sa special screening ng kanyang pelikula. Nakakulong at sinuspinde ng Sandigan Bayan ang isa pang miyembro ng minorya na si Senator Jinggoy Estrada habang wanted ng International Criminal Court si Senator Ronald De La Rosa. Hindi dumalo sa special session kahapon ng umaga ang minority senators pero lumutang ang ilan sa kanila sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. Itinalaga bilang minority leader ang dating Senate President na si Alan Peter Cayetano.
2: DZMM.
0: Binati ng Malacanang at Kamara si Senate President Sherwin Gatchalian at bagong liderato ng Senado. Ipinaabot ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Gatchalian ang pagbati ng Malacanang. Nagpasalamat ng palasyo sa liderato ng Kamara at Senado sa pagtalima sa special session na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Dagdag ni Castro, hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis at maayos na serbisyo publiko at dapat na rin anyang maisabatas ang mga priority legislative bills. Binati rin ni House Speaker Faustino D. III ang bagong liderato si Senate President Gatchalian. Tiniyak ng leader ng Kamara na nakahanda silang makipagtulungan sa Senado sa pagpasa ng mga priority bills para sa pagpapalakas ng ekonomiya at serbisyo publiko. Una ng kinilala ng Malacanang at Kamara ang liderato ni Gatchalian sa gitna ng agawan sa Senate leadership.
2: Basta AM DZMM.
1: Umaasa ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos matuldukan ang sigalot sa liderato ng Senado. Ngayong araw, ang pre-trial conference ng impeachment trial ni VP Duterte. Ang kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, dapat nang sumentro ang atensyon ng Senado sa kanilang constitutional duty at ituloy ang impeachment trial nang walang delay at walang hadlang. Kumpiyansa ang mga taga-usig na makoconvict si VP Duterte kahit sino ang presiding officer dahil sa dami ng ebidensya at testigo na kanilang iaharap sa impeachment court. Nirerespeto rin ng House Prosecutors ang desisyon ng Senado sa itatalagang presiding officer ng paglilitis kahit si Senator Francis Escudero. Binatikos ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief naman na isinumite ng kampo ni VP Duterte.
2: Basta AMMM.
0: Inaprubahan ng Senado ang resolusyon na humihikayat sa gobyerno na maglaan ng pondo para sa pagbangon ng mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang Senate resolution na humihiling ng sa gobyerno na gawin ang lahat para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery ng mga nalindol na komunidad. Inaprubahan din ng Senado ang Senate resolution na inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian na kumikilala sa mga frontliner at first responder na kaagad kumilos at umalalay sa mga biktima ng lindol. Halos 70 ang namatay at libu-libong pamilya ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Samantala, panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Inihain sa Kamara, narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa House of Representatives, Lideradyo Patrol Pamela Vasquez Pam.
3: Hinihiling sa House Bill 9887 ng 15 billion pesos na supplemental budget sa fiscal year 2026 para sa agarang relief, recovery at rehabilitation efforts sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na batay sa kanyang inihaing panukala, dadagdagan ng pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para tugunan ang iniwang pinsala ng lindol sa Regions 11 at 12. Layon din ito makapagbigay ng direktang tulong sa mga na-displaced na pamilya, magsasaka, mangingisda at vulnerable sector. Nakapaloob din sa panukala ang paglalagap ng tig 2 billion pesos sa Department of Agriculture at Department of Education, tig 1.5 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Maglalaan naman ng 2 bilyong piso para sa housing assistance at relocation sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng National Housing Authority. Ang ibang bahagi ng pondo ay gagamitin para suportahan ng Department of Public Works and Highways at mga LGU para sa pagkukumpuni sa mga kalsada.

0: prosecutor sa nasisilip sa mga nangyari o nangyari sa Senado mula noong Mayo 11 nang lumutang si De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban hanggang sa umanisyoring incident noong May 13. Matatandaan tumakas mula sa custody ng Senado si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang umanisyoring incident. Inamin din ni Senador Robin Padilla na nakisakay sa kanya si De La Rosa na bumaba sa Makati at hindi na umano alam kung saan nagpunta. Samantala, narindigan naman si Vida na hindi inatake ang Senado noong gabi ng May 13. Sinabi ni Vida na base sa isinagawang investigasyon na hindi makatwira ng aksyon ng Office of Senate Sergeant at Arms sa mga tauhan ng NBI. Lehitimo ang tangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa at pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Nilinaw naman ni Vida na bigo silang ma-inspeksyon ng Senado matapos hindi payagan ng nooy Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Alas 4:13 na po ng madaling araw, kilos gising bangon. Sa ibang balita naman, naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng Philippine National Police. Sa post sa social media, sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na kuha umano niya ang impormasyon mula sa isang highly reliable source. Itinanggi ng DILG at PNP ang isiniwalat ni Congressman Duterte. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala sila natanggap na formal notice ni Justice Secretary Frederick Vida sa umano'y warrant of arrest ng ICC. Sinabi naman ng PNP na wala silang natanggap na official communication o documentation kaugnay ng umano'y warrant of arrest pula sa ICC. Iniyak ng PNP na ipatutupad nila ang warrant of arrest na mula sa proper legal channels. Alinsunod yan sa batas.
0: Nagpulong sina Pangulo Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia. Tinalakay ng dalawang lider ang mas matatag na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng food security at maging sa enerhiya. Bilang chairman ng ASEAN, inimbitahan ng Pangulo si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Kasalukuyang nasa Russia ang Pangulo. Bilang co-chairperson ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, tatalakayin ng ASEAN at Russia ang mas pagpapalakas sa kanilang relasyon na tumatagal na ng halos 4 na dekada.
1: Kuha tayo ng report, Immigration Lookout Bulletin Order laban kina dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin at iba pang opisyal ng koponan. Pinaprubahan na ng DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ. Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Isinailalim ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO sina dating Ateneo coach Todd Baldwin, team manager Epo Kimpo at mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Kasunod ito ng gumugulong na investigasyon ng DOJ sa pagkasawi ng Ateneo Blue Eagle student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipacolaw Aurora noong June 8. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ebidensya, maging ang isinasagawang investigasyon ng Ateneo para malaman ang naging papel ng universidad at mga individual. Samantala, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakatakdang humarap si Baldwin sa NBI ngayong Biyernes para magbigay linaw sa nangyari. Humarap naman kahapon sa NBI Homicide Division ang 11 player ng Ateneo Blue Eagles para magbigay ng kanilang salaysay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: PNP-CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkabatay ng mga player ng Ateneo Blue Eagles sa sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame at hindi Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene!
3: Labas na matitinang anggulo sa ngayon ng CIDG ang posibilidad na aksidente ang trahedyang sinapit ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipacolaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, batid ng coaching

0: staff na malakas ang alon noong mga panahon na yon, pero lumabas sa investigasyon na sa layong 700 meters mula sa resort, nagsagawa ng training ang koponan sa pangunan ni dating Ateneo coach Tab Baldwin. Habang sa layong 300 meters mula sa resort naman, natagpuan si Nabatarbonya at Adili matapos umunong malunod. Sinisiyasat na rin ng CIDG ang mga ulat na apat na manlalaro ang nalunod pero nakaligtas ang dalawa, habang hindi naman pinalad si Nabatarbonya at Adili. Sa ngayon, mayroong 48 ipinasampina ang CIDG kabilang na si Baldwin, na inatasan din na dalhin ang mga hawak na footage ng kanilang training bilang dagdag na ebidensyang magpapakita kung ano talaga ang nangyari noon. Samantala, hinamo naman ni Moreco si Baldwin na magpakalalaki at harapin ang investigasyon para na rin sa hustisya sa mga nasawing biktima. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ng madaling araw. Good morning, good morning.
4: Good morning.
1: It's Thursday in the morning.
5: Ang bilis, no?
1: Bilis na agad. At least,
5: bukas Friday, tapos happy weekend.
1: Happy weekend na naman, tapos Monday.
5: Another day, another week, another trabaho.
4: Good morning.
1: Pero kahit pa paano, partner, ganun lang pala kabilis ma-resolve ba yung problema dun sa Senado, no?
5: Mm-hmm. Isang 13.
1: Pwede pa lang ganun mag-session agad. Tapos
5: dadating lang ang isang senator.
1: May quorum, tapos na.
5: Eh, ang sabi kasi ni Senator JV Ejercito at ni Senator Mig Zubiri. Oh. Si Senator JV daw yung ano dun, naging susi. Siya yung nakipag-usap kay Senator Joel Villanueva. Magkakasama kasi sila sa last time. Sila yung mga magkakatrabaho.
1: Mm.
5: Eh, ang sabi daw kasi gusto na talaga magtrabaho.
1: Trabaho na.
5: Ayaw ng boycott. So, ayun, pumasok.
1: At least ngayon, ang tanong dyan, kung moot in academic na ba yung Supreme Court petition nung Cayetano Blanc, di ba? Asan si ano? Si Mark Villar?
5: Ah, nasa abroad.
1: Hindi lang
5: nung siya... isang araw pa sinabi ng mga staff niya na may prior commitment siya, nasa abroad siya.
1: Hindi naman issue yung hindi dahil hindi siya kasama dun sa petitioner, hindi na siya nag-mayorya.
5: Hindi naman.
1: Hindi pa. Okay. Siya yung iniisip ng tao eh.
4: Good morning!
1: 420 na po na madaling araw. Mag-message po sa aming Viber number na
2: 0919-278-3000.
4: Good morning!
1: May mag-message po kayo, babasahin po namin yan ha. Congrats pa na dun sa balita antimano. Congrats, partner. Parang kailangan
5: finalist pa na tayo, partner. Isang push pa yan. Pero siyempre, maraming salamat na napabilang tayo doon.
1: Siyempre.
5: FAMAS, maraming salamat. FAMAS.
1: Ano po yan, ha? Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga tuwing Sabado, yung balita yung tumahano. Napakagandang programa po.
5: Ano yung bang i-try, partner?
1: Nagpipinsit ako dyan. Eh. Isang karangalan din naman pang pugi sa programang yan. 421. Habang ang pumuna sa aming pagbabalik, 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Cebu.
2: Estudyante sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Ilocos Sur. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
5: Yun, no?
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Morning.
1: Alas 4:24, sa mga kagigising lang po sa kapipihit sa kanilang mga radyo at bubukas ng mga telebisyon, balikan po natin ang mga headline sa Radyo Patrol, balita alas 4. Senador Sherwin Gatchalian, formal nang iniluklok bilang Senate President. Senator Joel Villanueva, tumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
2: Cayetano Black, kinikilala na ubano ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Palasyo at Kamara binati ang bagong liderato ng Senado.
1: Pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, hindi aksidente. Ayon sa PNP-CIDG, Immigration Lookout Bulletin, laban kay dating Blue Eagles head coach Tom Baldwin, inaprubahan ng DOJ.
2: Management and service provider ng MRT3, pinagpapaliwanag ng DOTR. Sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3, iniimbestigahan.
1: 4:25, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
3: Ulat, ulat, panahon.
1: Makakausap po natin si, Kuyang Obet Badrina. Wala po yan sa Pag-asa Weather for, ang Pag-asa Weather Forecaster. Kuyang Obet, good morning.
2: Good morning, Sir Obet.
4: Magandang umaga po, gayon din sa lahat ng mga tagapakinig natin. So ngayong araw po, no, medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa pag-iral pa rin niya ng Easter Day, lalong-lalo na po dito sa may area ng Southern Luzon, Visayas at sa eastern section ng Mindanao. Ibig sabihin po nito, medyo mainit sa umaga habang mas malaki naman ang posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of around 4 a.m. po, no, may naka-issue tayo na thunderstorm advisory dito sa may area ng NCR Calabarzon, kung saan po, no, posible pa rin or nakararanas po ng mga pag-ulan sa bahagi ng, ilang bahagi ng Quezon at Laguna, particular na sa may area po ng southern part ng eastern part ng Laguna, itong Cavinti, Lumban, Calayan, Paete, Pakil. Maaari po magtagal hanggang mamayang bandang alas 6 ng umaga. Gayun din po ilang bahagi po ng Quezon province. So, asahan po natin ito yung mga localized thunderstorms lamang. Samantala, meron po tayong minomonitor na low pressure area. Nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility at posible po ito maging bagyo by tomorrow or Saturday, at may posibilidad din na pumasok ng Philippine Area of Responsibility possible po by Sunday. Pero sa ngayon po, no, okay, medyo uncertain pa po ito yung kanyang mga magiging pagkilos, pero ang inaasahan po natin medyo maliit pa yung posibilidad na ito ay tatama sa lupa, pero maaari nitong medyo palakas yung habagat. Kaya po yung medyo in-expect natin na forecast by next week, possible na medyo maulap yung kalangitan natin, lalo na sa may Visayas, araw ng Linggo or Lunes. So, yan po yung medyo long range natin na forecast po. So, yan po, ang lagay na ating panahon. Yes, sir?
1: Bakit, asan po posibleng tumama yung bagyo kung sakali mo tumama sa lupa?
4: Kasi po sa mga senaryo natin, medyo maliit pa yung posibilidad na tumama sa lupa. Mas mataas po yung possibility na mag-recurve ito patungong Japan.
1: And then, Sir Robert, bakit ngayon lang tayo nagkausap? Parang ngayon ka lang sa amin nagpakita.
4: Kasi kababalik ko lang po sa panggabi for the longest time. Since January, umaga po ako eh. Ayun. So, welcome back to me.
2: Welcome back. Kaya alam na, mas maraming kwentuhan.
4: Oo, tama.
2: Tuwing madaling araw.
4: Alam namiss ko kayo. Namiss nyo ba ako?
2: Oo naman. Kahit may paborito ang mga anchor na iba at saka programa na iba.
4: Siyempre, iba naman talaga yung pag-umaga ang mga paborito. Kayo na lang yung madaling araw na paborito.
2: Yan tayo eh.
1: Sir Obet, maraming salamat.
2: Po, thank you, Sir Obet. Salamat.
1: Ay, magdala daw ng payong. Yan po Sir Obet Badrina, ang Pag-asa Weather Forecaster.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, partner, sweet ka ba?
1: Ay, oo, syempre. Sweet na sweet.
2: Mahilig ka sa sweet.
1: Ah, mahilig sa sweet. Akala ko sweet ako eh. Sweet ako.
2: Ay, yung sweet ka, tama naman. Given naman yun.
1: Oo, pero mahilig din ako sa sweet.
2: Mahilig ka rin. Ito, pakinggan ninyo ha. Maaari po makatulong sa pag-control ng blood sugar ang tamang pagpapares ng mga pagkaing mataas sa carbohydrates tulad po ng kanin, pasta at patatas. Ayon po sa mga eksperto, ang mga pagkaing mataas sa carbohydrates ay mas mabuting samahan ng pagkaing mayaman sa fiber, protina at healthy fats upang mas mabagal ang pagtaas ng inyo pong blood sugar. Kabilang sa maaring ipares, ito na ha, ang beans, gulay, tulad po ng broccoli at asparagus. Isda gaya ng salmon, hipon, manok at avocado. Halimbawa nito, ang kanin na may manok at avocado, pasta na may hipon at gulay, o patatas na may salmon at broccoli para sa mas balanseng pagkain.
1: Ayun.
2: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning. Kain na, kain.
5: Good morning!
3: Agri-balita! Agri-balita!
5: Good morning!
1: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid.
5: Good morning
1: sa ating kapamilyang mangingisda. Sa ating pag-agribalita ngayong alas 4:30 na madaling araw. Nakatanggap ng halos 60 milyong pisong halaga ng tulong ang mga mangingisda at magsasaka sa Catanduanes. Personal na inabot ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang farm inputs, mga makinarya at insurance indemnification checks sa mga beneficiaryo nito. Nagkaloob din ang kagawaran ng mahigit 1,000 bag ng hybrid rice sa mga LGU at 4 na traktora na maaari nang gamitin ng mga magsaka. Mahigit 1,000,000 pisong halaga naman ang motorized fiberglass boats, similya ng tilapia, gill nets at iba pang ibinigay naman ng Bureau of Fisheries sa mga mangingisda sa nasabing lugar. Muli, good morning. Sa ating kapamilyang magbubukid at siyempre sa ating kapamilyang mangingisda, yan po ang ating agribalita on a Thursday morning. Oras po natin, 4:31. Ratsarada po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Tayo po natin dyan sa Pangasinan. 7 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang mini dump truck na may sakay na 25 empleyado sa barangay Bolo sa bayan ng Labrador. Ayon sa pulisya, pababa ang truck mula sa isang solar farm na mawala naman ito ng preno at mahagip ang isang pickup truck bago tuloy ang mahulog sa bangin. Sugatan naman ang driver ng pickup at isa nitong sakay. Nahirapan din naman ang rescuer sa pagsagip dahil sa tarik ng bundok at dilim sa lugar.
2: Sa Tarlac, 2 naman na natagpo ang patay sa nakaparadang sasakyan sa bahagi ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. Ayon po sa Tarlac Provincial Police Office, nadiskubre mga biktima sa southbound segment ng T-Plex sa Barangay San Francisco sa bayan ng Victoria. Iniimbisiga ng mga polis at Tarlac Forensic Unit ang mga natagpo ang bangkay at tinaalaman sa anhi ng pagkamatay ng mga ito. Inikahit naman ng TPPO ang publiko na umiwas sa mga maling impormasyon at haka-haka sa insidente at hintayin ng mga opisyal na pahayag ng PNP at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: Sa Bacolod City, patay ang isang pedestrian matapos babangga ng tricycle sa barangay Sumag. Dahil dito, pinagbumulta ng 2,000 piso at sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng tricycle driver. Tumatawid sa kalsada ang 69 na taong gulang na babae ng salpukin ng sasakyan.
2: Nagkabanggaan ang 2 motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Usmeña Avenue sa Cebu City. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente matapos umanong tumawid ang isang rider sa main road kahit naka-go signal ang traffic lights. Tumila po ng mga rider pero agad ding nakatayo. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga sangkot. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang aksidente.
1: 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Cebu.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perezani.
6: Itinaas sa first alarm ang sunog na nangyari sa CQ Sibuyan, Barangay Upper Canhue, Argao, Cebu. Ayon sa Argao Police Station, naiwan ang bata sa loob na naglalaro umano ng lighter. Mabilis na kumalat ang apoy kaya natrap ang bata sa loob na kanyang ikinamatay. Hindi na din ito naabutan ng buhay ng mga bumberong rumiresponde. Napulang apoy matapos ang halos isang oras. Walang nadamay na ibang bahay at umabot sa 10,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Pangasinan, patay naman ang isang 27 anyos na babae matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Lawak sa bayan ng Alcala. Ayon po sa pulisya, nasa open area ang biktima kasama ang kanyang menor de edad na anak nang biglang tamaan ng kidlat. Rumesponde ang mga otoridad at idineklarang patay ang babae. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na manatili sa loob ng bahay kapag may malakas na ulan at pagkidlat.
1: Estudyante sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Ilocos Sur. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Ilocos Sur. Hatid ni April Rafales.
3: Pasada probinsya. Probinsya.
1: Go April.
6: Sugatan ng isang 18-anyos na estudyante matapos saksakin ng isang menor de edad sa isang lamay sa Barangay Tamurong 2, Candon City, madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa pulisya, residente ng lugar ang biktima habang ang suspect na 17-anyos ay residente ng Barangay Caterman, Candon City. Batay sa kwento ng isang nakakita sa insidente, nanonood ng larong baraha ang biktima sa lamay nang dumating ang suspect at tinapik ng malakas sa balikat ang biktima. Gumanti umano ng suntok ang biktima dahilan upang bunuti ng suspect ang patalim na nakasukbit sa baywang at saksakin ang biktima sa dibdib at kaliwang kamay. Naisugod agad sa ospital ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Kusa namang isinuko ng kanyang mga magulang ang suspect. Depensa ng suspect, ang biktima ang unang sumapak sa kanya, kaya niya naisipang saksakin ito gamit ang 7 pulgadang patalim na lagi niyang daladala. Ito ay turnover sa CSWD ang biktima dahil sa kanyang edad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Sa Camarines Norte, lalaki arestado sa Baybas Operation, suspect na ulihan ng shabu at baril.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camarines Norte, hatid ni Vince Villar. Vince?
7: Arestado ang isang 55-anyos na lalaki matapos kumagat sa bypass operation ng PNP sa bayan ng Paracali, Camarines Norte maghahating gabi noong Martes. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang suspect sa pangalang Ben, residente rin ng lugar at kasama sa listahan ng mga street-level individual ng PNP. Pinangunahan ng Paracali MPS ang operasyon katuwang ang iba pang unit ng PNP at PDEA kung saan nakumpiska ang 3 sachet ng hininalang shabu na nagkakalagang mahigit 20,000 pesos. Nakuha rin testing bag ng suspect ang isang kalibre 38 pistola at 3 mga bala habang nabawi naman ang ginamit na buy-bust money. Mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: 4:37 na madaling araw, mahigit 2 milyong pisong halaga na shabu ang nasabsab ng mga pulis at PDEA sa magkakahiwalay na buy-bust operations sa Batangas, Laguna at Cavite. Sa Cavite, 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso ang nasamsam sa 2 na aresong drug suspects sa 2 suspects sa Bacoor City. Sa Batangas City, mahigit 1 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa 2 suspect sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa mga barangay ng Tinga, Taas at Soro-Soro. At sa Laguna, halos 5,000 piso naman ang narecover ng mga otoridad sa 2 suspect na natimbog sa buy-bust sa Santa Rosa City. Kalubos sa mga suspect na naarap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
2: Tinangay, nag-riding in tandem ang isang nakaparada motorsiklo sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Nagpabalik-balik muna ang mga suspect bago tangayin ang motorsiklo na matiyak na wala ng tao sa paligid. Ang isang biktima, hindi pa niya tapos hulugan ang motorsiklo na nagkakalaga ng mahigit 100,000 piso at ginagamit niya sa pagpasok sa trabaho. Nakipag-ugnay na ang biktima sa mga otoridad at umaasa mababawi ang kanyang sasakyan.
1: Arestado ang 4 na hinihinal ng Fixers and Traffic Operation ng Land Transportation Office, OLTO at Criminal Investigation and Detection Group sa Binian City sa Laguna. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nag-aalok ng pagre-renew ng driver's license kapalit ng bayad. Narecover mula sa kanilang marked money, mga kopya ng LTO receipts at temporary operator's permits. Naarap ang mga suspect sa kasong paglawag sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Nagpaalala ng LTO sa publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga fixer.
2: Sa Sorsogon City, panandali ang nagkulay pula ang Buhatan River dahil sa mga natapong beer. Hindi kaya nalasing yung mga
8: beer pala yan.
2: Baka nag-beer party yung mga isda rito, ha? Kumalat sa kalsada mga bote ng beer ng madulas ang delivery truck at dumaloy sa ilog ang mga natapong beer. Wala na italang sugatan sa insidente habang nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Marami ang nabahala sa posibleng epekto nito sa ilog na nagsisilbing tourist attraction sa lungsod. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: 4:39.
2: Sabihin nung isda partner, eh galunggong, hindi ako galunggong. Hindi ako dalag. Pating ako, pating. Lasing pala.
1: May ano pala, partner. May hangover pa. Yari. 4:39 na po. Ay, 4:40 na po na madaling araw. Abang po sa aming pagpabalik, ha. Testimonya ng 18 bagman. Tinawag na kalokohan ni Congressman Sandro Marcos.
2: At may-ari at kontraktor ng gubuhong itinatayang gusali sa Pampanga, pinagbumulta. Mm-hmm. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kapi.
2: You know. Good morning.
9: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
10: The Senate is under attack.
11: There was no NBI agent in the Senate.
9: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Kanina ay merong aarestuhin.
13: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
14: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
15: Alamin po natin ano ang balita
9: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
16: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
9: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
15: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
9: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
16: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
9: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
5: Good morning!
1: 4:43. Tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Masama ang loob ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ng 18 bagman ni dating Congressman Zaldico na tumagamano ng mali-malit ang pera. Sinabi ng Presidential Son na kalokohan at hindi na niya dapat binibigyan ng importansya ang pabago-bagong testimonya ng mga bagman ni Ko. Samantala, lumutang sa Office of the Ombudsman ang 5 sa 18 bagman umano ni Zaldico. Umarap sila sa fact-finding investigation ng Ombudsman sa multi-billion pesos flood control scandal. Hindi naman lumutang sa ombudsman ang abogado na nabing walang bagman ni si Attorney Levy Baligod na umunay tinatapos ang tugon sa reklamong libel ay sinampa laban sa kanya ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
2: Ipinresenta sa Sandigan Bayan ng ilang ebidensyang may kinalaman sa kasong malversation ni Senador o ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na umano'y Goes Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kabilang dito ang billing at disbursement records ng proyekto na sinasabing pineke ni Revilla at mga kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda at dating accountant na si Juanito Mendoza. Igrit ni DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado na hindi bineberipika ng mga cashier ang mga dokumento at wala rin sinuring mga proyekto. Sa halip, umaasa umano ang mga cashier sa certification na inilabas ng mga district engineer na una nang ibinunyag ni DPWH Finance Director Genevieve Quaresma na inilabas ang bayad para sa proyekto kahit walang pirma ng ilang opisyal ang monthly certificate of payment.
1: Pinagbumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng 12 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, alinsiro nito sa ibinataw na multa ng Occupational Safety and Health Standards Act dahil sa patuloy na pagpapatrabaho kahit may umiiral ng work stoppage order. Ngayon din ang kakulangan sa pasahod, hindi pagbabayad ng holiday at rest day premium at kawalan ng maayos na matutuluyan ng mga manggagawa. Samantala, inihahanda ng DOLE ang pinansyal na tulong at funeral subsidy para sa mga pamilya ng mga biktima. 30 na ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali.
2: Wala na sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ang namataang moving structure ng China noong Mayo. Kasunod dito na inihain diplomatic protest ng pamahalang Pilipinas na inakusahan ang China na ginagamit ang moving structure para mangalap ng datos sa karagatan ng Pilipinas. Nauna nang iginiit ng embahada ng China na temporary scientific research facility lang ang namataang struktura na inilatag ng South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy of Science. Paglilinaw ng Chinese Embassy, tapos na ang misyon ng naturang moving structure na layon umanong pag-aralan ang ecosystem ng Bajo de Masinloc.
1: Kuha tayo ng balita, lisensya ng laseng na driver na sangkot sa insidente ng road rage sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, pinatawan ng lifetime ban ng LTO. Naratong balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
8: Tuluyang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawan ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Cabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinasi na lang ang desisyon sa isinumpaang salaysay na isinumite ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumiteng salaysay, humingi ng paumanhin ng estudyante at inaming nakainom siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ng estudyante na nagpakita siya ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake sa sasakyan. Sa resulta ng pagdinig, napatunayang nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
2: Arestado naman ang 4 na Taiwanese na umano'y illegal na pumasok sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, na-aresto ang mga dayuhan sa isang yate na nakadaong sa isang reclamation area sa Pasay City. Kabilang sa mga nadakip ang dalawang wanted sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Taiwan. Dinala mga dayuhan sa detention facility ng BI sa Taguig habang hinihintay ang kanilang deportasyon.
1: Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Langit Road, Barangay 188, Caloocan City. Ayon sa barangay, naglalakad ang biktima ng salubungin at pagbabarilin ng salarin. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakilalan at motibo ng tumakas na sospek sa krimen.
2: Arestado naman ang lalaki nagnakaw ng motorsiklo sa barangay South Triangle sa Quezon City. Ah, dito lang pala sa tabi natin. Mm-hmm. Sinasabing galing sa pagkuha ng ayuda sa simbahan ng sospek bago tinangay ang motorsiklo nakaparada sa Sergeant Esguerra Avenue. Diyan sa harap. No. Naaresto ang sospek sa Rodriguez Rizal pero wala na ang motorsiklo dahil naibenta na ito sa halagang 14,000 piso. Grabe. Ako. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa new anti-carnapping law habang nire-recover ang motorsiklo.
12: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 8 ang patay sa pagbagsak at pagsabog ng B-52 bomber plane ng U.S. military sa Edwards Air Force Base sa California, USA. Magsasagawa ng routine testing mission ang B-52 bomber plane nang bumagsak matapos mag-take off. Kabilang sa mga namatay ang ilang government at military official, gayon din ang government contractors. Inimbisigan pa ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Samantala, napigilan ng U.S. authorities ang tangkang pag-atake sa White House kasabay ng mixed martial arts fight event na diniluhan ni U.S. President Donald Trump. Sinabi ng U.S. Department of Justice na nasa custody na ng FBI ang 5 suspect na muna'y nagplanong magpalibad ng mga drone na kargado ng mga pampasabog. Inihahanda ang kasong sasampa laban sa mga suspect.
12: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating kachika sa Ubaga, Jessica Luna. Jessica!

0: nominado ang ilang kapamilya stars para sa Outstanding Star Philippines Award sa 2026 Seoul International Drama Awards sa October 8. Kasama rito sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino na nominado para sa kanilang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay. Nominado rin sina Paolo Avellino at Kim Chu sa kanilang performance sa The Alibi. Gayun din sina Fiang Smith at J.M. Ibarra para naman sa kanilang pagganap sa Ghosting. Nominado rin ang ilang cast ng kapamilya serye na What Lies Beneath, Sins of the Father, Blood vs. Duty at The Silent Noise. Maaaring bumoto ang mga fans sa kani-kanilang paboritong artist hanggang July 14. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, kinumpirma ni Spider-Man actor Tom Holland na kasal na sila ng aktres na si Zendaya. Sa isang panayam, tinanong si Tom tungkol sa mga kumakalat na AI-generated images ng kanilang kasal. Nakitaan niya ito ng kanyang lola at inakala pa ngang hindi inimbita sa seremonya. Nanatili namang tahimik si Tom sa mga detalye ng kanilang kasal. Marason ang sinabi ng stylist ni Zendaya na kasal na ang celebrity couple. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
3: Sa ating sports balita, Donna Vekić ng Croatia. Tinalo ni Pinay Tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Berlin Open. Yan, ating pang sports balita. Ihati nating big man, cutie, ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, go!
4: Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports. Nagkampiyon ang Barangay Ginebra Gin Kings sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Tinalo ng Gin Kings ang dating kampiyon na TNT Tropang 5G sa Do or Die Game 7 sa score na 88-76. Pinarangalan bilang Finals MVP si Gin Kings guard Scotty Thompson na nagtala ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists sa Game 7. Samantala, umabante si Pinay Tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Berlin Tennis Open sa Germany. Tinalo ni Ayala sa round of 32 si Donna Vekić ng Croatia sa score na 7-5 at 6-4. Makakalaban ni Ayala sa round of 16 ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. At yun ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, Alfred Dalde.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon.
3: Good morning!
5: Oh, paano? Babay na!
3: Alas 5 na na madaling araw! Good morning! Ay, hindi pa. 4:54 pa lang po na madaling araw. Good kaya, babati na po kami ng happy birthday! Happy birthday! Kay, sa pamangkin po ni Sir Zosimo Gasbin, happy 25th birthday, Rafael Yalong Torres, only son, Mr. Jane and Mrs. Susana Torres, ng Barangay Santo Domingo, Angeles City. Thank you. At magandang morning po sa kanyang Mrs. Asi, Marites Gasmin. Sir Sosimo, magandang morning. Kay Tita Nona Damian, good morning.
5: Ang sabi ni Tita Nona?
3: Ang sabi niya, blessed Thursday morning, Team Pogi ng Radyo Patron 630. Balita alas 4, watching sa YouTube and listening sa Transistor Radio.
5: Yun.
3: Ay, magandang morning po ha. Kay Sarah C., good morning po, Tita Lina ho ng...
5: Bawas yung binasa mo.
3: Hindi, yun lang yung nakalagay dito eh.
5: Hindi, meron. Sabi niya
3: ano
5: pa.
3: Ano ba, hamon?
5: Ito, putol yung sayo. Sa akin kasi sabi niya, DZMM, maasahan sa paghahatid ng mga balita, kumpirmado, serbisyong sigurado, anumang hamon, anumang panahon, patuloy na maglilikod.
3: Oh, sa sampayan diba? Ng Pilipinas.
5: Yan ang Tita Nona Damian.
3: Parang pamilyar yun ha. Una sa balita and public service. Ay, good morning po kay Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Salamat po. Kape, kape, kape. Kay Maggie Di Manzana, good morning ang Makati City. Kay Luis Cruz ng DOH Central Office, thanks. Kay Elsie Balian Florentine, good morning, good morning. Good morning!
5: Kaya mo yan, partner. So, Coroy Durise, magandang umaga. Sabi niya, good morning, DZMM Team Pogi, Robert and Steve. Pagising po ulit si Akel. Papasok Akel. Pa ng school, Akel. Gising na ha. Alex Faustino, magandang umaga. Ronaldo Nicolas, sabi niya, good morning. from Bambang, Bukawi, Bulacan. Ay, maraming salamat po. Always tune in at DZMM. Romeo Valderrama, good morning. From Mabalacat, Pampanga, si Joe Gabriel. Good morning, Sir Steven, Sir Robert. Happy birthday po sa anak ko, Shaira Jane.
6: Happy, happy birthday!
5: From Valiente Gabriel ng Taguig City, Zenaida Ramoneda. Good morning, Robert and Steve. Pa-shoutout kaming mag-anak, Jesus at Zenaida Ramoneda. At ang anak daw nila na si Jeffrey Zeus Ramoneda. Everyday watching from Pasay City. Hi, maraming salamat po sa mga taga-Pasay, ha. At batiin lang natin ng congratulations! Congratulations kay Rob Daniel Legaspi. Oy. Happy graduation day!
3: Congrats.
5: Congratulations, Rob!
6: Good morning!
3: Good morning. Oh,
5: si Alvin
3: morning.
5: May message.
3: Sino?
5: Alvin.
3: Si Alvin El Chico?
5: Mali!
3: Ah, sino ba?
5: Kapok favorite mo.
3: Ah, si Alvin Kapokyan. Good morning, good morning! Wala dito sa akin. Si Sir Romeo Guion, Danica Jane Handayan, Rolly Ilaga Dignasan. Good morning, good morning! At syempre, magandang morning din po kay Joshua, kay Jose Bernaldez, kay Tiger Lady, kay Floor, kay Darwin Cabalan, kay Evangeline Camilosa. Good morning po!
5: At syempre, magandang morning din kay Sir Tix Pakapak, at kay Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, ng Candaba, Pampanga, Madam Norma Guevara. Good morning! Ma'am Fe Santia, good morning din po at blessed Thursday!
3: At syempre, good morning din po kay Miguel, kaya ito nag-best partner ha, kay si Mami Nitsi Lazaro na nanonood po dyan sa Japan. Good morning, good morning. At kay Nanay Ining.
5: Mami Nitsi, nung umuwi ka, hindi binigay ni Steve yung ano, pasalubong mo sa akin.
3: Ay, alam mo na.
5: Inakin
3: uuwi ang partner sa July.
5: Ah, July. July Mami Nitsi, 8 ako.
3: Magkikita-kita kami dyan sa July ha. O, paano?
5: Paano?
3: 4:58 na po na madaling araw. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayon umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senator Sherwin Gajalian formal na iniluklok bilang Senate President. Senator Joel Villanueva dumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
5: Cayetano Black, kinikilala na umano ang liderato ni Senate President Sherwin Gajalian. Palasyo at Kamara, binati ang bagong liderato ng Senado.
3: Pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, hindi aksidente ayon sa PNP-CIDG. Immigration Lookout Bulletin laban kay dating Blue Eagles head coach Todd Baldwin. Inaprubahan ng DOJ.
5: Management at service provider ng MRT3. Pinagpapaliwanag ng DOTR sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3 iniimbestigahan.
3: Sa nalawigan, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan. 7 ang patay. 2 bangkay natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac.
5: At sa balitang sports, Barangay Ginebra Gin Kings nakuha ang kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup. Yehey! Gin Kings tinalo ang TNT Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Finals.
3: Yun. At yan ang mga balita ngayong Webes, June 18, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa Cable Social Media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Babalita anumang oras.
5: Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, antemano. Susunod na
3: Masara Balita
5: kasama sina
3: Daddy Johnson Manamat
5: at sina.
3: Ay, ikaw, ano?
5: Ako pala.
3: Ayon, si Kuyang Robert Mano.
5: See you in a while.
3: Bye. Bye, mag-iingat, mag-iingat.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Kilos gising bangon! So the time, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Balita!
1: Magandang Thursday! June 18, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: At sa pangalan po ni Cristian Yusores, ako naman si Robert Mano.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
1: Easterlies, patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Low pressure area sa labas ng PAR. Binabantayan din ang pag-asa.
2: Senador Sherwin Gatchalian nahalal bilang Senate President. Mga komite sa Senado itinalaga rin sa mga miyembro ng majority bloc.
1: DOJ, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Posibleng plano sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa iniimbestigahan.
2: DILG at PNP, itinanggi ang sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis.
1: Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Ano man ang panig ng saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Mano.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita! DZMM Numero 1 sa aksyon!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, may katamtamang chance ang mabuo ang LPA bilang bagyo pero hindi inaasahang magtatagal sa PAR. Ngayong araw, magdudulot pa rin ang easterlies na mga pag-ulan sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang lugar kasama na dito sa Metro Manila.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin muna natin ang update mula sa PAGASA dahil nasa linya na natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang morning, Ma'am Chanel.
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Robert. At magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yun po, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasaan po natin, magiging bagyo din po ito sa mga susunod na araw at po dalawa po yung scenario po natin na posible po itong pumasok ng PAR or magre-recurve din po. Pero regardless po, ay inaasahan po natin, hihila po ito ng habagat, kaya inaasahan po natin ang mga pag-ulan, lalo na po sa weekend dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon po, mataas po yung uncertainty sa posibleng maging highest po na kategory neto at yung pinaka-track po neto. Kaya tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Pero assurance naman po, hindi po ito maglalandfall sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw at sa mga susunod na araw din po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies dito sa Southern Luzon, Visayas at Eastern Section ng Mindanao. Wala tayong inaasahan na malawak ang pag-ulan sa buong bansa natin. Inaasahan po natin maaliwalas, mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorms. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Ma'am Chanel.
3: Yes po, sir.
1: Maraming salamat.
3: Maraming salamat.
2: Thank you, ma'am.
1: Si Ma'am Chanel Dominguez ng PAGASA.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Oras natin, 5:06. Patuloy ang paghahanap sa 33 nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aminado ang Office of Civil Defense na pahirapan ang paghahanap dahil sa dami ng naitalang landslide sa Davao Occidental. Itinigil ang search operation dahil sa paniniwalang wala ng survivors mula sa mga gumuhong lupa. Nauna nang inamin ng OCD na wala ng senyales ng buhay pa ang mga nawawalang posibleng natabunan ng landslide. Sa tala ng NDRRMC, 68 na ang namatay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur.
1: Pinagmumulta ang may-ari at ang contractor ng gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa desisyon ng DOLE, pinagbabayad ng halos 12 milyong piso ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at ang may-ari ng Golden Years Construction na si Joel Koo. Kabilang dito ang mahigit sa 10 milyong pisong multa dahil sa patuloy na operasyon sa kabila ng work stoppage order at mahigit sa 1 milyong piso para naman sa iba pang paglabag tulad ng kulang na pasahod sa manggagawa. Iniimbestigahan din ng mga opisyal at kawani ng DOLE Central Luzon sa posibleng kapabayaan sa pagbabantay sa naturang proyekto. 30 ang namatay sa trahedya kabilang na ang sanggol na nakita sa duyan sa ilalim ng gumuhong gusali.
2: Formal lang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session, kaya nabuo ang 13 boto. Dumalo rin sa batuhan si Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpaabot ng pagbati, no show ang Cayetano Black sa morning session nang ihalal si Gatchalian sa talumpati. Nanawagan naman si Gatchalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority bloc. Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoriyang sina Senator Pia Cayetano, Camille Villar at Amy Marcos. Ayon kay Senator Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Black. Nag-adjourn ng special session ng Senado bago mag-6:30 ng gabi.
1: Inaprubahan at inadapt naman ng Senado ang ilang panukal at resolusyon sa isinagawang special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines ang waling-waling. Gayun din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Francois Boatwright at wrestler na si Matthew James Ramos. Inadap din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-convene ang Commission on Appointments sa kinumpirma ang 5 general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o IX program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa probisyon na layong pagbabawala ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Inaasang tatalakayin ng panukala sa Bicameral Conference Committee.
2: Inihalal din ang mga chairperson, vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Makakasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman, sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Pamumunuan ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bam Aquino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang kay JV Ejercito ang Finance Committee. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senator Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement kay Lito Lapid.
1: Binati ng Kamara at ng Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na makikipagtulungan ng Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Tiwala rin si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gatchalian. Naniniwala naman na ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot and academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Black para linawin ang issue sa liderato ng Senado.
2: Posibleng maging presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyendahan ng majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer habang hindi

0: Defense Team sa pre-trial conference.
1: Papasada na ang Pasada Balita!
2: Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng panel of prosecutors sa mga nangyari mula nang magpakita si De La Rosa sa Senado noong Mayo a 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Hood Padilla noong Mayo a 14. Hindi rin makatuwira ng aksyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay ng naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Iginiit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Nasunod ito ng social media post si Davao City Congressman Paulo Pulog Duterte na nagpalabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa Senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipa-aresto sa ICC o ng ICC si Bongo na pinangalan ng kasabwata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Ay teka, wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Pero sa mga may maagang pasok at may mga maagang lakad po dyan, sa mga maghahanap ng trabaho, sa mga gustong umabsent sa kanilang trabaho ngayon, ang oras po natin. Robert, nandae pa lang nanonood sa ating mga taga-Senado, yung mga taga-USA kahapon.
3: Lahat sila. Lahat. Actually, ang number one na mga nakatutok sa atin mula... Actually, 24 hours.
2: Oo, kasi naka-duty nga yung iba sa gabi.
3: Kabisado nila yung mga programa. Office of the Senate Sergeant at Arms, mga tropa pips natin.
2: Okay, maganda umaga o mga taga-USA.
3: Salamat po, ha. Salamat.
2: Oras muna natin, mga taga-Senate Sergeant at Arms.
3: Aba.
2: Sino bang USA ngayon?
3: Aba, ang kanilang hepe ay si Retired Major General Alfred Corpus.
2: Ay, Boss Alfred, maganda umaga. Oras muna natin.
3: Oras natin. Kape. 5:16.
1: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapagpapalit.

0: paghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: TZMM número uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Ipinakita ng prosecution ng billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ipinaresenta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing document sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto kapag wala namang pirma ang mga dokumento. Pero, nilino po ni Delgado na hindi nagsagawa o nagsasagawa ng verification ng mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklas ang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda sa ilang dokumento.
2: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kaso malversation ni dating DPWHB Maropa Regional Director Gerald Pacanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, nabigo si Pacanan na patunayang may mali siya o bias ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pacanan sa mga kapwa-akusado ng puganteng si dating Congressman Zaldi Co. Samantala, dismayado ang DPWH sa naantalang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasaayos ng ospital na sinimulan noong 2024. Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FSCO Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co na kapatid ni Zaldi Co. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan.
1: Sa iba mga balita, dumalo sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pulong sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kalakalan kabilang ng posibleng pag-aangkat ng karne ng Pilipinas. Gayun din ang panghihikayat ng mas marami pang turista mula sa Russia. Posible namang talakayin sa summit ang naunang alok ng Russia na magtayo ng floating nuclear power plant na magsisilbing power supply ng Pilipinas. Samantala, itinalagang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Wala na sa Bajo de Masinloc ang namataang moving structure ng China noong Mayo. Ayon sa Philippine Coast Guard, hinatak ng Chinese research vessel ang istruktura ng umalis ng Bajo de Masinloc. Hinamon naman ng China na isapubliko ang datos ng isinagawang scientific research activities sa Bajo de Masinloc. Kasunod dito ng pahayag ng Chinese Embassy na nagsagawa ng pag-aaral sa ecosystem at kung paano ito mapoprotektahan. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente.
1: Naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw Aurora. June 8, namatay si Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa kanilang team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangang magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Iniimbestigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili nang ma-recover sa dagat. Hinamon din ang nag-resign na si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng investigasyon.
2: Habang buhay, nakinansela ang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpronta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasagiang truck driver sa Vergara Highway. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamon ng suntukan ang driver at pahinante. Makalipas ang ilang oras, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ang criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Nauna nang humarap sa LTO ang estudyante na umaming nakainom ng masangkot sa road rage.
1: Sabi dyan, habang buhay?
2: Oo. Bawal. Ano na lang siya? Bump car na lang. Ayun.
1: Ito rin. Habang buhay din kinansilang lisensya ng motorcycle rider na nanakit ng kapwa niya rider sa road rage sa Sampaloc, Maynila. Nakahinto ang biktima sa traffic light nang hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nagkagitgita na ang biktima o ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang biktima laban sa rider at sa angkas nito.
2: Eh, sinabi na kasi, kalma lang.
1: Oo nga, tsaka pagka ganyan, hindi ba kayo nagtatanda ng mga road rage na yan? Paulit-ulit eh.
2: Correct. Diba? It's either magkasakitan kayo, nagkasakitan na kayo, suspendido ba o kagayan yan, habang buhay na kayo, walang lisensya.
1: Pa, paano ngayon?
2: O, ibenta mo na yung sasakyan mo.
1: Oo nga, edi mag-ano ka na lang, mag-commute ka na lang ulit muna.
2: Lakad ka na lang.
1: Bawal ka na mag-drive.
2: O, habang naglalakad ka, muni-muni ka sa ginawa mo.
1: Wow.
2: Pinagpapaliwanag naman ang Land Transportation Office ang traffic enforcer na nagbaneho ng impounded na motorsiklo sa Cavite. Nakunang pananarawan habang binabaneho ng enforcer ang motorsiklo at walang suot na helmet. Pinasusuko rin ang lisensya ng traffic enforcer para masuspinde na 90 araw habang isinasagawa ang investigasyon.
1: Ay, tanghali na, bangon! Gising! Bilis! 5:26 na po kasi ng tanghali. Sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
1: Sa ating Pasada Probinsya, 7 ang patay sa dump truck na nahulog sa bangin sa Labrador. Ito po'y sa Pangasinan. Sakay ng truck ang 25 empleyado ng solar farm at pababa na ng bundok sa barangay Bolo. Nang mawala ng preno kaya nahagip ang isang pickup truck sa kadumiretso sa bangin. Dead on arrival sa ospital ang mga nasawi kabilang na ang truck driver. Nagtamo rin ang mga sugat sa katawan na iba pang sakay ng dump truck at ng pickup truck.
2: Sa Tarlac naman, 2 natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa bahagi ng Tibilex sa bayan ng Victoria. Inaalam pa ang pagkakakilalan ng mga biktima at kung saan galing ang sasakyan. Patuloy din ang imbestigasyon sa pagkamatay ng mga biktima at kung may foul play sa insidente.
1: Sa Cebu City, sugatan ng 2 rider matapos magbanggaan sa Osmeña Avenue. Sa imbestigasyon, tatawid sana ng main road ang isang motorsiklo nang banggain naman ang humaharurot ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pa ang isa sa mga rider. Nagkaareglo naman ang 2 rider.
2: Sa Cebu pa rin, patay ang 3 taong gulang na bata sa nasunog na bahay sa bayan ng Argao. Sinasabing naiwan sa bahay ang bata at pinaglaruan ang nakitang lighter hanggang sa sumiklab ang sunog. Mabilis naman naapula ang sunog at walang ibang nadamay na bahay. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa South Cotabato, arestado isang policewoman at kasabwat nito sa bypass operation sa Coronadal City. Dinampot ang mga suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 30,000 piso. Nakakulong na ang mga suspect kabilang na ang policewoman na may ranggong corporal.
2: Sa Lanao del Sur, nasamsam ang halos 80 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Pikong. Naaktuhan pa ang 15 suspect habang inihahanda ang pagbibiyahe sa mga puslit na sigarilyo sa warehouse sa Barangay Liangan. Halos 2,000 kahon ng sigarilyo ang nakumpiska sa operasyon. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng warehouse, gayon din ang supplier ng kontrabando.
0: Papasada na ang Pasada Balita.
1: Sa oras nating 5:29, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo.
2: Patrol!
1: Mahigit 20 may kapansanan sa Zambales na bigyan ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson Robert. Umabot sa 22 individual na may kapansanang Zambaleños, persons with disability, ang nakatanggap ng biyayang libreng prosthetic legs at arms. Sa ilalim ito ng Hakbang Mo, Alay Ko, isang programang handog ng Zambales Provincial Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, San Marcelino District Hospital at isang pribadong kumpanya na tumulong sa proyekto. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant ng Zambales, matapos ang 4 na buwang konsultasyon at fitting, natanggap ng may 22 beneficiaryong PWDs ang kanilang mga artificial na mga paa at braso. Prosthetics na magbibigay ng bagong pag-asa at kakayahang kumilos at mas magandang kalidad ng buhay. Ang unang 22 mga PWDs ay unang batch pa lamang ng mga may kapansanan sa Zambales na pwedeng maka-avail ng nasabing programa ng provincial government. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Eason.
2: Lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, balik na sa 5-day work week sa Hulyo. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alabar. Kuya Noel, good morning.
4: Good morning, Robert and Johnson. Ibabalik na ng provincial government ng Oriental Mindoro ang regular na 5 araw na work week simula Hulyo 1, 2026. Sa ilalim ng Executive Order No. 24, kuluyan ang tatapusin ang pansamantalang 4 na araw na compressed work week na ipinatupad bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya at gastusin ng pamahalaang panlalawigan. Dahil dito ang lahat ng opisina at departamento ng PGOM ay muling susunod sa regular na schedule ng trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi naman maaapektuhan mga ospital, pasilidad pangkalusugan, security services, disaster response operations at iba pang tanggapang may shifting o 24 hours sa operasyon. Bagamat ibinabalik na ang 5 araw ng work week, inatasan pa rin ang lahat ng opisina at empleyado na ipagpatuloy ang mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente, tubig, gasolina at iba pang yaman ng pamahalaan upang mapanatili ang efficient na paggamit ng mga pampublikong pasilidad at kagamitan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar. DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
1: Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Pilipinas, pasada balita na.
1: 5:32 na po, kaya eto na po sila.
0: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki timbog sa pangingikil sa isang OFW sa NAIA Terminal 3. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
5: Magandang umaga, Johnson and Rob. Arestado ang isang lalaking umatin ng ngingil sa isang overseas Filipino worker gamit ang pribado at sensitibong video nito sa isinagawang entrapment operation sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nagsumbong ang asawa ng biktima matapos makatanggap ng mga online threat ang kanyang ISIS na kararating lamang mula Doha, Qatar mula sa suspect. Nagbanta umano ang suspect na at nagsabing mayroon itong hawak ng mga pribadong video ng OFW at ipapakalat ito sa social media kung hindi magbibigay ng 10,000 piso. Pinapunta rin umano ng suspect ang biktima sa arrival area ng NAIA Terminal 3 para personal na makipagkita. Matapos ang makapagsumbong, nagsagawa ng entrapment operation ng mga tauhan ng NAIA Police Station 3 at Special Operation Unit Special Reaction Team sa harap ng isang kainan sa Terminal 3. Inabot ng biktima ang 3,000 piso na marked money sa suspect. Agad naman itong dinakip ng mga operatiba matapos tanggapin ang pera at tangkayin umalis sa lugar. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Cybercrime Prevention Act, grave threat at extortion. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowan!
2: Samantala, dalawang empleyadong nagnakaw ng aircon sa isang restaurant na aresto sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
6: Good morning, Robert at Johnson. Hinuli ang dalawang lalaki matapos tangayin ng aircon ng isang kainan sa barangay 668 sa Ermita, Maynila. Sa ulat, naabutan mismo ng may-ari ng kainan ang paglabas ng mga suspect sa entrada. Bit-bit na ang air conditioning unit na nakalagay sa kusina ng kainan. Sinasabing nasa 8,000 piso ang halaga ng ninakaw na aircon. Napag-alaman naman ng mga polis na construction worker ang mga suspect na nagtatrabaho para sa biktima. Nakapit ng dalawa na nahaharap sa reklamong test. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
1: Yan yung tinatawag, Robert. Oy, sara nyo yung pinto, lalabas yung aircon.
2: Lumabas talaga, or literal.
1: Kasi pinuhan ng dalawa. Ay, nako. Thank you, maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay, mga suki ho naming taga-subaybay dahil meron tayo ngayon 24 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning! Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad, saan mang kayong panig ng mundo naroroon, na naman ang inyong ginagawa at nanonood sa DZMM Teleradyo. Maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa mga uwing-uwi na ng Pilipinas. At nag-iipon pa ng pamasahe.
2: See you in December.
1: Malapit-lapit na, konting tiis na lang po'y makakauwi na rin ho kayo ha. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin. Nagmamagandang morning na si Tita Christy Galvez, nagising-nagising na ganitong napakaaga. Magandang morning, Dr. Maria Festin, maganda umaga rin.
2: Batiin ko lang, partner ha, happy 38th wedding anniversary.
1: Nino,
2: baka hindi
1: Nino,
2: na
1: Nino.
2: Tayo papugiin ito pag hindi ko binati. Kay Kuya Boy at Ate Josie Katindig, happy 38th wedding anniversary.
1: Oy, Ate Josie, happy anniversary ha. Kuya Boy, happy anniversary. Ay, saka sa iba pa natin mga suking nandyan po sa cable, maganda umaga rin sa inyo at yung mga nasa biyahe na ngayon, nasa sasakyat, nakikinig po ng radyo. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Tumataya ka ba ng loto?
2: Paminsan-minsan.
1: Ayun, hindi tayo tumatama, eh, no?
2: Hindi, tayo.
1: Eto, sa oras po nating 5:36.
0: Kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, naging instant millionaire ang lalaking madalas na makalimot sa Amerika. Palagi kasing bumibili ang lalaki ng lottery ticket para sa fast cash game sa pag-asang magiging milyonaryo nga. Ugali ng lalaki na magbibilin dun sa cashier na bigyan siya ng kahit anong ticket. Kahit ano raw ha, maliban sa Detroit Lions game na sinasabi nung lalaki na malas. Isang araw, nakalimutan ng lalaki na magbilin dun sa cashier kaya hindi napansing Detroit Lions game pala ang kanyang nakuhang ticket.
2: So yun yung naibigay sa kanya, yung ayaw niya.
1: Yung pinaniniwalaan niyang malas, yun ang napunta sa kanya. Pero alam niyo ba, kinabukasan ay nagulat na lamang po ang lalaki.
2: Huh?
1: Alam mo paano nagulat?
2: Paano
1: nga?
2: Ha?
1: Ayun, ganun ang pagkakagulat ng lalaki. Sabi, ha?
2: Ha? Oh my God!
1: Sabi. Nagulat na lamang daw po ang lalaki nang matuklas ang aba, nanalo pala siya ng $1,000,000.
2: Aba naman!
1: Dahil sa pinaniniwalaan po niyang malas na tiket. Ayun, yung akala mo'y malas, yung palang magdadala ng swerte sa'yo.
2: Pero, ang pinaka nagdala ng swerte sa kanya, yung pagiging malilimutin niya.
1: Oo nga.
2: Kung naibili niya yun, hindi niya nakuha yung ticket na yung bago.
1: Asan ba yung cellphone ko?
2: Sino ako?
1: Yung mga ganun, di ba, lalabas ka na lang ng bahay, parang may nakalimutan ako, tapos babalik ka ulit, hindi mo na maalala ngayon.
2: Parang ano yung binabalikan ko? Ano yung kinukwento ko?
1: Ayun. Ka mga trentahin na daw talaga ganyan, nakakalimut na ng paunti-unti.
2: Early 30s.
1: Early 30s. 31, 30, ganyan. 32.
2: Nandun tayo.
1: Nandun tayo. Sinasabi pong gagamitin doon ng lalaki ang prize money ay siyempre para ho sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ay congratulations sa mga masuswerte hong nananalo sa mga ganyang taya-taya.
2: Anong pangalan niya, partner?
1: Hindi binanggit yung pangalan.
2: Sana hindi niya makalimutang tumama siya.
1: Ayun lang.
2: Baka isang araw, kung ano-ano paggagawin niya yung pera,
1: hindi
2: akin yan.
1: Baka hindi niya makubra, no?
2: Oo, nakalimutan niya tumama siya.
1: Ay congratulations sa kung sino ka man, mabuhay!
2: Hey!
1: Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Huwebes ng umaga.
8: Kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
1: Ay mamaya ha, makakakwentuhan po natin ang MWFF.
2: Bakit?
1: Pinaghahanda daw po kasi ang mga LGUs sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Siyempre, supply ng tubig ho sa Metro Manila. Ang tanong ay sasapat ba? Mm-hmm. Yung last time na nakakwentuhan namin si NWRB, si Dr. Sevillo David ang sabi, nagbawas na raw ng parang 2 cubic meters per second sa water allocation sa Metro Manila.
2: Mm-hmm.
1: Eh dahil mababa yung level ng tubig sa dam.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ay pansamantalang itinigil ang irrigation para ho sa ating mga kapamilyang magsasaka.
2: Although
1: ang sabi ng NWRB, tapos naman na yung harvest season. So kumbaga walang masyadong epekto pero aalamin natin yan mamaya ha, sa LTFRB. Pero itama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingat ang hali na... May pasok ba sinado ngayon?
2: Meron! May pre-trial ngayon, di ba?
1: Ay, ganun na ba yun?
2: Ngayon yun, today yun. Kaso, close sa media, so mag-abang tayong dalawa sa labas.
1: Ayun, sige. Oras muna natin! Robert Mano Antimano!
2: Aba, 5:40 na po ng umaga!
8: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
1: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sabi ho ng pag-asa sa mga local government units, dapat daw pong paghandaan ng posibleng epekto ng El Nino. Yung tanong, meron ba din tayong sapat na supply ng tubig para ho sa ating mga kapamilya dito ho sa Metro Manila? Alamin nga natin ang kwentong yan mula sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nasa linya natin si Engineer Patrick James Deason, ang Department Manager po ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Engineer, magandang morning si Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning po mga taga MWSS.
2: Good morning po.
3: Good morning!
4: Good morning, Johnson, at good morning, Robert, at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Una, engineer, ang monitoring ho ba ninyo sa mga dams po natin, lalo't sa pinagkukunan ng supply ng tubig ng mga taga-Metro Manila, mas mababa nga ho ba ngayon kumpara sa dati?
4: Actually, Johnson, sa ngayon po, no, ang as of alas 5 ng umaga po, no, ay nasa 166.61 meter po yung ating pong elevation sa Sangat Dam. So, actually, mababa po talaga ito, sir, no? Kasi comparing from the elevation last year, I think around almost 20 meters po yung difference po niya. So, ganun po yung nagiging epekto po ng El Nino po sa ating pong reservoir na pinagkukuhanan po natin ng 90% na pangangailangan natin dito sa buong Metro Manila.
1: Opo. Nung last time na nakakwentuhan namin si Dr. Sevillo David ng NWRB, ang sabi niya ay nagbawas ng about 2 cubic meters per second ng allocation ng tubig sa Metro Manila, and then itinigil yung supply for the irrigation ng ating mga kababayan, halimbawa sa Region 3, sa Bulacan area at sa iba pang lugar gaya ho sa Pampanga. Ngayon ho ba'y ganun pa rin ang status o nagkaroon ng improvement na?
4: Actually, base po kasi sa ating pong rule curve po, no, na tinatawag sa Sangat Dam, ito po yung sinusundan po namin po, no, yung aming grupo. Kasama po ang NWRB, MWSS, Pag-asa sa kaniya na kung asan po, no, kapag ang ating pong reservoir ay umabot sa 180 meters, ito po yung tinatawag po natin na normal operating level po ng ating reservoir, ay talaga pong matitigil na po yung magiging allocation po ng irrigation dito sa may Bulacan, kasi po based po sa ating pong Water Code of the Philippines ay ang prioridad po natin ay ang domestic water supply. At saka during that time naman po sa ngayon po ay wala na po talagang pananim sa ating pong mga farmers po dito sa Bulacan, kaya po hindi na po din po nila kailangan po ng tubig. Kaya sa ngayon po, no, ang sinusupply na lamang po ng ating Sangat Dam ay ang MWSS at ang para po masupplyan po yung domestic water supply dito sa Camaynilaan.
2: Engineer, lagi po natin binabanggit, lagi po naririnig ng mga kababayan natin na paghandaan yung epekto nito pong El Nino. Sa pag-aaral po ng MWSS, para mabigyan po natin ng ideya yung ating mga kababayan, gaano ba, ano ba yung worst case scenario na nakikita natin dito sa magiging epekto ng El Nino? Ang water interruption, how frequent, at posible ba talaga na mawawalan din talaga ng supply, pati mga magsasaka natin?
4: Opo. Tulad nga ng nabanggit ko kanina po, no, ang ating level po ng tubig ay 166.61. So ito po ay 13 meters below the normal operating level na 180. So pero ang aming po naman pong projection po, no, ay hindi naman po niya abutin yung pinakamababang level po na tubig na na-experience po natin noong 2019. Pero gusto ko lang din pong ipaalam po, no, para maunawaan po ng ating po mga kababayan na ang ating mga reservoir po, no, specifically sa Sangat Dam, ay normal po talagang bumababa po yung level po ng tubig nito mula January hanggang June. Merong mang El Nino o wala. So at dahil may pronouncement na din po yung Pag-asa na nagumpisa na nga po, no, yung ating pong tagulan, ay inaasahan na po natin po yung pag-akyat po ng level po ng tubig mula July hanggang December. So itong buwan po na to, no, base po sa ating pong historical records, ay may experience na po talaga natin yung pag-ulan sa ating pong mga watershed. Actually, sa ngayon po, no, ay umulan po sa ating pong reservoir Sangat Dam. So if ever man po, no, na magpatuloy po yung pagbaba po ng level po ng tubig, ang worst case scenario po na pwede po nating ma-experience po, no, ay ang pagkakaroon po ng water rotational water interruption. So hindi naman po natin may experience po yung tulad po na na-experience po natin noong 2019 na kung saan po no ay ang mga kababayan po natin ay pumipila sa mga daan. So mostly po ang titingnan po natin kapag magkaroon man ng water interruption ay mostly paggabi. Dahil ito po yung mga time po no na kung saan ay tulog po yung mga ating pong mga kababayan. So ang ginawa po natin simula noong 2019 ay actually nag construct na po tayo ng mga augmentation measures po natin po, no? At ito po actually ay nagagamit na din po natin sa ngayon.
2: Opo. Kasi engineer, hindi naman first time na nakakaranas tayo ng El Nino. Hindi naman first time na bumababa yung level ng tubig. Nagkakaroon tayo ng drought at kung ano-ano pa. Yung mga project, yung nabanggit mong itong huli, engineer, kung ano yung intervention na ginagawa natin para kahit papaano, pwede ba may mga imbaka na tayo ng tubig na ginawa para just in case, nagdagdag tayo ng mga yan para just in case nga bumaba lalo yung level ng tubig natin sa reservoir, ay may paghuhugutan pa po tayong iba?
4: Opo. Nabanggit ko nga kanina po, no, ang ating pong dependency sa Angat Dam ay 90%.
2: Correct.
4: So, noong 2019 po no ay actually 95% po yan, so napababa na po po natin ng 90. So ang ginagawa po ng MWSS, dahil po ang ating katulong po ang ating pong konsesyonaryo ay talaga po nagkakaroon po tayo ng tinatawag na water demand study. So yung demand study po na yon ay ino-consider po natin yung pagtaas po ng populasyon, yung mga economic growth po natin dito sa Metro Manila, kasama na din po yung mga El Nino phenomenon po yan na na-experience po natin kapag summer po, no. So, ginawa po natin itong mga proyekto, yung nabanggit ko kanina, ay na kung saan po, no, ay pinapababa pa po natin lalo yung dependency po natin sa Angat Dam. Actually, ang target po namin ay mapababa po ito hanggang 70% po, no. Kaya po tayo nagko-construct po ng mga bagong planta po, no. Katulad po ng ating pong nagawa po ngayon ay ang nagkaroon na po tayo ng paghugot ng tubig dito sa lawa po ng Laguna. So actually sa taong pong ito ay inaasahan po natin na ang pagtatapos po ng construction ng 6 po na bagong planta po, no, with a total capacity of 667 million liters per day. So 3 po dito ay mga water treatment plant or tinatawag po nating mga modular water treatment plant dito po sa May Cavite. At meron din po tayong ginagawang planta dito sa May Pasay na around 12 million liters per day. So aside from that po, no, nung nakarang taon po, no, ay na-construct na din po yung tinatawag po nating Wawa Dam po dito sa Rizal. Kaya po kami po ay nagko-construct na din po ng mga bagong planta dito sa may part ng Manila Water Area. Ang target po natin, nabanggit ko kanina, ay matatapos po this December po, no. Na kung saan po pagdating po ng next year, na kung saan ay ito po yung kasagsagan po ng El Nino, ay ma-operate na po natin ito at patuloy na rin po ang servisyo po natin sa ating pong mga kababayan.
1: Opo, engineer, kung ganun po pala na ang daming mga ongoing projects para ho sa posibleng karagdagang pagkukunan ng supply ng tubig na hindi tayo nakadepende na lang sa Angat Dam Ikamo, sa consumer ang dating sa akin, eh di syempre gumagastos kayo, gumagastos ang gobyerno. Baka naman ang resulta niyan eventually ay magtataas ng singil sa tubig.
4: Opo. Actually, yun nga po, every 5 years naman po ay chine-check po natin yung mga investment po, no, ng ating pong mga konsesyonaryo. Kaya po tayo may grupo po dito sa MWSS na regulatory office na kung saan po, no, ay chine-check po nila yung prudency and efficiency po, no, ng mga expenses po ng ating pong mga konsesyonaryo. Kaya po, kung mapapansin niyo po, no, every quarter po or every year ay nagkakaroon po ng paunti-unting pagtaas po ng tubig, kasi po ay ito po ay ang epekto naman po niya ay ang patuloy po na serbisyo po ng tubig po sa ating po mga customers.
1: So talaga, kumbaga, yun yung normal, yun yung business design na talagang eventually magkakaroon ng increase sa singil sa tubig dahil sa mga proyektong gaya po niyan.
4: Opo, tama po kayo, sir.
1: Opo, gaano ang average ng posibleng aasahang increase ng ating mga kababayan at kailan?
4: Opo, talagang nabanggit ko po kanina po, no, every 5 years po ay nagkakaroon po tayo ng retrobasing po, no, checking po, no. So, yung retrobasing period po na yon ay doon po natin sinecheck po every year po, no, yung ating pong mga expenses. So, expect po ng ating pong mga customers na by January po of the year po, doon po tayo doon po natin malalaman kung tataas ba o bababa po yung ating pong rates po sa tubig.
1: So January, Ikamo, this coming January ng 2027?
4: Opo, every year po yan, Sir Johnson, kung doon po natin machi-check po kung pataas ba o pababa po yung water tariff. Depende po sa prudency and efficiency checking po ng ating pong regulatory office.
2: Opo. And then, engineer, syempre, kapag sabihin na natin nagtuloy-tuloy yung pagbaba ng supply ng tubig at posible na magkaroon ng rotational po ano na water interruption, gaano kalawak yung posibilidad na mangyari ito at saang sentro sa mga lugar ito, engineer, para as early as now ay nagkakaroon po sila ng ideya?
4: Opo. Ang allocation naman po no na nanggagaling sa Angat Dam ay every month po namin po every month po yan ini-issue ng National Water Resources Board. So kapag nag-issue naman po ang ating pong NWRB ay i-advance na po natin na mabanggit po sa ating mga customers kung mayroong mang epekto po sa kanilang pong lugar. So kami naman po sa MWSS ay naibigay na rin po namin sa NWRB kung ilang customers po yung maapektuhan, kung mababa po yung bibigay po nilang allocation. So if ang mga maapektuhan naman po ay mostly po you know, yung sa may part po na matataas po no na lugar na kung saan ay hindi po aabutin kapag po pinabaan po yung ating pong pressure sa tubig. So ang advice na lang po natin sa ating pong mga customer ay patuloy po no na abangan po yung mga announcement po ng ating pong concessionaryo sa kanila pong mga social media accounts para if ever po na magkaroon po ng mga interruption ay inform po sila.
2: Engineer, yung possibility ng water crisis, nakikita ba natin dito?
4: Yun po, yung ini-insure po natin sa ating pong mga kababayan po. No? Kasi po, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, ay hindi po natin ma-experience po yung 2019 situation na kung saan po no, ay pumipila po yung ating pong mga kababayan sa daan. So, yung mga augmentation po no na ginawa po natin ay well coordinated po to sa ating pong mga konsesyonaryo at sa iba't ibang sangayon na din po ng gobyerno, ang NWRB, ang Water Resources Management Office po ng DNR, ay in-ensure po natin na hindi po magkakaroon po ng ganung mga situation.
1: Engineer, i-refresh mo ang aming isipan. Ano bang meron tayo ng 2019 at umabot tayo sa pagrarasyon ng tubig at anong meron noon na na-address na ninyo ngayon? Kaya hindi tayo aabot sa ganun.
4: Opo, noong 2019 po kasi ay El Nino din po at na-hit po natin yung pinaka-lowest po na elevation po sa ating pong Angat, around 157 po yung ating
1: talagang
4: pong,
1: mababa.
4: Mababa po talaga. So ang ginawa po ng NWRB ay binawasan po talaga yung allocation po natin. Pero during that time po, no, ay wala pa po tayong mga augmentation measures po na nagawa. Yung nabanggit ko po kaninang mga additional na plants. So, since 2019 ay nag-construct na po tayo ng mga bagong mga planta at yun po yung gagamitin po natin kapag if ever po, no, na magkaroon po ulit ng epekto ng El Nino next year.
1: Apo. Ngayon ho ba, engineer, ay kasama pa sa mga options or posibleng augmentation yung pagsasagawa ng cloud seeding operation? At yun ba effective? Sulit ba pagka may ganun?
4: Actually, base po sa naging experience po namin last year po, no, ay hindi po siya naging effective. Oh. Kaya ang ginagawa po namin ngayon with the PAGASA ay talagang minomonitor po natin yung situation po ng mga ulap po dito sa ating pong mga reservoir. Kasi if hindi po kasi tatama po no yung mga kaulapan dito sa ating pong reservoir ay masasayang lamang po no yung ginagawa po nating cloud seeding, kaya continuous po yung ginagawa po natin. Pero we're not hindi naman po natin inalis po yung posibilidad po na magkaroon ng cloud seeding, kaya po tayo nag-coordinate po sa PAGASA.
1: Pero magastos yung ganun, di ba?
4: Actually, base po sa ating pong records po, no, around 2 million po yung nagagastos po natin at a certain hours lang po. Kasi kontrata po ito with our service provider at may mga standby cost din po. Kasi kapag hindi po kasi nakalipad ay meron pong expenses din po na binabayaran po sa ating pong mga service provider.
1: Tapos hindi pa sigurado kung sasakto nga sa dam yung buhos ng ulan.
2: Kailangan may pool ng ulap, di ba, para magawa yun. Engineer, rain dance kaya? Nag-rain dance eh.
1: Ginagawa ba ninyo yun?
4: Actually, ginawa po namin yan, sir, noong nakarang mga taon po. No, at kinausap po natin kasi marami pong mga indigenous people po sa ating pong so yun po, ginawa din po natin yun.
2: Tsaka umulan nun, nung ginawa nila yun, napanood ko yun eh. Ayun. Kaya naisip ko bigla, yung rain dance kaya.
1: Di ba si John Lloyd ang gumawa niyang rain dance na yan? Tsaka si Sarah?
2: Meron din nun, oo. Oh. Oh. Si engineer, yayain natin minsan. Hmm.
1: Engineer, pag nagpa-rain dance kayo, imbitahan nyo si Robert Mano, ha?
2: Tsaka si Johnson, tayong tatlo.
1: Engineer, maraming salamat sa oras ninyo at sa mga paliwanag po. Magandang umaga mga taga-MWSS.
4: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
2: Good morning po.
1: Thank you. Parang hindi pwedeng biruin si engineer, no?
2: Hindi, nagpa-prepare na siya.
1: Ah, nagpa-practice.
2: Alam mo na bakit? Natahimik. Naghahanap na nung contact
1: Nung sample.
2: Oo, ready, sabi niya.
1: Ayun. O, sige, bagay kung ano hong magagawang paraan talaga.
2: Paano ba yung rain dance?
1: Yung gumagana yun, di ba?
2: Paano?
1: Tumayo po tayo, mga kapamilya. Totoo po yun kung anong magagawang paraan na po pwede hindi tayo umabot sa punto na magrarasyon na naman ng tubig.
2: At pila balde.
1: Kami nakapila sa balde at nakaabang ang truck ng bumbero. Correct. Na maghahatid ng supply ng tubig. Kung hindi ka naman pipila, edi wala kang supply.
2: Correct. Tapos ang haba ng pila, makukuha mo lang 2 timba, 2 galon.
1: Ay, hindi naman po pwedeng syempre magpila ka ng 5 hanggang 10
2: edi,
1: timba.
2: Edi galit tayo naman ng mga tao sa likod mo.
1: Parang ano yan, parang ATM na hindi po pwede namang 10 ATM na i-withdraw. May
2: ay, may nakita akong gano'n, pinariringgang ko.
1: Ano sabi?
2: Mga nakatatlo. Ay, hindi na natatapos withdraw. Bakit ako iba-ibang...
1: Ay, magagawa mo, marami siyang pera.
2: 2 lang po, pwede pa-share naman.
1: Bagay, no? Ay, nako, ang magagawa ho siguro natin sa ngayon, magtipid na lang talaga muna ng tubig. Una, tipid ka na sa tubig. Ibig sabihin, mas maliit ang konsumo mo ng water kada buwan.
2: Oho.
1: Ay, di nakatulong ka na, nakatipid ka pa.
2: Mm-hmm.
1: Ay, mga bata minsan, maganda umaga nga pala kay Inigo, ha?
2: Magtipid tips tayo minsan.
1: Yung mga tulo ng
2: tuloy-tuloy.
1: Sige, diba? Habang naguhugas ng pinggan, sige. Di ba nung araw kinakailangan meron kang planggan at para hindi naman tapon na lang ang tubig habang naguhugas ng pinggan sa banggera.
2: Mm-hmm. Pag magsasabong ka, doon ka lang sa palanggana mo na yun. Oh. Tapos saka mo itatapon, magbanlaw, doon din lahat dadaan yung banlaw ngayon. Hindi, agos.
1: Oh. Ay nako. Eh paano eh, alas 6 na ho na umagad, baka yung mga iniipon po ninyong tubig tulo na ng tulo ha, patayin nyo na ninyong gripo, sayang nga naman.
2: Totoo yan.
1: Sa 25 million na gastos nyo sa Senado, magkano bill sa tubig doon?
2: Well, diba, hindi ko alam.
1: Oh, diba? Ganong kalaki ang ginagastos po sa araw-araw na operasyon ng Senado at fortunately, nakabalik na sa trabaho kahapon.
2: Balik trabaho na. Kaya balik coverage ka
1: na. Para bang lagi mo ko sinasama sa Senate.
2: Atake kita lagi.
1: Ay mga kapamilya, maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang BBT, walang maglilipat ng channel, susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico, thank you Robert Antimano.
2: Thank
1: ako po
2: you.
1: Si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako po si Robert Mano. Thank you.
1: See you again bukas.

0: Member KVP, gising na, bango na, late na, 6:02 in the morning.
1: Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
1: Bango na!
3: Bango na!
1: Gising Pilipinas na! Gising!
2: Gising
1: Pilipinas!
2: Good morning! Good morning!
0: Vamos! Handa na ba kayo? O kahit hindi pa, go, go, go, arriba, arriba, Mr. Gising, reporting in the morning. Narito na po mamay-init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzalian. Kasunod po ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan si Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Pangulo Lacson, Bamakino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati no show po ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal o nahalal si Gadzalian. Sa talumpati, nanawagan si Gadzalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block. Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalitang pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay na Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho. Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Aimee Marcos. Ayon kay Senador Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senador Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon na trigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block. Nag-adjourn ang special session ng Senado bago mag-alas 6:30 ng gabi. 4 minuto makalipas sa 6 ng umaga, binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gadzalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gadzalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na may ikipagtulungan ng Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Tiwala rin si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gadzalian. Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot in academic ang iniaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Inihalal na ang mga chairperson at vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Mga kasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman, sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Paumunuan naman ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bamakino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JV Ejercito ang Finance Committee Chairman. Napunta kay Senate President pro tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Public ang Health at Women, Children and Family Relations. Paumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Committee naman ang napunta kay Lito Lapid. Inaprubahan at inadapt ng Senado ang ilang panukal at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines ang Waling-Waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Francois Boatwright at wrestler na si Matthew James Ramos. Inadapt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sila Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala, kabilang ang Anti-Hospital Detention Law at yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sinara ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumiti ng amyenda sa morning session na hindi nilaluhan ng Cayetano Block. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AIX program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa probisyon na layong pagbawalan ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Inaasang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Alas 6:08, posibleng maging person o presiding officer si Senador Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyendahan ang majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nilinaw ni Lacson na hindi kapalit sa paglipat na mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula naman sa July 6. Si Escudero ang isa sa 5 abogado sa Senado, kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Francis Pangilinan. Umaasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference. Alas 6:09, iniimbisigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng panel of prosecutors ang mga nangyari mula nang nagpakita si de la Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Natuklasang hindi makatwira ng aksyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo 13. Iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa inspeksyon ng DOJ sa Senado. Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay na naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 6:00 na, iginit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bonggo at 2 pang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas na ng ICC o ang ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Handa naman ang PNP ipatupad ang mga arrest warrant alinsunod sa batas at established protocols. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipaaresto ng ICC si Bonggo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Samantala, ipinakita po ng prosekusyon ng billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ipinresenta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing document sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto sakaling walang pirma ang mga dokumento. Marundilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ng mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda ng ilang o sa ilang dokumento. Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pakanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pakanan sa mga kapwa-akusado ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayado ang DPWH sa naantalang pagkukumpuni ng at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang po ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture

0: Umaga muna kay Paolo Balderang Viracatanduanes, yung ating mga suki na gumigising po sa Gising Pilipinas. Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kua at si Dr. Angelo Libroho. Wakey, wakey! Roen Cueto, ikaw ang una, Roen, go!
1: Good morning, Alvin. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa Agora Market sa San Juan City, nananatiling mataas ang presyo ng ilang pangunahing karne at gulay. Nasa 320 pesos kada kilo ang kasim at pork chop, habang 300 pesos kada kilo naman ang pata. Umabot sa 420 pesos kada kilo ang lempo at 200 pesos kada kilo ang manok. Sa mga gulay, nasa 80 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo ang puti at pulang sibuyas, at 150 pesos kada kilo ang bawang. Naglalaro naman sa 120 piso kada kilo ang karot, habang 100 piso kada kilo ang pechay, bagyo at repolyo. Ibinebenta rin ng sitaw sa 60 pesos kada tali, ang kangkong sa 15 pesos kada tali. Ayon sa ilang tindero tindera, mas mabagal umano ang bentahan sa kanilang mga pwesto kumpara sa mga nakarambuan, dahil marami pa rin mamimili ang naghihigpit ng gasto sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DDMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Trish Alindo. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Pinag-iingat ng grupong Scam Watch Pilipinas ang publiko laban sa mga kumakalat na peking Father's Day Ayuda Program sa isang messaging app para makapanloko. Nakatanggap ng sumbong ang grupo kung saan ang estilo na ng mga scammer ay magpadala ng link sa messenger, imbis sa SMS sa mga random na account. Ayon kay Giselda Guzman, co-founder ng Scam Watch Pilipinas, kung pipindutin ang link, may mga peking logo ng DSWD at Gcash ang poster at website, saka manghihingi ng numero bago ibigay kunwari ang 3,000 pisong ayuda. Narito kanyang pahayag.
3: Halagay Father's Day ayuda, 3,000 via GCash for every Filipino. Ang nakakaano lang dito, nakaka-alarm, hinihingi niya kaagad yung number mo at saka yung GCash mo, di ba? Para doon ka papadala ng 3,000. Papadala sila ng verification code kung tama nga yung GCash number mo. Yun na yung OTP. So ma-access na nila yung account mo. Kapag nakita mo yung site na yun, nakikita mo doon may nakalagay ng mga numero na halos 12,000 na raw yung nakaka-receive ng ayuda.
2: Dagdag pa niya, Alvin, na hikayat rin ng phishing site na ipasa ng mga biktima ang link sa mga kakilala na hindi naman gagawin kung lihiti mo itong DSWD at Gcash. Aminadong anti-scam advocacy group na pahirapan na pag-trace ng gumawa sa link dahil pinasa-pasa na ito, kaya naman pinapablock na ng grupo ang website para hindi na makapambiktima pa. Paalala ng Scam Watch Pilipinas na huwag i-click ang anumang kahinahinalang link at huwag basa-basa magsagawa ng transaksyon sa website. Kung makita man ang phishing site, maaaring reklamo sa eGov app basta i-copy-paste lamang ang link o litrato. At sakaling mabiktima naman ng scam, itawag na lamang ito sa National Hotline Scam 1326. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Alindo. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Nagising na rin eh. Napakuha ko si Jacacinto ng pag-ibig kasi may bagong pautang na naman doon. Parang 10,000. Paano nga ba yun? Parang 10,000 eh. Ayun ko ang pangalan ng loan. Basta may bagong loan facility ha. Si Ma'am Luz de Leon, gising na rin. At si Barangay Kagawad, Marlon Nason. Ayan, gising na rin. Punta muna natin si Arnel Ozaita. Magandang umaga si Arnel.
4: Yes, good morning, Alvin. 61 individual ang naaresto ng Police Regional Office 4 sa isinagawang 24 oras na operasyon kung saan nakakumpiska na mahigit 2,000,000 halaga ng shabu at marijuana sa Calabar Zone. Base sa ulat, nagsimula ang drug operation alas 6 na umaga noong June 16 hanggang alas 6 na umaga ng June 17. Isinagawa ang malawak ng drug bus ng Calabar Zone Police na nagresulta sa pagkasamsam na mahigit 292 grams ng shabu at mahigit 60 grams ng marijuana. Kasalukuyan nasa kustudiya ng mga operating units ang mga naarestong suspect habang inihanda ang kaukulang kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Sunod naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning!
5: Good morning, Alvin. Walong drug trader, kabilang ang mag-live-in partner, ang nahulog sa kamay ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon

0: sa bataan at sa balas sa patuloy na pakikinigma laban sa droga. Ang unang tatlong sospek ay nasa kote ng mga operatibo ng PDEA sa barangay Tapulaw, Orani, Bataan na nakunan ng 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa barangay Lalawigan, Samal, isa pang drug dealer ang nasa kote ng pulisya at nahulihan ng baril. Samantala, mag-live-in partner naman na parehong itinuturing na high-value individual sa droga ang nasa kote ng mga tauhan ni Provincial Director Colonel Benjamin Ariola sa barangay Linasin, San Marcelino, Zambales, na nahulihan ng higit sa 400,000 pisong halaga ng droga. Sa barangay Kalapandayan, Subic, Zambales, higit naman sa 155,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa isang drug trader na dating tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga naarestong suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at paglabag naman sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa mag-live-in partner at isa pa na nahulihan ng kalibre 45 baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Eh, puto ko muna, batbatiin muna natin si Tina na nakamonitor pala si Tina Salas Harlego. Meron din si Ate Oyi at si Jay. Ito si Jay, hindi ako pinapansin ito. Ayaw ako nitong ka-edit eh. Hindi, okay lang. Maganda umaga sa iyo, Jay. Ganun din si Tina at si Ate Oyi. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Si Senador Erwin Tulfo, kakausapin po natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
3: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Good morning!
3: Ang tanong, ano yung almusal nyo? Wow, mukhang masarap yung almusal ha. Ako ni pa nag-almusal, mamaya na lang. Maganda umaga muna kay Josh Kyle Edip Official. Attendance check, siyempre, ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si, ano sabi ni Ma'am Elsie? With its new leadership, wala nang sisigaw ng the Senate is under attack. Sinabi mo pa. At si Amy Hernandez naman, yung tita mo, absent na nga, siya pang mataray dyan sa Senate. Yan ang pinariringgan mo. Nasa linya na po natin, Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pati na rin po ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, at pati na rin ang Committee on Energy. Naku, mukhang mapapadalas yung pag-interview ko kay Senator Tulfo. Ayan po yung interest natin, palagi istorya natin about energy. But for today, ang pag-uusapan natin ay yung opinion niya kahapon. Bakit ganun? Ba't ayaw ng mga congressman ng anti-EPAL provision dun sa batas? Maganda umaga sa inyo, Senator Erwin.
2: Good morning!
4: Maganda umaga, paring Alvin.
3: Opo, bakit ba ayaw? Hindi ba may batas naman din talaga na bawal yung EPAL?
4: Wala pa tayong batas na ganun.
3: Ah, wala ba?
4: Oo, yung pagmimigay ng, meron siguro, pero yung pamimigay ng ayuda.
3: Oh.
4: Simple lang naman yung AIX, di ba? Ito yung pinamimigay ng DSWD pag may mga baha, bagyo, di ba? Yung pinamigay sa mga driver dati, yung pumutok yung digmaan sa Middle East, galing sa AIX yun. Yun ang pinantulong. Nung pandemya, AIX din yung ginamit noon, yung panahon ng COVID. So, yung isang provision doon na, huwag naman, bawal yung politiko nandoon sa pamamahagi. Anong pakialam niya doon, hindi niya naman pera yon. So, nilagyan natin ang provision na gano'n. Tapos pangalawa, may provision din tayo doon na may kulong. Di ba? Kasi meron yung mga ilang officials ng barangay na kinukutungan. Yung kunwari 5,000, ginagawang 2,000 na lang. Di ba? So, nilagyan natin ang clause doon na may kulong. Di ba? Siguro naintindihan ng mga counterpart namin sa Congress. Hindi nila pinirmahan. Kaya nagalit ako, nabuisit ako. Pero naayos naman yun na late last night, na magkakaroon nala ng bycam para doon may paliwanag. Gusto lang daw nung isa o dalawang congressman mapaliwanagan doon sa provision na yun. Pero malinaw kasi parang Alvin na ikaw kunwari, congressman ka o politiko ka, mayor, governor. Bakit ka ikaw mamimigay ng ayuda? Yung pera naman ng gobyerno,
3: hindi mo pera yun. Hindi mo naman pera yun.
4: Sinasabi ko, paring Alvin. Kasi nakaugalian na, paring Alvin. Nakaugalian na yan Parang tradisyon na, lalo sa mga probinsya, para, boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-a-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun. Hindi naman niya pera yun . Di ba? Pera ng DSWD yun, pera ng taong bayan. So, bakit ikaw mamamahagi? O bakit i-print mo yung mukha mo doon?
3: Hindi naman tayo yun. Teka muna, Senator. Ano ba ang gusto nitong mangyari? May bagong batas niyong AIX o parang magtutuloy-tuloy dapat yung AIX?
4: Institutionalization na ito.
3: Institutional.
4: Ang AIX kasi ay hindi pa talaga siya batas. Parang ang gagawin natin, four-piece, yung ginawang batas, yung four-piece dati. Ngayon, ang AIX, gagawin ng batas. Ibig sabihin, taon-taon na may pondo na siya. Hindi yung lalagyan na siya ng 50 million, 30 million. Mayroon talagang separate na siya na pondo at mayroon talaga siya separate na mga tao under pa rin sa DSWD. Yun ang sinasabi natin, institutionalization ng AIX. Ibig sabihin, kahit iba na yung Pangulo, kahit na ilang taon na yan, at ganyan pa rin yung pondo, hindi na babawasan, hindi na tatapyasan. So, yun ang importante, kaya natin ginagawang batas ng AIX. Tapos na, hindi siya magamit sa politika, hindi siya magamit sa mga kampanya, hindi siya magamit ng mga politiko, hindi siya nabubulsa ng mga politiko, hindi siya kinukupitan ng mga barangay, officials o ng mga LGU. Yun ang purpose niyan na pari Alvin.
3: Okay. So ngayon, ano pa nung ending dahil tapos na yung special session, may papasa pa rin yan?
4: May papasa pa rin Alvin. Okay. Magkakaroon kami ng bycam siguro bago mag-impeachment trial. So pag yung counterpart namin, yung social justice sa Kongreso at kami, mag-meeting kami, Para ipaliwanag ko sa kanila. May dalawa lang daw kasi na parang hindi napaliwanagan. Mm. Pero malino kasi maring Alvin yung provision doon na bawal ang politiko sa pamamahagi ng AIC. Nakalagay Section 17, Section 20, kulong ng isa hanggang anim na taon pag kinutungan mo, pag kinaltasan mo yung ayuda sa mga tao. May kulong. O pag nag-violate ka na doon kasi entablado, may kulong ka na parang less than one year. Pwede naman kayo mag-compromise pa rin, Alvin. Siguro kung hindi kulong, suspension na lang. Suspendihin ka ng isang buwan pag nandoon ka sa pakalat-kalat ka ron habang nag-distribute ng ice. Pwede naman mag-compromise pa rin, Alvin. Huwag lang yung nila pirmahan.
3: Hindi, dapat kulong. Dapat kulong talaga, Senator. Kasi apal ka eh. Kulong dapat. Diba?
4: Delikado ka pala pa naging politiko mo. Maraming makukulong.
3: De, pero sayang eh. Sayang, nandyan eh. Nandyan na rin lang kayo. Ba't hindi pa ituloy?
4: Sa akin lang, parang Alvin, why don't you sign it? Hindi lang daw naintindihan. Siguro nga, baka busy yung congressman o maraming ginagawa. Kaya nga frustrated eh. Kung kagabi yun na-ratify na, kasama niyo sa zona ng Pangulo. Kakayanin pa naman, may time pa naman, first week ng July, mag-meet kami. Pag pumayag, na paliwanagan na mabuti, then lulusot yun, mararatify yun, then firma na lang ng Pangulo, ma-implement na yun, parang Alvin.
3: So, very good.
4: Nagkaroon lang ng misunderstanding, ang paliwanag sa akin ng Congress, pasensya na Sen, hindi lang naintindihan ng ilang kasama namin. Sabi ko, sinye. Okay, pag-usapan natin sa bycam. So, ikaw na mangyayari, parang Alvin.
3: Sige po, at least magandang ending. Ano po? Ngayon, kahapon, maayos na, no? Malinaw na. May Senate President na talaga. Hindi naman pumunta si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Anong basa po ninyo, Senator Irwin? Wala na po, hindi na babalik yung ligalig sa Senado? Kumbaga, magiging mapayapa na yung Senado o it's only
4: tanggap
3: a matter of
4: nila,
3: time?
4: Tanggap na nila, paring Alvin. Diba, the mere fact na dumating yung tatlo sa kanila, sumipot sa kanila yung tatlo, ibig sabihin na they have already accepted the fact na may 13 kami. Diba, sabi rin ni Senator Cayetano na bababa siya pag may 13. Ayun, may 13 niya si Joel Villanueva. Kaya, nung hapon, dumating si Senadora Lawrence, Senadora Pia, at sa Senadora
3: Villar.
4: Which nagpapasalamat naman kami for them showing up, lalo si Senadora Pia, at talaga nagkaroon ng matinding bakbakan sa interpolasyon doon sa hospital, anti-hospital detention bill. So nagpapasalamat kami na dumating sila. Sana yung mga iba pang kasama nila lumutang na rin at tumulong. Magtrabaho na lang kami, pari Alvin, kasi itong ginagawa naman namin, mga batas ito para sa bayan, hindi naman para sa mga sarili namin, kundi para sa ikabubuti ng ating bayan, parang Alvin.
3: So do you expect na magiging peaceful na yung Senado moving forward o may return of the comeback?
4: Sana trabaho na lang, parang Alvin, kasi pare-pareho naman kami sinisweldohan, di ba? Pare-pareho naman kami sinisweldohan ninyo, di ba? Kayo yung mga amo namin, nakakahiya, hiyang-hiya na. Itong naramdaman ng dalawa, si Senator Cheese at Senator Joel, base doon sa explanation nila, nahihiya na sila na di sila pumapasok, pinapasweldohan. Marami na rin nagagalit. Yung mga pamilya nila, tinatanong na rin sila, mga komunidad nila. So, kaya pumasok na yung dalawa at sumama na nga sa amin eventually. Kasi gusto lang talaga ng dalawa magtrabaho. Habang nandun sila sa kabila, hindi sila pinapayagan magtrabaho.
3: Okay. So ngayon, na kayo na po talaga ang malinaw na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang plano po ninyo? Kasi nung isang araw, bago yung special session ninyo, nagpa-press conference na naman si former Congressman Michael Defensor. At siyang nagkukumpas doon at nag-lead sa mga kwentuhan ng mga dating bagman.
4: Masasabi ko lang dyan, parang Alvin, hindi naman tama yon. Mukhang lumalabag na siya sa batas at pwede siyang kasuhan. Ayon sa aming mga legal sa Senado, pwedeng kasuhan si dating Congressman Mike Defensor ng usurpation of authority at nagpapanggap ng miyembro ng Blue Ribbon. So bawal yon. Sana pakiusap lang muna, huwag niya nang ulitin yan dahil kung hindi talagang magsasampa kami ng kaso laban sa kanya. At marami ng kaso kakaharapin ni Senator ni dating Congressman Mike Defensor. Ayun nga, yung may marami namang issues siya doon sa nightclub niya na lang. na-issue na kaagad siya, kanyang pamilya, tapos niya dadagdagan niya pa. So, wag na muna siguro, ano. With regards to the Blue Ribbon Chairman na paring Alvin, ay maging investiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat investigahan. Fine. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson sa ombudsman. Eh, nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before. Ongoing ang investigation ngayon ng ombudsman. At isa na nga, di ba, nakasuhan si Senator Gingold. So, and several more others na. So why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola eh. Para bang, paring Alvin, ang bola nasa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Magkakampi tayo, aagawin ko para ako ang tumira, ako mag-lay up, ako mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Ngayon kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability, pero the ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Pero tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding, para siraan ng ilang mga kababayan natin, ng ilang mga official natin. That's not the duty of the Blue Ribbon, paring Alvin.
3: So,
4: may nagtatanong, tatawagan mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh, di ba? Hindi naman sila sumipot. So, ano para, ano pa? Pag inimbitahan na naman, tapos pag hindi sumipot at makakasuhan mo, makokontempo, sasabihin, eh, sinadya talaga na para makulong. So, I don't know kung anong gusto pala ba sila. Besides, pag nagpatawag ng ang Blue Ribbon sa susunod under my watch, paring Alvin, sisiguraduhin ko na yung testigo na yung mag-aakusa, may bit siya na resibo. Hindi yung turo lang siya ng turo, ngunguso niya si ganito, si ganon, si ganyan, binigyan ng ganito, ng ganon. Ang tatanong ko, susunod ko na tanong, nasaan ang resibo mo? Kung binigyan mo ng pera, nasaan? Meron ka bang katibayan na binigyan mo talaga? Madali kasi mag-akusa eh. Madali mag-akusa, tapos madaling bawiin.
3: O, so pag wala,
4: kasama na, binawi nila, di ba?
3: Pag wala, hindi ka pwedeng magtistigo.
4: Hindi ka pwedeng magtistigo, or baka makontent kita. O tapos magngangaw-ngaw ka, iiyak ka, sasabihin mo na pinag-iinitan ka, ayaw naming marinig yung kwento mo. Gusto namin marinig, pero you have to back it up with ika nga evidence. Parang wala rin iniwan yan na paring Alvin, di ba? May na-interview ka na testigo. Anong katibayan mo na siya ang pumata? Tatanungin mo, pati mga investigador, ganun. You have to have a solid evidence, a piece of evidence. Hindi yung tuturo. Narinig ko lang kasi, nakita ko lang kasi. Anong ebidensya mo?
3: Hearsay. Hearsay yun. Hearsay ang tawag dun.
4: Ano ba ginagawa nila paring Alvin, di ba? Puro hearsay. Kaya nga, mas magiging tougher ang Blue Ribbon ngayon. Bago ko hamarap yan, hingyang kita ng affidavit. Hingyang kita. Pag nag-aako sa kasang tao, anong resibo mo? Bigyan mo ang resibo. May pinirmahan ba? May litrato ka, hindi litrato lang ng harap ng bahay, litrato na inaabot mo yung kwarta doon sa tao o yung kanyang receive copy na nireceive niya yung pera. Pag may mapakita ka, well, fine. Tapos pangalawa, hindi na ako tatanggap ng mga surprise witness na, meron pala tayong testigo. Nandyan na, sa biglang lumutang dito. No, can't do. Hindi po pwede yun. Bawal sa rules namin yun na bigla na. Kasi nangyari na kay Gutesa eh. May testigo na lumuntang. Biglang ngayon, di naman na mahagilap. Kailangan, yung testigo ay magpakita, magpahayag, magdala ng affidavit na may kinalaman po talaga ako.
3: Okay?
4: Senator, hindi yung bit-bit lang ng isang kasamahan namin. No, may surprise witness ako, nag-antay sa labas.
3: Opo.
4: At saka number 3, bawal na i-coach ng kung senador ang kanyang testigo. Kung testigo naman niya yun, hindi siya pwedeng tumayo doon at sasabihin niya, basahin mo ito, nasa line 54.
3: Mm.
4: Dapat hindi siya nakikialam. So medyo hihigpitan natin ng konti. Ayaw natin gawing parang palengke o circus ang Blue Ribbon, paring Aldo.
3: Pero ang gusto mo bang mangyari, and correct me if I'm wrong, mag-wind down na, magkatapusin na ng Blue Ribbon.
4: Exactly.
3: Ang ano, flood control.
4: Yung 14 na yan, yung 18 na basurero na yan, or I'm sorry, na bodyguard na yan. Nagsumite na sila sa ombudsman affidavit nila eh. Ano pang sasabihin na? Wala naman na sinabi. Sasabihin bago. May bago nga pala. Inatras-atras na. Binawasan nila ng mga tao. Inalis nila yung mga ilang kasamahan namin dahil kasama na nila. So, tama ba naman yun? Kaya kung may bagong testigo ng sinabi si ganito, si ganon, sige, larga. Tuloy-tuloy. Pero kung pare-parehong tao, pare-parehong inaakusa, pare-parehong testigo, paulit-ulit na lang. Nandiyan na sa ombudsman yan eh. Sasabihin ko na lang, pare, Alvin, then go to the ombudsman, file the case against this person. Kung kunwari, yung isang tao na na-mention na nung usaw, flood control dati, mamimension na naman yun. Same banana, same case, flood control. Ibang tao lang nagsasabi. Sasabihin ko lang, doon ka na lang pumunta sa ombudsman. Bakit kailangan pa imbestigahan na ito?
3: Okay, sige. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Sa ulit,
4: thank you.
3: Oy, sabi ko pala, mapapadalas yung interview natin. Ikaw pala ang chairman ng Committee on Energy. Alam mo naman ako, puro energy yung topic ko, ha?
4: Kahapon ba rin, Alvin? Maraming kausap ko yung aking mga lawyer. Kausap natin ang ilang stakeholders. Isa nga dyan, merong nakabinbin ngayon dyan ako na batas. Oh. Yung review the old regulation law.
3: Yan.
4: Re-reviewin ko yan, paring Alvin. Pangalawa, may pinal si Senate President Gatchalian na kung hindi man kayang i-review, dapat alam ng taong bayan kung magkano ang ganansya, kung magkano ang kita ng oil companies. Kasi hindi natin alam eh. Taas lang sila ng taas. Dapat mag-compensate. Ika nga, dapat justifiable yung price increase niya doon sa kanyang expenses. Hindi natin alam. Bawal kasi yun eh.
3: Sige.
4: Nandun sa the regulation law, bawal magtanong ang gobyerno kung magkano ang profit niya. Bawal. Mandakin mo yan, naipasa yung batas na bawal magtanong ang gobyerno.
3: So dapat baguhin, ano? Sige, basta sabihan mo ako kung kailan yung hearing, ha? At interview tayo dito.
4: Ay, sabihan kita para mag-attend ka, para makasilip ka, mag-text mo ako kung gusto mo magpatanong sa mga yan.
3: Sige po, salamat po. Mabuhay kayo, Senator.
4: Thank you.
3: Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang dami palang committee nito. Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Senate Committee on Energy. Senator Judge din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At marami pa po siyang vice chairmanship at committee membership. Ay kami sabi ni Edison Enriquez, watching po sa YouTube, live streaming, malakas po ang program ninyo sa umaga. Ang daming commercial na pumapasok sa YouTube. May ganun pa kami? May commercial ba tayo dun sa YouTube? Ha? Meron? Ah, talaga meron? What the hell? Ay, teka muna, meron pong statement galing sa abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ngayon ay Congresswoman ng Pampanga. Kasi kahapon may nabanggit si Tito Montulfo tungkol sa parang inuugnay niya si former President Gloria Macapagal Arroyo doon sa ano, sa pag-akusa sa kanya, yung sa 18 bodyguards, ano. So ang statement po ni Attorney Joseph Frianeza na legal counsel ni former President GMA ay basahin natin ng buo, ha. Sabi dito, former President Gloria Macapagal Arroyo is strongly and categorically denying the malicious and defamatory statement of Mr. Ramon Tulfo in his interview this morning with DZMM, ising kahapon po, that she has connections with the erstwhile 18 bodyguards of former Congressman Zaldico. Ayan po, ayon yung po side ni President, ay ni dating Presidente, na wala po siyang kinalaman dyan. 6:43... Teka muna si former secretary, sino bang guest natin? Sino ba si Llamas? Andyan na si Llamas, mag-zoom. Wait lang, boss, wait lang ha, kasi ang dami pang kailangang batiin. Andyan naka-monitor sa atin. Oh, malakas po yung live stream natin sa morning. Ang daming ads, sabi ni Leo. Oh, di, that's good news. Gandang balita po yan, di ba? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Christy Galvez. Pagay po ng happy graduation today ng Trinity University of Asia, especially po sa College of Medical Technology from Professor Jeffrey Galvez. Teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin former Secretary Ronald Llamas para analisahin, totoo ba na meron ng harmony at magiging peaceful na ang takbo ng Senado from now until the State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos at hanggang sa 2028, o antayin ninyo yung return of the comeback? Hindi magpapatalo yun, sinasabi ko sa inyo, ha? Wait lang, ha? Secretary Ronald Llamas sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
2: Good morning!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol Size 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat,
10: sa Suko sa DZMM.
12: Suko sa DZMM.
10: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Hamilton mo to si Vince Viscocho, may pinaward. Yung mga artists, yung mga sa orkestra, bawal pala yun, yung bitbitin mo yung mga violin. Bawal yun, akala ko pwede yun. Yung iti-check-in sa aeroplano. Oo, papalamin mo nga ito, kausapin mo nga ito mamaya para makausap din natin yung Cebu Pacific. Kasi habang nakaupo sila, bit-bit nila yung mga violin at yung mga turotot. Oo, mahirap din yun sa take-off at landing, ha? Hindi, tsaka baka masira yun, yun ba? Kasi ang sabi dito, yung mga artist na ito, I have been around the world to compete and perform. They brought pride to our country without receiving support from my government. Hindi, pero kailangan linawin natin, Vince, kung ano yung patakaran. Kasi merong safety yun eh. Hindi, so wait. Yung camera din, yung camera ng mga cameraman, bawal din i-check-in yun eh. Kasi masisira yun pag natagtag yun. Kaya palaging hawak-hawak ng cameraman yun o nakalagay sa taas. Pero pag take-off at landing lang. Kasi parang asawa niya yun eh. Hindi siya papayag. June Villa, magandang umaga din sa iyo. Sabi niya, salamat sa Diyos na palitan na ang toko. Sinong toko ang sinasabi mo, June?
2: Easy.
1: Ito si June, kung ano-ano sinasabi. Ha? Si Jem din, ang sarap ng gising namin mga OFW, Sir Alvin. Kasi wala nang gusot sa Senado. O, pabati po si Jem Padines from Ottawa, Canada. Ayun nga itatanong natin sa guest natin eh. Siya si Lopez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Lina Ho. Ayan, nakamonitor sa atin. Yan ang itatanong natin kay former Secretary Ronald Llamas. Isang batikang political heckler. Para sa akin, political analyst. Nagkukunuri lang itong heckler pero nag-a-analisa po ito. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning!
4: Gandang umaga, Alvin. Long time no see.
1: Oo nga. Ikaw naman palagi kitang nakikita kahit saan. Facebook, kung saan-saan ako napupunta, nandun ka. Always present ang Ronald Llamas.
4: Ninawi natin, Alvin, di ako online seller, ha? Katulad nito dyan.
1: Anyway, anong basa mo? Patapos na nga ba ang gulo? O antayin natin, babalik ulit siya? Maggugulo na naman ulit, nagpapahinga lang.
4: Well, sabi nga nung kainuman ng lolo ko, si Winston Churchill, maalala mo yung sinabi niya,
1: This
4: is not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. So, kumpa to, marami pa tong kabanata. Halimbawa, today lang eh, magkabakbakan yan, yung pre-trial meeting, today. Today ba yun o bukas? So yan, mahalaga yan, no? Mahalaga yan dahil isiset niyan yung mga pag-stipulate ng mga facts, yung sequence ng evidence, no? Yung mga schedules ng impeachment. So yan, mahalaga yan going into the impeachment trial. So yan yung isang major battle sa Senado, no? Ikalawa, sa simula ng impeachment, trial no sa Senado sa July 6. So, bakbakan din yan, yung simula na yan. Tapos, after 2 or 3 months, yung mismong conviction. Pero in between, pagtatalunan dyan yung ebidensya. Ano kailangan aprubahan nung majority sa Senado yung mga evidence na lalabas. Halimbawa, bubuksan ba or isususpend ba yung bank secrecy laws para sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte? Bakbakan yan. Kailangan mo dyan aprubahan ng mayorya. No? So, marami pang tunggalian na mangyayari dito sa Senado. Nakakatawa nga, Alvin, dahil dito sa special session kahapon, kung di mo alam, no? Ito ay special session na katulad ng special session ng 2020. Mm. Yung huling special session, sa speakership crisis sa House, ang issue ron ay kung sino yung magiging speaker. Dahil nagkapit-tukurin si Alan Peter sa speakership dun sa term extension. Kaya naglunsad ng special session yung presidente. Ngayon, after nun, ito naman kahapon. So, dalawang special session na inaalay lamang para kay Alan Peter, no? Talagang parang naulit ang kasaysayan.
1: Pero hindi pa tapos, ano? Ay, kung anong basa mo, mag-ganun-ganun na lang ba tatahimik na si former Senate President Alan Peter Cayetano o mag-antay kayo, may return of the comeback?
4: Eh, sigurado. Sigurado. No? Tama yung sabi mo, return of the comeback yan. Lalo na, yung siya at saka yung mga kasama niya, gagantihan. Gagantihan. At malinaw naman yung posisyon nila sa impeachment. No? So, lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. At syempre, medyo lamang sila dahil ang kailangan nila, hindi yung majority. Katulad nung nangyaring bakbakan nitong nakaraang 37 days sa Senado. Ang kailangan lang nila ay yung one-third. No, yun lang ang kailangan nila. Kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes para makonvict si Sara. Kaya may kaunti silang lamang dyan sa labanan na yan. Although, syempre, depende sa ebidensya, ay malaki yung pagiging pressure dun sa minority, no? Malaki magiging pressure sa kanila para hindi i-convict si Vice President Sara. Depende yan sa ebidensya, depende yan sa pressure ng mga mamamayan pag nakita nila yung ebidensya, depende yan sa carrot and stick ng executive. Although, walang aamin. Walang aamin na yung executive ay makikialam dito sa proseso na ito. Pero Alvin, alam naman natin na may role ang executive.
1: Of course, of course. Pero sa palagay mo, Secretary, achievable pa rin, hindi imposible na makakuha, with the current situation, hindi imposible na makakuha ng 16 kung talagang hindi mababago yun. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon, eh, no po? Kahit medyo impossible to do, hindi siya imposible, kayang gawin, kayang i-achieve ang 16.
4: Yes, kahit kung titingnan natin ngayon, medyo uphill dahil kailangan mo ng 16. Eh sa ngayon nga, yung majority ay ilan? 13 lang. Di ba? So, yung 13 ba ay solid yan? Solid ba yan sa usapin ng impeachment o conviction ni Vice President Sara? Hindi ka nakakasigurado. Tapos, kailangan mo ba siyang dagdagan ng at least 3? So, hindi imposible, pero uphill yung labanan para makuha yung two-thirds, no? Pero inuulit ko, depende yan doon sa ebidensya na lalabas. Kung titingnan natin yung ebidensya na initially lumabas doon sa Justice Committee sa Congress, medyo very compelling yung evidence na yan na lalabas sa Senado. Lalong-lalo na yung mga bank accounts ni Vice President Sara at kung saan ito nang galing, no? At ikalawa, yung carrot and stick. No, yung carrot and stick galing sa mamamayan na makakakita ng ebidensya na lalabas at galing sa Malacañang, sa executive.
1: Apo, no? Ibig sabihin, Sek, kung masyado namang halata at malakas naman ang ebidensya, hindi na uubra ang pagiging loyalista mo. Kasi nakakahiya naman sa taong bayan na i-acquit mo kung malakas naman at kitang-kita yung ebidensya.
4: Eksakto. Eksakto, Alvin. No? Kung very compelling yung evidence, no, halimbawa, bilyon-bilyon yung nandun sa kanyang bank account kumpara dun sa nakalagay sa kanyang SALN, paano nangyari yun? Tapos kung may papakita, kanino ba nang galing yung mga pera na yan na binigay sa Vice President at makikita yung resibo sa kanyang bank account? Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na nanggaling yan sa mga drug lords, pogo lords at iba't ibang lords, may hirapan kahit yung minority not to convict. Bakit nga sa ebidensya? Baka nga lumabas kung ayaw nila i-convict, sila mismo ay involved sa ganyang klase mga anomalya. No? Na alam naman natin, maraming mga senador, halos kalahati, talagang involved sa mga anomalya.
1: Ngayon, dito sa kaso ni Senador Cheese Escudero. Ang basa mo ba, sa palagay mo ba, ito ay kapalit ng kanyang pagbaliktad o ikaw na yung mag-preside dyan? Eh, remember, may issue din siya sa pagiging presiding officer niyan no Senate President siya. Di ba sa kanya naging controversial yung forthwith? Sa kanya yon, di ba? Panahon niya.
4: Yes. Sa isang banda, parang ang pangit sa optics.
1: Oh.
4: Dahil siya yung na-identify na pumatay ng impeachment a year ago.
1: The first time, diba? Yeah.
4: Pangit ng optics, tapos siya ngayon yung presiding officer.
1: Oh.
4: Pero on the other hand, pwedeng ito yung kanyang rehabilitation. Dahil re-election ni siya. No? Re-election ni siya sa 2028. Ito posible yung kanyang rehabilitation dahil bagsak na bagsak siya. Dahil sa mga nangyari dun sa impeachment, si Mr. Forthwith, kaso niya sa COMELEC, nilakasalang pa rin, kaso niya sa ombudsman, na posibleng maisalang sa Sandigan Bayan. Oh. So, ito yung pagiging rehabilitation niya. Kaya dapat niyang pag-igihin yung pagiging presiding officer. Yun naman yung isang banda. Doon siya hahatulan eh. Oh. Ano yung kanyang conduct as presiding officer?
1: So, kompromiso ito. Compromise na ito. Sige, pupunta ako sa side mo. Kasi ang unang hiningi, di umano, ay Senate Presidency. Hindi naman pwedeng siya ang Senate President. So ito na lang, presiding officer ng impeachment court. Yun na lang yung kapalit, Secretary.
4: Yes. Kung nakatira ka sa kuweba,
1: oh,
4: sasabihin mo, ay walang compromise. Hindi nangyari yung compromise na yun. Kaya baka tayo naman kasi, Alvin, nakatira tayo labas ng kuweba eh. So, natin na may mga compromises, di ba? Mm-hmm.
1: Opo, opo.
4: Hindi natin alam yung detalye, pero meron tayong indication kung ano yung mga naging palitan, no? Para siya ay tumalon.
1: Kasi
4: no?
1: Pwede naman si Pangilinan, eh. Abogado rin naman yun. Kung tutusin, di ba? Si Pangilinan, nandun naman sa kampo na nila talaga. Pwede naman siyang piliin na mag-preside, hindi ho ba?
4: Tama, at wala naman siyang kaso.
1: Wala naman siyang kaso,
4: maganda siya sa optics.
1: Oh.
4: So, malamang kasama yan sa mga naging compromises.
1: Opo, diba? Opo. But what do you think? Saan dadalhin ni Senator Cheese Escudero ang pagpipreside nitong impeachment trial?
4: Dapat dalhin niya ito where the evidence will logically lead. No? Kailangan aprubahan niya as presiding officer yung mga ebidensya, wag harangan. Di ba? Doon siya titignan ng buong bansa. Yung handling ng ebidensya. Yun yung primarily na magiging measurement para sa kanyang rehabilitation.
1: Okay. May mag-ahay sa'yo bago tayo magbabay kasi alas 7 eh.
2: Hello, good morning.
4: Magandang umaga po.
2: Mainit ang ulo, ha? Mainit ang ulo. Maarangkada na.
4: Magandang umaga po. Ay, Alvin, natikman ko na yung pandesal, ha?
2: Patagal na yun.
1: Matagal na. Ang luma na mag-move on na kayong dalawa. Tama na yung pandesal, ha?
4: May palaman pang keso.
2: Yan.
4: Ang tema, yung kape, 3-in-1. Hindi reklamo yun.
1: Sec, thank you. Maraming salamat. Ang tawag partner dito kay Llamas, kasi ano na siya, Mr. Everywhere.
2: Why? Oh,
1: he's everywhere.
2: Oh.
1: Thank you, Sec. Mabuhay ka. Sa ulitin.
4: Salamat.
2: Thank you.
1: Galingan mo pa. Thank you. Maraming salamat. Kalaban din ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Ah, ganyan ba?
1: Iirita siya dyan kay Llamas.
2: Is the feeling neutral.
1: Ay, wala mo naman to. Ano to? Pikuntalo ka dyan. Isang namimiko.
2: Nang-uurot pa yan.
1: Nang-uurot. Former Secretary Ronald Llamas po, isang political heckler, a.k.a. political analyst. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Thursday!
3: Good morning!
5: Gising! Gising Pilipinas!
6: Patas!
7: Balanse!
6: Balanse!
7: Kumpirmado!
6: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia.
8: Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Senator Sherwin Gadzalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso.
2: Mga komite sa Senado na italaga na sa mga miyembro ng majority block. Senator Francis Escudero, posibleng maging presiding officer sa impeachment trial.
1: DOJ giniit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa, iniimbestigahan.
2: Sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis itinanggi ng DILG at PNP.
1: Mga rehistradong SIM card, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob ng isang taon.
2: Amerika at Iran, nilagdaan na ang kasunduan na layong tapusin ang gyera sa Middle East.
1: Estudyante sugatan, matapos saksakin ang kapwa-estudyante sa Ilocos Sur.
2: The Showbiz Spotlight, anak ni Aga Mulak na si Atasha, bibida sa The Annie Batong Bakal Musical.
1: Yan pang ulo naman nagbabang ang balita ngayong Huwebes, June 18, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzalian. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session, kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan si Senador Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore. Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati, no show ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal si Gadzalian. Sa talumpati, nanawagan si Gadzalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block.
9: Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayoraman o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin nang sama-sama ang mga hamon ng ating bansa.
1: Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalit ang pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho.
10: The institution was damaged. So, sa tingin ko si Joe, the former Senate President, and the former Majority Leader, siyempre, iba yung love niya for the institution kasi naging consolidated as leaders.
11: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
1: Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Amy Marcos.
12: May 13 na sila, 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the constitution? Article when you have 13, yun lang. So yes. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Okay. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem. That's just how it is.
1: Ayon kay Senator Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang persyon o ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block. Nag-adjourn ang special session ng Senado bago mag-alas 6:30 kagabi.
2: Inaprubahan at inadopt ng Senado ang ilang panukala at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines ang waling-waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa ilang atleta. Inadopt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sina Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sinara na ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumite ng amyenda sa morning session na hindi dinaluhan ng Cayetano Block.
13: None may have been submitted but our name is on the list to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
14: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
13: I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments.
14: Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session, and I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments.
2: Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AICS program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa provision na layong pagbawalan ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD.
15: Bakit ikaw mamimigay ng ayuda? Yung pera naman ng gobyerno, parang tradisyon na, lalo sa mga probinsya, para, boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun, hindi naman niya pera yun eh. Di ba pera ng DSWD, yung pera ng taong bayan. So, bakit ikaw mamamahagi o bakit iprint mo yung mukha mo doon?
2: Nasahang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee.
1: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Inihalal din ang mga chairperson, vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Makakasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Mamumuno ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bamakino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JVR ito ang Finance Committee. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher and Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Board naman ang pamumunuan ni Senador Lito Lapid.
2: Binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. na makikipagtulungan ang Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Pero para sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi pa tapos ang gulo sa Senado dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: It's not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. So, kumpato, marami pa tong kabanata sa simula ng impeachment ng trial, no, sa Senado sa July 6. So, bakbakan din 'yan.
2: Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot and academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang isyu sa liderato ng Senado.
1: Alas 7:10, posibleng maging presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyandahan ang majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nilinaw ni Lacson na hindi kapalit ng paglipat sa mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula sa July 6. Si Escudero ang isa sa limang abogado sa Senado, kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marculeta at Francis Pangilinan.
16: Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
17: Yes, sir.
16: Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik ka sa body.
1: Umaasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang mga issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasa ang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference.
2: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng Panel of Prosecutors ang mga nangyari mula nang magpakita si De La Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Hindi rin makatwiran ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-iinspeksyon ng DOJ sa Senado.
18: Tinitingnan to pakalatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
2: Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugis si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Alas 7:14 na, iginiit ng DILG at Philippine

0: ng International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas ng ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipaaresto ng ICC si Bongo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
1: Ipinakita ng prosekusyon ang billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Iprinisinta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni na Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing documents sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto kapag walang pirma ang mga dokumento. Pero nilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ang mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda sa ilang dokumento.
0: Alas 7:16, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project dyan sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pacanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pacanan sa mga kapwa-akusado, lambuganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayado ang DPWH sa naantalang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Anong petsa na? Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FS Co. Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co. na kapatid ni Zaldi Co. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan.
1: Patuloy ang paghahanap sa 33 nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aminado ang Office of Civil Defense na pahirapan ang paghahanap dahil sa dami ng naitalang landslide. Sa Davao Occidental, itinigil ang search operation sa lugar na pinaniniwala ang wala ng survivors mula sa mga gumuhong lupa. Nauna nang inamin ng OCD na wala ng senyales na buhay pa ang mga nawawalang posibleng natabunan ng landslide. Sa tala ng NDRRMC, 68 na ang namatay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur.
0: Alas 7:18, pinagmumulta ang may-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong siyam na palapag na gunsali sa Angeles City, Pampanga. Sa desisyon ng DOLE, pinagpapayad ng halos 12 million pesos ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. At may-ari naman ng Golden Years Construction na si Joel Ku. Kabilang dito ang mahigit 10 million pesos na multa dahil sa patuloy na operasyon sa kabila ng work stoppage order at mahigit 1 milyong piso para sa iba pang paglabag tulad ng kulang na pasahod sa mga manggagawa. Inimbisigahan din ang mga opisyal at kawanin ng DOLE Central Luzon sa posibleng kapabayaan sa pagbabantay sa proyekto. 30 namatay sa trahedya kabilang ang sanggol na nakita sa duyan sa ilalim ng gumuhong gusali.
1: Mas marami ang rehistradong SIM card kumpara sa populasyon ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa report ng Data Reportal, 137 million ang naitalang cellular mobile connection sa Pilipinas na mas mataas kumpara sa tinatayang 117 million na populasyon noong Oktubre.

0: Sobre. Lumabas din sa pag-aaral na mahigit isang SIM card kasi.
1: Ayun.
0: Oo. Ang ginagamit ng bawat Pilipino para sa iba't ibang data package na inaalok ng telecommunication company. 2022, ipinatupad ang mandatory SIM card registration na layong labanan ang mga scam at cybercrime.
1: Yung iba dalawa, yung iba tatlo.
0: O, yung iba nagsaselling-selling kasi.
1: Yung mga scammers, sandaan.
0: Oo, mga budol gang.
1: Dumami po ang mga social media accounts sa Pilipinas sa loob lang ng isang taon. Sa report ng Data Reportal, umabot na sa halos 96 million ang social media users noong nakarang taon, na mas mataas ng 9 na milyong kumpara noong 2024. Pinaniniwala ang dumami ang social media accounts dahil sa multiple accounts ng ilang users at account na ginagamit sa mga negosyo. Lumitaw din sa pag-aaral na pinakababad ang mga Pilipino sa paggamit ng social media platform na Facebook. Sa report, 1 hour and 31 minutes ang inalalaan ng mga Pilipino sa Facebook kada araw. Aba, isang oras at kalahati. Nakababad ka lang dun sa Facebook. Na mas mataas lang po ng isang minuto kumpara naman sa TikTok.
0: Yeah. Pinanotaryo ba yun? Ay, bagyang bumaba ang food insecurity o kakayahang makakain ng masustansyang pagkain ng mga Pilipino nung nakaraang taon. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 32.6% ang food insecurity sa Pilipinas na mas mababa kumpara sa 33% noong 2023. Pinakamataas ang food insecurity sa Bangsamoro na sinundan ng Sokcharjen at Eastern Visayas. Natuklasan din sa pag-aaral na nangungutang pa ang mga Pilipino para lang makabili ng masustansyang pagkain. Nangako naman ang DOST na palalakasin ang kabuhayan ng mga Pilipino para matugunan ang problema sa food insecurity at kahirapan sa bansa.
1: O mag-almusal na para walang food insecurity, ha? Anong oras na? Nag-almusal ka na ba?
0: Di pa po.
1: Ikaw ang kasali sa food insecurity. Anong oras na?
0: Pero iba po ang insecurity ko. Ay! 7:22 na po ng umaga.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
9: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pinapasok namin.
10: DCFM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
13: Nagbibigay ng iba't ibang information.
12: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
14: Pag walang knowledge, walang power.
12: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Mga kapamilya at
1: down to lower rates. Pero baka lang hindi immediate.
2: Nilagdaan na ni US President Donald Trump at ang Memorandum of Understanding na layong tapusin ang giyera sa Iran. Kinumpirma rin ng Iran ang paglagda sa kasunduan sa Amerika.
3: Dumalo sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pulong sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kalakalan bilang mga posibleng pag-angkat ng karne ng Pilipinas. Gayun din ang paghihikayat ng mas marami pang turista mula sa Russia. Posible namang talakayin sa summit ang naunang alok ng Russia na magtayo ng floating nuclear power plant na magsisilbing power supply ng Pilipinas. Samantala, itinalagang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Alas 7:26, naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay si Narinip Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangang magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Inimbisigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili na ma-recover sa dagat. Inamon din ang nag-resign na si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa investigasyon para mabigyang hustisya ang pamilya ng mga biktima.
4: They were aware that the current was strong. They say they were walking and yung stationary jog to make their feet more stronger daw. That is part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ang shoreline.
2: Nagpalabas na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng kupunan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng investigasyon.
3: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 18 anyos na estudyante matapos saksakin ng 17 anyos na kapwa estudyante sa Candon City, Ilocos Sur. Nanonood lang ang biktima ng mga naglalaro ng baraha sa lamay nang tapikin sa balikat ng sospek. Gumanti ng suntok ang biktima kaya bumunot ng patalimang sospek saka sinaksak sa dibdib at balikat ang biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang isinuko ng mga magulang ang menor de edad na suspect.
2: Habang buhay, nakinansilang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpruntan ng suspect na sakay ng kotse ang nakasagi ang truck driver sa Vergara Highway. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamon ang suntukan ng driver at pahinante. Makalipas ng ilang oras, nabangga naman ang suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ang criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Nauna lang humarap sa LTO ang estudyante na umaming nakainom ng masangkot sa road rage.
3: Habang buhay din kinansela ang lisensya ng motorcycle rider na nanakit ng kapwa rider sa road rage sa Sampaloc, Maynila. Nakahinto ang biktima sa traffic light nang hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nakagitgitan ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang biktima sa rider at angkas nito.
2: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang traffic enforcer na nagmaneho ng impounded na motorsiklo sa Cavite. Nakunan pa ng larawan habang minamaneho ng enforcer ang motorsiklo at walang suot na helmet. Pinasusuko rin ang lisensya ng traffic enforcer para masuspindi ng 10 araw habang isinasagawa ang imbestigasyon.
3: Sa Muntinlupa City, patay ang lalaking nagwawala matapos mabaril ng mga pulis sa barangay Putatan. Rumesponde ang mga pulis nang makatanggap ng sumbong sa lalaking nambabato sa kalsada. Binato ng suspect ang pulis mobile kaya nabasag ang salamin at nasugatan sa ulo ang isang pulis. Sumugod din ang suspect na may dalang ice pick kaya pinaputukan ng mga pulis. Dead on arrival sa ospital ang hindi pa nakikilalang suspect.
2: Sa Maynila, 5 ang naaresto sa pagbibenta ng mga expired na produkto sa Quiapo. Naaktuhan pa ang mga suspect habang nagbibenta ng expired na palaman ng tinapay, bottles of drinks, keso at noodles. Partner, ano nila ito nire-repack? Hindi mo na alam ngayon kung anong ano yung expiration date. Correct. Kasi nire-repack nila, tinitingi.
3: Pinalitan na.
2: Kaya nga. Hindi naman pinalitan. Ibig sabihin, wala na.
3: Nawala. Nawala.
2: Nasamsam din ang 3 tampering machines na ginagamit para mapeke ang expiration date ng mga produkto. Tama nga, tinatamper.
3: Oo.
2: Natuklas ang kinakalawang na ang mga lata habang expired na ang mga instant noodles noong pang nakaraang taon. Alamin na po natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alden Torres, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida ang isa pang anak ni Aga Mulak na si Atasha sa musical na Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Movie Musical. Nakabase ang production sa mga kanta ng bandang Hotdog tulad ng Manila, First Love, at Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko. Tampok sa musical ang kwento ni Annie na pumuslit papasok ng disco scene para sa pangarap na maging fashion designer. Matatanda ang bumida na rin ang isa pang anak ni Aga na si Andres sa Baguettes the Musical. Samantala, kinumpirma ng aktor na si Tom Holland na kasal na sila ng aktres na si Zendaya. Pero hindi dinetalye ni Tom ang mga nangyari at kung sino ang mga imbitado sa kasal. Secret, secret yan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: So yung anak niya, yung Annie, siya uh-oh, yung sa title role.
3: Annie Batumbakal.
2: Oh. Si Annie Batumbakal. Na. Ayan yun, di ba?
3: Hindi ganyan. Kanta yun eh. Hindi naman yun ano eh, ha?
5: Nasa energy, Alvin.
3: Sika. Dati, di ba si Nora Honor din? Nag-Ani Batumbakal.
2: Siya nga si Ani Batumbakal.
3: Oo. Mm-hmm. Na taga Frisco.
2: Yes. Nagabi-gabi na lang ay nasa disco.
3: Nasa disco.
2: Oo. May disco pa ba ngayon?
3: Wala.
2: Yung mga bata. Ang mga bata. Ano bang tawag sa inyo niyan ngayon? Pag gusto mo lang sumayaw.
3: Oo.
2: Nang walang pakundangan sa dance floor. Ganyan.
5: Wala, bar na lang ngayon eh, di ba?
2: Pero wala nang discohan ngayon.
5: Parang yun na yung katumbas ng diskuhan yan, di ba? Yung mga bar, mga clubs.
2: Wala na yung parang may ano tawag mo sa ball pa na?
3: Disco ball.
2: Yung iikot na parang may ilaw-ilaw. Wala nang ganun ngayon.
5: Parang wala na meron kong nakita pa. Pero baka meron naman sa ibang mga places.
2: Sabi kasi ang tawag
5: doon. Wala pa ako nakita ng ganun, Alvin.
2: Sabi na tawag doon, bailihan, partner.
3: Ay, bailihan.
2: Maglalagay lang yan sa isang bakanting lote dyan, ng sound system.
3: Oo.
2: At saka pailaw, yun na yun.
3: Ayos ang buto-buto. Ano yung sa Bulacan, yung meron pang mahabang ticket.
2: Ayaw, parang may ticket.
3: Oo, may ticket pa, yung mga ganun.
2: Yung may mga ano doon, may mga bilyas.
3: Yan, yun ang inabot ni Gus Abelga.
2: Marie Joseph. Thank you, Ganiel. Maraming salamat si Ganiel Krishnan. Thank you. Maraming salamat kay Ganiel Krishnan. Hindi, pero wala namang problema doon yung mga bilyas. Parang ang trabaho nila, sayaw.
3: Sayaw lang talaga
2: noon. More na maraming nasayaw sa'yo.
3: Mahaba yung ticket
2: yes,
3: mo.
2: Yes. Oo, kasi sabihin, may bayad yung ticket.
3: Correct. So, ibig din sabihin, masipag ka.
2: Yes.
3: Wala kang kapaguran sa pagsasayaw.
2: Or magaling kang sumayaw.
3: Yeah, kaya
2: kumbaga,
3: gusto kang kunin.
2: Nakakawili kang isayaw.
3: Oo. Ikaw ba marunong magsayaw?
2: Konti.
3: Ako hindi. Ayoko.
2: Marunong akong mag-partner, chat-cha. Marunong ka ba mag-chacha?
3: Hindi.
2: Marunong ka mag-boogie?
3: Ay, hindi lalo. Kaya nga sinipa ako ni Bellstars and ano nga yun.
2: Bellstar dancer.
3: Yan, oo. Hindi ako nakapasa.
2: May mga feathers ka dati.
3: up.
2: Feathers. Yung mga atay na parang may feathers na may ano eh.
3: Oo, kaya ang sakit palikpik, na kalooban ba? Ko. Kasi ang taas-taas ng feather na pinagawa ko. So baka kaya ako ng jeep na sira. Pagdating ko sa audition, hindi ka pwede.
2: Olatz
3: Luz Valdez.
2: Yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigoynia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
6: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
7: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Sabi ni Atty. Chris Bendijo, good morning po ah. Parang ballroom ang PE mo sa Lasal. Boss, ano ibig sabihin?
4: Ballroom dancing.
3: Oh, wala nga akong Lasal, oh.
4: Oo nga.
3: Oh, ito, eh, hindi ko malalas yung ibigay Arneo? Sa akin na Arneo.
4: Oo nga.
3: Ang mga friends ko sa Ateneo.
4: Bakit? Wala kang friends sa Lasal?
3: Wala eh. Walang.
4: Lasal.
3: Hindi ako napapadpad na Lasal. Kasi Lasal, Maynila, diba?
4: Oo, tama.
3: At saka wala naman akong ID papasok doon. Makabili kasi partner na sa amin, naalala ko, nung nag-aaral pa ako sa Bacolod, sa mabibili mo yung mga ganito sa bookstore.
4: Correct.
3: I don't know sa inyo sa Poveda, ay sa, sorry, sa Miriam. Yeah, may bookstore kaya, diba? Yung mga notebooks, stationery, band paper. May mga ganyan.
4: Mga stickers.
3: Stickers. Ay, hindi man ako nakakapasok sa Lasal Green Hills. Hindi kaya sa Lasal Taft. Sa Binil siguro meron din. Ano?
4: Meron.
3: Diba? Yung mga friendship ko dyan, ha? Bilan yung akong bayaran ko kayo ng cap ng Lasal. O, kasi nakakaya, baka sabihin, nagkukunwari kang taga Ateneo, hindi ka ma-Atenista.
4: Oo. Hindi naman. Pag bibigay pugay naman yan sa lahat ng ating mga universidad.
3: Alam mo naman, hindi ako taga Ateneo.
4: okay lang yan kung hindi po kayo taga Ateneo or sa Luzon o basta nag-aaral kayo na mabuti at hindi po kayo saksakan ng saksakan. Pwede na naman yung mga batang saksakan ng saksakan.
3: Grabe, violent yan. Maganda umaga muna kay Raf Rosales, pinapabati si Rex Pilarta, ang kanyang tennis idol. Okay. Sige, partner, meron ka.
4: Master Amadeo sa Amerika, merong nightclub doon na temang dekada 70. Sa Pilipinas, merong 727 Diner, temang dekada 50.
3: So, saan yun? Alam mo yun, partner? 727 Diner daw?
4: 727? Ano yun? Master Amadeo. Talaga mga inabutan yun ni Gus Amelgas ito, eh, no?
3: Partner, break muna tayo dahil nandiyan si Sir Alex. Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development, and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. May good news ang Pag-ibig Fund.
4: Ay, ano yan?
3: Kung nangangailan po kayo ng pera, may panibagong loan program.
4: Ala?
3: Hindi ito sobrang laki eh. Pero kahit pa pala makakatulong.
4: Makakapantawid.
3: Alex na yung magkikwento sa atin. Paano yung Alex, anong klaseng programa yan? Anong tawag sa bagong programa ninyo, yung loan facility? Magandang umaga sa'yo.
4: Good morning.
5: Good morning. Kasamang Alvin at Ma'am Doris at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Magandang umaga po.
3: Opo. Anong tawag sa produkto?
5: Safe. Program. Ito po yung dagliang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong financial nila ngayong mga panahon na ito kasamang Alvin.
3: Yung SAFE is an acronym, Alex, no? SAFE is an acronym. Ano ba ibig sabihin nun? SAFE as...
5: Well, basically, it's our kwan. Sabi namin, para mas madaling pakinggan, mas madaling maging catchy siya, safe na po ang pinangalan namin sa ating programang ito.
3: Uh-oh.
5: Ito po ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Para rin po siyang multi-purpose loan o cash loan. Ito lang po ay ginawa namin mabilisan, daglian. Ang pagpa-file po nito ay online. Lahat po ng miyembro na mayroong 12 monthly contributions ay entitled po dito. At hindi po katulad ng calamity loan na area specific o based sa residensya. Ito po ay pangkahalatan. Buong Pilipinas po, maaari pong bukas po ito sa ating mga miyembro.
4: At saka pwede kahit anong pwedeng pangangailangan, pwede mong i-loan dyan?
5: Hindi na po namin tatanungin. Basta ito po ay tulong pinansyal, whether ikaw ay nasa isang calamity area or hindi. Tamang-tama po ito, lalong-lalo na nangyari. By the way, ito po kasi yung ginawa natin na tulong dahil dun sa Middle East crisis.
4: Opo.
5: At tamang-tama naman, nagkaroon din po ng isang suliranin dyan sa mga kapatid natin sa Mindanao. So ito ay open din po sa kanila.
3: Paano pag may utang ka pa, Alex?
5: maski meron kang existing loan, basta aabot pa rin sa not more than 90% yung pang total na contributions, ano. Halimbawa, meron kang existing MPL loan, pwede ka mag-safe loan, baka hindi nabuo yung 10, o kaya may calamity loan ka, baka hindi nabuo yung 10, basta hindi lalagpas ng 90% ng iyong total contribution.
3: Pero may nakalagay kasi, hindi, may nakalagay kasi dun sa kanilang mechanics na 90% ng iyong nahulog or 10,000, whichever is lower. So which means...
5: Tama.
3: Which means hanggang 10,000 lang talaga. Ang pinakatodo mong mauutang sa programang ito, 10. Tama?
5: Opo, opo. Tama po. Tapos, as you build up your contributions uli, pwede ka pa uling mag-MPL. Basta meron ka na, naka-build up ka na ng panibagong contribution mo.
4: Oo. Ay, Alex, pakibigyan lang ako ng ideya. Partner, hindi ko rin kasi alam. Kasi hindi pa ako nakautang ng mga ganyan eh. Pagka ganyan, ang utang ka, 10,000, magkano ang bayad na ibibigay mo?
6: Kaltas.
4: Yung kaltas.
5: Okay, around 400 pesos a month. So, kwansa, mababang-mababa sa kasamang Doris. So, meron kang choice between 2 or 3 years mo babayaran. Sa mga panahong ganito, yung 10,000 po, katulad ng nabanggit ko, pantawid gutom yan, mga dagli ang pangangailangan. At dahil mababa po yung interest niya, madali pong hindi po masyado magiging mabigat po sa ating mga membro. Kaysa uutang sila sa loan sharks o sa iba pa man, dito na po sa Pag-ibig Fund.
3: Parang ang daming pera ng Pag-ibig Fund, pautang ng pautang. Ah.
4: Mabuti naman.
3: Alex?
5: Alam niyo naman po na nakatutok po sa pangangailangan ng mga miyembro natin ang Pag-ibig Fund. Kaya ginagawa po natin ito dahil kaya po natin, maganda po yung ating financial standing. Kaya ito po ay on top of the existing programs ng Pag-ibig. Kung matatandaan nyo, tinaas na rin namin yung cap ng housing loan from 6 million to 10 million. So kaya, Alvin, in fact, initially magtatabi tayo ng 30 billion para sa mga ito, safe program natin.
3: Magkano yung ilalaan?
5: 30 billion
3: pesos yung allotted project. Ayun, nag-message si Jacacinto. Ang ibig sabihin daw ng SAFE, Special Assistance for Financial Emergency.
4: Oh.
3: Well, para mas maiksi at mas simple, SAFE. Oh. Yan, okay. So, imbitahin mo nga sila, yeah. Alex, paano mag-avail niyan. No need to go to any branch, online yan. Hindi ba? Go ahead.
5: Online po, kahit wala pa kayong virtual app, punta lang po sa website ng Pag-ibig, i-upload nyo lang po yung inyong yung ID, for example, and also yung inyong loyalty card details at o kaya naman ay land bank cash card. Kasi doon na rin po namin i-disburse, diretso na po sa ATM ng mga miyembro natin. Hindi na po nila kailangan magpunta sa branches kasamang Alvin.
3: And how soon ang release ng proceeds kapag approved?
5: As fast as 1 day hanggang 2 days, Alvin. Basta kompleto yung details na may bigay na ma-upload online.
3: Ayun.
4: Basta walang pahirapan sa pag-apply ha. Online na nga yan. Kaya lang sinabi nga niya, dapat i-attach yung mga kung ano man ang ID. Kaya lang baka kung ano-ano ID ang hingin at hingin ang yearbook. Hindi kaya?
3: Alam mo, Bureau of Immigration.
5: Basta may loyalty card, yun na po yun. Yung loyalty card po kasi natin, powered po yan ng EUB at saka ng UB. Kung wala nun, meron naman po yung cash card. Ano? As of date, marami na po sa ating miyembro yung naisuhan ng mga loyalty cards natin at cash card.
4: Ayun.
5: Kung hindi ako nagkakamali, around 15 million or 17 million members ay meron pong loyalty card at cash card. Ngayon, kung wala silang card naman na may upload o hindi pa nila nakakuha o kaya bago silang miyembro, pwede po silang magtungo sa branches para makakuha po ng cash card natin.
3: Very good. Anything else that you would like to add, Alex, before we let you go? Ano pang gusto mong sabihin sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund?
5: Yun lang po. Maging tapat sa Pag-ibig. Continue your membership. Continue with your contributions dahil sa Pag-ibig po. As long as you are active, as long as tapat ka, yung responsibilidad. Marami pong mga binipisyong may matatamasa yung ating mga miyembro. At isa po itong safe loan program. Ito okay. po ay para sa kanila.
3: Sige. Maraming salamat. Pakiregards po na lang kami kay Manang, ha? Thank you.
4: Maraming salamat.
5: Opo. Maraming salamat, Alex. Nasa po si Manang.
3: Opo, opo. Okay, pakiregards kami. Thank you si Alexander Alex Hilario Aguilar, ang Deputy Chief Executive po ng Pag-ibig Fund. Siyempre, mabuhay po kayo dyan, ginong Jack Jacinto Jr.
4: Hey,
3: naalala mo pa ba si Jack partner?
4: Oo.
3: Mabait ba sa itong Jack o hindi masyado?
4: Hindi siya mabait. Napakabait. Oh, ha, Jack? Kumusta ka?
3: Si Japs din, si Japs. Hi, Japs. Magandang umaga sa iyo.
4: Lahat ng mga taga-Pag-ibig, kahit partner, yung mga guardian nila doon, napakababait.
3: Paano sabi ng guardian?
4: Good morning. Nakaganyan. Nakaganyan. Sabi ko, ano nangyari sa dibdib mo? Hindi po, ma. Good morning sa inyo
3: lahat. Very good. Magandang umaga din kay Bev A. Sabi niya, pikon talaga si... pikon talo kay Sec Llama si Senator Edu Manzanas. But with the history of Lord Bitter Cayetano, may ganun ka pa, he will not be silenced. Don't be too complacent. Who knows? Okay, pwede go.
4: Si Ruby, nabasa mo na ba si Ruby?
3: Di pa po.
4: Sabi niya, magandang morning. Nag-end na po ang Senateflix kahapon. Oh. May nagsusungit na. Pakikumusta na nga po sila sa Senate, ma'am.
3: Hindi ko maintindihan kung ba't nagsusungit nga si Senator Pia? What is the point? Pwede mo namang maayos na sabihin na, Madam Sponsor, I think we should amend this. Di ba pwedeng ganun? Hindi yung parang pabargas na parang taray.
4: Lalo siyang
3: parang adjit siya.
4: Na-adjit siya. Kasi ang sagot lang ni Risa, yes. Gumaganyan lang si Risa Ontiveros. Lalong na-adjit. Lalong nanggigil ang lola mo. At meron pa sumunod, partner. Mm. Si Loren Legardia naman. Pinanata ng media. Hindi ko na alam dito. Linga kayo. Mag-usap-usap lang tayo. Mare-resolve natin yan.
3: 13, di ba? Common sense, di ba?
4: Common sense. Sa house naman.
6: Easy.
4: Sa house naman ang nagbratinela. Yung anak ng Pangulo, si Sandro Marcos. Tinanong siya, na-verify mo ba? Kung hindi mo na-verify, huwag mong itatanong.
3: Ayong reporter ba yun? Yung sinopla yung reporter?
4: Sinopla. Okay naman, may poent siya. Kung meron mga ganong akusasyon, bin-verify mo ba?
3: Pero kung ikaw naman reporter, okay lang yan kasi parte ng trabaho mo yan eh.
4: Hindi, tsaka kung ako yung reporter na nagtanong na hindi ko bin-verify, kaya nga po tayo andito, di po ba? Kayo po yung tao na makakapag-verify ng todo-todo. Ganon.
3: Sabi ni Kat, good morning po. Watching from South Triangle, QC. Ang layo
4: Isang kembot lang yan.
3: Dito mismo sa barangay natin, been a viewer since SRO days. Thank you, Kat. Jeffrey Mangay ng barangay Pagsawitan. Good morning. Richard Merck pala, sabi ni Richard. May papano naman ako. Hindi pa rin siya nababati. Grace ng Video Emplays, mga naumaga sa iyo. Si Donnie Santiago, sa dami ng pakulo. Mapapalitan din pala siya. Wag na mga name calling, Donnie. Wag talaga. Governor,
4: move on na tayo sa mga ganyan. Richard Merck, gusto mo bang batiin ka namin lagi? At gusto mo bang mapasama kay Gus Abelgas na nabibilang sa mga nag-disco? Ayan. Lina Ho ng Plaridel. Laging
3: Ma'am Lina Ho. Hello, ma'am. Nasaan si Garin? Wala. Baka hindi pa nakalandi aeroplano.
4: Saan ba nang punta?
3: Luilo.
4: Si
3: Congresswoman Janet Garin.
4: Oo, kasi nakaka-confuse ako dun eh. Sharon at Janet.
3: Secretary naman 'yon. Sister-in-law sila, partner.
4: Ayun.
3: Go. Mm-hmm. Mm.
4: Joseph Moya, good morning. Salamat naman at natapos na ang problema sa Senado. Bumaba na ang dollar at pababa na rin ang krudo. Sana naman ay magtuloy-tuloy na matapos ang mga problema natin. Harinawa, amen!
3: Sustained naman po first 3 days. So, 2 more days ang antay natin. Pili ko ba susustain naman hanggang Biyernes na rollback po tayo next
4: dapat
3: week.
4: Dapat cross our fingers.
3: Correct,
4: yan.
3: Ha? Si Vian Avellanosa, magandang umaga sa iyo. At si Ann Bustamante Calomarde at si Boss Deo Jeronimo at si Attorney Albert Agra. Ayan, ang dami partner ko.
4: Sarah C, nag-energy sa iyo, partner. Ramji, magandang morning from Ramji ng Naga City, Bicol Region. Oy, Oragon. Mm. Lorena Pascual, hello, Sir Alvin. Pagbati sa buong production team at sa bumubuo ng DZMM Teleradio. Thank you.
3: Si Chris Igasano, ganun din si Vince Viscocho. Partner, yung pino-forward, yung binanggit ko kanina, sabi ko baka pwedeng ma-interview. Yung tungkol sa mga equipment, kinikwento ko dun sa atin, ang mga news team, ang equipment, hindi yan papayag na ilagay sa check-in.
4: Ay,
3: yung mga camera, hindi yan pwede. Kahit yung battery ba. Ay, parang nakita, may photos siyang pinadala. Yung mga turotot, yung mga violin.
4: Uh-oh.
3: Ayun, bit-bit-bit-bit na mga artists sa upuan.
4: Oh.
3: Na aeroplano.
4: Ah, talaga?
3: Eh, delikado din yun, partner, pag bit-bit-bit-bit mo yung ganun, di ba?
4: Kaya nga. Mahirap.
3: Ayan, bit-bit ng babae, yung violin.
4: Oo.
3: Yung isa may, ano ba ito? Trumpet ba ito? Oo. Hindi, violin din ata.
4: Uh-oh.
3: Ano ba tawag mo dyan sa parang malaking violin, partner?
4: Trotot.
3: Hindi! Oo, yung parang string. Yung, di ba yung violin, yung maliit, yung parang ginaganon yun. Ning-ning-ning, ganon-ganon. Ano yung
4: paano,
3: malaki?
4: Paano? Baho.
3: Baho.
4: Demasinlok to, ha?
3: Ano sa English yun?
4: Bass? Bass?
3: Bass?
4: Parang ganon.
3: Hindi natin alam, ano? Pero, cello?
4: Hindi.
3: Cello Villaluna to, di ba?
4: Oy, cello Villaluna. Ba't hindi ka nalang paparamdam sa akin?
3: Hindi ba yun? Philippine Airlines, hindi. Cebu Pacific daw ito.
4: So ano ang patakaran? Bawal o hindi?
3: Yun na nga yung tanong ko nga. Sabi ko kay Camille, kausapin nga niya. May mga photos naman. Check mo yun sa ano partner. Sa Philharmonic. Hindi pala. Ano ba ito?
4: Dati ako miyembro niyan eh.
3: Nang alin? Hindi pala Philharmonic, sorry. Manila Symphony Orchestra.
4: Oo, ako ang soloista. Sinipa na naman.
3: Akala ko ikaw yung, di ba? Gusto kong role din yung gumaganong-ganon eh.
4: Si Maestro.
3: Yung konduktor.
4: Konduktor ng bus. Si Carmina ang kausapin kung Cebu Pacific pala yan.
3: Oo nga.
4: Villaruelto, ha?
3: Kusta yun? Hindi, para lang malinaw.
4: Kasi yung mga equipment ng mga taga-news, yan talaga ay walang question. Hindi mo maila i-check in yan dahil masisira. May mga airports tayo nakikita, di ba? Yung mga behind the scenes na tinatawag, mga hidden camera, kung paano nila i-handle sa cargo yung mga, anong tawag doon? Mga maleta.
3: Hinahagis.
4: Hinahagis talaga. Talaga, galit na galit.
3: Hindi, may lesson naman doon dahil pag ikaw naman ngayon ang nalagay sa ganyan, alam mo na.
4: Diba,
3: may kailangan kang bitbitin na equipment, pwede mo ba yung i-check in o dapat hawakan mo yan? Or pwede ba yan in the first place? Kasi may mga bagay na hindi nyo po pwedeng dalhin sa aeroplano.
4: Correct.
3: O, maganda din yan, diba?
4: Ang mga baril, ang mga kutsilyo, kung gusto nyo talagang dalhin, ilalagay nyo, may special na lugar, partner, diba?
3: Yung dun mo
4: i-check in mo doon sa lugar na yun. Tapos dun mo rin kukunin pagbaba ng aeroplano.
3: Hindi yung porke may, ano ka, halimbawa, naghiwa-hiwa ka dun habang may flight, di pa pwede.
4: Vlogger ako eh. Food vlogger ako.
3: Eh, paano pag napikon ka, hindi may kutsilyo ka ngayon?
4: Oo.
3: Bawal yun. Bawal yung ganun.
4: Ayun, katabi mo naman, may dalang kawali. Nag-away na doon.
3: Kusta yun? Jing Zubido, and the best supporting actress goes to... may ganun ka pa, Jing. Hindi ka natin... Sabi ni Dr. Angelo Librojo, Viola. Ang bigas. Viola. Kasi may artista sa Hollywood, di ba? Si Viola. Viola.
4: Oh,
3: ito, Viola. Viola or cello daw, sabi niya. Hindi ko nga alam kung anong tawag dun.
4: Mm-hmm.
3: Anyway, pakawa na lang ni Camille bukas para maalaman natin ano ba nangyari. Plus yung Cebu Pacific. At tawag mo si Carmina ang papa-interview yan. Gobernador.
4: Si Nicole Marayna Aga, Ma'am Doris, Sir Alvin at Gising Fam. From Francis Padilla at Mama Edna Padilla watching from Ginobatan, Albay. Uy, may mga kamag-anak ako dyan sa Ginobatan.
3: Ang masarap kasi sa Albay, laing.
4: Laing.
3: Hindi yung puro lang pabati ng pabati. Wala namang laing. At kaya natawa.
4: Nalala kong bigla si congressman.
3: Ay, oo. Sumalangit na wa. Pero ang masarap din, yung kay Senator Laila. Ay, si ay, Congresswoman
4: Laila. Ay, Congresswoman Laila. Oh,
3: sarap talaga. Iba talaga magluto pag Bicolano.
4: Oo, yaman din lamang, Ma'am Laila. Eh, maayos na dyan sa Senado at wala naman kayong sesyon. Oh. Eh, pagluto nyo naman ka.
3: Sabi ni Paul Bea, sa oversized baggage, minsan po nilalagay, sir, parang may fragile and special handling tag. Ah, hindi, tatanungin ka kasi kung may babasagin. No?
4: Oo, kasi ano, pagka ganyan, nasira no? po yun, ano to, pwedeng maging liability ng airline, kaya kailangan malinaw.
3: Eh, pero kung hindi mo diniklara, ay kasalanan mo.
4: Yun na nga, kaya nga malinaw dapat ang batas, ang kaya inyong nga. Polisiya.
3: Ayun ako pa na niabot si Garin.
4: Eh, teka lang.
3: 1.5 minutes na lang.
4: Okay. O kaya nga, ito na lang.
3: Sa inyo na lang, ikaw na kumuha kay Garin.
4: Ipasok natin. Paano kung ang kailangan kong dalhin, ang instrumento ko ay baby grand.
3: Ano yung baby?
4: Piano.
3: Mag-hire ka ng sarili mo. I-charter mo ang aeroplano ng Cebu Pacific o ng PAL. O kung ganyan kalaki yung bibit-bitin mo. Partner, ano yan ha? Nangyayari yan. Yung mga big celebrities.
4: Ay, oo.
3: May eccentricities.
4: Correct, correct.
3: Ay, may pera sila eh.
4: Tama.
3: O, sabi niya, gusto kong dalhin yung alaga kong elepante.
4: Yan, pwede.
3: Ang sakay, elepante, giraffe, o, pwede ba yon?
4: Noah, is that you?
3: Sabi niya, may alaga kong anaconda, gusto kong dalhin. Gusto ko siyang katabi pagtulog. O, pwede ba yon?
4: Pwede naman siguro. Kasi, kumbaga, ay service animal ko to.